0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
5: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
6: Ang Iberi mabagal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ang mga butika.
7: Iberi, for a clear and healthy eyesight.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
3: Char, Fab, Car, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong, sa pangon at Char.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bangkong kumaka bloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
6: Ako gli si Carla, taga Kabangkalan. Mayara o katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na ko nomi. INB Korea Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko nomi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, lagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika. Blau, ri, daudyo ng improvement sa akon palantaw. Wala na madayon ang optera. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
7: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inyo suking mga butika.
8: iBerry for a clear and healthy eyesight.
9: CDO Idol, cheesiest, our best Idol cheese dog ever.
10: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
9: Ito ang Idol ko.
8: Also try Idol hot dog, our meatiest and tastiest, best Idol hot dog ever.
11: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: Oras alas 8:12 sang aga.
13: Sumasaludo.
14: May I have your attention please?
13: Buong buo.
14: May I have your attention please?
13: Diretsyong diretsyo. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
14: May I have your attention, please?
13: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point at RMN.
12: Good morning, friends. Mayong aga, mga karadyuman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
15: Ari kita sa adlaw ng Biyernes, July 17, 2026.
12: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Novi Malion Guazo.
15: Radyoman Regan Sugabo Arlos.
13: Straight to the Point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI, Tatak RMN.
12: Mga karadyuman, sa palabuton ng US Open, ginambal ni tennis star Alex Iala nga siling niya ibutang kugid sa kontaminsaron sa sinang engkwentro ang laban spirit sa mga Pilipino. Puso. Amo nang ambal nila blabisan sa basketball sa Gilas, Pilipinas. Gagmay kita, pero nonetheless, no? Ang will to win. Aragid. Pero daw dugay naman ni nga pirmi lang ta will to win. Pero daw ay kita kagi daog sa FIBA World Cup.
15: Ang willingness ga magdaog Radyo Manuvi.
12: Ara.
15: Ara. Galing ti kung kaisa ti may kun kita lang yang naga
12: willing, may
15: willingness sa pagdaog.
12: Te ang Amerika di karon ang NBA players da may willingness to win man. Te tapos may talent pa.
15: May talent pa.
12: May hype, may lawan.
15: Suportado pa.
12: May suporta. Ti mano kita.
15: Pero sige lang.
12: Galing ang mugin na, no? Ining mga financier abi sa basketball team ta. Iligi man na nila basketball, pirdi daw, basta, rata.
15: May mga bugin na nga tao
12: yes, yes, no? Pero, tinaprove na naton nga masarangan taman, no? Sa individual nga mga sports, kung magdidikar gid ang aton nga mga players, kapin pa ang mga sports, nga wala nagakinanglan sang height. Di para sina kay Alex Iala. Although sa babae, taas na ni 5'10".
15: 5'10 taas na siya.
12: Pero, di kay individual, hindi sa kinanglan mag-realize ang kay sino pa, nag-excel siya. Amo man isa kay Heidelin Diaz sa weightlifting. sa kay Carlos Yulo sa
15: gymnastics.
12: Sa kay
15: sino pa na da?
12: Kung sino pa da, no? Manny Pacquiao. Sang una kag kay Efren Bata Reyes sa billiard. So, sa tanan ng mga atleta, very encouraging ini sa inyo subong. In fact, si Governor Villafuerte sa Camarines Sur, na-inspire siya sang Alex Yala ng kadalagaan. Mabutang sa kuno niya Tennis Sports Academy sa iya probinsya.
15: Nami man, Radyo Manuvi.
12: Tikikadamo di sa mga kabataan, actually, nga kung tagaan mo lang sang right facilities, gaan mo sang right training,
15: excel na sila.
12: Right support, right motivation, layo ang malabot mo sa idol. So hopefully, no? Tanan kita sa Bilog Pilipinas, magamuni. Bantayan naton ang mga development sa Inampang. And speaking of Inampang,
16: Tatak RMN.
12: Ang 5'6", 5'7" nga si Lionel Messi, at the age of almost 40, ara naman sa ho, balik naman sa World Cup final.
15: Yaman Japon.
12: Ara na naman sa
15: kaga may chance sa nga magdaog Radyo Manuvi. Sang ano gani na Max Golden Boot.
12: Award.
15: Award.
12: So meaning ikaw na naman ang MVP.
15: Yeah.
12: Sang bilog na Football World sa kalibutan.
15: Kaya ang yaning contender si Mbappe.
12: Na-eliminate
15: na.
12: Hasta lang sila battle for third.
15: Yeah.
12: So bantayan naton si Lionel Messi sa Argentina. May enkwentro naman sa Spain sa FIFA World Cup Finals.
15: Iwaton ini sa Lunes sang kagahon.
12: So bantay kita Philippine time.
15: Last stress ko ni.
12: Why na niya sang best of 5 day?
15: Why na niya?
12: No.
15: Sa basketball niya, sa basketball Radyo Manuvi ara sa best of 7. Arya kay isa lang niya. Tiyan mo ning grabe ang crowd. Kita mo crowd dito. Sus, pwerte ka na mo sang tao.
12: Grabe, no? Ako sa isa ka lang tao, isa kaya makakumudar sang...
15: Tag-80 mil
12: katao, no? So, amak mo na nga kadamuon. Tiko mag-finals ni... Ang ticket, gurong pinakamalayo, ni 500,000 pesos.
15: Radyo Manuvi, sa nagligad, ang hampang tukuno sang... France... kag Spain. France kag Spain, no? Ang pinakanubo kuno tong ticket, $2,000.
12: Dollars? Te mga 100,000.
15: Mga 150?
12: Mga
15: 120? Te kay tag 61 subong mo.
12: Te, tari ang finals na ni.
15: Pinakanubo nga ticket, ha?
12: Argentina pa ni kag Spain.
15: Ti iniya, Argentina ni kag Spain.
12: Parehas ni sila ng mga Espanyol speaking. Pero lain-lain kontinente. Ang Spain, Europe. Ang Argentina, South America.
15: Pero ang US Radyo Manuvi, ang mga ang ilan na nga mga pamilya na gakuluan naman lang mo damo-damo sa mga Espanyol.
12: Kasi kagi nga nangin koloni sa Spain, ang Argentina, tultulan ganin nila ang Pilipinas, yan pang Argentina lang.
15: Kasi ara sa mga lugar nga ina nga ang mga tao ya panatikugin sa football.
12: Yes.
15: Kuy nato sila mga buro basketball nila. Hindi natuya muna kagrabe sa ila. Ang football gidya Radyo Manuvi perti ginatuya. Bata pa ya gina-training na nila tuya mag sipa sang bulan.
12: So tiyan mo na si Messi 5'7" malang height niya sini. Pero lang tawan niyo balang nalabot niya sa patag sang sport.
15: Ya kamusta sa bala sa iya sa mga players sang England? Di ba bago mag-umpisa, may kuha na sila yan, no? Inang magsulod ka bala sa field. Kundi ginawag, ara na ginabutang sa court ang ilan na nga flag. Dayon nga nga may bata sila pirmi nga bitbit. Kada isa, may bata na nga bitbit nga ara sa kilid nila. Gakumusta si Lionel to sa mga kontraya sa England? Do mga taga-diri lang sa ho? Do sa may taga-ilong lang sa, do sa taga-ba-ba? Di kay putot sa iya, ikumpara sa mga taga-England Radyo Manuvi, nga minimum nila iya, mga 6-footer ang ilang mga players.
12: Yes. So, medyo kwano, awkward tulukon nga mga dagko nga mga player, nag-look up. Look up!
15: Oo.
12: No? Sa gamay nga player, look up! Figuratively.
15: Yeah. No?
12: Pero ti look down, literally.
15: Literally.
12: Kasi maduko ka ginaya kung putot sa mo.
15: Kita mo nga ginlantaw kuning, why si Lionel kapasulod sa duha? Ang hamba sa England before sang hinampang sa press ko nila, natunaan na nila kuno. ang hampang ni Lionel. Uugin tunaan gid man nila Radjumanovi, in fairness ila nga wala ka atake si Lionel sa makapasulod, wala ang atake niya, grabe ang depensa sa iya. Pero wala nila madepensahan.
12: Ang assist niya naman.
15: Ang assist niya. Duwa gid ka clean Radjumanovi nga assist nga napasulod sang Argentina.
12: Tanan nakafocus sa iya
15: mo. Nakafocus sabi nila mas score si Lionel mo. Ti siguro ang ila nga bantay hindi mo sa pagpalapiton sa guli. Dapat i-atras mo lang siya para nga hindi niya kahit kung layo kundi pigaw ang dalagan sa bula. Pero wise na kabalo nga ang ubrahon sang Argentina. Dito ya ma-assist siya Radjumanovi.
12: Pero balantayan tani, very young ang team sang Spain. Di ko mga bataon medyo lain din man niya, no?
15: Ilay ng
12: pero balantayan tani, gusto ko makita ang inkwentro ni Lionel Messi nga sadto 19 anyos sa isa ka UNICEF to, na commercial, nga ginakungkong niya pa ang isa sa mga star player subong sang Spain. Nga subong, maingkwentro niya na.
15: Yeah.
12: Di matabuhayhan ang history sa patag sang swimming. May isa ka Singaporean nga swimming phenomenon nga sadto may picture siya nga gamay pa sa nabata.
15: Michael Phelps.
12: Dahil pag-inkwentro nila ni Michael Phelps, no, amo na to ang last game ni Michael Phelps.
15: Pinardi niya si Michael Phelps.
12: Pinardi niya ang idol niya. Diyan o bala nga history inaabo sa
15: ito.
12: Nga ang imo ginalook up nga tawo,
15: ikaw na pirdi?
12: No, ikaw ang nakadethrone sa iya sa last niya nga hampang sa swimming. Sa amo man ang bantayan ta, ang ginakungkong nga lapsag ni Lionel Messi, sang 19 anyos pa lang siya, subong hamtong na nga player sang Spain, matabuayhan ang prediksyon sang Octopus nga nagsiling ang ma-champion subong
15: Spain.
12: Pero
15: lain man niya Radjumanovi nga si Vic Soto may picture nga ginakungkong niya, may bata sa nga ginakungkong.
12: Oh, subong asawa niya na kag nanay sang kabataan niya.
15: Lain man.
12: So, niraguro, daw ay gitpanaon na si Lionel Messi. Ayawan kagid kay Lulo, Vic Soto. Kaya ginakungkong niya nga si Pauline Luna. Subong.
15: Asawa.
12: Nanay nasang kabataan nga ginakungkong nila. So, hindi mo ginaya mapakta.
15: Hindi mo pakta na. Hindi mo pakta ng kabuhay.
12: Kaya mo na iya ang pagigugma.
15: Kaya mo na iya. Kaya mo
12: na. Press mo na blas ang sportscaster ni nga babae. Blas.
15: Oo, si Apple.
12: Oo.
15: Si Apple, no? Apple David.
12: Oo. Tapos, kay mga 30 taon na sa...
15: No, 32 siya na Jumanovi.
12: Tiga basketball pa lang sa high school, college.
15: 18.
12: Oo, 18 years old. High school eh. Ang iyang boyfriend. Tigaling kay Luya Guys lang yan mo.
15: Ano muna yan kay Luya Guys sila?
12: Ano yung inyo, be?
15: Muna yan.
12: Ibang ganito yung lalaki, 8 taon na, ba eh, 30 taon.
15: Tiyan nun yun na
12: 50 yan, anos ni Prinsa, huwag man ka mo reklamo. Kung magulang ang babae, ka reklamo, kiga mo.
15: Kaya nyo lang na balaya, kaya muna yung ila.
12: Hmm.
15: O hindi nyo lang na ma ang feeling nila, hindi nyo mabatsagan. Kaya huwag man ka mo dira mo. Ti ba si Kun sa muna yan nga Tion Radjumanovi, ang gugma balaya, lain gidman. Hindi muna yan matakos ang gugma. Mas ang tao mo.
17: Tatak RMN.
12: Ito pa namin sa mga balita at asubo, no, hindi stressful. Nagligad ng mga tatlo kasi man, naka-stressful sa balita kay puro lang inaway ni Marcos kag ni Duterte.
15: Ti sa Lunes naman na, mabalik naman na.
12: Ti bumbanay naman kamo sa Lunes o samtang wala pa. No? Para maiba naman. Dito muna tayo. Pero ti simple, hindi tagid malikawan. Ang bumbanay kay Tano kag Matiba. Matsag ko sa Lunes, may ma-breakdown mo sa idol.
15: Yeah.
12: More than Alan Peter, I think si Pia Cayetano mabigay sa Lunes. Matsag ko mo sa idol. Ah, mabigay sa Martes. Kay Way Pagani, gahangos-angos na mo. So, matsag ko, bumbahan na gini. That it appears si Matibag, ang mission niya sini, asaron ang mga Cayetano.
15: Nabatian kong iyang interview?
12: Oo, may paaman pagiging interview. Isang kahapon. After niya ginambalan ng si Sao ng kaldiro ni Cayetano, nagpitik naman istorya nung message mo saya, niya pangamuyuan ko sa pareho man sa paborito niya nga pangamuyo, pirmi. Itamos Cayetano, yan magpangadi ang impeachment court, taran gatindog, siya maluhod ganyan.
15: Ti base amo nang estilo niya, parang ti makalabot gid ang pangamuyo iya sa langit.
12: Ti okay man ang
15: style man na iya man na radyo manuvi.
12: Pero mga bagay nga pareho sina kun ni Oberdo mo bla, inang patamaan mo gid bla. Inang pwede man ang pangadi kada nga nagapiyong mata mo gatingdog ang tanan, imo yeah. Maluhod kag gid bla. Daw medyo sa para sa iban kapin pa kung politiko ka. Daw gina-scrutinize ka na nila.
15: Daw medyo OA ka na.
12: Matimok OA man. OA
15: na. Oh. OA na.
12: Pero abi mo, nagabalik sa akon ang recent ng mga attitude ni Senator Alan Peter Cayetano. Nagabalik sa akon ang ginhambal niya nagligan. Itong ginhambal niya blang all my life, I have always been doubted. Batihan mo to?
15: Nabatihan ko na. Oh.
12: Niya prosili niya ang Diyos, why gid ya nagaduwa-duwa sa akon? Ti araya daw medyo subjective na.
15: Ti way mo makita ang Diyos mo.
12: Ah, nakambal gid ang Diyos nga way sa gaduda kay Cayetano, malay mo ba si makita niya tamparoson niya maho. Kung ga panamparos gid man ang Diyos nga ginhambal niya.
15: Kung ang iba so, nagaduwa-duwa sa iya,
12: ang Diyos
15: sila ya ang Diyos way gaduwa-duwa galing kiti Radyo Manuvi.
12: Hindi lang to ya kay ang iba na. Nya all my life. I've always been doubted.
15: Meaning sa bilog niya nga pagpangabuhi sa bilog niya nga kabuhi.
12: Pirmi lang sa ginadudahan.
15: Dudahan.
12: So duway sa ginasaligan. So mini. No wonder ining behavior niya nga ini sa social media.
15: Hindi lang mapakita.
12: Nga gamay-gamay nga bagay. Hindi ba't isang bagting mariakit. Dahil hindi magpapir. Di mapinismok live it pirmi. Daw amo na ang iyang validation sang kakulangan niya sa kabuhi. Hindi bila why ini sa bata.
15: Duway.
12: Why sa bata. So isa pa na. Nga... Balo ka kung may bata ka, complete bala ang concept sang isa ka pamilya. Medyo pwede mo busa idol nga ipag isa walang bahala na lang ang mga gamo.
15: Mm-hmm.
12: No? Mura kung may pamilya ka, kapaminsar ka, bayda ang gamo. Ma-enjoy tadi upod sa
15: kabataan. Medyo may nagahawid bala sa imo Radyo Manuvi. Bisan pa sa away nyo lang ang mag-asawa. Ang iba na gamba na mabulagay taway man tabata. Lain abi kung may ginapinsar ka nga aaring kabataan. Nagalain ang imong panulukan sa pagpangabuhi kung may mga pamilya ka.
12: So si Senador Alan Peter diri na di. Hindi bati-bagting.
15: No, medyo
12: sinaidugang mo. Sila niya all his life, he has always been doubted. Ambot pa anong ginamin niya sina?
15: Iway kita kabalo kung ang mong ginamin niya.
12: Sa, pero in other words, no, may mga insecurity siya.
15: Kita ko sa iya, karado ka religyoso ginman sa Radyo Manuvi. Maghambal-hambal siya.
12: Pero po sa idol, magulo-hambal siya. Balo ka sa mga movies, sa mga na-possess. Naging possess ang demonyo. Ayun at saying, demonyos kay Tano ha. Sa mga na-possess bala sa demonyo, ang demonyo kabalo mga muyong. Kaya hindi bala balgani sa mga exorcist, mostly mga pare ina sila. Nga mo yan nagtuon sang Biblia, sang pulong sang Ginoo. Di bala siling nila, ang demonyo pwede na sa kapakuno-kuno, nga sa grado. So, pwede sila pangadi. Ang true story ni bala nga exorcism of Emily Rose, gapangadi ang exorcist para nga magwa ang demonyo sa lawas niya nga nagapossess siya. Powerful to nga mga demonyo, no? May mga ngalan gid eh. Siling niya di gapangadi sa ginasunod sang napossess
15: ang pangadi niya.
12: Ang pangadi niya. So amo na ang demonyo pwede niya kopyahon ang anyo sang Ginoo. Kabalo na sa magpakuno-kuno. So hindi ka kambal nga unda basis lang sang hambal ni Cayetano. Diyos nun gidsa. Kaya kung Diyos nun gidsa, hindi ni siya mag-align sang lawas niya sa akusado sang rape kag human trafficking na siya pulo kibuloy. Kaya ang grupo niya gadipinsa kay kibuloy. No? So, dira nga bagay, did you ma-question mo siya? Nanti kung tuod kagid para sa kayuhan, tani sundon mo ang gusto sang Diyos. You are not saying nga maantay sa grupo niya subo. Kundi, kabalo sa tani maglantaw kung anong insakto. Amo nang hambal bala nila nga at times. Kinanglan, hindi mo na pagtulukon ang kakatabo subo sa Pilipinas base sa political color. Nami isang ginambal sang bana ni Marika Reyes, si Richard Poon. Si Richard Poon actually, obvious sina siya, nga Loki DDS. Pero sila niya, hindi nyo ako paglantawa based sa kung ano ang political color ko or ninyo man. Sila niya kung taman gagsa hindi, wala sang perfect na politiko. Sila niya ang maayo, subong, may kalainan ginasa, kagang malain, may kayuhan man nasa. In other words, human nature. Di sila niya hindi man na pwede yung kay amuning kolor mo, tanan na lang da sakto, or tanan na lang da ang pihak sala. Niya kada tao may maayo, di kung may maayo, bra example si Duterte, suportahan mo, hindi kay sige mo lang kontra. Inisay mo, kung may maayo man ngobra si Marcos, suportahan mo, hindi kay puro ka lang kontra.
15: Dapat mo na.
12: Oh, kung may maayo ngobra ang mga Dilawan, Gapingklawan,
15: suportahan mo.
12: Suportahan mo, hindi kay puro ka lang kontra. Hindi, blado ay sakto. So, amo na tani. Di si Senador Alan kay Tano, diin siya sa sina nga kategorya. Kaya daw nagalinyagid siya. Ako tanong ginamin niya to sa impeachment court. Sila niya, itudo ko na to.
15: Sila niya.
12: Niya, kaya ko gina-challenge naman lang kita. Niya, itudo ko na to. Ti sila niya, kung mag-abot simpo nga si Presidente Marcos, amon man sin eh, draman ko siya, sumining sa kontrasa ni Marcos naging matudo-tudo.
15: Eh, dapat hindi mo na paghihambal. Kay judge, ikaw mo.
12: Kagsambal lang yan ni Matibag nga witness. Nagkambyo na yung imoya dayon nga panindugan as wes.
15: Ang kay Matibag Radyo Manuvi, maimbestigar pa man lang sila. Tigambal man gani sa Facebook live niya si Senador Cayetano. Sila niya, sige, imbestigarin ninyo. Why ako daya? Kompleto ina, wala ako sa may ginkuha dira bisan 5. Tigambal man siya. Ti ano gidabi ko maimbestigar lang ang NBI kay kun wala ka man lang iya. Kag hindi ka dira maigo Radyo Manuvi. Eh wala na, tapos na. Tiambal ni Matibag, silingi, why mako ginambal nga siya ang investigaran ko? Why mako sangalan gani nga ginmensyon?
12: Na-mensyon niya. Kung kinanglan sila niya si Senador Cayetano Arada, tingin niya, okay man. Pero sa Janay, gini sa Lunes.
15: Sa Lunes.
12: Mas taring ning duha ka Cayetano.
15: Pero matyag ko, Radyo Manuvi, punggan sila sang ilang nga mga upod nga mga senator judges. Hindi iniya maayo. Tiya, nga sa isa ka impeachment trial, ang wala naman labot-labot. And personal nila ini, no? Personal nila niya, why man niya labot to sa kay Vice President Sara Duterte. Yambalan nyo pa na niya. Siguro, ngita ka mo ya sa ibang nga venue eh. Sa ibang nga tiun, no? Either sa pilakadlaw, ipatawag nyo to si NBI, nga makuhan ka muda, mahiring ka muda, unano. Hindi iya pag-idungan sa kung ano ang ginaubra subong sang impeachment ko.
18: Tatak RMN.
12: Alright, sa piyak nga bahin, bao nagawan hawan na ginman ang kahanginan. Ito ay paman breaking news ha. Karoon mga karadyuman, makuhan kita na, mamati kita sa aton lawas. No? Bago lang katika istorya sa guard ta kaina, ang isa ang ginabulig-buligan tadi sa mga dugo kung kay isa ga-request sila na ginadialysis, nagtaliwa na at the age of 50 pa lang.
15: Okay.
12: Ti istorya kami sang gwardiya tabla. Why gid ko no bisyon ng tao nga ni?
15: Okay.
12: Other than palakaon sa permi, kag palasawsaw patis.
15: Sabi asin na?
12: Ti kabalumbot kabalok mo magpili isang brand sang patis.
15: May ara na nga patis
12: may
15: nga
12: patis yang
15: grabing sudyom.
12: Coloring lang ang nagpaitom. Pero ang matuod ya gamay lang ang soy nga tuod-tuod. No? Pero may ara gid yang tuod-tuod man nga puro soy. Amo na nga medyo mahal-mahal. Amo na nga bal ni Labla.
15: Ang mahal.
12: Ang mahal, medyo safe gid man eh.
15: Latawan nyo lang kung mabakal ka mo sang mga patis ninyo. Sa likod may ngalan, ada may label, inada. Basta lang, bakal ka sang Bulubarato, kag bakal ka sang mahal, Radyo Manuvi. Then, i-compare mo ang ingredients. Lantawa, sus may ara ya sang patis. Nga ang sodium niya, mga tag 500 plus.
12: Yeah. Okay. Dibo sa idol, kabaloka ang mga Korean nga nagakanto. Di ginahambalan git sila gali. Siling niya, ang Philippine-made products. Niya ilesin niyo ang paggamit sila. No? Kaya una nga daan ng FDA tadi, hindi ya stricto. Dito sila sa Korea, bisan sino ka pa, lumigdas ka lang bisan 1 milliliter.
15: Iguon ka nila.
12: 1 milligram. Kaso gina.
15: Iguon ka nila.
12: No? Kaya para sa ila, hindi pwedeng ikaw ang nagainanay patay sa imo pumuluyo. Di, naglabot na sa amo sina, pero galing kita, sino ang pinaka expose sa risgo sang balatian po sa idol? Ang pigado. No? Ang pigado, kabati ka na sa ngalambalon nga. Ang pharmaceutical companies ang nag-ubra sa aton ng mga bulong, hindi man nina mag-ubra sa bulong na ikaayo mo gin. Eh kung mag-ayo ka naman, puto ng ilan negosyo. No? Parehas na sa istorya, bala sa tupperware. Ang tupperware, ni bala mga balunan, tana mga baso.
15: Oo, oh, sikat na.
12: Tawag tala ng tupperware kaya mo ng brand sang gaulubra sa mga balunan.
15: Mo nang sikat sang una nga ginalibot gina pambalay-balay na.
12: Mga gambal nga isulod gani ang akon kanon sa balunan ang ginambal tay
15: tupperware.
12: Tupperware.
15: Grabe sikat na ni tupperware.
12: Sa bala nga duol gani di ang Colgate nga close up. No? Amo man ang Caltech nga kabo. Kaya nandantang ang Caltex nga bulutangan sang oil.
15: Ang muna ginagamit ang kabo.
12: Oo, ti muna na tribute ta. Press mo na sa tennis, bla. Ang tennis gintawag ta sang Ivan Wimbledon. Proctalisikat na to nga lugar ya sa United Kingdom nga nag-host ang famous nga tennis sa competition. Oo. Ti na tribute ang Tupperware. Ti kita mo ni bla na puto ang Tupperware. Hindi bangod kay pigaw ila produkto. Na sobrahan kabakod to the point nga ang repurchase
15: di na
12: why nagakatabo kay ti bago pa man ti man naguba
15: ti nga ang mabakal ko kay why man gakaguba
12: nan
15: amo na nga ang mga produkto nga ina why gid man na radyo man uwigin design nga pang long lasting gid ah
12: kay negosyo
15: manegosyo mo
12: yes di kabalo ka ini mga Samsung nga sa Korea grabe to nagalas sa mga products nila. Pero ang ginabaligya outside Korea, amo na yung dasig maguba. Gira sila gabinansa. No? Ang Hapon lang niya kuno ang wala, gidyada siya. Ang ilan yung mga Panasonic. Kung ano ang Japan quality, amo man ang quality outside Japan.
15: Ang Panasonic gali, Japan, no?
12: Oo, Japan na. Samsung, LG, Korea.
15: Kung nagani baklon ko karon nga, ano eh, nga ref, Panasonic.
12: Oo. Aba. Mabakal rep ha. Big time.
19: Dokor Adlawan.
12: Oo, simpre credit utang. Card. Nami bla mag credit card bu sa idol.
15: Ami mo sa
12: be installment or kasan mo straight. Ga-offer dayo ng bangko. Gusto mo tay utay?
15: Di kay gaganar man sila mo.
12: Oo, ti ako gusto ko naman ng puwasan ng utay-utay nga na. Para ma-islan ko na ning damo kurit ng cellphone, no? Pero na-realizar ko do kadugay pagid. Galing do maminsa ko do kasakit na ganyang mata ko.
15: Di na ka bayad radyo manuving imo na pagtipid sa cellphone mo nga mabuaw ang mata mo.
12: Pero balik kita.
15: Sakto no? Na.
12: So wala sa nag-aubra di sa mga products nga nag-last or else maputo ni gusto nila pero sa istorya sa Tupperware. Pero boss idol, gapati ka nga sa kasaysayan sa kalibutan subong ang pinakadamo may kidney failure Pilipino.
15: Sa ato na nga ginakaon?
12: Lantawan nyo blang dialysis centers di sa aton.
15: Nagdamo
12: gulpi, hindi na sila magdamo kung why customer, why pasyente.
15: Di, amuna nga nagdamo sila. Kaya kita nila nga nagalalawa sa mga customer. Sumabutang sila sa damo man nga dialysis centers para radyo manuvi ma-accommodate ang mga dialysis patients.
12: Kapin pa, kay ti damo gid naga masakit sa aton.
15: Anaki,
12: so because of this, istoryahan ta karon ang proposal sang isa ka kongresista nga ang asin kag kalamay content sa gina-offer ng mga pagkaon sa mga establishment. Dapat istrikto na sa gobyerno kag i-regulate sila. Karamo di sa aton sang way pagid kabalo. Oh, para sining gina-dialysis nga napatay na. Kay nanabtan ko sila. Gaistorya sila sa guards ang folk niya. Pasalamat sa, no? Ma-appreciate mo man ang mga tao.
15: Thank you, good.
12: Nagsaka, di, just to say thank you. Nagtaliwa na ang amon nga himata, nga ginbuligan ninyo sa malawig ng panahon sa blood donation program sa Arimen. Thank you, good. Siling niya. So, na-presarta mga muna, tinamangkot ko dahil sa guard ko. Ano, ano ba ko, ano itong story niya? Siling niya, muni ho. Ti, why man kuno bisyo? Pero may hilig kuno mag preparar gi kada kaon may patis gid. Ti ang salt concentration sa pagkaon niya.
15: Grabe na.
12: Ti amo na.
15: Ang
12: ginda ko high blood.
15: Yeah.
12: Ti kung may high blood ka, kung di na ma-manage mayat, guba kidney mo.
15: Sa Jumanovi ang asin amo na sang dako nga contributor para sa imong hypertension. Kita nyo ang doktor gambal, oh, hypertensive ka ha. Ang himuon mo less ang salt ha. Number one, amo ginapirmi ang basa doktor sa aton. Less ang salt ha. Kay ang salt content sang ginakaon aton. Amo na sang nagapataas ang aton sininga blood flow, nagapump tudo ang aton sininga kurason na Jumanovi. Kung hindi mo na siya ma pahinay or why ka sang ginainom nga maintenance, mamirsa tong imo nga kurason ang imo sininga kidney.
12: Ginaagaw niya bali ang tubi sa kidney. Kaya ginasuyop sang salt ang hydration ta.
15: Ari lang para nga for example lang para nga makarelate ka mo. May ara ako sang pariente nga seaman. Kabalo ka naman sang seaman Radyo Manovi nga sa isa ka tuig kaduha na lamang sakay sa barko. Kada sakay nila na tanana nga mga checks ang lawas nila ginapatigayo na. May mga medical na sila. Sa tanan din nga mga ari di sa aton pirmi na sila ya may tanan nga party sang lawas nila gina-check na Radyo Manovi. Pero ang isa sa mga problema dira ang wala ma-manage ang iya nga hypertension. Kundi nagsakay pa sa subong, di sakay siya. Igo sa manaog mga 10 months. Kay ti ang iya nga ano na tawag sinang kontrata niya 10 months. Pag abot niya di nagstay siya mga 2 to 3 months masakay sa liwat. Pag medical Radyo Manovi. Pirti na kataas ang creatinine. Sa iya nga dugo. Ang kidney niya igo na. Ti 10 months to sa pero nakasakay siya normal. Sang gin-check na sang doktor. Diin ang anong problema? Mismanage. Okay ang iya sugar, okay ang cholesterol, okay tanan. Pero wala ma-manage ang iya sininga dugo, hypertensive siya. Grabe gali ang iya nga high blood Radyo Manovi. Why sa kabalo sa barko galingin lang kunong ulo niya, abiya kapoy lang siya. Pero perti gali to ang pagtaas ang dugo niya.
12: Blood pressure niya.
15: Blood pressure niya. Pag panaog niya, igo ang iya sini kidney.
12: Yes.
15: Radyo Manovi.
12: Kung di mo ma-manage ang high blood mo.
15: Sigurado ginaya.
12: Ga-overwork ang imo kidney mo.
15: Istorya ko sa siling ko, anong natabo? Siling niya kayang akon high blood, napabayan ko. Siling ko paano? Eh, di ba gina-check man ka mo? Limati ka mo ha. Siling niya, kung magkanto kami sa doktor, kung di BP-hon ka. Pag BP, mahambal ang doktor, ay high blood ka. Kita na ginmangalis ang doktor, high blood siya. Liya pa huwai-huwai ka, nai, kaya basi kapuy ka lang. Normally, ang mungin man na Radyo Manovi sa aton mo. Kaya ang ginaubra nila ko, no? Gainom sila sang nabutang sa dalong sandila. Pagbalik sa doktor, after mga 10 to 15 minutes, pagkuha.
12: Manubo, gede?
15: Nubo na. So, tagaan sila sang certification nga fit to work sila.
12: Okay.
15: Pero, why sila sang maintenance? Pag-abuto sa barko, kagrabe sang trabaho, pagbalik niya, igo gid Radyo Manovi kidney sila niya baho kung tani. Kung nag-maintenance siya, nag-inom sa sambulong sa high blood, why tani subong dialysis?
12: Amo na ang katapres. Katapres. Okay, manubo ginapagkuha.
15: Manubo na.
12: Ma-manage sa pero it does not mean nga why ka high blood.
15: Why mo gin cure
12: so,
15: eh?
12: So, tumaran mo gin na yan.
15: Ang...
12: Di because ang kadamo na sa mga insidente sa high blood, kag diabetes aton, sunod sinagubo niya ang imo kidney. Di damo di saton sang abi nila ang makapahay blood lang tambok.
15: Hindi.
12: Mantika, no? Actually ang salt, no?
15: Grabe magpahay blood na.
12: Grabe magpahay blood. So karon istoryahan tani sa report ni Radyo Man Mon Kapalihan.
20: Tatak RMN.
12: Ang natabo sa Molo PNP. Hasta subong ang tanan nagapalagyo. Why isang gusto nga mag-ako? Pero how I wish kung hindi mag-ako ang city director ta kag regional director sang real score nga ang kinanglan gid sudlon sang isa ka police unit ang isa ka police unit kag naumid pa tong iban nga mga sibilyan nga ginpahapa kag indisarmahan. Ang sunod nga pamangkot ang inyo investigation magasugid bala sang matuod. Kay Makatili nga lang, isa lang kamo ka organisasyon, gulpi lang ridon sang parehas nyong organisasyon, ang kaparehas nyong organisasyon.
15: Gawin gani.
12: So, sino yung nag-aubra, sinaman?
15: Sa sulod bala sa police station, Radyo Manuvi.
12: Kagti ko na mo ginakasivir ang sala sa Mulo PNP, tita, naging ribamp ang bilog na Mulo PNP.
15: Gusto na!
12: Organize lang ng ipit, tinga wala. May in other words, may ara lang kiyas ang gusto nga magpabatsag poder. Diri sa aton, kag ang unit man sa PNP nga nag-imo sini, otro man, naway ka paminsar. So, sino ang kapabli, sina? Amugin niya ang ginahambal, takabudlay gin mag-deal sa mga tag-as ng opisyal sa gobyerno. Kapin pa ang mga politiko.
20: Tatak RMN.
12: Alright, standby. Kag-istoryahan taman, ining panawagan sang hepe sa Bureau of Fire Protection sa istansya sa kay Undersecretary Jed Patrick Mabilog. Sang Lunes, may sunog sa istansya Port Kapihan.
15: Gagamay malang gani ito ah.
12: Naumid ang tupad ng mga baligyaan kaysa nagresponde ng fire trap. Ang host sang isa nila ka fire trap imbes nga tubi ang magwa ang nagwa hangin. So nabidyuhan ini kay ti simpre basta may sunog may cellphone ang tao subong.
15: Ang tanan subong Radyo Manuvi kuha na ginatawag mga ano na mga patroller vlogger.
12: Karon kay naglapta nga muna natural ginakadlawan ang istansya fire station.
15: Tinamaan gyud gani sila eh.
12: Ti kon maigo ang unit, ang commander ginang una questionon. Ang commander sila niya ba natamaan gid ako. Pero tuod man sa tanan nga mga bombero ga pamati subong kag sa tanan nga pamilya sang bombero. Pabalo lang namon sa inyo ang RMN niya naka-insindi ya sang inyo.
15: Why kamo di sala para ang sa amo na
12: ang sala ya sang gobyerno sang Pilipinas nga hindi niya mahatag sang insakto ang equipment nga para sa inyo.
15: Kamo iya na problema subong.
12: Kamo iya naglain sagad nila ka pinangawat ang budget sa flood control. Hindi sila ka budget aho isak bilog fire truck sa istansya. Tapos kung may palpak gani kaluluoy ang mga commander, kaluluoy ang mga bombero.
15: Ngangaway kami yan nagabasol sa mga bombero. Kay wala man sang reklamo sa ilang asang pagkasunog, Radyo Manuvi. At uto sila sa beach resort. Gatangway.
12: Hindi gani kay ininom.
15: Hindi gani kay ininom, hindi gani natulugan. Pagtawag sa ila, automatic ara sila. Siling gani ni Inspector Biliran. Niya nagsakay lang ko gani sa motor. Nagkanto ko, nag-apas ko. Meaning ang tawo nila ara nakarespondi gila yun Radyo Manuvi kay kun wala karespondi ba sinaupos na tananda.
12: Di blambal niya diba? Pagsunog nag-apas sa dayon kay ara sa sbanyo.
15: Ara sa sbanyo?
12: Di kabalo naman kamo kung gaano na ang tawo sa
15: sbanyo.
12: Di way pa to gani gurok panguli ang tawo. Dumalagan na to. Meaning nakauna ng fire truck
15: ato nila. Ato na tong fire truck nila.
12: Di gali ano may imo mo kay ang ginhatag sa ilang bumbiro sang 1990. No?
15: 1996.
12: No? 1990.
15: Ah, 1990.
12: Oo. Diyos ko. Amo pagyapon, ang ginagamit ng fire truck, ang ginhatag sang 2014, amo pagyapon.
15: Gagamay-gagmay lang mga fire trucks.
12: Di, why man maintenance?
15: Why maintenance?
12: Okay, why man budget?
15: Ang budget nila kuno, tama gali kagamay, Radyo Manuvi, bisan gali telepono nila, LGU gali bayad na.
12: Kag hindi na yan masarangan sang lokal nga ipakaibo na.
15: Hindi na yan.
12: Hindi man na masarangan sang lokal magbakal ya fire trap.
15: Kag isa pa, why na yan ginakuan? I think na wala na naupod yan sa budget. Ya, kay iti ang fire trucks, Radyo Manuvi, yan may department sa yan nga yan mo, national government na mo, just like sang PNP.
12: Di,
15: why na yan?
12: Amo na nga ang gasimpatiya, kuya, sa mga bumbiro. Ang pagkakas kay Inspector Biliran
15: daw sala ni
12: why ako yung pating insakto ini
15: sa pamunuan
12: why sila yapalpak ang palpak niya ang gamit
15: ang ambal nila Radyo Manuvi kin kakas sila kay ibasi kuno kun maka apekto sa ginakandak investigasyon. Hindi ah! Anong investigasyon sa Bureau of Fire ang kinanglan nyo?
12: Ano pa
15: to nga nakita ninyo nga may mechanical problem ang inyo daan-daan wala maintenance nga

0: Trakway gina.
1: Buso niya gina yung balay.
0: Bisan ara pang bumbero mano ka.
1: Buso niya gina ang pulis ra Juman Uvi kapila na sila mag-ilis ang patrol car nila.
0: Mm.
1: Daw halos kada tuig may patrol car na sila ya.
0: Mm.
1: Ahay ang Bureau of Fire. Lantawan yung istansya kadamo. Damo na kwartang istansya ah, kun LGU lang. Dako na nga damo na income nga banwa. Pero hindi iya kabakal ang banwa nga mabakal sa some fire trucks para sa ila. I-justify mo pa na yara Jumanovi mo damo pa na iya sa palagyan nga imo kwarta. Ikaw mabakal sa fire trucks kay ti may department niya mo, may Bureau of Fire Protection mo.
0: Yes.
1: Ti karon ang ila na nga fire trucks tama na kadaan. Bala nyo man ako na nung daan nga ginahambal namon. Kung di pigaw ng performance. Kung tigulang ka na. Kung bataon ka subong, ako na Jumanovi. Bata pa ko. Medyo dasig pa tayo magulag. Pero pag mag-edad na kita mga 70, kasi kung nagadukoy-dukoy na kita, amo man na sa fire trucks. Kung subong bago, tanan na gagalana. Pero kung tigulang na siya, kagdaan na siya, naga-less naman ang iya sininga performance.
0: So, di rin na nagsulod karon ang renewed nga panawagan. Na kada may matabo, madumduman muna sa mo.
1: Siyo.
0: Tika hindi bla, may ilunggo kita sa DILG, ng undersecretary. Kag specific, katama, under sa iya ang Public Safety College, under sa iya ang BJMP, kag Bureau of Fire Protection. Specific na.
1: Amo nang kuha niya, yan mandate, trabaho, ah. Mandate niya.
0: Ti halin sang Mayo 13, pagsumpa niya
1: sa kay
0: Executive Secretary Ralph Ricto kay DILG Secretary John Vic Rimulya, si Undersecretary Jed Patrick Mabilog daw wala pa man gid sang specific gid nga hulag parte sini
1: daway ko kabati ah
0: kay sa tanan nga isyu sa public safety daw amo ni siguro ang pinakabugat kag directly related gid sa obra niya. Ti Allen March, April, May, June, July. Apat na kabulan.
1: Apat na kabulan.
0: Apat na sa kabulan.
1: Apat na sa gali kabulan?
0: Oo. March or May? May?
1: May.
0: May. May. May. May. Sorry, May. June, July. Duwak bulan. No? May 13.
1: So, nagduwa sa kabulan sa July 13?
0: Nagisumpa sa... Ti, grabe, pag hindi ka special lang iya, kaya ti, hindi sa kasaho sang o-taking to. Mas ceremonial o-taking pag it's after 2 days. Dirigid sa Iliwilo.
1: Dirigid sa UP.
0: Dito, gid sa UP. Di ko lang taon mo lang, si Jed Mabilog, kayin sindigid ni isang politika niya.
1: Tiyo eh.
0: He knows how to package himself. Nakasumpa ka na, masumpa ka pag ide.
1: Why naman to, immaterial man tong ikaduwa mong sumpa?
0: Si Jessery Palmares, nga urig-urig nga gin-appoint na yun ni Marcos. Pag sumpa, tos babaw, why naman nagsulo-sumpa as pase?
1: Na.
0: No, si Janelle Di Morito.
1: Uy na pagsumpa to,
0: si Quintin Magsiko. As assistant secretary, duway naman durong ceremonies. Bisan si under secretary Peter Corbera sa DepEd.
1: Dumduman mo si Presidente Duterte. Sa barangay kapitan man lang ganito nagsumpa.
0: Gani?
1: Diba?
0: So kagway na sang durong ceremonies sana ya. Isa ka sumpa tapos na. Ti siya masumpa gid sa UP kay ti alma mater niya. Kita mo kung anong abilidad niya, naka-graduation speaker pagit siya sa West, kay alma mater niya.
1: Alma mater niya.
0: Kabalugid sila mangita sang pagi. So, ina nga mga abilidad, galing, anak ka benefit, lawas niya. Magsumpa kay mo malanada lawas. Mag-speaker sa graduation, mo malanada lawas.
1: Eyo.
0: Pero, sa amon ng abilidad niya, huwag niya madumduman ang bumbiro, no? Kay, ga-expect ko tani, pagpagwa niya statement kahapon, ginsabat niya si Inspector Biliran, gapanawagan si Inspector Biliran kay Yusek Mabilog, panawagan balayang ati kay Ara kada.
1: Ti ikaw palabot kay ti Ara kada mo.
0: Kanti ginatawtaw man ni Radyo Man Rodolfo Leon ang amuna siya mo. No, kay ti gina-interview sa nga makalabot, tinagsabat siya, gina-expect ko tani nga sabat. Luwas sa ginambal niya kahapon nga no kuno. Siling niya?
1: Aring ginambal niya kagapo, no?
0: Lawig to, pero ti ang importante lang.
1: Siling niya, rest assured that your concern has already been referred to Fire Chief Superintendent Wilberto Rico Neil A. Quanchu, officer in charge of the Bureau of Fire Protection, for his immediate attention and appropriate action.
0: Oh, tayang gina-expect ko tanay ng isabat niya.
1: Dayo na nga balya. I have every confidence that Chief Quan Chu and the BFP leadership will promptly assess the situation and take the necessary steps to address the operational requirements of the Istanza Fire Station. Hmm.

0: in accordance with blah blah blah blah.
1: Okay. Ti nami man ha. Kaya tingin palabot niya na. Pero halin pa na sa una nga palabot, hanay.
0: Radyo Manubi.
1: Ay namin tara ka nagidya sa puder subong. Kaya diya il gender secretary ka. Ngander ang Bureau of Fire sa imo. So more than sang post kag refer kung kay sinuto. Lain gidya kung ikaw nagidya ang magulag.
0: Ang akong tani gusto
1: nga.
0: Ang
1: atong di nga gusto ipaintindi. Kung nagpagwa sa bi statement nga actually day number one or a week after nga nakapungko ko sa Mayo
0: gin ubra ko na ni
1: nakalabot na tanan sa babaw nga
0: kunsan
1: sa so, please mambalta wala sala sa mabilog eh kay ti kalabot naman gali sa babaw problema niya sa babaw kundi nila pagyatag
0: ang
1: pero ang iyaya gin refer niya pa lang
0: ang akon
1: tinugang mo na ginhambal sang LMP League of Municipalities of the Philippines, Iloilo, headed by Mayor Attorney Suzette Mamon o Badyangan. Nga until naway man gani si mabilog yung kahistorya sa ila. No? Ti, nakasulat nagli sila sa DILG, dugay na parte sa mga fire truck. Dumduman mo nagliga, nag-controversial man ang bingawan.
0: Oo, nag-controversial man to. Problema man to. Ti, amo man to, Radyo Manubi, ang ilang fire truck, so daan naman kayo.
1: Tingin palabot na ni si babaw. Ti kung buotan ni pagpungko niya kay Ander Ginisaya, tani ambal. Mga mayor.
0: Mamiting kita, be.
1: Mga barangay kapitan, kagtananda, anong aton concern? Dala di kay ari na kita di subong. Lipot man lang ko di. Ti da sigon tani. At least gintry ta. Ti until now wala. Ti kaya niya gani ipa-speaker lawas niya sa West. Kaya niya gani mag-double o taking sa UP. Kay paras kadayawan niya, hindi niya mahimo ang paras sa aton ng mga fire truck.
0: Radyo Manubi, ang gusto ko tanong mabatian, hindi nga gin-refer mo ah. Kundi, gintawgan ko, nag-istorya kami, ang ahambal ni General Quancho, nga sa dasun nga bulan, ara na ang fire trucks sa istansya, and ang iban nga mga fire trucks diri, ara na sa listahan sa BFP po repair, kung hindi kita kabakal. Ang guatabla Radyo Manubi nagswildo kita sang more than 200,000. Nga matulay man lang sa gali. Gimpalabot sa iya ni Biliran.
1: Dayon
0: palabot siya lang to. Tiya mo na nang ubra niya palabot lang dito. Do ka kwan bala, do ka gamay sang.
1: Kanti dayon na balanta nga way gid saya ka dialog sa tanan di.
0: Mayor Yusek Jed Patrick Mabilog. May listahan ako sir sa mga fire trucks sa probinsya sang Iloilo. Radyo Manubi, na-check mo, Mayor, ang Ayosek, ang tubungan. Ang tubungan, isa lang kabilog ang fire trucks. Fire truck. Ang latest, Radyo Manubi, unoperational, why sa gagana, and subject siya sa repair, gapa lang, palayo lang.
1: Di ko may sunog ang tubungan,
0: wala ano, sila fire ano truck. Nila, nahuhuy po nila na. Wala fire truck ang tubungan, no? Badyangan, way fire truck. Subong isa-isa ho nato ni para maintindihan ni Yusek Mabilog. Sir,
1: kung nakalabot ni Sarin,
0: kung nakalabot ni Saamon nga ang
1: nga ikaw nga imon eh, way klabot. Kaga mo man ang grabe nga hyping mo sa lawas mo di. Matiyay blanay, antes na nabalikan. Matiyay nyo blang speech niya sa UP. Kay kung ano ang speech niya, that becomes the policy of his office. No, tara nyo magambal ang mga presidente, mga leader. Mga mayor, mga governor. Mahambal mo muna ang mga direksyon sa ngayali dirato. Matiin nyo malang inhambal niya, porsyon lang ni, sa UP. Kaya may isa pagkit kita ng ipabati base sa masunod naman ng mga edisyon, na sila niya makoordinate sa kuno sa mga LGU, sa PNP, barangay kapitan, barangay officials. Ang mga ginaginhambal niya? Sa pagsugod sa ngayali dirato. Pero until now, nakibot kita ang ginambal niyang LGU. Ang head sa mga LGU ta, si Toto Defensor, si Raisa Trinias, si Suzette Mamon and her team, wala gid kagi nga nag-istorya sa ilas mabilog. Pero sa tagtagan ay ayuda ni Jamjam Barunda,
0: ara siya?
1: Halos ara si Jed Mabilog. Te ano na siya, abe?
0: Abe?
1: Ambot si Ringon sina. Abi ko gani pang imanwatan ay dasol lang awayo ng politika.
0: Eh, kung ang politika nyo ya, padalagan kaya kung campaign period na.
1: So, kinanglan matudluan ta ni Lixon si Jed Mabilog, Kay pagbalik niya di, feeling niya nga dani daw, bidagid sa akin, tanan nga tinson, ara siya, hasta ang wawaw niya to sa hearing sa Senado, kag sa Kongreso, grabe ang focus siya. Tinalipat siya, after siya nga napardon, daway na lang kita tanan di ga-exist, siya na lang yung bidade. Bala nak mudaya kay nakabalik na, way na kuya kaso. Oh, amo na? So hindi pwede, kay nag-join ka subong sa gobyerno, kinanglan i-hold ta siya accountable sa iyo obligasyon sa aton, hindi lang sa Iloilo, kundi sa Bilog Pilipinas. Tingnan kita kay Iloilo sa direkta sa sukton.
0: Tinatulad.
1: Kaya rin hambal niyo, porsyon lang ni, no revenge, it is about reform. Sa UP niya na ginambal, Mayo 15, 2026.
2: Una gid, madamong gid nga salamat sa ato kinalangga nga presidente, ang ato nga presidente sa Republika sa Pilipinas nga naghatag sa iyang appointment sa ako, ang pagsalig, bangod nga amo, ang bago nyo lang nakita, amo to gid submit ko sa iya. So that is why ang ambaya sa ako is good governance. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nagapasalamat man ako sa hugot nga nagbaton sa akon. Nakita iya pa lang ako sa budget hearing. Ginkantuan niya si Kong Jam, kaginahambalan niya si Kong Jam that I want him in my department. Kalawig-lawig nga proseso. Kailan mo yung budget meeting, ma'am? August? August pa lang. Proseso. Mahaba. Pero ang sinabi sa akin ng Sec. John Dick, re-reserve ko yung position na yan para sa'yo. Si Sec. John Dick lang. Thank you, Gil. Pero sa pag-oath-taking, ang una niya nga ginhambal sa akin is no revenge. It is about reform. And I know that you are the best person for that. Of course,
1: No revenge, it is about reform. Hamak mo, tikal niya sa speech, gabadjet hearing ko no, nagambalgit, I want him in my office. No? Nireserve ko yung posisyon sa'yo. Si okay eh. Nami ka mo yan nirimulya eh.
0: Mayo eh.
1: Nareserve yan para sa kadayawan nyo eh. Pero ti paano yung trabaho nyo? Oh, no revenge, it is about reform. Pero sige. No revenge. Sa puntas ng speech na nagambal pa na da siya, makolaborate sa kuno sa mga LGU, sa PNP, sa barangay officials, kag sa mga barangay tanod.
0: Diyamugin man na dapat.
1: Public safety mo?
0: Tiyo eh.
1: Okay.
0: Makolaborate ha?
1: Ang pamangkot, nagkolaborate ka.
0: Then?
1: Halin sang ginsugid mo na Mayo 15.
0: Then?
1: Kahapon lang si Mayor Suset, mamo nag-confirm, wala kapagid kagis bilanon sila.
0: Why kagani kasugilanon kay Governor eh?
1: Sang Mayo 26, kung di ko magsala, amo tong pinakaunang at sansang ang mga pamatudan mo, insaktong ginasugid mo.
3: Kaya naman.
1: Ginpamangkot ka ni Mayor Matet Dibuque, ang Vice President sang League of Municipalities of the Philippines, Iloilo, nga mo man ang mayor sa Anilaw, Yusek, pwede mo kami mabuligan pati ni sa guidelines sa RISE program. Hindi ganin ni public safety, ah?
0: Hindi, ah.
1: Tipro kung hindi mo, pwede mo malang sabton.
0: Di kay sa DILG ka man.
1: Nang matet, ipatigayon ko lang.
0: Nan.
1: Kay hindi na under sa kun. Oh, pero pinuti, kay ara ko to ko pisina.
0: Ikuan ko to, itikol-tikol ko to.
1: Itikol-tikol ko to, ah.
0: Namo na tani.
1: Oo. Ting sinabat niya kay Mayor Dibuque. Siling ni Mayor Dibuque, ano ha? Kagway naging deny ni Mabilog.
0: Why ayun deny na? Nangayos ay pasinsya?
1: Oo. Siling niya, hindi kuya Rice. Gugma kuya.
0: Kaduwaya pa nagisulit.
1: Ti Mayo 26 na. Mayo 15 nagambal siya. This is not about revenge. This is about reform. So wala away di, wala competition, way dumtanay.
0: Ang gusto namon di, way dumtanay, ang aton diri, reforma.
1: So 11 days lang after nga nagsugid siya sa tubang sa mga maalam sa UP.
0: Yung mga maalam.
1: Kag sa nagaudyakan ng mga pumuluyo sa syudad, nga ginpang imbitar niya, nga nasaksihan sa Iloilo Media, 11 days after, ang hambal niya nga no revenge, isa ka dako nga palamang ko tanon kung tuo din ako hindi. Kay pagbati niya lang sa
0: Rice
1: program, sinabat niya si Mayor Dibuque, di Kuya Rice.
0: Gugma Kuya.
1: Gugma Kuya. Ti para minsindihan nyo, may Rice program ang DILG. Managtagbugas daw mo ni Guro Subongo.
0: Basaya mo na. Amuna muna.
1: Agi na kumod-kumod blas ang grupo man ni Mabilog, kag ni Barunda, kag mga kapitan nila. Pero may punto na nga kumod, kay hindi man tanan tagaan. Di daw selective ko nung pagpanagtag.
0: Matsag ko muna, Radyo Manuvi.
1: Di may punto sila da.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Isan pa, no? Oh, galing kiti kulang-kulang manabi, pero man sa scholarship la, sa isang office of the president. Di
0: man masaligan, ha?
1: 20 man lang tagaan nyo, pulo, ti. Yeah. Mareklamo, ginang kadaman. Oh. Ti, ining Rice program, kaya hindi klarong guidelines, namangkot si Mayor Dibuque. Nagdala naman lang guro Pangga eh.
0: Tiho, ayop na naman sila mo.
1: Amo na ang batasan sa mga politiko, kung may ara sang ara sa babaw, nga kilala nila.
0: Amo gina na?
1: Gapangga na, gapalapit-lapit to. Iti mga ayaw bulik.
0: Bisan ako personal Radyo Manuvi. Oh. Kung may mga kilala kita to sa babaw, oh. Eh dikit-dikit man tada. Kaya iti, siyempre. Okay.
1: Lang tawa ang Pangga bla ni Dr. Raul Banyas. Provincial Administrator, takayo, Sek Peter Corbera.
0: Yeah.
1: Sa DepEd?
0: Oo.
1: Hindi ba may mga collab kita di sa reading di? May sinerhiya kita di? So, gabuligay, DepEd, provincial government,
0: Kinanglan mo na tumagpaangga sa ila mo.
1: Kita mo sa kausako, mandiblik-balik ni Corbera. So, collab mo. Ti, Mayor Dibuque, pangga man to siya.
0: Ipangga malantan itong iya.
1: Aling ka muna, budlay, gali, kay Kunbayi magpangga, kay Jane Mabilog, do, matsag niya, yaya, do, press na siya, gapong lalaki, bla. Sa balo niya niya, why, di Kuya Rice, gugma Kuya. Di si Mayor Dibuque sa interview, nagambal. Siling niya, Yusek, ang Rice balayang program, mga bugas.
0: Bugas, eh.
1: Niya hindi yung, niya uli ko na lang niya ganit na-realisar, nga may Rice program galiya tuod, nga mo ang slogan ni Mayor Rice Atrenas, nga kontra sa politika ni Jed Mabilog.
0: May allergy kay mo yan sa Rice.
1: Kaya ang Rice nga ginamin niya ni Mayor Dibuque.
0: Ang Rice ba lang nga ginatigang?
1: R-I-C-E. Ang kay Mabilog ya,
0: R-I-S-E.
1: So Rice at Trinias yan sa pinsar niya. Kaya ito yung gugma kay Barunda. Ano mo siya, hindi Kuya Rice. Gugma Kuya, tagtuod na.
0: Tagtuod na.
1: I-check mo subong ang Facebook page ni Jed Mabilog. Lakas lang ko gindula na nila. Oo. Oh. Ang Mabilog niya, ang O sa Mabilog niya, heart, ang logo, gids ang gugma, political slogan, ni Jam Jam Barunda, Congresswoman Barunda. Tiya mo na ang gambal nga, this is about reform. No? No revenge?
0: Hindi natin makita na.
1: Kagti, hindi lang kaya mo na abusay doon? Sa Rice issue? Nasundan ini sa nakita man sa media? Ang BJMP kay under siya, pero syudad ng Tagiyas ang lote to, di ba?
0: Do syudad.
1: Nag-opening to, timbitado si Jen Mabilog.
0: Mayor Raisa.
1: Mayor Raisa Trinias.
0: Do tumantugan ni si Governor eh.
1: Why ginbugno ni Jen Mabilog si Raisa Trinias? Ikaduhan na na. Nga pwede ta sa tuksoon, abi ko gani reform. Abi ko gani collab.
0: Yeah.
1: Pero nga daw hindi hao. Si questionable ang hambal mo nga, this is not about revenge. No? No revenge, siling niya. Kaya nga ang si Matit Dibuque, bugas yung iya, imo ya, Raisa. Tapos si Raisa, ya, trabaho nyo to ya sa BGMP ang inyo.
0: No, ah.
1: Why kay mo yung namugno? Oh. Kaduha na na. Tika tatlo. Concern sa fire trucks. Why? Ari blang istukada o. Oh. Ari ang nag-claim sang kredito, kagintagaan man sang kredito ni Usek Jed Mabilog, nga mo ganyan nagbulig sa iya, nga makabalik sa, kag makuha niya na yung posisyon eh. Ari blang porsyon sang speech ni Congresswoman Jam Jam Barunda sa UP. Matiin yung gidmayad ha. No? Para nga maintindihan ninyo nga kinanglan ni hold ta accountable si Josek Mabilog kaysa ba nila niya tanan naghalin.
0: Di sila man na nangako.
1: Nga maubra sila sa insakto.
0: Di mo man ang hambal nila nga maubra sila Radyo Manuvi.
1: Imbukada pala ni Congresswoman Barunda, ginataw-taw niya na nga servisyo gid niya.
0: Di araman gali servisyo man gali, ti servisyo pag itaon ta eh.
1: Are, matian niyo si Congresswoman Barunda. Again, matikig
0: kamo. Matikig kamo ha.
1: Matikig kamo kay may mabatian kamo na di karon. Para maintindihan niyo si Busa Idol. Nga idol niya nga buksidor, hindi si Manny Pacquiao. Matiin niyo.
3: Subong adlaw, doon nagdaog ako sobra sa Miss Universe. During my wildest or my darkest time in public service, he was not here. But because of one purpose, that is love for Iloilo City and service above all. Bisan nahadlok siya sa iya safety, naglupad kid ini si Mayor Jed Patrick Mabilog balik sa syudad sang Iloilo. Indeed, now I can say, Iloilo City does not believe in what they're saying about Jed Patrick Mabilog. Tutu Jed and I started as a political ally.
1: Okay, so nabatian ninyo si Congresswoman na Jam-Jam.
0: Dali lang, Radyo Manuvi, dali lang. Dali lang.
1: Ano?
0: Ano tong inambal ni Congresswoman Barundaman?
1: Nga?
0: Political ally?
1: Ang ano namin mo?
0: May kinambal sa bagulang eh. Sila niya, may hambal sa...
1: Nagaduhay ko na mga mulalunga, no?
0: Political... Ang pinakakatapusan... Dara. Be. Play ba yung...
1: Bisi,
0: be.
1: Mga panayang imo
0: eh. Oh, rewind na gamay. Gaming. Okay, matiyan to eh.
3: Tutu Chad and I started as a political ally.
1: Aragi.
0: May aray political ally, ginmangali.
1: Yags. Kaya builo na ako yasang komentaryo ko rin mga... Yoyama. Balik naman sa istorya.
0: Hindi, bala mo, Radyo Manuvi, kapot ko subong sang... Pangitaan ko di ko nung meaning sang political ally, ha? Kung may political ally, ginman. Anong spelling sang ally? Ally nga, A-double-L-E-Y?
1: Hindi ka na magpabuabo na, bala mo na na. Harap naman.
0: Hindi ka lang tao ko subong, ginambal subong ni Google. Ang... Why sang political ally, ya?
1: Oo. Anong aral?
0: Political ally.
1: Daw si Ruben Padilla, kami di pag-google ka na yun. Ay, inala na po sa ito.
0: Inabatian ko lang, way mo ko yan. Nabatian ko man lang.
1: Ay, inala.
0: Hindi, inabatian ko man lang. Ibatian nyo man ito, guru.
1: So, dirigalin ni Nagali, may istorya ka ni. Yate. Abi ko yun, may istorya lang niya.
0: Why ko na ya?
1: So dirigi magali ni Alin ang istorya.
0: Why ko na ya nagambal na ya? To, dito ko nabatian to ya, Radyo Manuvi.
1: So dirigi man gali ni.
0: Hindi, hindi man kumayo sa English mo.
1: Tiyo
0: eh. Nagyadako kita ya, Radyo Manuvi, sa uma mo. Diyan pigaw mo man na nga to.
1: Why
0: man ta nag-congressman? Pero... Sa edad ko nga 38.
1: Harap lang, Mark Padalman. Yagi dyan, Mark.
0: Sa edad ko nga 38.
1: Kalawig sa komentaryo.
0: Hindi man 1.0 ang grade ko sa English.
1: Why mo ma-display sa public plaza?
0: Why ko ma-display sa public plaza o kung sino'y panugid-nugid ko. Pero, do ay pagid ako iya kasulapo. First time ko in my life nga nakasulapo like this. Nga may ara gali isang political ally. Hindi, hindi. Radyo Manuvi, tutod. Kuano nyo ko, ha? Hindi niya, hindi niya ko nanu, ha?
1: Kabuilon ako, isamulak mo gina. O, ari na lang. Patulan ta na lang ka. Sino ang idol mo nga liwod sa taraw?
0: Arnold Schwarzenegger.
1: Tinikal naman.
0: Ano pag tinikal? Nalantawan ko na yung ilang pelikula nga Terminator 1, Terminator 2, Terminator Genesis.
1: So, di ang idol mo gimana?
0: Idol ko na iya, ang ila pa na may ara na sila ni Sylvester Stallone nga Escape. May ara na sila.
1: Ay, kilala mo gid siya.
0: Kilala ko na iya si...
1: Okay. Idol mo gid.
0: Idol ko na iya si Arnold Schwarzenegger.
1: Kung kilala mo gid ang idol, ano be spelling sa apelido sa idol mo?
0: Spelling sang?
1: Ni Arnold Schwarzenegger.
0: At waling tuod gid yang idol ko iya si Jet Li.
1: Kita mo. Kita mo, Mark. Amo niya yung... Kung saan pas kinaraya, sang batong tulan, kapitogid sa bawan. Sa kabilog nga tulan, kapitogid niya sa bawan. Busa, idol, sulit-sulit na ginaya. Sino ang idol mo? Si Schwarzenegger ko si Jitli?
0: Ang idol ko ginaya na Jumanovi, si Arnold Schwarzenegger. Gini.
1: Mm. Tenos spelling sa pilido ni Arnold eh.
0: Ang kay Arnold Schwarzenegger, ang pilido. Mm.
1: Kaya idol mo siya?
0: Makuon ko na lang ni Subong. Mm. Si Jet Li gid ang idol ko.
1: Ano spelling sa apelyido ni Jet?
0: L.I.
1: So, sino ang idol mga boksidor?
0: Ti... Subong? Ti namian man ko kay Manny Pacquiao.
1: Okay.
0: Namian man ko kay... Namian man ko kay... Bata Inabla, si Bakusa.
1: Okay.
0: Okay si, man na. Si Floyd Mayweather, okay man
1: okay
0: ko.
1: Man. Si Gob kag si... Congressman Gurisita, magano sila sa politika?
0: Sino?
1: Si Gob kag si Congressman Gurisita, magano sila sa politika?
0: Political ally.
1: Political?
0: Ally.
1: So, sino nga idol mo gin nga boksidor?
0: Muhammad Ali. Ah, okay.
1: Yogs. Ay, kita mo, nagpatol naman ko si Imo. Balik na to sa istorya. Batian mong hambal ni Congresswoman Barunda.
0: Batian ko.
1: Love for Iloilo City. Gugma, Gapon.
0: Gugma.
1: Service above all.
0: Nami man, service above all.
1: So, the ending service above all. Show us the service above all. Show us your love for Iloilo. Yusek Jed Mabilog. Kung nagatala kay gani ang radyo sang accountability sang hinablos mo sa hindi husto nga paggamit sang salakyan sang gobyerno,
0: di mo pagintrahan.
1: Sa mando man sang ahensya mo,
0: ang
1: ginapangalagaran.
0: Imo na departamento eh.
1: Hindi mo pagquestionon.
0: Hindi mo pagintrahan way kay labot
1: na eh. There as protector of your family members or protector of your political ally. Political ally.
0: Ali. It is laman na nagambal sa political ally. Sundun tayo.
1: No.
0: Political
1: but
0: ally.
1: You are there. No? To serve above all. You are there. No? To serve and show your love for Iloilo. City in particular. Ti, may kulang pa? Ti, sa trabaho mo, bro, ha? Ang ginpasalig mo to. Nga makolaborate ka sa mga LGU?
0: Himua.
1: Sa PNP?
0: Himua.
1: Sa barangay officials, kag barangay tanod?
0: Himua.
1: Why pa nagyapon makita sa Subong? Tikon public safety, maning imo, paglinog sa lugar sa Mailunggo, sa Sarangani, sa General Santos, kag sa South Cotabato. Din ikaw. Why ka to kapalapit? No? Sa panahon nga may mga sunog diri sa aton, that involves public safety, din ikaw, Yusek Mabilog. Pero nga ang kunara gani sa mga gym, ang mga barunda.
0: Ara ka.
1: Di man niya sala sa mga barunda, ilan na yung programa.
0: Tiyo eh.
1: No? Ngara ka man, kaysa DILG kaya. No? Ti absent ka sa imo trabaho, or sa gina panawagan sang linya sa imo trabaho, pero present ka. Sa tagtagan ay ayuda nga wala kamandas ang labot.
0: Radyo Manovi, para sa mga pumuluyo nato na hambal ni Yusek Mabilog makolaborate sa kuno sa ginpangmensyon mo bagulang. Amo ni tani Yusek ang chimponi mo na magkolaborate sa mga barangay officials sa probinsya sang Iloilo. Sa Domingo, July 19, may ara sang Liga Day. Pero sa ila Subong nakaptan kong program Radyo Manovi. Ang gin-invite lang dire DILG Provincial Director lang. Tingangaway kanila gin-invite. Nga taga Iloilo ka, kana nagkakapot ka sa isa ka vital nga posisyon sa DILG bilang undersecretary. Ngaway di mo ngalan.
1: So mo na, no, ang
0: way ka di gin-invite eh.
1: Ang relasyon mo sa mga local leaders, hindi yan ginsaman mo?
0: Hindi maayong relasyon mo.
1: Oo. Hindi amo ni ang standard sang world mayor. Amo ni ang standard sang no revenge. This is about reform. Amo ni ang standard sang love for Iloilo and service above all. So kung hindi mo na masabat ka, no? Why ka sang rason nga magtinerda sa pwesto mo? Kag magsige kami bayad sa buwis, kag iswildo sa inyo nga mangara sa gobyerno.
0: Tatak. Reminders lang ini aton Radyo Manuvi. Why man kita ngambal gani naton, why man kita iya nagakubra sang kwarta sang gobyerno. So kita iya may ara gi kita iya sang reason nga tukbulon kamo kay kamo iya gani siling ko ginapakaon kamo iya sang gobyerno. Ang kinabukal sang tinigang nyo ara sa gobyerno. Halina sa pumuluyo. Ti kay mayor kay Yusek Mabilog, sir. Kay nagpalabot ka na dito sang tagaan sang Igtalupangod ang problema sa istansya. Nakabalo ka. Kung ano nga banwa ang wala sang ginakaptan subong kag wala sang ginagamit ra Jumanovi nga fire trucks. May listahan ka. Kay kami sa media may listahan ako. Nga hindi gani na mun trabaho ra Jumanovi ano man yang aton kung wala man niya fire trucks sa mga banwa man. Pero kamo iya sa DILG, ikaw iya sa public safety, kabalo ka. Kung pila ka banwa ang wala sang fire truck subong nga naga-operate Radyo Manuvi, may fire truck pero wala ga-operate. Ang aton subong inambal sa imo, kabalo ka sa mga banwang ang fire trucks nila, wala naga-operate. Way ka kabalo no? Perti ka damo-damo. Kagamo inatani, ang question sa imo sang LMP, kay mangayo bulig ang taga-Tubungan, Leon, Kabatuan, Binggawan, Bajangan, Anilaw, Barutak Viejo, Batad, Carles, Lemery, San Dionisio. Amoni ang banwa. Take note, Radyo Manuvi. Amoni ang banwa. Ngang ila, nga mga fire trucks, wala naga-opere.
4: Tatak, RMN.
1: Last 9-22. Pabalik ta report ni Radyo Man Mon Kapalian.
0: Sa mga suki naton mga karadyuman subong aga, ari nang isa sa mga nakainom sang Life Extension Vitamin D3, ari isa sa iyang testimonya.
4: Life Extension Vitamin D3. Kag subo aton pamatian si Ma'am Cecilia Capanas para sa iyang abana nga si Jose Capanas.
5: So kamusta na sa subong, Ma'am?
6: Okay na sa sir.
5: Ano ginagamit niya subong nga products ang Life Extension?
6: Life Extension Vitamin D3. Tapos yun parisan niya sang pumitig. Yun pa ultrasound dito nakita nga dako na. Hindi na madala ko nun kundi opera na again. Kasi nga hindi na ko yung mga magpa-opera. Ginagamitan ko nun sang Life Extension Vitamin D3. Yun parisan niya sang pumitig. 1 week. Ngayon na kaya pangihi. Normal ba lang? Hindi na siya dugay ginbalik-balik sa rinula. Okay sa sir. Tistingin nyo ang pumitig. Tapos Life Extension Vitamin D3 ay tistin. Lain niya kaya nga kwan sa lawas nila na may mga prostate.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Tatak RMN
1: 923.
7: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig. This time check is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
9: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Bambang kumakablog sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS.

0: Aga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Ako, Glissi Carla, taga Kabanghalan. Mayara ako katarata. Siling sa dokto, ipa ang pera na ko nun eh. Ay, hindi ko yung fly kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko nun sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika. Blaw, ri, daudyod ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
2: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ang mga butika.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang.
8: Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bakit RightMed ang binibili mo?
10: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
11: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
12: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
10: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
13: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Agay na bughat ko. May upod pa ng sakit lawas, sakit ulo, kagilana.
4: Ang diskarte sa ilong gudira.
5: Hexinoforte!
6: Masdasig banat sa abat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tatak RMN.
9: Last 9 e media. Kape Henyo. Ang kape ni Boss Idol. Siya na lang pasubiron ko sa inyo.
10: Radyo Manuvi, ang kape ko, ginan ko naging timpla. Kuha na ni, nagtahaw na, bilin. Pero ang namit kag nanamiya, bisan hindi na iya mainit, ang namit kag nanamiya, ara ang hamot, yaw ay gakadula mo. Ariyo.
9: Oh.
10: Isa pa.
9: Grabe nga.
10: Kape, Henyo.
9: Bisan bahaw na nabla ko na.
10: Hindi magbahaw nga, tuduta ka, atake di sang mga issues natin sa kanginan, maglipatan ito na mag-inom.
9: Yan eh, 14 and 1 ha, 14 ha, ang ingrediente. Kaga puro tanan ina mga healthy, may mga herbs pa. Kag nami pagtimpla mo samtang gaso-aso, nagalutaw da ang mga herbs niya. So, manamit gid, kag ginpatam isin isang stevia. So, zero calorie. So, safe in sa may mga blood sugar issues. May mga diabetes. Kagang may mga cholesterol da. Kagang mga high blood doon da. Okay, gini. Kaya ang iyang creamer, non-dairy. Kag all natural. Distingin nyo sa pagkanamit ng classic kape. Ang kape, Henyo. Ara na sa inyo mga butika. Kag kumaka pa, Mary Mart Mall ka mo. Pangumpra ka mo da. Ara lang git sa Gwa Sang Sarabia Optical. Ang shop at Zamara.
8: Tatak RMN.
10: Kamalo ka ba lang isa ka delikado kang makamamatay nga masakit ang pneumonia? Dapat aksunan mo na ini agun marikawan mo ang masakit paagi sa pag-inom sang suplemento nga may vitamin D. Kagang ini nga suplemento amo ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy may ara sa natural ingrediente nga vitamin D3, vitamin A, omega-3 fatty acids kag alkyl glycerols nga nagabulig pabakod sang aton immune system, nagapabaskog sang aton tulan, nagabulig panubo sa blood pressure kag level sang cholesterol. Mga karadyuman, inom na kita sang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Tatak RMN.
9: At tayo si Radyoman Mon Kapalihan. Galing aton Health News, Radyoman Joel Franco.
11: Ang inigabahin nga dala sa inyo sa kaluwaan sang Santon Plus Coffee Mix. Nakaibalobala ka mo ang isa katasa sang Santon Plus Coffee Mix, makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber, nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagot nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix, mayara idi sang soya nga mas kilala, nga maayong nga source sang insoluble fiber, nga makabulig sang pagtino sang aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
12: No malama ko nakalipat kita kon kaisa, kinakabigid nga standard ko dito katigulang ng tao. Nagkatabo mainikod, masami kakapoy, stress, distracted, kag madamo sa ang ginatrabaho. Apang kod na kalalangi mo memory lapses, kaya nga isang kakadulak ka na sa mga anay, familiar nga lugar nga imo ginakantuan, masami mo na may space sa mga gamit, pagbutang sa mga gamit sa hindi kinaandad nga lugar, kaya nga isang pagbutang sa wallet sa sulod sa freezer. Sulit-sulit ka pagpamangkot, kaya hindi na makasunod sa lakas ng sugilanon, dapat mapakonsulta ka sa iyong doktor, bagod bakabig na ini nga red flag. Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
9: Salamat Radyoman Joel Franco. Labs ko si Mother Earth, Radyoman Joylene para Onda.
13: Ang labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mga kasama aton amligan kag protehiran ang aton dunang manggad pinaagi sa pagpili sang eco-friendly nga akomodasyon kon kita ang nagabiyahe o kon nagabakasyon. Ang pagpili sa mga resorts o kon hotels nga nagabulig sa pag-amlig sa dunang manggad ang isa man ka pagsakdag sa sustainable tourism. Suno sa United Nations Environment Program, nagatuga ang sektor sang turismo sang gidabanta 8% sang global greenhouse gas emissions, kalabanan sa mga ini ang bangod sa pag-usar sa enerhiya kag bangod sang basura. Gani paagi sa pagpili sang eco-certified resorts nga nag-ausar sang renewable energy, nag-practice sang waste segregation, kag nag-keynote sa tubig, mabuhinan man nato ng aton nga carbon footprint. Ginatagan man sang pagtamuad sang World Tourism Organization nga ang responsable nga desisyon sa pagbiyahe ang mahimo nga direkta nga makabenepisyo sa lokal nga komunidad kag sa pagpreserba sa biodiversity. Gani, antes kita nga mag-book sang masunod nga lagaw, pilion ang lugar nga nagaulikid sa dunang manggad, bangod ang sustainability nagasugod sa desisyon nga aton ginahimo.
4: Hibaloon ang mga tips para sa aton environment. Dari lang sa Labs Co si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Radyo Man Jaylene Tamayo para Onda. Tatak! RMN.
8: Tatak! RMN.
10: Aga Radyo Man, Magklinika D3 Bio, amo ining food supplement ni Dr. Ramil Oy nga may ara sang virgin coconut oil, nagapugong, nagaproteksyon sa aton lawas para ini magsulod ang mga bakterya kag viruses, nagapadamo sang aton nga good cholesterol, kag ginamit amat niya silhig pagwa sa aton lawas ang bad cholesterol. May ara sa sang medium chain triglycerides nga nagapafit, nagaparelax ang aton sing lawas kag nagabulig panasig sang aton nga metabolismo. Gani sa mga tapalamati naton ang food supplement nga napamatudan na aprobado sang FDA produkto ni Dr. Ramil Oy. Inom na kita sang Klinika D3 Bio.
8: Tatak RMN.
9: Alright, standby si Radyo Man Mon Kapalian. Ariblao, may proposal sa Congress si Congresswoman Cathy Goriseta. Isa ini siya ka medical doctor.
10: So, lifestyle doctor si.
9: Yes, ano? Nga nag-specialize sa lifestyle medicine. Di kung anong pangginawi mo, the food that you eat, no? Ang imong mga tripping sa kabuhi.
10: Yes.
9: Amo ginang linya niya. So, kung ano ang ginahimo mo sa lawas mo, pulaw, bugtaw, inom, lagaw, way pahuway, no? Sindihan niya ni kay field of specialization niya. Ti propose niya na i-regulate na dapat sa mga pagkaunta ang mga asin kagkalamay. I don't know. Sa mga establishments lang ni nga nag-offer sang linuto nga pagkaon
10: or sa mga snacks gini
9: or hasta ining mga ginapangaligya nga ginakonsumo gid sa tawo
10: mga sardinas
9: sa review tanan ning sodium kag ang carb or glucose content
10: glucose kag sodium
9: sa aton nga mga pagkaon
10: glucose kag ang salt niya Radyo Manovi kapin pa sa mga bata kaya ang hilig sang bata kun di chichirya. Siling nyo namit ng chichirya, di ba? Kung magkaong ka mo do, sige-sige na gapangitan dila nyo, lantawa nyo lang ang sodium content
9: sina. Tiyan mo na, ang sige-sige nyo kaon sina, pilakadlaw, blatian ang dala sina. Check tabla, si Radyo Man, Mon Kapali.
8: DYRI, Radyo Man, report!
14: Radyo Man, na Regan, nagapabilin pa sa committee level sa may kongreso, ang duwa kahagda ni Dr. Catherine Joyce Goriseta na representante sang second district sa may probinsya sang Iloilo. Ini may kaangot no sa pag-regulate sang sugar kag salt content sa mga ginabaligya nga pagkaon sa merkado Regan. At the same time, ang isa niya ka bill is ang pag-label no para man nga kung food labeling para man mahibaluan sang mga nagabakal sang produkto kon pila ang sugar o kon ang salt content sang mga ginakaon Radyo Manovi. Kaydi ang target diri ni Congressman Goriseta para ini sa mga sa tanan no ilabi na gid sa mga kabataan kay sama-sami amo niyang nagabakal sining mga produkto like for example sining mga malerchichiria no ang available permi sa palibot mabakal ma-access ang kabataan kagti ang balgani ni Dr. Catherine Joyce Goriseta kadamo na sa mga kabataan subong at the early age mayara na iya sang mga balatian like sang diabetes, no, kagang iban tiprano pag inapaidalom na sa dialysis. Sari ba lang kabahin sang aton sining interview kay Dr. Catherine Joyce Goriseta, representative sang second district sang Iloilo.
15: Ang sadto subong sa aton nga BLR na sa committee nga inog-discuss na lang tani kani kabay pa nga maaprubahan sa may committee level. Pero wala man kita gauntat, no? Maski wala pa na-discuss sa committee level, wala kita gauntat na mag-promote sang aton nga mga nutritional nga mga pagkaon, katulad sa mga vegetables. And ang ako ni nga bill, duha ka bilog, but in summary, siguro, ang iniing nga bill, gusto ko lang tani nga ang tanan nato nga ginabakal ng mga pagkaon sa aton mga groceries or kundi nga tindahan, may ara sa insakto nga food label. Wherein nga kada bakal mo makita mo kung ano gid ang content, no, sa ingredients, most especially mga ang asin, ang kalamay, ay kung kisa gabakal kita, no, hindi kita aware ng salt content kay gali sobra-sobra na kag makadulot sa hindi mayo nga mga balatian sa aton lawas, most especially ang sugar man, no, kay di ang number one gid subo nga mga balatian ini ang hypertension kag ang diabetes nga halin gidya sa ginakaon naton. So ang ini nga bill kabay pa nga maduso naton para man nga ang aton nga awareness sa ginabakal ta or ginakaon ta aton gid ma tawag ni ma-apply bala no sa aton nga everyday nga pangabuhi.
16: Nahambal mo kayo na kung ang content sa asin at sugar, importante. Sa production pa lang, may arang isang kabutan sa imo bill. Nadira pa lang dapat yung lesson na nila o i-regulate.
15: Oh, yes, no. So ang ikadwa ko itong bill, ang muna siya gani nga ang regulation din sa ingredients sa aton ng mga food products, most especially ang mga pagkaon sa kabataan. No? Kaya mahilig din sila sa mga pagkaon na do hindi gid healthy sa ilalawas. So kay hambal ko nga as iban nga pungsod ginaubra na ni nila ining food labeling kag regulation. Wala man akong kambal nga hindi na pwede ka maligya, no? But ang akon lang nga ma-regulate lang naton ang atong salt and sugar content sa atong ginakaon.
16: Sa committee level.
15: Sa committee level, sige ang amon hearing. Kabay pa, no? Kabay pa nga maapurbahan. So, ini sa Congress.
17: So, kung apurbahan siya, sino ang implementing agency to monitor na ma-maintain nato ng ipasar mo?
15: At yung number one ginaton is ang FDA, no? Ang aton na FDA, kasi sila giniga-regulate sa mga gina-consume naton, both sa bulong, no, kagpagkaon. And then, of course, ara gid ang DOH na mag-assist para ma-implement ini. And then, the agency, gid siguro nga importante is amon yung aton nga nutrition agency, wherein nga dapat no sa pinakadalong grassroots LGU level ma-implement it ini. At isa subong nga nutrition month, no, tama gid ini ka importante nga maging aware kita sa aton nga ginakaon adlaw-adlaw because sa subong unfortunately kadamo na gid sang aton mga balatian nga tani ma-prevent naton through the food that we eat. Kita ma ini ka importante hindi kita lang magbakal sang mahal nga mga pagkaon, hindi importante nga dapat karne gid, no, kay sa vegetables pa lang ang ginakaon naton sapat na ang maayo kag insakto nga nutrition para ma-prevent naton ang aton nga mga balatian nga unfortunately again bata pang iban may mga gasugod na nga mga balatian nga ga-develop.
14: Kabahin sa pagpayag regimen o biregimen regan ni Dr. Catherine Joyce Goriseta.
9: Kanami matian kay Kong, no, kay Balanon gid nga may mastery siya.
10: Balanya gid
9: sa ginaduso niya kay dili niya nga regimen mon.
10: Balanya gid.
9: So ang ginapos niya duha. First kinanglan may proper labeling gid sang ginabakal ta nga mga produkto kapin pa sa groceries, no? Then ikaduha kinanglan may label na kinanglan husto nga takos sang asin kag kalamay sa kada pagkaon, Radyo Manmon.
14: Yes, Radyo Manobi. Amo nang unod sang iya sini nga duwa ka mga bill.
9: Tinadala di mo ng mga sa restaurant niya, di mga luto ni nga ginasirbi kaunon, why?
14: Ang sa pagkabado wala bala Radyo Manobi kita pagkabado.
9: Depende lang, no, anyway, committee level pa man lang. Kun may hearing ina maguluwa na da mga maayo pagin nga mga ideas.
10: Ang sa restaurant tabi paano mo na takson bla? Kay pag-abusi mo luto na, ginaubra na tuya sa sulod sang kusina. Dayon pagabutang to sa imo, why man na Radyo Manobi nakabutang pila na ding sudyom, pila ni unlike abi sang sining mga nakaputos, nakapak nga gin-compute ang sugar, gin-compute ang asin.
9: Kuno abi.
10: Oo.
9: Pero hindi man kita sure na. Galain-lain kisang sabor nila.
10: Pero makita mo gid, pero kun ining galantaw ka sa likod, makita mo gid na jumanubi nga ang balaklon mo. Perting asin, tikon perting asin. Timbis nga nagkaon ka sardinas nga ubuson mo isa kalata. Mambal ka nga, kanon makaon ko yung isa kabilog lang isda da.
9: Ikaw Rajuman mon, may maintenance ka na wala?
14: Tiara, eh, unay.
9: Miara na. Okay. Kau pala kaon kagit tinapay, kita tagi ka pirmi.
10: Grabe sugar na.
9: Inalibak na mo din ni Busay do.
10: Sugar yas ang tinapay.
9: Hindi lang kay sugar. Hasta salt pagid.
10: Ay, may salt man na mong sugar ang mong tinapay.
9: Bread and pastries. Tiyo sulit, tamis na urlas ay. Ang isa lang ka slice mon, sang puti na pandisal. Abi mo pilang sodium. 150 to 250 milligram gali.
10: Dahil ako na.
9: Te, may crackers ka pa?
10: Milligram, no?
9: May milligram. Waffles pa? Tamak mo na muna. Abi mo kay tamis kaglas ay way asin. May asin na, te. May sugar pa gid. Ara pa gid sa kategori sang taas sugar, Rajuman mo?
10: Rajuman mo, mansanas na ka na lang. Healthy na mansanas. O muna na, subungin mo ka nun.
9: Or Rajuman mo, low sugar, ng mga fructose, hindi... kwan, dua klase sugar mo, fructose ka, ano gani?
10: Glucose.
9: Glucose. Rajuman mon, anything nga green. Balok na mon.
14: Mga...
9: Mayabas, green apple. Green apple. Tanaan basta green ang panit. Hindi lang green utok.
10: Or green uan.
9: Oo. So, halalungan ini. So, sige, mayugid nga mapang-highlight na ini. Te, Busay Idol, nakuha mo ng provincial health.
10: What? Kuha ko karon kay Tiwa. Wala pa man ma-plaster ni Rajuman mo. Kuha ang talayon after si Rajuman.
9: Makambal ka. Sip daw may opisina, Birnes. Ay, may ara.
10: Oo, may ara yung provincial health office.
9: Mayon ni mapa-elaborate. Sige, salamat kay Rajuman mo.
14: Amo ni madulong natin nga information para sa pagpangalagad sa Straight to the Point program. Kasama mo sa DYRI, RMN El Hilo, Rajuman Mon Iales, Kapalian, Tatak Arena.
8: Tatak, RMN.
9: Uto ka lang gani, kisa sa mga sinabawan ng baboy. May magic sarap,
10: may asin na.
9: May asin.
10: May sin, patis.
9: May patis. Oh, may ara pagigkwan, inang mga cubes ba?
10: Oh, cubes.
9: Pork.
10: Pero ang iban, Rajumanovi, wala naman na panagbutang sila sang amuna, wala na sila gamit sang iban nga pampaalat. Pero kita ko ang magluto balaya ang mga alog. Kahilig sila magamit sang atong soy sauce, no? Inang patis gina balaya?
9: Ang masinaw.
10: Masinaw?
9: Tuyo. Tuyo sa ila, patis sa aton.
10: Patis na tawag nila?
9: Patis to sila.
10: Oo. Pero kuha na, pertigli nakaalat-alat.
9: Oh.
10: Uwe nang sila ga-asin. Depende, no? Pero ti ang gina-istorya ni Subunga ka, tama gid ka grabe ang asin. Bisan isa lang kapak, perti na kadamu-damu sang asin Rajumanovi. Ara gid na, Subunga mabakal ta sa mga tiyan.
9: Sumayo gid kung may mando na nga hugton gid ini nga national legislation gid bala. Hindi kay administrative authority lang sang FDA.
10: Kaya naman.
9: Mas mayo gid. Diyaryo, may mga puwerte ka-alat, pero ginakategorize lang nga hidden ang iya alat tago inang mabalan mo gidyang maalat pag sabor mo maalat mo pero ayo pa na kay kung nasaburan mo
10: hindi ka na patama gamay lang
9: hindi ka maalat mo
10: ginamos
9: ang lain
10: arat
9: wala mo mabalan nga may hidden salt di makita mo nagali sa bread and pastries so bisan ini mga ginakaon tagli nga mga cake
10: may asin
9: man gyapon di ang mga cereal mga cornflakes niyo. Tapos ay kinabutan pa na healthy granola ko, no? Sus, may tag 200 to 300 milligram galina per cup. Ti ang cheese mo pa?
10: Although nga may ara kita sang siling Rajumanovi, sa isa ka adlaw, sa isa ka tao, may ara ka sang hindi ka na maglapaw. No? So dapat hindi man pwede nga waigid ang tanda pagkaon. May ara gid. Hindi ka lang magpalapaw sa amuna kadamo nga i-consume ni mo. Ti pamangkot, balaan mo kung anong... Pilang unod sang asin sa ginakaon mo na.
9: Tinakaon so, ka na pata.
10: Birahon mo sang
9: kapag inuga. Dahil nagbira-bira ka pa sining abi mo, hindi manalat ah. Pero kali may mga hidden salt, te dapat ginapainsindi na sa gobyerno sa aton. So ara pagid, sausage, bacon,
10: aran.
9: Tocino.
10: Wala na ko nagabakal sa balay?
9: Oo.
10: Magpang ano kami, magpang grocery, why na ko gabakal na aradyo mo na rin?
9: Pagid, ang broth cubes. Diyos ko. Di mo? 700 to 1,000 milligram per cup.
10: Per cup?
9: Hmm. Kansop. Mga sauce kag condiments. So, ini mga patis mo, ketchup, pasta sauce, salad dressing. Ang isa lang ka table.

0: burger, tiyang yogurt nami ni kay
1: or aslom
0: probiotic. Oh, pero ang yogurt bao may sugar man, perti man, granola and cereal bars, tinapay ang white bread, ang bisan ng wheat bread may sugar man,
1: may sugar, gamay.
0: Pero ang white bread gid,
1: gabi ng white bread.
0: Ang pasta sauce kag ketchup. Agri naman liwat, salad dressing, ari pagid sa di. May asin na siya, may klamay pagid siya.
1: Sa muna nga kinanglan natin magbasa sang label, para nga kung ako gakaon ko, ano kadamo ang ibutang ko? Kaya normally, ang tanang nga pagkaura Jumanovi, may salt gin man na, may sugar. Pero kung damo-damo ang imugin butang, like for example, ang ketchup, no? Ketchup pala, butang spaghetti ganina, sudan ganina mo sa pulo na. Kung isama lang na, kagamay man lang, then damo man ka mo ang makaon.
0: Sa kaldero, yung luto mo, okay lang.
1: Okay lang.
0: Pero pag ikaw nag-ubos ang bilog ng kaldero, tiin mo ito tanan, tapos te, aring pinakalala, amon isa ang permenyo, kid. Ini mga ketchup, kung saan lumala na yan.
1: Oh, muna ito talaga.
0: Pero aring ganyang adlaw-adlaw sa ibang saton, di, no? Ang instant coffee. Kapin pa ini mga 3-in-1 nga ang gingamit ya regular nga puti nga kalamay
1: sugar gina ya
0: kani mga puro 14-in-1 nga stevia okay na
1: yan. Na ya may sugar na pero gaming kayo ng sugar niya
0: te ini mga teriyaki mo mga jerky sweet chill cracker arada ang pinaka grabe
1: tata wala na pero kita magaon chocolate kay tamis base ko magtaas sa atong sugar. Pero may mga chocolates gani radyo manovi nga mga low sugar like mga dark chocolates. Low sugar na sa. Ang mindset naton, hindi ko magkaon chocolates, hindi ko mag-inom soft drinks, hindi ko magkaon cake. Tamis nimo. Pero ini mga pagkaon nga ginwinson mo gina?
0: Abi mo wala sugar.
1: Abi mo wala sugar?
0: Amo pagaling lala.
1: Amo pa nang damuon mo consume.
0: Demo na.
1: Amo na damuon mo consume.
0: Why na ko ga 3-in-1 coffee?
1: Pwede, pwede ka mapakang tinapay.
0: Why ko kaon cake? Why ko galit si plan? Tapos nga ang taas sugar ko. Kaya dito ka sa malasay nga tinapay. Nga why ka balo, grabe man ang sugar sa start.
1: Ang tinapay ba lang alasay, kundi pagkagat mo, alasay. Hindi ba lang ay pagtunla? Igalinga na isang imong ipon.
0: Kaya magdugay na.
1: Magdugay, radyo manubi. Masagamsaman mo, tamis na siya. Siling yung pandisal, lasay, gusto nyo gisaw-saw sa kape, kay malasay. Hindi, tilawi kagat sa pandisal, pati nira sa imudila. Kay after pila ka seconds sa Radyo Manovi, batsagan mo siya nga tamis na.
0: Yes. Kagtiyan mo ng malain.
1: Starts na!
0: Amo ng malain, gid, kay ginasaw-saw mo siya sa kape.
1: Saw-saw mo sa kape.
0: Tiyang kape mo sa idol, grabe na nga da ng kalamay, tiyas tapag ng tinapay. Oh, maglawig-lawig istorya sa kapihan. Gidugay, magaray naman, makaon naman litsiplan, dayon isamo sa soup drinks.
1: At least na...
0: Kilala tao, adlaw-adlaw, ang yaya ginabirasting energy drink.
1: Hindi na yan. Iguon ang kidney mo na.
0: Tertis plan siya. Dialysis na.
1: Oh, te.
0: So, halong bit ka mo. Muna, namian ko ni kay Victor Wimbanyama.
1: Hindi siya.
0: Butangan sa gito raid sa presko niya. Hindi siya. Ginapendurso siya. Hindi siya.
1: Hindi siya.
0: Kaya sila niya, gapang guba kidney. In moderation, okay. No? Pero kung nimuon mong regular, ya, hindi na pwede. Pero ang pamangkot, gin-educate kita sina sa Department of Health.
1: Actually, dapat sa eskwilahan Radyo Manovi, ginahambal gina sa mga estudyante.
0: Dapat gobyerno tang mga pasimuno. Oh, ti, why man sila sa kampanya nga pareha sina?
2: Tatak RMN.
0: Sige, ati, why na ta, chimpo. Pero may gaman, gold coffee, ya.
1: Ara na yung permi.
0: Di man niya grabbing.
1: Amo na yung kape, Radyo Manovi, nga kung kakapi ka, agdaha si misis mo. Dapat duha ka mo ni misis mong kakapi, hindi lang ikaw. Tapos nyo kape, balaan nyo na na.
0: Pag nag-inom kasi na no? Pwede ka na kayo mo sang isa ka team ng mga agents ang public safety. Mega Man Gold Coffee Mix.
1: Agara, Juman, mainom kita sang Super Fiber. Sa mga hindi ba lang makapamuhin, but delikado ina kung ang inyong mga pamuhin, abi mga tag-apat kaadlaw, delikado. Dapat mga 3 to 4 days huwag kakapamuhin. Kung mga isa, dua kaadlaw, okay lang na. Iba gani, tatlo, okay pa na eh. Pero mag-apat na, delikado ng aton kolon. Gari mga karadyuman sa masukin aton Super Fiber, kumatigang aton pagpamuhin, inang daw daw mamarinti, kumula na ikatarsan kung gabuna ka, inom ka Super Fiber mga karadyuman, ara na sa aton sining mga butika. And kung vitamin C, may TC, alkaline, di kalidad and effective ng vitamin C, mayon ni sa sipon o buhilan na trangkaso pneumonia, kaiban pang abalatian. Mga karadyuman, mag may TC.
2: Tatak, RMN.
1: Na istorya kong akon ng mga amigo da sa

0: May Haro Plaza. Grabe ang pangabudlay subong sang tricycad. Although nga, ang ibang subong, kwa na, ang ginagamit nila, electric tricycad na bla. May electric na nga tricycad ang ginagamit nila. Pero ang mga nagamanumano, gid, susara igumahapon ang palaman ul. Sang imo sini nga lawas ang palanakit sa lawas nimo. Dapat mga karadyuman sa mga tagpalamati natin, may ara kita sa pangdepensa. Hello sa aton nga mga mapisan nga mga listeners dira. Nagabat sa gabala sang kakapoy, daw may nagatuslok-tuslok kag palaman all. Posible ba damo sa aton ang may ara sina, pero ginagwanta ta lang kay hindi pwede nga magunta sa trabaho para sa aton kaugalingon kag pamilya. Gani ang panugyan ko sa inyo, Magfarix B Complex adlaw-adlaw. May sapat nga B vitamins based sa DOST, FNRI, FD or PDRI 2015, bulig likaw sa palamanol. May mga nagatuslok-tuslok kag palaminhod with proper diet kag healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang. Amo na nga sigurado gid kag kayang kaya ta. Sa aton nga mga listeners, para sa aton mahandom kag pinalangga sa kabuhi, indi gid magbuhi kag padayon lang kita. Magfarix B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12. The generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tatak RMN.
2: Salamat sa inyo pag-upod kag pagpamati. Radyo Man, Novi Guazo.
0: Radyo Man, Regan Arlos.
1: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS CDO Idol. Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
6: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
5: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.

0: Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ECS.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga

0: Dog naton ngalawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
1: Oras tatak impunto alas 10.
2: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
3: Community Health Alarm. Kaupo di, Papa G.
4: Nons, Urban Absolute. Ano sa ring mo, partner? Nagatunga ang ihik mo kung mangihik ka? Uy, basi na tamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihik mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bla infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsyagan nga sakit, dugo sa ihik, o nabudlayan sa pagpangihi kag naga-normal man ang harmless man ina partner. Para makasiguro partner, ipa-check up labi na kung may pain kag burning sensation kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice kag diya sang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sa NANS Herbal Capsule.
5: NANS Herbal Capsule!
4: Ginapabako niya ang imong resistensya. Nagabato sa mga infections. Gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Bangod din sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
5: NONS Herbal Capsule.
4: Yara lang sa mga butika.
5: Mega Man Herbal Capsule.
4: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala, di ba? Partner, kung doon nag-iraw na gin, hindi na pagulat na nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Mega Man.
5: Mega Man. Herbal Capsule.
4: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kaya ang Mega Man may ara maka. Tungkatong katali, kag-ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido, nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function pagi sa pagpadamo sang testosterone, nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nag-panubo sang stress, kag wala gid side effects ang Mega Man. Sa bailo, amo ini ang imo natural remedies agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
5: Mega Man Herbal Capsule.
4: 30 minutos ang partner, yara na ang panating
5: Mega Man Herbal Capsule.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Nuns Lemon Oil.
4: Hala, kariski, sige pa. Iski sa patudo hasta magkalapatad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo nga ina, sigurado gid nga malabot gina sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pada nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malap nan kaman sina, partner, eh. Kaya ang stay this, makalalaton.
5: Nice! Liniment oil!
4: Gani, para mapatahaw ang palangat sa katiktado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sa NANS Liniment Oil. Marilib ka giniya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang NANS Liniment Oil, hindi lagi ka mumakagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
5: NANS Liniment Oil!
4: Instant relief sa tanan nga palangakit sa lawas. Hila na, trangkaso, ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
5: NANS Liniment Oil!
4: Mabakal sa mga butika.
5: NANS Corn Coffee!
4: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone. Oh, sinudang ginatiid mo. Hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Pati basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatubod ko? NANS Corn Coffee, partner.
5: NANS Corn Coffee.
4: Oo, partner. Kay ang NANS Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang NANS Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kag sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula sini ang pagka-nervyoso mo.
5: NANS Corn Coffee.
4: Ang nami pagin sang NANS Corn Coffee, partner, kay ginapanubo niya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas sa blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
5: NANS Corn Coffee,
4: acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
5: Mega Man Cold Coffee Mix.
4: Partner, pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama, mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisa kalidad-kalidado ang puwersa kag stamina.
5: Megaman
4: Cold Coffee Mix, power drink ni Mr. kag Mrs. para padayon ang bandi.
5: Megaman
4: Cold Coffee Mix, alerto ka na, power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
6: Pitay naman kita, ha? Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akong nga sugar.
9: Ilang imo nga gininom nga kapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
9: So, wow.
8: Nami nagita akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tuskop-tuskop sa akong nga tiil.
9: Sa mga wala pa naka-try sa DTX 500, anong mahamal mo sa iyo?
8: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 kay nami gid ini sa akong nga lawas.
7: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: Historianta, ano bala ining cystitis with our CEO, Dr. Ramil Uy. Actually, this is a medical term na ginagamit. Ginatawag na ito nga bladder inflammation. Ang bladder, duwa lang man. Gallbladder, abdo, ang unod. And ining urinary bladder, ining pantog, ihi ang unod. Now, diri kita ya sa pantog, ihi ang unod. Duwa lang ang rason nga ang aga-inflame. When you say inflame, nagahubag. No? May infection. When you say inflammation sa urinary bladder, kung ining cystitis, duwa lang man ang ginalinan. Una, bacterial infection. Ikadua, non-bacterial or non-infectious cystitis. No? Bacterial cystitis, o kung pag-ubang sa pantog, caused by bacteria, or ining non-infectious cystitis. Dito ko nung tunan, ha, ang DTX 500, how it would help sa non-bacterial cystitis.
11: Mm.
10: Simptoma kita, anay, Doc, ang simptoma sa cystitis, galing, hubag ang imong bladder.
11: Sakit mag-ihi.
10: Sakit mang-ihi.
11: Tapos
10: sakit kung nangika, o sa likod mo, sakit ang pelvis mo. Ang hindi mapunggan nga kaihiun, doon ginabusisaw ka, Doc.
11: Mm.
10: And then, ang imo nga ihi, tama kaisog ang baho.
11: Mm.
10: And Doc Cloudy.
7: DTX 500!
12: Ginakano, nagpuyo sa Uptown, Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatya ko, sir, ang ako niya, UTI, kasakit gid sa akon niya, puson gag sa akon niya, bahiwang. Pagka, pati namon nga may DTX 500.
9: Kasi nagawa kapila ka maginan?
12: Sa primero, katatlo, sa subong kaduanan.
9: Subong kamusta?
12: O, ay niko ginapat siya at maskin gamay.
9: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ng DTX 500?
12: DTX 500 lang, amugin na ang makaayon sa aton.
7: DTX 500!
10: Ano pa? Mapatsyagan nga pressure sa imong lower abdomen, kasakit ang balikawang, gusto si Dr. Ramil. Low-grade fever. Now, diri kita sa ngaa. Una is bacterial cystitis. May ginatawag kita usually nga bacteria nga infects ini is ining tawag ta nga E. coli or Escherichia coli. Ini siya ang E. coli, amo ni siya ang kun ara ni siya sa imo abi nga gut, okay lang man ni siya, pero kun once nga makakadto ni siya sa imo nga urethra, amo niya portal of entry.
11: Urethra sa lang ang buhos niya. Infection.
10: Mahubag.
11: Pwedeng ang rason ano, sobrang kaon nga tamis.
10: Isa man na.
11: Mahubag ang imo ano.
10: Palakaon ka sang white bread, ano? Mga starches.
11: So mahubag na siya, so once nga mahubag na siya, you need anti-inflammatory. Ang antioxidant nga makita mo sa DTX 500 makabulig sa mga kauturan na to kung may mga problema sa cystitis or inflammation sa ilang bladder.
13: Kagang sobrang pag-inom sa antibiotics.
7: DTX 500!
11: Para hindi dali maghubag ang mga selulada sa imong nga bladder. Amo na ka-importante ang antioxidant, ang work sa antioxidant. Wala inflammation nga matabo kung bastante antioxidant ang kada selula. In short, Sir JP, namigid ang DTX 500. I-compare mo sa iban ng mga antioxidant, kalayo lang sa mga berries-berries sa Amerika.
10: Layo.
11: 5 years ago or even 8 years ago, nagawa ang gitawag isa sa mga pinaka the best nga antioxidant nga makita mo sa pine tree. Pero sang nadiskubrihan ang antioxidant nga makita mo sa tubo,
13: DSE.
11: Diri nakita naman ang pinaka the best nga antioxidant. Damo mabuligan kung ikaw nagainom sa ang antioxidant nga makita sa DTX 500. Mata mo mabuligan, kurason di dali maghubag. Tanan nga mga inflammation, malikawan. Atay mo dasig matinluan because of the antioxidant. Amo nang bintaha, indi kadali magtigulang, indi dali mapatay ang mga selula tungod sa benepisyo nga gintuga sining gitawag antioxidant. So wala sang iban nga antioxidant nga makabuligid nga taas ang antioxidant, it's DTX 500.
10: Imo pangalan nga partner?
14: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
10: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
14: 470.
10: Sang sa ka nagsugod inom na DTX 500?
14: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali 2 times at
10: least. Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
14: 160.
10: Sa may mga diabetes kay mataas ka blood sugar, anong mambal mo sa iyo?
14: Inom mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
7: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig.
16: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
17: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
18: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
17: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagda pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. You need a bian. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
21: Anong ginapangamba niyo kay Marlon, Mang?
22: Nga, nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
21: Pang ano man? Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon?
23: Ga-intra kami, haw? Man, butigon ang bana mo! Suling negosyante siya!
22: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang nga galibot siya, gogo?
21: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang kamo maghikay palihog kay Marlon! Wala na kamo sa mahimo, bana ko na siya!
23: Natuntuhan ka! Naintuan ka! Nakaintindi ka? Ha?
21: Mang!
24: Ay, di mo ginailin ang gugmayaling. Kakamakin ang lahat, masunod ka lamang. Ama ka na? Diba? Oo, sometimes.
22: Love conquers all.
24: Oo.
22: Amo na galing once.
24: Pero galing kay Tee, siyempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
22: Gani man.
24: Kalugon.
22: Ang mga ginikanan, gusto nila yung ang ilang bata, mangin good ba lang future?
21: Kun ako, paham ba nun? Kun kamuman may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, Hambanon, RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kunako Pahambanon!
15: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na! This newscast is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Vita D Plus Coffee Mix.
4: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix 45 with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas. Dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
7: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen kag non-allergic nga nagalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilana, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
9: Si Teresa Abilar nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalin Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatian.
8: Dr. Pinoy Squalin Capsule. Protection sa mga balatian.
10: Alas Jess, this is Ais.
11: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tigang aplema. Afford pa.
0: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na.
12: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
13: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
14: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul.
15: Wala yan sa lolo ko. Mapas 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
16: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
17: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
18: Pantayan ang mahimo madaugan na grocery packs, cash prize, kag ACS gift pack. Halin sa RMN Networks, kaupod ang Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner sa ACS Hulika Promo.
19: Simple kag mapos lamang ini mga kasama. Gani, ano pang ginulat nyo? Magpamati lamang sa RMN, magamit sang ACS products, ilabi ng Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner, kay pwede kagid makadaug sa ACS Hulika Promo.
18: Subong na ining gabunan sang Hulyo, diri lamang sa RMN Iloilo. ACS Hulika Promo. Kinadulot sa inyo sang RMN Network, kaupod ang Pride Detergent kag Charm Fabric Conditioner. ACS Hulika Promo.
19: Tatak RMN.
20: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
21: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
22: Mga butika.
5: May family history ba na kamuusang diabetes?
21: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
21: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
21: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
21: DTX 500!
5: Garantisado!
21: Epektibo!
5: Para mismo!
21: DTX 500!
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Sali, si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no? Ang Mighty C. Tag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
23: Mabaka ang abutika.
5: D3 Bio.
24: O, si Karen, kadamong isang akon hair fall, hindi manami akon putis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akong buhok, kang naghinis ang akon putis.
5: D3 Bio.
23: Ang D3, gamay
5: visit.
23: Ang Visio
5: ng may D3.
23: DTX 500.
25: Lilibet Ipanto, 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko. DTX 500. Buntag na o gabi.
26: Parang pila na may mong sugar?
25: 136 na lang. Naamin, inadyo kayo akong tulog sa DTX 500.
5: DTX 500.

0: noo lang no, doon kadugay. Gito pala sa atong wala nang updanay. Doon ang sukapon lang. So mga wala nakakilala, galing sa ako na kuya si Lingling Sup-Sup sa 94.3 IFM, ambot sa kanding nga may bangs na. Mabataan nyo ko na every 9 to 12 midnight, Monday to Friday, ang programa nga makapatindog sa inyong mga nagaluyloy nga mga balahibo, ang Yanggaonan. Basta horror, ako yung inabutang nila, no? Doon may buot si Lingon, sila yabala. Pang horror lang na ginigay, ako yung itsura yan. Sige lang, akay, basta mga horror, yati. Si Delilah, tingin ko pang horror man. Dalaig! Nakakapang horror man na sa'yo. Horror! Hindi na ako magsugpo na. Kagari na subong ha. Adlaw mga pinalangin ang mga tagpalamati. Ang surat naman ni Eme. Eme! Ang hatagan natin sa pagtamod. Eme! Beradahe!
1: Ako gali si Eme! Kabalo ka mo, may nagkapangaloy agibla sa akon, si Jeffrey. Actually, namian man ko bala tani sa iya. Galing kay feeling ko bala do katikalon, how? Pero alwa ni siya. Pero ako nga daan niya, nga, buot, ah, hindi, muman ko ya balaya madalaya sa hatag-hatag balaya. Pero do okay man si Jeffrey, ah? Ay, buta, basta mahangpan nyo nalang isang lubos kung siguran ko sa pagsaysay ang tanan, ari ho. Mm.
2: Tita, tito, mayong adlaw sa inyo.
3: Abaw, alas tres pa lang sa hapon, ari ka na? Dasun mapauli ka karon, alas diyes ang gabi.
4: Babae kay nagapangaluyag sa bata mo.
3: Ay, pabayaan nga mapasakop naman ni siya karon panyapon. Ay, hoy, to, kung luyag mo yung adari ka parmi manyapon, amot ka ha, kay wala na libre subong, tag 85 na ang gasolina.
2: Diesel ang salakyan, kuya ta. Mas mahal pa gid.
3: Ay, di ko di, hindi ka di magkadto. Kay kanugon lang sa balik-balik mo di, nga wala ka man ang paabuton sa anak ko.
4: Jepre, tito, kung ako sa'yo mo, magpangita ka na lang sa lain nga babae. Kagambata ko, mayo na. Pero ang Eloise na, hindi ko makapasalig sa imo nga maglino nga pangabuhi mo. Pero kung gusto mo gid sa anak namon, ati, mayo na. Damay-damay eh. Tito,

0: May dalagali ako sa imo.
1: Oh, ano na?
0: Damo ah. Chocolates and flowers.
1: Ah, okay. Amo na gali nga, damo kadala.
0: Tungod sa gugma ko sa imo eh. Bisan ano pang yambal mo. Basta, amo na yung napakita ko. Ang kataw mo. Kabalo ka bala nga. Kung nagainom ako sa tubig, nahong mong makita ko.
1: Jefferson? Ote, si Nikki ya?
0: Wala, anak kami ya. Gen, tagan ko na siya sang ligwa.
1: Ligwa?
0: Oo. Oh, mangita sa sanglain eh.
1: Kag sa akon ka naman nagapangaluyag.
0: Oo.
1: Nagapangaluyag ka sa akon, pero wala pa ko gani naghambal kung pasado ka o kung failed ka.
0: Ay, hala.
1: Hindi pa kuya sure kung bala. Ikaw ang nobyohon ko o kung hindi.
0: Madamo na bala ako sa angin sakripisyo sa imo.
1: Nakahibalo ako.
0: Ote, kita na?
1: Hala.

0: Ano?
1: Di ano ba sa inyo, ma'am? Do okay man si Jeffrey? Tinbrika niya na balang iyang ano, biya, tungod lang sa akon.
0: Te, happy ka?
1: Ma'am? Si mamang bala mo?
0: Pangin pusli ang katahom mo.
1: Ma'am!
0: Eh, anak! Damo ka pa isang makita nga sobra pa kay Jeffrey.
1: Pero kinbrika niya na gani iyang anobya, ma'am.
0: Ay, kaya nagid. Kay kumugin brika na gali niyang iyang anobya, okay na? Ay, bisan wala kaya sang luyag. Sige lang.
1: Ma'am.
0: Oo. Ina yang hindi pwede. Hoy. Nugay na hinangag sa gugma, ha? Kay damo na kamo. Ang buhaton nyo na lang. Linya kamo. Kay pang panaon kamo.
1: Hala. Mama!
0: Panaon ang mga gwapa, pero wala unod ang ulo.
1: Hala. Ma'am!

0: News, D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 ngamay Physio. Ang Physio ngamay D3. D3 Bio.
2: Sir Boy, ang topic ko naton, ito all about paano makabulig si D3 Bio sa mga kagaw mo o mayong kagaw. Good bacteria, mayong kagaw nga ara sa imot yan. Amo ni ang isa sa mga pinaka the best nga function ni D3 Bio nga di mo makita sa plain nga
3: plain
2: D3. Because ang nagwork diri sa D3 Bio is the BCO, the extra virgin coconut oil. Nga ang mainom kasi ni ining D3 Bio para sa ikaayo sa imo nga probiotics.
4: Ang aton probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka. Kung in an ideal environment ka, amo na siya kadamo. Ginhimo na sang nature, bali ang ininga mga good bacteria ni gi-start sa aton lawas, hindi lang sa aton colon, ari ni sa aton baba, ari ni sa ear star, ari ni sa eye star, abi ara magi sa underarm.
3: Sa panit.
4: Ara sa panit.
2: Ara pagit sa flower.
4: Ara sa flower. Da ang tambay niyan
2: ni 300 trillion, no? 100 to 300 trillion. While ang imo cellula is only 37 trillion.
4: Correct.
2: Na muna ka grabe magdepensa ang probiotics sa atong lawas, sir boy.
4: Correct.
2: Kinga si probiotic, no, sila ang mga good bacteria, sila ninga produce ang imong B-complex.
4: Correct.
2: Ga produce ang imong happy hormones.
4: Happy hormones. Mm-hmm.
2: Sila ang gapatay sang sobra nga kagaw da.
4: Correct.
2: So mag inom ka dito bio, sir boy, pag abot sa baba pa lang ang magyan niya kung qualify pag inom mo kagton mo.
4: Mm-hmm.
2: Tapos pag abot sa tutunlan, tanan nga magyan niya kagaw patay.
4: Patay. Mm-hmm.
2: Abot yan patay. Pag-abot sa tinae, ang mga kagaw to nga damo, mapatay. Lumpat-lumpat yung good bacteria. Lumpat-lumpat yung ginbuligan sila.
4: Ginbuligan sila. Correct, no?
0: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel. Nagalibogin na lang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Sa bata pa lang, may probiotics na ta. So, pag inom mo, lalo na kung gitkihad mo gamay ang imo D3 Bio, ang bad bacteria sa imo mouth himuson na. Ano ang bilin? Ang good bacteria. This is the beauty and the innate intelligence of medium chain triglycerides present in D3 Bio.
2: Amo na ang superstar nga ara sa D3 Bio, the MCT.
4: Medium
2: chain triglycerides. Nga hindi mo na makita sa plain D3, sir boy.
4: Correct. Wala na niya sa plain nga D3 nga
2: supplement. So balik ta, pag abot nila to sa tinae, anong gakatabo sa kang kumagsulod ang D3 Bio, sir boy?
4: Pagsulod sang D3 Bio, ang mahimo na sa medium chain triglyceride, lauric acid na siya. Una-una yung gitihimuson ang bad bacteria naman sa colon mo.
2: Lipay si Kwan, eh?
4: Lipay naman ang probiotics. Promote niya pa ang pagdamo sang imo probiotics. So duwa na benepisyo mo patyo niyang kontra ni probiotics.
2: Padamoon mo
4: sila. Padamoon si probiotics.
2: Ara na sa imo nga plain D3 nga ginainom.
3: Wala.
2: Sa D3 Bio lang. D3 Bio na doksam.
3: Luwas pa doksam kag Doc Ramil nga nagdamo ang imo nga probiotics, no? Pagsulod sang D3 Bio sa imo lawas, may gapabili na nga protection para hindi nakatapik liwat ang mga bad bacteria.
2: Yes. Kaya padamoon ang imo mucus. Ang mucus lining.
4: Mucus lining mo healthy.
6: Kamu lang trap eh.
4: Kung may trap.
3: Pag epekto niya, tapos ang epekto, may sunod pa gid niya epekto.
4: The domino effect ang good health benefits sang D3 Bio. Susunod so, sa chan, healthy si probiotics, hambalin Dr. Ramil nami ang production sang gut derived vitamin B's.
2: So di ang B complex importante na sa imo nga
4: correct, no? Nga ma B complex ka magid, nga may D3 Bio ka, no?
2: Importante na sa imong kurinte, sa imong lawas.
4: Correct.
2: Ang namian to sir boy, inang ma-promote niya ang production sang happy hormones. Nablang
6: serotonin kag dopamine.
2: Mga kadlawon lang kan bastante ka happy hormone.
4: Correct.
2: Mm. Mga tawo mo na sir boy mo, kaya nila kontrolon ang stress. Emotional intelligence,
4: no?
2: Emotional quotient or intelligent quotient.
4: Both,
2: ha?
4: Both.
2: Gina-promote niya ang EQ kag
4: IQ.
2: Wow. Ara na sa plane niya D3?
4: Wala, no?
2: Because of MCT.
4: MCT
2: nga ara sa D3 Bio. Medium chain triglycerides.
0: D3 Bio.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Mga ka-Pure Gold, padayon ng pabuhos blowout, pisante gululan. Bantayan ang weekend sale para sa bulan sang Hulyo sa palaabuton nga Hulyo 18 to 19. Bakla ang inyo paborito nga brands sa pinakadako nga discounts halin sa food products, personal care, household essentials, kag fresh items. Kay diri sa Pure Gold, pisante gululan, ikaw always panalo. Ang promo magadalagan humalin Hulyo 18 to 19, 2026. Kag available sa selected Pure Gold branches sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Bisitahi ang official Facebook page sang Pure Gold para makita ang kompleto nga listahan sa mga stores kag promo details. DTI Fair Trade Permit Number FTEB-258020 Series of 2026.
2: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
3: Life Extension Vitamin D3.
5: I'm Dr. Suzette Tsu, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: ACS. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: Number one.
13: Hi.
14: Ba, sino? Hindi. Kagwapo. Wala sa kamalingking ni Jeffrey. Si Jeffrey, hindi pa maayong mamiste, pero siya yao. Kagwapo sa iya.
13: Ikaw si Eme, no?
14: Ah, oo. Nga aman, sa diin mo ko nakilala.
13: Yeah, siyempre, sinong hindi makakilala sa isa kababaeng nga dawlin ay sa katahong? Kagwapa sa imo, no? I love you, Eme.
14: Hala. I love you, kita dayon! Uy, kagwapo sa iya. O hindi, ito si Anthony siya. Ang boyfriend bala ni Shuvi.
13: Amy, saling ko, I love you.
14: Ha? Ay, ah, oo. I love you too.
13: Amy, palangga ko gid ikaw. Kung kahibalo ka lang, ikaw lang ang babae nga ginahigugma ko.
14: Ano gani ang ngalan mo?
13: Anthony?
14: Ay, hindi! May Anthony naman ko, Shuvi! Ala, kagwapo! Ako and love naman ka!
13: Ito, anong pang ginahulat mo? Dali na!
14: Ha? Ah, sa diin tama ka to, ha, Anthony?
13: Mahibalaan mo lang galing. Basta ang mahambal ko, hindi ka gin maginulsol sang dalaan ko sa imo.
14: Sa diin gani!
13: Ang sa lugar nga pwede ko makalahi sa imo.
14: Hala! Ay, ano?

0: Bah, nagabusong ka?
1: Ang nagasukasuka, galing ka busong tayo? Hamang?
0: Abe?
2: Ay,
0: hindi. Ay, hala.
1: Naano ka, ma'am?
0: Hindi. Ay, Diyos ko. Wala na. Gin-surrender mo gid ang bataan mo? Ha? Ano ka man, imo yaman? Bleh! Wala ka ginagawasan sa ulo mo!
1: Ma'am!
0: Pangitaa kung sino man ang nagpabusong sa imo, ha?
1: Mama!
0: Pangitaa! Ay, o hindi. Bleh! Wala ka ginautok, Emmy! Guwapa ka lang, pero wala ka ginautok!
1: Mamang!

0: mistake, Anthony. Nga wala mo ginasabat ang panawag ko. Ano, kinagambala ko sa imo nga nagabuso nga kung wala ka na tayo nagsapak sa akon, mistake.
1: Day! Day!
2: Day!
0: Ba? Mga day!
1: Uy, hala, day! Balaano na ang ginabusong mo, no?
0: Ano? Sino nanugit sa inyo nga nagabusong ko?
2: Si Anthony.
0: Ano? Sa din siya, ha?
1: Ay, wala ka makahibalo. Naglakat na siya sa Hawaii. Na broken hearted to siya kuno. Kailain ko nga lalaki na pabusong sa imo.
0: Ano? Animal siya. Wala siya sa nguya. Iya ang ginabusong ko ngayon eh. Wala sa ibang lalaki nga nagtandog sa akon, kundi siya lang.
3: Dayan, bala pa gani ko no. Pakaisaya gani ko no. Gingnubyo mo man.
0: Sino nga pakaisa?
1: Ay, day, wala kayong makahibalo. Si Jeffrey, pakaisaya na. O galing kay hindi ka magbusong kay Jeffrey, kay naluslos na siya kuno. Nagka-infection. Amo ina nga hindi siya makapabusong.
0: Animal ka, Jeffrey! Anong sala ko? Anong sala?

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santo Plus Gold.
0: Santo Plus Gold. Mamakad sa mga butika. Santo Plus Gold.
2: Welcome na naman sa The Secret of Health. Ako si Doc Erwin Lapos.
3: Kaka naman si Doc Nelson Cadena.
2: Sa sininga edisyon, Doc Nelson, istoryahan taman ang ginatawag nato
3: UTI,
2: no? Mm-hmm. Ining pagsakit mag-ihi. Mm-hmm. Ang iban, Doc Nelson, hindi magdiritso ila ihi, gaputol-putol. Ang iban, pertika color yellow. Ang iban, ga reddish na, or ano na, mm-hmm, orange. Mm-hmm. Ang ila nga ihi. Amunis yung mga palatandaan nga may problema ka sa urinary tract infection, Doc Nelson. Ano ang unatang himuon?
3: Yes, Dr. Erwin, sa mga pagtuon, pag may ara kita sa urinary tract infection, buot silingon, may bakterya nga nag-invade sa aton nga urinary tract. May nakasulod nga bakterya dito.
2: Mm.
3: Siyempre, madamo sa ginhalinan or cause nga diin nakasulod ang bakterya dito. May bandira, siyempre, tungod sa mga, ano bala, Dr. Erwin, mga higko, dira sa ilang alagyan.
2: Mostly, Doc Nelson, ang magka-UTI mga babae.
3: Mm-hmm.
2: Sunod sa pagtuon, mas malapit ang ilang alagyan sa ihi, mm-hmm, sa alagyan sa higko.
3: Yes,
2: isa man akarason. So, dapat may mga tips, Doc Nelson, paano malikawan ang magka-UTI sa mga babae.
3: Yes.
2: Ang himuon nila, Doc Nelson, kung maghugas sila tapos sila ihi, hindi pa baliktad ang pag-wash nila. Mm-hmm. No?
3: Dapat,
2: hindi halin sa likod pagkadto sa to bang baliktad na siya, dapat halin sa tubang pakadto sa likod.
3: Yes.
2: All para safety nga hindi kadali magka UTI.
3: Yes, oo. Muna sa tumatoy pa natin, pag mag-ihi ganit kita nga kabatsa kita sang pain or may ara bala sang burning sensation, mm-hmm, while urinating, isa ina patimaan nga may problema kita sa urinary tract infection or pabalik-balik ka ihi nga pajutay-jutay nga ihi gag medyo mahapdi pagkatapos na mag-drop ang last drop lang sa ihi naton, mahapdi ang ibang gani pag start lang sa ihi nila, ma-feel na nila nga medyo mainit, mahapdi ang pag-ihi, but silingon may ara kita sa ang ginatawag nga UTI.
0: Supple Plus Gold.
4: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko, kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Supple Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid gubalak at ama to nadula ang bukol.
0: Supple Plus Gold. Makat sa mga butika.
3: Sa pagtuon, dapat matap na ina. Kaya kung hindi matap na, Dok Erwin, pabayaan lang naton, pwede ma-damage ang aton nga kidney. Kaya siyempre, sa mga pagtuon, ha, ang makabulig, no, sa aton makauturan, labi na gid kung may mga problema kamo sa UTI, ang sambong, Dok Erwin, makabulig.
2: Mm-hmm. Lang, ano? Alibhon?
3: Oo, lagaon inang alibhon, ang sambong, imnon, makabulig ina. Sa mga pagtuon, ang pag-inom sa madamong tubig, makabulig man sa mga problema sa urinary tract infection. Pagsubong man sa mga pagtuon, ang pag-inom sa Santo Plus Gold, makabulig man sa aton mga kauturan na may mga problema sa UTI. Tungod ang Santo antioxidant, may ara sa antibacterial properties. Kag subong man, may ara sa isang diuretic effect. At silingon, ginapaihi kanya. Ginapagwa niya, ginawa was out niya, pinaagi sa pag-ihi ining mga bakterya sa aton urinary tract. Pagsubong man, ginabuligan niya ang aton immune system na mapatay ina ang mga kuan, ang mga bad bakterya dira sa aton nga urinary tract, Doc Erwin. Pagsubong man, nagabulig man ang aton nga Santon Plus Gold, Doc Erwin, para ma-improve ang aton nga pag-ihi. Sa aton mga tagpalamat dira, inom gid sang Santon Plus Gold, kaya siyempre, updigid ninyo sang pag-inom sang Santon Vitamin C para malikawan ang urinary tract infection, Doc Erwin.
2: Ang vitamin C sa Santon Plus Vitamin C, Doc Nelson, non-acidic. So kung mahapdiin nyo tiyan, pwede lang gid kamo mag-inom sang Santon Vitamin C. Kag dako man mabulig para malikawan ang pagdamo sa bakterya sa aton nga urinary, para hindi na magdamo ang bakterya, inom gid kamo sang combination sang Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Kupo si Mariel, isang negosyante, late na kukong matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Inyong napakinggan ang
6: The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
8: This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
9: Constipation, tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag indi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero indi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides, Senocot. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Ako, Glissi Carla, taga-Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na ko nun eh. IND Kuya Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko nalang sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, Rico sa Iberi.
3: Ang Iberi mabakaw sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ang mga butika.
4: I berry for a clear and healthy

0: Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang ipiktong at pagsiklawas.
1: D3, Bio, ang D3, gamay Visio, ang Visio, gamay D3. TTX 500.
2: Gina Cano, ang ginibatsyag ko, ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya, baywang.
3: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
4: Sa DTX 500.
2: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
4: Subong kamusta?
2: Ay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsyag.
1: TTX 500. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod gina papagbo niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidade sa pariyo sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mabakal, sumangguti ka.
6: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Be MX-traordinary with MX3.
9: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Uy, concerned lang ko. Kung di pa matik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bakit right med ang binibili mo?
14: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
15: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
16: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
14: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
17: Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Cellphone Plus Gold.
19: Oh, si Mercy. Harap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulgod sa duwa ka bulan noong pawan.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusan. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
20: Oras, tatak, alas 10:55.
21: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tigang aplema, afford pa.
22: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
1: Cellphone Gold, Coffee Mix.
23: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape may mataas nga levels ng antioxidants ang Cellphone Gold Coffee Mix.
1: Cellphone Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumaro sa Anton Plus Gold, kay okay gid kunon niya sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake na arthritis ko.
3: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
5: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
6: Number one!
7: Ang tanan nga ginambal nila, hindi na yan matuod.
8: Sakit-sakit, yun wala sa nabatian ko. Dugi na liha, pang dugan ko mo. Ano kay nadalagid ako sa gwapo eh. Gali kay hindi masalikan. Sugod subong, hate ko na ang mga gwapo, mga animal! Kita ko gwapo subong, ginapangilkigan ko! Ano bing buhaton ko man? Kinagapangita na yasang tatay ang anak ko ya. Sa inyo, be, kung kamo pahambalon, eme!
9: Eme!
10: Doon nalipay,

0: Di kayo base, wala ka kabalo yan kung sa buhay ito yung magpakaisa.
1: Base, no?
0: Oo, wala ka kabalo. Balik ka dili sulat samon. Kag i-ano mo samon nga, nakun sa buhay yun sila gali yan. Nang, kay, di ba, nasakitan to kuro si Jeffrey, ambal ni Jeffrey, balusi to blaton. Ikaw to blaton, ikaw naman blaton. Di karong kay nagbusong saya kay Anton eh. Di kay si Jeffrey, to ko na, hindi to ko na makapabusong, kay ano to ko na, los-los?
1: Nag-los-los na to. Karagalan.
0: Wala sa nabusong kay.
1: Kirabi mo bala, may karma na bala.
0: Oo. Siyempre.
1: Kadlo-kadlo ka lang kaya nakapalagyo ka, pero nugay ka. Base bala sa tion nga gusto mo na magkabata,
0: hindi ka nakabata. Oh. Kag sa tion nga gusto mo sang babaeng matarong, tagaan ka sang pasaway.
1: Kaglampingas. Hinulsulan mo kay Ma'am Baka nga tani.
0: Tiyo, kan may mga balos.
1: Tani si Eme. Na lang tani nga ako.
0: Kan may mga balos na. Kaya daso na ini abi si Eme, bika ano man kakarandagan man klase babae.
1: Itaya gwapo mo.
0: Oo, oh, nante. Kaya mahilig ka sa
1: gwapo. I love you lang sa iya. I love you ano? To man sa dayo.
0: Mag-upa lang to.
1: Pero makakaw mo na, Eme!
0: Nag-eme ka gento.
1: Eme-eme ka. Ay, eme ka.
0: Oo, amo na kabudlay. Kinahanglan, ang amo na lang nakapuso.
1: Malagas pa si Eme? Sa kay Jeff, kay Anthony?
0: Eh, ako na po, hindi na lang kuya eh.
1: Siguro niyo na lang bata
0: yan. Oo, kada amo na sumong sa mga single mother da.
1: Oo.
0: Diba?
1: Kaya naman, lesson learned na si Imo dahil.
0: Oh, pag dasun, bigyan ko kadali man si Imo dalon. Ano, be?
1: Hindi ko makakita naman sa bigo apo, be.
0: O, te.
1: Abay, gisumpa. Yan ako ng lalaki.
0: Oh, ano,
1: okay, kala.
0: Sulat na din, what? Ako may makita ka naman, makasandad ka naman, ha?
1: Siya naman. Eme, ikaw naman, eh. Hindi na kami. Kanagligad ka pa, Eme. Wala mo pa na-learn ang lesson mo. Ayaw mo, sulat ka lang liwat.
0: Oo. Oh.
1: Namian kami na. Oh, namian kami. Hoy!
0: Namian kami maglaigay sa mga ritubada, na, sa mga
1: kaya kung ari,
0: lalaigayan, gin.
1: Kung mga tupad ka lang namon, Eme.
0: Hinuyapan na nga.
1: Imuya bala, huyap ka dyan bala. Kapintasin. Ako yung kusi lang.
0: Kaya imuya?
1: Makusion ko lang sa'yo. Gamay-gamay lang yung kusi, pero gamit ko nail cutter.
0: Ah, very good.
1: Lesson learned, Eme. Kag hindi ka na mag eme-eme sa mga gwapo pagkakita mo.
0: Oo.
1: I'm sure din naman. I'm sure may ma-meet naman ni si Eme nga ano ni. Gwapo naman.
0: Oo. Ang pagkita sa ngadaan mo bisan si Mamang yan nagambal.
1: No question nga gwapa saya. Pangitaon mo ya sa lalaki ang responsable kag panindugan ka.
0: Correct.
1: Kag mangin ka upo mo na bala sa uli sa pagpangabuhi nga para hindi mo na pag hinulsulan, okay?
0: Gani man?
1: Ano? Anong gina? Anong gina eme-eme mo na? Ihabo yun na nakaroon sa notebook ko din. May notebook?
0: Eme!
1: Ihabo, gina-note ko bala ang mga ginapang-advice ko kay I'm sure ipakita ko si kilala ko. O, basahan na lang na, oh. Ang advice na namon. Na.
0: Eme.
1: Okay, Eme.
0: Pero nga nang pangabuhi mo.
1: Eme.
0: Eme.
1: Patay ko na pabadala sa sulat rin sa ito pala tuntunan.
0: Kunako, pahambalon. Kunako, pahambalon. Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Ang El Nino ay isa ka-climate pattern kung sa diin ang dagat Pasipiko nagainit lampa sa normal nga temperatura.
4: Sa Pilipinas, pwede ini magdala sa mainit na panahon kag kulangan sa ulan nga amo ini ang tugas ang kakulangan sa supply sa tubig kag makaapekto sa pangabuyan sang tawo.
5: Padayon nga magpamati sa mga abiso halin sa pag-asa paagi sa ila official Facebook page, website kag mga abyan nila sa radyo.
6: Magandam sa init, magtipid sa tubig, manginhanda sa El Nino.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Nans Corn Coffee.
2: Isang diin ka pa sa trabaho kag mga ulobrahon sa balay.
1: Ang Nans Corn Coffee.
2: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
1: Magtimpra na sang Nans Corn Coffee
2: para magpabilin ka nga healthy.
1: Focus kag energized. Nans Corn Coffee.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: You are the child of the universe, no less than the trees and the stars. You have a right to be here. And whatever or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God. Whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. With all its charm, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world.
5: Binalaybay nga nagapukaw sa tawo, nga anuman nga pangabuhi ang imo maangkon, handuma sa imo tagipusoon ang mga butang nga makapaayo, agud makita mo ang katahum sang kabuhi, katulad sang dabo-dabo nga maburon sa atubang, nga pagkatapos sina, may kasanag ka nga makitaan. Dabo-dabo! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer Life. Kamusta mga kabyanan? Ang health and wellness program nga ini ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
1: Life Extension, Vitamin D3.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Istoryahan natin subong ang parte sa influenza. Ang influenza or flu, mas kilala sa tawag nga trangkaso. Iniisa ka ordinaryo nga sakit nga dulot sang impeksyon kag makaapekto sa ilong, tutunlan kag baga. According sa World Health Organization, bilyon-bilyon na katao ang naapektuhan sini kada tuig tungod sa pagkadali sang paglaptas ang virus halin sa sipon, hilanat o konubo. Madali mo nga mabalaan nga may trangkaso ka kay madasig nga mabatsyagan ang mga sintomas sini. Usually, mahilanat ikaw kag mangluya sa gilayon ng imulawas. Ang iban sa mga nagapanguna kasi sintomas ang trangkaso, amo ang hilanat, pagpalangluya kag paranakit sang lawas, palanugnaw, pagsakit sang ulo, pagsuka kag dizziness. Ang nagapanguna nga rason sang flu kon trangkaso, amo ang influenza virus. Ang vitamin D supplementation maka-improve sang immune function sang human body and can be a convenient way para malikawan ang trangkaso o kon influenza. Sa isa ka meta-analysis and systematic review of randomized control trials nga ginpatigayon para mabalaan ang association between vitamin D supplementation kag sang influenza, na identify ini paagi sa pag-search sa PubMed, Cochrane Library and Base and Chinese Biomedical Database and updated on November 10, 2021. Nahibaluan nga ang vitamin D supplementation epektibo nga paagi para malikawan ang influenza. Mga kabyanan, ugalion nga mag-life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Safe, effective, kag masaligan. Mag-Life Extension Vitamin D3, dekalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag stand-alone nga Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakalas ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Jeffrey P. Ganson, ang inyong busy alcalde sa siyudad sang Iloilo, ang isa ka COVID-19 survivor. Ang sekreto kung paano nalampasan ang ining sakit, amo ang pagtumar sang Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Kag para naman sa aton mga kabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na ginabatsyag nga latian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air condition ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kan exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. Ang amon nga main branch located sa De Leon Wings ng Robinson's Place, Iloilo, SM City Branch, ara sa ground floor near Food Court, Tagbacaro Branch, Yara sa kilid sa Tagbac Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton Branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church. Kaysa Santa Barbara, Yara lang sa Bangadama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, Yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, Yara lang kita sa E-Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
6: Maulan man, no worries, na amoy ko lamang damit.
7: Charm, fab, car, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong, sa bangon ng charm.
8: Charm Fabcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS
9: delivery, Maria Jose.
10: Is that box really mine?
9: Surprise!
10: Why are you inside the box?
9: There's nothing I won't do for you.
11: Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
9: The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
11: Borrow up to 90% of your savings.
9: No processing fee and get fast approval.
11: So you should
10: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
12: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
13: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom, wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
14: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
15: Iberry for a clear and healthy eyesight.
16: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
0: Super Fiber.
18: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. 3-4 kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo, kundiin nga nakabalo ako nga may super fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang akon nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang akon nga tiyan. Salamat gid sa super fiber.
0: Super fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
19: And Dr.
20: Ito po si Dr. Bernie Ong.
21: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
16: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
2: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA.
19: Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3.
17: Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo, Biogesic, masaligan, ganit most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon na Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong,
20: Unilab quality yan.
22: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Alas 11:17.
24: This Time Check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
25: This Time Check is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue.
26: Ilong Ranger?
27: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
26: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
27: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
26: Sip-on ganyan dayon?
27: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzeb C plus 40 with zinc dayon.
20: Unilab quality yan.
27: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
28: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
29: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0940. 0940-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
28: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
25: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
30: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
25: EQ Diapers from day one to toddler. EQT nyo mo.
31: D3 Bio with Vizio.
32: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, agalabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
31: D3 Bio.
33: Ang D3 Bio.
31: Yung may Vizio.
33: Ang Vizio.
31: Yung may D3.
33: Matagat sa mga butika.
34: Mahigro bala ang imo dugo?
35: DTX 500.
34: Masamit ka bala ang gina-energy?
35: DTX 500.
34: Ang DTX 500.
35: Ang nagatimlo sa imo mahigro nga dugo.
34: Nga sa masami,
35: amo naman
34: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
35: DTX 500.
34: Masaligan DTX 500.
35: Mighty C,
34: ang alkaline nga vitamin C.
36: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, no, no. Nagigit ako makabatsyag pang sakit.
34: Mighty C,
33: mabaka sa mga butika.
34: D3 Bio.
37: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
34: D3 Bio.
35: Ang D3 Bio.
34: Yung may Vizio.
35: Ang Vizio.
34: Yung may D3.
33: Mga butika.
38: Magkano kilo ng karne?
39: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko ng 800.
38: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
40: Sarap magkasama.
25: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
41: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
42: Number 1.

Kamusta naman ka mo mga pinalangga namon nga mga tagparamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayon naton ang kasugpon sang kasaysayan nila ni Toby nga aton gintiguluhan. Mga mata sang tagipusoon, diri sa aton palatuntunan. Dapo-dapo!

0: nagapakit-abyan ako bala sa imo, Tobe. Gusto ko nga, mag-amiguhay kita nga doha. Basit nalipat ka, sang nahulog ka bala sa kalog. Ako itong nag-abasin mo pa ito sinyo balay. Kay hambal ko, kaluluoy bala sa inyo kahimtangan. Eh, dapat buligan ko ka mo eh. Gani, dali na. Masunggod ko karon sa imo, Tobe, kung hindi ka di magsakay. Kabigon ko nga, nainit ko sa akon eh. Ang pagkabig mo sa akong tonto?
1: Aba, hindi ah. Hindi, Julian. Wala kuya na init sa imo. Hindi man kuya akig sa imo ah.
0: Ba't isakain na mo diw ah? Kay dulong ta ka mo lapit sa kahoy nga malapit sa inyo og saran?
1: Ate, sige. Masakay na lang kami.
0: Ina, iya? Meg, buligi ang duha nga makasakay?
2: Ayos ah. Ako bala. Ari oh. O bayanda ka mo nga duha sa pagsaka, ha? Okay, Day. Tikang ang tiil kag magpungko. Okay na?
3: Okay na!
2: Ikaw man, Tobe.
1: Madamo nga salamat.
2: Madali lang kay masakay man ko. Ayos na, Meg!
0: Woo! Sa paghapos, manakop sa mga nagapiyong manok! Sa paghagop! Kay si Rom na, kinaanglan nga pangitaan sila sa ilang mahapunan. O kung base, pagsablay na lang ni sila karon sa banglet!
4: Dugay-dugay, ari naman sila, ah.
5: Nay, ara na nasa babang balay sila ni Tobe kag Kimberly?
4: Eh, oh. Eh, oy, hindi ka mo upod, how?
5: Ang cleaners po ko sa eskwelahan, Nay. Hambal nila, mauna lang ni sila pa uli. Wala pa ni sila gali. Wala ko man sila malabayan sa dalan.
6: Ay, adyos ta. Eh, masunog talang to silang duha. Kundi imblas lang kalambot, how?
4: Diyos ko, dali ka mo. Pangitao natin sila nga duha.
6: Kasi pa kita. Dari ako nga direksyon mga ita sila, oh. Kamang doon ni Maya, Nay. Dira man. Mahulang na kita sa wala pa magdulom. Dali
4: na. Oh, maghalong ka, dira, tay, ha?
6: Oo, kamo man. Hindi ka mo magulang ka duha, ha?

0: Migolian, do kalapit man lang sang balay namon. Nga do kadugay sa aton kabot sa amon balay ha.
1: Amo kita ya. Kaila inya ang alagyan niya ginagyan ta. Nagkabot lay dan sang alagyan pa ito sa inyo eh.
2: Hindi lang good.
0: Amo matood, Meg.
1: Amo balasagan ka reklamo pa. Kari na ta.
0: Salamat, Kid Meg. Patod na balaka na sa amon si nanay kag tatay. Amo man si Manang Maya. Dali lang, Kid, ha, kay manaog kami. Kim, manaog na kita.
2: Dali ka. Oh, anong Toby? Ba? Nga do kalain sang palibot diyaw. Kang hindi. Hindi na di goro ang amon. Dinta man. Ari bala kita sa banglid o kun sa pangpang?
3: Hindi magpakulba. Amon na ding inyo.
0: Daw hindi man na dituod amon lugar. Sa diin dapit ang kahoy de.
1: Ara lang sa uluunhan ninyo ah. Tultula lang ninyo. Kay mahingagaw man kami pa uli. Kay ito maulan na kadaan ho. Nagaguom na.
0: Ay, amo gali nga katugnaw sa nga ako na batsagan. Kay daw maulan gali.
3: Oo, te mauna na kami.
1: Te, wala kit salamat sa amon. Kay ipasakay ka mo namon sa amon tricycle.
0: Salamat, Gid Julian.
1: Wala sang anuman ah. Babay sa inyo nga to ha. Enjoy ka mo da ha.
0: Matyag ko. O, wala kita sa aton.
2: Ano ang buhat mo sa lingon ng Toby?
0: Papamatyag ko. Ipapatyag ko, hindi amo ang aton palibot. Kung hindi ako magsala, ari kita sa may bungyod. Hindi. Ginpatalang bala kita ni Julian. Inpatalang pala niya kita.
2: Ano? Diyos ko!
0: Ginalita niya kita.
2: Kan magamusin na. Paano kita makapahuli sa aton? Wala kita makaibalo kung sa diin kita. Nanay!

0: Tobe! Kimberly! Saniin ka mo nga duha!
1: Ari lang bala ka mo malapit sa amon! Tobe! Kimberly! Magsabat ka mo!
0: Ay, kay napakita nagasingkitan. Pero wala agad may nagasabat sa haton. Wala sang patimaan nga ari ang duha dari sa lugar nga ini, Diyos ko.
1: Ay, mapauli na lang kita. Serum na ho. At delikado kay ari kita sa wayang. Basi madulman kita karon. Basi pa lang nakapuli naman sila. O kung hindi gani, nakita na sila ni tatay kag nadala na sila pauli sa balay.
0: Diyos ko. Diyos ko. Kabay pa nga wala lang sa balain nga natabo sa mga bata. Wala lang kontane, Diyos ko. Ginoo! Sa imo ko ginatugyan ang duha ko ka mga bata. Hindi sila pag-ipahaba kamay ko. Upuligin man sila ay ihatag sa ilang imo mga mata. Agad nga matuytuyan sila nga makapauli sa balay nga luwas kag hiluway.

0: Ano? Wala pa gid sila diri sa balay? Kag wala pa man diri si tatay ninyo?
1: Wala pa, nanay.
0: Oh, Diyos ko.
2: Nanay, nagbundak ang madamol na ulan.
0: Mga anak, magluhod ka mo. Maligin ninyo ako sa pagpangamuyo para sa kaluwasan sa mga mugulang ninyo nga bulag. Dali ka mo. Umuman si tatay ninyo. Ginoo ko. Hugot ko nga ginatugyan ang akong tagipusoon sa himo. Ang kaluwasan sang duha ko ka mga bata nga mga bulag. Amo man sang akon bana. Hindi sila pag-ibutang sa kapabakan. Maluhoy ka. Iuntay ang imuhamili nga mga butkon kag kamot sa pagsagup sa hila. Kagdala sila, pabalik rin sa hamon panimalay nga wala sang sablag. Nagapangabay ako sa himo, Diyos ka.

0: Ay, tuwan ka, Bina. Apang wala pagidyas ang tinimok-timok na nakapauli na ang akon magamay. Kami lang sa napulo ko kabataan ng ari diri sa balay. Sa diin na balayas ni Alfonso Tupi kag Kimberly man. Nga nagtagho lang ido. May tawo bala malapit sa balay sa idalom? O gino ako! May tawo, kid! Makabati ako sang tasak-tasa ka mga tikang sang TL!
1: Lorna!
0: Ba?
1: Lorna! Buksya na ako dalia!
0: Si Alfonso! Maya, magbugtaw ka! Ari na si tatay mo sa gwa! Bangon, nanay, bangon!
2: Ay! Ara si tatay! Si Toby ka Kimberly, ya!
0: Dali ka! Pagli ako buksan, tangamay mo na!
2: Si Honay!
0: Alfonso! Maya! Ah! Diyos ko!

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Ethereum Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribio with BCO. 2 weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsyagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: Ditribio Bio.
3: Ang Ditribio.
1: Yung may BCO.
3: BCO.
1: Yung may Ditribio.
3: Mighty C.
1: Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung isang nagligad. Sikisaki, kaya katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 ka adlaw. Wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: TTX 500.
5: Rosel, ako yan. Taga-Akaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kaya natapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500! D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio, ang D3.
3: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
3: Yung may D3.
1: D3 Bio.
7: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
8: Ang diskarte sa inong gudira.
9: Lexino Forte!
10: Mas dasig banat sa abat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Oras tatak alas 11:45.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
14: This time check is brought to you by all-new best ever Enervon, Enervon Z+.
15: Ang stone disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
16: Fritzy Pedreita, Baledulid. 41 anyos. Alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghaganhag.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Cellphone Plus Gold.
4: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas na kolesterol na tilawan ko. Tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
3: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Cellphone Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa tinga di lang makapangpakuha sa kulaw.
6: Good thing,
5: may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, and gutatayon ka pa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh.
8: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
9: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
3: Sample Plus Gold.
12: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawawgin ako. Isang ginadawadlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
3: Sample Plus Gold. Mahal sa mga butika. Evergreen Herbal Capsule.
13: Pagaling si Yamrel Katuyan.
14: May high blood ka ba sa una?
13: Oo, may hara. Umatumba ako lang ngayon doon. Hindi ko iya. Sabot ang nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule. Kung nagsulhay ng tanan-tanan sa ako.
3: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
15: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: Ano ayhan ang nagtampad sa mga mata ni Norma? Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, sundan ninyo sa pagpamati ang katapusan nga bayan sang kasaysayan sang kabuhi nila ni Toby nga aton gintiguluhan. Mga mata sang tagipusoon, diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.
1: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
2: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala,
3: you need toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ipin ay Max Alaga, Max Protect.
2: Help stop cavities even before they start. Bug even breakfast.

0: Charmy, let's go with the flow.
1: Maayo ang lawas ng bata mo.
2: Sus, masakit naman ino.
1: Ach! Ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
3: Unilab quality yan.
4: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
6: Cellphone Plus Gold.
7: Ako galing si Shirley.
8: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
7: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
6: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Cellphone Plus Gold.
9: Sa mga butika.
10: Umbot!

0: Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS.
2: Nons Liniment Oil.
3: Kaspan?
2: Wala problema.
3: Nons Liniment Oil Partner.
2: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspan. Kagang methyl esters ang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
1: Nons Liniment Oil.
4: Ako gali si Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na ko nung ni. INB Korea Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko nung sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, lagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
5: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa inyong suki ng mga butika.
6: iBerry for a clear and healthy eyesight.
7: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
10: Evergreen Herbal Capsule.
11: Ako si Trans, isa ka baker. Takakon problema sa to, kon atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
10: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: ECS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ECS. Red Horse Beer, manamit, suabi sa kada tulo, sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
2: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
4: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
5: Ang Iberi mabagaw sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
6: Iberry for a clear and healthy eyesight.
7: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
8: Megaman Herbal Capsule. Ginamintay ng imo resistensya, stamina, kagana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
9: Megaman Herbal Capsule.
8: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
9: Megaman.
8: Mabukal sa mga butika.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Donito sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapangapi. Parikoy Ronel Sorbito at Master Don Donito.
12: Welcome sa isa namang edisyon kapag bakalagad sa palatuntunan. Target Anay sa Udto. Karong adlaw-adlaw kita subong Biyernes. Yari kita sa Petsa 17 na. Sa bulan naman sa Hulyo 2026, kumusta na itong mga suki sa kanginan, tabok sa kadagatan, kaumahan, kagabukiran, welcome Iloilo, welcome Western Visayas, welcome Philippines, bilog ng kalibutan, basta may mga internet nakatutok na diri sa RMN Iloilo.
13: Of course, kita nagabi-abi man, sa tanan naton sining mga suki umalin sa aton, sining nga mga mapisan nga mauma sa aton kabukiran, pakadto sa mga pinalangga naton nga maingisda sa aton kadagatan, alin sa mga karinderiya, pakadto sa tag-satag sa mga puluyan, diretso na sa aton mga driver. Nga tikaroon na gatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo palatuntunan.
12: Inyo kami babatian sa City Siri 4 sa lilisuan sang inyo nga mga radyo.
13: Inyo man makita na among mga pretty faces sa DYRI RMN Iloilo Facebook page.
12: Sa kinandano po rin inyo mga biyan, mga amigo sa kanginan, Master Kilab of the Great of the Whole Universe, basta laon, balo, kagbinayaan ang pagabalan, Master Radyo Man Don, Mr. Greenboy, Dolido!
13: And of course, ang kilabot sa mga kuliyala at iba pa, basta may palda, tapos kagid-iha, Mr. Hot and Spicy, Radyo Man Ronel Sorbito!
12: Kaginiang!
13: Targitanay sa Udto.
12: Subong adlaw daw, bad news naman ini mga kabiyanan kay sunod nga semana. Grabe naman ang sinakaay sang krudo, gasolina kag kerosene. Bangod man sa sining padayon nga away sa tunga sang US, Iran kag ang pagpagamo sang Iran sa bilog nga region.
13: Yes. Parikoy, after nga napirmahan nila ang peace agreement with President Donald Trump, no? Nagpang-atake ang mga katapos sang IRGC sa mga commercial ships no nagagi dito sa Strait of Hormuz. Dito nagretaliate ang Amerika mga kabayan ng kagsubong nagpadala na sang madamo naman ng mga naval forces dito. Ti palayo nang away ang balgani sang iban gani dapat tapuso na lang nay sa tapusa, US kasang Ira Israel eh.
12: Tapusan niyo na lang na. Kay oh. Why man looy man ta actually dapat may ara gid sa ginatawag nga katawayan no
13: pabugod libel an ini parekoy because they are mga religious fanatic ini so hindi mo ni sila yang makuha sa tawag nato nga democratic nga solusyon
12: bala actually ang regime Master Don pero ako ay ko gapati nga bilog nga Iran amo nang sinduga
13: actually damo parekoy
12: ang gobyerno nilang gobyerno
13: may damadamo sa nagaprotesta pero ang mga nagaprotesta dito ginapamatay
12: amo nang problema
13: linibo natong patay nga nagaprotest dito karon sa may bahin sang Iran. Ang Kurdish forces, mga Kurdish rebel, nagasulod man sa area karon sang Iran para sudlon sila. No? Yung actually ginparmasan ni sang US mo ang mga Kurds, no? So, amo ini, so dapat tapuso nila madula na datanan ni Riem ang mga nabilin ng mga fanatics sang IRGC kag magbag-o gidya, may ara gidya dapat nga magbutang dira nga ti more or less parekoy bala, medyo maayo balang pagpalakad.
12: May matyago, may internal conflict sa gobyerno mismo sang Iran. May ibang nga gusto na sang katawahan, may ibang hindi. Labi na gidang hardliners.
13: Ang hardliners ara sa IRGC parekoy, tinapirmahan na sa mga leader nila nang atake pa sila.
12: Tiya mo na nga hindi madali-dali mga kabiyanan kay mismo sa sulod sang Iran, sa gobyerno nila, may problema. Anyway, kita diri apektado ang krudo magasaka between 950 to 1050 sa masunod nga semana kada litro. Ang gasolina 350 hasta 450 kada litro. Ang kerosene 11 to 12 pesos kada litro mga kabiyanan. Grabe no. Do ginasunog talang kwartatas ni.
13: Yes, isa pa gid pa nato nga balita, Eloy sa batang nga nalumos sa Leganes nagpasalamat sa LGU sang Leganes bangod na sa batang galastuhon sa pagpabulong. Malapit tungas milyon eh. Nga balor sang droga naman ang na-recover sa Banwa sang Leon sa duha ka persona sa ginpatigayo nga drug bypass operation.
12: Mga high value individual ini, no? Dira sa area sang poblasyon sakop sang amo nga Banwa. Master Don, so i-check ta na karon dugang detalye with Radyo Man Flo na Barete. Angot sa sining follow-up report sa sining drug bypass operation. Anyway, iban pa nga mga dalagko natin nga mga balita, tutukan ta diri sa aton nga pagpangalagad samtang pagpasangkad sang walang gutom program sang DSWD, dako ang bulig sa ginahandom sang gobyerno nga Zero Hunger sa bilog nga Pilipinas, mga kabiyanan.
13: Kag madamo naman na excited sa World Cup Finals sa palabutod nga Lunes, alas 3 ang kagahon.
12: Kagahon, mabugtaw gigo niya.
13: Oras sa Pilipinas diri, Argentina versus Spain, no? Tiyamak muna, no? 37 streak karon sang hampang sang Spain, wala pa kagi ni perding
12: Spain. Grabe, no? So, mabalaan ta ni Master Don, ha? Mabalaan ta ni kung anong matabo sa Lunes nga adlaw. Bala, mabangin back-to-back champion ang Argentina o kung maagaw naman liwat sang Espanya.
13: Yes, balantayan mga kabayanan, dirigyapon sa ato nga pagpangalagad diriman sa target tanay sa Udo.
12: Check tayo mga dalagong kabalita nasunod kay international upod ang RMN Network News. Magabalik ang
13: Targitanay sa Uto.
3: RMN Network News. Ang kanilang mga programa para sa mental health at reporting system na bahagi na mas malawak na hakbang sa kaligtasan ng mga estudyante sa loob ng mga paaralan. Ito'y matapos ang serye ng pagbabanta sa mga paaralan sa iba't ibang bahagi ng bansa na nagdulot ng pangamba sa publiko. Kabilang sa mga hakbang ng ahensya ay ang pagpapalawak ng mga helpline at reporting mechanism para sa mga mag-aaral na nangangailangan ng tulong, maging ang paglulunsad ng active attack safety drill, pagpapalakas ng school safety audit, kasama na rin ang paglalagay ng CCTV at metal detector sa mga paaralan. Giit ni DepEd Secretary Sonny Angara, hindi lang umano dapat active shooting drills ang pagtuunan ng pansin, kundi maging ang mental at emotional na kapakanan ng mga estudyante. Sa kabilang banda, minamadalay na rin umano ng ahensya ang pag-hire ng aabot sa 10,000 school counselor associates matapos aprobahan ng Civil Service Commission ang mga qualification standard ito. Dagdag pa rito, ipatutupad din umano ng ahensya ang mas mahigpit na anti-bullying measures at social-emotional learning para matulungan ang mga estudyante na malaman ang mga panganib at mahikayat sila na i-report agad ang mga insidente sa otoridad. Samantala, shooting at bomb threat bumulabog sa Hermosa National High School sa Bataan. Kasama mo mula sa RMN Bataan si Radyoman Mike Sigaral. RMN Live
14: Reports. Pansamantalang pinalabas ang mga estudyante at guro ng Hermosa National High School sa Barangay Kulis, Hermosa, Bataan, umaga ng Biyernes dahil sumanoy banta sa seguridad. Kasalukuyang nasa lugar na mga operatiba ng Hermosa PNP sa direktiba ni Major Kenneth Lunggan, hepe ng Hermosa PNP, para i-assess ang sitwasyon at siguruin ang kaligtasan ng lahat. Nagsiuwi na sa kani-kanilang tahanan ang karamihan sa mga estudyante matapos silang sunduin ng kani-kanilang mga magulang at guardians. Ang natural insidente ay nagdulot ng takot at pangamba hindi lang sa mga estudyante at guro kundi maging sa mga magulang na napasugod sa naturang paaralan para sunduin ang kanilang mga anak. Sa ngayon ay hindi pa nagbibigay ng opisyal na ulat ang Hermosa Police at maging ang Bataan Police Provincial Office tungkol sa naturang insidente. Kasama mo Central Luzon, Radyoman Mike Sigaral, Tatak, RMN.
15: Network News.
16: Klase naman sa Mandaluyong National High School, tuloy pa rin ngayong Biyernes sa kabila ng natanggap na bomb threat. Kasama mo sa balita si Rajuman Chelsea Arcilia.
15: RNN Live Reports.
17: Tuloy pa rin ang face-to-face classes ngayong Biyernes o July 17 sa Mandaluyong National High School matapos magnegatibo ang nasabing eskwelahan sa bomb threat. Bukas umano ang eskwelahan para sa mga magulang na susundo sa kanilang mga anak habang maaari pa rin naman umanong pumasok ang mga estudyante na walang kasama sa kanilang mga bahay. Samantala, hindi lang din ang nasabing paaralan ang nabulabog sa nasabing pagbabanta, kundi pati na rin umano ang Eulogio Rodriguez Integrated School, Mandaluyong Elementary School at Highway Hills Integrated School na agad namang ipinagbigay alam sa lokal na pamahalaan. Sa kabilang banda, may mga nakahanda umanong hakbang ang nasabing paaralan para sa mental health ng mga estudyanteng natakot sa insidente, gaya ng reorientation at pagpupulong sa mga magulang. Sa kasalukuyan, nakabantay pa rin ang mga tauhan ng barangay at Mandaluyong pulis sa paligid ng mga paaralan para masiguro ang seguridad ng mga estudyante at personel sa paaralan. Kasama mo sa DZXLRMN Manila, Radyoman Chelsea Arcilia, Tatak RMN.
16: Samantala, isa pang suspect sa pagpatay sa American Marine Biologist sa Negros Oriental sumuko sa PNP. Kasama mo sa balita si Radyoman Marjo Domingo.
15: RNN Live Reports.
18: Kinumpirma ni PNP PRO Chief Police Colonel Alan Rico na sumuko kaninang madaling araw ang lumitaw na isa pang suspect sa pagpatay sa American Marine Biologist si Ken Carpenter sa Negros Oriental. Ayon kay Ko, ang nasabing lumitaw na suspect ay nagsilbi umanong lookout nang maganap ang nasabing krimen. Sumatotal ay lima na ang tinuturing na suspect sa nasabing insidente. Sa ngayon ay pinaghahanap pa rin ang suspect na si alias Eden na hindi patukoy ng PNP ang partisipasyon.
19: Meron pong bagong surrender pero lumalabas po ngayon ay lima sila. Lima po pala sila dahil remember meron po yung isang hinahanap pa natin ay kilala na po siya ang Elias Eden. So ito po ay hinahanap pa rin po natin siya. Meron pong bagong lumabas na isang tao na lookout din daw po siya. So siya ay sumurrender na po sa kapulisan natin sa pro-NIR.
18: Samantala, iniulat din ng pulisya na nag-undergo na sa rape kit at mga test ang lead-in partner na nasabing napatay ng marine biologist kung saan hinihintay na lang ang resulta sa nasabi eksaminasyon. Bukod dito ay kinuhanan din umano ito ng DNA test kung saan hinahantay na rin na ma-turn over ang resulta nito sa pulisya. Kasama mo sa DZXLR ng Manila, Rajuan Margie Domingo, Tutok RNN.
16: Sa kaugnay na balita, operating units pinuri matapos maaresto ang mga suspect sa pagpatay sa American Marine Biologist sa Negros Oriental. Kasama mo mula sa RMN Bacolod si Radyoman Albert Hiner.
15: RMN Live Reports.
20: Pinori ni Police Regional Office Negros Island Region Director Police Brigadier General Romano Cardinho ang operating unit na nakaresto sa mga suspek sa pamamaril sa marine biologist noong nakaraang Hulyo 12 sa Proctras, Barangay Adyong Sibulan, Negros Oriental para sa agarang pagresolba sa kaso na pagpatay sa American Marine Biologist na si Dr. Kent Carpenter. Sinabi ni General Cardinho na ang pag-aresto at pagsuko ng mga suspek ay nagpapakita ng epektibong pagtutok sa investigasyon at matibay na koordinasyon sa mga operating units. Tiniyak ng pulisya sa pamilya ng biktima, sa foreign community at sa publiko na sasampahan ng kaso ang mga responsable sa krimen. Sa kasalukuyan, patuloy ang investigasyon ng kapulisan sa pamamagitan ng follow-up operations o pangmatiyak at madakip ang natitirang suspek. Una na naresto ng maturidad ang mga suspek na kinilala na sina Mark Bukog Urakoy, 26 anyos, na siyang tinuturong gunman John Pianar Pilipinas, 40 anyos, na umano'y gumahasa sa living partner ng biktima at ang voluntaryong sumuko na suspect na siyang lookout sa paggawa ng krimen na si Shem Mansing Diputado, 21 anyos. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner, Tatak RMN.
16: Sa Nueva Ecija, ahente ng fertilizer at tatlong kasama arestado sa pagbebenta ng peking abono. Bodega na gawaan ng ilegal na pataba na diskubre. Kasama mo mula sa RMN Nueva Ecija, si Radyoman Ace Blanca.
15: RMN Live Reports.
21: Din
0: Inampot ng pulisya ang isang ahente ng abono o fertilizer kasama ang kanyang mga pahinante habang isang ilegal na paggawaan ng peking patabang na diskubre sa magkakahiwalay ngunit magkakaugnay na operasyon ng mga otoridad dito sa Nueva Ecija. Ang seryo ng operasyon ay bahagi ng pinigting na kampanya laban sa agricultural fraud at economic sabotage sa naglalayong protektahan ang mga magsasaka mula sa mga peking produktong pang-agrikultura. Unang isinagawa ang operasyon sa Barangay San Ricardo sa bayan ng Talavera kung saan ay natiklo ng Talavera Police at mga kinatawan ng Fertilizer and Pesticide Authority at ng complainant na si Rolando Balino ang mga suspect na nagresulta sa pagkakaresto sa mga individual na umuli sangkot na sa pagbebenta ng peking pataba. Nasamsam sa operasyon ang nasa 260 sako ng counterfeit fertilizer ng iba't-ibang tatat at tinatayang nagkakahalaga ng 258,000 pesos. Mula sa impormasyong nakalap sa naturang operasyon, agad naman na nagsagawa ng follow-up operation ng maturidad sa isang hindi rehistradong bodega sa Sitio Balasing, Barangay Santa Monica sa bayan ng Rizal na ginagamit umano sa paggawa ng peking pataba. Pinangunahan naman ang ikalawang operasyon ng mga taon ng Rizal Police, ng Talavera at ng CIDG maging ng FPA. Sa naturang operasyon, naaresto may-ari ng bodega matapos umanong mabigong magpakita ng mga kinakailangang permit at rehistrasyon mula sa FPA. Nakita sa loob ng bodega ang humigit kumulang 500 sako ng iligal na ginagawang pataba at 21 granulator machines na hinihinalang ginagamit din sa produksyon ng mga peking fertilizer. Nakumpiska rin ang mga kagamitan, delivery trucks at iba pang ebidensya na may kabuang tinatayang halaga na 500,000 piso na kalaunan ay sinailalim na sa kustodiya ng FPA para sa wasong dokumentasyon at disposisyon. Kasama mo sa Arimed Drive Vicia, Radyo Manage Blanca, Tatak Arimed.
21: Samantala, 5 mangingisda na sa gip matapos magkaaberya ang sinasakyang motorbangka sa karagatan ng Panukulan, Quezon. Kasama mo mula sa IFM Lucena si Idol Edgardo Maceda. RNN Live
22: Reports. 5 mangingisda ligtas na naisalba matapos masiraan ng propeller shaft ang sinasakyang motorbangka sa karagatan ng barangay San Juan, Panukulan, Quezon. Ayon sa Panukulan Municipal Police Station, natanggap sila ng chat mula sa Coast Guard District Southern Tagalog ukol sa nasiraang bangka. Ang mga biktima na nailigtas ay kinilalang sina alias JP, Jonard Vic, Joseph at alias Junilo, pawang 37 anyos at mga residente ng barangay Dinahikan, Infante, Quezon. Nangyari ang habang binabaybay nila ang ruta mula Sitio Bungliw, Barangay Rizal, Panukulan, patungong Barangay Dinahikan. Agad na rumesponde ang PCG Panukulan, matagumpay nilang nahanap at na-rescue ang bangka kasama ang 5 sakay. Sa sinagawang safety verification, nalaman ng PCG na hindi registrado ang motor bangka sa PCG scene system na may paglabag sa ROTR Memorandum Circular 2027-01. Bilang first offender, binigyan ng written warning ang may-ari para maiparehistro nito ang bangka. Ligtas at nasa stable condition ang lahat ng mangingisda at ang motor bangka. Wala naman ay ulat na nasugatan o nasirang gamit. Nakipag-ugnay na ang Panukulan Municipal Police Station sa PCG Panukulan para sa verifikasyon at dokumentasyon ng insidente. Paalala ng mga otoridad na siguraduhing registrado ang mga sasakyang pandagat at may kompletong kagamitan sa kaligtasan bago umalaot. Kasama mo sa Aramel Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda. Tatak, RMN.
21: Balitang dapat pang abangan, Special Operation Task Group Force Gabriel Go nanganganib masibak. Formal na reklamo mula sa gurong hinuli sa kalye, hinihintay pa ng MNL.

0: Pilipinas, sa ito po si Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Commission on Elections, nangangampan. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
1: Ako po si Drew San Fernando at magbabalik ang RMN Network News.
2: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Network's special coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks special coverage. Dahil ang bawat detalye mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks special coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks special coverage.
3: Network News.
0: Sa pagbabalik ng ating mga balita, restricted muna sa opisina si Special Operations Task Force Group Gabriel Go kaugnay ng viral na pagsita at paghuli sa isang guro. Bagamat hindi suspendido, sinabi ni Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III na binawalan muna ang nasabing opisyal na sumama sa clearing operation. Nangako naman si Torre na tatapusin sa loob ng 60 araw ang investigasyon at dadaan sa due process. Kapag napatunayan na may pagkakasala o pananagutan si Go, posibleng masibak ito sa pwesto sa ilalim ng civil service law.
4: Kasi as it stands right now, yung mismong taong involved ay wala pang complaint. Ang meron tayo ay letter ng mga taong nagtitake up ng kadya sa mga organizations actually. Yun nga ngayon ang isang situation. Kasi ang nagko-complain, hindi yung teacher. This is a complaint that needs a complainant, no? Sa ngayon kasi, wala rin mukha ang teacher sa social media. Wala rin siyang, hindi siya inilabas eh, kasi binler nga siya. At pagkatapos, sinabihan din siya na huwag mo i-identify yung sarili mo. So, isa rin sa mga concern na hindi rin siya kilala. Kasama sa inquiry natin, kasama sa ating investigasyon, at magiging elemento lahat yan para madetermina kung sino ang may kasalanan at anong extent ang kasalanan ng bawat isa.
0: Hindi naman tutol si GM Torres sa pagva-vlog ni Go o sino man sa kanilang tauhan na dahil bahagi anya ng mandato ng MMDA ay information campaign sa kanilang mga programa.
4: Meron kaming guidelines on social media, no? Usage. Pero ang sa atin dito, kasama sa trabaho namin is to educate the public. At isa sa mga pinakamagandang, pinakamabilis na pag-educate ang public ay yung ipakita ang mga experiences ng ahensya, ng ibang mga tao namin nag-ooperate sa kalsada para at least pakita ng we don't learn from our mistakes.
0: Tama.
4: We learn from the mistakes of others. Ang lahat naman ng ginagawa namin, ang pinaka-aming guidelines yan is that we always adhere to the requirements of the Privacy Act. Yung ating batas sa privacy.
0: Yes.
4: Not reinforce ng National Privacy Commission.
0: Pagtitiyak pa ni Torre, hindi naman ititigil ang clearing operations sa kabila ng issue.
3: RMN Network News.
0: Sa patuloy na balita, may hanggang katapusan ng Hulyo ang mga national government agencies para isumite ang mga kinakailangang ulat para sa performance-based bonus ng kanilang mga empleyado. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni DBM Assistant Secretary Gerald Handa, may 20 araw ang mga ahensya sa ilalim ng Executive Order Number 61 para magsumite ng kanilang compliance report at iba pang requirements. Pagkatapos nito, may 60 araw ang validating agencies para verifikahin ang mga isinumiting dokumento. Target na mailabas sa katapusan ng Agosto o unang linggo ng Setyembre ang pinalalistahan ng mga kwalipikado sa pagtanggap ng 2024 performance-based bonus.
3: RMN Network News.
0: Samantala, na masusukat ang galing sa pagluluto at pagbabudget ng mga kalahok sa National Finals ng Walang Gutom Cocinero Cook-Off Challenge mula sa 12 rehiyon sa bansa ngayong Biyernes ng umaga. Tampok kasi sa kompetisyon ang pagluluto ng masustansya, masarap at may budget-friendly ingredients na pagkain sa loob ng isang oras sa inorganisang culinary competition ng DSWD sa ilalim ng Walang Gutom Program na ikinasa sa Meeting, Incentives, Conferences and Exhibition Center sa Quezon City Hall. Samantala, kabilang naman sa mga rehiyon na lumahok sa kompetisyon, dala ang mga kilalang putahe sa kanilang lugar ay ang National Capital Region na magluluto ng dinugaang puso ng saging. Region 2 na ibibida naman ang kanilang dinakdakang puso ng saging, kalabasang Blossom Royal mula sa Mimaropa at kalabasang tinolang manok. Samantala, lumahok din sa kompetisyon ng Region 6 hanggang Region 10 at iba pang rehiyon na magluluto naman ng ginataang udlot sa gabi with bago ong ginataang munggo, pinakbet mais ata sa kadis at iba pa. President sa event sina Chef Marky at Marky Bap na isang opisyal na Coach Sinero, habang inaasahan naman na darating din sa nasabing event si First Lady Luis Araneta Marcos. Sa kabilang banda, lahat naman ng mananalo sa palahok ay makatatanggap ng cash prize at certificate, mabibigyan ng Sustainable Livelihood Program at additional prizes mula sa partner organization.
3: RMN Network News.
0: Sa ibang balita, patuloy na isinusulong ng transport group na Piston ang 10 pisong taas pasahe sa pampublikong transportasyon sa bansa. Sa kabila ito ng rekomendasyon ng LTFRB na pisong fare hike at magpapatuloy ng 10 pesos fuel subsidy sa mga public utility vehicles sa gitna ng muling pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam ng DZXL Armen Manila, binigyan din ni Piston National President Modi Floranda na bagamat makakatulong, hindi ito sapat para tugunan ang pangangailangan ng mga tsuper sa bansa.
5: Kung titingnan natin ay maliit, ano? Kung nakaka 200 passenger kami per day, ang madadagdag lang sa kita natin ay 200 pesos yung may iba dadagdag. Kaya kung sa kasalukuyan, tayo po ay sa biyahe po natin ay 12 to 18 hours, ay nakakapag-uwi tayo ng 400 to 500 pesos, madadagdagan lang siya ng 200 pesos. At ito ay hindi rin tatagal sa kamay ng driver kasi mapupunta rin ito sa grusalinahan. Kaya parang dadaan lang. Ano? At hindi talaga makakatulong hahanay ng mga driver at mga operator. Bagamat pag tiningnan, yung 200 pesos, makakabili ka na ng katapat na kilong bigas. Ano? Pero hindi siya sapat.
0: May mga report din anyang natatanggap ang kanilang grupo sa mga gasolinahan na autorisadong magbigay ng 10 pesos fuel subsidy, pero namimili ng kanilang bibigyan lalo na kung hindi naman miyembro ng anumang kooperatiba. Bunsod nito, ikinit ng Piston ang 10 pesos fare increase at tanggalin na ang excise tax sa langis. Samantala, si Pangulong Bongbong Marcos Jr. pinatututukan sa DOE ang suliranin sa kuryente sa Visayas. Kasama mo sa balita si Rajuman Chanel Salazar.
3: RMN Live Reports.
6: Pinatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Energy na agarang tugunan ang problema.
3: RMN Network News.
0: Babalikan na lamang natin ang report ni Rajuman Chanel Salazar. Samantala, maaring makatulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung igigiit ng prosekusyon ang pagbubukas ng tax at bank records ni Vice President Sara Duterte at asawa nito na si Attorney Manases Carpio sa impeachment trial. Ayon kay Senate Impeachment Court Spokesperson Reginald Tongol, maaaring gayahin ang hakbang na ginawa noong 2012 impeachment trial kay dating Chief Justice Renato Corona. Sa Corona trial, humingi ang Noy Bureau of Internal Revenue Commissioner Kim Henares ng authorization kay dating Pangulong Noynoy Aquino bilang proteksyon sa anumang kasong kriminal. Sa pamamagitan ng presidential authority, natuloy ang sabina kaya nabuksan sa impeachment trial ang tax records noon ni Corona.
7: Yun po yung base sa Section 71 na sinasite po ng prosecution. Yun din po yung sinasite ng dating Commissioner Kim Henares when she was presented as a witness sa impeachment court nung panahon ng impeachment ni Corona. So, yung power na po yun ay nakalagay sa batas.
0: ang tinig ni Senate Impeachment Court spokesperson Reginald Tongol. Balikan natin ang report ni Chanel Salazar patungkol kay Pangulong Bongbong Marcos na pinatututukan sa DOE ang suliranin sa kuryente sa Visayas. Radyo Man Chanel.
6: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Energy na agarang pugunan ang problema sa supply ng kuryente sa Visayas kasunod ng sunod-sunod na yellow at red alert sa rehiyon. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Energy Secretary Sharon Gary na direktang pinang-utos ng Pangulo na ayusin ang sitwasyon kaya naghahanda na ang DOE na isang pangmatagalang plano para sa Visayas gayon din sa Mindoro at Palawan. Anya, kabilang tatlong lugar sa mga pangunahing lugar na may problema sa supply ng kuryente at kailangan mabigyan ng pangmatagalang solusyon. Kapag naipatupad ang mga hakbang, inaasahang hindi nakakailanganing saluhin ng Luzon at Mindanao ang kakulangan sa supply ng kuryente sa Visayas. Noong Martes, muli nagdeklara ang National Grid Corporation of the Philippines ng yellow alert sa Visayas grid mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi dahil sa manipis na reserba ng kuryente at ilang power plants na hindi makapag-operate ng normal. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak, RMN.
0: Samantala, 36 na anibersaryo ng 1990 earthquake inalala sa Dagupan City. Kasama mo mula sa IFM Dagupan si Idol Joanna De Vera.
3: RMN Live Reports.
8: Muling inalala sa Dagupan City ang mapaminsalang lindol na tumama sa Luzon noong July 16, 1990. Ang lindol ay nagdulot ng malawakang pinsala sa lungsod, kabilang ang pagbagsak ng mga gusali at pagguho ng lupa na nakaapekto sa libu-libong residente. Bagamat nasa humigit kumulang 100 kilometro ang layo ng lungsod mula sa epicentro, nagdulot ang liquefaction ng matinding pinsala sa mga gusali, kalsada at iba pang infrastruktura. Batay sa mga tala, 17 katao ang nasawi sa Dagupan City, habang dose-dosenang gusali ang gumuho o lumubog. Sa paggunita, binigyang diin ng mga lokal na opisyal at mamamayan ang kahalagahan ng paghahanda sa sakuna at pag-aaral mula sa mga naging karanasan noong trahedya. Sa pamamagitan ng mga programang pangkaligtasan at mga aktibidad sa paggunita, patuloy na pinapaalalahanan ang publiko na maging handa upang mabawasan ang epekto ng mga sakuna sa hinaharap. Sa 36 na anibersaryo ng mapaminsalang lindol sa Luzon, paalala lamang ito na hindi man natin malaman ng araw at oras ng paggalaw ng lupa, kaya naman nating isalba ang ating buhay basta lagi tayong alerto at handa.
9: Kasama mo na rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak RMN.
0: Samantala, itinaas ng Korte Suprema ang parusa pagdating sa psychological violence na ginawa sa pamamagitan ng social media. Sa desisyon na isinulat ni Associate Justice Ramon Paul Hernando, pinagtibay ng Supreme Court First Division ang pagbabago sa nauna nilang desisyon na humatol ang isang individual dahil sa psychological violence laban sa kanyang dating kasintahan. Sinabi ng Supreme Court na sapat nang isinagawa ang psychological violence gamit ang Facebook para ituring ito na krimeng ginawa sa pamamagitan ng Information and Communications Technology o ICT. Ibig sabihin, maaaring patawa na ang akusado ng mas mabigat na parusa sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act. Nagugat ang desisyon matapos mapatunayang nag-post ang isang lalaki ng mapanirang mensahe laban sa kanyang dating nobya sa Facebook kung saan nagbanta pang sasaktan ito. Bagamat itinanggi ng akusado na siya ang may-ari ng Facebook account, sinabi ng kataas-taas ang hukuman na hindi lamang pangalan at larawan ang naging batayan, kundi kasama na rin ang iba pang ebidensya, testimonya ng mga kapatid ng biktima at ang paggamit ng account sa pagpapadala ng mga mensahe. Pinagtibay ng Korte Suprema ang hatol sa akusado ng guilty sa paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act o Anti-Vawsi Act. Kasabay nito, itinaas ng Korte ang parusa dahil napatunayang ginamit ang Facebook na kinikilala bilang isang ICT system. Dahil dito, hinatulan ng akusado ng pagkakakulong ng 6 hanggang mahigit 14 na taon. Pinagmulta rin ng 100,000 piso at inutusang sumailalim sa psychological counseling o psychiatric treatment.
3: RMN Network News.
0: Balita naman sa Ibayong Dagat. Muling bubuhay ng Trump administration ang dating patakaran na nag-aalis ng karapatan na makakuha ng benepisyo sa mga green card applicants sa ilang programa ng Amerika. Sa gitna na rin ito ng patuloy na crackdown ng administration ni Trump laban sa mga illegal immigrants. Git ng Trump administration, hindi dapat public charge o labis na umaasa sa gobyerno ang mga naghahangad ng green card. Bunsod nito, maaaring ipagkait sa mga green card holders ang paggamit ng public benefits tulad ng food stamps at Medicaid. Layon umano nitong matiyak na hindi magiging pabigat ang mga immigrant sa mamamayan ng Amerika na nagbabayad ng buwis. Una nang ipinatupad ang naturang polisiya noong 2019 sa ilalim ng unang termino ni Trump.
3: RMN Network News.
0: At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Radyo Man Drew San Fernando. Mula po rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Maganda pong hapon at marami pong salamat.
3: RMN Network News.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
13: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
14: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
15: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm
16: Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Bangong kumakablog sa Charm!
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
17: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
18: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad na adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
20: Vita D Plus Coffee Mix.
21: Vita D Plus Coffee Mix.
20: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
22: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
20: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
23: Life Extension Vitamin D3.
24: Ano ba lang colorectal cancer? Ining a klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba nining a colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
23: Life Extension Vitamin D3. The science of the health your life.
25: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
26: Ako, Glissi Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipaumpera na kunundi. INB Kuya Fly Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man kunaw sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon mata. Nga do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon panan-aw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
27: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
28: Iberry for a clear and healthy eyesight.
29: Good morning.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa?
2: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, tunay, natural, at original.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
8: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
7: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: D3 Bio!
11: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
10: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
12: Pumakal sa mga butika.
10: D3 Bio. Mighty C.
12: Ang alkaline nga vitamin C.
13: Pugali si Bibi. Mas masami ko din na allergy. Maski magwala ko kag mahangina, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
10: Mighty C.
12: Pumakal sa mga butika.
10: DTX 500.
14: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang ako nga sugar. 375.
15: Saan nag-inom ka? DTX 500. Dinadala subong imo. Sugar.
14: Nam isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80 DTX 500 na
10: DTX 500 D3 Bio with Vizio.
16: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
10: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. D3 Bio.
17: Magkano kilo ng karne?
18: 500.
17: Hmm.
18: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Huh? Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
17: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
19: Sarap magkasama.
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
20: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
10: Happy!
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
23: May tapang na hindi sinusuko.
24: May ang King Discarte para magtagumpay.
25: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
26: Yan ang pangis ng layon.
27: Gerald Anderson, Easy Meal.

0: Drink responsibly.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Van, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
0: Gigan sa

0: Sponsored by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. Red Horse Beer, manamit, suabi sa kada tulo, sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
2: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly. Sample Plus Gold.
4: Ako gali si Van, pirmi lang kasakit ako nga tiyan, pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold, kay nagulang akong nga pulser.
3: Santon Plus Gold, mamahal sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
5: Ako si Redder. Amo ko pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kapi nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen.

0: Shuffle Plus Gold.
1: Ko si Arlene, may araging ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santo Plus Gold.
0: Santo Plus Gold. Mamahal sa mga butika. Santo Plus Gold.
2: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, kag Rajuman, Don Dolido sa targetanay sa Unto.
3: Mga Rajuman, balik sa atong pagpakalaga diri sa reminder kita na sa odong oras na to Philippine Standard Time sa taklas 12:53. Standby to kayo mag-check ta sang report sa atong mga Rajuman reporters. I-check ta ni dugo kayo ang report ni Rajuman Plo na Barete Master Don kay ako mandumduman mo tong bata balangan na lumos sa Liganes na sa puan dito sa Buena Vista, Guimaras. Ang Iloy na interview sa ng Arimen kag ti ang problema nila ti ang pagpalubong pero doon nasa bat ini no. Nagapasalamat sila sa LGU sang Liganes bangod nga gin sa bat ining gilasuhon sa pagpalubong kag ining isa ka police operation, isa ka bypass operation dira sa Banwasang Leon, Iloilo. Malapit sa 500,000 pesos. Lapit to nga sa milyon nga balor sang droga na recover. Dumduman mo nagliga daw. Narecoveran man da ang isa ka bata, isa ka minor, atoya Master Don Kwan na marijuana.
4: Marijuana.
3: No? Grabe no? Ti I don't know kung ini palaw operation kay ti siya buni nga galing oh. Atoyang bata marijuana projecta kay daw palayas ng Japon nga mga banwao ang gino-operate sa aton nga mga operatives. I-check na rin latest ng update. Standby, iningabahin. Ginadulong sa inyo sa kalwan sa produkto ni kalidad ni Dr. Spinhico. Basta produkto ni Dr. Kiko, sigurado nga,
4: epektibo.
3: Evergreen. Herbal capsule, tanan nga sobra buhinan, tanan nga kulang dugangan niya. Kaya ang Evergreen Herbal Capsule, mga kabiyanan, may ara sang pito kapwersa. Makon mo gintingob ding turmeric. Ding turmeric nga daan. Nag-manage ang general inflammation, ang saluyot. For longevity, kag beauty vegetable ini, malunggay, miracle vegetable kung tawag nato na ang palaya, ultimate blood purifier. May wheatgrass pa na, barley grass, kag may vitamin C. Kag antaran niya, sobra, buhinan niya ni. Ang sobra nga sugar ta, sobra nga asin, sobra nga fats, creatinine. Ang cholesterol, uric acid. Kung kulang naman ang vitamins, kag minerals ta, dugangan niya naman. Kwangit siya, dakugin ang bulig niya. Para sa aton nga kayong lawas, ganing rekomendasyon ta sa inyo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, duwa or tatlo ka kapsula kada adlaw.
4: Evergreen Herbal Capsule, the great equalizer. Kung kulang ikaw sa bitamina ka mineral, sigurado na, wala na tayo damo, istorya sini, sigurado na mamasakit agad. Kaya ang deficiency sang vitamins and minerals will result to diseases. So para malikawan nato nina, 2 to 3 capsule of Evergreen Herbal Capsule a day, nami na ayos na ang buto-buto. Sarang mabakal sa mga butika diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo.
3: Ang oras mga kabiyanan, last 12:56 kuantang report ni Rajuman Flo Navarrete kay nalapuntang Iloy, mga kabiyanan ti makaluluoy ni diri sa Banwasang Liganes kipigado man master pero ti nasabat ini sing LGU sang Liganes ang para sa pagpalubong sa bata.
4: Kita ga pasalamat ra kay Mayor Hain na Parikoy no.
3: Yes.
4: Kay ti na sabat kay layo nang kinanglanon sini sang pamilya ti amak mo na dako-dako mo na baleran mo ti ara na nga daan sa tragedya mamroblema kapagit kung paano mo palubong Parikoy.
3: Okay, pa Master Don amo man lang to palangga nila nga bata. To kay ti PWD no.
4: Oo, nagkamang Parikoy ti dagdag
3: mo ning sa suba delikado no ang imo balay ara bi sa suba ara kada sa kilid sang suba o sa baybay kada pit tapos may PWD ka or may bata kang gamay gamay lang aliwas ang imo attention basi bala magdiretso sa ano
4: dumduman mo to ang bata ko wala pila ka tuig tunga na nagbaliswa to sa may balde
3: sa
4: balde
3: una ulo gid
4: una ulo ti wala jud matalupangdan
3: lumos man to ti sinabi nga Iloy ang maka gustong matabo inaw. Anyway check ta ning latest kay nakabulig diring LGU at sa pagpalubong master na sabat ini gapasalamat ang pamilya kay Mayor Junjun Hain kag sa bilog ng LGU sang Liganes ara sa tong linya si Rajuman Flo Navarrete
2: TYRI Rajuman report
5: Rajuman na Roner Rajuman na don no nasabat na ang ginahingyo sang pamilya no na mahatagan sila sang bulig para sa pagpalubong sang iya sini nga bata ukon na siyam katuig nga bata nga babayi no matapos nga nalumos ini sa tong Hulyo 13 sa Banwasang Liganes Iloilo no ang ining biktima namo ning isa ka PWD nga si Alias Aliya suno kay Milije

0: Alimas, ilo isang siyam katuwing nga bata, nati lubos ang iyang pagpasalamat no sa local government unit sa isang Leganes, ilabi na sa kay Mayor Junjun Hain, kahit ang ilang mga galastuson nasa batna, no? Kanga isang pagpalubong sa iyasin nga bata, kaga mga kinlanon, no? Kay kinanlang ginaya may mga bayo pa na nga ipasulog sa sining bata nga napatay, Radyo Man Ronel, no? Kaga pal manimili din
1: na... By the way, anong trabaho sa ang pamilya? Sa ginikanan?
0: Oo, ang nanay wala, no? Pero ang bana niya siguro, gaubrada sa may Leganes man sa construction, no? Isa okay. Ka construction worker, no? Ang sulot diri kay Milijin Animas nga pati buwas buro, no? Buwas buro kay gusto niya ipalubong na lang dayon ang iyasin nga bata. Hindi na pagkatugayan pa na ihaya, no? Ang iyasin nga bata. Kay bangod, no? Masakit ini sa ila nga mag-asawa. Si Milijin Animas sa nga konsinin nga ma-interview.
2: May kami puto. Malamot ang akong tulula. Ang lula ko blan, mega sanggita niyang bukas, pime. Balipong ko, pime, ma'am. So, ang subong ako ng lan, kung mga tagang kami ni Mayor, yung patindugan kami bala ni Mayor, siya pang makalka, bulig ka, pangyuhan kami bulig sa mga kan, mga kunsya, pang mga kapitan.
3: Si ano yung mga pala siya ko, kung nakita mo na ang bata mo to?
2: Mga salamat nga po sa isang iyasang fish guard, ano kita ng bata ko. Maraming salamat nga sa iyasang fish guard.
4: Minsay
2: ko tayo niyo, ano mga pansiya, minsay. Salamat yun, Mayor, nga nakita yung kanang bata ko. Ngayon, buligan mo gi kami, ay palubo ang bata ko.
0: Ang kabahin sa pagpayag ni Milijin Animas, kina kwanta lang ni kina itindita lang ni kay Balan mo, ang nanay, kagang tatay, medyo kulang na sa pag-anunin, pag-ichindi gamay, no, ang mga ginikanan, no? So, kita mo, batihan ninyo, lahat ng pamangkot kayo ng sapat. Pero, anyway, ang nanay, lubos kid, no, na nagkakasalamat sa local government units ang Leganes, no, inabi na kay...
1: Hold on lang, patindugan giman sa labalay?
0: Why pa man to sure, no?
1: Oh, pero na-mention niya, eh. Na-mention niya, tuwag giman? Oh.
0: Isa na sa ginapangayo nila kay Mayor Junjun Hain, kay gusto sang Iloy na mahali na to sila nga balay nga una, no? Nagambal man si Kapitan nila dito sa barangay na Bitasan, Leganes, na maghali na sila dito kay Duka Kwanla, no? Duka Laway, bala nga ti istara nila, tapos binata na patayin nila sininga bata, no? So, isa ina sa mga ginahinyo man sang Iloy magluwas sa pagpalubong, mga panakton sa iya sininga bata, no, nasa batni na sa Mindio, ang gastoson, kaga ang gasto sa tunerarya, no, among bigato, no. So, isa pa gini, ang puluyan nga ginahingyo man sang pamilya. Siguro, ara, guro sa abroad, guro si Luwasang Pungson, diri si Mayor Hain, that is why nga di na to siya makontak sa Radyo Man Ronel, no. Anyway, at least na hatagan na sang bulig, ang ining pamilya Animas, sa kamatayon sa gila sininga bata matapos nga nalumos no ang ininga PWD nga siyam katuig na bata nga babae sang pizza 13
1: siyam katuig kung hindi 11 years old no siyam
0: yung correct kung ito kay na dito sa punerarya ya kay Timay Damo abing nga ito si makatuig yun si katuig ti ang bansang pakaisa sang asawa nga edad niya siyam katuig man ang edad sang bata nga babae Radyo Marunel samtang dakop diri sa drug bypass operation ang duwa ka magabian no nga sa Leon Iloilo natapos yung kasadri kung gin patigayon diri ang drug bypass operation sa Leon Municipal Police Station sa may Kalumay Street Barangay Poblacion Iloilo kagabi ang mga arestado diri ang munisi alias Jan BTD Bianyo sa Barangay Bayag Sur Leon Iloilo kag si alias Aljor 27 anyos kag residente sa Ibawan Pabia ang main subject nila diri amo ni si alias Aljor nga amo ang source ang illegal nga droga no sa ni alias Jan so ining ginadala panada ni Aljor sa Leon ang ining mga illegal nga droga sa din na recover diri sa ila ang 476,000 pesos nga kag nagapugat ini sang 70 grams no ang recover nga droga. So no, kay Police Lieutenant Cosmilor Marco Jr. no nga ati nagaserbi si Jan no nga nagahalin sa Iloilo City kag ginadala sa poblasyon ni Iloilo ang mga droga no nga ila sining na recover kay man ang ining nagkaladakpan sining sa drug bypass operation kapon to recycle drive kapon to sa nakuantong ilog dinag sang marijuana ari naman tricycle driver na naman ang mga ginadulungan nila sang Shabu no
1: oy, sa Maronel di nagligad to ang ambal sang estudyante to marijuana sa tricycle driver man
0: mm.
1: Ti subong sa boss tricycle driver gyapon
0: no
1: mayuguro na sa kwan guroy pang random drug test na sila daha.
0: Surprise random drug test, no?
1: Mm.
0: Pero siling ni Lieutenant Marco, subject to be ano pa lang na, no? Ginahulat pa na nila ang confirmation kung ano ka natuod. Pero why na nila ginadula, no? Sila siling investigation na ang mga driver, di man tanan, no? Di tanan nga driver, pero tanan nga tricycle driver ang ginaduhan sa sining illegal na droga sa duha ka mga subject. Ining si Aljor, kung siya nagapang magluwas sa droga, nagapangkontrata in isang mga sa roofing bala, no? Mga kung kontrata ka, makuha ka atop, no? Da ka makuha siya atop, no? Amo niya sining trabaho, Radyo Maronel, Radyo Mandon. Si Police Lieutenant Cosmilor Marco Jr., ang officer in charge sa Leon Municipal Police Station.
4: Yes sir, no. Good morning. Yes sir, pali kagapon mga takma alas 6 ang hapon, July 16, 2026 sa barangay Poblasyon, Kalumay Street, Leon Iloilo. Nakanda kita sa drug by bus operation, sir.
0: Mm-hmm.
4: So then may duha kita ka suspect nga na aristo.
0: Mm-hmm.
4: Ni Sunday alias Hine, sir, 29 years old.
0: Mm-hmm.
4: Taga Leon Iloilo. Mm-hmm. Ang isa natin ka suspect ang muna si alias Arjon, sir, 27 years old, taga barangay Hibawan, Pabia, Iloilo, sir.
0: Hmm. Sino gini sila nga duwa, sir, sa subject niya?
4: Mabali, sir, ang subject na mo, duwa gini sila, sir.
0: Ah, duwa gini sila?
4: Yes, sir.
0: So, sir, anong mga recoveries niyo?
4: So, bali, sir, naka-recover kita ni sir sa isa ka transparent sealed plastic sachet containing suspected shabu mo nang aton nga by bus item.
0: Mm.
4: And then naka-recover kita 15 pieces of heat cell transparent plastic sachet containing suspected shabu sa ilang position, sir.
0: Mm. Kag may na-recover pag ikaw mudugan, sir. Ina sir.
4: Sorry. May arapin kita ng kuha, sir, ang ilang ginsakyan nga motor nga during sa transaksyon na muni ang isa ka unit nga Honda Red EDV motorcycle and then isa ka helmet, sir.
0: Mm-hmm. Kasi ano na motor, sir?
4: Bali, ang motor ni sir, iyan ni Arjon, ni alias Arjon, sir.
0: Mm-hmm. Kailangan ni sir ang standard drug price, sir, na bilugan?
4: So, bali, sir, naka-recover ni kita sa ila kabilugan, more or less 70 grams. With a standard drug price of 476,000 pesos, sir.
0: Almost 500,000, half million.
4: Yes, sir. Almost 500,000.
0: Tanong sino ni sir ang ilang mga parokyano, Api? Ano ang source of pag-baligya nila, sir?
4: So, bali, sa basine sa pag-monitor natin sa ila, sir, ang ilang mga parokyano, diri ni sir sa Leon. Mostly diri sa Leon Iloilo, diri sa poblasyon, and then sa mga neighboring towns. So bali, ang nagadalagin na isang item, sir, isang legal drugs. Ang muna si alias Arjon, halini sa Iloilo City, sir.
0: Yeah. Mm-hmm. Kaya pinamit, pero parapiano nila, sir? Natumot nila,
4: so, subong, sir, ang mga parapiano nila, gina-investigaran pa natin, pero mostly nang sa diri sa Leon, mga tricycle driver ng iba, sir.
5: kahapon to, sir, sa minor de edad, ginakuhaan marijuana, tricycle driver man.
4: Oo, so muna ginapang monitor man aton kay ang mga involvement ni sa aton ng mga drivers. Mostly sila ginatudlo ng mga buyer.
5: Oo.
0: Kaya mga tricycle driver. Man doon, ang pagpayag ni...
1: Nagatihin siguro sa mga tricycle drivers ni... Sa Leon do sila ang natudlo tong parokyano sang estudyante tong minor tong gina
6: tricycle driver
1: man, tricycle drivers man subong siya buman tricycle drivers gapon ang iban guro dag lalaen ni mga hindi adik prong ibanda nga adoy adiktos nga guilty ga tintihin ni subong galing kiting iban nga kadalahig la maser
6: oh ti medyo mabudlay ni ti chakto ni mo parekoy siguro mas mayo da nga lang taon nila day random drug test kid man tuot kiting ginobra ganin isang LTO parekoy, no? Sa mga terminal naton, diba? Why not ang aton sining local government unit da? Kindi natong gusto nga may mga tricycle driver kita nga mga adiktos, Florentino.
0: Corrected, Radyo Man Don and Radyo Man Ronel, no? Pero ginabalitate pa man ni isang Leon Municipal Police Station, no? So, no, kay Lieutenant Marco, no? Pero ti maybe sa maabot ng mga inadlaw, basi may araman sila iwaton, no? Nga random or surprise sa drug test sa mga tricycle driver dira sa Banwasang Leon. Tikaroon ang ining nga duha ka mga magabian ang napreso na dira sa May Leon Municipal Police Station kagapasataan sang kaso sa paglapas sa RA 9165 o con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
7: Tatak RMN.
1: Salamat, Radyo Manflo. Bodo na bahala. Tani sa... Doga libog-ulo ko ni sa Leon. Kay, sodo?
6: Oh, duwagin.
1: Minor, siya...
6: Sa marijuana.
1: Marijuana, to yung iya. Master, ang siling niya, parokyano niya, mga tricycle drivers.
6: Oo.
1: Hindi naman, ang duwan eh, dadakpan, shabo, tricycle drivers gyapon.
6: Grabe no.
1: Mga maasab ka mo da. I mean, ang iba niya, pwera lang sa wala.
6: Ama damo yung mayo da.
1: Kabalo ko damo, mayo da yung tricycle drivers. Nga wala, gakadalahig pa sila gani. Mas damo ang wala, gadroga, sang sa nagadroga. Galing kay bangod nga, ginmention, nga tricycle drivers sa parokyano, pati iban na dalahig o.
6: Ay, sus.
1: Pangtodlo nyo na lang, sino daw mga adik bla?
6: Pangtodlo nyo na lang, ihutik sa ipin nyo da, para nga mabuligan ta kay kung adik malang parekoy. Iparihab ta eh.
1: Oh.
6: Parihab ta.
1: No, ano malang na lang solusyon da? Kaga para madula, na sila balokaryo. Leon, Master Don, namo nga dangin na pangdulong na sa mga bukid.
6: Yung correct.
1: Kung layo nga lugar da, maligwin. No? Tikaroon kung matripingan, nandila nila karoon kung sinuda. Huwag na kabalo kung ano magsaka sa kukuti nila. Kadelikado, ti. Tapos ang kabuhi mo, ipaubaya mo niya sa tao nga nagadruga. Diba? Tiyan mo na mabudlay da. So, siguro, lang taon tani kung ano pwede may mo sa LGO kay duwa na kasod asod subong. Wala labot sa iban pa nga mga previous nga mga police operations, pero ini asod-asod nga operations, puro tarang tricycle drivers ang natudlo ang parokyano.
6: Oo, mga user. Inabaligyan nila, mga customer nila. So in a way, dugangan nato nina, dari sa aton sining pag-pangalagad parekoy. By the way, sa aton sining mga kultura importante, gini parekoy sa aton sining alawas. Oh. Ang quality sleep. Tulog, gini dapat, no? Quality sleep ang importante sa atong alawas. Isa ka bala sa nabudlayan magtulog? Bisa na no, kaliso-liso ang posisyon magtulog? Murarat, japo na mata mo? Pareho sa aton nga nag-edad na isa gidni sa mga problema ginatubang ta. Mga sabat na sa problema mo, wala na sa iban kundi ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang makuha mong benepisyo sa Dr. Pinoy Squalene Capsule ang mong omega-3 fatty acid. May kapasidad nga maghatag sa imo sang quality sleep tungod nagapabaskog ini sa melatonin. Ang melatonin, isa ka pamaagi sang hormones para madasig ka matulugan kag naghahatag man ini sang circadian rhythms nga nagabulig preparar sa lawas para magtulog pagi sa paghatag sang signal sa lawas nga oras na para magpahuway. Nagabulig nga makarelax, nagapabuin level sang iban nga mga hormone nga nagapalert sa aton nga lawas kag nagapanubo sang temperatura sa lawas kag presyon sang dugo. Ano bang ginaulat ta? Kung gusto mo sang mahamuo katulog, mag-Dr. Pinoy's Squalene Capsule ka na.
1: Kag, siyempre, sa mga taas yung garda, mga diabetison, aring solusyon no, sa pagdapna sa diabetes, gani hindi na magkabala ka pa. Ang pag-inom sang suplemento, nga wala kemikal, natural, kag wala kalamay, pareho sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule, isa sa makabulong, ha? Makabulig pa ganagan sang epekto sang diabetes sa atong lawas. Ini, ginaprobahan sang FDA, kag ini ang madamo, mga benepisyo ang mahatag sa lawas na itong labinigid sa mga diabetiko. Ginapanormal sang Dr. Pinoy ang level sang kalamay sa dugo, kag ginapabaskog niya ang pankreas kag kidneys para nga ti ha, ang tao hindi magmasakiton eh. Tungod ang Dr. Pinoy may omega 3 fatty acids kag alkyl glycerols nga ginabuligan gid nga mapanubo ang insulin sa dugo nga ginapabaskog pa ang resistensya bangod kontra sa mga komplikasyon. Bangod sa mataas nga antioxidant sa Dr. Pinoy, ginasilhig niya pagwa ang mga toxins kag free radical sa ugat kag sa aton nga dugo para protektado ang aton ikaayong lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule, the Oxygen Capsule. Pagbalik ta, Master!
6: Pagbalik na ito, parikoy, check na ng report po kaya Radyo Mamon na kapalian kay pagpasangkad sang wala gutom program sang DSWD na dako ang bulay sa ginandom sa gobyerno nga zero hunger sa bilog nga Pilipinas suno sa NAPISI. Istoryahan ta na, dili sa ito nga pagpangalagan.
1: Ang oras, Philippine Standard Time, 14 minutos na kaligid sa launa sang hapon, magabalik ang
6: Targitanay sa Udto.
8: This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This time check is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

0: Malupit, saka may mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ang El Nino ay isa ka-climate pattern kung sa diin ang dagat Pasipiko nagainit lampa sa normal na temperatura.
2: Sa Pilipinas, pwede ini magdala sa mainit na panahon kagkulangan sa ulan ang amoy ini ang tugas ang kakulangan sa supply sa tubig kag makaapekto sa pangabuyan sang tao.
3: Padayon nga magpamati sa mga abiso halin sa pag-asa paagi sa ila official Facebook page, website kag mga ambyan nila sa radyo.
4: Magandam sa init, magtipid sa tubig, manginhanda sa El Nino.
5: Life Extension, Vitamin D3.
6: I'm Dr. Suzette Z, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
8: Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga manalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Vita D Plus Coffee Mix.
10: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficyo para sa aton nga ikaayong lawas.
11: Hey, si Dr. Marpa, kag sa tanan, may
9: kape.
5: Vita D Plus Coffee Mix. Life Extension, Vitamin D3.
12: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at de kalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
5: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
14: Char, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa pangon ng Char.
15: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangong kumakablog sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
0: ACS.
16: Evergreen Herbal Capsule. Kag subong, aton pamatian si Doc Hiko.
17: Kung nag-aantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
18: Mabakal sa mga butika.
19: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
20: Unilab quality yan.
21: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Supple Plus Gold.
23: Ako gali si Ban, pero may lang sakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulset.
22: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
24: I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe.
25: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Oras attack ala 1:20.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
7: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
26: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
27: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
26: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
27: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
3: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
28: Banyos-banyos para sa butod? Mommy, ang butod, ara sa sulod sang tiyan ni baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod,
29: Rest Time to the rescue.
30: Unilab quality yan.
31: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Varex B Gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Varex B.
31: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Varex B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang bibitiw, mag-Varex B araw-araw.
33: D3 Bio.
34: O, si Karen, handa mo itsang akon hair fall, hindi manami akon puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon puti.
33: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
35: Edgar Santiago sa tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaog. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
33: Mighty C.
36: Babaka sa mga butika.
33: GTX 500.
37: Si Edin Grace paglimutan.
38: Ako may sakit nga diabetes.
39: Sila ang imo nga gininom nga kapsula.
38: Duwa ka beses na sa aga kag saga. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
39: Wow.
38: Mabakal na kamo. Sang Detex 500. Kaya namigit ini sa aron nga lawas.
33: GTX 500.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Hi, Jean here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Kadamo na, makala stress. Bangud sini, permi na kuhagard, kad permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kululbaan. Ginrekomenda sa akong nga mag-stress tabs. Kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akong bangud sa stress. Gani gisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guapa ka. Stress Tabs.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Gatas ng ina lamang para kay baby sa unang anim na buwan. Sa unang anim na buwan ng buhay ni baby, sapat na ang gatas ng ina. Ito ay mahalaga upang matiyak ang kanyang kalusugan, sapat at may gatas ang ina ayon lang sa kailangan ni baby. Wastong nutrisyon alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Joven, subragid kataas ang ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi kung mapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
5: Supple Plus Gold. Hal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako na tilawan na kape. Kainggidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Si Mami at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mami!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: ACS. Samphone Plus Gold.
13: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Na tilawan ko, tumara ang Samphone Plus Gold. Loka beses kadaadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
5: Samphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samphone Plus Gold.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath.

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isa kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
2: Ang Iberi Mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ang mga butika.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight.

0: by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
2: Charm, Fab, Con, pamong kumaka-bloom, tanggal amoy kulo, sa bangon at Charm
3: Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdong kumbaka Bloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
4: Ulirang ina, bigyan ng prutas at gulay ang inyong pamilya araw-araw. Iwas sakit na, menos gastos pa. Kumain ng 5 servings ng prutas at gulay araw-araw. Isang serving ay katumbas ng half cup ng lutong dahong gulay at maliit na prutas o medium slice. Ang pagkain ng prutas at gulay ay nakakatulong sa pag-iwas sa cancer, diabetes at hypertension. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health.
5: Life Extension, Vitamin D3.
6: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated Vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
5: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Patas nga komentaryo kang solido nga serbisyo publiko. Rajuman Ronel Sorbito.
8: Ronel Sorbito.
7: Kag Rajuman Don Dolido.
8: Don Dolido.
7: Targetanay sa Udto.
9: Mga Rajuman, balik sa itong pagpangalaga diri sa Arimen. Targetanay sa Udto. Oras na itong Philippine Standard Time. Katakalaon na 33 ang hapon. Standby kay Dugay-Dugay, kwauntang report ni Radyoman Mon Kapalihan, mga kabiyanan, angot sa sining pagpasangkad sa walang gutom program sa DSWD. Katito na ko ding mabulig, no? Sa ginahandom sa gobyerno nga zero hunger sa bilog nga pungsod. Pero ti ang zero hunger, da medyo isa na gamilang inika. Siyempre ambisyoso nga kwan eh.
10: Oo, eh, oo.
9: Nga lalabuton. Kahit ti, sino lang wala ginagutom sa ato, di ba? Amo ni kapigado sang pungsod ti mga zero hunger. Kati at least may ara sa ginatarget ang gobyerno. Pero lang taon ta, no? Kung paano nila malabot ini. Kag bala matalap-tap nila kaya mo ni problema pila sa nagligad mo mag panagtag master sa mga ex kag mga goods da kung ano man nga iyahin sa gobyerno hindi matalap-tap tinamo ga kahisa damo ga kahikaw damo ga sabit kay bangod nga hindi matalap-tap ang tanan mo tampa mo na nga ginapili lang poorest of the poor mga kabiyanan sa mga lugar labi na gid sa mga areas kung sa diinti ang kapigaduhon. Masamin naton nga mabatyagan mga kabiyanan. Sa standby, Radyo Man Mon, ini nga bahin Master Don sa atong pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kaluwan sa produkto di kalidad mga kabiyanan nga Santon Plus Gold, ang gold standard sa patagsang ikayong lawas. Kung may gold ang alam sa Santon mo, bawat silingon, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Santon Plus Gold, ang gold standard sa patagsang ikayong lawas. Ini ang may extra kalin sa balunggay, mangustin ang palaya, garlic, kag spirulina. Ini mga kabiyanan na mabakal, sa barato ka presyo, kag maayogin kontra sa diabetes, may kung adugo, hypertension, mga bukol-bukol, o kuno bagubag sa lawas, permi lang ginaubos, ipon, hila na trangkaso. Ang solusyon, 2 to 3 capsules every day, sang Santon Plus Gold, mga kabiyanan. Dinikada na ng arada, gani imno naton kaya natilawan ay niisang iban ang mga wala pa bakal na. Aripagit ang aton nga kape, Santon Gold Coffee Mix, ini ang may collagen, ini ang may glutathione, nagaputi ka, nagadula ang mga fine lines mo, daadugay ka magtigulang ah, no? Kag nagabakod ang tulaan, nagabakod ang buhok, kag nagadami ang tubo sang imo sining kuko kag iban pa sa aton nga lawas. Nagaglow ka na, tinlo pang lawas gwa sulod. Gani kun kape, Santon Gold Coffee Mix.
10: Yes, sa Parikoy, no? And of course, sa aton makotoron check na aton dugay si Radyo Man Flo, no? And hindi makalipat
9: sa mga gutom ko.
10: Ano man? Oh, natin pa syempre kung gutom ka, wala na sa ibang katuan kundi ang Paluto Seafood Grill Restaurant, Parikoy.
9: Yes, kay siyempre, arada sa Bituon Harok, kagdira sa Sudan Sampasi. Kung gusto mo pabusog, subong yung udto, ho. Kadto ka sa Paluto Seafood Grill and Restaurant, Anli Paluto in Sugba. may pilihan ka man gyapon. Pwede ka man niya ka order per order lang or tawag nga a la carte master doon. Pero kung gusto mo yang pasabor gig kag payaw-ayaw ya ka unti paluto, anli paluto in Sugba avail kay total daily available man ni. Dira mga kabiyanan halin sa mga shells, no? Pagadto sa mga kasag, ara dang mga lukos, isda, no? Paluto pasabaw kada Sugba ka. Pagusto ka, basta i-avail mo ang lipaluto, adaw-adaw, yara sa bahin sang Biton Haro, kag may sangaman, dira sa siyudad sang Pasig.
10: Yes, ang Paluto Seafood Grill ng resto. Ako yan nag-recommendar git sa tanan, especially sa mga grupo. Dira blam, may mga okasyon ka mo da. Nami balang kiti kung group ka mo, unlimo, unlimited siya. So madamo ka mo pwede makaon. May mga packages dira, may meat man, may chicken, may pork, may isda, may mga shells, no? So, tanan-tanan pwede. So, kadto ka mo dira, may ara sila branch dira sa may barangay Biton Haro, kag sa may Pasig City. No? Ano na nakasanbay si Radyo Man Mon Kapalian.
11: TYRI Radyo Man Report.
12: Radyo Man, Radyo Man Ronel, isa sa nakita na solusyon dari sa National Anti-Poverty Commission na masolusyonan, no? Ining ginabatsyag yung tuman niya kagutom or problema sa gutom sa aton sining mga kulturan, amo iya ang pagpasangkad sining walang gutom program sa Department of Social Welfare and Development Office sa Regimandon, no? Na hibaluan na ining isa ang kunang walang gutom program, ang isa iya ka food stamp program sa gobyerno, particularly no ni presidente Bongbong Marcos, no, isa ini sa mga rason man kon nga nga mayara sang mga produkto from the farmers naton nga ginabakal, no, kami ang part sa sining nasabit iyang programa, maluwas ngati tagaan mo sang 3,000 pesos worth iyang pagkaon ang ining mga beneficiaryo. Ang ining nasabit iyang produkto, kinanglan baklo nila man ini sa mga local farmers, cattle producers, no? So isa ini sa mga nakita sang National Anti-Poverty Council na makabulig hindi lang sa mga beneficiaryo kundi sa mga mangunguma kag karakip man ang mga mangingisda naton, Rajuman Don, Rajuman Ronel, no? Suno sa kay NAPSI Secretary Lope.
10: Mon?
9: Ano to, Lope? Ano to?
10: Lope, dapat ako, Lope.
9: Kaya Secretary Lope, ano to? Nailagid mo na, utod ang imong linya, Radyo Man Mon, ang oras sa launa 39 sa hapon, mga kabiyanan. So, para ma... overstatement naging maning zero hunger, Master Don.
10: Although, amo nang tinutuyo ta.
9: Tuyo.
10: Very noble na, pero yes. Ti, ang balagan ni naton, basi maabot ka man ng simpo, no? Nga zero hunger kita. No? Pero ti, ano
9: ba gatangla, na yan? Gatangla mo ko ba? Gatangla mo ko ba?
10: No? May maabot ka na, ikay bala mo ti sa kabuwi isang tao, may mga utod kita nga daw, wala mayo swerte sa pangabuwi, bala parikoy.
9: Amo ganin na.
10: So, kayod kalabaw.
9: Isang kahig, isang toka, that is why may tinaga, kita ginambal nga isang kahig, isang toka. But silingon, wala obra, wala toka.
10: Wala toka.
9: Wala inagpakaon.
10: Oo.
9: Ti kung remedyo general ka naman, ka, may obra ka, may tokon ka. Pero ti, ang remedyo general, di mo na all the time.
10: Hindi man.
9: Ti, may aray yung adlaw nga, why sila kala noon? Pagkasalig, gahangla sa gobyerno. That is why, damo kagisa mabatian da kagmabasahan nga. Tiyan gobyerno ta, no? Asab na sa gobyerno?
10: Oo.
9: Actually, dapat nga advice na sa aton mga pumuluyo nga dapat hindi kita magsalig sa gobyerno.
10: Mm-mm.
9: Di ba?
10: Ari na, balikan na to. Radyo Man Mon, come back please.
12: Yes, sir. Radyo Man Mon, Radyo Man Mon. Kaman ining walang utong program sa gobyerno under sa administrasyon ni PBBM. So, siguro mga more than 3 years or 2 years pa lang yung nag-umpisa, no? Yutay pa lang ang mga beneficiaryo sini sa bilog na pusod Pilipinas. So, suno sa kay NAPSI Secretary Lope Santos III. Kung mapalapag ini kagapunduhan sang gobyerno, damo-damo gawa, no, ang makabeneficyo sini kag kasi kung masolusyonan man ang problema iya sang gutom kag kakulang sang sustansya. sa aton sining nga mga katuran, no, kahit isa na siling talaga ni ang ining nasambit iyang programa maluwas nga ginatagan diri sa tag 3,000 pesos ang ining mga beneficiaryo Rajuman Don Rajuman Ronel ginabakal nila ini direkta iya sang actually hindi ini cash no kundi daw the sort of certificate na ipakita nila ini sa mga accredited nga mga sellers na nagbaligya sa produkto nila particularly sa mga local farmers kag amo ini ang ginabakal ginabayluhan iya sang worth 3,000 nga pagkaon mga utan no isda kun ano dira ang mga kinahanglanon Rajuman Don Rajuman Ronel no so isa ina sa mga nakitaan sa aton sining napsi ko ng National Anti-Poverty Council commission sa sining problema iya sang pagkagutom sa aton sini nga mga kautura no porsyon ng balasang pagpahayag ni napsi Secretary Olope Santos III no sa iya sini nga pahayag
13: to address yung Sustainable Development Goal number 2, ang suggestion namin, ito yung Zero Hunger. Ito tayo magsimula. Zero Hunger. Yung walang gutom program ng DSWD, ang suggestion namin ay kung ito ay pagkakit yung budget, kasi ang target dito ng DSWD ay this year is to reach 600,000 families. Ang study ng base ay itong around 700,000 families yung living below poverty threshold of food, food pool. No? So, i-cover na lahat yan at ang target ng SWD is to reach sa 1 million families yung matigyan na assistance sa walang gutom program. Ano ang epekto nito? Kung meron subsidy ito na 3,000 a month per family at tuloy-tuloy yan, ang budget yan na kung ipukumpit natin na sabihin natin 1 million para mabilis yung competition at 3,000 na current cost ng SWD that will translate to around 3 billion a month. That's only around 36 billion sa isang taon. Kaya pala ito, kung bubuusan natin yan, supportan na natin ang gusto yung walang dito program ng SWD, baka ma-address natin o ma-achieve natin yung zero hunger in the next 2-3 years. E na to nila, kung meron ka 36 billion na i-allocate mo for food, yan ay mag-i-create ng market na yung produkto ng ating mga magsasama at pangisa at ang mga food processors na local ay pwede siya mag-supply sa requirement ng walang gutom program. So, meron itong dagdag na economic development para sa ating magsasama at pangisa. Yung data natin ngayon, ang tourist sector ay ang mga magsasaka at mga indigenous peoples. Ito yung sabi namin na very ironic, our food producers are the most hungry and
12: poor. Kabahin sang pagpayag ni Secretary Lope Santos III, Rajuman Don Rajuman Ronel, no? Sa ila sining solusyon, kasi nakita nila nga maging solusyon man sang problema sang utom kag sang hindi mayong nutrisyon sa ton sini nga mga kaotan.
9: Pila ka tuig na ganit nga project?
12: Mga sulusobrad uwa ka tuig tatlo.
9: Sulusobrad uwa ka. Magayti ang statement nga zero hunger na medyo malalayo pagin man ina iyang malabot. Pero at least ang target na muna.
12: Amo na ganit.
9: Pero tikabalo naman ta nga sa ibang nga lugar, bisan sa US, damo sang gutom, damo sang mga homeless to. Tindi ganit mahimon asang muna kumangaranon ng pungsod. Diba?
12: Yes,
9: so, diri pa sa pungsod Pilipinas. So, in a way, at least may ginatarget. Ah. Siling nila may mag-target kasi ang lapaw, sang sa kag magkabos, sang sa mag-target ka kabos, kabos mag-Japon.
12: Yes. Ayong mga plano, ano? Tikon marialisar, kagti suportahan sang mga mamalida naton, mas mayugit, Rajuman na doon. Rajuman Ronel.
9: Ti, galing kita yung muling katabo subong sa kalibutan, Master, kag Rajuman Mon. Hindi ito mapaktan, no? Kay
10: Ariel, so, na,
9: taas naman next week ang gatong.
10: Taas naman, ti, bangod sa pag-resume na to sang inaway naman sang Iran kay US, oh.
9: Basta damo pala away, Master. Oh. Budlay, gidya, ti, ining Iran, mga kabiyanan, kabudlay.
10: Mm.
9: Kay para sa US, silang magamo. Siling naman sa kinang, kamo yung magamo. Puto na nga, kung na rin paglantaw yung master doon, kay siling sa US, kag siling sa iban, okay na to, kay namidil na.
10: Oo.
9: Tapos sa sulod sa Iran, yan may nagapang amuga po. Kumbaga,
10: may division sila
9: to. May division sila to. Di nila mahitso sa sulod, may internal problem oo. Sila.
10: Di, ang mga leader nila to, na pirmahanay na sila sang agreement, peace agreement nila, nag-okayay na ganito.
9: Yeah.
10: After pilakadlaw, may nag-aging commercial ship, binumbas ang IRGC.
9: Kaya ang mga hardliners dito, mo nagpakatiga.
10: Hindi, magpasugot.
9: Mo nagpakatiga. Kaya may iba nga gusto na nga, muni, maglinong na, muna ni. Ang hardliners sa master, hindi gusto.
10: Oo.
9: Actually, gusto pag hindi nila magbalos. Kita mo na butang sa mga murals nila. To, pati yung nilaya si Trump.
10: Oo, may assassination threat.
9: Oo.
10: Si President Donald Trump.
9: Hindi lang ina. Oo. Pating iban nga mga leaders nga sa iban nga pungsod, Master Don. Including ni Netanyahu. Actually, ang Israel Yasubong, Rajuman Montro, nakanam lang dahil, istoryanta ni. Ang Israel Yasubong, nagatag niya sang kumbaga, siguridad para sa asawa ni Netanyahu.
10: Oo.
9: Lifetime.
10: Mm.
9: Sila nga dua. Ang mga bata, I think the 5 years, pero tiwa itakbalo, subject pa naguro sang ano, after sina, kung lang taon lang threat, kung ara pa. Daw mo na bala, kati bangod nga si Netanyahu, subject siya. Sang assassination
10: yes.
9: Attempt, a plot nga ini, oh, no?
10: Kontra-kontra gichaya sang Iran mo.
9: Oh.
10: So, even the Hamas, no? Kay Bamuti, ang pulisiya nila, ya, balos gidya yung parekoy mo. Oh, sang Israel.
9: Ubusay lahi.
10: Ubusay lahi. Kati sila danto na pang, ano? Nagpang-assassinate sa mga lagko ka leader.
9: Correct.
10: Sang Iran, no? Di ba mo,
9: doon na tagaan mo.
10: Nga sa zero hunger, nasunod kita ya sa assassination.
9: Sige lang, hindi nang kalabot ito sa nagpadulong sa Kapigaduhon, Subong, Kandudugang, ang presyosang gatong. Bangod lang sa nawain na ito, nakalabot ito. Labot ka ni ila, ding epekto sa aton.
10: Mm-mm. Dito pa ihan?
9: Ang ato, ni istorya mo lang ganito, nga naglabot ito, ang aking paslao.
10: Mon?
12: Sige. Amo nang madulong nato ng information, Regiman Don, Regiman Ronel, kabay pa nga marilisar niya ang gobyerno nato ng suportahan sa ato sini mga mamalid na. Balita para sa pagpangalagad sa programa targetan ay sa Udto, Regiman Mon, Yalit Kapalihan, Tata Karen.
9: Thank you very much. Sabatian si Regiman Mon Kapalihan.
14: Tatak, RMN.
9: Nabitod, no, ti amo rin gani siling kumaster, kita yaga gusto ta may mga programa ta para mangi, makuha tang zero hunger, pilakadlaw, ti pero lang tawag ka katabo sa buong sa kalibutan, beyond our control ini.
10: Oo, hindi na nato niya ma... Hindi lang kita din gasuffer.
9: Oo.
10: No? Diri sa Southeast Asia, gasuffer gita na, no? Depende ina balanti. Sa ibang niya lugar, parekoy, may mga lagko silang nga mga refineries mo. No? Diri sa ato, isa lang kabilog ang refinery today. No? That is why nga doon medyo plo problema pag kita diri sa krudo. Kaya manti, kung isa lang, linyanay ka mo dahil ka makapropresyon na sa isang pag-refine niya sa ano? Sa krudo, parekoy.
9: Ang problema sa nadang pagdala sa mga petroleum products dari sa pungsod, Pilipinas, nga ginaangkat pa naton, kumbaga gina-export pa naton, gina-import, halin sa ibang nga lugar, like sa Iran, sa Russia, no, kag iban pa mga sa Saudi, nga mga oil producing countries bra master don. Hindi kalabot di kay bangod ang Hormuz gani kinalambatan nila to.
10: Kagamos ang mga hardliner ni sang Iran. Sila nagapabudlay karon, no? Ti I hope nga ang mga pumuluyo sa Iran da will rise up sa ila dira para may bag-o nga regime parekoy. Kito ining regime nila ya so fanatic mo.
9: Kagalaga gapamatay.
10: Pamatay gid pinabilagat linibo gani ka mga rioters mga protester ang pinamatay nila
9: una to nagwa ti karon may blackout sila news blackout sila to sa ligad dumduman mo may allegation nga 40,000 ka tawo na patay
10: yes amo na
9: bangod man nga ti nag linya sila kontra sa regime ti amo to pinamatay sila to bisan sa street to makita ta may galulusot nga video eh no gapang tiro ara ka sa bis building kontra ka mo na gapang tiro sila sa mga guards to
10: oo do ka grabe na gid sa Irandra. At anyway, amo nang aton gusto nga wala na sa may magutom. Pero sa tagsa-tagsa sa aton, para hindi kita magutom, mapisan lang kita parekoy. Mapisan. Katulad sa mga mangunguman naton, available na mechanized kita bala. No? Kubota products, tractor, rice transplanter, gamito naton ina. Din nyo pwede mabakal ina. Diri lang sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Sila ang exclusive authorized dealer sa Kubota Philippines Incorporated sa bilog nga Panay Island. Ganyan makasigurado kay hindi peke, hindi imitation. No? Pero, For every 3,000 pesos worth of purchase ninyo, da, may raffle ticket ka mo. Basi ka muna ang mapalaro ng winner sa Grand Draw sa Palabuton nga Disyembre sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated UPOD. Ang Kubota Philippines Incorporated. Kantuin sila sa...
9: Dira sa bahin sa Balantang Haro, siyudad sa Iloilo, malapit sa Ceres Terminal. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, exclusive dealers and genuine Kubota tractors and machinery spare parts sa Paray Island. Nagabaligya man sa Kubota Rice Transplanter, Kubota Rice Harvester, Sugar Cane Harvester, lakit ng Kubota Cane Loader to Truck. Kantoy na, Balantang Haro, Iloilo City, ang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Pagbalik ta kwa untang aton nga STL Results. By the way, Master Don, mga kasama, mga karadyoman, bantayan, yes. Anong bantayan nila, Master Don?
10: Of course, bantayan nila ang aton sinipalipay sa masunod nga mga inadlaw. Mahimo magdaog sa grocery packs, cash, kag iban pa nga mga premyo. Sigurado lang ha, nga may ginagamit ka nga ACS products sa imobalay. May pangdakpon kita, no? Sa ACS, huli ka promo na ton. Ginadulong of course sa inyo sa RMN Network sa kaupo ng Pride Detergent kag Charm Fabric Conditioner. Gani, bantayan ang mga instructions.
9: Alaw na si Kwete Dos, magabalik ang
10: Targitanay sa Udto.
15: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyan. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
16: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
17: Mag Super Fiber.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Tribe Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Nuns Liniment Oil.
2: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
1: Nuns Liniment Oil.
2: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
1: Nuns Liniment Oil.
2: Feel better, live better.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
4: Charm, flab, con.
5: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangdong kumakablog sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
6: Ako, Glissi Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na kuno ni IND Kuya Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, lagula ang pananon, kagburon sa akon maka. Nga do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon palanaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
7: Ang Iberi mabagal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ang mga butika.
8: Iberry for a clear and healthy eyesight.
9: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pwedyang na pagkasunduan.
10: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino may isang salita.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3. Dito ako, believe.
15: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
15: D3 Bio, ang D3
17: nga may Physio.
15: Ang Physio
17: nga may D3.
15: D3 Bio.
17: Mighty C,
15: ang alkaline nga vitamin C.
18: Ko si Ricky, isa ko ka-guard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
15: Mighty C,
17: mabakal nga butika.
15: TTX 500.
19: Chul Vietnol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong TTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
15: TTX 500. D3 Bio with Physio.
20: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio, ang D3 gamay Physio.
17: Ang Physio
15: gamay D3.
17: D3 Bio,
15: mabakal sa mga butika.
17: D3 Bio.
15: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
15: Mighty C,
17: mabaka sa mga butika.
15: TTX 500.
22: Si Erin Grace, paglumutan.
23: Ako, may sakit nga diabetes.
24: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
23: 2 beses na sa aga, kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
24: Wow. Subo.
23: Mabakal na kamo. Sang TTX 500. Okay. Namigit ingi sa akon nga lawas.
15: TTX 500.
25: Uy, concerned lang ko kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Mga karadyuman, ang oras sa 1:58, yari na ang STL sa probinsya sang Iloilo. Radyuman Mon, come in!
27: Yari na, radyuman doon na lang atong sininga resulta sang STL Subungapon. Olio DC, 7-2-2026, alas 2 sa apon, first draw kita. Atong sininga draw team head, Michelle Sulorin. Atong sininga draw operation specialist, Mary Grace Rojero. With STL representative na ton, Mr. Glenn Sonia. First winning number na to sa subong hapon.

0: para sa matang walay naton sa probinsya sang Iloilo, Iloilo Province. Yari na ang pinakaunang numero subong hapon. First winning number na to.
1: Number is number 2.
0: Sa atong sining first winning number. Atong sining judges to person, hela maligad ka opod sa niya sining mga members, Juliet Abanyo. Mapil kimeroy kag Dave Daanoy. Another 20 seconds para sa atong sining second winning number. Matubalaya natin sa Estela sa Provincia sang Lilo. May hapon, no? Kay Ma'am Nurses Fortuno, direct sa San Miguel. Good afternoon. Yari na, ikaduwa natin ng numero.
1: Second reading number is number 12. Numero 12.
0: Numero 12. Ikaduwa ng numero natin. First, two winning numbers. Dos kag 12. Two kag 12. Ano ihanang atong sining katatlong numero? Magkakompleto sa atong sining three winning numbers sa subong hapon. Another 20 seconds with 38 balls sa sulod sa draw machine. Inaulat naton sa sining ng mga tinion. Yari na, ikatatlo naton ng numero.
1: Our third winning number is number 17. Numero 17.
0: Numero 17. Ang kompleto sa itong sining ng 3 winning number.
1: Combination sa subong draw, July 17, 2036. Draw number 1,463. Among numbers, 2, 12, 17, taliwat, 2, 12, 17, in exact order.
0: Okay. Numero 2, 12, 17, 2, 12, 17. Congratulations sa atong sining mga tumaraya sa probinsya sang Iloilo. Kung sa wala papadayon na kita sa pagtaya para makabulig kita sa kawanggawa. Direkta diri sa mga STL Draw Court, sang PCSO, sang Eagle Roar Gaming Corporation, Radyuman Moniales Kapalian Tatakare.
2: Manamong salamat Radyuman Mon Kapalian ang alas 8 nga draw karon sa gabi bantian diriman sa RMN Iloilo. Ang oras mga ka-Radyuman alas 2:01 magabalik ang targetanay sa udto.
3: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
4: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, Humok, ang tigang aplema. Afford pa.
3: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories. Nga amo ang lifestyle factors, medical issues.

0: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
1: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
2: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
1: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
2: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
3: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Angie.
6: May bukol ako sa breast ko.
5: Kamangkot ko da son kung ano maayo diri.
6: Damo ginaghambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to na dula ang bukol.
4: Supple Plus Gold. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bango diara na sa Santon Gold Coffee
4: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa.
8: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
9: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strong Man's Multivitamin. May 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon. Bulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Revicon Forte. May palagang lakas mo.
4: Supple Plus Gold.
11: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
4: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika.
12: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
2: Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
13: Delivery! Maria Jose!
14: Is that box really mine?
13: Surprise!
14: Why are you inside the box?
13: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
14: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
15: Pag-ibig Fund, solid kaban.
16: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
15: Charm!
17: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangdong kumakablog sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
15: ACS.
18: Kumain ng pagkaing malinis at ligtas. Ugaliin ang wastong paghahanda ng pagkain, pamalagiin ang kalinisan ng kusina, magsabon at maghugas ng kamay. Kung di nakatitiyak na ligtas ang pagkain, itapon ito. Bumili lamang ng ligtas na pagkain nang sakit ay maiwasan. Wastong nutrisyon alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health.
19: Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo, mabakal sa mga butika.
20: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Vita D Plus Coffee Mix.
21: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
22: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may
3: Vita D Plus Coffee Mix.
0: Life Extension Vitamin D3.
20: Ang manubo nga vitamin D levels sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ng stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
10: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
20: Life Extension Vitamin D3.
22: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
20: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Giga!

0: alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
2: Ang Iberi mabagal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Makatas, mga butika.
1: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
1: TTX 500.
4: Gina Canon. Ang ginibatya ko. Ang ako na UTI. Kasakit git sa ako niya. Bayuwang.
5: Sa katlo kapila ka mag-inom.
6: Sa TTX 500.
4: Sa primero katatlo. Sa subong kaduan na lang.
6: Subong kamusta?
4: Okay na. Halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay, nag-ginibatya.
1: TTX 500 D3 Bio.
7: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
0: Ang Visio nga may D3.
1: Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
11: Mga ka-Pure Gold, padayon ng pabuhos blowout, pisante gululan. Bantayan ang weekend sale para sa bulan sang Hulyo sa palaabuton nga Hulyo 18 tugtog 19. Bakla ang inyo paborito nga brands sa pinakadako nga discounts halin sa food products, personal care, household essentials, kag fresh items. Kay diri sa Pure Gold, pisante gululan, ikaw always panalo. Ang promo magadalagan humalin Hulyo 18 tugtog 19-2026. Kag available sa selected Pure Gold branches sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Bisitahi ang official Facebook page sa Pure Gold para makita ang kompletong listahan sa mga stores kag promo details. DTI Fair Trade Permit Number FTEB-258020 Series of 2026.
12: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang para sa mata, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
13: Ang Iberi mabagal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsengis suki ng mga butika.
14: Iberry for a clear and healthy eyesight.
15: Kilabot sang mga balo kag binayaan. Yes! Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y sang masa. Yeah! Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa targetanay sa Udo.
16: Mga ka-Rajuman, balik sa itong pagpangalaga diri sa Remender. Gita na isodong oras sa itong Philippine Standard Time. Tatakalas 2:15 sang hapon. Master Don, kung madumduman mo kapon, nga daw may report din nga itong mga Radyoman reporters sa isa ka call center agent nga kuno ginagawan kwarta sang isa ka minor. 90 mil pesos ang balor.
17: Oo.
16: Ginkantuan pa gani nilang balay sang kuno minor nga nagkuha sang 90 mil. Galing kay wala ebidensya gid nga mabaskog. Binuyaan sa pulis.
17: Oo.
16: Ti, karon Master Don, nag-ako siya. Nga himo-himo, yan lang itong istorya.
18: Pare ko'y makaluluoy itong minor de edad. No, eh, nga kinuha sila balay, ginpisa-pisa sa pulis. Kaya gali, wala man lang gali.
16: Na.
18: Hindi man lang siya. So, ini mga kabyanan, may ara ini sa konsekwensya. Ang false reporting sa pulis, pare ko'y. No? So, I don't know kung anong plano sa ato mga kapulisan, kung pailan sa kaso, ito nag-ubra-ubra sa istorya mo. Tigali ko no, do gin snatch, gin kuha ko nung kwarta, inagarito, hindi na, hindi ako magpati mo. No? Do hindi ako na magpati nga nadula, base na gamit niya sa ibang bagay. No?
16: Amo na.
18: Ining kwarta nga ginpadala, sang iyay mataalin sa sagwa.
16: Oo. Oh. Ti, amo na gani nga kahapon, nagaduda kita nga ang apat o lima pakauras niya gin-report sa polis. Bago niya gin, natabo, bago niya gin-report sa polis. Tapos maging tudlo kay mo nga muna kay kuno mo tong nag-snap sa akon sa nagligan man mo ti. At di mo matong akon. Ti mo oh. Ko na. Ti ko diging kadtuan man sa pulis why hindi nila ma-hold kay bangod nga wala sa ebidensya which is why ka gimansa nga taga ebidensya kay hindi ka magil siya yang nagimo.
18: Yes, yes. Amo ginapare ko. So anyway,
16: nag-resort sa kabutigan Master Don.
18: Ti may konsekwensya na.
16: Ti oo, dapat hindi pwedeng kabutigan mo pulis gin. Uyang mo yang ilang oras na tawag na. No, ginuyangan mo, gininto mo, nagimo kasang sala ng impormasyon. Dapat manabat ni nga mo ni mga klase, mga tao. Nadula mo imo yung nagamit mong kwartada, iba si bangod mo imo sa ibang nga tao. What if kung nagpati to ko hindi to minor ang itudlo mo?
18: Oo.
16: Tapos ginhold sa kay Masiling Kati, sir, pwede pa man, sir, kay ara pa man sa...
18: Reglementary period?
16: Oo, ara
18: sa hot kurso? Sa
16: hot kurso? Tiga pa, ayam tama man sa iya? Pwede pa man sa madakop? No? Kaway pa man 24 hours? No?
18: Mga mamu na, kaluloy karon yung tawo.
16: Maria Kagusip, damo na ni natabo, that is why nga nagdudang pulis nga basi kon hold up me man ang natabo.
18: Nakaano kita gani nga basi amunay, no? Oh. Pinakaduda kita because ang time element to, di kita mapati sa isa katao nga ginkawatan sa 90 mil, hindi ka magpanik, hindi ka galing manawag sa pulis.
16: Ma-report ka lang, alam mo, no, gigilang ka nanay mo. Pwede ma-report kayo mo sa pulis nga gin-hold up ka da o kung gin-snats ang imo 90 mil. Mapuli ka pa imo kag mapaunay-hunay to, igaw mo ma-realisar 5 oras. Sige nga, hey, dali lang, nagalalain gali ko. Uy, dali lang, naglain gali buot ko kaga, biktima gali ako. Sir, nari na sir, nasubong ako kabatyag kulba. Subong ko lang na dumduman, daw mo na blati, master doon, dapat hindi ni matabo, no? Eh, check ta ko na nung plano to sa mga pulis diri, angot diri, kay para matagan leksyon ni. Eh. Hindi nga report, kagbalita, mga kabiyan ang ginadulong sa inyo sa kaluan sang produkto ni kalidad nga Life Extension Vitamin D3 for longer life. Life Extension Vitamin D3, mga kabiyanan. Halin sa Amerika, gindala diri sa Philippines para magatag alibyo sa ginabatyag sa aton ng mga pumuloyo. Ganyan ang panginahula, 2 to 3 soft gels, ha? Sang Life Extension Vitamin D3, adlaw-adlaw. Bakal na sa mga butika.
18: And of course, ang pambansang liniment ng Pilipinas, Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, nagapaayos sa nagaplamoy po yung lawas. Nagadula sa mga katol-katol, arikis, kag sumuman mga lapap sa atong apanit, kag may neem tree extract ini nga nagatabog sa lamok. Siyempre pareko, hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka.
16: Ay, hindi ka magka-dengue, kin-dengue, dalaman lang sa kagat sa lamok, mga kabiyanan. Gani kung wala kagat lamok, wala dengue. So safe gamiton, mga kabiyanan, basta balanyos. Nance Liniment Oil ang atong abaklon. Nance Liniment Oil, ha? Ara lang sa mga butika malapit sa inyong lugar. Para nga dula man pala nakit sang kalawasan, pasmo-pasmo sa unod, ugat kag maskulo, gamitin ninyo sang Nance Liniment Oil. Number one nga balanyos, hindi mapilit sa panit, barato, kag super effective. Nance Liniment
18: Oil. Kag siyempre sa mga kalalakinan ni magkalipat na magdagagwa sa balay ninyo, may dalagi ka mo dapat nga talisman. Ang talisman naton tanan ang Megaman Herbal Capsule. Megaman Herbal Capsule, nagapugong kag nagaprevent sang prostate cancer sa lawas ta. Plus, nagatiga pang imoy kag tawo noy. Kamadugangan pang imo sininga stamina. Ngani mga boys, diri na kita sa aton sininga talisman na Megaman Herbal Capsule.
16: Megaman, Megaman, Megaman.
5: Ay, karami. Good job. Another
16: Duwa lang natuslokan ng isa half lang mga kabiyanan, no? Mega Man Herbal Capsule, no? May kaluoy pa to, no? May kaluoy pa to. How much more kung wala nagidya kaluoy? Mga kabiyanan, Mega Man Herbal Capsule, the best nga kapsula pang lalaki sa bilog ng Panay Island, ng probinsya sa Gimaras. Pwede nyo mapadala sa ibang nga pungsod, pwede nyo mapadala sa nagkinanglan sa reinforcement. Masiling sila, ay, ang ako, hindi nga manoy, why naging gitindag? Pwede nyo ko rin mapadala, hindi. Ipadala nyo isang din bahin sa kalibutan, basta may pwede, nga pamaagi, pag may gusto, may paraan, pag ayaw, may dahilan. Ang gusto, mapadala nyo ni. Ang hindi gusto, buke. Megaman ah, tistingin niya. Hindi ka na magsalig sa lawas mo da, kay sigurado. Sometimes ma... dong laigid na mga kabiyanan. Butang isang support, Megaman. Herbal Capsule, barato, epektibo, kagini ang all-natural. May tungkat ali, ginseng, maca, horny goat weed, gabato sa pulaw, gabato sa kakapoy, hindi pa magpapitate ang heart mo, kag pagpuli mo, kung haling ka sa ubrang at trabaho, so may inogrimit ka pa kay misis. Hindi pwede magamit sa hindi misis, hindi man pwede magamit sa mga kiridig, hindi man pwede magamit sa kung kay sino lang. Ang nagagamit sa kung kay sino lang, ginatawag naman nga tonto. Pero hindi man naman. Aman na silingaw, huli ka pero hindi kulong. Uy, na kami mahimo na basta nagpandam na kami, ha? May na kami mahimo na. Basta nagpandam na kami. Hindi, bla? Pwede man gani nga, kung anong ginatawag mo, master nga, kung tatlo gani, pila na?
18: Ang ano?
16: Kung tatlo sila, threesome.
18: Ah, threesome.
16: Kung apat, porosama.
18: O porosamo.
16: Di kung isahanon lang.
18: Handsome.
16: Handsome. Anyway, amo lang man na.
18: Oy, hang handsome mo. Ay, thank you, ha. Handsome man ang mukha mo.
16: Pero nga ito nga kape, eh.
18: Megaman Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo. Kung gusto ninyo magwapo, ang performance, mag-inom sa Megaman Gold Coffee Mix. Ang kape sa mga gwapo, lunsay patanan, natural ingredients. Ganun hindi kayo magpalpitate, no? Kag wala problema kay madugangan stamina mo. Kag may ara ka pa time para kay misis. Megaman Gold Coffee Mix.
16: Megaman Gold Coffee Mix, ang sabaw, pasabaw, para nga mag-baskog ang pataw. Mga kabiyan, amo na nga ton nga sekreto, iya, pala pangapi lang, ginakadawan sa iban, pero after pangapi, 1 hour ba, o bisa, less than an hour pa. Balik kami nga, butigon kung hindi mag-epekto. Managani nga, pala pangapi ka lang, bakal ka mo, bay na dahil nag-inom sa kapsula, ang nag-inom yung kape mo naman ang aton, no? Paborito nyo nga kape, manamit, baka panamit ka pa, Megaman Gold Coffee Mix. Pwede man sa babae, pwede man sa binabae, pwede man sa lalaki, pwede man sa linalaki. Pwede, tanan makainom, basta na gusto sang namit. Megaman Gold Coffee Mix, ara lang sa mga butika.
18: All right, naka-standby na Radyo Man na Marjorie Herbo Miani.
6: TYRI Radyo Man Report.
17: Well, nag-ako ining 18 anyos ako sa agent sa kapulisan, specifically sa Police Station 10. Nga himo-himo niya lang ang istorya nga ini siya ang ginsnatch na nadulang iya 90,000 pesos. Kag himo-himo niya man ang senaryo nga kuno abi gintayaan sa kutsilyo kag maging tudlo pagin siya nga isa ka minor de edad na suspect, no? Ginako ini ni alias Inday nga himo-himo niya lang ang tanan matapos ang na found out sa kapulisan kahapon based sa ila investigation sa pag-check sa CCTV footage nga wala sa may natabo nga pagpang snatch sa ining biktima because may CCTV Radyo Mondo na Radyo Maronel gara sa may diversion road Mondoreo specifically sa may tubang dablasang SM Strata sa may mga ATM sa may ATM machine. No, dito nag-ako ining si alias Inday nga naghimo siya sa istorya because pagpauli niya kuno halindri sa city nagsakay siya sa jeep. Napiyungan siya ang kwarta nga ara sa iyang sling bag. Pagbugtaw niya kuno wala na Radyo Mondo na Radyo Maronel. So nagpanik ini siya kuno sa iya kag naghimo sa senaryo kun yung report sa police. Pero amo man ang isa sa ginadudahan ka pulis until now kon pati ning ikaduhan niya nga rason himo-himo man sa gihapon because wala siya may ginpakita nga documents sa Radyo Mondo Radyo Maronel kon bank transaction nga makapamatuod yan naka-withdraw siya sa 90,000 pesos nga kwarta nga iya sang iya nga iloy nga gipa-withdraw sa iya Radyo Mondo Radyo Maronel kay sa iyang statement duha ka bangko ang iyang katuan ang isa sa BDO and ang isa sa Union Bank galing kay kon ATM ang transaksyon, may mga limits ina like 20,000 lang ang pwede kung online tay 50,000 pesos pero online transaksyon ina now ginatun-an ini karon sang Police Station 10 kung magapasaka sila sa kaso batok sa kay alias Inday o kon indi ari si Police Captain Lester Olivero sete sa Police Station 10 sa atin na interview.
19: Natipon yung mga ebidensya, no, through CCTV footage, kag yun mismo ang babae na istorya nato subong lang nga hapon, no?
20: Oo.
19: Kagahilibion, kag nag-ako, nga wala sang may natabo nga pagpang-snat sa iya dari sa barangay Bulilaw, distrito sa Mandoriyaw.
20: Oo. Ano kung nung rason niya, sir, nga naghambal siya, nga gin-snat siya?
19: According sa iya, ma'am Kaina, naka-withdraw gimas siya sa kwarta kay ginsugo sa sang iyang mother na mag-withdraw.
20: Oh.
19: Sa napapuli na siya sakay sa Liganes nga jeep, pag-abot gani ko no sa ano sa may banda si Rest Terminal ko sa din nagbanaog man ang iba niyang mga pasahero kag pasahero.
20: Oh.
19: Dito naguwa pa sa sang kwarta sa sling bag niya pangbayad sa fleeting niya sa jeep.
20: Oh.
19: Then, wala na siya kabalo kung paano nadula. Pag-abot sa Liganes, wala na ang sling bag niya. Kaya natulugan siya.
20: So, in short, nadula ko no ang iyang bag. Pero ang kwarta nga ginanamin niya, amo gitong amount ka nadula, sir?
19: Oo, amo gito ko no ang kwarta. Kay amo to ang kwarta ko no sang kwarta pa sang napatay nilang tatay.
20: Oh, pero na-check natin kung naka-withdraw yung manan siya, sir. Kay considering nga nagbinuting na siya nga daan sa una niya nga statement. Tapos, now, nag-ako siya nga, hindi mo todang pag-snatch. Pero nag-abal naman siya nga nadula naman sa salakyan.
19: Oo, ginapangayuan natin siya sa transaction sa bangko.
20: Yep, mm-mm.
19: So, hindi pa sa kuno ka-transact sa bangko kay ang mga ID niya, kuno valid ID ato ko sa bag niya. Pero nakita natong gidman sa CCTV footage nga wala sang snatching nga natapo, ma'am, no?
20: Oo.
19: Kag kita man dito sa CCTV nga nagsakay siya sa jeep nga Liganes nga ang sling bag niya ara pad nakasapit sa iya nga shoulder.
20: Oo. Pero ano paano to, sir, ang nahambal nga may minor nga suspect na ligad, sir?
19: According sa iya, ma'am, ubrayan na lang to. Yung scenario. Nag-ubrayan na lang sa sang kagintudlo, yun na lang to.
20: Ah, gintudlo niya tong bata. Bisan wala sang kaangtangan. Oo. Pero umula na, sir, until now nga wala pa siya naka-provide sang document sa bank kung matuod, kung na-withdraw niya gidman or kung diin niya gindala ang kwarta. Pero ang sunod niya subong allegation nga, nadula niya kuno, samtang gabiyahe siya pa kato sa Liganes.
19: Yes, oo. Naglibog na ulo niya pagbugtaw niya sa lakyan. Wala nang sling bag niya.
20: Pero sir, anong mangin, ano, diri, sir? Tikang kay ti, naghatag siya sa false information? Kadagin patalang niya ang kapulisan?
19: Ama na gani, no? Mamangkot-mangkot kita sa aton yung mga legal officers. Kung ano, ang maayos yun, ano, actually, kami isubong inubra na nato ng investigation report. I-attach nato ng mga apidatit at mga dokumento nga natipo naton sa pag-sugod sa pag-investigar hasta sa subong.
20: Sige. Okay.
2: Si Police Captain Lazar Rivero.
16: Robot Silingon, ara Juman Marge, ginako niya nga why siya gin-snatch, why gin-snatch ang iyang bag. Pero naghimo naman sa another allegation.
2: Ako mo gani. Oo.
16: Sa sinimpunan niyang sala niya kung mag-amuni.
18: Mambal kita. Ari, permini sa ano? Permini sa impeachment. Uno, falsis.
16: Oh, na.
18: Falsis omnibus. No?
16: Meaning panyero.
18: An error in one, error in all.
16: But Silingon, nga una yung statement sa lahat, napati pa kami si kadua mo?
18: Oo nga, natulugan ka, wala na sling bag mo. Ari, iada, dapat niyo siguro mapailan sa police ni kaso. No? Ano na?
2: Amo na gina-work out karon, gina-check sa legal team sa SPO.
18: Oo, kay ti, nagpayag sa isang false reporting eh. Nag-ubrobra sa istorya eh.
2: Oo.
18: Para ma-discourage naton bala ang mga utod naton nga basi mag-ubrobra imuo ng pulis kasangkapan para sa ila kaugalingon nga krimen nga ginubra. Basi nagamit yun niya sa iban. Amo na dapat yung sao nilang background sining babae. Babae, no?
2: Babae.
18: O, ining background sa babae ni may mga pending nga utang ini. Ano ning karakter yun ni sa ila barangay sini? Kay basi bala na ina gani, di pa gani ma-produce ang bank transaction niya gani. Di ba layada?
2: Sa subong wala ka, because ito nung ato ko na itong iya nga details and documents sa bag. Ito ko na sa sling bag niya nga nadula.
18: Di pa ngayon lang sa damo pa maguro ID na wala sa mga digital ID katulad si imo abi.
2: Amo na gani. Pero wala mo kinang bisigara na karon sang pulis natin.
18: Oo. Kaya kung hindi nato ning pasabat siya, mapailan siya sang kaso, madamo la na. Katulad to bala, ato mga bam joke bala to. Tigin pailan gito ya sang pulis kaso sila. Kay para nga minsay ato sa iban nga gusto mag-ubra-ubra man. Tiyari ko ubra-ubra sa istoryaw. Ako, kadwa kami ni Pareko, hindi kami magpatay sa ikadwa yung version. Iyada?
2: Bisan kita man, nagamangkot yan kita sa kapulisan. Ako, sir, ang mapati lang kita, once mabalaan, ganakitaan, yan nag-withdrawin man siya sa iyang ATM. Pero tido kayo imposible gani ang 90,000, Radyo Maronel, sa duwa ka ATM machine, na-withdrawon mo. Kaya may mga limitations ang mga ATM machine, mag-withdraw ikaw, not unless kung non-bank na ganyan siya na-mention natin, doon mga dara 50,000, pwede mo na ma-withdraw. Pero kung mga pareho niya sa mga Union Bank, BDO, 20,000 na ang iwan yan, 10,000 lang ang ilang maximum per day, Radyoman doon, Radyomaronel. Pero isyan pa na natin kung pailan kaso sa police o kung hindi, ining 18 anyos na call center agent.
16: Amo pa gina kay Balokati ko na tong ang minor abi pasaka to kaso sa iya.
18: Na isa pa gina
16: igoon pa sa ni, no? Igoon pa sa ni.
18: Kay patuan si mo.
16: Ang gina-incriminate mo imo yang innocent ka tao, innocent nga tao.
18: Oo, isa pa na.
16: False incrimination na Master John or Master Don or perjury. under Article 364 sang RPC.
18: Oh.
2: Si imagine mo minor to kapahimunong to gin tudlo. To siya kay dinikit sa House Gallery. Sir siya gid na tapos hindi gali.
16: Oh. Ti tapos sa false news sang guaya, no? Ang public order na endanger mo. Kag alarm sa sandal pwede pa sa migo nga sir don. No? Under Article 154 sang revised penal code, no? Pwede ni sa ma fine ang fine ranging from 40,000 to 200,000 no? Aresto mayor guaya, no? Kag manamo pagid sa mga potential nga mga violations dapat atagan leksyon master kung hindi yun yung ma-prove nga mo na karoon. Kahit na-alarm ang publiko.
18: Oo.
16: Makon mo, news na uyan, ta time da, ang polis na uyan, time da. Mm. Ang bata to, napasibang dan, ngaway na mo, ti, mailang ba tumahold, kiti, way ka man rason nga ihold siya. Oo.
18: So, mas mayo ni mausisa ni karakter, ka-background si ning babae ni, because, doga-duda kami, no? Basi bala, hindi lang amunik, kay gamiton niya patani nga kasangkapan, pari ko yung polis.
16: Mm.
18: Para kung pamangkuton siya parte sa kwartari, may police report ko diyo, na kawatan ko, no? Kay gali subo, may lang mga pulis na to nang usisa gid. Kung wala ni mga CCTV ni dumahapos ko mga mga storya. Pero atong bata, kaluluoy ito yung minor de edad to iada.
16: Mm.
2: Oo.
16: Intuon mo pang pulis nga do adlaw mo nang trabaho nila.
18: Mm.
16: Ang imuya subong ka pa lang.
18: Ay hindi mo na minto mga pulis, no? Hindi mo na minto da si intuan gani bata katawo.
16: Oo.
2: Pulis pa.
16: Hindi, bata lang gani ka ang bata lang isang tao nga hindi pulis ang
18: oh, oh, ano. Oh.
16: Kung pulis ay tuon mo.
18: Ay, hindi na sagad na sila kay mabalaan di agleon sa mga pulis kung nagabinutig kamo.
16: Correct eh. Kasi pag pisa-pisa sa imo masiling ka din. O ti ang record mo sa bangko. Ay, dali lang kayong record ko gali.
18: Ang ID ko to tuwabi sa bag.
16: Eh, kung di tapos ka na. Kay nga, nagambal ka nga muna sa ginambalan ka na ti. Kung anong dabing bang record. Ti, masiling ka din. Ay, hindi. Tapos ka na. Bingo ka na dayon da. Marge.
2: Oo.
18: Oo. Oh,
2: I-update na i-update na naton kung mapasakaan siya kaso sa kapulisan.
18: Dapat lang. Dapat lang kay Minsay ini sa iban nga nag-obra sa mga false reporting sa mga pulis naton.
16: Kadamo na big business master doon. Oh. Report nga mo ni hold up me. Sala nga impormasyon na ginhatag. Tapos na ginulsol. Mahibi-ibi. Magsiling, sir, sorry, sir. Kaya niya, napilitan ako mag-imo sa istorya. Kaya nagasto ko kwarta.
18: Hmm.
16: Ano mo na? Kuhan ko na scatter ko na gambling. thank you again, Marge.
2: Mm-hmm. Unang matunong natin nga update na gikan sa distrito sang Mandurriao. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
3: Tatak, RMN.
16: Mo damo saya sang na alarmada, damo saya sang na uyang oras. Police oh. Sa mga operative, sa mga kwa naton, law enforcers.
18: Tapos ang tudlo-tudlo ilang tong isa ka bata.
16: Kasuhan gabi ko sang kay minor to, kasuhan ka sang pamilyas na.
18: Oo.
16: Sa ginikanan. No, kung di ba preso ka pay mo?
18: Yung tatantana na ang muna nga maklase kung tandog mo ng kwarta.
16: Akuan lang.
18: Akuan na lang. Kay subong pailan ka sa pulis kaso.
16: Mm.
18: Gina-refer na namong subong nila sa legal team nila kag ako ya sir. Kung pamati ba nang Mandurriao Pinpida. Ah. Pailan tagid niya kaso.
16: Di ka mo magtinabad
18: kay po, kay balan pa rek kung indi mo ni ati okay man lang galito ginobra ko. Ah. Wala man to galito ginobra ko.
16: May konsyala na maobrang iban pa gid ya.
18: Na, ma-encourage mong iban ha. Gimiton ta pulis kiti naka-dispalko kwarta balong ko lang anol. Damo na bisis, tsakto na pari ko itong isa ka, ano to, dang manilender, ano to man?
16: Lipat lang ikaw, pero umakot na to?
18: Ginano sila ko no, hold up man sila, gindala ko no sang sos.
16: Hold up me, gali.
18: Hold up me,
16: gali. Damo na nga beses nga natabo, pamangkot na sa mga otoridad na pila kabilog na napailan na kaso. Nga, karon kung hindi tayo masampulan, masulit nga masulit ini.
18: Masulit na.
16: Masiling sila nagligan to, nag-report to sa sala tong impormasyon. Wala man to mapriso.
18: Wala man to. Wala man to na pailan nila kaso to.
16: Hmm.
18: O, ma-encourage yung iban nga obrahon nila. Kaya hindi ko gusto nga gamiton nila ang oras ang pulista sa sala kag binutig nga klase sang krimen marikoy.
16: Ini nga bahin, master, ginadulong sa inyo sa kalawan sang produkto di kalidad na life extension vitamin D3 as mentioned kay Ina Master Don. Dapat yes. Adlaw-adlaw ginaton ini gamiton. Magluwas ang life extension vitamin D3 arang aton na super
18: fiber.
16: The fast acting colon cleansing product epektibo nga pangontra sa ining constipation. Kung tagtatlo, apat, lima, anom ka adlaw na nga hindi kaguang higo sa lawas. Adlaw-adlaw bla imninyo bla super fiber. kung magtig-aged, no, imni na super fiber 10 to 15 minutes before magpanyapon, imni kipagkaga, sigurado yung area mo gid. Super fiber ang solusyon.
18: Ang super fiber, in case of constipation, super fiber is the answer. Siya mga kabyanan, puno sa mga essential fiber nga needed sa lawas naton para mapagwa nato ng igko naton. Sakit-sakit kayo na mag-constipate ka. So ganin nanay, abista kita na sang super fiber sa balay. Takin din ang paktan, basi magkinutoy, chance ang anak ta, pero hindi magwang igko, bla? No? Super fiber is the answer. Sarang mabakal sa mga butika, kagtanan nga, Life Extension Clinics and Pharmacy.
16: Kagyari na mga kabyanan, nagabalik ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape nga ginapangita kaginakahidlawan sa tanan. Bangod nga manamit na, mahamot pa! Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikaing lawas, ang pinakabago nga kape nga sigurado mapapakapi ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
18: Ang Vita D Plus Coffee Mix mayara sang reishi mushroom extract, ang mangosteen fruit extract nga clinically proven as cancer protective, nga kilala nga mayara man sa madamo nga immune boosting properties. Ang tagsa ka sa shay sang Vita D Plus Coffee Mix ang mayara pagid unod nga 200 ayo nga puro kag di kalidad nga vitamin D3, nga kilala nga the Merck called vitamin hormone.
16: Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, hindi ang pinakanamit nga kape, pinakauna nga kape nga may vitamin D3.
18: Vita D Plus Coffee Mix, mabakal na sa tanan mga butika kag sa mga grocery stores and supermarkets sa bilog nga Western Visayas.
16: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3. Yari na itong health news, supod kay Radyo Man na Joel Franco.
4: Ay, nga ba, hindi na lang sa inyo sa kaluwans ang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Kombinasyon din niya isang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system, kag extra virgin coconut oil na nagaya sa monolaurin, ay inyo protector kontra sa mga viruses.
21: Hindi lang nga dapat ibaliwala ang sobra-sobrang hagahod sa ating nga palibot. Di ba ko nakita sa pagtuon nga madamo ini isang halit sa ating kaing lawas. Ang sobrang hagahod magresulta sa stress, mahina nga concentration, pagnubo sa productivity sa trabaho, kag communication difficulties. Makatuga may isang kakapoy bangod sa kakulang sa tulog, kag seryoso sa masakit kaangay sa cardiovascular diseases, cognitive impairment, kagpagbagrong sa dulugan, kagpagpalamungol. Sa pagdo nakita nga mayara sang 100 million healthy years ang kabuhisang tao na nagkakadula bangod sa sobra-sobra nga kagahod sa ila palibot.
22: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tattak RMN.
4: Hindi nga bahing gidala sa inyo sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system, nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Melo, pabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
16: Okay, thank you very much, Radyo Man Joel Franco. Tama, Radyo Man Joel, D3 Bio.
18: D3 Bio.
16: Man, ang ininga solusyon, Master Don, kuan ina mo ng kombinasyon abisang vitamin D3 kagsang virgin coconut oil. Tinatunaan na ina sa DOST, ang virgin coconut oil nagabulig ina sa atong kayong lawas. Bulong ina eh, no? Kung may virgin coconut oil kita, nga consumption kada daw sigurado ang mga bakterya, mga viruses, hindi dali-dali kasulod sa lawas naton. Gani mga kabiyanan, ari ng kombinasyon sa vitamin D3 kay virgin coconut oil, ara initanan sa D3 Bio, bastante sa MCTs, medium chain triglycerides, may monolaurin, monocaprin, monocaprilin, the best ini. Gani baklo naton, imno naton, adlaw-adlaw.
18: Yes, ang D3 Bio is the 1-2 punch combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses kaya muna katulad sa ubos si punilan at kag trangkas. So, binutangan pagida sa vitamin D3 para magtaas ang aton immunity. Gani, para iwas sakit, isa lang solusyon, mag D3 Bio every day.
16: Kag Master Don, ang aton nga vitamin C,
18: yes.
16: Ang mighty C, vitamin C, sa alam pa lang very mighty na acidic kag alkaline, safe gamiton adaw-adaw. Di ba gising lining sa tinae kung tiyanta ha, kay safe gini niya, adlaw-adlaw gani aton rekomendasyon, basta vitamin C, mighty C.
18: Mighty C vitamin C, puro-puro nga vitamin C, bangod puro-puro ini siya, ginapainat na pa-elastic yung aton mga ugat, para madula na mga blockages yung mga nagatuga, mga kabanan sang hypertension. Pero suggestion ko, kung ginom ka mo Mighty C vitamin C, mag-inom ka man sa DTX 500, no? Ginanormalize ang blood sugar level sa lawas naton, kundi layo kita yan sa diabetes. 2 to 3 capsule a day lang, protektado ka na batok sa diabetes. DTX 500.
16: DTX 500, mga kabiyanan, ini ang halin sa desugar sugar cane, ang sugar o kanang kalamay, ginkwa alin sa tubo, ang nabilin dira, ginpuga na. Grabe nga puga, yung extract, the best antioxidant in town. Ara ina sa DTX 500. Ganeno pag ginahulat nyo para magbasko nga tayo ka-kidney, nga mong una nga nagdepensa sa lawas kontra traidor nga balatian, DTX 500, ang imnon abyan.
18: Yes, mga kabayanan.
16: DTX 500 po na Mighty C Vitamin C, ginatawag nga
18: Batman and Robin sa Batagsang, ikaayong lawas. Yari ng Tourista with Rajaman Lynette Yulatriz.
0: Ang Tourista of the Day ang inadulong sa inyo sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Para makaangkon sa maayong blood circulation, importante ang pagginhawas ng madalom. Ang pabalik-balik na pagginhawas ng madalom naghahatag sa lawas ng madamo nga benepisyo. Gani para sa mahumok ang pagginhawa, mag-Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na. Kabalo-kaba lang ang Dr. Pinoy Squalene, ginatawag ng Oxygen Capsule. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule lang ang suplemento nga magkahatag sa oxygen sa lawas ng tawo. May kapasidad ini nga mag-supply sa oxygen sa baga kag sa utok. Inabuligan man nga matinluan ang mga alagyan sang dugo para makasircular sang insakto. Ginpakigbahin sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manican, ang isa kasahi sang turismo nga nagauso subong. Ini among pet-friendly destinations. Sunod kay Manican nga makabig na ini nga trend subong, bangod madamo na sa mga nagabakasyon nga luyag makaupod ang ila pinalangga ang hinuptanan. Patag niya isa kadako nga bintaha ang pagbaton sang kasapatan sa isa ka lugar, bangod makapadugang ini sa income sang negosyo, ilabi na nga madamo sa mga tawo ang nagakabig sa ilang mga pets bilang emotional support. Dr. Pinoy Squalene Capsule, the Oxygen Capsule. Mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rajuman Lynette Fernandez Ilatriz, Tatak RMN.
16: Maraming salamat, Rajuman Lynette. Yari naman natin nga viral balita subong with Rajuman Mon Kapalihan.
1: Ang iningabahin ang ginadulong sa inyo sa Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
7: Ang Nance Liniment Oil ang manami nga ibanyo sa panit sa guwa manukon sa sulod sang balay para may protection ka kontra dengue. Bangod dini ang may nempi extract. Nance Liniment Oil.

0: Viral, viral, balita, balita,
1: subong,
0: subong.
2: Mga kasama, viral subong sa social media ang video sang isa ka kangaro kag pispis nga kasubong nagadugsinganay sa tunga sang isa ka malapad nga loon. Sa video makitaan ang kangaro nga nagahamras sang iya kamot sa tiun mag-attempt ang pispis nga magpalapit sa iya. Ang video ang ginkamutan sa mga netizens nga viral sa social media. Para sa viral balita subong, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak R. Amen.
3: Hey DJ, saluta anay one time.
4: Ang Nonylenmethoil ang produkto sang HerbsMed Pharma Corporation, aprobado sang FDA kag babakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
5: Salamat Radyo Man Mon Kapalihan, ini nga bayang ginadulong sa inyo sa kaluwan mga kabiyanan sang Non Super Plus, sa new and improved Non Super Plus. Mas pinabisa, mas pinasigla, number one nga kapsula sa Mindanao, number one man sa Panay Island, Gagibaras, Non Super Plus, gintingob niya mangustin, guyabano, malunggay, para sa mas mabaskog kag restinsyado nga lawas, dugang enerhiya, kag mas mapagsik nga lawas sa adlaw, Non Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig kontra kapoy, kag pagpalang luya, available na sa mga butika sa bilog nga isla sa Panay, kag probinsya sa Gibaras, proteksyonan ng lawas, sa natural nga pamaagi, pili ang Non Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni kalidad ni Tita Arlene, kag HerbsMed Pharma Corporation.
6: Ari naman itong trivia with Radyo Man Rezi Bordon.
7: Ang communication sa internet age ang wala lamang nag-limit sa simple nga text message. Check kira ang inyo social media feeds o context messages. Pila bala ka smiley faces, flying hearts, kag unicorns ang inyo nakita. Ang ining mga iconic little Japanese images nga kilala nga emoji ang mas popular sa internet subong kon ipanggit sa nagligad. Subong adlaw sang Hulyo 17, ginadumdum ang World Emoji Day nga nag-validate sang obsession sa sini nga graphic items. Ang ining trivia ang ginadulong sa inyo sang Super Fiber. Tino iyang inyo colon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Rezi Danyoso Bordon. Tatak RMN.

0: Kaari na sila.
1: Labugay Boys. Oy, alang-alang na kita sa tiyempo diri sa ato yes. Pagpangalagan. It's Friday night TGIF, Master Don. Thanks God it's Friday. Anong tugon mo?
2: Ah, wala nang gidman ati. Enjoy the Friday and tomorrow makabenanan Saturday. Diri gyapon, pabatian ninyo kami gyapon, ara kami gyapon sa Sabado.
1: Yes, mga kabiyanan. Kag batayan na ang pagbalik sang Labugay Boys sa comedy bar. No, kag may diskuhan kita dira kag siyempre may mga badabanda. Pagabot guro mga late August or September ko hindi na.
2: Ano
1: Year of the Dragon. Subong atuig.
2: Subong atuig.
1: Subong atuig. Bantayan na, bantayan na. Yalang-alang na kita sa tiyempo, mga kabiyanan. Upo diri kay Radyo Man Mark Daniel Sokal dito. Kasama mo sa DYRI, RMN Iluilo. Ako naman si Radyo Man Ronel Sorbito.
2: Radyo Man Don Dolido.
3: Tatak, RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
5: Community Health Alarm. Kaupo di, Papa G.
6: Nods, Herbal Capsule. Ano sa mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo nag-block ang alagyan ka ihi mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pag pangihi kag naga normal man lang harmless man ni na partner para makasiguro partner ipa check up labi na kon may pain kag burning sensation kag mahina magwa ni ihi kag natural partner practice kag diya sang good genital hygiene inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sang Nans Herbal Capsule.
7: Nans Herbal Capsule
6: ginapabako niya ang imong resistensya nagabato sa mga infections gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Ini amo ang
7: Nons Herbal Capsule.
6: Yara lang sa mga butika.
7: Mega Man Herbal Capsule.
6: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala diba? Partner, kung doon nag-iraw na gin, hindi na pagulat ang mapunder na gina-tob-tob san o. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Mega Man.
7: Mega Man. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
6: Yes, partner. Hindi na pasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Mega Man, may ara maka honeygoat tree tungkat ali kag ginseng nga amo ang nagaboost sang imo libido nagaenhance pa sang stamina nagaimprove sang erectile function paagi sa pagpadamo sang testosterone nagapromote sang nitric oxide mediated blood flow kag nagapanubo sang stress kag wala gid side effects ang Mega Man sa Bilo amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
7: Mega Man Herbal Capsule
6: 30 minutos ang partner yara la ang panading
7: Mega Man Herbal Capsule
6: mabakal sa mga butika.
7: Nons Lemon Oil.
6: Hala, kariski, sige pa. Kiski sa patudo hasta magkalapatad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid niya malabot gina sa infection. Kay nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon diin pa da nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected na tao, magamit naman, natural, malap nanti man sina partner eh. Kaya ang Davis makalalaton.
7: Nons Liniment Oil.
6: Gani para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sang Nons Liniment Oil. Marilive ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nons Liniment Oil, hindi na gid ka mo makagat sang lamok. Eh, kay ini mosquito repellent.
7: Nuns Liniment Oil.
6: Instant relief sa tanan nga pala nakit sa lawa. Sila na trangkaso. Ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
7: Nuns Liniment Oil.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Nuns Corn Coffee.
6: Partner, nga amo kasi napagbasa sa imong cellphone now. Sinudang ginatiid mo. Hindi ka makikita masyado ka letra. Gani ginapaayunan mo. Ati, basit taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imo mga mata, partner. Kahit permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo-kabala kung ano ang ginatumod ko? Nuns Corn Coffee, partner.
7: Nuns Corn Coffee!
6: Oo, partner. Kay ang Nuns Corn Coffee, may ara antioxidants pariyosang lutein, kag zeaxanthin, para ma-prevent ang AIDS-related eye diseases pariyosang cataracts, kag macular degeneration. Hindi lang yun na, partner. Ang Nuns Corn Coffee, caffeine-free, kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux, kag panic attack. Bangod ginadulay asini ang pagka-nervyoso mo.
7: Nuns Corn Coffee!
6: Ang nami pagid sang Nuns Corn Coffee, partner, kay ginapanubuya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
7: Nuns Corn Coffee,
6: acid neutralizer, mabukal sa mga butika.
7: Mega Man Gold Coffee Mix.
6: Partner, pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic, gani para may energy pa kamo sa kama, mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
7: Mega Man Gold Coffee Mix,
6: power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
7: Mega Man Gold Coffee Mix.
6: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
0: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling, bye-bye and I love you all.

0: ECS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ECS.
2: Hala, nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kaysa ma-stress lang ako sa traffic na to.
3: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: Be extraordinary with MX3.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawad lang ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
6: Sample Plus Gold. Tamakal sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko

0: nila ang MX3 Capsule na hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Be extraordinary with MX3.
2: Samphone Plus Gold.
3: Ako gali si Shirley.
4: Limigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
3: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Samphone Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Samphone Plus Gold.
1: Mas pinalakas,
2: pinagaling,
1: pinahusay.
2: Samphone Plus Gold.
1: Sa mga butika.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Guard Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
2: Makagali si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kung nag-take kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
1: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Ako gali si Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa Dokvo, ipa ang pera na kuno ni INB Kuya Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon maka. Nga do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang opera. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
4: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung suking ng mga butika.
5: Iberry for a clear and healthy eyesight.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
7: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa pangon ng Charm.
8: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangong pumaka-bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS.
10: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Uy, concerned lang ko. Kung di pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe, bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
15: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe, bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
15: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
17: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
18: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
19: Hi, Jian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na kuha guard, kag-permi lutaw. Balanong gid sa face ko, kulalbaan. Ginrekomenda sa akon yung mag-stress tabs, nag-proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi malanon. Fresh and focused. Guwapa ka, stress tabs.
20: Multi vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
22: Oras, tatak,

0: Mayong adlaw, siyudad, kag probinsya sang Iloilo, you are tuned in to Tap Talk, your fresh source of news and insights from Metro Pacific Iloilo Water. O kanyang alagad, naakinyo masyado. Subong adlaw, atong pag-istoryahan ang isa sa pinaka-importante nga bahin sang serbisyo publiko, ang customer care. Sa Metro Pacific Iloilo Water, nagapati kita nga maayo nga serbisyo wala lang natapos sa paghatag sang safe kag reliable nga tubig. Importante man nga mabatian ang tingog sang aton mga konsumidor kag mapadali ang ila pag-connect sa aton. Amo na nga padayon nga ginapabaskog sang MPAW ang iya customer care programs pinaagi sa mas modern, accessible kag convenient nga communication channels agud mas mapalapit ang kumpanya sa komunidad nga iya gineserbisyohan. Kag para mas mahibaluan ni naton tanan upod naton subong ang nagapanguna sa customer care initiatives and commercial division, of course ang heads in customer care department, we have once again Ma'am GI Del Rosario. Ma'am GI, maayong adlaw, welcome back to Tap Talk.
1: Maayong adlaw gid na at kag madamong inyan salamat sa pag-guest liwab diri sa Tap Talk. Yari naman ako para mag-share sa customer care initiative sa aton yung mga konsumidor.
0: Ma'am GI, it's always a delight to have you back on the show for what, sixth or seventh time?
1: Yeah.
0: Well, we lost count, Ma'am GI, especially ngati, of course, subong atong topic is about customer service, Ma'am GI.
1: Yes, Nat. And as always, challenge accepted gid kita. Para ini sa mga konsumidor nga maghahatag kami sa mga commitment gid sa ila nga everyday ginatinguan gid namon nga mapadali kag mapalapit ang serbisyo sa ila.
0: Mm-hmm. And Ma'am GI, do ka reality check man nino because apparently before kung may concern ka, halos galayon na sabat sing tao sa imo, is kagtuan ko lang gura sa office. Pero subong Ma'am GI, do lainagid, madamo na kita sa communication channels. Mayroon na kita Facebook, Viber, and of course, may mga online forms naman Ma'am GI. Very digitalized na gisubong ang customer service ni MPAW.
1: Exactly nga. Ang goal natin is very simple lang. So instead, ang customer magpangabudlay pa, gusto natin nga mapadali kag mapahapos ang serbisyo sa ila. Amuna nga padayon natin ginapalapad ang ato niya communication channels kag digital services.
0: Yes. And Ma'am GI, of course, speaking of communication channels, isa gid sa newest customer care channels ng MPAW is the Community Viber Group, right? And honestly, sang una ko ininabatian Ma'am GI, abi ko do ka ordinaryo lang a group chat, do ka family GC, abi. Can you take us through, Ma'am GI?
1: Okay, so, hindi man gid nat, no? Kay bisan initial sa Viber, hindi lang ni ordinaryo nga GC or group chat. Isa ini ka official community channel sa Metro Pacific Iloilo Water para mas madali nga makabot ang importante nga impormasyon sa aton nga mga customers.
0: Right. Official communication channel, Ma'am GI, do ka formal pamatian. But if we are to laymanize it, Ma'am GI, ano ang buot silingon sa ni?
1: Simple lang yun na to. Imagine nga, may ara ka sang community channel kundi inatanan nga official updates sa Metro Pacific Iloilo Water, ara na. So, kung may water service advisory, may maintenance activities, important announcements, o kung customer updates or programs, diretso na sa imong Viber.
0: Right.
1: Hindi mo na kinanlan pa sang mangita sang impormasyon. Kaya ang impormasyon, mag-aabot sa imo.
0: Yeah, kumbaga Ma'am GI, instead niya ikaw ang mangita sang updates, ang update ang nagapangita sa imo. Ang maginang manaming ang GI, no? Kahit one click away, ara na, access mo na tanan yung information. Love that. Ma'am GI, paano sila ka-join sa Viber community nga ini?
1: Okay, very easy steps lang nat, no? I-download ang Viber, paagi sa Google Play kung ikaw Android user, or iStore naman kung ikaw Apple user. Tapos, iscan mo ang QR code na nag-flash ato ni screen, kag or magkado lang sa Facebook page sa MPIW. Kay ginapost na namon ang QR code kag dira ka mo mag-join sa ato na Viber community. Once maging member ka na, makabaton ka na sa tanan ni updates.
0: Ma'am GI, very, very simple steps. Mahimo nga ti, maubras ang ato mga consumidor in less than a minute. And Ma'am GI, another innovation sa MPIW is the e-billing. Can you walk us through, Ma'am GI?
1: Yes, Nat. So, technically, ang E stands for electronic. Meaning, instead nga magahulat ka sang printed bill mo every month, mahimo mo na ma-view kag makita ang imong billing information online.
0: Right. So, paperless na gid kita, Ma'am GI.
1: Yes, paperless gid na siya, Nat, no? Mas convenient para sa atong customers makag at the same time makabulig man kita sa environment sa pinaagi nga pag-reduce sang paper consumption.
0: You're right. Now, Ma'am GI, paano naman nila ma-access abi ang e-billing?
1: Okay, for the e-billing, all they have to do is scan the QR code nga naga-flash sa ato ni screen, or they can visit also our Facebook page right. para sa QR code. Mm-hmm. And then, all they need to do is register their service ID number mm-hmm. or account number, their account name, mm-hmm. their contact number, and email address para makabaton sila sa e-billing.
0: Right. Ma'am GI, very easy kag madali para sa aton mga konsumidor. And isa man, Ma'am GI, sa manami gid naton ni innovation is the downloadable application forms. Kiti isang una kung luyag mag-apply sang isa abika applicant, makadtugid diri siya sa office agud nga magkuha sang form. But nga, Ma'am GI, mahimo na nila nga ma-access ang application form sa ila mismo tagsa ka mga puloy-an.
1: Yes, ginpahapos gid namon tanan para sa ila. So, available ang online new water service connection forms. Paagi sa QR code man, ma-access man na nila kay ga-flash man sa ato ni screen or maka-visit man sila sa Facebook page naton. All they need to do is scan it para ma-direct sila sa aton nga mga forms. We have the residential forms and the commercial forms, dira. So all they need to do is download it, print it out, fill it in sa balay nila, kag kung kompleto na ang requirements nila, makabisit lang sila dili sa aton sa office para magamadali ang pag-process naton.
0: Right. Very convenient, Ma'am GI. Kung aton isipon, abido ko simple innovation lang, apang dako ganyang impact, no? Especially sa time nga timahimo, ma-save, and of course, effort man sa aton mga konsumidor, Ma'am GI. Now, Ma'am GI, antes kita mag-fast talk, balikan taliwatang isa sa mga customer assistant programs nga ti aton din discuss sa mga nagligigan yung mga episode, ang Sakdag program, Ma'am GI. Para sa mga wala nakaabot, Ma'am GI, ano ba na ang Sakdag program?
1: Okay, so ang Sakdag program is designed para magpadali pagkuha sang aton nga new water service connection, kag reconnection. Instead of magbayad sila sang dako nga amount, pwede lang na lang sila mag-down payment sa 500, kag ang balance pwede payable in installment scheme for 12 months.
0: Dako gid ni Ma'am GI nga bulig, especially na so of course sa mga pamilya nga ti on a budget, Ma'am GI. Sino ba ang pwede maka-avail sa ni Ma'am GI?
1: Ini siya available para sa mga residential applicants ng new water service connection.
0: Right. Ni Ma'am GI, another program nga ti madamo man ang nabato nato ni increase, no, is the Lifeline Rate program. Can you walk us through, Ma'am GI?
1: Okay, so ang Lifeline Rate program naman naton is a discounted program para sa qualified applicants or low-income household applicants. So, inisya, available man sa mga 4-piece members. Ang goal sini is mapanubo ang ilang application fee or connection fees right. para sa clustered meters nila for new water service connection.
0: Mm-hmm. Yun. So for as low as 4,832 pesos, pwede naka-connect ang qualified applicants. This is equivalent to 31% discount versus the regular connection fee sa clustered meter nga 6,977.60. Now, Ma'am GI, ano naman ang mga requirements kati dapat nila i-prepare?
1: So, ang mga requirements dapat nila i-prepare is for 4-piece members. So, ang ID nila for the members sila sa 4-piece. Any latest nga proof of billing under their name. Kag ang ilang lot ownership. Nagapamatuod nga sila ang panag-iya sa duta.
0: Yeah.
1: For low-income households naman, they can just get a certificate from the local social welfare and development office nga nagapamatuod nga gabilong sila sa low-income household. Kag other requirements, ang proof of billing and lot ownership as well.
0: Right. So basically, Ma'am GI, pareho sang sakdag, kinanglan nila gyapon mag-apply and of course magpa-evaluate, right?
1: Correct. So para sa gusto mag-avail sang sakdag or Lifeline Rate program naton, mahimo lang nga magkadto sila sa Metro Pacific Iloilo Water na customer right. service office or mag-message sila sa Metro Pacific Iloilo Water Facebook page or magtawag sila sa hotline numbers naton. So, it's 0908-8188-552 for smart users and 0917-172-6749 for Globe subscribers. And we also have the 0924-324-6749. Kay, may team kita nga magabulig sa ilang mga requirements.
0: That's good to know, Ma'am GI. Dari makita gid nato no ang MKAWG wala lang naga-focus sa digital services kundi pati man sa mga programa nga tiyak nagahatag sang ease kag comfort sa aton ang mga konsumidor. Now, Ma'am GI, before we finally let you go, let's do fast talk. Are you ready?
1: I'm always ready.
0: Always ready. Ma'am GI, office work or community visit?
1: Community visits. Mm-hmm.
0: Viber or Facebook?
1: Both.
0: Ma'am GI, printed bill or e-billing?
1: E-billing.
0: Online transaction or walk-in transaction?
1: Online transaction.
0: QR code or manual form?
1: QR code.
0: Ma'am GI, phone call or chat support?
1: Both.
0: Fast response or detailed assistance?
1: Both.
0: Ma'am GI, one word to describe MKAW customer service?
1: Magabulig sa inyo.
0: Mm-hmm. Ma'am GI, one message to every MKAW consumer in one sentence?
1: Para sa konsumidor, yari gid ang Metro Pacific Iloilo Water para maghatag sa inyo sa maayo nga serbisyo.
0: And of course, Ma'am GI, coffee or safe and reliable water?
1: Safe and reliable water.
0: Of course. Now, Ma'am GI, mensahe mo na lang sa aton mga tagpalamati kag tumalan o subong kag sa kutob sang malabot sa aton nga programa. Go ahead, Ma'am GI.
1: Para sa aton mga konsumidor, yari ang Metro Pacific Iloilo Water Customer Service para maghatag sa inyo sa maayo nga serbisyo.
0: Mm-hmm. And that concludes our fruitful conversation for today. On behalf of Tap Talk, would like to thank our guest, Ma'am GI Del Rosario. Thank you so much.
1: Thank you so much.
0: Time and time again. Thank you so much, Ma'am GI, for sharing these wonderful customer care initiatives in Metro Pacific Iloilo Water. Indeed, customer service today is no longer just about answering concerns. It's about building stronger relationships, creating more convenient services, and bringing MKAW closer to every Ilonggo household. Sa ating mga tagpalamati, kag tumulan aw subong, thank you for tuning in. Remember, every drop counts and every conversation matters. This has been Tap Talk. I'm Nathaniel Machado. See you on the next one. Padayon kita, Iloilo.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
3: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
4: Char, fab, con, pangong tumaka-bloom, tanggal amoy kulong, sa pangon ng char.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
6: Life extension, vitamin D3.
7: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit life extension vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, life extension has its research and development center in the United States. So we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
6: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ba achieve? Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kunang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Ano ba lang colorectal cancer? Ining a klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba nining a colon cancer? Ang may mabaskog na bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3. Himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
9: Life Extension Vitamin D3. The science of health. Your life.
11: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
12: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape.
13: Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
12: Vita D Plus Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Delivery! Mariose!
2: Is that box really mine?
1: Surprise!
2: Why are you inside the box?
3: There's nothing I won't do for you.
4: Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
3: The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
5: Borrow up to 90% of your savings.
3: No processing fee and get fast approval.
4: So you should
2: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
6: Pag-ibig Fund, solid kaban.
7: Mga Kapier Gold, padayon ng pabuhos blowout, pisante gululan. Bantayan ang weekend sale para sa bulan sang Hulyo sa palaabuton nga Hulyo 18 tugtog 19. Bakla ang inyo paborito nga brands sa pinakadako nga discounts halin sa food products, personal care, household essentials kag fresh items. Kay diri sa Pure Gold, pisante gululan, ikaw always panalo. Ang promo magadalagan humalin Hulyo 18 tugtog 19 2026, kag available sa selected Pure Gold branches sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Bisitahi ang official Facebook page sang Pure Gold para makita ang kompleto nga listahan sa mga stores kag promo details. DTI Fair Trade Permit Number FTEB-258020 Series of 2026.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS! Mega Man Gold Coffee Mix.
14: Partner.
13: Gusto mo ba ang natural nga energy booster?
14: Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
13: Mega Man Gold Coffee Mix.
14: May ginseng,
13: tungkat ani,
14: maca,
13: kag so
14: palmetto.
13: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
14: Mega Man Gold Coffee Mix.
13: Yara na sa mga butika.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
16: You need toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start. Pag-ibig breakfast.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Pantayan ang mahimo madaugan na grocery packs, cash prize, kag ACS gift pack. Halin sa RMN Networks, kaupod ang Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner sa ACS Hulika Promo.
3: Simple kag mapos lamang ini mga kasama. Gani, ano pang ginaulat nyo? Magpamati lamang sa RMN, magamit sang ACS products, ilabi ng Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner, e pwede kagin makadaug sa ACS Hulika Promo.
2: Subong na ining bulan sang Hulyo, diri lamang sa RMN Iloilo. ACS Hulika Promo. Kinadulot sa inyo sang RMN Network, kaupod ang Pride Detergent kag Charm Fabric Conditioner. ACS Hulika Promo.
3: Tatak RMN.
4: Mikey C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako gali sa Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong nadulaan gana magtuon. Sakit kayo na akong ulo, kaya inom ko Mikey C alkaline vitamin C.
6: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
4: Mikey C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
7: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi man namin ako na putis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akong buhok, kang naghinis ang akong putis.
4: D3 Bio, ang D3 gamay visio. Ang Visio nga may D3. Pagkakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako galing si Ariel, nagtanto si Ray, kisang nagligad, kisakit di jakatama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman, ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay, api kanunay, DTX 500. Masal Likad, Epektibo, DTX 500. D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi git ko makakaon sang sakto pero may lang ko gasuka. Kinpainom ko sang may pisis ang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati. Itibugit ka tama.
4: Mighty C. Sa mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Sa likad epektibo. DTX 500.
11: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makumintin na rin sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
12: Ang Iberi mabagang sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
13: Iberry for a clear and healthy eyesight.
14: Nakikiraan.
15: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
14: Salamat, iho.
16: Ganyan ang Pinoy.
17: Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
18: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
19: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
20: Magkano kilo ng karne?
21: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
22: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang habit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
23: Sarap magkasama.
24: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try GuardBlue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Ang El Nino ay isa ka-climate pattern kung sa diin ang dagat Pasipiko nagainit lampa sa normal na temperatura.
2: Sa Pilipinas, pwede ini magdala sa mainit na panahon kag kakulangan sa ulan nga amoy ini ang tugas ang kakulangan sa supply sa tubig kag makaapekto sa pangabuyan sa tawo.
3: Padayon nga magpamati sa mga abiso halin sa pag-asa paagi sa ila official Facebook page, website kag mga abyan nila sa radyo.
4: Magandam sa init, magtipid sa tubig, manginhanda sa El Nino.

0: ECS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ECS Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Bal, pero may lang sakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo git. Salamat git sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sample Plus Gold.
7: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Santon Plus Gold, kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatagi ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
8: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga mosalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisang puno. From day one to toddler, e-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
9: EQ Diapers from day one to toddler. I-cutinyo mo.
10: Magkano kilo ng karne?
11: 500. Wala. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Wala. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
12: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
13: Sarap magkasama.
9: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
14: Let's go!
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy,
9: let's go with the flow.
16: Oras tatak alas tres y media.
9: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
17: ACS. This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, humok ang tig-anga plema. Afford pa!
1: Informasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa healthy and information.
18: Di ba kauna sa ang pinaka-regular gid na interval sa imo nga pag-out? So, meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
19: 7. So, pinreliever, narelieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. 4 hours madula na sa reliever, arag ipon
20: ang
19: pain.
20: Kung magsubra ang imo body mass index sa fine ta, kina-consider ka na obese.
21: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
19: Hindi lang gani karots.
1: Informasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
19: Dok, asa ko, tani nga kung magkaon, kumalot, kadingin tayo ang

0: Pasar ka pa.
1: Number one na supplement sa depression is D-Complex. Magdamo ko ako B-Complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ang keloid, amo ang nagporma nga unod o scar tissue sa nag-ayo nga pilas. Depende sa tawo, ini ang posibleng magdako kag indi manami kun nang tawon. Nga bala nagaporma ang keloid, Dr. Mil?
3: Bag-o ta pa man hibaloon kun ano ini ang keloid kag kun nga may mga tawo nga nya tawag keloid formers nga kun mapilas, wagas man nya magtubo ang kadako sang scars sa GP. Mm-hmm. Imahin ta sila na sir GP nga inom gyud sang DTX 500 kag may tisir pure si agud matap na ang inyo nga mga inflammatory issues. Bangod ang inflammation ang may dako nga papil sa pagporma sang gitawag nila nga keloid. Mm-hmm. Ang one hill sir GP, isa sa pinaka-common ng mga experiencehan sang tao in his lifetime. Kapila na taayhan mapilas halin sang bata pa kita. Pasalamat kita sa Ginoo nga
2: gapali lang, no?
3: Gapali lang nga aton lawas to repair cuts and injuries. Imagine lang sir GP kung mapilas ka kag indi mag-ayo.
2: Na-imagine no? Na ako, Dok, sa mga may diabetes.
3: Adoy.
2: Kung dugay na nga taas imo sugar, indi na mag-ayo ang imo pilas. Sa mga may diabetes na gali, ha, inom gid DTX 500 kag MyTC or Pure C while wala pa maglala ang diabetes mo kag indi na mag-ayo ang pilas mo.
3: Kung mapilas ang tao sir GP nga nagagawa na ang dugo, una nga matabo is
2: hemostasis
3: or pag-untat sa bleeding, magapurma sang dam ang blood clotting system agud supnan ang gitawag pilas. Ang platelets upod ang collagen kag thrombin enzyme ang mapurma sang fibrin mesh, no? Agud mag couple sa gitawag pilas. Dra pa lang nga party need mo na gid ang gitawag nila nga MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Bangod ini ang nagabulig sa pagpurma sang protein nga ginatawag collagen. So amo na nga mataw nga pala inom MyTC or Pure C, mas dasig mag-ayo ang ila nga pilas. Ang pala inom MyTC, dasig gid ya mag-ayo ang pilas or GP. So
2: gusto.
3: Next is defensive inflammatory phase. Diri na nagapadala sang batalyon ang army mo sa gitawag naton nga immune system. Which are gitawag nila neutrophils. Agud iga secure ang sites ang pilas kag pamatyon ang mga bakterya kag paghimo sa mga debris.
2: Mm-hmm. 24 to 48 hours after injury, saturated na sang soldado kay immune system dok ang pilas. After 3 days, magabiya na ang neutrophils kag magabulos ang macrophages nga mo ang magahimo sa mga patay nga kagaw kag cells kini hambal ni dok mga debris. Sila man ang naga-secrete sang growth factors kag proteins para ma-repair ang pilas. 4 to 6 days ining a phase kag diri nagapula ang pilas kag nagasakit.
3: So drag nami ang gitawag DTX 500 kag MyTC.
0: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500 ikaw ba lang may diabetes? DTX 500 ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag gakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 sa liga epic tipo. DTX 500
3: halin sa unang adlaw pagkapilas until 6 days grabe ang inflammation na need mo ang anti-inflammatory effects ng DTX 500 samtang padamo naman sa collagen for tissue repairs kag pag-prevent sa infection ang pag-inom

0: Maulanman, no worries na amoy ko lumang damit.
1: Char! Fabcon! Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lum sa bango ng Char!
2: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
1: Bangong kumakabloom sa Charm!
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tip and information.
4: Di ba ka oras ang pinaka-regular gid na interval sa imong pag-out? So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. 4 hours madula na sa reliever, aragay po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
7: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang gani-carots.
7: Oo, hindi lang carots.

0: lagi. Kalau kamu kong ano an sin ang pabasay sa ya pidad sir boy.
1: This is 19 nag ang 8 na 19 ako nakilis last year 18 plus mo. Oh, 19 na.
2: Ah, kampyon ni
0: Mike. Kalau kampyon ni Pisyo kung magpamasad ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, mm-hmm, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung ga pamasad ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid. Mm-hmm. Mga mo na nga si Valentin kadto ginadi ka na Miyerkules, mm-hmm, kay ang taga Radyo Bandera ga pamasahi gamit ang GTX herbal oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, mm-hmm, anong imuon niya sa boy?
3: Maligo ka daw adlaw, no?
1: Basic.
3: Oh, maligo
1: gid basic gina niya.
0: Pagligo is not enough.
3: Maligo ka nay adlaw. Adlaw using the correct soap, GTX Beauty Soap ka. Ang GTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga ak, may VCO. Ang VCO kaya tatnaon mga microbio na causes body odor. Ano pagit, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract alin sa papayang yung kapaputi isang imo panit. Duangan sa DSE yung kapaputi mas imo panit, hindi pa kung tito-sindoclamil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Na, puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
4: Mahigro bala ang imo dugo?
5: DTX 500!
4: Masamit ka bala ang gina-energy?
5: DTX 500!
4: Ang DTX 500
5: ang nagatindo sa imo mahigro nga dugo.
4: Nga sa masami,
5: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalain ay nga-energy.
5: DTX 500!
4: Masalika DTX 500!
6: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang

0: de Alternativo Medicina. Clínica de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa itaayong lawas mo.
1: Ang mga ginikanan, tasangon na Dr. Ramil nag-aambay nga magpalayo kita sa TV, no? Kaya mag-uba ang atong
2: subong. Mata.
1: Pero subong niya, sa atong trabaho, no? Especially sa trabaho natin sa opisina, masami kita nag-atubang sa computer, no? Halos 8 ka oras gid kita nag-atubang sa computer.
2: Sanguna, plikawan ka lang taong TV, subong niya ginataga na isa-isa. cellphone.
3: Subong, lula na ka mga gawin cellphone.
1: So kung hindi man computer, cellphone naman ang ginatutukan, no? Ang monitor sa computer, kag screen sa cellphone, ang nagahatag sa mataas nga level sang oxidative stress sa aton mata. Excluding pa na ang UV radiation, halin sa silak sang adlaw kag mga glares niya, no? Grabe ka-expose ang aton mata sa oxidation. Amuni ang rason kung ngaan nagahubin ang edad sang mga nagausar sang corrective lenses or antipara, no? Kung ikumpara mo sa mga panahon nga wala pa computer sa cellphones, so proteksyonan ang mata, mag-DTX 500 kag Mighty C kada adlaw para maayo gid ang imong panulukan.
2: Okay, paguro ni mata ko ay wala pagkakuan mo, eyeglass mo. Naka-DTX 500 kag naka-Mighty C.
3: Bala, anong ginantagiyas ang DTX 500 yung lagat ni para? Ako man, wala ka panigil yun. Sana kung nataw, ay ganti para.
1: Pero no.
3: Aranan! SK, no? It's not only the eyes that is prone for oxidative stress, no? Ang, kumbaga, ang diabetes cause a lot of problems in the eyes. Remember, our pancreas produces around 5 enzymes, 4 hormones a day in seconds. Meaning to say, the islet of Langerhans which produces insulin and beta cells na is really prone for oxidative stress. Damay-damay na yun. Pati diabetic retinopathy apektado na imong mata. That's why DTX 500 is really important. Kung gusto mo dugay ang imong mata, wala gapunaw plus kay Dr. Mil, mag-DTX 500 ka, mag-Mighty C ka. Kung gusto mo ang mata mo kampyon gapon tulad ni Sir JP,
1: layo ka lang kita na.
3: Why na grado?
2: Ayun pala makakita.
3: Pangpakyut lang na. Mag DTX 500 kag mag Mighty C.
4: Basta upang kusidyo, ang dark ang glasses.
3: Dark ang glasses.
4: Kasi makita kung di ng panalukan.
2: Pero kung wala, klaro-klaro. Klaro, saan napakalayo. Te, daog kagid dyan sa imo nga, 22 pesos ni investment kada adlaw. With DTX 500 kag Mighty C or Pure C, nami natulog mo. Luwas ka pa sa radiation, protektado pa ang imo mata. No? And most importantly, hindi ka pa magka diabetes. Tisan o ka pa mainom sang DTX 500 kag Mighty C? Kung ako sa imo, subong na while wala ka pa sang ginabatyag nga balatian. DTX 500 kag Mighty C.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Ang matatagabatyag sa radiation, kung ang ilong gabatyag lang sa radiation sa baho, una pa ni guba sa mata. Sir Kevin, anong mahi mo para hindi magbaho?
3: Konektado ang mata sa ilong. No? Kung makatupad kami medyo may angsod sa jeep, gatulo ang luha. No?
2: Abi ko, gapiyong, hindi gapiyong.
3: Gatulo ang luha. That's why maligo.
4: Kabumbay, matyagan mo.
1: Dapat may ara kita dugang na protection para maiwasan ang body odor, no? Ang Klinika Dio Fresh may aras ang BCO, no? Ang mugining nagapatay sang kagaw nga nagatugas ang pagbaho sang imo nga ilok, no? Kaga maski lago ng imo bayo, no? Ubahon mo imo bayo, hamot japon kinaka Klinika Dio Fresh ka. Syempre ang Klinika Dio Fresh pag swipe mo sa imo ilok, wala nagamantsa sa bayo, wala nagaputi-puti. That's why nami siya para sa mga may ara sang challenging nga ilok, no? Kaga nagapaputi pa kay may ara inisang vitamin E, no? Ang aton nga Klinika Dio Fresh.
3: Of course, kung tapos ka ng Klinika Dio Fresh ka na nan, tinuan mo man ang selula mo. Ang nami niya magtinuan ka ng selula mo, kiga pangapi ka, kapangapi ka sa healthy coffee nga DTX Coffee Mix, ang kapahubin ka Sir Eljan, habang kapangapi ka, kapataas ang imong metabolismo sa aga, may galaba, may gascrub sa imong selula. That's why gamat-amat kahubin sa DTX
2: Coffee Mix. Kapi nga kapahubin, kapi nga gapang detox.
4: Di ka pa nakita, Abi, ang imo yung bulong kapi.
3: Kampiyon.
4: Namit niya sabon.
2: Perdi mo yan ni kuan niya ni engineer ya kay yakapya butangan niya extend.
3: Extended ang morning kung butangan mo extend ang imo kape.
2: Pero kung diabetiko ka kag may cancer, I suggest nga DTX premium sir.
3: Ay kampiyon. Paborito.
2: Ang DTX premium butangan mo na sa Nitribio. Kaya ang kombinasyon sang DTX premium kag Nitribio is the best sa may mga diabetes kag may mga cancer sir boy. Mga degenerative stages ng sakit. Ako nami ang kuan DTX premium nga kape. A bulletproof coffee. Kung may cancer ka, nami tungod sa iyang ganoderma mushroom, kag siyempre, dito ba yung sir boy?
3: Ready for the day ka na. Nung biskan ano pa lang at health threat to bangon mo, protektado ka in both ways against oxidative stress and against bacteria, fungi, and viruses.
4: Alright. confirme ka nagahapit sa Golden Tail.
2: Ha? Confirme ka balang araman daw ang kwan? Ha? Araman daw ang kaliguan?
4: Sa kuho.
1: Hindi ha? Swimming pool?
2: Yan. Huwag ka kaligo daw?
4: Ara!
2: Kaligo ka daw?
4: May mga kataw daw.
2: Okay man naman yun daw.
4: Pero may kabalang hapit sa Golden Field, pero may kabalang sa public plaza. Uh-huh. Uy, dapat mag-ditribayo ka.
2: Hindi ba ka to?
4: Ha? Paano pala mabuligan ni ditribayo ang numero uno ng problema ni engineer? Hindi ko magsugpon sa talk, dog. Uy, hindi pala lawag-lawag ang STD sa boy. Ang problema siya ni madala mo ni si Imo nga misis. Misis ba si Malatnan? Mm-hmm. Ako si Imo, kung di mapunggan, naka-extend ka, hindi umupunggan ang need. Ditribayo ka na nga daan.
2: Ditribayo
4: ka na. Oo. Before mag-pulis sa malay nyo, sa talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
5: Talk ni Doc!
2: Kita ka nang lalabog yung mga nadyos mo.
4: Napalain ng ditribayo ang mga palikiro.
2: Ang aton culture, no, ang Filipino culture, ang machismo sang lalaki per ticket. No? Basically, gina-base ng machismo sang lalaki in how profilic, kung ano siya ka kamayo, no? Sampang chicks.
6: Uh-huh. Unfortunately, men, no? Men is polygamy.
2: Most by nature, no?
6: Polygamy.
4: Mamati ko na si Neil Boy.
2: Man is polygamous by nature.
6: Polygamous. Polygamous.
2: Ang problema, damo-damo na ginatawag nga sexually transmitted disease or STD, no? Mm-hmm. In fact, tungod sa COVID, may datos ang 2019 nga ang cases ng HIV is only 8,500. Mm-hmm. Because of COVID, no? Gin-enhance ang COVID ang HIV. There is around 50,000 cases of HIV right now in the Philippines sa 2022, no? So sumunga adlaw, tun-an ta, paano bala si Ditribayo makaputik ta si Imo kontra sa STD? Tok Ramil?
6: Yes.
2: Sensitive po ni.
6: Sensitive, no? Sexually transmitted disease, STD.
2: Duhay no? Maging dulong nung sex kid.
6: Damo ka bang nanan, sir boy na mo?
4: No.
6: Number one is HPV, human papilloma virus. Either virus na,
4: vaginal warts,
6: no? Or bacteria na. Amo na ang kwan, amo na ang gitawag mga sexually transmitted disease. Chlamydia.
4: Bacteria. Ay, bichasis mo baho na.
6: Gonorrhea.
4: Ay!
2: Ang kapit na layan.
6: Syphilis.
4: Syphilis.
6: Amo na sa muna, galing mo, dumduman nga, initon ko ng butong kag isulod ko no nimo ang imo nga.
1: Muna ako mayaga pa nagapangulabo.
2: Mga matonda pa mati ha. Mga macho na
6: trichomoniasis. And even against deadly HIV or AIDS na pinakadelikado.
2: Delikado gid.
6: Pero kung nagatuon ka, nagabasa ka sa kaepektibo sining ditribayo, sir boy, daw hindi ka mahadlok. Because ditribayo may ingredients nga vitamin D3 nga kaya niya pabakudon ang imo nga immune system. While ang medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil kaya niya panghimoson pamatyon ining mga klase nga kagaw.
2: Ay wow.
6: No good news sa mga kuno.
2: Ang babae ito.
6: Good news sa mga may ara multiple partners. Kag paano ang ditribayo makabulig sining mga balatian, sir boy? Are number one, kaya nila nga i-disintegrate anong namin
2: ngayon ko
6: wasakun no, ang envelope sang virus. Amo ang number one nga kaya himuon sa ditribayo. Ikaduha nga kaya himuon sa ditribayo kung mahimo gid man siya nga ano virus, hindi siya magmature. Kaya pagwa niya sa selula, patay man japon siya kag hindi siya ma-replicate. Siyempre patay siya mo pagwa pala, patay na paano mag-replicate. Kag number three nga mahimo ni ditribayo, sir boy, hindi siya basta-basta katapik sa imo selula. Nga man, siyempre, hindi siya katapik. Allergy siya sa ditribayo. So, sa mga nagainom ditribayo, it's a good news, no? Ma-steady man ang sakit or tanan nga klase nga virus kag bakterya. Kung adlaw-adlaw kag inom sa ditribayo, layo ka sa mga problema sa mga balatian nga ang gintuga sa mga kagaw.
7: Ditribayo. Ako si Richard, isa ka tricycle driver nga nanginig mo doon po na ibaluan kong taas na kaya akong blood pressure. Kaya nang paninisis ng ditribayo, tatlo kami si sa isa kadlawan month lang po ang nanginig sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
8: Ditribayo. Ang ditribayo. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
2: Mga butka. Sa mga Master of Universe da, mga Jedi, mga ninja, pamati ka mo ha. Ha? Kay kung profilic ka mo, kung damo ka mo sexual partners, i-explain ni Sir Kevin kung ano ang paagi sila.
1: Thank you, Sir Boy. So, ang protection nga matag sa atong sang ditribayo, no? Batok sa STD, lalo na ang mga tao nga prone sa STD, no? Nga nag-practice ang unprotected sex, no?
2: Check!
1: Kaya mga, may mga multiple partners.
2: Check!
6: Kay, dapat, nami man ang unprotected sex. Kaya, siyempre, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw
4: Ikaw rin kaunong si may panit, lalim ba?
1: So ang ang D3 Bio no naghahatag sang pag-asa sa mga tawo nga may ara sang history of STD na magakabuhi sang maayo nga lawas kag syempre normal nga kabuhi no. Example no ang mga ginikanan no or mga nanay nga nakaagi sang gonorrhea blood
3: o tulok
1: sa tong dialect tulok. So kung sila ni ang nakaagi gonorrhea lalo na pag nagbunag sang bata, ang bata malabay na sa ano mo sa ilang birth canal no sa ilang taguangkan. So syempre paglabay na sang bata ma-infect ang bata sang gonorrhea especially ang ilang mata Sir JP. Pwede na malaknan sang ginatawag nato nga gonorrhea. So ang mga bag-ubunag no nga may active gonorrhea infection makadevelop sila sang serious nga problema sa mata. Kaga isa ka pagtuon no nagkakita nga ang monocaprin isa sa medium chain triglycerides nga makita mo sa D3 Bio makabuligid o makatap na sang mga eye infection nga ara sa mga babies no nga halin sa infected mothers sang gonorrhea.
4: May asa pa.
3: Gonorrhea is a bacteria, AIDS is a virus, kayang-kaya ni D3 Bio. Pero ang pinakadamo gi klase nga gitawag nga STD amo nila tawag nga HPV no or human papilloma virus. No?
4: Vaginal warts.
3: Almost warts. Kuno tanan kuno nga may more than 3 partners in their lifetime most likely nakakontak sini no. Ay. But ini siya medyo mild ni siya. Ang lain lang sini kung pigaw ang immune system.
4: The cause of cervical cancer.
3: O, the cause of cervical cancer. Ang una-una, cause siya warts. No? Warts. Flowery ang flower. Ay! Ang petals.
4: The cauliflower.
3: The cauliflower ang
4: flower. Pichay, maging cauliflower.
3: Ang manang tsura sa flower, no? Ano pagin? Sa pagkabaho. Baho sa Sir JP?
4: Nakali. Pulumbot ah.
3: Baho ni siya, no? Ang discharge ni isang babae, balti ka baho, pati iya ka lalaki nga infected, may gagawa ang endodoment, no? Nga na.
1: Ang mga isa, Sir Boy, ang kinalain sa ward sa bahay kag sa laki mo. Sa laki, painless. Sa bahay, painful.
3: Painful ang wards nila, no? That's why ang munipikto. Ang problema, kasagad ni si HPV, magpalagyo sa imo immune system. So what does D3 Bio do? Kung makalagyo ka sa immune system, ang monolaurin ni D3 Bio yung labuto niya gid ka. But it does something better. It boosts the immune system para mapangita niya. Paano ginapanami ni D3 Bio ang pag-absorb sang zinc? Ang zinc nga ini amunig kung pagagatag boost sa atong immune system, ginamodulate ang atong immune system to counteract HPV hiding abilities. Ginapanami niya ang pag-ubra kay cytotoxic T lymphocytes.
1: Ginapa-alerto niya sa buhay.
3: Kung ginapa-alerto niya, ginapanami niya pagid ang antiviral action sa imong immune system through this gatawag naton adaptive immune system mga T cells ta. Kag ang pinakanami kidya kung pigaw ang imong immune system hambal ni D3 Bio relax lang. Kayang-kaya ko ni. Pamayuhon ta ka pero kayang-kaya na daan ni D3 Bio.
2: Budlay gid kung steady kay nga kung ka-experience kami sakit kag daw kuno manghihikab la Sir Boy.
1: Kakalayo dok. Kakalayo
2: manghihikab. Kagina kala Sir Boy. Ako ay ko pagi na.
4: Kuman na.
2: Tapos medyo grabe na gid kabaho ang mga discharges nga gagawa sa lalaki kag babae.
3: Friends na lang ta. Pag abli friends na lang ta.
2: Ang nalan sina nga balatian Sir Boy chlamydia.
4: Ay, chlamydia.
2: Tapos nang ano na nang magkuan mo bala magchutchak.
4: Chutchak.
2: May gitawag siyang painful sexual intercourse.
3: Oy, virgin.
2: Ang iba niya gano, ga-bleeding between period.
3: Abi mo virgin, gili ya, may chlamydia.
2: Sakit, ga-bleeding.
4: No. Amo na gener?
2: Pero wala sila kabalo, Sir Boy, nga sa pagtuon, ang monocaprin nga makita mo sa D3 Bio, isa ka monoglycerides nga gintunan, nga kaya patyon ang kagaw nga gitawag chlamydia trachomatis.
3: Amo lang cause, no? Cause
2: kagaw.
4: Agent, no?
2: Kagaw na siya. Di, grabe nga mga experimentation mo. Naman ang iba niya, before guro sexual intercourse, Sir Boy.
4: Inom ka gituto.
2: Inom ka D3 Bio, kagbutangan mo D3 Bio, imo nga ano eh.
4: Bakit ka nagkabay na may amon ni Gribuyaw?
1: Sa mga active, dapat naka D3 Bio.
4: Dapat dugay na naging topic.
3: Naman text.
4: Ha? Dapat dugay na naging topic.
2: Dapat subungan naging timing na mo, abin na mo aras engineer. Eh, siya ginayang eksperto da.
3: Hambal nila. Pwede hindi maliwat-liwat every week.
2: Basta importante din, nang lain ganyan ang ma-offer ni D3 Bio compare lang sa plain nga vitamin D3 nga ginainom niya.

0: Ria, ikaw aamligan sang D3Bio.
1: Kanto na ta sa mga dugang pa nga mga health benefits kung ikaw nagainom D3Bio. Hindi mo nagainom coenzyme Q10, hindi mo nagainom vitamin E para sa ilang heart, para sa ilang skin, even para sa ilang gitwag brain.
2: No?
1: Muna mga kampiyon, muna mga sikat lang sa mga pagtuon, sir boy. Nga, Q10, vitamin E for skin, for your gut, for your brain, the best nga antioxidant, no? Napanami sa imo nga vision, imo reproduction, dali ka makabata kung pala inom ka ning Q10 kag vitamin E. Pero damo ga inom nga wala effect sa ilang nga lawas.
0: Okay,
1: the reason why? Wala maabsorb. Dere makabulig ang adlaw-adlaw inom sang D3Bio para ini nga mga iban pa nga supplement nga ginainom nyo maabsorb. So amo nang the best nga mainom gig adlaw-adlaw sang gitawag nga D3Bio.
3: D3Bio with Physio. Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay Saman Calagester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamisaron.
4: D3Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.
3: D3Bio.
5: Kag nga medium chain triglycerides nga ara sa D3Bio, no? Nagpakita ini sang makabulig sa pagpamuhin sang timbang, no, sa mga pagtuon. Kay ang MCTs or medium chain triglycerides nga ara sa D3Bio nagahatag ni sa sang feeling of fullness, dasig ka mabusog, no. So ang D3Bio nagapanami sang or nagapasaka sang production sang imo nga hormone nga ginatawag naton nga leptin. Ang leptin is amuni ang fullness hormone naton or ang naga signal sa aton nga utok nga busog na kita. Kung nagaadlaw-adlaw ka naka D3Bio, no, mas hapos magpaniwang kay may ara ka sang personal trainer mo or may nagadisiplina sa
0: iyo
5: na magpuntat na or maghagan-hagan sa pagkaon kay ginapabusog ka sang D3Bio.
1: Siling ni Lydia William na buyan kuman pa price ko gulpi ba? Makaon pa ko tani pa price.
2: Tonto sa gabliga.
6: One pop, two pops, medium man pop rice. Ang D3Bio puno man siya tawag medium chain triglycerides, lower niya by 10%, no, in the calorie index. That's why dasig na tunawon sang lawas, hindi ka pa magtambok, no, because low number of chains makita, will nga tawag nila nga carbon chain sa medium chain triglycerides, no. So dasig ang metabolismo sini, diretso ni si Muatay para mausar dayon sa imo lawas, unlike LCTs nga damo-damo pa sistema, 28 steps kontra 3 steps. So ang MCT set least steps lang o sa dumdain sa lawas mo, no? And not only that, no, ang byproducts ni which is ketones. Ang ketones ga provide man energy sa brain. Way labot ga provide energy sa brain, ginasiligan, ginatapuhan ang imo utak. That's why kampiyon ang imo memorya. So kung gusto mo hindi kalipaton, niwang ka, sexy ka, mag-D3Bio ka na.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mitay. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling and juice magapakamay sa tuntanan, mag-aibid, sumadamo ninyo nga balatian.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinanghumunahan ni Doc.
8: Ako, Glissi Carla, taga Kabanghalan. Mayara o katarata. Siling sa doktor, ipaumpira na ko nun ay INB Kuya Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko nun sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akong maka. Na do may matika. Blaw, ri, daudid ang improvement sa akong pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, equals Iberi.
9: Ang Iberi mabagal sa mercury, negus Grace Pharmacy, kung sa inyusuki ng mga butika.
10: Iberry for a clear and healthy eyesight.
11: Happy
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Oras tatak impunto alas 4.
14: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
10: This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig.
16: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: NANS Herbal Capsule. Pamaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sa NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
9: Ikinan, nagilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, nga dugo. Nakumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension D3. Ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko gini niya.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Mga kabyanan, regular mabalang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko. Posible nga mapoison ka. Ang maayong nga balita, may Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkat ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan niya brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: You need toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil lang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique Toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
11: Max Alaga, Max Protectado, with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
1: ECS.
13: Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras sa mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isakabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
14: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
15: Iberry for a clear and healthy eyesight.
16: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
17: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
20: Ilong ranger?
21: Matsyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
20: Hindi sip-on. Di man ay siguro madayon.
21: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
20: Sip-on ganya dayon?
21: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-iodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep C plus 40 with zinc dayon.
22: Unilab quality yan.
23: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
25: Magkano kilo ng karne?
26: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
0: out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang Magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
2: Sarap magkasama!
24: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Mimi.
5: Lali kasi napit akong tuhod.
4: Rightis na gali.
5: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C.
4: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa kabula.
5: Wala, lagi nagbalik ang arthritis ko.
4: Tibog, digkaayo ang Mighty C.
3: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
3: TGX 500.
8: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
27: Yung mga blood sugar test.
8: Kailan itong score ganit?
27: 470.
8: Ante ko 2.
27: Sa gabi, 2. Sa
8: agad. Ilan na lang yung mga blood sugar?
27: 160. Ilom ka mo sang DTX 500.
8: Tested and proven. The best get ang DTX
3: 500. DTX 500. D3 Bio.
28: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
3: Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
29: Malay, TJ. Ang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh, walagit ko gana magkaon. Kagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
6: Mabaka mga butika.
3: Nagapalanturong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uho.
3: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
3: Masi may diabetes ka na.
6: Mag DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
6: Garantisado.
3: DTX 500.
30: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
32: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
33: May tapang na hindi sumusuko.
34: May angking diskarte para magtagumpay.
35: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
36: Yan ang pangis ng layon.
37: Gerald Anderson, Easy.

0: Dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Oras tatak alas 4 jazz.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washy!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
5: Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
5: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
8: NUNS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NUNS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kunanuman nga mga balatian.
9: NUNS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
10: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makumintin na rin sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
11: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
12: Iberry for a clear and healthy eyesight.
13: Sample Plus Gold.
14: Ako galis si Van, may lang sakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Sample Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
13: Sample Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
15: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
13: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
13: Sample Plus Gold.
19: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanrabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balsa kong pare ko, magtumar ko sa Sample Plus Gold, kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na duwadlaw ko man ang paginom, okay gid kay wala nang katake ng arthritis ko.
13: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
20: Ilong Ranger?
21: Matsyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
20: Hindi sip-on. Di man siguro madayon.
21: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
20: Sip-on gid dayon?
21: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc dayon.
0: Unilab quality yan.
21: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
22: Magkano kilo ng karne?
23: 500. Bro. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
24: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
25: Sarap magkasama.
3: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
26: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B Gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
27: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
29: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
30: May tapang na hindi sumusuko.
31: May angking diskarte para magtagumpay.
32: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
33: Yan ang pangis ng layon.
34: Gerald Anderson, Easy Man.

0: 2 times niya inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Life extension, vitamin D3.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
4: May problema ka ba na sa imong pagpamuhin?
5: Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape.
7: Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
6: Vita D Plus Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Narelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nung astrosyon, ang kisipok mo ko nung isa, Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, day. Ano na ba tiyagan ko nga? Huwag na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko daw, yakapuhin ako. Subong yan, nag-aaral. Sabto ko to sa ilabalay sa bata ko, takladon. Timan, bago nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektif.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Magkano kilo ng karne?
12: 500. Bula! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
13: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
14: Sarap magkasama.
15: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
16: Oras, tatak, alas 4.20.
17: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
18: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
19: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
20: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
21: ACS.
22: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra.
23: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
24: Busog-busog ikot ulit.
25: Ako man, bro, kalot.
24: O, ito yung bro, poste.
25: Busog-busog, eh.
24: Utila ka, tata. Bayari na ito, tulilot.
25: Oo, bro, kalot. Waiter! Bell na mong gani?
26: Yes, sir.
25: Ay, ay, ay!
24: Ano nga, ay, ay, ay?
25: Bro, kalot, nadula ang kahit ako.
24: Amo na, matuon na. Ay, nahaslo ka nga dula mo.
25: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Sting, may kwarta ka na?
26: Kita mo, nagid ka nagtabid lang ani ko sa inyo. Wala, eh!
24: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man,
25: imo. Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
24: Ano no, puspro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
25: Abaw! Hindi, ah! Ari yung puspro. Kita mo ni ang unod?
24: Uy, hala.
25: Baman,
24: tanga?
25: Hala, tanga matuot. Shhh! Diskarte lang na iya!
24: Oh no! Kinbutang mo sa sabaw sa pinula?
25: Hey, nagpalapit na din, waiter, mga bro.
26: Sir?
25: Waiter! tinulaho!
0: Ay, tanga na, sir.
25: Nan! Kita mo? Ikaw na nagkakumamaitan ang tinula ninyo? Hindi kami magbayad sa git order na munti. May tanga galito yung mga pagkawin niyo!
0: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
25: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
0: Okay lang, sir, ah. Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto ya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid.
25: Ay, ay, ay! Ay!

kanila samtang nagapahunay hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manugsukot. Kalot, nagtulot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Florilene Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: It's a Maino Mova It Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
0: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdong kumakablog sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ako, Glissi Carla, taga Kabangkalan. Mayara o katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na ko nung ay in the Korea Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko nung sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, request Iberi.
5: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ang mga butika.
6: Iberry for a clear and healthy eyesight.

0: CAD Broadcast Journalist at News Anchor sa MX3 Capsule, Dito Ako Bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Hala? Hoy, nakita mo nakita ko ng park?
1: Ang ano, Roslyn, ha?
0: Ano nakita mo, Roslyn?
2: May lalaking ang gwapo kag taas ka nagbakal diri sa karinderya. Ang arao, daw kapray.
1: Ano? Ayala, arang tao,
2: ho? Oo.
3: Pwede ka share sa ang table sa inyo, mga beautiful ladies?
1: Yes!
2: Park, wanang gwapo sa iyo, no?
0: May edad naman na, Roslyn.
1: Oo man. Daw tatay?
0: Ano?
4: Kauna ka mo mga gwapa.
0: Sige lang. Salamat. Tapos na kami, bago lang.
4: Amo bala?
0: Ay, ako galit si Roslyn. Ang mga abiyan ko, si Wanang, kag si Teacher Park.
4: Hi, ako galit si Imoy ah.
0: Single ka pa?
4: Balo na. May duwa na gani ka kabataan.
0: Hala. Ay, gali. Ay, hala. Taken na siya. Roslyn? Tagadiin ka, Imoy?
4: Ara lang balay namon, ho?
1: Ang balay ni Cha Libertada?
0: Kuna mo. Bata mong duha ka mga dalaga? Si Ann kag si Maxe?
4: Oo. Ang subang ko, buot na. Pero ang bata ko ngay kaduha, perte na kasuplada.
1: Imoy!

0: Ari mga kamusa ka rin yun niya. Hapon naman niya.
1: Slit. Inom ta?
0: Ano? Ayun naman. May problema ka?
1: Wala ah. Gusto ko lang mahubog ah. Ano? Joke wala ni Roslyn ah. Ano nga joke part? Mainom taya ah. Nami, di ba lang inan sa karinder yan yung slit?
0: Buot?
1: Nami, guro kay lapit di kay Imoy! Ay, si Park Balamong! Hindi ko balamong booking nga, Park! Slit!

0: kada mo brasa nagadayaw sa katuhom sa hinablos mo.
1: Ay, oo! Sunod sa ako ni Tsura mo!
0: Kap? Ay, hindi ah! Wala gani ka sunod sa utod mong itsura! Siguro sa iloy nila, Kap, no?
1: Hi, girlie! Soya ka sa katahom ko?
0: Tahom sang ano, Kap?
1: Ang itsura ko eh! Ang kagwapa ko!
0: Ay, sabi na yun, Kap!
1: Ay, animal! Takaroon nga, girlie, ka! Eh, di ko pagpulsita aga pa, ha? Kay damo, pakumulas ang asikasuhon, bala! Mga atag pa ko sang panding sa mga tao!
0: Ha? Ay, yun, Kap! Pagpagwapa! Ganyan pala sa imo! Nagsunod! Ganyan mga hinablos mo sa imo!
1: Ola ba?

0: Emoy, kamusta ang balay niyo?
1: Okay gid nang kanami, kalinong.
0: Kalinong kun ara kamo sa sulod balay eh, pero kun ara kamo sa gwa, garot man eh.
1: Nang?
0: Sa dae na si Maxi, ang subang mo?
1: Ato sa balay nang, nagapabukot na iya.
0: Ay, teka nabi eh. Ano ang kanon nyo kung magsagad lang siya ya kaligid? May tinapusan man na siya. Nga hindi siya mangita obra, kay ikaw ya may obra katuod, pero extra-extra ka man lang.
1: Dari na lang siya bala pa obra sa barangay hall nang.
0: Ay! Husto no? Himuon ko siya galing ang sekretarya, kaya ang sekretarya ko nagbata!
1: Ay, salamat, gidnang. Yes! May pangayuan ako ay nagbakal sa ilimnon ko!
0: Hala! Ay!

0: Park of Dico B?
1: Sa di naman tabakad to, Roslyn.
0: Mainom naman to sila ni Winslet, ah.
1: Naman? Ayala, ikaw ha, bad na ba lang nagapahubog?
2: Hoy! Lugay, ako na yung Park. Sang ikaw pala hubog pa, nasuportahan taman ka. Anay subong kay ako, hindi mo ko pagupdan.
1: Hala. Kajutay man lang sang inom mo. Nagpuli kagid lang dayon.
0: Arim, kita naging nga wala gid man kuya ga inom gid pay.
1: Ay, dali ka na lang inom ah. Updan ta ka.
2: Kaya kuya ah. Hmm? Ah, hindi yan sa balay ah. Rigto, tabalagod yung makita ko sa CM mo ay.
1: Hala. Ano? Hoy, Roslyn ha? Mano ka? Mananay ka sa hindi mo mga bata!
2: Park! Kwan bala, Park?
1: Ano?
2: Nagupuhan ko Bisaya.
1: Ay, ala!
2: Bisan may edad na siya, pero... Namian ko sang height, ya.
1: Ay, ala!
2: Taas kid sa iya, ya. Kag, you know... Gapula-pula bala guya, ya, Park.
1: Hala! Hey! Roslyn!

0: Oy, Imoy! Gainom ka mang gali?
1: Ay, uuwi ko pa! Hindi ko yata lugo, hindi ko maubog!
2: Imoy!
0: Ay, Imoy!
3: Hello sa inyo!
0: Aba,
2: Oy!
3: Hala, gainom gali ka mo!
2: Oy, Rosaline, park, pungko ka daw!
3: Ay, mag-join kami sa inyo, ah!
2: Oh, dali ka mo diri, Rosaline! Ay, maano ka mo, park? Mainuman ka mo?
3: Ah, oo nga, ay, di pwede, ha?
2: Wala na yan, nag-ainom si Rosaline niya!
3: Toyolot, subong mainom na ko.
2: Oh?
3: Excuse me. Eh, pwede ko di katupad kay Imoy, oh?
1: Sige, guwaps, tupad tadi, ah. Ari, oh, Bear. Imo ni Roslyn. Imo man ni Park.
3: Salamat!
2: Uy. Uy. Ba? Do imbo doon ba?
4: Roslyn?
3: Pipait ba?
2: Roslyn?
3: Natural kay Bear. Basta Bear, pait gina yan.
1: Kung ako si Mo Roslyn, whiskey na lang ang imnon mo. Hindi pa na magdako buyon nyo.
5: Hala.
3: Ay, doon. Galing ba si Balalaw? Ayang sabor, ha?
5: Roslyn, kipi-kipi man gamay ay, nakaminiskirt ka bala. Tapos na close open mo pang paa mo, oho. Natulog ka ni Olilot, ho! Natulog ka masanggit! Park!
1: Okay ka lang, Roslyn?
3: Ha? Okay lang kumay.
2: Roslyn! Roslyn, ho!
0: Bro!
2: Ulit ka mo, be!
0: Bro, kalma. Kila pa lang. Nagkabuti lang atong nainom to, nagamaoy na haw.
2: Ma'am! Roslyn! Ikaw, kikaroon mo na po ulit, Olilot. Hipusa bala ang mouth mo! Pahimunong na blas bangko mo! Bam! Paano ko abi makapahimunong sinik ay si Roslyn, oh? Nagkiat-kiat naman siya, ho!
3: Tulilot!
2: Hoy, Roslyn, bisan hindi ka sa akon, pero ari lang ko kiyapong nga mapantay sa imo! Hindi ko gusto nga may ibad nga

0: horas tatak alas 4:45.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
3: May tapang na hindi sumusuko.
4: May angking diskarte para magtagumpay.
5: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
6: Yan ang pangis ng layon.
7: Gerald Anderson, EZ Mill,
8: Mark Mugen,
9: Emil, and Vince of DBDK.
10: Ngayon, extra strong beer. Ilabas mo ang pangis ng Pinoy.
11: Drink responsibly.
12: Maulan man, no worries, naamoy ko lamang damit.
13: Char, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Char.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
16: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
17: Ako si May Nano.
18: Dua ka tuwing na nag-bleeding ka?
17: Oh, tumar kong Ibirigreen. Wala na yan. Hampid ko ron. Wala na. Ibirigreen Capsule kay Bitibo kayo.
16: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
19: Life Extension Vitamin D3.
20: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
21: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
19: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
22: Super Fiber.
23: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagkasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasasye ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
22: Super Fibers and Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.

0: kag karon sa masadya nga pagpasimpalad nanday kalot kag tulilo.
1: Animal nga tulilo tay. Ginko bayag yung skarte, kuya?
2: Hala.
1: Uslen? Hindi ko ang tuli. May inoom ko pa mo. Lakat na takalibog ka na, oh!
2: No.
1: Okay lang, kuya. Nabigay ko lubog ko agad niya. Hindi ko na mo yan. Magbigay-bigay kayo mo yan.
2: No, gay ka taga ni Roslyn, ha? Wala ka na yan kayo balos ang nahimo mo bala. Ay!
3: Hinoy lang ba? Kayo dumamu-mo man ta.
2: Ay! Hinoy man!
1: Ano? Okay lang, kuya. Parker?
2: Okay man! Kung wala ta ka na uyata, ang tani na dusmo kagidok mo. Nag-iikis na yabala yung lakat mo.
1: Okay. Ito ko gani ya, Park. Kaya ako pa. At tapos siya niya tulilot. Nikalot ka nito. Gusto yung kaniya mo.
2: Ah. Gusto mo gito magbalik. Sige. Bilin ka na lang, dek. Lakat to. Balik to sa ilalang. Taunta kong katakot ka maglakat kung nubog ka. Kahit anay na lang tabuha sa habala ka na.
1: Park! Ano? Gibiyahan ako to! Hindi ako

0: baka mo.
1: Balo ko nga ako naging estrayan nyo.
2: Kimoy?
1: Kimoy? Kimoy? Ako ginaya kong gwapuhon ka. Bisan mga lalaki ka mo. Kapag inestrayan nyo, gwapo ka mo. Yeah!

0: Dasiga nga lakatwa nang.
1: Bagula kami katapos pa niya. Kung naman ang flower, ya, chay. Hambal mo malakat-lakat lang tadas na pagsigdasigon mo ko. Sakitan ko nakaroon siya niya.
0: Ha?
1: Masugatid lang ta kay Chuy Guste. Madali-dali kagid. Kidlaw ka na sa iya nga pila lang ka oras wala ka mga kakita ay.
0: hindi ah. Maan nagpahubog ko nung sila hambal ni Marit sa gwa sa karinderya ni Winslet.
1: Sinupo dya, Chay?
0: Ay, te, sinupa? Ang mga barkada, yung mga haslo man eh.
1: Chay!
0: Ay, eba, anay ka, sinuna ho? Ay, ba doon nag-ikis-ikis ang yapang lakat ho? O, hindi. Si Roslyn?
2: Wala! Sorry, sir! Ang bawal na hindi ka mong eh!
0: Hindi, Roslyn!
1: Roslyn! Wala na gano'n ka da!
2: Ha?
1: Nga na gano'n piga ka sa duta, diri pa sa tungasang alagyan!
0: Anay ka bala, Roslyn? Anay ka? Hubog ka?
2: Dusi, walang hubog siya mo, luwa!
0: Tindog, eh, anong natabo sa imo man?
2: Sumarita, ani mga park, yung biyaan, kuya, kayo mabalik po tayo sila ni Kalot Blagay, nam?
1: Te?
2: Gusto ko pong makaupo si imo, imo. Type ko siya. Dulong ako sa biluwa, no? Ano?

0: calcium senoside sinocot before bedtime gives natural gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit para pagbugtaw mo mabuligan kagid nga mag-go-go-go. Para sa constipation, Sena All may natural na solusyon. Calcium Senosides is the generic name of Senocot.
1: Oras tatak, impunto alas.
2: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
3: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoth. Humok ang tigang aplema. Afford pa!
4: D3 Bio!
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina-ne bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio! Ang D3 nga may visio!
6: Ang visio
4: nga may D3!
6: Mabakal, sumanguti ka!
7: Hala! Nagkabuhol-buhol na! Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
8: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: Be extraordinary with MX3.
11: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Magkano kilo ng karne?
15: 500.
16: Mm. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Mm.
15: Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
17: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
18: Sarap magkasama.
19: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
20: Uy, concerned lang ko, kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ay, emerhensya? Magtawag na yon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, mabadali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandam publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
22: Bakit RightMed ang binibili mo?
23: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
24: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
25: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
23: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
26: Kailangan right medicines, kailangan right meds.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
25: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
27: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
28: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon.
29: Ang Strongman Multivitamin.
30: May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
29: Revicon, bulig para mas tudong kusog mo with proper diet and exercise.
12: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
1: Oras tatak alas 5:05.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
31: B
25: This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Tsuga po pa uyit man, kinpulit man ko, ah.
1: Kung gusto mo magpauli, dapat kaina pa.
0: Kuan na, yung historia pa kami to sa tupad balay tablang si Imoy.
1: Ha? Oh?
0: Nga, o tablan ni Kapitan Virgin, mm-hmm, may mga bata nga si Maxi, kag si Ann.
1: Ote, ano labot ko?
0: Ginambalan ka gani, parang mabalaan mo.
1: Mag-o ka lang nagkakakilala sa ilay, ahaw?
0: Mm.
1: Ako yung dugay na. Ulehe, kagini mo yas balita, permi. Karami sa inyo yan, no? Inom-inom ka mo, tapos babayaan nyo si Roslyn nga nagpole kay Hubog. Maayo lang gani, kaya nalabayan na mo ni Wanang sa dalan?
0: Eh...
1: Kung ginabusuhan to siya, be, mano ka mo, ha, Gusteng?
0: Gidulong naman to siya sila ni Wanang, ah. Okay na to siya, ah.
1: Okay na siya. Pero ikaw ya, hindi.
0: Kung nga, hindi.
1: Mm, kaya ang mata mo, ha, dito nagatulog sa balay ni Imoy, nga atoto ang duwaya kakabataan sa solod sang ila balay. Kita ongid sa imo.
0: Ginahagal ka. Eh? Ano?
1: Katigulang na si Imo, matiraw ka pa.
0: Yay!
1: Sapon ka. Sapon ka.

0: Ang hinablos ko nga si Maxi nagasugod asang obra niya.
1: Oo, Kap. Siya na subong ang bago mo nga sekretarya.
0: Maayo.
1: Kap, nga nga wala nang asawang mangod mo, haw. Kauben pa man sa iya.
0: Ay, ambot! Wala ka ba, logarli?
1: Sa katisoy niya, Kap, damo pa lang siya sa mabunit siya.
0: Ay, girli!
1: Ay, hala. Natinga, lagi ko bala sa lahi niyo ginaguro, Kap, no?
0: Sa lahi ang ano, girli?
1: Kay ikaw naon,
0: bah.
1: Siya balo.
0: Uyala.
1: Kumaayo lang gani siya, ya kami bata, pakag nakatilaw sang langit.
0: Nga, ano matyag mo sa akon, wala, haw? Mm. Ay, sus, girli! Kapila na niya mabuka ang pelisyel ko yan, no? Abi mo, wala ko katilaw! Kuya, haw!
1: Kapila!

0: ko, sakit pala to rilog daw.
1: Ara ka naman, bro, kalog. Ano naman bala sa lakusi mo? Kaya na mo pa kung nagigang bala, bro, kalog.
0: Hindi ka kagigang at pilipinas sa lang kinahimo, bro.
1: Bro, kalog, nakita mo? Doon masabag na si Roslyn sa iya. Tayo, okay lang na?
0: Kung kay si Roslyn ang hampalan mo, hindi kayo makakita kay... Sino itong galingala niya?
1: Si Imoy!
0: Oh, Imoy!
1: Ma'am! Ngayon, di abi ko makakik sa iya. Kay Katikalong sa iya. Damo ko nung babaeng nuyag sa iya. Asig ka!
0: Ha? Nga ba? Eh, Donnie man! Man, guwapo siya mo! Ikaw ya! Sus, Marihusin. Ay, te! Hindi mo ubatong ng laway ka?
1: Magalot! Paliyaw kita pag upagpatamiyay! Ang akong malangyang ang ginaproteksyonan ko ng si Roslyn! Kaya ba si Blagong patulan mo siya ni Imoy kagbayaan?
0: Nga ba? Ano kit bala to nilot man? Type mo ang doka bata ni Imoy? Dason, type mo man si Roslyn? Ano kagit bala? Sa diin kagit bala ha? Sito kita na luyagan mo!
1: Bro, kalot! Ang akong lang ya, nadabo ko na sila, kita mo! Kung hindi si Roslyn sa akong, kay Maxi! Mm. Oo, oh, basi naluyag yung subang ni Imoy sa akong niya. Kung hindi si Maxi sa akong,
0: ano?
1: Kay Ann ko eh! Mayo na may opsyon ko! Agad!

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
1: ACS.
2: Abiyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag life extension vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomadlaw-adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Oras tatak alas 5:15.
2: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap.
2: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
3: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ko loko, naibaluan kong taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Cindy Trebayo, tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
6: Makakas, magabuti ka!
5: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kang ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Higit yan ako ginadutlan sang balatian.
5: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
5: TTX 500!
8: Q7 lot.
9: Nung ginabatsyag mo sa
8: high blood gid ko.
9: Kaya sa una ang imo.
10: Blood pressure.
8: 180 over 100.
9: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
8: 3 times a day ginakon. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
5: TTX 500.
11: Ilong Ranger?
9: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
11: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
9: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
11: Sip-on ganyan dayon?
9: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C plus 40 with zinc dayon.
12: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: Sample Plus Gold.
14: Ako si Jovin, subragid kataas ang ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi kung kapag-inom, batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko ah.
5: Sample Plus Gold. Al sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw. Good thing may Sampon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen ang guta tayong kapa.
5: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
1: Oras, tatak, alas 5:20.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
16: Remind Herbal Capsule. Pagkaon sa aton utok, may ginggo biloba nga nagapakampyon memoria, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok, may ginseng pa nga nagapaimprove sang mental clarity, nagapadula sang pagkamanipaton.
5: Remind Herbal Capsule.
16: Duha tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
5: Remind Herbal Capsule.
16: Also available
5: Remind Choco Mix. D3 Bio with Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
6: Ang Physio
5: yung may D3.
6: D3 Bio.
5: TTX 500.
8: Gina Cano. Ang ginabatsyag ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
9: Sa kadlo kapila ka mag-inom
8: sa
9: TTX 500.
8: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
9: Subong kamusta?
8: Okay na, halin sa nalay kami sa TTX 500. Ay nigo ginabatsyag.
5: TTX 500. D3 Bio.
18: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka buna, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio.
6: Yung may Visio.
5: Ang Visio.
6: Yung may D3.
9: Mga butika.
19: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Online.
3: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph.
5: Sample Plus Gold.
10: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
5: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
20: Kuya si Mercy, harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Santon Plus Gold. Sulgod yung duwa ka bulan noong pawan.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Santon Plus Gold. Pinilid sa mga butika.
21: Maayo ang lawas ng bata mo?
22: Sus, masakitan man ino.
21: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
12: Unilab quality yan.
23: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
24: Paano ka makahilway sa cancer ng balatian kung ang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand ng vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
25: Oras sa Iloilo, Philippine Standard Time, tatak alas 5:23 sa hapon.
26: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo. RMN News and Public Service. Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama. RMN News and Public Service.
5: News and Public Service.
25: Mayong hapon mga karadyuman, welcome sa pagpangalagad sa programa RMN News and Public Service. Sa subong adlaw sa Biyernes, petsa 17 sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Live sa gihapon nga makit-an kag mabati-an sa Facebook DYRI RMN Iloilo. Kag sa inyo mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan ni Radyoman Mon Kapalihan akong inyo alagad. Radyoman Magi Eresuelo Malariado.
5: RMN News and Public Service.
25: Sa atong pagpangalagad sa subong nga hapon, mga karadyuman, una kita sa balita nasyonal, lapit na lang gid. Suno sa kay Ombudsman Boying Remulla ang pagpasaka sang kaso nga plunder batok sa kay former House Speaker Martin Romualdez. Ini matapos sa gipamangkot sa media sa iya press conference subong gila mga hapon kung ano na ang update sa ginpasaka nga kaso sang Office of the Ombudsman batok kay Romualdez angot ini sa pagkaulamit sang anay House Speaker sa multi-billion peso flood control scandal kag kontrobersyal nga budget insertion sa House of Representatives.
5: RMN News and Public Service.
25: Sa piyak kabahin, ginpamangkot man kung ano ang update sa kaso nga ginpasaka sa mga senador. Ang pahayag kay naghambal si Senator Alan Peter Cayetano sa nagligad nga adlaw nga daw ginaisa-isa sila sa minority bloc sa pagpasaka sang kaso sang ombudsman. Subong nga hapon, ginsiling ni Ombudsman Boying Remulla nga wala sang pagpang-atake sa bahin sang Senate minority. Wala sang pilian kay di everyone is affected anyway. Sunod sa kay Remulla, kag hindi ini pagpang-target sa kunsin uman sa Senado kundi kabahin ini sang ilatikang para nga mapanabat ang kunsin uman nga may kaangtanan sa mga kontrobersiya kaangay nagilamang sang kaso sa flood control scandal. Sinobala ang mga senador nga may kaso subong hawti may plunder and graft cases kay atubang si Senator Rodante Marcoleta, si Senator Jinggoy Estrada hindi man exempted suno kay Boying Remulla Ligaya, si Senator Joel Villanueva kag si Senator Chis Escudero may kangtanan ini sa investigasyon bala sa ginapahayag pagbato nila sang minilyon nga kickback sa flood control project. Magluwas sa ila may obstruction of justice man Sanday Senators Robin Padilla kag Alan Peter Cayetano may kangtanan ini sa pagbulig sang duha sa pagpapalagyo sa kay Senator Ronald Bato de la Rosa parang tubangon sinikuntani ang arrest warrant kag ipagwa sang International Criminal Court o kon ICC. Pamatian bala nato ng pahayag ni Ombudsman Boying Remulla kasasa katapos ang media siya press conference subong nga hapon.
0: Well, we've been in the process of evaluating our investigations on legislators with conflict of interest, meaning to say legislators who are also contractors. And we've been filing cases left and right. Today there are two that are just about filed. For PI, for preliminary investigation. These are the case of Congresswoman Angeles of Tarlac and Jojo Ang of Uswag Party List from Iloilo, who is also a contractor. But we filed other cases before already. Yung Garjola cases are about to come out, maybe in a week's time. And there are other cases. Of course, we have to take it one by one because it's not very easy to build up cases. Example sa inyo, no? The family cases, it took us 6 months before we were able to really build a good case sa family. It's not easy. This job is very meticulous and we have to just be deliberate about everything we write, say, or do. Conflict of interest. Section 3H of Republic Act 3019 is very clear on conflict of interest. It says that for the longest time, people took it for granted that they do it because they can. But hindi na dapat pwede yan eh. Some legislators kasi, ang galing ako dyan eh, no? Look at it as an entitlement now. Yung panahon namin kasi hindi ganyan eh. Ang nung panahon namin, it was very simple. Your district gets 60 million in projects or 70 million in projects. Then you have 5 million soft for scholarships, 5 million for medical assistance. That's it. Ngayon kasi nagiging entitlement na. And there are rules that the government has set in the spending of public funds. Dapat yan sa paggastos ng salapi ng gobyerno, dapat mayroong mga patakaran tayong sinusunod. Ang example dyan, ang mga proyekto na dapat lumalatag sa infrastructure, karamihan yan, kadalasan, dapat yan dumaan yan sa RDC, Regional Development Council. Pinag-aaralan yan. Ginawa ko yan nung ako'y congressman. Hanggang ngayon, ginagawa pa yung project na na-propose ko noong 2007. It's 2026. I proposed the project in 2007. It's still being carried out.
4: RMN News and Public Service.
25: Korson, gid lamang ina sang payag ni Ombudsman Boying Remulla. Subong gid lamang nga hapon kung sa din liwat kinapitlangan. Si Uswag Ilonggo Party List Representative Congressman Jojo Ang. Ang kaso nga conflict of interest ipaidalom sa preliminary investigation kay ginsiling ni Ombudsman Remulla nga ginkasuhan ini kay kontraktor. Amo ng term kuno kontraktor kay ti ang congressman sa una bali Remulla gaan lang sila sang budget i allot for scholarship kag iban pagiyad nga pondo subong ang bali daw kay entitled na si ban nga congressman siguro sila ya ang naga demand sang budget kag indaw indi gidya amo So, pahayag ni Ombudsman Remulla nga yarat na sila karon sa proseso sa pag-evaluate sa mga investigasyon sa pila ka mga kongresista nga may kaangtanan sa Manulmalya nga flood control projects. Kag sa isa diri ang na-mentionar ang kongresistas representative sang Uswag Ilonggo party list.
1: RMN News and Public Service.
25: Saylo kita sa balita lokal, unahon naton report ni Rajuman Marjorie Miane sa aton nga pagpangalagad sa subong nga hapon. Check naton, naka-standby sa piyak linya ang report. Ang motorsiklo pilason matapos nga nag-sangit ang liog sa nag-YY nga wire sa PLDT dira sa Banwasang Leganes.
1: DYRI Radyoman Report.
2: Radyoman Magi, pilason ng isa ka motorista matapos nga sumangit no ang liog sini sa nag-YY nga wire sa PLDT sa Coastal Road, Barangay MVH Chernobyl, Leganes. Alas 11 na sang aga. Ang biktima gininago kay Alias Ranyan, 36 anyos, kay taga MVH Chernobyl Distrito sang Haro. Base diri sa investigasyon sang Leganes Municipal Police Station nga ining motorista Radyoman Magi halin sa may banwa sang Dumangas, kagpadulong kung tangi sa syudad sang Iliilo, apang pag-abot nila sa may Coastal Road, Leganes, wala sini matalupang daan nga nagawayway ang wire, kati manitis man lang na siya, Radyoman Magi mo, dahil ligawag it visible. Kabangtanan nga paglabay siya ni, sumangit itang iyang lio, kag nahulog, ini sa iya ginasakyan nga motor. Pagdagdag siya ni Radyoman Magi, ang iya nga motor, bumunggo naman sa kasugata siya ni, nga Toyota Wigo nga salakyan. Bangod sa impact, nag-aangkon sa kapilasan sa lawag sa driver siyang motor, kaya kundi may mga nag-responde man dito. Pero, nagpamalibad na ini siya nga dalon sa ospital.
25: Mayo lang kay napilasan na siya, Radyoman Marge, then hulato na nila, may kabuhi pa daw madula antes na mag-akto.
2: Gani. Kaya actually, ang according sa police, ang ining wire, doon na sa lapay na, ano ni siya kuno na, mga tagaas na bilang atrak, usually maglabay, may nagasakay na sa ibabaw. No? Ang gasakay sa ibabaw, Radyoman Magi, ang muna sila nagasingit. So, nagasingit sang wire para hindi
25: ginano magtagdon. Nila, ginabayaw nila. Para nga hindi mag-sangat.
2: Pero di... Nila, tapos i...
25: Kabalik out. Kinanglan, hindi nga kami magsakay na sa babaw sa truck. Magbiyaw-bayaw. Kung wala na tani, nagawayway. Kung di wala ka tani sang ibayaw, kagula, may mga disgrasya.
2: Oo, even sa mga ano, sa mga lagko ng truck, may aragin ang silang panginante nila, gasaka. And even kanina, kuryente, no, makita na natin kisa sa mga makitid niya dalan, like, diri sa may nabitasan lapas, ginaamunin nila, o, ginasungkit na nila, Radyoman Magi.
25: Ginano, ginano.
2: Kaya kung hindi, mautod. Mautod na, tapos mamuna kisa nagawayway, wang iba na ginapadulugan sa mga pumuluyo kung maabta nila, pero ang iba na nagadiretso. Pero kung hindi mapamakitan, hindi mo singit, eh, walang matamu, Radyoman Magi. Walang matamu, Radyoman Magi. Pero, hindi magpa-hospital ang victim because kasi siguro pala nakitla kalawas na lang sa iyang liog pagkabit niya Radyoman Magi sa nadagdag. And ang driver naman sang Wigo, nagpa-blutter na lang dito kasi aksidente, hindi manhungod, nagtupa sa iya motor sang ining biktima. Kag according sa iya, nga ipa-blutter na lang for insurance purposes, Radyoman Magi. Importante nga wala natamaan ang driver, kagati hukuli na fix na itong linya sang kurente nga nasalapay o linya sang PLDT nga nasalapay sang truck naging tunaan sang aksidente. Amo na madulong nato nga balita nagikan sa Banwa sang Leganes. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man ang marketing herbo miyane
1: RMN News and Public Service.
25: Nabati ang report ni Radyoman Marjorie Miane sa patrol. Ang oras tatag alas 5:35 sa hapon. Ang ining abahin ginadulon sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix, pampapino kag pampabata sang panit, kay mayara sang collagen, natural nga nagapaputi sang panit, kay mayara sang glutathione, kag may protection pa, kag nagadetox sang atay, kag kape nga nagapabaskog sang immune system. Ilakip sa inyo adlaw-adlaw nga routine ng Santon Gold Coffee Mix, kag Mighty C, ang alkaline-based ka vitamin C, protektay ang imo kaugalingon. Batok sa kunanuman nga sa isang balatian, kag upipagid sa DTX 500 100 na pangontres sa magkahalalit ga diabetes. Likawin man ang traidor kag makamamatay nga stroke kag heart attack, mag DTX 500.
26: RMN News and Public Service.
25: Tanbay na sa mga balita sa palibot sa pungsodopod ang RMN Network News. Sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan ni Radyoman Mon Kapalihan, ako ang inyo alagad, Radyoman Magi Eresuelo Malariado.
26: Tatak! RMN.
7: RMN Network News. RMN Network News.
11: Magkasama sa detalye ng ating mga balita, abiso sa mga motorista, nagbabadya ang big time oil price hike sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa latest trading day, posibleng maglaro ang presyo ng kerosene mula 11 pesos hanggang 12 pesos kada litro, habang nasa 9 pesos and 50 centavos hanggang 10 pesos and 50 centavos ang itataas sa kada litro ng diesel. Nasa higit 3 piso hanggang 4 na piso naman ang itinaas sa presyo ng kada litro ng gasolina sa world market. Paliwanag ng Department of Energy, ang inaasahang mega oil price hike ay bunsod ng panibagong pagsiklab ng gulo sa gitnang silangan kung saan naglunsad ng bagong pag-atake ang Estados Unidos sa Iran. Inaasahan na inaanunsyo sa darating na Lunes, July 20, ang magiging pinal na oil price adjustments na ipatutupad naman sa Martes, July 21. Malacanang, hindi patiyak kung hanggang kailan magpapatuloy ang ayuda sa oil price hike. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Chanel Salazar.
13: RMN Live Report.
14: Hindi pa matiyak ng Malacanang kung hanggang kailan kayang ipagpatuloy ng gobyerno ang ayuda kung patuloy na tumaas ang presyo ng langis at sa tensyon sa Middle East. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, binabalanse pa ng pamahalaan ng pundo para sa posibleng dagdag na ayuda. Agad naman anya maglalabas ng budget ang pamahalaan kapag kinakailangan at may sapat na pondo para sa mga maapektuhang sektor.
15: Pag kami budget po, i-release agad para itulong sa mas nangangailangan. At binabalansi po lahat ang pondo ng gobyerno.
14: Gayunpaman, sinabi ni Castro na hindi pa masasabing kakayanin ng gobyerno na ipagpatuloy ang naturang ayuda kung magtatagal ang kaguluhan sa Middle East dahil hindi tiyak ang magiging takbo ng sitwasyon sa mga susunod na araw. Tiniyak din ng palasyo na nananatili itong handang tumulong sa mga maapektuhan ng posibleng panibagong taas presyo ng langis. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak, RMN.
7: RMN Network News.
11: Sisimulan na ng Department of Social Welfare and Development ang pamamahagi ng cash assistance sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods Industry, Food and Transport para sa 7.5 milyong mahihirap na pamilyang Pilipinas o Pilipino sa Pilipinas sa susunod na linggo. Parte ito ng pagtugon ng gobyerno sa tumataas na presyo ng produktong petrolyo dahil sa tensyon sa Middle East. Makatatanggap ng 2,000 piso ang mga benepisyari ng 4Ps Walang Gutom Program at ang Community-Based Monitoring System. Habang makatatanggap din ng 2,000 piso ang mga kwalipikadong miyembro ng SSS na may buwanang sahod na hindi bababa sa 20,000 pesos. Samantala, pinalawig naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pananatili ng 4Ps sa mga kwalipikadong benepisyaryo para makatanggap pa rin sila ng ayuda galing sa pamahalaan. Ginawang hakbang matapos ay rekomenda ng National Advisory Council at bilang tugon sa epekto ng pandemya sa kabuhayan ng maraming pamilyang Pilipino. Ibig sabihin, patuloy na makatatanggap ng ayuda ang mga benepisyaryong kabilang pa rin sa Level 1 Survival o Level 2 Substance at ang ng Social Welfare and Development Indicator SWDI ng DSWD.
7: RMN Network News.
11: Department of Foreign Affairs naghain ng diplomatic protest matapos ang kontrobersyal na AI-generated video ng China. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Jairus, Peña, Florida.
7: RMN Live Report.
6: Formal ng naghain ng diplomatic protest ng Department of Foreign Affairs kaugnay sa inilabas na AI-generated video ng Chinese state media na inilarawan ng mga Pilipino bilang mga unggoy. Sa isang payag, sinabi ng DFA na agad ipinalam ng Pilipinas ang issue sa pamamagitan ni Foreign Affairs Undersecretary Leo Herrera Lima kay Chinese Ambassador Jing Quan nang mag-usap sila kahapon. Hiniling din daw ni Herrera Lima na alisin ang mga ito dahil sa pagiging taliwas sa pagrespeto sa pagitan ng dalawang bansa at hindi nagdudulot ng maganda sa bilateral relations. Nakasaad naman sa diplomatic protest ang pagkondena sa videos at cartoons kung saan sumobra na nila ang China Daily sa political debate dahil sa paggamit ng mapang-insulto at racist na paglalarawan sa mga Pilipino. Bagamat patuloy ay nilang iginigit ng Pilipinas ang kanilang posisyon sa South China Sea, partikular sa West Philippine Sea, ay hindi dapat mauwi sa ganito ang hindi pagkakaunawaan sa legal at political issues. Samantala, nagsumite na rin ng sulat ang embahada ng Pilipinas sa Beijing sa editor-in-chief ng China Daily para igit na burahin na ang mga ito. Bagamat nananatiling komite dahil nila ang kagawaran sa pakikipagdialog at diplomasya, ay hindi sila magdadalawang isip na tuligsain ang anumang mapanlait at nakakasakit ng mga pananalita saan man ito manggaling. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Manjairo Spanyol Florida, Tatak RMN. RMN Network
11: News. Hindi nakakatulong at nagpapataas lamang ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Itong pahayag ni dating National Security Advisor Professor Clarita Carlos kaugnay sa inilabas na AI-generated video ng state-controlled media ng China na ilalarawan ang mga Pinoy bilang unggoy. Ayon kay Carlos, kontrolando ng gobyerno ng China ang kanilang media pero hindi tiyak na may kaalaman ng pamahalaan sa naturang video. Subalit pakiusap niya sa gobyerno ng Pilipinas, huwag nang sabayan o patulan ang ganitong uri ng level ng panunukso at sa halip iparating ang damdamin ng bansa sa pamamagitan ng diplomatic channels.
8: Huwag natin sagutin to ng the same level. I'm sure marami tayong mga artists at marami din tayong pwedeng gawing pang-asar. Bakit natin gagawin yun? Yung tit for tat, di ba? Susundan na lang natin yung mga positive na nangyayari dahil yun naman talaga ang dapat patutunguhan natin. The resetting of Philippine-China relations, di ba? Para hindi na siya mag-escalate. Huwag tayong sumagot, pero mag-back-channel tayo to diplomatic channels ay sabihin natin ang ating damdamin dito sa nangyayari na to. Because back-channeling means that you will not allow things to escalate. Hindi mo patataasin yung temperatura, pabababain mo siya. So, I am sure may nangyayari ng ganyan ngayon para hindi siya tumaas pa ang level ng misunderstanding.
11: Pinaalalahanan din ni Carlos ang ilang opisyal ng pamahalaan na maghinay-hinay sa pagbibigay ng pahayag ukol sa isyu, particular na si PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela. Dahil patuloy naman anya ang pakikipag-ugnaya ng Department of Foreign Affairs sa kanilang mga counterpart ukol sa usapin.
8: Ayun, si Tariela talaga din. Dapat i-gag siya eh. Kasi ano pa siya, officer pa siya ng Coast Guard. Tapos yung ginagawa niya ay, yun nga, magtataka ka, diba? Tanungin mo, bakit ginagawa ng DFA nakikipag-meeting sa kanilang counterpart every month? Beijing ngayon, bukas Manila, ano? Salitan eh. Bakit ginagawa yun? Bakit sinasabi ni Teresa Lazaro na we are adhering to the One China Policy po para hindi na siya mag-escalate? Huwag tayong sumagot, pero mag-back-channel tayo to diplomatic channels ay sabihin natin ang ating damdamin dito sa nangyayari na to.
11: Mga kasama si dating National Security Advisor Professor Clarita Carlos sa interview ng DZXL RMN Manila. Case file ng umano'y irregularidad sa konstruksyon ng mga pasilidad noong 2019 SEA Games muling bubuksan ng Office of the Ombudsman. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Mike Goyagoy. RMN
9: Live Report. Muling bubuksan ng Office of the Ombudsman ang case file kaugnay sa isinagawang investigasyon ng kanyang tanggapan sa mga irregularidad sa konstruksyon ng mga pasilidad noong 2019 SEA Games. Itong inanunsyo kanila ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa gitna ng isinagawang investigasyon ng NBI sa muna'y matiwaling paggasta at hindi sa mga tinanggap na pondo ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee na siyang organizer ng 2019 SEA Games. Sinabi ni Remulla na pinakukuha niya ngayon araw ang lahat ng mga file noong 2021 upang silipin ang mga posibleng naging paglabag sa batas ng 2019 SEA Games. Sa tanong naman kung iimbitahan pa nila si Senator Alan Peter Cayetano na nagsilbing chairman ng FISCOG noon, sinabi ni Remulla na pag-aaralan pa muna nila ito. Inilaw din ni Lemuria na walang magiging double jeopardy dito dahil wala namang nakasuhan noon.
0: That's a very good question because just this morning I asked my staff to get the whole file from 2021 to see and to look at the possible violations of law. We're opening it up again. Bubuksan namin yan.
10: Sir, isa po sa mga nagsilbing chairman dito si Senator Alan Cayetano. Ipapatawag po ba natin siya for a statement?
0: But there's a time for everything. So, basta pag-aaralan muna namin yung ginawa ng office dati noong 2021. Kasi walang double jeopardy, wala naman na charge nun eh. So, titignan namin.
9: Nauna nang kinumpirma kahapon ng ombudsman na dati nang ibinasura ang kasong graft at corruption laban kay dating BCDA President at ngayon DPW Secretary Vince Dizon. Huwag na yung nga nung umunoy anomalya sa 2019 SEA Games dahil sa kakulangan ng ebidensya. Kasama sa DZXL, RMN Manila, Radyo Man, Mike Wewe, Tatak, RMN.
13: RMN Network News.
11: Malinaw para kay dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na timing ang muling pag-iimbestiga sa anomalya sa 2019 Southeast Asian Games na nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ni Attorney Panelo na noon pa lamang dapat ay inimbestigahan na ito at hindi ngayon kung saan gumugulong na ang impeachment trial ng pangalawang pangulo. Isa sa mga nakikita ni Attorney Panelo na pangontra ang SEA Games issue para hindi masyadong magtanong ang mga senator judges, particular na nga sa Senator Cayetano na inasa-inasang pagsalang ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sa susunod na linggo.
16: Masyado naman yata ang obvious yun. Sapagkat yung kasong yan, una-una na imbestigahan na yan. Ito na yan, sinasabi nga ng Malacanang na yung kaso ni Dizon na-absuelto na. Yung kaso ni Dizon at saka Luki Ala na gusto niyang imbestigahan, magkakabit yun. Kaya obvious to obvious na tama yung sinasabi ni Senador Ala at saka yung dalawa pang senador na mukha itong si Witness Matiban, gusto silang i-intimidate, takutin para pag siya na ang testigo, hindi siya masyadong papahirapan. Apat na taon sila na nakaupo. Kung talagang merong anomalian, di dapat noon pa nila inimbestigahan. Bakit ngayon lang? Yan ang obvious.
11: Si dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo. Samantala, titingnan na rin ng ombudsman ang mga posibleng paglabag sa batas kaugnay ng mga proyekto sa SEA Games. Pinakukuha rin ni Ombudsman Boyeng Remulla ang mga dokumento kaugnay ng pagbasura sa kaso laban kay Public Works Secretary Vince Dizon noong 2021. Mataas na rating sa survey, hindi proteksyon ni Vice President Duterte laban sa impeachment. Detalye ng balitang niya mula kay Rajaman Grace Mariano.
13: RNN Live Report.
17: Ang paggamit ni Vice President Sara Duterte ng mataas na rating sa survey ay hindi rason para hindi na ituloy ang paglilitis laban sa kanya ng Senate Impeachment Court. Sinabi ito ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon makaraang makakuha ng mataas na rating si VP Sara sa Social Weather Station o SWS survey na ginawa noong June 20 hanggang 29 o bago ang impeachment trial. Din ni Ridon nakasaad sa saligang batas ang pagpapanagot sa mga matataas na opisyal ng bansa na nagtaksil sa tiwala ng mamamayan at nakagawa ng paglabag sa batas at konstitusyon. Ayon kay Ridon, congratulations kay VP Sara dahil mataas ang nakuha nitong satisfaction rating pero tuloy pa rin ang impeachment trial.
18: Hindi ibig sabihin nun, hindi siya pwedeng sukatin ng Senate Impeachment Court patungkol doon sa mga paglabag ng konstitusyon at ang mga betrayal of public trust, no, na ginawa po ng ating Pangulo in the past, no. So, congratulations dahil mataas po yung kanyang satisfaction ratings, pero tuloy pa rin po yung impeachment proceedings laban po sa pangalang Pangulo dahil ang pagpapanagot sa kanya ay mas mabigat na usapin.
17: Yan po si House Prosecutor Representative Terry Ridon. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
13: RMN Network News.
11: Tiniyak ni Senate President Sherwin Gatchalian na kabilang ang investigasyon sa flood control scam sa mga gagawin ng Senado kasabay na nagpapatuloy na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gatchalian, maraming nakapilang gawain ng Senado kabilang ang pagtalakay sa 50 panukalang batas na napagkasundoan sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Kasama rin sa investigasyon sa flood control anomalies, pamamaril ng 2 minor de edad sa paaralan sa Tacloban at paghahanda ng gobyerno sa epekto ng El Nino. Masasabay pa niya sa lahat ng ito ang pagtalakay sa binalangkas ng Malacañang na panukalang pambansang budget sa 2027. Sabi ni Gatchalian, kailangang pagsabay-sabayin ang mga nabanggit at tapusin din ang impeachment trial hanggang sa pagtatapos ng taon kung umaari dahil maapektuhan ang ekonomiya. Philippine National Police sinabing mas ligtas ang Pilipinas ngayon kumpara noon. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Marjo Domingo.
13: RMN Live Report.
17: Mas ligtas ang Pilipinas ngayon. Ito ang nihayag ni PNP PIO Chief Police Colonel Alan Rico nang tanungin ito kung ligtas pa ba ang Pilipinas lalo na susunod-sunod na mga krimen na naranasan ng bansa nitong nagdaang mga araw. Nabati din nagkaroon ng mga ulat ng pagpatay sa 2 motorcycle taxi riders itong linggo. Kasunod pa ito ng viral photo ng isang rider na may nakasulat na paalala sa likod ng kanyang helmet na nagsasabing sana ay huwag itong saktan. Ayon kay Ko, naiintindihan ng pamansang pulisya ang pangarap ng bawat isa na gusto lamang makapaghanap buhay ng maayos. Dagdag pa nito, base statistics ay mas ligtas ang Pilipinas ngayon kumpara noon at ang nakikita lang kasi ng taong bayan ay mga sensational na video sa social media.
3: Ligtas po. Pero kagaya nga po ng sinasabi, ayaw na, nagdi-discuss po tayo ng statistics. And statistics will bear it out na napakaligtas, mas ligtas po ang Pilipinas ngayon as compared to the previous periods. Pero this is small consolation, naintindihan po natin na this is small consolation po kung hindi po ito ang ating nararamdaman. Medyo nakikita lang po natin, siyempre mga sensational yung mga nangyayari. Pero yung statistics po natin talaga, pababa po talaga yung krimen.
17: Samantala, ayon pa kay Ko, pinalalakas na ng PNP ang koordinasyon sa mga motorcycle apps para maprotektahan ang seguridad, hindi lamang ng mga pasahero kundi pati ng mga riders ito. Kaugnay nito, hinihikayat naman ng PNP ang publiko na tumawag sa 911 at ipagbigay alam ang mga insidente sa makapulisan para sa agarang pagresponde dahil ang kailangan din na pakikipagtulungan ng komunidad para maisagawa ito. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Margie Domingo, Tatak RMN.
11: Sa HN Nueva Ecija, estudyante binugbog ng ilang kabataan sa labas ng paaralan matapos siyang mapagkamalang sinumbong ang kamag-aral na nagve-vape. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Ace Blanca ng RMN Nueva Ecija.
13: RMN Live Report.
12: Inirekomenda ng pamunuan ng Lambaki National High School sa Barangay Lambakin sa bayan ng HN Dilso Nueva Ecija na isailalim muna sa modular learning system ang isa nilang mag-aral matapos siyang saktan ng kapwa niya kabataan ng mapagkamalan lamang na nagsumbong ang biktima sa mga guro tungkol sa paggamit daw ng vape ng suspect. Batay sa opisyal na pahayag ng paaralan, nagkaroon daw ng suntukan sa labas sa eskwelahan na kinisasangkutan ng biktima ng isa pang 14 anyos na mag-aral matapos silang udyukan ng pang-aasar ng isang outsider. Nailinaw naman ng pamilya ng biktima na walang kinalaman ng kanilang anak at napagbintang lamang siya na siyang nagsumbong sa guro tungkol sa mga estudyanteng gumagamit umano ng vape sa nakuhang video ng July 9. Kasalukuyan daw nagmamaneho ng tricycle ang biktima ng lapitan at pagsusuntukin ng ilang kabataan. Habang sa isa pang hiwalay ng video ay nakunan din ang suntukan ng biktima at ng isa pang mag-aaral sa labas pa rin na nasabing paaralan. Dahil sa labas ng paaralan nangyari insidente, agad na nagkaroon ng intervention kung saan pinag-usapan at pinagharap sa barangay ang magkabilang panigo pang magkaayos at kinausot na rin ng mga magulang ng mga mag-aaral. Mabilis din umaksyon ang pamahalaang lokal ng HN sa panguna ni Mayor Attorney Sylvester Aus Austria kung saan binigyan niya ng tulong, medical check-up at counseling ang mga mag-aaral na sangkot. Bukod dito, nakipag-ugnayan na rin ang HNPNP sa pamilya ng mga sangkot upang magpatupad ng regular na pag-iikot sa paligid ng mga paaralan sa bayan para maiwasan ang mga katulad na insidente. Gayunpaman, nakasad sa opisyal na dokumento ng paaralan na ayaw pa rin pumasok ng biktima dahil sa klase dahil na rin sa matinding takot na muling maulit ang pananakit. Kaya para matiyak ang kaligtasan ng bata, ang kanyang mga magulang daw muna ang pansamantalang kukuha at magpapasa ng mga module sa paaralan hanggang sa maging payapa na ang sitwasyon. Kasama mo sa RMN Live VCR, Radyo Man Ace Blanca. Tatak RMN.
11: Sa may San Narciso, Quezon, magsasakapatay ng makuryente matapos aksidenteng mahawakan ang isang live wire. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
5: RMN Live Report. Isang padre di pamilya nasa loob ng kanilang tahanan na nakaranas ng pagkahilo at mahilang

0: Rangani Province. Kasunod ito ng pagtama ng 7.8 na lindol na tumama noong June 8. Paliwanag din sa Rangani PDRRMO Head Rene Punzalan sa panayam ng DZXL Araman, Manila. Nabubuo ang isang artificial dam kung ang mga debris ng landslides ay bumabumara sa mga daluyan ng tubig sa kabundukan.
1: Ano po to? Yung tinatawag natin artificial dam po to, cause po to ng ano ba? Epekto pa rin po to ng nangyaring paglindol ng 7.8. Nagkaroon ng landslide. So, yung mga debris ng landslide bumara doon sa natural riverways ng mga nasabing river. Kaya nagkaroon, nag-form ng artificial dam po na tinatawag.
0: Sa kabila nito, hindi masasabing ligtas at pwedeng gamitin para imbaka ng tubig ang mga nabuong dams. Ayon kay Punzalan, panganib ang posibleng idulot nito gaya ng flash floods at tumama sa mga community zones kung hindi agad maagapan ang pagsira o pagtanggal ng mga naipong tubig sa dam.
1: This is another risk.
0: Oh.
1: Pag hindi na-release yung tubig na to, not possible. Kasi ang mga dam na po na form po is nasa taas ng bundok. Pag bumigay po yan, posible magkaroon ng malakas na flash flood at magkaroon ulit ng pagguhon ng lupa. Kaya yun po ang tinututukan namin ngayon upang i-release ng dahan-dahan yung mga tubig na ipon dun sa na form na artificial dam.
0: Sa ngayon, patuloy na nagsasagawa ng dam breaching o unti-unting pagbutas at pagtanggal ng tubig sa mga dam ang mga lokal na pamahalaan ng Sarangani upang maiwasan ang anumang insidente ng flash floods. Mga kasama, tuluyan ang humina bilang low pressure area ang binabantayang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon po sa PAGASA, huling namataan ito sa layong 2,910 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. Mababa naman ang tsansa na lumakas pa ito bilang bagyo sa mga susunod na araw. Samantala, nakakaapekto pa rin ang mahinang habagat sa ilang lugar sa northern Luzon. Good news! Dahil magiging maayos ang lagay ng panahon sa malaking bahagi ng bansa ngayong week. And walang inaasahang bagyo o posibleng makakaapekto sa bansa sa mga susunod na araw, habang nanatili pa rin ang tiyansa ng localized thunderstorms sa ilang lugar sa bansa pagsapit ng hapon o gabi. At sumayin niyo ang mga maiinit na balita. Ako po si Radyo Man Jenny Pahilanga mula sa Arman Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila. Sa mga taga Bicol, marhay na banggi.
2: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
0: Oras, alas 6.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
2: RMN Network News.
3: This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
4: Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan yung brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health sigurado.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3.
6: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
7: Ikinan, nagilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakubantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, that extension, D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko gini yan.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa kinakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung

Di ba pagwanghig ko, posibleng ma-poison ka? Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangima namin pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw ang laos ng Super Fiber, mabakal sa mga butika.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngayon, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gita nga ako irregular nga regla. Isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gita ang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
6: Marakas mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Muti kong buntag gabi mo. Nanglan sa ako nga kubra. Alito gid ko sa banikwaturas. Gatik gid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C. Mabaka mga butika.
8: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Sabay-sabay nating damhin ang init ng pagsasama-sama. Ang liwanag ng pag-asa. At
12: ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
13: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:04.
14: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
13: Mayong gabi mga ka-radyo man, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
15: At lo kita sa buong sang Biyernes, Hulyo 17, 2026.
13: Mga ka-radyo man, kami ang inyong mabatian sa 7-7-4 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
15: Kami makita naman sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
13: Sa pangalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Radyo Man Marjorie Hervo Miane.
15: Ako naman si Radyo Man Rezi Danioso Bordon.
12: Headlines.
13: Sa mga dalagkuan nga balita, sa balita lokal, USEC Mabilog nakigsapol sa Estancia LGU agud hambalan ng solusyon sa kinahanglanon nga fire truck sang Banwa.
15: Sa balita international, Trump ginsulit ang ginaparindugan niya nga pagpangdaya sang 2020 elections.
13: Balita sa showbiz, Heart Evangelista ginsurpresa si Bea Alonso kasunod sang kasal sini. Oras, Philippine Standard Time, alas 6:05, kagkaroon sa detalye na sang aton nga mga balita. Matapos ang kontrobersiya sa nagluntad nga sunog sa istansya, nagpadulong sa among abanwa si DILG Undersecretary for Public Safety, Jed Patrick Mabilog, agod makighinun-anon kay Mayor Bianca Riquinto Espinosa, kag BFP Region 6 Regional Director Fire Chief Superintendent Edwin Vargas, iniagod mapangitaan sang solusyon ang kinahanglanon nga bagong nga fire truck sang Banwa sa iya post. Ginsiling ni Mabilog nga nagpasalig ang BFP nga hatagan sang bagong nga fire truck ang istansya agod mapabakod ang ila kapasidad sa pagresponde sa sunog kag iban pang emerhensya. Una diri nagpasalamat ang gin-relieve nga municipal fire marshal sang istansya fire station sa Aramin Iloilo sa pagpalabot sang iya panawagan kay USEC Mabilog nga mabuligan man ang Banwa sang ila problema sa fire truck. Ang iningabahin mga ka-radyo man na ginadulong sa inyo sa Super Fiber, pinakamadasig, kag-epektibo nga paninlo sa aton nga kolon. Pangontra man ini sa constipation, kadako ang bulig. Agud maamligan kita sa balatian nga cancer. Super Fiber mabakal sa tanan nga life extension. Medical clinic and pharmacy para sa dugang nga palamang kutanon. Mag-text o kumagtawag sa numero 0961-420-4683 o kan 330-3673. Mag-inom sang life extension. Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Ang Super Fiber and isang panihapon. Super Fiber, pambato sa colon cancer.
15: Compilation lang sa ang daan yung mga video ang viral post angot sa ginaligari nga drag race ang motorsiklo sa Diversion Road sa Mandriyaw. Sino kay TTMO Head Aldarico Garbanzos, wala sila sang na-monitor ng insidente sa drag race sining karon lang. Apisal sini nag-deploy sang personnel ang TTMO agad mag-monitor sang lugar. Patag ni Garbanzos ngang ilan na obserbahan hindi drag race kundi overspeeding sa mga motorsiklo bangod matawhay ang dalan kun gabi. Dugang pasini nga ang nabatian posible sa mga residente amo ang pag-speed off sa mga motorsiklo kung makita nila nga matawhay ang dalan. Ang iningabayin sa ato mga karadyo man, ginadulong sa inyo sa Santhon Gold Coffee Mix. Nakahibalaw ka bala nga samtang nagatigo lang, nagadubong natural nga collagen sa lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kasa softness ng supat. Gani ko nining magadubo, madamuan ang wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sa Santhon Gold Coffee Mix nga manggaranan sa collagen, liwat sini nga ginapabasko gangatong yung supat, gani mas batang hitsura, makinis ang kutis kag mainay ang pagtigo lang. Para sa glowon natural, mag Santhon Gold Coffee Mix na.
0: Sa piyak nga bahin, dako nga pagpanghangkat para sa Transportation and Traffic Management Unit o Office o TTMO kag Philippine National Police ang pagdakop sa kagpagkaso sa mga motorista nga nagamaneho sa salakyan nga nakainom o kanara sa impluensya sa makahulubog nga ilim noon. Sunod kay TTMO Head Aldarico Garbanzo sa bisan ng pulis, kulang sa gamit agud matest sa driver on the spot kunara ini sa impluensya sa alkohol. Samtang sa bahin sa syudad, hindi man makaata or maatag sa Iloilo City Regulation Ordinance Number 2008-393 ang provision angot sa driving under the influence of kung DUI. Bangod ang napakit lamang sa Section 1C among reckless driving. Bangod sinigin siling ni Garbanzos nga dako ang challenge para sa ila pagpatuman sa sininga kasuguan angot sa drunk driving. Naibaluan nga may idin ang proseso sang apprehension sang ginasuspetsahan nga hubog nga driver santo sa Republic Act Number 10586 o kanang anti-drunk in Drug Driving Act of 2013. Base sa pagsulundan, kung may nasuspetsahan nga hubog nga driver, bangod sang hindi establing ang pagmaneho kag may panimahuan sa driver, dapat i-assess ini sang apprehending officer. May pagahimuon nga test sa roadside kaangay sang eye test, walk and run or turn test kag one leg stand. Kung mapaslawan sa bisan diin lang nga test ang driver magamit sang alcohol breath analyzer o kan ABA test, ang otoridad agod masigurado kung lapas sa allowable levels ang alcohol ang ginhawas sa driver. Ini ang mga kabangdanan nga mabudlay para sa roadside officers nga magkakaso sa DUI bangod sa tuman kadamo nga proseso kag inihanas ang personal para diri. Matandaan nga ginaaligar hubog ang driver sa motorsiklo nga naulamid sa head-on collision sa isa pa ka motor sa Diversion Road Mandoriao samtang nagapadayon ng isa ka Fun One sa nakaligad nga Domingo. Ang iningabahin mga kay Radyo Man ang ginadulong sa inyo. Sang Santon Plus Gold Food Supplement ba lang epektibo ang ginapangita mo? Diabetes, hypertension, kag mahigo nga dugo. Ari ng solusyon, Santon Plus Gold. I-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang may high potency 100% natural herbal extract salin sa mangosteen, ang palaya garlic malunggay. Kag spirulina nga nagapanami, kinagapabaskog sa ato ni Kaayong Lawas. Santon Plus Gold produkto di kalidad. Sang Yes to Health Clinic sa 125A ang Building Yulo Street, Iloilo City.
15: Ginmando sa Police Regional Office 6 ang maidid nga investigasyon may kantanan sa pagkapalagyo sa isa ka priso sa Uton, Iloilo. Sino kay PRO 6 Director Police Brigadier General Randolph Fuanyo ngaluyag sini matumod kung may kapaltahan kagkakulangan ng kapulisan sa pagbantay sa nasambit niya priso. Pahayag pa ni Fuanyo nga mas pabaskagon nila ang ila custody and escort procedures agad hindi na masulit ang nasambit niya hitabo. Nahibaloan nga nalagyo ang priso nga si alias Ronel 26 anyos kag residente sang Barangay Bulad Gimbal Iloilo nga nagapangatubang sang kaso nga pagpanghimulos sang gindala sa Health Unit sang Uton sang Hulyo 15 agod ipaidalom sa medical examination. Ang iningabahin sa aton mga karadyo man, ginadulong sa inyo sa new and improved NAN Super Plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabasko gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabasko ng resistensya, dugang enerhiya kag mas napagsik ng lawas adlaw-adlaw. NAN Super Plus Capsule, natural na protection sa lawas, manggaranan sa antioxidants, suporta para sa mabasko ng rason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluyas ng lawas. Available na sa mga butika sa Bilogo Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Protection na ng lawas sa natural nga paagi piliyang ng Super Plus, the anti-cancer food supplement produkto ni Tito Arlene sa Herbs Med Pharma Corporation.
0: Sa dugang pagid naton nga balita, nagpasalamat si Millie Jean Joy or Iloy sang bata nga PWD nga nalunod or nalunod sa suba sang Leganes sa local government unit o kon LGU. Ilabi na gid kay Mayor Junjun Hain sa bulig nga ginhatag sa ila. Ginpahayag man ni Millie Jean nga ginsamat sang LGU Leganes ang tanan nila nga kinahanglanon halin sa mga bayo tubtob sa galastuan sa pagpalubong sang iya bata. Sunod sa iya luyag nila nga ilubong na gid lamang sa gilayon ang iya bata nga nagtaliwan. Nagpangabay man ang Iloy sa mga opisyal sang dugang nga bulig agud makapatindog sila sang kaugalingon nga balay. Bangod ginaabisuhan na sila sang kapitan nga maghalin sa ila ginaestaran nga balay. Madumduman nga nahulog kang naanod sa suba sa Leganes ang bata nga PWD sa tung Hulyo 13 kag sining damlaglang nasapon ang bangkay sini sa Buena Vista, Guimaras. Natalana naman ang pagpalubong sa biktima buwas nga adlaw Hulyo 18. Ang ini nga bahin mga karadyo man na ginadulong sa inyo sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C nagabuli gagod makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpanubo sang level sang histamine kay man ini ang may-ara natural antihistamine properties. Manami man ini magbulong sang balatian sa mata kaangay sa nagakurap-kurap ang mata cataract kag glaucoma. Para sa libre nga check up magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and One Chu Klinika de Alternativo Medicina mga karadyo man kag sa mga butika sa inyong lugar.
15: Sa katapusan ng balita lokal, pila sa isa ka motorista matapos sumangit ang liog sini sa nagawayway nga wire sang PLDT sa Coastal Road sa Barangay MV at sa Nova Leganes, Iloilo, las 11 sang aga subong adlaw. Ang biktima ginago kay Alias Ryan, 36 anyos sang barangay o kun sang Barangay MV Het sa Nova Haro. Basa sa investigasyon sang Leganes Municipal Police Station, nga halin sa dumangas ang biktima padulong sa syudad, apang pag-abot sa Coastal Road, Leganes, wala sini matalopangdan ang nagawayway nga wire. Kabangdanan niya sumangit ang liog sini kag nahulog sa iya ginasakyan niya motor. Dugang pa nga bumunggo pagid ang motor sini sa kasugata niya nga Toyota Wigo. Nakaangkon sa kapilasan sa lawas ang driver sang motor kag nagpamalibot niya dalon sa ospital samtang wala naman nasamaran ang driver sang Wigo. Ang ini nga bahin sa aton mga karadyo man ginadulong sa inyo sang D3 Bio, ang pinakabago garantisado kag epektibo nga pangontra sa kapoy ukod sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combinations ang vitamin D3 ug virgin coconut oil o kon VCO nga yara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamayong suplemento batok sa infection dulot sa bacteria kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
0: Mga idol, nahibaluan nyo bala sa ludo ginako sa mga nanay naton? Hamakon mo, maluto, maatipan kag manghugas pa. Tuman ka budlay ang ilang agi na obra kag permi lang makaluluoy ang ilang mga kamot. Maayo lang may mga produkto kaangay sang Pride Bar Blue nga makabulig sa mga olobrahon sa balay, nanay friendly pa. Bangod mga idol, ang Pride Bar Blue, hindi masakit sa kamot kag isa lang kalaba, kakas gilayon ang mancha. Perfect ang Pride Bar Blue sa mga mamis nga nagapamati nga masami nagapanglaba para hindi magsakit ang ila nga kamot kag agud mapadasig ang ila paglaba. Gani sa natukiban ko, Pride Bar Blue na ang ginagamit ko kag sang iloy ko sa paglaba. Sa Pride Bar Blue, isang laba lang kakas gilayon ang mancha, hindi pa masakit sa kamot. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
0: Balita sa luwasang pungsod ginsulit ni President Donald Trump ang wala na pamatud-an nga pahayag sang voter fraud kag pag-intra sa China sa US election samtang liwat nga ginpahayag nga nagdaog siya sa 2020 presidential election. Sunod kay Trump, may shocking vulnerability sa US electoral system kag ginsiling nga mahimo niya makontra ang resulta sa November midterm elections. Pahayag niya hindi niya luyag nga makawat paliwat ang election kag masulit ang natabo sa 2020 presidential polls kung sa diin ginluto siya sang Democrat nga si Joe Biden. Dugang pa sa presidente ginaklas disqualify niya ang intelligence documents nga sunod sa iya illegal nga nakuha sa China. Ang 220 million US voter records pahayag pa sini may masobra 250 ka hindi US citizens nga nagparehestro agud makaboto sa apat ka states. Ginmensyonar man sang anay reality TV story ang US broadcasters nga nagpamalibad nga isla ng ila programming agud madalang iyang live speech. Nag-akusar man ini nga naluto siya sa 2020 election bangod sang pagpangdaya apesar 60 ka mga kaso ang naproduce nga wala sang ruling nga nag-establish ang fraud mangin ang audit sang iya kaugalingon nga Justice Department. Ang balita international ang ginadulong sa inyo sing Nance Liniment Oil pinakapuro pinakaepektibo panghaplas herbal Nance Liniment Oil Mice Arthritis Rheuma Varicose Pagpalamoy Poy Palaman Oil palanakit sang kalawasan na ipitig na paralisar ng mga kaugatan. Pwede man panghaplas sa managaubo palanakit ang liog naundan ng mga balik kay nagadugo nga pinas iya ini po ang tutunukon patugunon buuan lang sing Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, produkto sa Earthsmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika sa inyong lugar.
16: Balitang Showbiz.
15: Personal nga gintamyaw ni Heart Evangelista si Bea Alonzo, kadungan sang ila pagbisita sa isa kaderma pagi sa warm surprise, kag makatantog balatyagon niya pagpanginbulahan kasunod sang kasasini. Sa Instagram stories ang i-share sang clinic, nagsunod si Heart sa treatment treatment room kasi dinyari sa Bea upod sa mga doctors kasanday IV Teo kag Z Teo. Gilayan niya nagaksanay ang duha kag makita nga very excited nga makita ang isa kag isa. Sa isa pa ka Instagram story gin-share ni Dr. Z ang group photo nila nanday Heart, Bea kag Dr. Ivy nga may bouquet sang bulak. Madunduman naging kasal sa day Bea kag Vincent ko sa isa ka intimate civil wedding sang Lunes sang gabi sa Makati City Hall nga gin-officiate ni Makati Mayor Nancy Binay. Sang Miyerkules ginpakigbay ni Bea ang black and white photo sa ila kasal, lakip ng pictures sang ila cake. Ang balita sa showbiz giladulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyoman kung Vitamin D3 ang inyo ginapangita, dili ka na sa best Vitamin D3 brand na imo sa US ang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended kag most prescribed Vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sa Vitamin D3 sa Pilipinas.
17: Mga misis! May palupok apang wala nagapabungol, kundi nagapahamot sang bayo.
18: Kabloom!
17: Ginapakilala ang Charm Fabric Conditioner. Ang Charm Fab Coin ang may Stay Fresh Technology, gani ang bayo ang may hamot sang 1,000 nga bulak.
18: Kabloom!
17: Tistingan na ang Charm Fab Coin, bagong
18: Kabloom!
17: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
19: ACS!
0: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:20. Radyo Man Resi, ginagreet nato na happy, happy listening sa mga nakatutok diri sa aton nga pagpangalagad. Subong nga gabi, may lang nga pagpamati dira sa Duliete family sa Banwasang Dumangas. Sa kay Police Major Dajie De Lima Manino sa mga taga Ilonggo Blind Massage. Kay Police Major Eduardo Chacon sa ang Police Station number 3, nagapamati mandiri sa Aramin Iliilo kay Maninay ko Retired Police Brigadier General James Brillantes. Kag Maninay Michelle sa Janby Hotel sa Generosa Street, Gimbal. May lang nga pagpamati kay Lola Melania Padernal. Kay Mami Rena Mapa sa di ka may itiri ka sa iba nga nakatutok na rin sa aton nga pagpangalaga. Happy, happy listening.
15: Sa ating Facebook Live viewers, Carigaba Richard Florencia Sakaldito Kalimpay, Ninazella Blancada, Ramasilara sa Magaysay, Aileen Hipolya Guarez, Nonoy Silubrico, si Angel Angelina Betita, kag Joel Gotang Tolentino. Mayong nga gabi man kay Manino Hector, sang tatoy si Manokan and Seafoods kay Maninay Marisu, mayong gabi. And of course, happy birthday kay Duanias Iloilo, former Vice Mayor Panga Lamasan Picho. Happy, happy birthday.
0: Happy birthday! Wait, ito na. Asta pa kami actually mga 11. Happy, happy birthday! Mga kay Radyo Man, inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Evening News.
15: Adlaw kita subong sang Biyernes sa atin mga ka-Radyo Man, Julio 17, Tigris Mill, 26.
0: Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa pangalan sang atong technical partner,
15: Radyo Man Christopher Mondejar.
0: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo.
15: Radyo Man Rezi Danioso Bordon.
0: Radyo Man Marjorie Hervo Miane.
20: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
21: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
22: Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlo nga butang. Kalibutan sa mga indi mapatihan, apaw, nagakabuhi sa panunduman. Mundo Místico. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Delivery! Mariose!
1: Is that box really mine?
2: Surprise!
1: Why are you inside the box?
0: There's nothing I won't do for you!
2: Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan!
0: The loan for your business, tuition, personal needs, and more!
3: Borrow up to 90% of your savings!
0: No processing fee and get fast approval!
2: So you should...
1: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
4: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
5: Oras tatak alas 6:25.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
7: ACS!
6: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
8: D3 Bio.
9: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epikto ng nagpagsiklawas.
8: D3 Bio.
10: Ang D3.
8: Yung may Visio.
10: Ang Visio.
8: Yung may D3.
10: Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Galing kasi napit akong tuhod.
11: Arthritis na gali.
12: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C.
11: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa kabula.
12: Wala, lagid nagbalik ang arthritis ko.
11: Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
8: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
8: TGX 500.
13: Dennis Antonio, taga Kabakunga.
14: Yung mga blood sugar test.
13: Kila tong score ganit?
14: 470.
13: Magtiko 2.
14: Sa gabi, 2. Sa agad.
13: Kila na lang yung mga blood sugar?
14: 160. Yeah. Inom ka mo sa TGX 500. Tested and proven. The best get ang TGX 500.
8: TGX 500. Gigan sa

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS Life Extension Vitamin D3.
2: Ang tao nga may madubong ang levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka pneumonia. Amo sining rason kung aagi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Problema mo ba lang magpaliwang pero hindi ba achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, FDA approved, sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, litiyuhian na yung colon mo. Ang Super Fiber ni kabulig to achieve the healthy weight o kung ang balanse ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Mrs. ano gani ka, ma'am?
6: Ikinan, gagilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang uto ko, dugo. Na kumantos ako for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko gini niya.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
8: Number 1.

0: kagkaroon sa kasumpunsang aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Ara naman? May tingog naman ako sa babae nga mabatian nga nagaugoy-ugoy. Ay, nagkapalanindog ang balahibo ko sa lawas. Nakulbanan ko? Oh, amat-amat nga nagkapalayo ang iya tingog. Sino pala to? Sinong babae nga to nga nagaugoy-ugoy? Sino? Ano itong nagaputi nga aras sa ibabaw sa bato? Gato ayon sa unhan. Tungod sa kasanag sa bulan, kitaon gini ni sahakon. Palapitan ko ito. Up! Up! Ari na ako. Up! Ano ini? Perlas? Matuod gid balay ni nga perlas? Sino ini? Sinong nagapanag-iya sini? Ay, bahala na. Ang mayo pa. Taguon ko na lang ini.

0: Kabalo ka to. Ang matuod nga perlas. Kunikuskus mo sa ngipon o kung sa kapareho niya nga perlas. Medyo garas ini. Hindi siya madanlog pareho sa plastic.
1: Gali ka, Chay? Ote, ano sa paglantaw mo? Matuod balay ni nga perlas?
0: Oo, Jeremiah. Matuod ini nga perlas.
1: Chay?
0: Kung bago mo lang iniuyatan, mabugnaw man siya. Hindi pareho sang plastic nga madasig mag-init. Kag mabugat man siya para sa iya kadakoon.
1: Chay!
0: Matuod gid ini nga perlas to. Medyo hindi lang perpekto ang iya kabilugon kag may gamay nga depekto. Pero matuod gid nga perlas ini kag hindi himo sang makina. Anay ka, sa diin mo ini nakuha?
1: Kakuan, may naghatag lang. Sige, Chaya, malakat na ako. Madamoy nga, salamat.

0: tuwad gikuno ini nga perlas ni sang alahera nga ginpalantawan ko. Kay sino ay hanini? Kag nga ato ini didto sa kabatuhan sa higad sang baybay. Ang mayo pa. Taguon ko ini sa sulod sang gamay nga kahon. Kag taguon sa akong kabinet. Kun kinahanglan ko sang kwarta. Magamit ko gidini, pero samtang wala pa. Dali lang anay ini sa kahon. Isulod ko na. Ara. Isulod ko na sa akong kabinet.
1: Himaya to!
0: Opa!
1: Oh! Ah! Ano to ang ginsulod mo sa imo kabinito?
0: Aha? Kukuan? Wala, Choy, wala.
1: Ha?
0: May kinahanglan ka sa akong, Choy Arnulfo?
1: Oo, kuan, mapalawod ko buwas kagahon. Misda ko ah, mupod ka?
0: Sana siling ko na hindi ako mag-upod, Choy. Pagpasensya, gid ha?
1: Sanot na pagkamapuslan man?
0: Oh.
1: Jeremiah?
0: Choy Arnulfo?

0: Naglakat na si Choy Arnolfo, Chay?
1: Oo. Kainapas ang kaagahon. Nga, ah?
0: Nakigil siguro siya sa hakon. Tungod bisan anong pilit niya sa hakon, hindi kita ako magupod sa iya sa pagpangisda. Pasensya gid sa inyo, Chay, ha? Pabugat lang ako sa inyo.
1: Oh, Jeremiah? Hindi na pagpamensara. Hindi ka pabugat para sa amon. Intindihan lang ang tiyo mo. Loyag lang niya nga opdan mo siya. Pero wala kami sa mahimo kung hindi mo inamasarangan. Pero hindi mo pagpaminsaro nga pabugat ka, ha? Jeremiah, to?
0: Chay Luciana!

0: Do ka dalam sa ginapamensar mo ah. Oh. Ano yun ha, Jeremiah?
1: Oh, wala. Wala, Tisay.
0: Wala ka to. Ako pang intuon mo. Ay, hugali. Parte bala sa kataw. Nakapanugid ko na si lolo ko sa mangod ko sadto. Na nakakita siya sang kataw sa lawod.
1: Ano? Sigurado ka?
0: Ambot lang. Pero amoy na nga balituto sa akon eh. Kaya ang ginakakibot ko ha, kay siling ko ni lolo, hindi ko ng mga matahom ang mga kataw. Mga malaw ay ko nung inis sila.
1: Ano? Mga malaw ay ang mga kataw?
0: Kuno. Pero maayo man agani ang malaw ay sila.
1: Aha? Nga ah?
0: Agod kami mapakita sa imong nga kataw, hindi ka maluyag sa iya.
1: Tisay?
2: Tisay! Dali na! Makao na kita!
0: Ginatawag na ko ni nanay. Sige, Jeremiah. Nasa naman tayo sa Rihanna, ya? Bye pa lang ako!
1: Libagod, Gidya. Pero, matuod ay han ang ginsiling ni Tisay nga malaw ay ang mga kataw? Matuod ay han?

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: 27 lot, 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sa una?
1: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
1: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
1: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
0: DTX 500.
3: Istoryahan ta karon kon nga super antioxidant si DTX 500. Isa sa mga rason nga nangin super antioxidant ang DTX 500 with 1.3 million antioxidant units amo ang flavonoids. No? Ano bala ining flavonoids, Dr. Ramil?
4: Flavonoids or GP, isa sa mga super antioxidant nga makita mo sa D-sugared sugar cane extract. Nga isa sa mga ingredients ang DTX 500. Mm. Tapos ginaparisan din na ito may TC or pure C.
3: Mm.
4: Ang flavonoids ang mantawag sa grupo sang plant metabolite. Nga naghatag sang health benefits paagi sa signaling pathway kag antioxidant effect. So ining flavonoids amo na ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 carbon atoms. Kag ini ang water soluble.
3: Wow.
4: Perfect kayo. Nga magpares ang DTX 500 kag may TC kag pure C. Kay isa man ka water soluble.
5: Water soluble man.
3: Gusto. So, nadumduman ko, Doc, ang topic taligad is about phenolic compounds. Kag ang flavonoids ang kabahin sini upod ang mga polyphenols.
4: Correct, Sir GP. Amo na nga, nanotice mo kung maligo ka sa dagat, tapos masunburn ka, as in sunugid ang ibabaw sang bahin sa imupanit. Tungod kay ang silak sang adlaw, ang may UV rays or ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
3: That's why, ang pagbulad sa adlaw, ang nagakos ang cancer sa panit.
4: Ang pinaka-common, Sir GP, nga klase sang skin cancer, amo ang basal cell carcinoma.
3: Mahusto.
4: Kag squamous cells carcinoma.
3: Ini
4: ang nagatubo sa panit nga exposed sa init sang adlaw, kangay sang ulo, guya, liog, kamot. Amo na permiso gabulad sa kadadlaw. So amo na ka importante nga ang mainom ka sang DTX 500, may TC kag pure C, agud malikawan ang cancer.
3: Sir.
4: Balikan ta ang tubo, Sir GP, no? Ma-damage man gani ang aton panit.
3: Gusto
4: mo maigo sa kwan sa UV rays. Tapos always pagay taga
3: pasilong. Pasilong pa, no?
4: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months.
3: Gabulan sa adlaw?
4: Oo. Diba?
5: Pagkatambok siya.
4: Ang pamangkot, nga hindi madamage ang tubo, bangod sa iyapanit. Kita mo iyapanit? Pwerte ka tiga.
5: Gasiri.
4: Gasiri. Ginpreparahan sa tubo, ang adlaw-adlaw nga, balbal sang init sa iya.
3: Gusto.
4: Diba? So, ara sa panit sa tubo, ang flavonoids, ang mga polyphenols, harada sa kwan
3: sa panit niya gid mismo, no.
0: TTX 500.
1: Diyan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
2: Ang imong sugar sa una, pila man?
1: 300.
2: Kanus ay makan nag-start og inom og DTX 500?
1: Mga duha pa ka semana kapin.
2: Pila imong nainom DTX 500?
1: Pagyud ka sab.
2: Duha ra ka stab.
1: Yun
2: sa man imong pag-inom.
1: Multag og gabi eh.
2: Mga pulo. Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
1: Oo.
2: Oh. Ya pila na may sugar nimo ron?
1: 126 na lang taw, kaluis Ginoo.
0: DTX 500. DTX 500.
4: Nagtawa, Sir GP, kung sinong ala, ang gainom DTX 500 or ang gagamit asukal?
3: Oh.
4: Ang asukal ang amutong unod.
3: Oo. Oh.
4: Gi-change to white sugar, brown sugar. Pero ang DTX amutong panit.
3: Oh.
4: Imagine, Sir GP, kung ano ang mabulig sang ano sa DTX 500, no? Ang super antioxidant nga flavonoids nga nagaprotekta sa tubo agud ini hindi malitan sang oxidative stress. Mahimo na siya mangin transfer antioxidant.
3: Meaning ginsaylo sa ato, nalin sa tanong.
4: Oo, muna ganing ginbutang na ito kapsula, ang DTX 500 para maimnon, para masaylo ang antioxidant nga ra sa panit.
3: Nga nagaprotekta sa tubo.
4: Yes, so, sa 14 pesos kay precious ini, sobra-sobra ng beneficio, Sir GP. Hindi ka dali matigulan. Hindi dali magubay mo atay. Gahubi ni mo lawas. Drop lang, daog ka na mo.
3: Sa 14
4: lang. Daog ka lang sang extra nga inuras nga dugang sa imo kabuhi. Sa tag 14 pesos.
3: Sa 14 lang, ano?
4: Imagine lang.
3: Imagine.
4: So, amo na, gusto nyo realistic, Prof? Ha? Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500, hindi ka ma-stroke. Hindi ka magkabalatian sa kurason. Ara ng damo man nga kwan mo, oxidation.
3: Oo, gusto.
4: Sa kurason, sa brain. Pila bala ang nagkakapatay sa stroke at heart attack? Sino ang gagamit damo oxygen? It's the heart and your brain.
3: And the brain. Gusto.
4: Pwerte ka damo nga benepisyo. Simple hon ta, Sir GP. Kung gusto mo maglawig ka buhay mo, inom ka DTX 500 kag Mighty C kag Pure C. So, invest your health, mag-upaman, mangin, ulihi ang tanan.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN. Number 1.

0: at tupasagwa si Jeremiah.
1: Ano kaya nang gintago niya sa sulod sang iya kabinet man?
0: Duda gid ako eh. Gani kinahanglan nga mahibal-an ko. Aring iya kabinet. Buksan ko abi.
1: Ano ba lang ginasulod niya diri? Oh. Gamay nga kahon ang ari diri sa sulod.
0: Ay, kuha or kubi kag buksan.
1: Hindi. May isa ka bilog na perlas. Oh, sa diin ni nakuha ni Jeremiah. Ang mayo pa. Kuhaon ko ini. Ako ini. Ako na ini.

0: Ay, daw ginadimalas ko sa bunghaw. Tunga na sa adlaw nga ari ko dili sa lawod, pero ilisip po lang yung isdang nakuha ko. Baw, tani arala sa punta sa pukot ang iswerte, ba? Eh, uy, anong, hanay ka? Daw may nagabutong sa pukot, kag... uy, hala, kabugat! Ha? Uy, hala, dako ginigurong nga isdang nakuha sa pukot ko ay, butongon ko, be. Eh, hala, eh, kabugat! Ha, bebe?
1: Isa,
0: dua, tatlo, ay sa pagkabugat. Hala, ano ay hang isda ang nakuha kong man? Basig balyena? Ay, buho! Kapay patani nga dako lang isda ba? Parang nga dako-dako man ang magkwarta ko. Butongon ko biliwat. Hey!
2: Oh?
0: Ano ni? Nga hinali lang ng baga ng pukot, ha? Butongon ko biliwat? Hindi! Hari na! Wala ko sa may nakuha! Pero, may dako nga buswat ang pukot ko? Ay ano, nagkabuhi ang dako ng isda nga nakuha ko!

kasana bisan bulan. Oh, bisan medyo may kahadlok ako sa pagkadutay. Pero hindi ko ginmapunggan ang kaugalingon ko. Ginapangita-nita ko ginang hunisang balot. Ang tubig nga kong gabi, doon nag-aingkat. Ano na to? Doon may tingog ako nga nabatian. May harakid. Daw tingog sa babae nga nasakitan. Daw dito, nalipdan sa dako nga bato, naghali ng tingog. Ang mayo pa, kantoan ko ato. May dako nga ikog sang isda nga nagalabaw sa dako nga bato? Kag daw may inagihan sang pukot ang ikog. Lantawan ko ina, kung ano ay nga klase sang isda. Ano ba lang nga isda?

0: Plus Gold.
1: Ako gali si Rhea. Akong regla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko ni Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
0: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel. Damo ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Nonscorn Coffee. Bisan diin ka pa sa trabaho kag mga ulobrahon sa balay. Ang Nonscorn Coffee. Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una. Magtimpla na sang Nonscorn Coffee. Para magpabilin ka nga healthy, focused, kag energized. Nuns Corn Coffee.
0: TTX 500.
4: Rosel, ako yan. Taga-Kaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
0: TTX 500. E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak. RMN.
6: Number 1.

0: kagkaroon sa kasumpunsang aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Dumitingog ako nga nabatian. Biyaragid. Daw tingog sa babae nga nasakitan. Daw dito, nalipdan sa dako nga bato, nagali ng tingog. Ang mayo pa, kadoan ko ato. May dako nga ikog sang isda nga nagalabaw sa dako nga bato. Kag daw may inagihan sang pukot ang ikog. Lantawon ko ina, kung ano ina nga klase sang isda. Ano ba lang nga isda in... Ah! Katunga tawo! Kagkatunga isda! Ang panit niya, puno sang himbis ang isda! Ang buhok mo! Daw lumot nga nagkakabit-kabit! Matalo mang imo mga kuko! Kag ang mga ngipon mo! Daw pareho sang bagis! Kag ang imo mga mata sa pagkadalago! Kag nagasiga sa dulom! Hindi! Isa ka kataw nga tuman kalaway!
2: Maligay ako! Hindi ako makaulag sa tuman niya kasakit sa ngakon, mga pilas!
1: Hindi!
2: Hindi ka magkalok! Wala ako sa malayo niya buhat doon sa imo! Buligi ako! Kulbuligan mo ako! Hatagan ko ikaw sang kabaylo! Pareho sini!
1: Perlas? Sa imo maghalin ng perlas nga nakita ko sa tong aras sa ibabaw sa bato?
2: Oo! Nakita ko ang tuman niya kasubo sa imo mga mata sa to! Amo nga ginatagan ko ikaw sang perlas! Kay base kon makabulig iniagon mangin malipayan ka!
1: Ha?
2: Buligi ako! Hasta nga mag-ayo ang akon mga pilas! Kag makabalik ako sa italong sa lawad! Pangapini ako, lalaki!
1: Ano?

0: Ari na kita sa lungib. Dari ko ikaw gindala. Agad nga wala sa may makakita sa imo. Luwas ka, dari.
1: Salamat, lalaki.
0: Jeremiah. Jeremiah ngalan ko.
1: Ako naman si Mayari.
0: Mayari? Mm. Oh, hindi ka magkabalaka. Adlaw-adlaw ko ikaw, Kato Andre. Hatagan ko ikaw sa makaon mo. Kagbulngon ko ang mga pilas mo. Agudasin ka kung mag-ayo. Kaghanda ako nga pangapinan ka. Hindi tungod sa perlas na ihatag mo, kundi tungod kahibalo ako nga maayo ka nga klase tinuga.

0: Wala lang kung tani sa may makakita kayo mangyari sa sulod sa mga ngipi. Wala lang kung tani.
1: Jeremiah?
0: Tisay?
1: Sa din ka magaling?
0: Gabi
1: na niya. Hey, ingkatuan ko ikaw sa ginatambayan mo, sa dako nga bato.
0: Hmm?
1: Wala ka man dito. Siling ko ba si Kod ato ka na sa inyo balay? Pero, sa din ka magaling? Ano, alin ka sa lungib?
0: Ha? Wala ah. Maano man abi ako dito sa lungib? Makakulubaan dito ya. Gani nung ka nga magkantugin ako dito. Nung kagid.
1: Amo bala? Abi ko, dito ka nagaling kiti. Amo ining alagyan pa ka to sa lungib eh.
0: Ano? Kakuan, naglakat-lakat lang ako ah. Paliwaliwa. Ah, nga ah. Maano ka sa ako nao?
1: Wala lang. Naidaw lang ako sa imo. Pero kay nakita ko na ikaw, okay na ako. Sige, Jeremiah, my love. Mapauli na ako, ha? Good night!
0: Ato na si Tisay. Sadto. Nag-away-ugoy siya kung magaling. Apang sumong wala na. Jutayan na lang niya ako madakpan. Bisan si Tisay. Hindi ko masalikan. Hindi ko pwede isugid sa iyang matungod kami-ari. Hindi pwede.

0: salamat. Arna ako sa balay.
1: Ginataga naman ako ni Mayari sa Perlas. Kagtatlo gid kabilo ka. Hindi man ko tanya ako luyag na kuhaon ini. Pero namilit gid siya. Ibutang ko na ini sa akon kahon nga ginataguan ko sa sulod sang kabinet. Kaupo ng isa ka Perlas nga ginahatag man niya sa akon sa to.

0: Sa diyon ang isa ka perlas nga gimbutang ko diri sa kahon. Ngawala na diri.
1: Oh. Intayan. Ginkuha ni Choi Arnolfo.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
2: Mahig ko bala ang imo dugo?
0: DTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
0: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
0: Ang nagatindo sa imo mahig ko nga dugo.
2: Nga sa masami,
0: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
0: DTX 500.
2: Masalika DTX 500.
3: Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
5: Happy! Everybody is happy!
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
9: Number 1.

0: Choy Arnolfo, antes ka maglakat agod mang isda, may ipamangkot lang ako sa imo, Choy Arnolfo.
1: Now?
0: Ikaw ba lang nagkuha sa perlas nga ginbutang ko sa sulod sang gamay nga kahon nga ara sa sulod sang akong kabinet?
2: Ano? May ginapasibangdan mo ko?
0: Ba?
2: Ano pa tiyag mo sa ako daw, kawatan?
0: Choy, hindi man sa amo sina, ang kwan lang.
2: Nato, hindi mo gikuha yung perlas, ako? Sa din, halin? Ha?
0: Choy, kakuan, nakita ko lang ato.
2: To, para takapabalon, wala ko to yaging kuha. Tala ka krunsi mo, tira ka na gani, buisit ka.
0: Kilala si Choy Arnolfo. Tagkahibala ako. Nga siya ginang nagkuha sa perlas na gintago ko. Siya kita. Chay Luciana, pwede makapamangkot, Chay?
3: Ano ina, Jeremiah?
0: Sa din ka ganyan nagkakuha sang dahon-dahon nga ginabulong mo bala kung mapilas ka? Oo kun ako, oo kun si Choy Arnolfo. Ang ginahampol mo na bala kung mapilas ang isa ka tao.

0: Na ubos na bing isda niya, Choy. Kag wala pa siya makapauli. Ato pa siya sa tungasang lawod na gapangisda. Iisa pa. Nagutom na abi ako, Choy.
1: Amo bala?
0: Oo.
1: Ati, ari o. May paama na na.
0: Ay, salamat gid, Choy. Ikagho gali, Choy. Iindi ka naman hugid sa ilan ni Choy Arnolfo, ha? Na nagbakal ako sa imo sang isda. Basi bala ko masuya sila.
1: Ati, sige to.
0: Ah, sige, sige, sige, ho. Salamat gid, Choy, ha. Oh. Nakabakal na ako sang isda. Subong, makanto naman ako sa ilan, Choy, timang. Agad magkuha sang dahon-dahon nga ihampol ko sa mga pilas ni Mayari.

0: Jeremiah, ano kinabuhat mo dali sa balay? Kinabisita mo ko? Okay lang ko, ah.
1: Tisay?
2: Ay, ako. Ari, oh. Aring mga dahon-dahon nga ginpangayo mo sa akon, oh. Gindamo ko na ina. Eh, anay ka. Anhon mo, ina, haw?
1: Kwan. May gamitan lang ako, Chaitimang.
0: Ano gamitan mo sina Jeremiah?
1: Basta. Nakakuha na ako sa taon-taon. Subong. Kantuan ko na si Mihari sa Lumipe. Sige ha. Mora na ako sa inyo. Salamat giliwat, Chaitimang, ha.
0: Ay, popod ako sa iyo, Jeremiah. Dali na!
1: Tisay?

0: Plus Cold.
1: Kasi yun is, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santol Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
0: Santol Plus Cold.
2: Mas pinalakas.
0: Pinagaling.
2: Pinahusay.
0: Santol Plus Cold.
2: Ito sa mga butika.
0: Santol Plus Cold.
3: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary 3 cm, nagali. Try ko gid inom ang Santol Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
0: Santol Plus Gold.
2: Mas pinalakas.
0: Pinagali.
2: Pinahusay.
0: Santol Plus Gold.
2: Sa mga butika.
0: Santol Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Ipay-dipay gid ko sa mabatian kong Santol Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Amak mo na ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
0: Santol Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na.
0: Nanakas.
2: At gaganda ka pa.
0: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

ninyo sa pagmamati ang kasugbon sang atong sugilanon diri sa Mundo Mistiko. Inigihapon ang inyong kubos nga alagad, Ginoong Mistiko, na nagapasalamat sa padayon ninyo nga pagpamati. Maayong gabi sa inyo.

0: oras, impunto a las 7.
1: This Time Check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
4: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
5: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akin, pinaka-healthy niya kape.
3: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
7: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Pumakal sa mga butika.
6: D3 Bio. Mighty C.
8: Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako galing si Ariel. Nagkanto si Life. Kisang nagligad. Kisakit ka katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule. 3 times a day. 3 kaadlaw. Ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C.
8: Pumakal sa mga butika.

0: Nagapalanturong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga ulo.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: Mag DTX 500 na.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo
1: sa imo blood sugar.
0: DTX 500
1: garantisado.
0: DTX 500
2: Nuns Liniment Oil.
3: Kaspan?
2: Wala problema.
3: Nuns Liniment Oil Partner.
2: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya.
3: Nga amo ang kaspan.
2: Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
4: Nuns Liniment Oil.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako si Joven, subragid kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sige-sige kong pag-inom. Batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsag ang gout ko.
5: Sample Plus Gold.
7: Kala sa mga butika.
5: Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Konsiyan sa sumag. Isa ka sudyante, kadaga biopod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
5: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, nanakas.
5: At gaganda ka pa.
9: Delivery! Maria Jose!
10: Is that box really mine?
9: Surprise!
10: Why are you inside the box?
9: There's nothing I won't do for you.
11: Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
9: The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
11: Borrow up to 90% of your savings.
9: No processing fee and get fast approval.
11: So you should
10: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
12: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
13: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
13: D3 Bio.
15: Ang D3.
13: Yung may Visio.
15: Ang Visio.
13: Yung may D3.
15: D3 Bio.
13: DTX 500.
16: Ilaylay de la Cruz. Taas ang akong nga sugar. 375.
17: Saan nag-inom ka?
18: DTX 500.
17: Ilan na subong imo
18: sugar?
16: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
13: DTX 500.
19: Megaman, Herba Capsule.
17: Ginamaintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection, kag inflammation.
19: Megaman, Herba Capsule.
17: Importante sa prostate health, kag overall sexual function.
19: Megaman,
17: mamukal sa mga butika.
9: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
0: Life Extension Vitamin D3.
2: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan ng akong baga. Ang piya ko nung aspirasyon, ang kipot mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat kasop gel every day. Ano na batyagan ko nga? Doon ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yaka kapuhin ako. Subong yan, nagawa. Kanto ko to sa ilagalay sa mata ko. Takladon. Remember ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Oras tataka la 7:05.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
7: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
5: Evergreen Herbal Capsule.
6: Pagaling si Yom Roy Katuyan.
10: May high blood ka man sa una?
6: Oo, nga hara. Umatumba ako lang ngayon doon. Hindi ko iya. Sabot sang nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule. Kung nagsulhay ng tanan-tanan sa ako.
5: Mantumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
0: Sample Plus Gold.
1: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Dugangan pa sang bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong dugan.
0: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
5: Sample Plus Gold.
20: Ako si Bibo. Nakugid ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gidang epekto. Nag-normal pati blood sugar ko.
0: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
15: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
18: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
15: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: D3 Bio with Physio.
23: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
22: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may
24: D3. D3
22: Bio.
24: Babakal sa mga butik.
22: D3 Bio. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
22: Mighty C,
24: mabaka mga butika.
22: Mataas pa lang ang Ibu Blood Sugar.
24: DTX 500.
22: Ikaw ba na ang may diabetes?
24: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
24: Ang may powerful compounds.
22: Yan ang kapanupo.
24: Kagakontrolar
22: sang Ibu Blood Sugar.
24: DTX 500.
22: Masal rikas.
24: DTX 500.
26: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
27: May tapang na hindi sumusuko.
28: May angking diskarte para magtagumpay.
29: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
30: Yan ang pangis ng layon.
31: Gerald Anderson, EZ Mill, Mark

0: drink responsibly. Sample
1: Plus Gold. Ako gali si Maya.
2: May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Sample Plus Gold.
3: Ko si Arlene, may aragi ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Sample Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Sample Plus Gold. Gani itisingan nyo ang Sample Plus Gold.
0: Sample Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Sample Plus Gold.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako galing si Abigail Luzer. Sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit tayo na akong ulo. Kaya inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
2: Kagsubong ka namin isa akong paminsara.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Ang pag-treat sa alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alkohol eh. Kag tumar ka na sa Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kung ano pang balitian.
0: Nance Herbal Capsule.
3: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ang mga tao nga may diabetes usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sang sunshine kag diet lamang. Gani magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain and more.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
0: D3 Bio.
6: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall at hindi manami akon putis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon putis.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Magbakal sa mga butika. Nance Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight. Nance Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
7: Oras tata kala 7 Jess.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Si Jess, ang una yan, iwang-iwang sa apel. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga paminsan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
11: Oras sa DYRI RMN na Iloilo, Philippine Standard Time. 12 minuto sa kaligid sa tatak na alas 7 sang gabi.
12: RMN. Palabra de honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko, masupog, magatubang sang risgo para sa tawo, may hinambalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tugtog alas 9 sang gabi, Lunes, tugtog Sabado, live sa RMN DYRI 774 kHz sa inyong mga radyo. RMN, palabra di honor. Kagkaroon, yari ang inyo angkoman.
13: Batas na mamamayat, yan si Henry Espera lumawad.
14: Tuloy yan, ginagawa pa rin namin lahat yan. Ano yan eh? Alam mo, when you have 500 possible cases to file, at ang dating kasi ng mga tao, ng mga ebidensya dyan, iba't ibang level eh. Kaya hindi naman reliable lahat. Kaya dapat susuriin mo pa ng gusto yan lahat. Pero tuloy-tuloy yan, tuloy-tuloy yan.
15: Some stage na siya, sir.
14: Andiyan pa rin. Nasa fact-finding pa rin siya. Fact-finding pa rin. Pero malapit na rin yan. Narating tayo dyan.
15: How about Senator Joel po?
14: Ganun din. Same. Fact-finding din. Same. Kasi nga, di ba, yung binigay ng DOJ was not enough for us eh. Hindi namin kayang i-file yun. Hindi namin kayang i-file yun.

0: Ginpalawig pa ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagpabilin sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kon 4Ps sa mga kwalipikadong binipisyaryo para padayon silang makabaton sang ayuda halin sa gobyerno. Sa idalom sa Executive Order number 120, ginkakas ang anay nga 7 katuig nga limitasyon sa pagpabilin sa programa para sa mga pamilya nga wala paghihapon nakabangon sa kapigaduhon. Okay. Bawa, 7 ka buha tuig, duha na nakabata, nimo ang mapatapos. Suno sa Malacanang, ginhimo ang lihok matapos nga ginrekomendar sa National Advisory Council kag bilang sabat naman sa epektibo or sa epekto sang pandemya sa palangabuyan sa madamo nga mga pamilya nga mga Pilipino. Sa idalom sang executive order padayon nga magkabaton sang ayuda mga benepisyaryo, kalakip naman ang level 1 or survival kag level 2 subsistence sang Social Welfare and Development Indicator or SWDI sang DESWD. Magatapos lamang ila sining benepisyo sa tion nga masarangan na nila nga masabat ang kaugalingon nga mga kinahanglanon. Ginmanduan man sa DSWD nga mas pa sa nyugon pa ang pag-id-id sa sitwasyon sa mga benepisyaryo agad masiguro nga ang mga handa na nga mangin self-sufficient maayo na nga makagwa sa programa bangod makatindog na sila sa ila kaugalingon. Pero kung makita nila nang malawig pa sila, napaluya-luya na. Silensya, ti, pwede patagyapon ka continue. Sige, tung it's ta na eh. Although namin man ang programa kung isa mga kasama, no? Kung deserving bala, no? Ang benepisyaryo. Pero ang ibanda, hindi mga deserving mga kasama. Kung tato na lang, ha?
1: Hi, ang radio at servisyo. Paghatid ng balik.
0: Galing ngayon magperigado na sila kang magparasaway mga kasama. Basulo naman ang gobyerno sa perigaduhon kag katarantaduhan nila.
1: Patas na impormasyon, handang ibalita.
0: Ay, ho.
1: Umang kapahamakan ay kanya.
0: Mayong gabi mga kasimanwa. Good evening mga pinalangga. Welcome, nagapangalagad ng palatuntunan nga nagapating ang tag sa katinaga sa tiyon nga magkawas na sa imong baba. Kasubong na ina sang isa kasumpa. Ang palatuntunan, RMN Palabra di Honor.
2: RMN Palabra di Honor.
0: Karon nga adlaw sa aton sini nga pagpangalagad mga kasama, adlaw na kita sini nga Biyernes sa Petsa Jesse 7 sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Siyari na kita sa ikatatlo sini nga Biyernes nga adlaw sa ikapito nga bulan sa tuig sang mga kalayo nga kabayo santo sa Chinese calendar. Live kita gihapon sa bilog nga kalibutan pagi sa atong Facebook Live, DYRI RMN Iloilo, sa YouTube RMN Iloilo Official, sa mobile apps download lamang kag install ang aton mobile application DYRI RMN Iloilo, kag syempre sa inyo tagsag ka mga radyo, yara kita sa frequency nga 774 kHz, kag sa TikTok yara kita sa RMN Iloilo Official nga TikTok account.
3: Itagamo sa bato ang salita na mimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor.
2: Palabra de Honor.
0: Mga topiko nga pag-iistorya natong nga pag-diskusyonan karong nga gabi diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kasama. Ombudsman, buksan na ang 2016 Southeast Asian Games sa anomaly. Si Tunto Manis di ay matibag sun lugi rogi do.
2: Palabra di Honor.
0: Ga review na siya no nga ti ang naghambal gyud nga buksa na ang 2019 SEA Games controversies anomalies corruption mga kasama no less than ombudsman Boying Rimulya no ti si matibag ga preparar na mga kasama, kay immobilize siya na ang yasin niya mga tao, mga investigators niya, nga usisaon ang 10 billion pesos ngayon budget sa hosting sa Pilipinas sa 2019 Southeast Asian Games dito sa may New Clark City sa Capas, sa Tarlac. Ngayon reklamo sa to, nga mahal ang cauldron, puwerte ka overpriced, No, pero hambal ni Senador Cayetano, the time Speaker of the House, kag former President Rodrigo Duterte, siya wa isang mahal. Ah. Kinahanglan ta ng mahal kay para ingrande man kita, bungga man kita, kag national artist ang ginpobrata sina. Ano nga mahal naman? Nga hambal sa iban nga mga kontraktor nga nakikita to, iban nga mga engineer, siya pwede malani mapatindog sa mga 5 to 10 million. Hindi kinahanglan 50 million ni sila. Okay lang natani kung mapatindog ka sang icon, do pareha sabi sang Eiffel Tower, nga masiling kati. Why problema kung mahal na kay mangin kuan man ini? Mangin tourist attraction man ini? Pareha sang ano gani nang sa Singapore, ang Opera House nila sa Singapore, sa Sydney, the Sydney Opera House, no? Masiling kati, mahal-mahal man na, no? Pero ti mangin landmark siya. Ang cauldron niya sa SEA Games nangin landmark. Pagkatapos ang SEA Games, why nagani kadumdum ang iban nga tao? Iban gani nga mga Pilipino subong natingala nga ang kumpil sa mga kritiko ni Senador Cayetano sa iya, Caldero. Why na sila kadumdum? It's because of the controversial cauldron. And then may mga issue pa sa to, 10 billion ang budget sa hosting, sa pagpatindog sa mga facilities. Pero kahibalo ka mo ang ginapakaon sa mga athletes, no? Kikyam! Ang pagkaon nila sa pamahaw, kikyam nga ginparisan sang sunny side up nga itlog! Siling sa mga atleta, sila wain isang nutrients na eh! May mga Muslim man to, mga Indonesian, kag mga Malaysian nga mga athletes, sila yung ginpreparar naman niya sa amon, pork longganisa, kakaon kami ya kababoy. Dapat halal certified ni mga foods dire.
2: RNN, palabra di honor.
0: Di during the time kung may issue sa Duterte administration, sino ang makapanindugan to abi, no? Damo ang nagatindog sa to. Hadlokan ka. Kay basi kun hinali lang may maglabay nga motor sa imo nga may gaang kasanay nga tawo. Tapos, pag hurayad mo, butangan ka na lang placards. Drug dealer ako! Tiwai gawa, mga kasama. Although may pilasad to ng mga nag-voice out, no? Ti isa ng EBS-CBN. Ah, why na rin yung franchise? Medyo gatihintihin sa itong time, no? So that is why wala ini may imbisigaran to do? Why malasa? Why mapusa? Oh, ti karon kay lain ng administrasyon. Although daw kung lang tawon mga kasama daw, ka-unfair man, no? Kay kadugay-dugay na, no? Pito katuig na. 2019, di ba? 2026 kita, pito katuig na. Subong lang yung imbisigaran. Galing tiyang rason naman niya sang ombudsman, why man ni double due party diri? Why man ni maimbisigaran gin sa una? Kagti gin pabayaan malay na sa una, gin ligon-ligon malay na sa Duterte administration, ti subong imbisigaran ta naman. Ti di pa bulo video na gina? Si Matibag, no? Selina Matibag, siya amo ni ang aton niya mga ipatawag. Sunlugan nun ganyang klase isang tao. But silingon nga daw kasaranggid siya mga kasama. Ginapreparara niya ni siguro, saywar na niya kay Cayetano, kay si Cayetano mga kasama, ti si brilliant lawyer, no? Brilliant lawyer. Pwede niya ganyang gisahon kag dunuton si Kwan? Si Matibag, pakahuyaan niya on national audience sa Martes sa pag-testify ni Matibag. Tigalindo, medyo may utok-utok man si Matibag. Subong palanggin sa iwar niya na si Cayetano, parte sa investigasyon sa SEA Games. Tigunti, distracted na si Cayetano. Sabay lang mag-research ni si Cayetano kung paano ang mga pamangkot niya kay Matibag. Do hindi na nakatulog, subong! Lantawon ta sa Martes mga kasama, kay buksan niya dyan nila ko, no? Ang investigasyon mga kasama. Lantawon niya ang anomalya sa SEA Games. Meanwhile, naka-reply naman si Senador Cayetano sa sabina sa iya sang NBI angot sa obstruction of justice nga kaso sa pagpalagyo ni Senador Bato de la Rosalin sa premises ng Senado. Samtang si Senador Rubén Padilla kuno iya, wala nagreply. Mga kasama, gin-ignore, no? Eya hindi sa pinagali, sumon ang sabina iya iya na sang korte. Sumon, mga kasama, no? Gin-ignore ni Senador Rubin Padilla, wala siya nagsabat. No? I guess daw gina-maintain lang ni Senador Rubin Padilla ang iya sining position nga wala iya jurisdiction ang ICC diri sa Pilipinas. So, wala siya sang nalapas nga wala siya nag-obstruct sa pagpatuman sang hustisya. Kahit yung ICC, why man jurisdiction sa Pilipinas? Dan, modera na da siya, no? Pero titani, sabto niya na yung sumon mga kasama. Kaya hinali, i-recommend na karon sa NBI nga may obstruction of justice siya. Kaya ipasaka ini sa Sandigan Bayan, mahulugan siya, warrant of arrest.
2: RML, Palabra de Honor.
0: No? Mahulugan siya, warrant of arrest, no? Although ang penalty sina, ang imprisonment and monetary penalty, sinsilyo kayo. Galing ang masakit. Ang accompanying penalty nga kon public official ang nag-obstruct sang justice, ang penalty sa iya, perpetual disqualification to hold public office. Galing hambal naman sa mga supporters ni Senador Rubin. Siya, why, nana, bili kay hindi naman na magpadlagan si Senador Rubin Padilla 2028, hindi siya magpare-elect.
2: RML, Palabra de Honor.
0: Tiyan mo na mga kasama, ang balantayan, samtang
2: RML, Palabra de Honor.
0: May pro-BBM vlogger man nga babaye, ginbiras ang riding in tandem, no? Dito sa Caloocan. Ah, nag-celebrate karon ang mga pro-Duterte vloggers. Ang mga pro-BBM, mga pro-Line vloggers, naghambal naman, sila yati diyan ang inyo konsensya. Patay ng tawa.
2: RML, Palabra de Honor.
0: Riding in tandem, mga kasama ang nagbira. Daw, hambal sang ibang gani, siya daw nahidlaw man ka mo sa riding in tandem. Daw, madugay-dugay naman gawa nga huay ka strike ang riding in tandem, no?
2: RML, Palabra de Honor.
0: Yan ang motibo sini mga kasama, parte bala sa vlog nila or parte sa negosyo. Samtang, China subong, ginaulan sa pagpakamalaot sa mga Pilipino sa post sang state-run media company nga China Daily nga ginapanagian sang Chinese government. Siyempre kung ano himuon sang media company nga ginapanagian sang gobyerno, may presumption ina sang approval from the owner, no? Press bala sa government station aton diri like Radyo Pilipinas, no? People's Television. Kung ano man ginapangbalita nila da, kagano man ang gina-issue nila da, no? Pareha sa abi sa Radyo Pilipinas si abi, DYLL abi di, no? Komentara nila si Senador Bunggo abi, or biraho nila si BP Sara, no? Ti, pwede na mahambal, kasi may blessing ina sa administrasyon sa Malacanang. Oh. Di mo man in China Daily because government-run media company, kung ano man ang akto niya da, kahibalo man o kung wala ang gobyerno nga nagapanag-iya sa iya, may presumption sina nga may approval, mga kasama. No? May liability ang owner. Di ang ginpost sang China Daily, karon ipakita naton mga kasama. No? Ang ginpost niya sa social media, isa ka AI-generated, artificial intelligence-generated video nga nag-depict, no? Sang DEPICT, depict sang mga Pilipino nga isa kaunggoy nga may kalo nga ginrara nga sukdap. Atuloy ng kalo ngayon na mas kwan ina, no? Associated ina sa mga Vietnamese kag sa kwan, di ba? Nang daw matariwis balang ginsukdap nga daw bilao bala pero tariwis yung iyang pusod mga kasama, di ba? So, iyan ay akalo iya sa mga Vietnamese kag mga Chinese gani. Tani ang ginbutang nila to, kwan, buri, buri nga kalo, amo na yung aton. Di may amo dito, nga nagkalo sang ginrara nga sukdap.
2: Palabra de Honor.
0: Or kalo nga human sa sukdap nga matariwis, kag nagabarong ang amo. Nga nagakanta siya, sang lain gani na akig ang duha ka kamot nga nagauyat sa iya ginbalibag ang amo. Oh, salakot. Salakot ang tawag sina, no? Ti, ang kamot nga nagauyat sa iya sa wala, may bilog nga duag pula. Ti, siyempre, Japan. Kag, ang sa to niya nga nagauyat nga kamot, kamot malang, no? Asta diri sa may pulso lang ang makita. May bandera or may signage nga reflective sang bandera sang hayahay sang Amerika. Nga ang gina-portray nga ining amo, amo ang mga Pilipino. Nga gina-control sang mga Hapon kag sang mga Kano. Nga kon anong ihambal nila, amo na ang kantahon sang Pinoy nga amo kag amo nang sundon nga script. Karon kay way sa nagsulod sa script nga gusto ipahambal sang Kano kag sang Hapon kontra sa China. Kay ginpabasa sa iya ang 2016 Arbitral Award, pinahurabog siya sang duha ka kamot nga iya sang Kano kag iya sang Hapon kag ginpabumba sa China. Karon
2: Palabra di Honor. Palabra di Honor. Di Honor.
0: Karon mga kasama, pagtupa niya sa tubig sa dagat, kay ginbira siya sang water cannon sang mga insect. Insect bantito. Ang papel nga may sulat about sa 2016 Arbitral Award nga nadaog naton nga kaso sa Court of Arbitration, nagtupa sa dagat kag nagwa ang ulo sang balyena.
2: RNN Palabra di Honor.
0: Kag naghambal, silingya ginapulyot mo ang dagat.
2: Palabra.
0: Ang buot hambalon, ang aton nga Arbitral Award winning or victory para sa mga insect bantito ilabi na sa China Daily, isa lamang kabasura nga makapahigko sa dagat. Tiyan mo na, mga kasama nga damo nag-react, no? Tanan nga mga Pilipino, pati si Senador Rubin Padilla, may basol-basol gamay kay Jay Tariela, pero nagapakamalaot sa ginhimo ang ini mga kasama. Ipakita tada karon. Pila naman ka mga pro-government Facebook page like ining BRP Sierra Madre nga ginfollow ko gid. Kaya ang gina-advocate niya yung mga kasama, depensa sa aton nga soberenya. Nagpagwa man siya asang AI asang video, no? Nga gin-voice ang artificial intelligence nga nagapakamalaot sa China. Ato na bala karon lang tawon kag diskusyonan mga kasama, pero may pilaman ka mga maalam nga mga Pinoy nga nagahambal. Siling nila, hindi bala nga ang mga insect bantito sa ilang culture para sa ila ang ining mga amo Diyos? Why sinakadala ang utok sang kwan? Sang China Daily?
2: RNN Palabra di Honor.
0: Tibot silingon, why man kadala ang utok nila? Ang pagportray nila nga malain sa Pilipinas, actually, daugin simba nila ang mga Pilipino, no? Kay kabati ka muna sang Monkey King nila. Daugin pelikula gani na mo, no? Ang Monkey King, kun hindi ko magsala, do nami maninga movie do nalantaw ko ni, no? Galing ginalaw ayan ko yang amo niya kadamo-damo isang bulbol.
2: Palabra di Honor.
0: Mga kasama, no? Tibisan sino nga Pilipino, sino man namian ka mo? Nga i-portray kita sang media nga ginapanagiyahan sang China nga kita mga amo nga ginasugo-sugo lang sang Kano nga maghambal ang Kano, kanta! Kano kagapon, no? Meaning sina, mga kasama, ang China hadlukan man sa Japan kag sa Amerika. Sa atol nila na nga tira, bali, no? Nga sila niyang Pilipinas, ginasugo la na sang kuan suportado na sang China kag sang Japan. So meaning hadlok man sila sa Japan, hadlok man sila sa Amerika, that is why kita lang pokpa nila, no? Tiyan mo na nga Mayo gid nga migo ta ang Japan, migo ta man ang Amerika.
2: RLN, palabra di honor.
0: Ditiraho nila kita, no? Na mga amo kita, mga kasama, mga unggoy kita, nga gasunod-sunod lamang, daw kwan bala, daw joke box, no? Daw joke box nga kon pilang ihulog sang kano, makanta kita, na pabor sa kano, pabor sa hapon.
2: Palabra di honor.
0: Yung madama ang mga Pilipino na offend mga kasama, eh, offensive man yun. Di karong kung hindi tayo mag-angal sini mga kasama, masiling yung mga insect man tito to, no? Sini natin, ilan to, kurug-kurug sila, mo palang ganito. Hadlock sila sa aton, mga talawit ng mga Pinoy, no? Utah, just nyo eh!
2: Palabra, di honor.
0: Basi magkarabali, gusok nyo sa amon.
2: RNN, palabra, di honor.
0: Tikal-tikal nyo ng mga karate-karate nyo. Ang mga kung-fu-kung-po nyo, pinanghiwitan ko muna mo naman.
2: Palabra di honor.
0: Te, nagbaralos man pinaka mga Pinoy eh. Gin-depict man ilang Chinese, si ang ilang ambasador, di si, sino na? Si Jing Kwan na, si Jung Kwan, Tung Kwan, Tung Kun. Nga daw amo ang itsura niya, mas amo pa ang mga Chinese ang sa mga Pilipino. Tapos pilaman ka mga daily naton diri, mga broadsheets ta mga kasama. Ah, nag-ubraman sang mapa nga actually ang China sakop sang Pilipinas, no? Amo na guro na offend man ang kwan ang China Daily kay after to sang Batanes claim sang China, ang isa ka newspaper naton di broadsheet ang Daily Tribune naghimo man siya sang mapa nga ang China sakop sang Pilipinas nga ginatawag New Binundo. Tayo mo tuguro nagbaro sa China dili sila nga arimuhan to sang AI mga amo mo da. Sige, istoryahan ta na karon mga kasama samtang dito sa Ruas na dumduman yung tong broadcaster to nga si Papang J. Labapies nga ginambush nga wala siya napatay mga kasama. Nakasuhan na to actually ang kwan ang mga perpetrators na kilala na mga kasama duwak bilog in kasuhan. Ang isa dito, about identify gid, although ay paginapangalanan sang pulis, pero ang initial information naton mga kasama, daw security guard kuno to sang isa ka politiko sa Kapis.
2: RNN, palabra di honor.
0: Pero ang pinaka-latest subong, ining mag-asawa nga broadcaster, may kaso nga istapa. Ang istapa, dito gin-file sa Paranaque City. Ti okay mo lang na, no? Kay bisan din man maka-file ka kung di na na-offend. Galing, ang katingalahan, kag-perte ka anomalos mga kasama kagka-questionably, kay ang address sa mag-asawa nga ini nga dirigistar sa Ruhas, kag-never nga nakatapak sila sa Paranaque, may address dito sa Paranaque. Ang ginbutang sang complainant dito, nga address nila Paranaque. Ti siyempre, dito ginapa-receive to mga summons kay mga sabpina, may ga-receive man guro to, nadagdagan sila isang waranto barest sa kaso nga wala sila kahibalo, wala sila kabaton sumon, no? Wala sila kasabat, wala sila ka file counter affidavit. Nadagdagan sila sang waranto barest. Karon gin kantuan nila sa police station sa Ruas City kag ginpiansahan. Di kayo kita sina. Pwede gali na makasuhan kay mo, wala ka kabalo. Himo-himoan ka lang sang adreso sang gareklamo sa imo? Mga kasama, din ang prosecutor, ya! Sige man ang process siya sinang kaso ngayon, nakagi-forward niya man sa korte. Ang korte, ya daw lipong man iyang talimbabaga? Diba? Kaga prosecutor gini, diba? Ang prosecutor, amo na mapatawag sa preliminary investigation, mapasumon. Tiwan nyo gina-check on, hindi din ang tawo ngayon, nag-istar gimanda? Kay kung mag-amo na, pwede kaya gali mapangkasuhan karon diin man to nga lugar to, himo-himoan ka lang yung imo yas ang address ang imo sining nga kontra. Kahambalon, ang address niya, diriyo, sa amo nga lugar niyo. Tapos mahulugan ka warrant of arrest. Ano yung nahulog ng warrant of arrest? Wala man siya dito ginservihan to si Paranaque sa address nila. Diri man siya ginservihan sa Ruas City, sa police station, sa lugar, sa politiko, mga kasama, amo naman tani yung madakop sa ila.
2: Palabra di honor.
0: Grabe, no? Could you imagine that mga kasama? Sila iyang mag-asawa, dirigistar sa Ruhas. Ang ila current address, dira. Kagwala ni sila, mga kasama, naka-istarya kundi indiin. Kay dira sila gaobra sa Rojas. Diri sa Iloilo siguro, pwede pa masiling si Papang J kay nag-eskwela sa di, kay naka-manager sa di sa una sa DYRI, sang dito pa sa may ka MGM building. Pwede siguro nga diri sa syudad may address siya, pero bisan diri sa syudad sa Iloilo gani, wala sa di sang balay. Wala sa di sang may matudlo ang address. Di paano nga nagka-address siya to sa Paranaque? Failan siya to istapa sa Paranaque Prosecutor's Office, kagang ginbutang sang complainant nga address nila dito man sa Paranaque. Tiyamakon mo na. Tapos na nag-file sa ilas ang kaso, nga istapa, hindi man nila kilala, wala man sila ka-transact business. So harassment gid yung mga kasama. Harassment gid nga posible sugpon pa ini isang plano ng pagpatay sa iya sang politiko nga ginadudahan nga among utok sini mga kasama no nga iharas
2: palabra di honor
0: so halong kita gali magamuni no kun hindi naton ma call out ini mga kasama no bisan sino na lang karon dai may mga poder-poder da magwaslik sang poder nila kang magtinunto da makasuhan kagali imo ya karon ko di mga lugar sa Pilipinas so ay kakabalo may waranto bares ka nang imo.
2: Palabra di honor.
0: Grabe mga kasama. Sige, sorry, hanta na bala karon, no? Kay ining complainant, why sila kakilala? Ginapanawagan nila karon basi kilala sa mga netizen. Nagsikat na ning complainant ngini. Di, ambot, ma-appear pa ni siya mag-trial na?
2: Palabra di honor.
0: Perte mga kasama. Samtang sa balita lokal karon, istorya hanta man, Mayor Riquinto sang istansya, ginpangakoan ni DILG Undersecretary Jed Mabilog sang bag-o nga fire truck nga mag-aabot kuno as soon as possible matapos nga gin paang bulik niya di sa RMN. Adto na ginto sang una si Mayor Matet Diboke nga na istorya niya sa airport. Pwede nila ito madiskusyonan actually, no? Pwede niya ito mapamangkot. Mga kasama, parte sa mga problema sa mga LGU, kay Vice President sang LMP Iloilo Province, si Mayor Matet. Pero mga politika, gihapon niyang utok ni Mabilog.
2: RNN, Palabra di Honor.
0: Mga gugma-gugma, gihapon ang iyang utok, nga wala man sang paghigugma sa iya sininga tagipusoon.
2: Palabra di Honor.
0: Ang gugma, plataforma niya lang, no? Or slogan niya lang.
2: RMN, Palabra di Honor.
0: Kaya rin ang Vice President sang LMP, na istorya mo na, nagapabulig na sa imo sa mga programa sa DILG. Mga politika, yagyapon ang imong utok. Titani ko na mo to, mga kasama, na istoryahan ang partida sa mga fire truck ina. Tikuro ay panadala diri sa kahanginan, kag wala pa nabuyayawan ang mga bumbero dira sa istansya nga nagpaninguha nga magresponder sa sunog. Grabe man ang ilang aladlad sang ila sining host kay mapasumpit na igumurahon wa isang may nagagwa.
2: RNN, Palabra di Honor.
0: Kay gubaon ang fire truck nila kay wala man gina-maintain, wala gina-budgetan or wala gina-pang-islan mga tigulang na mga fire truck, wa gin pang-islan sa mga bago. Ang salakyan niya mga kasama, 5 years after, paliado na na. Dako ng maintenance mo sina, no? Pero ugaling ini mga fire truck ngayon, why man ido, hindi man niya parehas ang taxi nga adlaw-adlaw, yung ginalaris mo sa Latagon.
2: Palabra.
0: So hindi man na siya, magubagin tudo, so bisa mag-edad pa na siya, 10 katuig or 20 katuig, kung maayo malang ang maintenance. Hindi man na siya gid mangin dilapidated mga kasama. Pero, sa baylo nga suportaran ang bumbero gin-relieve pa ang iya sining officer in charge kag kun wala pa gin-interview sang RMN sang Patrol 774 wala pa iya kahibalo si Mabilog nga may problema gali ang mga banwa nga mga palyado gali ang mga fire truck ginapadayaw niya nga naka-mayor siya sa syudad sang Iloilo. May city, may pride. Di wala kakinsindi kung ano ang plight sa mga bumbero ng ina, ang under na sa imo subong. Kung taniya mo ng imo nga una, gintukre!
2: Palabra di Honor.
0: galing kay ang imo iyang gina-attender lang kundi ito yung matinagtagana ito mga programa to yan ikong jam-jam dito kay mo nagtinabintabing kag maghinambal-hambal ka man to nga daw importante ka man niya tawo nga daw related man sa imo trabaho nga kalayo-layo
2: Palabra di honor.
0: Kaya mag-inattend atin ka lang kung ano tong mga meeting-meeting to sa mga bomberos bilog nga Pilipinas. Kadto-kadto ka lang to, kag magpa-cute-cute ka to, kag magkaon-kaong ka to sang tinapay. Ano, hambal ni Radyo Manrigan, sandwich! Nga gintuhog sang toothpick!
2: Palabra di honor.
0: Tisabailusin ako nag-ubra ka. Nagpakigsapol ka sa mga local chief executives. Parehas diri sa Iloilo. Ara na to ang Vice Mayor sang LMP. Na istorya mo na. No? Kadamos ang pwede ninyong istoryahan under the DILG. Ang mga politika ya mo yung imong utok. Kay hindi kay mo ya rice. No? Although nga rice program tong ginatumod. Bugas bala. Hindi nga rice nga nagbutlak or nagsaka. Ang imo yung Japon, yung mga politika yung Japon, man, laban-laban na muna yung rason da kung nga nagpa-appoint ka na sa DILG para gamiton mo bilang launching pad mo sa imo pagbalik sa politika.
2: RMN, Palabra di Honor.
0: Yan ay nga na tackle diri sa RMN. Ba mahatag ka na sa fire truck? Tistansya lang? Timano? Mapa sulpot man tong ibang mga fire station to? Sa ila sini nga hosto nga white may nagaguruwa no white may nagasurumpet kun buksan mo na para matalupangdan man sila mapa-interview man ang mga fire chief kag manawagan man sa imo nano nga classic liderato na kag pagdumalahan imo naman
2: Palabra di Honor.
0: Karon istoryahan ta na kag update man aton sa investigasyon da sa Molo PNP. Ano lang investigasyon sang National Police Commission? May naabda na balang ilang investigasyon mga kasama?
2: You deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawaw.
0: Sige, amo na mga topiko naton diri karong gabi sa atong pagpangalagad mga kasama, gindulong kag ginbuylogan ini nga bahin sang aton nga palatuntunan sang Klinika D3 Bio, ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3 mga kasama. Gina problema or mahimo malikawan ang colorectal cancer kay iban pang asahi sang cancer kay iban pang bangod nga ginaputos ang imo sini nga sulila sang medium chain triglycerides sa good malikawan ang pagtapig kag pagdeposito sa mga carcinogens. Lawas sa maligan hindi pagabusaran adlaw-adlaw mag D3 Bio. Subong man DTX 500 may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tap naon ang pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton sini nga lawas. Likawan ang sarcoma kag iban pang asahi sang cancer mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Ang DTX 500 mga kasama, puno sang anti-carcinogenic properties, agon mapunga na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Ang Mighty C naman, isa kalkalain nga vitamin C, nga kampiyon nga immune system mediator, nga nagapakusog sa immune system capability sa good patch ng mga guba nga silula sa lawas pagi sa apoptosis. Proteksyonan ang kaugalingon, DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw ang inumon, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, nga may libre nga konsulta sa mga doctor of alternative medicine. Ganay pa masarilang sila sa Haro sa Pasig sa Kalinog sa Miagao sa San Jose, Colase, Antique kag Sara Iloilo.
2: Palabra di Honor.
4: RMN News Panahon.
0: Yari na pinagkaulingan dalagan sa panahon na nahibaluan naton daw may mga low pressure area nga nagapasulod diri sa aton sa Guasang Par. Sa linya ta si Karajuman Charlie de para sa pag-asa Iloilo. Karajuman Charlie, mayong gabi si Karajuman Henry sa RMN Iloilo.
5: Yes sir, may gabi sa tatang atag palamati isang RMN. Yari pinakauli nga nakat sa panahon sa Ornead Law, Vietnes, Polya 17-2026. Southwest Monsoon, nag-apikto sa extreme, Northern Luzon. Samtang ato na oral alas dos kinasang hapon, ang uli na sipatan ang low pressure area, formerly ng tropical depression, nasa 2,900 km na sidlangan, nabagat na nasidlangan sa Mindanao. Samtang din naman sa ato sa may Western Visayas, particular na syudad sa Iloilo, padayon kita maka-experiensya sa tungkol sa magalumon nga kalangitan o kung generally fair weather kita magluwas lang sa mga isolated yung mga pagulan pagpangilat panagub dalasang localized thunderstorms. Mahinatong itong makasarangan niya hangin, maghali na bagat na nakatungdan, magadalasang makana itong makasarangan niya pagbalot sa karagatan. Ang tansato temperatura nasa 26, tumtong 31 degrees centigrado. adlaw nagtulod alas 6:16 kina sa hapon, magabutlak alas 5:35 buwas sa aga. Sika mo yung pinakauling lakas ng panahon, hindi ka nandiri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra.
0: Karadyaman, Charles.
5: Yes, sir.
0: Awain na sa low pressure area sa Sagwa Sangpar, dito sa may Pacific Ocean.
5: May LPA kita sir, na-monitor sa karon alas 2 kina sa hapon na sa 2,910 km east sang southeast.
0: Layo pa man, no? So hindi pa na mabalaan natin kung ma-develop na siya bagyo or hindi?
5: Amoy ni sir, ang na-monitor natin ng tropical depression, nag-isa na lang ka LPA.
0: Ah, okay. So nag-downgrade siya sa LPA from tropical depression, no? Pero ang hangin daw dito ko pakanto sa Pacific Ocean, subong, no?
5: Yes, sa karon sir, hindi kita apektado sa southwest monsoon, ano? Extreme northern monsoon lang.
0: Okay. So anong tawag sining hangin subong, no? Do ay isang habagat sa aton nagaigo, Karadyaman Charles?
5: Mahabagat sir, southwest monsoon pero mahina sir. Localized okay. Sa gihapon mga.
0: So daw dito sa Luzon siya kag sa may southern Mindanao gawa, no?
5: Yes sir.
0: Habagat. Okay. Nga mo ni naglain naman ang dalagan sang kanao, sang hangin. Abi ko Sterlis dapat ni Karadyaman Charles.
5: Actually, southwest monsoon, hangin ato na, no? Pero nakina siya, gabas ko galing ato ng southwest monsoon. Dugang kung may mga bagyo nga nagasulod sa may Philippine Area Responsibility, lalo na kung mabasog ang mga bagyo, like mga super typhoons.
0: Okay, sige. With that, Karadyaman Charles Depra sa Pag-asa Iloilo. Madamo salamat, sir. Mayong gabi dira sa inyo.
5: Sir, mayong gabi sa liwan.
4: RMN News, Panahon!
0: Pinagkauling ang dalagan sa panahon, halin sa atong Pag-asa Iloilo ay Karadyaman Charles Depra. Gindulong naman kagin po ilughan, inigabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Life Extension Vitamin D3. Rekomendado kag gina-endorso sa mga medical doctor sa mga suprer sang type 2 diabetes. Gani, batuan ang type 2 diabetes kag komplikasyon sini sa aton ikayong lawas. Mag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa mga butika ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man, Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang pinagkaunang kape nga may Vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kag ginakahilawan sa tanan bakod manamit na mahamot pa. Your number one coffee choice fortified with vitamin D3, Vita D Plus Coffee Mix, mabakal sa tanan nga mga butika and grocery stores and supermarket sa bilog nga Western Visayas. Kag subong man mga kasama, Super Fiber, pinakaepektibo ang panilo sa aton nga kolon pagkontra sa problema sa constipation, agun mamaligan ang atong kolon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber ang solusyon sa irregular nga pagpamuhin agud hindi magtiner ang mahigo sa atong kolon nga isa sa mga rason sa pagnubo sa aton nga immune system kag pagtugas ang balatian sa aton nga lawas. Tinloy ang inyong kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, mabakal sa mga butika.
6: Palabra di honor.
0: Pagbalik ta mga kasama, resulta sang istiyal sa probinsya sang Iloilo. Aton nga tingog hiligay noon kag report ni Radyo Man Regan Arlo sa angot ni sa pagpagisapol, no? Gasala mang ilik kag titit man ang buli ni mabilog. Bakulon siya sang Patrol 774 nga taga-istansya, ti man.
6: Palabra di honor.
0: Kabalo man siya gali mag-istorya sa mayor. Galing daw ang inlagas niya malantong daw, tinapay malantong sa lamisa.
6: RNN, Palabra di Honor.
0: Sige, pagbalik ta mga kasama. 53 minutos sa kaligid sa takna alas 7 sang gabi.
7: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This time check is brought to you by MX3, Dito Ako Believe. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Semeticone, rest time to the rescue. This newscast is brought to you by Rexidol, bilis banat sa apat.
8: Evergreen Herbal Capsule.
9: Ako si Trans, isa ka baker. Taka kon problema sa to, kon atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
8: Mantumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: This song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Ang tao nga may madubungan levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka pneumonia. Amo sining rason kung agi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS Supple Plus Gold.
2: Ako Gali sa Rhea. Ako Red La, nagalabot sa duwa kasi mana. Di may mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Reddel, amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. TTX 500.
4: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500!

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Non-Scorn Coffee.
2: Bisan diin ka pa sa trabaho, kag mga ulubrahon sa balay.
1: Ang Non-Scorn Coffee.
2: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
1: Magtimpra na sang Non-Scorn Coffee
2: para magpabilin ka nga healthy,
1: focused kag energized.
2: Non-Scorn Coffee.
3: Problema mo ba?

0: brush with regular use.
1: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipinay Max Alaga. Max Protektado pa unique.
0: Max Alaga, Max Protektado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
2: ECS. Life Extension, Vitamin D3.
3: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
4: Ikinan, Sagilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang uto ko, dugo. Nakubantos ako for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension, D3. Ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko, gini niya.
2: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong ngaboyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Dayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
5: Mahigro bala ang imo dugo?
8: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy?
8: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
8: Ang nagatindo sa imo mahigro nga dugo.
5: Nga sa masami,
8: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
8: DTX 500.
5: Masalika DTX 500.
9: Oras sa DYRI, RMN na Iloilo, Philippine Standard Time, yung punto alas 8 na sa gabi.
10: RMN, Palabra de Honor.
9: Yari anay resulta sa STL sa probinsya sang Iloilo upod kay Rajuman Mon Kapalihan.
11: Yari na Rajuman Henry kag sa tuod sining matumaraya sa STL sa probinsya sang Iloilo. Ang second draw naton resulta sa bunga Hulyo 17, 2026. Atong sining mga winning numbers sa subong gabi. Numero 6, number 6, numero 32, kag numero 14, number 14.
12: Numero
11: 6, 32, 14. Ang atong sining draw team head sa mga gabi, Michelle Solorin. Ang atong sining draw operations specialist, Mary Grace Roquero. Mr. Representative, Mr. Glenn Sunyo, kagangaton sining register person, Julieta Banyo Kapod, sa niya sining mga members, Abin Almirante, Mari Cortesano, Kagmabel Gimeroy. Congratulations sa aton sining mga winners, matumalayan aton sa probinsya sang Iloilo. Kag sa wala pa, magdaog, padayon kita sa pagtaya para makabulig kita sa kawanggawa. Direkta diri sa STL Draw Court, sa PCSO, kag sa Eagle Roar Gaming Corporation. Rajman Moon Iales Kapalian Takaramen.
10: Palabra di Honor.
13: Palabra di Honor. Arremen, arremen, arremen.
9: Salamat gid Rajman Moon Kapalihan. Resulta sa STL sa probinsya sa Iloilo, size 32 kag 14, 6, 32 and 14. Sa mga nagdaog, congratulations sa wala. Sige taya lang, kayang inyo taya nagakadto sa kawang gawa. Hostokas Gisley Loro.
10: Palabra di Honor.
9: Duhay naman gyapon makigo kay Bias, no? Kasamang karigaba recharge. Sige lang, no? STL gani, sige taya lang.
10: Palabra di Honor.
9: Gindolong kaginboylogan, inigabahin sa aton nga palatuntunan mga kasama sang Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabako, nagabalansi, kag naga pataas ang sistema sa aton nga lawas. Ang sobra girabuhinan, ang kulang ginadugangan. Sobra nga sugar, cholesterol, uric acid, asin, fast creatinine, kagiban pa. Ang kulang vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kagiban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saluyot, balunggay, margoso, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gani magtumar na sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas, quality products ng Duke Hico Alternative kag Health Food Center. Mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Subong man, Nance Liniment Oil, ang number one nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Guimaras. Nance Liniment Oil, nagahatag proteksyon kontra sa dengue, malaria, kag iban pa nga mabalatian, dalas ang kutot sa lamok. Mosquito repellent, yan ay nga safe ka sa imo pagwa o bisan pa sa sulod sa imo balay. May neem tree extract siya, pareho sang performance ang citronila nga nagahatag proteksyon sa exposed mga panit. Nagadula sang pasmo

0: Pasong sa imo kaugatan kag maskulo nan Selenamento Oil maayo man kontra sa mga skin problems para sa arigi sa lapap alipunga an-an eksima katol-katol sa panin kag iban pa nga mga skin problems. Nan Selenamento Oil barato epektibo hindi mapilit sa panin kag all natural ang ingrediente mabakal sa mga butika. Kag subong man Dr. Pinoy Squalene Capsule ang aton sininga liver o konatay isa ini sa pinaka importante nga body organ nga responsable sa pagpagwa sang mga higko o kon toxins sa aton sininga lawas. Para mamintinar ang mapagon sining atay, kinahanglan man ang healthy nga lifestyle. Gani kamo dira hindi na paghulat pa nga makaangkon sa problema sa atay kag magresulta ini sa kamatayon. Yari na ang masaligan nga produkto nga may kapasidad nga pabaskugon mga kasama ang inyo sining atay. Dr. Pinoy Squalene Capsule, ginatinluan ang aton sining atay kag ginapabakod pagid. Ginasilhig ang toxin sa ugat nga amo naman ang ginahalinan sang balatian. Ang hepatitis, cirrhosis kag cancer sa atay pwede malikawan pagi sa adlaw-adlaw nga pagtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa Pasig City dira sa Jime Drugstore, Hervas Drugstore, RX Queen Pharmacy, Farmacia Palmes kag sa mga butika malapit sa inyo nga lugar. Sa dugang impormasyon, mag-contact lamang sa numero 0948-587-6329. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Palabra di honor.
0: Yari na aton sining tingog hiligay noon, sining mga tinion mga kasama, unahon tanay si Rajman Pia antes kita magkadto kay Rajman Regan Arlos mga kasama. No, update sa problema sa istansya. Kon wala nahuyan ang Bureau of Fire Protection istansya. Kagin lampaso sang mga netizens, pinakahuyan, gintamay, ang ila sining mga bumbero, nga wala man sang sala, no? Kay nakaresponder man iya on time. Right away, ang bumbero, ang ila gani nga hipe, nga si Fire Inspector Jury Biliran, ara pa sa CR, no? Gasi ka pa to ang pobre, pag sila nga may sunog, sus na matak na lang sang iya pruntong. Kag nagresponder dayon, no? Ara sa CR. Mga kasama, nagresponder dayon. Tikabalo ka sina kagka hangop ka sina sang dedikasyon sang tawo. Pwede man ay masiling siya. Kamulanda ara man da mga tawo ko tapuson ko ni anay ning inugpusda ko nga inyo.
1: Palabra di honor.
0: Tigalingan hon mo lang to ka palakpalak to. Kaya ang imo sining host sang fire truck mo hindi ya magpush nga sang tubig. Alang-alang umumon sang bumbero ang tubig kag i-push nga to.
1: Palabra di honor.
0: Diba? Ti, amo to nga gintamay sila sang mga netizen eh. Kay Damo Vlogger man to nag-video mga kasama. Pag video nila, mapasumpit ng bumbero sang ilang tubig. Wait, may gagwa. Napasibangdan pa to ganing adaw may palhi tong mga kwanto. Ang mga stalls nga nagkilasunog, kaya hamakon mo, basyahan nila tubig nga manumano, manual, dumay gapangurinte. Tapos ginpasumpitan sa hose ang bumbiro, why man may gagawa nga tubig? Siya na ano ni? May maligno ay handre.
1: Palabra di honor.
0: Napasibangdan pa mga kasama, no? Ti, tapos, ginrelieve ang hipe, mga kasama, nahuyaan na sila, pinakalain na sila, mga kasama, tinamay na sila. Kay wala sang may ginobra. Ang liderato sang Bureau of Fire Protection, halin dito sa babaw, nga may yusik kita to, nga Ilonggo.
1: Palabra di honor.
0: Na hindi man mag-istorya sa mga mayor. Kay kagi man siya kuno mayor.
1: Palabra di honor.
0: Kagdugang pa, hindi siya kuno i-arise. Gugma siya iya.
1: Palabra di honor.
0: Kay ali niya, aali. Ali niya ang may kwansina, no? May slogan.
1: Palabra di honor.
0: Tiyanay nga natakol sang RMN, pulok-pulok siya mga kasama. Nga daw gin backnot ang iya buli.
1: Palabra di honor.
0: Kag mapahiro-hiro na siya subo.
1: RNN, palabra di honor.
0: Doga kuano galuding man ang aton yung internet pe no, do mga budlay no, guyong buyong aton yung internet no sa mga naga pinamangkot no. Sige, mahinang internet connection aton, that is why do budlayan ko makakonek no, doto ng connection nyo da mga kasama. Sige lang, ma-improve lang na karon yare anay aton yung tingog hiligay no upod kay Rajman Fiamme Otero.
2: Tingog hiligay no, ang pagtibong sang namatan na pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog Hiligaynon.
3: Ining binalaybay ginatig uluhan paglaom sa taguangkan sang dagat. Sa wala pa nakasiga ang solar light sa mga tiyanggi sa isla. Agud maghatag sang bukas nga serbisyo sang pagkinahanglan. Si Tatay bugtaw na kag nagahigop sa mainit na kafe. Suksok ang iya oran kag bonnet nga may bitbit nga kaldero. Nagpadulong sa lawod sang wala kasiguraduhan. Nagapangguramos ang init sang adlaw sang siya ang nakabalik. Dala niya ang nahulik nga paglaom buwas damlag kag kabuhi. Dayon naman inigin atender ni nanay para nga tinloan. Ginkuha ang himbis sa mga upang kagkabudlay, ginkakas ang hasang sa mga pagkabalaka, ginasinan kaginhuluman sa tuma sang pagpadayon. Buwas, ang upusan nga hulik ni tatay kaginpakas ni nanay, mangin isa kapinakas nga uga, kwarta nga ipabalon sa akon sa syudad, agad nga hindi mautod ang linya sang amon mga handom. Ining binalaybay ginsulat ni Ginoong James Rufino Ceriaco sang Malangabang Conception Iloilo katapo sang sumakwalan Iloilo Incorporated. Ang iningabahin ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. May solusyon na sa pagtapna sang diabetes kani hindi na magkabalaka pa. Ang pag-inom sang suplemento nga wala kemikal, natural kag wala kalamay pareho sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, isa sa magkabulong sa diabetes. Iniginaprobahan sang FDA tungod nakita nila ang maayo kag madamo nga benepisyo sa lawas ilabi na sa mga diabetiko. Ginapanormal sang Dr. Pinoy ang level sang kalamay sa dugo kag ginapabaskog ang pancreas kag kidneys para ang tawo hindi magmasakiton. Tungod ang Dr. Pinoy may omega 3 fatty acids kag alkyl glycerols, ginabuligan sini panubuon ang insulin sa dugo kag ginapabaskog pa ang resistensya batok sa komplikasyon. Bangod sa mataas nga antioxidants ng Dr. Pinoy, ginasilhig niya pagwa ang mga toxins kag free radicals sa ugat kag dugo. Dr.
1: Pinoy, Squalene Capsule. Palabra di honor.
0: Oh, dami nagsulod da pe.
1: RNL. Palabra di honor.
0: Si kwento? Si Usik?
1: Palabra di honor.
0: Ang ginreklamo pala di sa ato nagligad to dira sa may tigbawan da no nga poultry no do naglain ko ng istorya to sang tag-iya
1: palabra di honor
0: do mga kinasuhay gid sila do garalain ko no tong tag-iya da sang poultry kay gin bisitahan gid ni Kwan ni bago natong regional director wa kasi manwa ko ni no si attorney Ramarniel Pascual. Galalain sila to. Ito may expand pa sila nga ginareklamo na sa tao nga perti kabaho, no? Why nila ginamaintain sang gusto ang ila sini nga pultre? Apektado ang mga pumuluyo sa palibot. No, di tapos mapasangkad pa sila.
1: Palabra di honor.
0: Nagdaw ga sa lege may connection kuno sa banwa sang tigbawan sa munisipyo.
1: Palabra di honor.
0: Kasi ang koneksyon nila, Hilo 20 bilang nga naangot sa lata.
1: RNL, palabra di honor.
0: Sige, i-check na ako na nung update kin mga kasama. Kaya doon makinasuhay sila kuno iya, doon mabato na mga pumuluyo kuno iya mga kasama, no? Sang primero daw, mauluuluhan pa mga pumuluyo, okay lang mag-uraregluhan ay, pero sang ulihi, doon napuno na sila, nung uraareglo ni nga daw ay manihinambala ni.
1: RNL, palabra di honor.
0: Sige, istoryahan nato na dugang mga kasama. Standby kay Rajman Reagan Arlos.
1: Palabra di honor.
0: Gendolong anay, kaginboy lugan, irigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang kubota, kaagapay, sang mangunguma para sa masanag agrikultura raffle promo. May chance ka mo magdaog sang brand new kubota products mga kasama, hasta pa ang promo period sa December 5, 2026. Bisan sino magbakal sang kubota equipment o continuing spare parts, makakuha gid sang raffle coupon. Mas nako ang ginbakal, ang amount sang ginbakal, mas madamo sining sticker or ticket I mean, o raffle coupon ang inyo sining makuha kag mas dako ang chance nga magdaog. In every 3,000 pesos worth mo, minimum purchase, mayara ikaw sang isa ka coupon. Filapan ina kag ihulog sa designated boxes or outlets antes sa December 5, 2026 2 p.m. A raffle draw sa December 5, 2026 3 p.m. alas 3 sa Ina Farmers Learning Site and Agri Farm, Barutak, Nuevo Iloilo. May DTI supervisor man no nga maga witness ang raffle para patas kag transparent ang raffle. Ang mga premyo ang pwede madaugan, traktora, transplanter, power tillers, diesel engine, kag may mga consolation prizes pa nga diesel engines and oil and filter sets mga kasama. No? Diesel engines, kag oil and filter sets. Gani! Pamasari lang ang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Loan Village, Balantang Haro, Iloilo City, saunhan lang sang Ceres Terminal. No? Pakitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio. Para sa dugang impormasyon, bisitahe ang Facebook page si Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Pwede man magtawag sa cellphone number 0909-928-6861. 0909-928-6861. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri Kubutana. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
1: Palabra
0: di honor. Nakasan ba na sa linya natin si Radyo Man Regan Arlos sa mga kasama kay matapos binaknot ang iabuli.
1: Palabra di honor.
0: Osek Jed Patrick Mabilog, hindi na mag-osek chimpo.
1: Palabra di honor.
0: Hindi na manghack club sang club sandwich sa mga meeting sang VFP.
1: Palabra di honor.
0: Patupo niya na kuno ang fire truck sang istansya, Iloilo, as soon as possible, matapos nga nag-istoryahanay sila ni Mayor Bianca Riquinto. Tama, ano? Mayor Bianca Riquinto. Kagiina, ari bala ang update. Upod kay Radyoman Regan Arlos.
1: TYRI Radyoman Report.
4: Radyoman Henrygin confirmar ni Mayor Bianca Riquinto sa banwasang istansya Iloilo nga may palabuto na sila nga bag-o brand new nga fire truck nga ginpasalig sang pamunuan sang Department of Interior in local government dito sa kay Secretary John Vic Rimulya. Hindi matapos nga napadulong siya sa kay DILG Undersecretary Jed Patrick Mabilog sinigida mga adlaw kay 2 days before suno sa iya nag pangayo
0: si Mayor Bianca pa ang nagkadto.
4: Si Mayor Bianca nagkadto kasi Mayor Bianca ang nagpangayo sang appointment nga may istorya siya.
0: Kita mo gid lang. Ano yung matyaga ni Jed Mabilog, boss?
4: Si amunang hambal ni Mayor Bianca Riquinto sa aton sang may istorya ta siya. Silinya duwa na kuno kadlaw ligad nga duwa kadlaw nga nagpangayo siya sang appointment sa kay Yusek Jed Mabilog kag nakaistorya siya
0: and din sila nagistorya dire sa Iloilo or sa Manila
4: dire na sa Iloilo daw sa opisina man to may ngalan man to House of Representative
0: ay di po nga congressman siya.
4: Di, basta sa picture may ngalan nga House of Representative mo.
0: Istorya Bureau of Fire Protection sa House of Representative siya, mamit?
4: Dito? Si ang picture sa likod may logo sa House of Representative mo.
0: Ay, so. Hindi sa office na to sa regional office ang BFP. Hindi ito mapatawag kay office hours pa man subong.
4: Di, away ka na ito na mapamangkot, Radyoman Henry. Basta nakita ko sa picture, base kung makita mo man ang picture nga ginpost ni Yusek Jed Mabilog, ara sa opisina sang nga may ngalan House of Representative. Mm-hmm. Ti way takabalo kung di ng opisina.
0: Ang isabat mo, ti ambot nga ako ang yusek.
4: Ti, gintawagan nato si Mayor Bianca and suno sa iya nga nakaistorya sila. Nagpasalig kuno si Yusek Jed Mabilog nga mahatag sila. Amuna kuno ang hambalman ni Secretary John Vicri Mulia. Ang pamangkot kung saan wala niya gin confirm kung anong date Rajuman Henry nga mag-abot ang ila sinibago sa nga fire truck. Pero ang order kuno dito sa babaw, ASAP, as soon as possible nga mahatag ng ila sinibago nga fire truck. While waiting sila, suno sa kay Mayor Bianca, although nga may ara sang mechanical trouble ang ila sininga fire truck dira Rajuman Henry, madisponiran pa kuno gina try ginila kay ginabuligan sang iya sininga administrasyon nga makadalagan ang ila sininga fire truck and matagaan sila sang bulig sang local government unit or sang munisipyo ang kinanglanon sang Bureau of Fire Protection Rajuman Henry. So suno sa iya, dako ni nga bulig para sa ila kay kadugay-dugay na gid. Ang una ang truck nila nga isa, mga 90s pa Rajuman Henry. Ang ikaduwa daw 2014. Lunsay inatanan mga depektoso kag kulang sa maintenance kay sa sila intra gani. Wala sang kwarta gamay ang MOOE sang Bureau of Protection ginabuli kanina sa aton siringa local government unit. Yari ang aton siringa pag-interview sa kay Mayor Bianca Riquinto Espinosa, ang alkalde sa Banuas Instansya.
5: Yes, last 2 days ago, nag-set kita appointment no sa kay Yusek Mabilog. And then, kanina sang aga, no, so, naka-visit kita sa iya, and then naka-commitment actually si Yusek, no, sa isang ka-fire truck, no, para sa Banuas ang Estancia. So, paagi man kay Sec. John Vic Remula.
6: Oo. Pero ma'am, may gin-announce siya or may date sila kung saan umaabot na ang aging pangako nilang fire truck?
5: As of now, wala pa man kita sang date, pero sa istoryahan na nato naman kagina, no, do ASAP ang pagkahambal nato sa ato ni Yusek.
6: Yes, Mayor. How about kun while waiting kita sang bag-o, ang daan naton dira nga fire trucks nga nagligad, medyo nagka-diferensya mechanical problem, Mayor. Ginparepair na nato nina or pwede pa man magamit as of now, Mayor Bianca?
5: As of now, may ala pa man kita na pwede magamit no sa aton. And then, susubong, nagahulat man kita sa ongoing investigation no sa aton nga BFP. Kay wala pa man kita na furnishan gid no sang copy sang final investigation report. Mm-hmm. So, mahulat gid siguro kita no. So, kay ara man na sa BFP naton.
6: Pero ma'am, ang maintenance, gabulig ang banwa na sa maintenance ang ilang mga fire trucks dira sa inyo or iyan niya sa Bureau of Protection na maintenance?
5: Actually, aragid ang full support no, sa LGU sa aton yung mga national government agencies nga naka-station sa aton yung banwa, including ang aton yung BFP. Mm. So, tanan nga support ang kinanglan sa BFP, ginahatag na sa aton yung LGU. No? So, mm-hmm. Kung ano man ang kinanglan sa BFP, ginahatag na aton ang support.
6: So, do
4: ang kabahin sa pagpahayag ni Mayor Bianca Riquinto Espinosa. Ang kumpleto nga mga ngalan ni Mayor, medyo malawig-lawig ni Rajuman Henry, Mayor Maria Angela Bianca Riquinto Espinosa. Iti Espinosa ang yasining bana. Suno sa iya, nga tigida buligan Manila, and wala na siya nag-comment kay Rajuman Henry regarding sa pag-relieve. Sa relief order sa Fire Marshal kay suno sa iya, ti ara inaya sa mandato sa Bureau of Protection ang pag-imbestigar and pagkuha no pagpa silo sa kay Fire Inspector Biliran ang ila siring municipal Fire Marshal. ganaom lang siya nga makaabot gilayon ang nasambi sila nga gipasalig nga fire trucks. Nabalag ko pa sa gani later pa sa interview sila ko mayon. Maayo gani ito kay na videohan nag-viral nga ang inyo sila nga fire trucks way gagana nagkadlaw man ang alkaldera Juman na Henry kay sila nga husto manina kay kadugay naman ang hingiyo nila. Why gid sila makitaan, why masa, why matagaan sa attention, pero kung may amunigaling event nga may nagpalpak bangun sa mechanical trouble sa salakyan, makaangko na sila sa bago sininya salakyan. Pero sa mga listeners natin, ari ang mga mayors pangalalabuto natin na Juman Henry, madamu-damu ini sila kay sa inventory of fire trucks as of March 18, 2026, ari ang mga banwa nga wala naga hindi operational no ang ilang fire truck. Kung hindi operational ang ilang siringa fire truck, dilapidated ang ilang siringa fire truck. Sa first district of Iloilo, ang ilang siringa fire truck isa man lang, wala naga operate for repair, for repair subong isa man lang fire truck nila for repair. Why sila subong sa fire truck Rajuman Henry? Ang Leon wala man sang ang fire truck nila isa, pero dilapidated, meaning daan-daan again. Hindi na ginkuha na nila sa operational nga status, ginbutan na nila sa dilapidated. Ang iyasang badyangan, duha ka badyangan, duha ka bilo fire truck nila, pero for repair. Ang Bingawan, duha ka bilo fire truck nila, pero dilapidated. Ang Kabatuan, isa lang ang fire truck, dilapidated. Ang Anilaw, isa lang ang fire truck, for repair. Ang Banate, ang Barutak Viejo, isa lang ang fire truck nila. Aduwa ang fire truck nila, pero ang isa, dilapidated, kagang isa for repair. Magtikon for repair na, hindi mo naman nagamit kay for repair na. Ang Batad, isa lang ang fire truck nila, dilapidated pa. Ang Carles, isa ang fire truck for repair. So hindi mo na magamit kay for repair na. Ang Limeri, ang imo to sa Limerio, way ka to. Ang inyo to nga fire truck, wala gagana. For repair ang fire truck niyo, Rajuman Henry. Way gagana tong sa inyo sa Limerio. Ilang
7: post ko na sa lugtod niyo mabilaw.
4: Oh, nakabuntang Drio, Limeri.
7: Mariak-riak lang siya dayon, pulok-pulok lang siya dayon, kon bak mo to nang iyang abule. Tini ya, ihanos ko sa iya talugtod para bakla niya to duha ka fire truck. Tisa ka namudamon, isa mga banwa niyo. Kundi lang to yung may mag-viral to nga post, amulan na yung ma-react si Mabilog, amulan na yung madalas ang utok mo!
4: Mayor pa na ang nagpangayo sa bulig to siya para nga maka-appointment.
7: Hulat lang siya sa opisina da ni Kong Jamjam. Or ano ang opisina di sang DILGD? Yun mo tanga niya logo, yasang House of Representatives?
4: Tani kay kuan siya dito sa tapat ng opisina sa iya sang DILG, no?
7: Kuya kay Mayor Bian, kay hindi ko daya magkanto? Kay hindi man ay opisina sang DILG na?
4: Di ang picture ya ano mo?
7: House of Representatives. Pe, aradang picture ginsend ko, pakita bla kay may logo House of Representatives, no?
4: Tiyo.
7: Pagin maning picture Rajuman Regan ya si Mayor Bian ka ni, no? Kay way ko ni ma. Oh, hindi ko kilala nindo nakabayo sang blouse.
4: Maron? Maron?
7: Maron ni.
4: Do marona.
7: Oo.
4: Oh, basta bataon pa. Bataon pa.
7: Dark clothes kag may official sang Bureau of Fire.
4: Oh, basta ang babae nga Rajuman Henry si kuna si Mayor Rekinto na.
7: Tara, oh, House of Representatives, oh. Ano na butang da pe? House of Representatives Philippines. Ako na ning opisina subong sang DILG Joseph. Mapatawag siya sang meeting iya sa mga buruligan sa DILG. Gamito niyang opisina da iya sang kongresista?
4: Amo nang wala ko naman actually mapamangkot kagina kay Mayor Bianca nga dito sila nagmet, pero sila niya kagina sang natawagan ko sa sininga hapon. Sila niya mapabalik na sa kuno sa ano eh, mabalik siya sa istansya. Ari sa sudad, then I think mabalik siya sa istansya. Daba mo na pag-insindi ko. Pero why ko na mapamangkot kundi nga office. Pero I think diri na ding opisina Rajuman Henry kay ti dala nila ang taga Bureau of Fire. Hindi na ko gyapon sure, no? Base sa Manila man, pero or diri man sa Iloilo, pero pero sa papagkabalo ko sa Iloilo, sa Iloilo inang opisina. Galing ay may ngalan sang House of Representatives
7: sa Manila. Okay, buya sini. Pakadto niya dai ang tao para atindiron niya sa mga concerns sang DILG sa opisina iya sang House of Representatives sa Radyo Manrigan.
4: Tani sa DILG.
7: Uy, pasigani ka file si Uce niya.
4: Tika Yusek man sa Radyo Manendri sa DILG. Tani sa iya DILG siya eh.
7: Oh, DILG Regional Office. Ano ba? Nabing Regional Director da? Pali na da sa pulungkuhan niya. Atun ako di anay.
4: Di ba? Pwede gin man
7: tuho sa Provincial Fire Office, di ba?
4: Oo, oh, sa Provincial, ano?
7: Dira sa Land Heights, no? Sa Land Heights?
4: Land Heights, bala mo? Oo.
7: Land Heights, ang Provincial Fire Office, and then ang Regional Fire Office, dira man, di ba?
4: So, ara man da?
7: Oo, kay Provincia ini mo. Pero pwede man gani sa Regional Fire Office? Di mo silingon, wa isa na yan nagkakadtoy sa fire station, Radyo Manrigan? Di rin lang siya gatininer, iya sa opisina, yan ni Kung Jamjam.
4: Di kayo dirayagin met mo?
7: Oo. Dirayagin,
4: ano?
7: Amo na galing nga kada tagtaganay kung ano da mga scholarship or ano da mga mapatigayon sa opisina ni Kung Jamjam, panghatag nila sa mga supporters nila ng mga pulahan, ara man gali si Mabilog, kay gari, di rin siya gatininer?
4: Eh,
7: abi ko Yusek siya sang DILJ, Yusek gali siya sang House of Representatives.
4: Tiyan mo ng picture mo, ang ebidensya, Radyo Man Henry, ara na da sa picture, bisan hindi mo na
7: napagmunungon. Hindi, isabat mo ambot, hindi man ko DILJ. Sang, daway ko may madumduman, sang advisor siya ni Martin Romaldez, ni Speaker Martin. Wala yan isa kamit sa mga tao nga may logo ng House of Representatives, kasi advisor ka sang speaker. Diba? Ini so, nga hindi man siya connected na sa House of Representatives. Diri pa yung ma-meeting siya sa opisina nga may logo sa House of Representatives.
4: Tiyang buti ay kay hindi mo kuya membro sa House of Representatives.
7: Correct.
4: Pero at least subong ura juman, Henry, minus one na. May, mini minus one sa problema. Kaya ito maabot na kunong iya, iya sa instansya. Pamangkot, ining nabilin nga mga fire trucks natin nga nagaka nga naga ang iba nagahalapa pa. Kaya ang operational ng Subong Radyo Man Henry, 41 lang ang operational sa 43 towns and including ang Pasig City. Out of 77, si 41 lang ang operational, 15 ang dilapidated. Kaya ang dilapidated, nabalan mo man nga isa naman ang naka ang iban gani guru na
7: actually para makasave sila da no dapat kay ang nga base masili ang iban nga si Mabilog ni asagan yung katukso da kay may sekretary man si Remulya ang kay Remulya na yan na mudamo na ginatinder niya ka pinangita pa na sa kay Bato ka pinangita pa na sa kay Bantag
4: specific abi si
7: di, si oh under niya sa iyagin BGMP kag Bureau of Fire iyagin niya di ba so mo na nga dapat gatrabaho ni siya gabulig ni siya pero diri siya galigat ni niriya sa opisina sang kongresista
4: di ara last, picture
7: last 2 days ago ni so meaning Webes or Miyerkules
4: hindi ginalagi na niya
7: kag pagpaset sang appointment last 2 days ago
4: inaya ka ginaginaya mainit-init pa na iya
7: oh ti Biyernes pa lang dapat sa Manila ni sa
4: tita ni ega dito na to sa opisina sa Manila ya mo
7: So amo ni guro nga ali sila Radyo Manrigan kay may dalan gali daya palusot
4: ang kilala ko yang ali abi mo ano
7: Muhammad Ali
4: hindi Ali Bangbang.
7: Nano ni si Yusek Mabilog man. Daw gusto tatani ilikawa na lang ni magsagad kag kinumintar diri sa iya. Pero do ka na mo sang matulupang danta no? Actually okay na ni kay nagbulig na siya mo?
4: Nagbulig man siya.
7: Oh, nagbulig na siya pero tapos nakita ta dito oh dang imo to why ko katulupangod actually nakita ko maning post ang picture. Why ko kamulalong diri ko lang na realize pag hambal mo nga sa House of Representatives.
4: Eh, kaya nakita ko man ang picture niya, Radyo Man Henry, ti, muna eh.
7: Gadali siya mag-congressman?
4: Ti ambot, hindi man ta nakasabat kung gusto niya mag-congressman.
7: Correct, gusto ng sabat mo. Natutin, hindi man kuya staff. Hindi, gusto pa kita kasabat, kabalok ako na, no?
8: Ano no?
7: Kabalo ko pagid ko nano anong nami mo isabat da. Ato nambot. Hindi man ko ya si Aye. Pero isa lang upod ni Aye mo.
8: Pero isa lang upod dati ko na the best friend
7: sa Bal- lang ni ni Aye da ko nano nagkatabo da. Good evening lang Mr. Aye.
8: Pero di ba kutuntang iban sila nga mga mayors kag kung anong plano sang ila, in a way, nakalabutan man hindi sa babaw, Rajuman Henry.
7: Di magamula na galiya, Rajuman Regan, no? Hulaton tagaliya ang magsugal po iya ang mga hosang mga bumbiro antes sa mag-akto. Kag ipatrending on tanay? Kag iparilib tanay ang hipe sa Bureau of Fire antes mag-akto? Di karong kay kadamo-damo sang problema. Di mabikaan ini ni mabilog? Bikaan yan eh.
8: Muna ang problema nga hindi tama sa Batsubong kay hindi man kuya sa Bureau of Fire.
7: Gusto. Yan ako hindi man kuya bata-bata ni Jim.
8: Ay, ang iban sila ng impormasyon, Rajuman Henry.
7: Nami ni pare ako tang iban nga mga mayor sa ano mahambal nila niyo?
8: Mangkuton ta sila kay may record
7: kita. Especially may mga nagkalatabo man bala ng do mga lala man yung mga sitwasyon bala sa mga sunog nila Rajuman Regan.
8: Si imagine mo si Mayor Susit Mamon siyang presidente sang LMP. Why saya sang ubo nagawa, why saya sang operational nga fire truck. Ang fire truck kaya subong naghapa. Joffo repair ng imo nga fire truck kunti way mo na nagamit kay gina-repair. Yang guwaya sinaan wala iya ga operator Rajuman Henry. Ti mangkutunta ang iban sa nga mga mayors.
7: Ti do kalaway man hambalon Rajuman Regan nga mahungod ka pa iya imo insidente da kag tapos pabuyayaw mo imong bumbiro mo da anti saktuhan. Nano na iya nga klase iya ka liderato na magamo naman? Kung silingon, why ni siya kapanaog sa dalom kag istorya? Kita mo bisan ari na sa gani, di? Ang meeting iya, dira pa iya sa opisina ni Kung Jamjam or kung kay Sino Mana, ni Congressman T.D. Ridon? O sino na? Basta, di may logo iya sang Congresswoman, sang House of Representatives? Di nga ano siya Congressman? Ano sa yusik sa iya sang House? Why man niya yusik yung House of Representatives?
8: Di wala eh. Dapat sa DILG siya. Ti mangkutunta ng iban ng mga mayors kung ano mga plano nila sini kay ang fire truck abi Rajuman Henry yan ay sang Bureau of Fire katong dana niya sang Bureau of Fire kay department sila nga punduhan mabakal bago or kung hindi ma-repair ang iya sang ano ya sang banwa ti bulig-bulig na lang na iya iti damo man niya sang ginaubra ang damo man glastusa ng banwa iya giniya sang Bureau of Fire Protection para sa sa PNP. Ang PNP, Rajuman Henry, ang naghahatag iya sang fire truck sang PNP. PNP ginaya sa kabilugan. Pero ti ang LGU, bulig-bulig na lang.
7: Pwede man ka donate, no?
8: Donate.
7: Pero ti primary na responsibility ginaya sang ahensya. Kay kada budget hearing, ara man na to sila? Durukoy-dukoy man na sila to sa Congress to? Gaano lang gali sila na to mag-hearing to? Pinanghimong-ed?
8: Alangan mo na karon nga ang banwa, like for example, banwa sang Bingawan, kagamay mo lang ang banwa. O, ti ang ila kwarta, ibakal mo pa sang fire truck, nga gamiton pa na iasang pumuluyo dito sa mga project nila. Hindi na nila iya priority sang banwa, mabakal fire truck, Rajuman Henry. Yan ay sa department.
7: Kagkamahal nga daan sinaya, hindi na, although ibang yung LGU siguro, like mga first class municipalities, masarangan nila na, pero hindi mo na madala ya sa one time lang bakal nga, pila malang budget sang isa ka first class municipality. Ang fire truck kadani, mga 10 to 20 million guro
8: na eh. Pinistyon ka pa na sang kuha, mambalang kuha, sagi, bakal-bakal, hindi mo na inyo yung primary nga ano nga trabaho nga babakal sina kay may ara man niya sa
7: ngayon. Okay may agency yang para dira
8: man,
7: no
8: amo man nga hindi man ang mga like ining aton mga banwa why man na sila ga purchase ga bakal Rajuman Henry repair oo pwede pero ti sigano gid ang mabulig sang banwa kay ti may mga gastusan man ina kay kagamay man kuno sang imo sang Bureau of Fire. Kita mo ang ila nga
7: telepono. Tika ginakinuot man to sa babaw?
8: Ang telepono nila, ang patibugas, atag pa na sa LGU, panggasolina kung kayo sa LGU pa na.
7: Kaya rama lang sa 6 to 15 million. Tika ko nang isa ka flood control project to nga tagpila tong ginapinabid nila to kay Diskaya to. Kung ginhatag abi anay, kada district, imbes nga isa mo da ka 100 million, das flood control mo nga kawatan mo mala na kag i-ghost mo. Ibakal na fire truck? Te, mag 100 million pulo na nakapay truck na, di ba?
8: Amo na tani Rajuman Henry, tigaling ti. way nagakatabo, hulatun tanay ang...
7: May magkalahuyan?
8: Ang no? Video.
7: Malumoral na yung kwanda, ang mga bumbiro sa istansya na. Tapos...
8: Kita mo, ay man to, pananaw ko gani, wala man to yas sa latong ipin.
7: Oo, pinarilib nila, tapos biliran to ka daw, kayo man to nga tawo.
8: Tuway man to, ya.
7: Kayo man nga leader, amakon mo ga... Pungko to saya sa trono, sang matabo ang sunog, lumumpat sa iya.
8: Ngayon ang problema, hindi sa tao. Kita mo to sa video nga, naka-asintar na to yung... Ila to nga taga mga bumbiro, to nga puswit sa tubig, pero hangin yung gagwat eh. Hindi to problema, hindi to
7: iya. Sino ko na nagparilib kay biliran, ang bumbiro ginman, or basi si Usik?
8: Why ko naman pamangkot na, pero ang bali mayor, sila niya, hindi sa, ang hambal niya, ang mga desisyon nga kasubong sina, ginabili niya sa Bureau of Fire Protection, Rajuman Henry. Kaya nangayok ko tani siya sa reaksyon niya regarding sina. Pero ang sabat niya, ang mga desisyon nga kasubong sina nga, connected man sa Bureau of Fire, ginahatag niya ang desisyon sa taga.
7: Mang maritesta bala sa mga kwanta? Mga Mossad agent naton sa Kwanbla, sa Bureau of Fire. Mahabal, antanay kung sino nagparilib.
8: Magawa man nag-Japon. Hindi na madugay yan, ha?
7: Hindi mala na marilib man sang Huy Puloy da. May puder na maparilib da. No? Ti, karoon, ang iba niyo mga banwa, sino yung masunggod?
8: Masunggod na. Makutong talaga
7: yung
8: mga mayors. Kaya ti, kinanglan mo pa ya, niya makita to ano yung ma-viral. Dayo ng ilaw ay. Kapalarias mo na sila, mas grabe pa iban.
7: Oo, lala pa. Iban gani ka banwa, wai gadya bumbero,
8: wai
7: fire truck.
8: Oh, actually, tanan nga banwa may fire truck. Pero, mula na galing. Guba ang fire truck. Di, alangan mo na sa bumbero huipon. May bumbero.
7: May fire truck, pero wai gadalagan. Hindi kadalagan, guba ang makina.
8: Dugagan tayo ng mga balita, pamakutuntang atol sila iban pa nga mga mayors. Balita nagikan sa Iloilo Provincial Capital, Rajuman, Regan Arlos, Tatak Arif.
1: Palabra di honor.
7: Oh. Te, malangot od ni ang iban nga mga banwa, malangot ni kon ako iban nga mayor. Iya ba may pinili ala na isma bilog. Tapos dira pa siya mabaton sang bisita iya sa House of Representatives sa office.
1: Palabra di honor.
7: Nga wa iya sang opisina iya ang kwanhaw? Wa iya sang opisina ang Bureau of Fire? May regional office ka di? May city fire office ka di? May provincial fire office ka di? Gastuhon mo imo to yung kuryente kag aircon to sang office sang House of Representatives? Kibisan dira lang bala mga kasama, no? Nano nga klase ka paminsaro ni Yosek Mabilog ni ma?
1: Palabra di honor.
7: Kung gusto mo mag-congressman, nga magpungko ka da, ngang background ni mo, logo sang House of Representatives, padalagan ka na, itigaling wai pa man eleksyon. Diba? Tapos ang nagakinahanglan pa, amo pa yung imo pagkantoon da, hindi kaya kakanto dito, wai kaya gasolina, wai kasalakyan yung magkanto to sa istansya to, magmeet sa mayor to. Ano pa matyagan mo imo ya, hari ka? Ngang tawo ni mo may problema, tawo mo pa makanto da sa imo? Ang pumuluyo pa yung makanto sa imo da, dapat ikaw panaog to, ikaw kanto to. Kagdako ng oportunidad mo tani ito sang chance meeting ninyo ni Mayor Matet Di Boke nga makuha ni mo kung ano mga problema concern sa mga LGU, sa mga banwa sa probinsya sang Iloilo, sa ila mga fire trucks, sa ila mga fire stations, sa ila sining nga mga prison facility da under the BGMP, kay amo nang imo sining nga concern da, bombero kag mga jail guards ang imo sining nga concern da. Amo nang imo sining ginausikanda.
1: Palabra di honor.
7: Pero wala kay imo nagdiscuss ina. Ti ano may plano ka gidman nga magserbe sa DILG or nagkuha kay imo sang posisyon nga na da para ya may pundo kang hulag-hulagon, may gasolina kang hulag-hulagon, may sweldo kang trutukloon. Trutukloon bala kada kinsinas?
1: Palabra di honor.
7: Para hindi ka makagastos ang personal limo sa pag plastar sang imo kandidatura sa 2028. Amo na doga po tingol kay mo mag-istorya sa probinsya, pero kung concern siguro ni sang syudad, Gasala ka, no? Why ka man dalabot sa mga scholarship da sang Office of the Congresswoman, ara kay mo da magtipon ang mga scholarship.
1: Palabra di honor.
7: Do hindi ka man amo na sa una? Do kayo man sa batasan mo?
1: Palabra di honor.
7: Inplanuhan ka lang nga ipapatay ni Digong nagkururog-kurog ka nag-iririhi ka. Do naglain ang batasan mo, tani nagbag-o ka na? Tani nagmayo ka pagid, no? Hindi bla? Pero do naglaway batasan mo, usik jeda.
1: Palabra di honor.
7: No? Why kapagani ka pa ngayo pasaylo sa mga Ilonggo di nga binayaan mo kami di? Kami di nagsalom di sang binayaan mo di? Nagsalom sa mga trolls niyo? Sa mga Duterte supporters niyo? Nga nagabuyayaw di nga mga pinangbayran kami di sa mga oligarch? Pinalamon kami di sa mga drug lord? Mga drug protector di ang mga Ilonggo? No? Kung ano lang asungay natun sina? Ikaw imo to ayahay ang kabuhi mo to sa ibang nga pungsod, salbar mo lang ko galingon mo ay gani ka hambal sina ati sa mga Ilonggo diri nga nagpakigbato para sa akon nga nagdepensa man sa akon bisan paano. Salamat gid, no? Mabawi lang ko sa inyo pagi sa maayo nga serbisyo. Lamang nga nakapungko kada sa DILG nga pinilit kada nga ibutang, no? Ang aton nga impormasyon may iban man sina di nga gusto tani nga mga supporters gid ni Marcos. Nga pag-eleksyon, Marcos gid sila ila. Nagasunggod. Kahiti, dinasok gida si Mabilog. Pagkatapos, doon nagasaka na yun hangin sa ulo mo. No? Teka, bati ka sina sang halambalanon sina. Kilala mo man ang naghambal sina. Ang hangin, Mayor Jed, wala na napasaka sa utok or sa ulo. Ginautok.
1: Palabra di honor.
7: So, may chimpo ka pa nga kay uhon ng imo sini pagpanerbisyo, no? Ini nga pili lang, no? Kundi ilang to may controversial akto ka lang dayon, no? Tikron kon may iban man to nga banwa hulaton mo pa to nga magtiring kaya ang mga fire truck nila to para magakto ka man. Ano ka daw si sino gani to? DSWD to, ang naglusot sa buho to bilang babae. Reaksyonary lang bla, no? Istorya ha, mga mayor? Pati kayo na, da? Kung pwede, malanggali mahatagan, da? Tinga ang away yung pinang-ubrang adaana.
1: Palabra di honor.
7: Di karong kong hatagan mong istansya. Eh, may sunog sila to. Do you think? Manamihan ang 42 ka mga mayor dire sa probinsya? Sang Iloilo? O, te ang Guimaras, gapamatay man. Do you think manamian man ang lima ka mga mayor dito sa Guimaras? Sa Antique? Sa Capes? Kung may mga concern man na sila to? Kagbase, lala, pagid ang ila to? Hindi bla? Kay Kumo lang may sunog sa istansya?
1: RNN, palabra di honor.
7: Daw, na-displace ang imo sining public service spirit Yusik Jirao?
1: RNN, palabra di honor. Deposit naman in the bank upod kay Radyoman Henry Aspera Lumawag.
7: Yan dolong kagin po'y lugaan inigabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Megaman Herbal Capsule. Sa tanan yung mga drivers yung nagabiyay sa Luzon, Visayas, kag Mindanao, mag-inom na sang Megaman Herbal Capsule. Hindi lang epektibo sa inyong obra kundi pati man sa paglabing-labing kay misis, magluwas sina nag-aserve man ang Megaman Herbal Capsule nga protection sang kalalakinan nga sobra ka-stress sa trabaho. Sa Megaman Herbal Capsule, tanan nga problema sang kalalakinan makuha pero sang prostate problems, wala na gatong karoong hinganiban kung maglabing-labing kay misis. May islan ini sang pagka-agresibo kung tumaran sang Megaman Herbal Capsule. Haga kapsula kada adlaw solve ng problema mabakal sa mga butika. Kag subong man Megaman Gold Coffee Mix ang kape para sa matuntod nga mga lalaki nagaamlig sa aton nga prostate nag para hindi magdakor maghubag kay ang prostate kon mapabayan mahulog ini sa cancer. Megaman Gold Coffee Mix para hindi mohoyan kay partner o kon kay misis sa tiyon sa labing-labing bakon may chancing tong katali maka kag Sopalmeto nga kilala nga nagaamlig sang prostate sa malalaki manamit ang sabor nga gabato sa pulog kag para hindi pagkapoyon sa trabaho mag Megaman Gold Coffee Mix mabakal sa mga butika. Ginatamyaw lang natin si Ma'am Grace Evangelista, no?
0: mga retire na ni sila, no? Kag-ara sila karon ga kag si Sir Leo ibang lista, no? Pero may nagapamati sa ato, no? Nagabakasyon sila kuno sa US subong, pero nagapamati gapon di sa Arimen, no? Anduhan niya ka mga apo nga mga Englishero kag Englishera na, no? Gapamati man bisan hindi ka English ka insindi, gina-interpret lang ang aton kuno nga program kay na lipay silang mabatian na aton nga tingog, no? Sometimes angry, sometimes happy.
1: Palabra di honor.
0: 21 years old na ini nga mga retire, no? 6 months vacation nila sa US. Sige, enjoy lang sa inyong nga bakasyon ni Chief Leo Evangelista, Ma'am Grace Evangelista. Mga suki na to, no? Kasi kita na ikaw mudara da si Ma'am Tilly Pifor sa Tennessee. Si Engineer Jan Chungko arada sa California.
1: Palabra di honor.
0: Si LeBron James ara manda sa California, base mapara San Francisco siya. He will be going to the Bay Area.
1: Palabra di honor.
0: Sigasama ang Karigaba Richard Present Man, si Aniel De La Riarte. Good evening, Sir Henry, watching and listening your program. Salamat kita, Takar MN. Halong kita, thank you, kid. Si Jose Eduardo, good evening, man. No? Si Ma'am Tilly P4, Cas Nicolai Somis, no? Si Ilay Supertisyoso, no? Good evening. Si Cas Arnel Saunoy, present. Tama, no? Si Doña Margarita Magic Olias Biuda de Erdogan. Good evening, Nancy Abilar. Present man. Si Kasa Digna Kadao Sobretudo Inigon Adnob. Present man, no? Jespal. Present man, mga kasama, no? Si Basi adlo ko na si Mabilog magwa sa probinsya, no? Basi may riding in tandem pa. Di, ara siya sa puder. Di, LGU6 siya, no? Bisan pa ano, ang PNP, under man sa DILG, pwede kita siya kapabackup sa PNP or pa surveillance kung may nagaplano o mag-riding in tandem sa iya or may mag-snipe sa iya, di ba?
1: RNN Palabra di honor.
0: Si Kasmaila Hagokoy Gansha, present man. Kasi iban din may buso Dario Maritalia Michelina. Si Kasa Aliendez and Paraiko. Good evening. Kasnilia Cordoba, pare motok, are cars display. Good evening, kid. Si Kap Noel Kapalya, kagawad Arniel Kasipe. Good evening, man. Si Kas Maribik Cercado, Armen Fans Club Singapore Chapter. Eunice Kimba, Nancy Abilar, Erwin Vigor, good evening, kid, no? Subong man, iba naton yung mga estudyante, pagid, no? Si Angelita Gonzalez, Ma'am Natsor Nadal, si Kagawad Noel Coscoluela, good evening, Hector Puras, laban-laban si Kaitano, maapas ni kay Marcolita, no? Ambot lang. Kung matyag, depende guro na sa iyang kanta sa impeachment trial. Si Jose Eduardo, good evening. Gilbert Laos, good evening. Si Andy C., Jerome Dequilla, si Imbong Siluberes, Edgar Laberico Sr., Bimbo Pinuela, Lolit Noyadnos Findel, mayong gabigid. Si Shelit Perez Nabael, may dayad man nga gabi. Kagaiban ka ron, balikan ta. Maround to kita mga kasama.
1: Palabra di honor.
0: Pag balik ta, update ni Rajuman Marjorie Herbumiani. Kagbasi makachimpot ta karon. Gusto nyo makita ang AI generated, so wala pa nakakita, no? Ang video sa government-owned media company sang Chinese nga China Daily na gina-portray nila kita ng mga amo nga puppet sang Japan kag Amerika. Kag-update na ton sa investigasyon sang Napolcom sa Natabo das Molo Pinpe nga pinangsinggitan sila sang IMEG. Hapa!
1: RNN Palabra di Honor.
0: 52 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Sampol Gold Coffee Mix.
11: Ako si Reddel, amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Sampol Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
10: Sampol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
12: Hello, anak.
13: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
12: Ganyan ang Pinoy.
14: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
15: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
16: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
17: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayog yan magpaayo sa Biogesic. Halong!
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Magkano kilo ng karne?
21: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
22: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
23: Sarap magkasama.
15: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
24: Uy, concerned lang ko, kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Bakit RiteMed ang binibili mo?
25: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
26: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
15: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
25: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
27: Kailangan right medicines, kailangan RiteMed.
28: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: Sampol Gold Coffee Mix.
11: Ako si Reddel, amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Sampol Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
10: Sampol Gold Coffee Mix.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Agay na bughat ko. May upod pa ng sakit lawas, sakit ulo, kagilanan.
4: Ang diskarte sa Ilonggo dira. Rexinoforte!
5: Mas dasig banat sa abat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
8: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
10: May breast milk lagi ako dito sa bahay.
11: Para tuloy-tuloy ang pagbibigay ng breast milk kay baby sa unang 6 months at breast milk kasama ang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas, nag-e-express si nanay ng breast milk habang nasa trabaho.
10: Galing mo talaga, nay!
11: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
12: Make-up! Herbal Capsule!
13: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imong libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya! Kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Mega-Man!
12: Herbal Capsule!
13: Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapamaskog pa ang imo korason.
12: Yara lang.
13: Sa mga butika.
14: Samphone Gold Coffee Mix.
15: Ako si Rodel. Amo di pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
14: Samphone Gold Coffee Mix.

0: Pitsadong nga naglutang patay sa anti-DDS vlogger nga si Mima Alicia or Alicia Lipata sa tong kagahon sang kagaina sang kagahon sa North Caloocan. Ang 22 anyos nga vlogger ang yara sa kilid sang karsada sa Sierra Nova Subdivision sa Barangay 171 sang hinali gid lamang nagulhot ang riding in tandem kag gintiro ini mga kasama babayi no babayi gin riding in tandem suno sa isa sa nakakita no sa interview sang DCXL RMN Manila mga alas 3 kagayna sang kagahon sang makabati siya sang sunod-sunod nga mga lupok kag sang ginsid-ing niya ang ginhalinan sini nakita niya si Lipata nga nagahayangon na sa kalsada kag may mga igo sang bala mga kasama sa iya sining lawas no so gina lantaw karon nga ining political blogger mga kasama posible angot sa iya sining pag-vlog ang pagpatay sa iya no ang motibo angot sa iya pag-vlog or hindi gani may kang tanan man sa iya sining buy and sell business nga naga-live ini siya, no? Mga kasama. Or negosyo nila nga mag-live-in partner, no? Buy and sell, no? Or hindi gani sa iya nga pagka-political vlogger. Vlogger, mga kasama, no? Ang isa sa mga rason sini sa pagpatay kay Mima Alicia, no? Kagaina sang kagahon sa Barangay 171, Caloocan City. Dead on the spot ini siya. Matapos may igo sang bala sa ulo kag sa lawas. Kag pilaso naman ang iya live-in partner nga si alias Nelboy. Mga kasama.
1: Palabra di honor.
0: Mga kasama, bantayan ang amon sini nga pahalipay sa masunod nga mga inadlaw kay pwede ka din magdaog sang grocery packs sa cash kag iban pa sini nga mga siguraduha lamang nga may ginagamit ka nga ECS products mga kasama sa imo sini nga balay may pangdakpon kita no may pangdakpon kita diri sa ECS Huli Ka promo ginadulong sa inyo sang RMN Networks sa upod ang Pride detergent kag Charm fabric conditioner. Gani, bantayan! Siguro duho lamang si imo sining balay, may ECS products kada, no? Aside sa Charm, fabric conditioner, sa Pride detergent, unique toothpaste, smart dishwashing, star wax, floor wax, white rose papaya, shield bath soap, mga kasama, no? Pila lang ina sa mga produkto sang ECS, no? Kay, mangdakop ang RMN. Gani, pamatikin ka mo diri sa RMN, hindi magliso sang radyo. Kung may magliso dira mga kasama, lamposi siya sang isa kabarita sang Pride.
1: RMN, palabra di honor.
0: No? Kagdigo sa sang Charm fabric conditioner.
1: Palabra di honor.
0: So bantayan mga kasama, ining exciting na naman nga promo sang RMN sa masunod nga mga inadlaw.
2: You deposit the money in the bank upod kay Radyoman Henry Aspera Lumawan.
0: Sige, antes na bala i-check si Radyoman Marjorie Herbomiani. Yari na yun, lang taon taong video mga kasama sang China Daily. Isa ini ka newspaper dito sa China nga ginapanagian sang gobyerno, state controlled media entity. Ang iya sining video nga nagapakanubo, nagatampalas sa mga Pilipino. Nga ginaportray niya mga kasama nga uto-uto sang Japan kag Amerika. Oh. Ti nga, adlo kamo sa Japan. Kung ginagamit kami sa Japan kag Amerika, kung ti sila tong biraho nyo, abi mo inyo man karikature, abi ang mga Hapon, abi nga ginapang tuhog sang samurai. Tanong ta kung hindi maglupad ang misail sa Japan sa inyo da. Pero mabato ning Pinoy. Amula ni EIEI lang ni. Mabato Pinoy de, bantayan nyo bala sa sunod. Nagligad tong mapa nyo, ginhimo nga big binundo sang mga Pinoy. Oh, lang taon tayo, ining iya nyo, base ang food panda nyo da, gina litson sang Pinoy.
1: RMN,
2: Palabra de Honor.

0: Yari ba lang ilasin yung video? Actually, may audio man pe, no? May Chinese characters, kag may English subtitle man, no? Aray matian tabi mga kasama. Lantawa nyo. Someone had put together the world's most wobbly karaoke stage. Go on! Start singing! Ginatudlo ang abo ng magkanta. To bypass China and initiate the so-called maritime delimitation talks.
1: Wrong song! Stupid monkey! We gave you the other lyrics! Here it is. Oh, for goodness sake! Wait! This wasn't in the script!
0: Ito na. Pinasumpita na saan nga, Pan? Isang water cannon?
2: Or litter that too. Let's all do our part to keep the ocean clean.
0: Oh, ang balyena. So ang video gapakita sang amo nga may kalo nga ano gani itong term kagina sang salakot, no, salakot nga human ini sa sukdap kag tariwis ang alimpudwa niya kun mahulog ang tuko tuhog. Ara siya may tilon, nagtamwa ang amo nga nakabarong sa tilon kag may uyat nga microphone, bali ginapakanta siya, no? Nagkanta siya, tapos ang kanta niya pabor sa China, no? Nga gin limit ko na ang China sa delimitation talk, bali wala gin lakip. Tinakig ang Hapon kag ang Amerika, dati so ay ginhatagan nila sila niya sala na nga script. Aray ang script, basaha ang arbitral ruling. Hambal sang Pinoy nag-aangal sila, diway man sa script. Tama to, pinahurabog siya kag pinasumpitan sang water cannon.
3: Palakra di honor.
0: So, ginaporter nila mga kasama nga kung anong ginatunghol sa aton sang Amerika kag Japan, amo nang ikanta na ton kontra sa China, no? Ay, hadlok mo inyo yas sa Japan kag sa Amerika? Sila tong inyo birahon eh, kung ginasugo mo lang nila kami di, kay ginasugo mo lang kami di, kami di ay inyong tudso nyo, kung tuod abi ng inyong acclaim. Naton, salawayon, gid kamuya, no, ang mainland China, no, pilalanda ka mga luko-luko ng mga insect, ang ibanda mga maayuman, no, salawayon kami inyo ya, hindi kamuya magpate sa legal order, kay ang inyo iapatihan ang human sa inyo mga utok nga langto. Hindi ka mawagpati sa arbitral ruling nga desisyon ina sang valid, duly constituted, and legitimate court or arbitration court. Ang inyo patihan iya, ang ginhimo-himo ninyo nga 9-dash line nga gin-drawing lang ina sa balod sang baybayon. Di tapos kung ma-insister kami iya sang legal, why man tag-insister sang illegal? Ang legal mo lang aton? Di sa lahat iya mga kasama, ginagamit na ito sa China, asang Japan, kag sa Amerika. Ibirahon yung Amerika na eh!
3: RNN, palabra di honor.
0: Birahan ang Japan da!
3: Palabra di honor.
0: Tunto mga insect niya eh, no? Tindi na mga Pinoy, abi, himo man kamo sang video, di abi nga ang, kwan? Ang, pandang, kwan? Nga singkit mata, abi, gina, kwanta? Gina piti-piti tasang dagom.
3: RNN, palabra di honor.
0: Tige ko pabayaan mo lang eh, maanad sila, masilingaway na sila gariya, kusto kita, no? Di subong halos tanan yung mga Pilipino nag-react mga kasama, hula tunta ang sabat sang China kay may gin-lodge na nga diplomatic protest ang aton sini nga DFA angot sini.
4: You deposit the money in the bank, upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
0: Sir Bahay, Rajuman Marjorie Herbo Miyari, gindulong kaginboy lugan, hindi kabahin sa atong apala tuntunan sa non-serbal capsule, may 30 ka vitamina kag-onsi ka mineral. Mga kasama, tandaan nga ang sakit sa korason, isa sa mga rason sang kamatayon. Gani halungan tagi na aton nga kaugalingon. Para likaw stroke, kagbalatian, mag non-serbal capsule 3 times a day. Kagsubong man, non-scorn coffee. Umpisahing imo siningadlaw pagi sa pag-inom sa non-scorn coffee and start feeling the difference. Mga kasama, gina-boost niya sining aton immune system para hindi kita dali-dali magbalatian. Non-scorn coffee, nagadetoxify sa lawas, nagalibiyat sa migraine kag sakit sa ulo, mabakal sa mga butika. Quality products or non-scored coffee kag non-herbal capsule, produkto ini isang HerbsMed Pharma Corporation aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika.
3: Palabra di honor. Di honor.
0: Mga estudyante nato nga nag-uupod pagid karon nga gabi while ginanganganta si Rajuman Marjorie Herbo Miani mga kasama si Kas Arnel Soonoy, Kas James Carpe, good evening, Kas Nicolai Somes, Elinita La Pastura, good evening, Brad Pitt Madira Bisto Air, kasama Maria Minda Sustinto Sikor, kag mga avid listeners naton da, si Mamerto Mamito Sustiger, Lodi Labayno, Mario Alitri, Pakito Magpanwa, kag ang bilog niya nga pamilya sa Kabilawan, New Lucena, kag Subongman, kay Bukay Suelo sang Pilidan, New Lucena, good evening, and thank you sa inyo pagsuporta, kay kasamang Ralph Dasalon Tao, si Shai Hill Jose Alexander, wala ka mo ka-champion, doon na siya kapabatsyag, no? Si Mark Anthony Purnan, kasamang Ruby Purnan, good evening, Gid. Si Councilor Alan Dudoy Saldivar, may adayad nga gabi. Major Charlie Sustinto, Kasmarjo Mayaw, Stephen Paniga, Sir Cyril Condino Jocareza, good evening, Engineer Francis Hinay-Hinay, no? Sa mga teacher dira mga kasama, no? Nga nakabaton balasang kwan sang Fuji M375 nga copier machine kagin pangahatag sa Dosan DepEd and Trilance Office Supplies and Trading Corporation Trading formerly Kopya Ilonggo nagatanay gid sang serbisyo kag mayara man sang toner kag spare parts. Ang Kopya Ilonggo nahamtang sa Luna Street La Paz malapit lang sa Gisano dira ka maagi sa kilid sang Puras sa idalom sa Empress Palace. Sa dugang impormasyon call 0917-320-1024 or 0910-620-4646. Basta serbisyo Kopya Ilonggo.
3: Palabra di honor. Palabra di
0: honor. Naka-standby si Rajuman Marjorie Herbo Miane, no? Ano nang latest investigation sa Napulco? May ara na bala? Nga update angot sa pagsulod sa IMIG dira sa Molo PNP kag pinaninggitan sila nga hapa.
3: Palabra di honor. Di
0: honor. Rajuman Marjorie Herbo Miane.
3: DYRI Rajuman report.
5: Kumana nga ito'y makaduha na natin ka beses kay Ginskig Angutan ang National Police. May kanan sa ilang Okay, Rajuman Henry.
0: Oo, dogin na salakay man sang IMIG ang signal mo, Rajuman Mars.
3: Panlaban.
5: Siguro, magani mga panahayal ka siguro, Rajuman Henry. Ikabuot mo ng sunod eh.
0: Ano ikaw, mobile ka? O gwa ka na isa kundiin man nga buho ikaw? Bisan ang kwanta, no? Bisan ang internet, gani, medyo mahina man. O, sige, standby mga kasama. Si Mike Montaño, nag-upod man sa aton. Pare Rex Galliardo, Jan Perotso Sumagaysay. Si Casca Terence Ermitay, kag paring Romel. Good evening, Gid. Bawin ako panamyaw sa inyo, no? Brad Pitt Madera Bistoyer. Don Manuel Ventura, Biodo di Melania Trump. Good evening, Gid. Si Judge Glover J. Hostelero, kag si Mrs. niya, Marjorie Hostelero. Good evening, Gid, no? Si SB Boboy Bilasa, sa ang pabiya kag Mrs. niya, Helen Bilasa. Si Mayor Boboy Puyo man, no? Sa ang kabatuan, si Mrs. niya, no? Si Ma'am Kate Puyo nga nagapamati man sa aton. Siyempre, si SB Attorney Jom Valles Lamparero sa ang kabatuan. Number one, SB member sa ang kabatuan. Good evening, Gid. SB Boy Amantillo sa ang batad. Si SB Ray Canindo, Attorney Ray Canindo sa ang Sara. Mayad-ayad man nga gabi, no? Si Kwanwan, former SB Makoy Daringer Farm Karaikli, mayad-ayad nga gabi.
3: Palabra di honor.
0: Palabra di honor. Si kasamang Romeo Ramos sa senior, Kas Ronel Umagap, no? Si Dalin Hermoyuno sa Mora Haberle, si Pastor Antonio Tony Cantomayor, kasi masuplinti taasan. Parinig Pinyasales, no? Sa Next Chicken Asal Seafood Restaurant and La Paz Batsoy, good evening. Kay Paribibot Edro Solano sa Bibot and Mila sa Labahan. Toto Hector and Mama Richo Espinosa, Chotatoy and Iconsing Espinosa sa Tatoy's Manukan and Seafood. Good evening. Balikan ta si Rajuman Mars. Rajuman Mars.
5: Rajuman na Henry, no? So, sa pagpakigangot natin si National Police Commission, agud ko haon, kuntani ang ilang resulta sa nagapadayon ng investigation sa natabo nga pag-raid, no? Sa PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group, o kung PNP IMED, sa Molo PNP, hasta subong kaduha natin yung pakigangotan ng NAPOLCOM to Attorney Yotoko. But according kay attorney, amuning specific na term, ha? Sanggin pakigangotan kayo sa last day, hambal niya, pasensya gid ma'am, I cannot cater interviews as of the moment, kay ginahulat pa nilang clearance, kag wala pa sila sa may ihatag na update. Ang kahapon, nagpakigangot man kita, ay nakakuha kita feedback kung may arat na sila investigation. According kay attorney Yotoko, nga ang investigation is still ongoing, kag they are unable to grant interview, na interview request or provide comments at this time to protect the integrity of the proceedings. So, gapangayo sila sa paghangop, Rajuman Henry. Pero, sa mga previews, bila Rajuman Henry, kung may mga cases like police, ginareklamo or what, eh, dasig niya sila mahatag ka statement, kaya may investigation, may
0: aran na sila pang... Isang, do ko lang nalang hambalon mo, Rajuman Mars, nga gakurog at isang napulkom subong, doon mo na, so, tuno mo.
5: Kaya naanad kitang tawagan sila, gahatag sila sa update, like dito sa CADG, walang operation versus sa PRO. 6 months to wala nga, as a pabiya PNP to wala nga operation, nga nagsala-sala statement nila. Nagpagawa to sila ka-statement, may investigation, and then may update, nga may summary hearing proceedings, may ara sang ka mga gin pasakaan sang administrative case, mga muna wala. Pero this time, do wala gid Rajuman na Henry, no? Although, nga ang PNP sa Police Regional Office 6 sa press conference na nagligad lang ni nga Lunes, yun pakigangutan natin, according sa ilang, nga may mga investigations naman sila, kag ipasa nila ang recommendation, kag ang tanan nga mga need nga kinahanglan sa National Police Commission, because hindi man maka tawag ni makadugang man sa investigation ng PRO 6 because kami ongoing ang iyak NAPOLCOM. So nagabulig sila sa investigation sa NAPOLCOM. So ang right na agency nga maghatag kontani sang update kag latest ang NAPOLCOM, kay ti ang PNP hindi man magpagawa ka statement sa may mga recommendations man, pero ti ipasa ni nila sa NAPOLCOM, pero ti again ang NAPOLCOM masasubong hindi maghatag sang statement, Rajuman Henry. Mulang nang hindi naton mag
0: mga pila na kasimana, Rajuman Mars, 2 weeks na, no?
5: Do mga 2 weeks na.
0: Tinaano ginang investigation. Isa kasi man ang investigation kuno guduguran mo na tapos na. Di ba? To kadugayaw.
5: Oo.
0: Pero gatihintihin man ang NAPOLCOM, may nahadlukan sila mga pwersa.
5: Hindi sila magatag sa comment kay kuno amo na gani may ongoing investigation, Rajuman Henry.
0: Tiyang ipamangkot pa lang naton ti naton may nahadlukan ka mga pwersa, may ga-pressure sa inyo da.
5: July 1 pa to natabo, July 17 na subong.
0: Tiyo, malapit na isa ka bulan, dugay-dugay,
5: oh. Oo, ti...
0: Nanugin nga investigasyon nila, da? Basi, why sila investigador?
5: Ni harap man, kaya tawete yung oba investigators nila nagliga, nag-abot man. According kay Attorney Yotoko.
0: Doon hindi man naman ang NAPOLCOM, tapos ang una, sang, sinong regional director today? Sang RD si Kasimanwako? Si Asuga?
5: Si Jerome Asuga.
0: Sang RD, doon hindi man naman ang NAPOLCOM?
5: And now last nga mga cases bala, gasabat na rin sila, same na rin nga administration subong with Attorney Yotoko. Pero we understand kay Attorney
0: Yotoko. Pero ang RDD subong si Asuga gyapon, hindi na, di ba?
5: Hindi. Dabag na nila nga director. Pero, bago man to nga director, pagtabo sa pabiya, kag ano, amuman to siya gyapon, nasa subong galing, kay medyo police versus police, ang plastada. Pero... Muna gani nga wala sang update nga may hatag sa atin ni NAPOLCOM.
0: Mga sinintimos lang guro masarangan ka na NAPOLCOM. Klaseng mga pinisos-pisos ini sila ka sarang Rajuman Marge. mangkot tabi naton attorney mangkot lang naton may nahadlukan kamo. How true ang mga sinintimos lang inyo masarangan?
5: Lantawon natin. Kaysa Lunes, ang plastada dere, may press con na naman. So, sa Pro 6 naman kita makuha. Pero again, ipasa naman kita. May harap man ang Pro 6. Pero ang habag ka Pro 6, sa administrative aspect, ang NAPOLCOM ina, kaga sa investigation party kay Inot, sa NAPOLCOM man, kaga sa IMED. Pero,
0: ang i-validate malanda sa NAPOLCOM, kung matuod ini, ang mga information... di ba, kung ako mag-imbestigar, no? Nga indeed, may narakpon man gida, may kriminal da, nga may waranto bares, nga rad agakanto-kanto sa Molo PNP. Kung muna yung imo sining i-check da, tiyang imbestigaron mo sina da, mangkuton mo si Inot, mangkuton mo mga tao, mangkuton mo mga witnesses da, may mga civilian man to da. I-check ni mong CCTV, amo mo lang na, kung matuod na, di ba? Para ma-support ang pag-service ng IMEG. Now sa IMEG, ang imbestigaran mo to sa IMEG, the moment ma-establish na ni mga tuod tong ila, nga ang kinahanglan gid dira sila sa Molo PNP magserbi kay pwede man nila bantayan kun diin man si Kwan diin lang to si Jerry Villanueva to di ba nga dira gid sa sulod sang police station nga may potential nga basi magtiniruhay kamo di ba nga dira gid gusto dakpon no dapat ibaluon man na sang napulkom Rajuman Marge
5: oo kay basi in due time mapagawa man sila sang ilang ano sa ilang...
0: Yeah, hadlock sila. Talawit ang napulko. Mahambalan mo si Yutoko natin. Talawit ka mo. Hadlockan ka mo. Mm. Ano, main hadlockan sila? Kung wala man sila sa main hadlockan, ti, ano ginabi ka dugay mag-imbestigar ako? Ano, pag nila iba na obra na ako? Kaya kung na-imbestigador ka, nga ang imbestigador nila, gaano ni, ga-arado pa ni sa uma, ga-panghilamon pa ni sa kampo, kaya ti, masiling ka, ti, kapoy na siya, kinutot na siya kalamo kay perti ka damo hamlok to pag panghilamon niya sa kampo. So nagpahuway siya, that is why wa isa ka investigar. Pero ubra man lang guro nila ni puro man investigasyon Regiment Marge. Di ba?
5: Ay galing kay umunaga ni wala pa sang tawag ni sang mahatag na investigation ang Napolcom Regiment Henry.
0: Tingayuan mo lang sang kwan eh sunod 1% kundi na sila. Tunga-tunga na sila, no? Kung sa mga kilometrahe pa bala, pila na ka-kilometro ang nadalagan sa ilang investigasyon.
5: Pila na ka-percent.
0: Kung nato, Abi, kung malakat ko, Abi, halin sa Campo Delgado, pakadto sa City Hall, mga diin na banda ang inyong investigasyon, Abi. Sige, thank you, Kedra Juman Marge.
5: Awa na madulong natin nga update sa bunga gabi. Kasama mo sa DYRI, RMN Ili Ilo, Rajuman, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
4: You deposit the money in the bank, upod kay Rajuman, Henry, Aspera, Lumawag.
0: Kung mga ordinaryo lang ang mga kaso, kadasig, no? May mga relief pagani dayon. Pero iniiya, mga kasama, tama ka anumalos, highly questionable ang natabo. Do nagatirhintihin ang tanan, no? Ti basta mo na gani may nagatirhintihin, may mga persona nga mabakod. Nga naga binungguanay. Ti pamangkot, ano ini nga mga persa? Ini nga mga persa wala may labot ini sa mga nabaton nga impormasyon dire sa RMN nga kadamo sang ginapanugo dira kay Inot, damo lang da ginahingyo kay Inot kay ginagamit man sa ilang mga personal nga interes. Galing ti si Inot syempre kay may buot. Kay si Inot gidiya gusto manghanot sang mga husto lang medyo gabalibad kun kisa sa ginahingyo sa iya nga daw personal tido amo na kuno nga gininitan siya. Ya mo na ginaimbestigaran nyo na pulkom nga daw medyo madugay-dugay because nga iti may pwersa nga nagahuyop or hindi man. Di kun hindi man ano? Ano? Mga abiyan, sunda na kasugpon sa aton sugilanon! Hapa! Sa kasaysayan, IMEG versus Molo PNP!
4: Palabra di honor!
0: Gindolong kaginboy lugan, inigabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil. Yari na ang balanyos na mga kasama para pangdula sakit sang kalawasan. Ang balanyos nga may vitamin C, ang pagpalangga ang ginatawag haplos na mula sa puso. Soft Touch Wonder Oil, may aloe vera, may lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil, kag rosemary oil. Soft Touch Wonder Oil, kag subong man, kape henyo, 14-in-1 herbal coffee. 14 kabilog ang ingredient yung mga kasama. May balunggay na, may mangustin pa, may collagen pa, may ginseng pagid, may chia seeds, may makarot, may black cumin. Kagkadamo sa mga ingredient yung makahalatag sa maayo nga benepisyo sa aton nga panglawas mga kasama. Barato pa, no? 14 kabilog ang ingredient niya. Ginpatam isang stevia, ginpananam sang dairy creamer. Mga kasama, 25 pesos lang. di ka kakita sang 14-in-1 coffee nga 25 pesos lang. Ganit tilawin ninyo mga kasama kung daw ano kananam, kag ano ka mabinuligon sa aton ikayong lawas. Ang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee, mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar upod sang Soft Touch Wonder Oil. Kag diri man sa may shop at Samara, sa Merrimart Mall, malapit lang sa main entrance sa Activity Center. Sa Barotac Viejo, Medes Pharmacy, Jubi Pharmacy, kag Gems Pharmacy. Sa Concepcion, Shoreline Pharmacy, Pharmacia Bell, sa Sara, Bell Pharmacy. Dira sa Limere, mayara man sa 3D's Pharmacy. Sa San Rafael, dira sa Diatras Pharmacy. Sa Dueñas, Centramed Pharmacy. Sa Dingle, AMG Drugstore. Sa Pasi, Herbas Drugstore. Mga kasama, amo na ang mga butika sa mga kabanuhanan nga mabakal ang Soft Touch Wonder Oil kag Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee.
4: Palabra di honor.
0: Sini Helen Mamon Kunihar, good evening gid. Nancy Abilar, si Kasmarji Kumilia, Sunico Vic Picarmona, Johnny Jasnes, good evening. Watching from Zamboanga City, grabe gid niya si Makoy, mastermind gid sa pagpangawat, no? Ano na mini mga mastermind? Mastermind.
4: Palabra di honor.
0: Romeo Gitter, Rosel Gayapa Gumilia, kas Laura Sumagaysay, kas Jonas Camayudo, Avin Carmen, good evening landa, no? Kabidya sa Sulong Alimudyan, wala mo na tamyaw si Helen kag Alfred Ben Carman. Ah, di okay, wai man ka mo di ga-message. Kagkuhan kisa ba si naka-message ka mo di, galing natambakan kay kabalo ka naman sang mga viewers natong perti ka na mo.
4: Palabra di honor.
0: Kas Rosel Gayapa Gumilia gani kung kisa hindi ko man matamyaw si Kasuniko ka Big Picker muna ina laging sa klulo mas maayo na lang amang kay ang mga Pinoy sang sa mga insikto nga baho baba.
4: Palabra di honor.
0: Si Greg Gabriones Dinosta, good evening man, no? Kag iban pagid naton Rodilin Prakambo pagidog damo di sila Ima Suplinti Taasan. Good evening gid. Toto Nel Oberio Pinida hino sumagaysay pagido. Damo gid ko mga estudyante nga ay tamyaw kas Jessica Cordero kas Fika Pada, no? Damo lang ko utang analin sa Tubiliara Trabinia. No? Bawi lang ko mga kasama sa susunod. 26 minuto sa kaligid sa tak ng alas 9 sang gabi. Salamat gid sa inyo pag-upod mga kasama. Sa Friday edition sa aton nga palatuntunan. Sa field, upod da, Rajuman Marjorie Herbomiani, Rajuman Ronald Sanchez. Sa inyo center, Rajuman Rizzi Danioso Bordon. Alone, but not alone in love life. Sa technical side, sa transmitter, Rajuman Joe Valdavid. Diri naman sa studio, Rajuman Christopher Mondihar. Ako naman ang inyong sinialaga ng imo, Anchorman. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Henry Aspera Lumawag. Tatak, RMN!
6: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Rajuman Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Pantayan ang mahimo madaugan na grocery packs, cash prize, kag ACS gift pack. Halin sa RMN Networks, kaupod ang Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner. Sa ACS, huli ka promo!
9: Simple kag mapos lamang ini mga kasama. Gani, ano pang ginaulat nyo? Magpamati lamang sa RMN, magamit sang ACS products, ilabi ng Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner, kay pwede kagid makadaug sa ACS huli ka promo!
8: Subong na ini nga bulan sang Hulyo, diri lamang sa RMN Iloilo. ACS Hulika Promo. Kinadulot sa inyo sang RMN Network, kaupod ang Pride Detergent kag Charm Fabric Conditioner. ACS Hulika Promo.
9: Tatak RMN.
10: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung napabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS. Red Horse Beer, manamit, suabi sa kada tulo. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
2: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly. Sample Plus Gold.
4: Kasi yun, miss, may ara ako tritis, pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang, nag-ayugid ang akon arthritis.
3: Sample Plus Gold.
5: Mas pinalakas,
3: pinagaling,
5: pinahusa.
3: Sample Plus Gold.
6: Gold sa mga butika.
3: Sample Plus Gold.
7: Ako gali si Maya.
8: May cyst ko sa ovary, 3 cm na gali.
7: Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
3: Sample Plus Gold.
5: Mas pinalakas,
3: pinagaling,
5: pinahusay.
3: Sample Plus Gold.
6: Sa mga butika.
3: Sample Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian ko nga Sample Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
3: Sample Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na,
3: lalakas,
5: at gaganda ka pa.
10: Ilong Ranger?
11: Matsyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
10: Hindi sip-on. Di man siguro madayon.
11: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
10: Sip-on ganyan dayon?
11: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C-Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C-Plus 40 with zinc dayon.
12: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine HCL plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z-Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Neozeb Z-Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: D3 Bio.
15: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Pumakal sa mga butika.
5: D3 Bio. Mighty C.
6: Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito sa nagligad. Kisakit ka dyan katama. Yan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw. Wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
6: Pumakal sa mga butika.
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga ulo.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami inauha.
5: Si may diabetes ka na.
6: Mag-DTX 500 na.
5: Ang DTX 500
6: may powerful compound
5: nga nagapanugpo
6: sa imo blood sugar.
5: DTX 500
6: garantisado.
5: DTX 500
0: Vita D Plus Coffee Mix.
14: Vita D Plus Coffee Mix.
0: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
17: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika.
18: CDOIIDOR GZS. Our best idol cheese dog ever.
19: Versus previous formulation. Our cheesiest CBO idol cheese dog ever. Buy now.
18: Ito ang idol ko.
20: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest. Best idol hot dog ever.
21: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Awa, dapat laging lively at full of energy. Hello! Beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib!
22: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: MX3, tunay, natural at original.
24: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
25: Unilab quality yan.
26: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
28: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the
1: the Life Extension Foundation USA, I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
27: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mayong adlaw sa aton mga pinalanggang tagpalamati, kag this is a block time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Philippines. Ining aton advocacy on vitamin D3 supplementation, kag ining aton nga kampanya or advocacy on nutritional medicine.
27: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Kag subong, kaupod na gihapon ng aton nga regular nga partner nga isa ka medical doctor, si Dr. Manfred Marpa, agod nga istoryahan naton ining breast cancer. Kay recently makabyanan, this is the observation, no? Kag experience, gadya clinical experience ng aton nga mga medical doctor affiliates, nga as early as 18 years old, may ara nga mga breast cancer patients nga nagadangop sa aton nga clinic. So wala na naton actually sang una doc na experience, or wala ninyo actually sang una na experience na. Nga as early as 18 years old niya may mga cases of breast cancer.
4: Sa aton nga practice ako na do, ang makita ng mga pasyente nga nag-develop sa breast cancer atong mga may edad na, no? Mm. 50 taon, atong lapaw na bala sa menopause, sa mga tag-sisintang edad, tag-70 years old, no? Pero subong do, nakibot kita, nga bisan sa mga balita sa iba ni pungsod, mga pagpanalawsaw man sa mga doctors nga interesado sa sininga balatian, nakibot kita nga ang aton nga mga kaso sang breast cancer nga ma-encounter nagapabata sa punto nga nagaplano sila or may ara na sila lihok nga kung pwede pa lang sa mas bata nga edad i-screen na ang mga babae sa breast cancer kay di bangod sini mga insidente, no? Kay suno pa sa isa ka report 20-24% kuno sang mga cancer nga na-diagnose sa sulod sa 11 ka tuig dyan is between the age of 18 to 49 years old. Isang una, makita at lang 50 taon. Pero subong yan, gabata na yung mga kaso sa breast cancer.
3: Yes, abo na siyang rason, makabiyanan, kung nga we decided to talk about breast cancer once again. So sa aton galing nga mga kauturan, basi may mga pamangkot ka mo dira regarding sa aton nga mga aton topic subong, yung breast cancer. So ang aton text line, diri lang anay kamo temporaryo mag-text sa aton nga text line 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012. Breast cancer, subong aton nga topiko, kag ang first question siguro, Doc, nga luyag ko ipamangkot, ining mga signs and symptoms sang breast cancer.
4: Yeah. Oh, so, importante, gid ni mabalaan sa aton yung mga tagpalamati, labi na sa aton mga kababayenhan, bata pa man sila, 18 years old, or pasaka ang ila edad, mga nagbinapost dra, mga tigulang na naton yung mautod ng mga babae, nga mas maayo ma-detect ang early signs, no? Kay the earlier, mas timprano naton nga mabalaan nga may mga changes na gali sa aton yung breast, di maka-take kita sang tika nga mahimo, makapabulong kita insigida, or mahimo naton ang pagpa-check up, agud nga maagapan pa naton as much as possible. Kay mas early nga ma-detect ang breast cancer, ang prognosis maayo gid, no? Ang recovery kag ang chance nga magkabuhi kapasing malawig-lawig, mas better sang sa ulihi muna siya madakpan. So anong mga early signs? So number one, kung nanot talupang da ninyo nga may changes sa size, sa shape or appearance ng inyong breast, hindi lang pag-i-ignore nga base ano lang na, no? Kundi mas maayo nga ipa-check up eh. That's why ara aton nga mga Life Extension branches, may mga doctors kita, may mga babae kita, may mga doctors kita nga pwede magbulig examine. Number two, kung may na-notice ka mo daw medyo nagapula sa portion sa inyong breast or sa panit sa inyong breast, sa palibot dira, mas maayo nga hindi maina pag-ignore. Ipa-examine, no? Siyempre, kung na-notice ninyo nga daw may dimpling, nagdimpoldra ang inyong bahin sang breast pacilidra around sa nipple area, mm-hmm. that's not a good sign nga i-ignore lang naton.
3: Okay.
4: Or dapat talupang doon tagid kag ipa-check up. Tapos, syempre, kung may mahikapan ka mga bukol dira sa inyong breast, no? Hindi lamang dira sa breast mismo, kundi diri mismo sa ilok. That's why nga, kung mag-advise gani kita sa mga babae nga mag-perform sa ginatawag namon nga self-breast exam, ang pati sa ilok, pinapahikap, tagid na. Mm-hmm. Agod nga, base may mga bukol dira, sang una wala, pero subong may ara na, no? Ang diri pagid na yun sa may collarbone naton, diri sa aton bala nga clavicular area dira, may space dira, nga pwede naman naton examinon kay that could be something that is hindi matalupang dan lang, no? Ano pagid? Ang pag-invert sa imong nipple, o sa una, hindi inverted ng imong nipple, karon nasa kwan mo doon, nag-uplock na siya. So, isa yung nakabagay, nga talupang doon, na ipa-check up. Good. Or may abnormal nga nipple discharge. May pain ka nga nabatsagan, may sakit ka nga around sa nipple area, or sa breast tissue mismo, or sa imo mismo nga dughan dira. Siyempre, ang pag-change ang color, no? Kaiban pa nga mga daw, unusual nga mga signs, so dapat talupang doon na sa atong mga hauturan ni babae. Ang mga factors nga mag-amot, number one, is ang imong gender. Ang siyempre bala natin nga, ang kalabanan nga kaso sa breast cancer sa mga babae, ginaya.
3: Mm-hmm.
4: Pero hindi po silingon nga kung lalaki, kung may bukol ka da, nga hindi kayo muna magka-breast cancer, hindi magka-develop bukol ang lalaki. Pwede gyapon. A small percentage sa mga lalaki nag-develop sila breast cancer, no? Man. So again, kung may lalaki din nga may bukol sa suso, di, dapat ipa-check up man na. Pero majority gadya, ang babae. Number two, kung may family history, nanay mo, utod mo nga babae, pakaisa mo, first degree or second degree nga relative nga kung may history sa breast cancer, nag-increase mo na sa imo nga chance nga magka-develop ka sa breast cancer. That's why ginapamangkot na sa sang amon sa aton ng mga doctors, no? Di, sa family niyo may ara, history sa breast cancer. So, important, kung may ara, di, dapat mangin mas aware kita, mangin mas cautious kita. No? Ano pagid? Hormonal factors. Mahambal kita ng hormonal factors. Siyempre, bala natin babae, laban ni estrogen, progesterone, no? Di karon, may mga lifestyle kita, may mga pagkaon, may mga household nga mga ginagamit naton nga tawag naton nag-increase bala tawag nila sa ni disruptors, no? Nag-increase ang aton chance ng mag-increase ang i-retain sang lawas ang estrogen and nag-increase man sang risgo naton nga magka-breast cancer. Ang matawag nato na endocrine disrupting chemicals sa mga plastic, sa mga cookwares naton, sa mga bisan sa mga household nga mga ginagamit naton, no? Kaya siyempre, ang aton lifestyle, wala kita nag-exercise, pirmi lang kita nag-ligid o nag-pungko, nag-panigarilyo kita or nag-inom pa kita. Pero hindi mo silingon nga kung may amok kita sa lifestyle. Nag-diet, good, no? And of course, stress, no? Isa ginaka-factor man nga nag-aamot. Kung chronic ka nga doon stress, kita ka mag-manage ang stress, pwede nga mag-aamot ina sa aton nga pag-develop sa breast cancer. Pero again, no? Huwag kita gambal nga kung amulang gina, may stress ka, automatic magka-develop ka breast cancer. These are different factors nga mahimo mag-contribute.
3: Kagidugang ko lang, Doc, vitamin D deficiency.
4: Right, oo.
3: Independent risk factor gina siya. May mga studies gid nga nagapakita sang dako gid nga connection once nga deficient ang isa ka patient sa vitamin D regardless man kan kung ano ang mga risk factors nga nag-amot sa pagtuka sa cancer sa lawas.
4: Exactly.
3: Nga,
4: yeah.
3: May ara gid nga independent contribution.
4: Exactly.
3: So
4: yeah.
3: Nagadako pagid ang imong
4: risk
3: nga matubuan ka sang cancer during your lifetime if you are deficient of vitamin D.
4: May pila ka mga butang nga pwede nato mahimo, no, aside sa breast self exam, ang pagpa-exam yan sa doctor, sa imong breast for example, just to check or make sure, no, nga wala kita sa bukol dira or may mask kita dira. So, ano nga mga tests ang gina-perform usually naton nga available diri sa aton. So, na-mention na, no, importante gin nga mga babae may regular breast self examination, no. 3 to 5 days after sang regla, the best time to examine the breast. Or ang imo mismo nga OB-GYN, imo mismo nga personal nga medical doctor, pwede. May aras lang ginatawag subong breast thermography. So, may mga centers nga available. Pero ang common diri sa aton yan, sa aton sa lugar naton, diri sa Iloilo, for example, no? Kasi sa ibang pang mga syudad, mammogram. No? Nalingin na reklamo sa mga babae, kito medyo masakit kuno na siya. But then, it's okay nga mag-undergo siya na, ano pagid? Breast MRI. No, kung maka-afford kita magpa-breast MRI, pwede gid natin himuon. Ano pa gid? Ultrasound. May aram kita, kung may bukol na gid, kag-i-suggest nga i-biopsy, pwede magpa-biopsy. No? Ang isa ka
3: pero,
4: pasyente.
3: bisan wala sang biopsy, mammogram alone or breast MRI, ma-conclusively determine mo either ang bukol or whether ang bukol dira nga nagtubo, cancerous siya or benign.
4: Usually ang sa nakita nato no, usually sa ultrasound, sa mammogram, ginahambal ginaya sa mga radiologists nga correlate mo gid histopathologically, no?
3: Okay.
4: Meaning to say, ang pinaka definite or accurate gid nga paagi nga ma-detect kung bala malignant. Mambal lang siya nga may mga signs or indications nga most likely
3: laban-laban.
4: Oh, most likely basi malignant, no? Mm-hmm. Pero hindi na siya maghambal 100% ay malignant na. I-determine gina unless nga makita gid under sa microscope for biopsy histopath results nga ina siya malignancy. Cancer.
3: Kaya may iba na bido ang mga pasyente. Nga bisan na do obvious na bala nga cancer ang ilang ginabatcha. Based sa iban nga mga test. But nahadlok sila nga magpa-biopsy. So could it be possible sa isa ka pasyente nga ma-refuse siya nga mag-undergo sang biopsy kasi may mga worries sila bala nga although nga hindi man siya study based but may mga experience sila bala nga nabatian sa ilang mga friends nga may amo sila nga balatian nga after sang biopsy do nag-aggravate pagid ang breast cancer ang ilang nga cancer nga ginabatsyag do nagdasig pagid ang paglapta pag-migrate or pag-metastasize sang cancer. So could it be possible nga hindi siya magpa-biopsy, ma-ultrasound lang siya tapos tagaan siya sang treatment?
4: Pwede gihapon. Okay. Kasi sa part sa mga medical professionals, sa mga medical doctor, gina-respect again kung ano yan ang final or decision sa pasyente. Kasi may autonomy man kita mo.
3: Okay.
4: So i-respect ako, hindi siya magpa-biopsy, iyan ay gihapon kinamatarong, alright?
3: Mm-hmm.
4: Pero gina-encourage na siya para nga mapatud gid. Pero kung hindi siya, and willing siya nga mag-undergo sa treatment, whether it's going to be surgery or other approaches, no? Pwede. So, again, ang may final say ang aton nga pasyente.
3: Kay again makabyanan, kun nga ang gina practice naton diri ang integrative approach sa aton nga mga clinics kag gina kampanya gid naton ang regular nga check-up kag ang aton diri nga ginhatag more kita sa nutritional products para nga matagaan ta sang proper nutrition ng aton nga mga cells sa lawas ta. Especially ning vitamin D3 so gahatag kita sang high dose para nga ma-support ang iya nga mga cells dira nga hindi dali-dali mag-mutate sa aton nga lawas. So we would like to emphasize nga ining aton nga mga nutritional products nga ginahatag sa aton nga mga pasyente are products nga based on clinical data gidya or scientific evidence ang formulation. So lain-lain ni siya ang ginhalinan nga mga extracts from fruits, vegetables, natural antioxidant, vitamins and minerals nga scientifically validated may mabulig gidya sa aton nga health paagi sa pag-boost sang aton nga immune system, pag-delay sang aging process, pag-prevent nga mag-damage sang aton nga DNA, mag-damage sang aton nga mga cells. So amo na siyang ginaubra naton diri sa aton nga clinic. Kag natagaan taman sang mga conventional nga mga bulong nga ginagamit nga daan sang aton nga mga medical doctor sa ilang practice.
7: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
8: Ako ay si Dr. Bernard Caspe, Medical Director ng Life Extension Philippines na nagbibigay ng free medical check-ups sa Life Extension Medical Clinics. At in-encourage ang lahat ng ating mga kababayan, lalo na po yung may edad 40 pataas na magpa-regular medical check-up para ma-maintain natin ang ating magandang pangatawan at kalusugan. Maaga na matutuklasan o ma-detect ang ating mga karamdaman at bibigyan ito ng lunas para may iwasan ang paglupa nito na pwedeng magdulot ng mga komplikasyon at maagang pagkamatay. Protektahan ang ating kalusugan. Magpa-regular medical check-up na sa Life Extension Medical Clinics.
7: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
3: So that's why nga kinahanglan gid nga magpa-check up sa aton nga mga medical doctors kag ang Life Extension Integrative Medical Clinics makabyanan nagapatigayon sang quality nga medical check up para sa tanan. So bisitahan na ninyo ang aton nga mga clinic branches kay more than willing gid ang aton nga mga clinic staff dira kag ang aton nga mga medical doctors nga mag-assist sa inyo for whatever medical condition nga may ara kamo dira. So hindi naton pagtago-taguon. So, Doc, ano ang papel sang vitamin D3 supplementation sa breast cancer?
4: Okay. So, akong isite din isa ka systematic review and meta-analysis no ni Baydon et al. Ang iyang conclusion or basis sa sininga pagtuon base sa sining 22, no, tuod ng observational studies ni sila, still, nung nagpakita ni nga ang mga babae ko no dyan, nga may vitamin D deficiency, had nearly twice the risk of breast cancer. Meaning, kung deficient ka, babae ka, deficient ka sa vitamin D3, nagaduwa ka pilo ang risgo nga magka-breast cancer ka. So, amo nang ginsiling sa amo nang pagtuon.
3: Idugang ko lang, Dok, ining study, Dok. Most recent gini ni siya, Dok, kay published ini siya sa Journal Nutrition and Cancer sang April 22, 2026. Kagagin kandak ini siya makabyanan nga pagtuon sa mga medical students sa isa ka medical school sa Brazil. Kag ang ginhimo nila, Dok, they recruited mga cancer patients.
4: Okay.
3: So 80 ka cancer patients ang ilang gin-recruit. Gin-divide nila makabyanan sa duwa ka grupo.
4: Okay.
3: So ang first group 40 patients, gintunga gin nila equally. Second group 40 patients man, pero ang first group ni Doc, naga-chemotherapy sila.
4: Okay.
3: Okay, chemotherapy plus 2000 IU nga vitamin D3.
4: Okay.
3: So ang 2000 IU ni makabyanan, ang equivalent niya sini sa aton nga life extension is 2 soft gels.
4: Uh-huh.
3: So ang grupo or ang group B gina-chemo lang, wala sang
4: vitamin D3.
3: Okay, so gin-monitor nila for 6 months.
4: Okay.
3: Kag gin-consistent nilang paghatag sang vitamin D3 kag chemotherapy for 6 months makabyanan. Kag ang result, Doc, very significant ang difference sang ining survival rate. Kag syempre ining pagkadula sang bukol dira sa breast sang mga cancer patients. So sa grupo or sa group A nga gintagaan nila sang vitamin D3 nga 2,000 IU plus chemotherapy makabyanan, 43% gid sa ila out of 40 patients, 43% gid or 19
4: patients
3: ang konsidiin ang ilang bukol sa breast totally nadula.
4: Okay.
3: Yes, totally nadula gid ya, totally makabyanan ang bukol sa breast sang sining mga cancer patients sang gintagaan sang
4: chemotherapy
3: plus 2000 IU nga vitamin D3. Okay. Kag sa grupo nga gintagaan lang sang chemotherapy pill,
4: okay,
3: pero wala sang vitamin D3 makabyanan, only 24% lang ang nagpakita sang positibo nga improvement sa ilang breast ultrasound.
4: So
3: meaning
4: significant
3: out of 40 only 9 lang sa ila ang nagpakita nga positibo ang results sang pag-undergo sa ila sa chemotherapy. So din nilang conclude ang mga study authors makabyanan nga very significant ginang difference kung tagaan mo sa additionally nga vitamin D3 even gina-chemotherapy ang mga breast cancer patients. So liwato naton ano ang mekanismo or anong ginahimo sang vitamin D3 sa aton nga lawas kung nga ang may ara gid siya nga very favorable nga result sa mga cancer patients kung tagaan mo siya sang high dose nga vitamin D3. Gina-supercharge niya mga kabyanan ang mga cancer patients nga ang immune system hindi mag-backdown. So gina-boost niya, ginadugangan niya ang ang ining immunity sa mga pasyente para nga hindi madali sang sini mga cancer cells. Number 2 makabyanan ining pagpugong nga maglapta dali-dali ang cancer cells sa different parts ng lawas naton or tissues. So always naton ina siya gina-discuss gid sa aton nga mga topic nga gatok kita about cancer kag ning apoptosis, angiogenesis, amo ni hapon Doc ang ila gin-explain. So gina-cut off sang vitamin D3 ni magagmay nga mga blood vessels nga ginahimo sang cancer cells as alagyan para nga makakuha sila sang foods or nutrients para nga magdamo ang ilang population sa lawas sang isa ka pasyente kay ining apoptosis. So ang programmed cell death. So cancer cells will not survive sa aton nga lawas kung ang aton nga vitamin D is sufficient. Pero kung deficient ang isang cancer patients, Doc, makita nila nga ang chance ba lang nga daw naglalala ang ilang sitwasyon. Makita mga very visible ganyan sa mga cancer patients nga deficient sa vitamin D. That's why ini mga study authors, Doc, nag-recommend ganyan nga dapat tagaan sang bastante nga vitamin D3 supplementation. So dapat piliun natin makabyanan ang quality. Kaya nag-matter balang, Doc, ang quality nga sahi sang vitamin D3.
4: That's true.
3: So dasig man siya makapasaka sang aton nga vitamin D blood level kung ang ginatake natin nga vitamin D3 makabyanan is quality. That's why sa aton nga mga kauturan nga nagpamati, always ginatong gina-remind you have to choose the brand life extension because you can rely sa credibility, sa efficacy kag sa quality sang produkto naton.
27: Mga kaabyanan, yari ang isa ka importante nga pahanungdom gikan sa Life Extension Philippines.
6: Kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika, siguraduhon nga Life Extension ng brand sang Vitamin D3 ang ihatag sa inyo pagbakal. Ini 1000 IU nga soft gel nga may gamay nga bilog kag may tatak o kun marka nga LE para sigurado ang epekto sa inyo ikaayong lawas. Maghalong sa peke kag imitasyon. Ini isa ka may nabyanon nga pahanumdum gikan sa Life Extension Philippines for longer life. Longer life. Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa may De Leon Wings and Robinson's Place, Iloilo sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Kagang atun Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Guimaras Branch. Yara lang kita sa Davis Building, Purok Size, Capital View, San Miguel, Jordan, Guimaras. You may text or call 0966-995-7185. Kag may aram kita branch sa may Uton, sa may JC Zulueta Street, Poblacion South, Uton, Iloilo, sa Tubang sa Iglesia ni Cristo Church. You may text or call 0917-318-1195. Sa mga taga Pasig City naman, magkadto lang sa may Simeon Aguilar Street, Pasig City, sa kilid sa Countryside Convenience Store. You may text or call 0917-318-1820. Kag sa mga malapit nga kabanuhan andra sa may Santa Barbara, pwede makamuka kadto sa aton branch andra sa may Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, andra sa may Bangatama, pakadto sa may Iloilo International Airport, andra mismo sa Total Gasoline Station. Pwede kayo katawag sa 0917-318-1842. Kagang aton SM City Iloilo branch ara sa may lower ground floor SM City Iloilo lapit sa may food court area. You may text or call 0917-318-1846. Ang aton nga Tagbak Haro branch dra sa may kilid mismo sang Tagbak Barangay Hall lapit lang sa may Iloilo Society Commercial. Pwede makamudito ka text sa 0917-318-1879. Ang aton nga branch sa may Rojas City ara lang sa may Injap Building, Arnaldo Boulevard, Rojas City. You may text or call 0917-718-1802. Ang ato naman Kalibo branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194. Sa mga taga-Estancia, Iloilo, yara lang kita sa may E-Reyes Avenue, Poblacion, Zone 1, Estancia, Iloilo. Text or call 0917-318-1194. 1124. Ang ato naman Antique branch dra lang sa may Susana Building, Fournier Street, San Jose, Antique. Text 0917-318-1153. Ang ato naman nga main branch sa Bacolod City, no, ara lang sa may GA Esteban Building, Lacson Street, Bacolod City. You may text or call 0917-318-1153. 1154. Kaya nga ito nga newly opened nga branch na sa may Cady City, sa may Magsaysay Street, Barangay Zone 3, Cady City, Negros Occidental. Pwede makamukha pa na wag akong ka-text sa 0917-318-1095. Ang ato naman Kabangkalan branch dra sa may GMA Building, Mabinay Road, Corner G, Cordova Street, Kabangkalan, Negros Occidental, across McDonald's. Pwede ka mo ka-text or call sa 0917-318-1163. Kagang aton galing SM City Bacolod branch ara na sa may 214-215 West Bridgeway, SM City Bacolod, Bishop Antonio E. Fortich Avenue, Bacolod City, Negros. Text or call 0917-318-1206. Ang ato naman nga Coronadal City branch ara lang sa may ground floor MTSI Building, General Santos Drive, Barangay Zone 2, Coronadal City, South Cotabato. Pwede ka mo ka text or call sa 0917-318-1039. Kagang ato newly opened nga Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Janssen Branch sa may ground floor H1 Building, Santiago Boulevard, Dadyangas East, General Santos City, sa Tubang sang St. Elizabeth Hospital. Kantola ka mo dito Lunes hasta Sabado. Call or text 0917-129

0: Medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioner that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines. Peace Group of Medical Clinics and Pharmacies for Longer Life. Life Extension Vitamin D3 Tagsubong. Atong pamatian si Ma'am Gina Takda. Bangod sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Life Extension Products, kagsang Life Extension Vitamin D3. Iyan na pamatunan ang milagroso nga epekto batok sa iya balatian. Aton siya pamatian.
2: Pwede ko maka-istorya si Ma'am Gina Takda?
3: Ako nga niya, sir.
2: Kumusta nang imo subong breast cyst bala? All right.
3: Okay lang tanong.
2: So nagkupos lagi totally ang bukol?
3: Wala lang, sir.
2: Dako to nga bukol ang nagtubo, ma'am?
3: Ang bahal to, sir. Una ka to, nagbuswang to akin didi kan o.
2: So nagkasakit siya before?
3: May nag-ano ka na akin nga tingnan natin sa Life Extension ko nakara nami diyan damong ko nakara. Pero nag-ano ron ako kala antes ako para mag-to diyan sa Life Extension, nag-check up sa dao.
2: Tapos, sa ibang nga doktor.
3: Sa ibang nga doktor tapos ginanhan ako kang bulong ora nagkupos may bukol pa sana tapos may nagtuduan ako sa next nga doktor. Manhan na pagid ako kang bulong, siguro ang bulong ka to daw, hindi ta nakasaho, nag-ano rigid akong didi, nagbahal.
2: So nagdako pagid ang bukol mo?
3: Oo, naghabo ka kang na didi, nagbanag balaw, tapos pag-at akong pamatsyag balaw, init, tapos mangkot-mangkot pagid ako sa iba, mo to na ato ako, ano ba mo to ang nagtuduan ako?
2: Namagkat ko sa Life Extension?
3: Oo, nga na. Sa Life Extension, nakaranami yung damong, nagpano-pano bala kami dyan sa San Jose.
2: Nakita yung so, Life Extension.
3: Pero ang tuyo naman, karamagto kami to sa may opisina kang ano bala karahaw ng ating may free ng mga operasyon, mga imo bala rahaw. Karing kanali, doon ginaano gid ako kakang kahit nga masulod bala dyan kara sa Life Extension now.
2: Oo.
3: Ingan gid man natin kung ko kara. Tapos, naging pakita ko man niya ang results. Tapos mo to, ginisitahan ako kang bulong. Kung nakara kanakin, kung nakara imunan mo gadya sa tama ang oras. Mga 2 days ka, no, maano rin bala, mabuswang.
2: Oo. So, tapos, anong result?
3: After kang 2 days, man, ano gidman, nag-ano, buswang ako nga didi.
2: So, nagbuswang siya? Tapos, ano na tabo dayon pagbuswang? Nag-amat-amat heal?
3: Good. Wala ang tanang sakit ay nagbuswang.
2: So, subong wala na gid, ma'am?
3: Wala rin. Nakapakapa ko na wara man. Wala rin. Wala ang tanang ako nga, ano? Nga may natubo pa luwan. Wala rin.
2: Bali man, 9 years ka nagaling nga nagagamit sa Life Extension. So, wala na gid na nagbalik?
3: Wala rin.
2: So, ano ang imo mahambal sa mga products ng Life Extension?
3: Nami, gid kita na, sir, ang bulong, imora, imora kayo nga, ang bulong ka lang ng Life Extension, nagayad ako nga didi. Effective na nga, basta nami tana. Siyempre, nagsalamat ko sa Life Extension. Ngayon mo dyan nami ang tulong, effective gid.
2: Sino gani aton nga complete name ni what, ma'am?
3: Si Gina Casabrena Takda sa Barasanan, California, Antique. 45 na ako kaya, sir.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: So anyway, ang aton siguro nga other products ining Life Extension or ining Vita D Plus Coffee Mix makabiyanan, so gina-recommend man nato ni siya. Isa sa mga ingredients ni is vitamin D3. Isa ka sa shea sini may ara ini siya unod nga 200 ayong nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract kag available naman ini siya sa tanan nga mga pharmacies kag sa tanan nga branches ng Life Extension Medical Clinic. Kag ining aton nga super fiber sa mga hindi regular ang inyong bowel movement nila. Kagpirmi lang kamo constipated, so guaranteed ang result niya sa pagpagwa sang aton higko nga nagtipon dira sa aton nga colon or large intestine. Tunawon lang naton ang powders ang super fiber sa 200 ml nga tubig kag inumon before magpanihapon para sigurado ara kamo sa inyong mga balay kay within the next few hours right after nga gintake naton ang super fiber mangita kagid sang toilet para mapagwa mo ng higko nga nagtipon dira sa inyong colon. So available ini siya sa tanan nga mga branches kag sa tanan nga mga pharmacies diri sa bilog nga Western Visayas. Kagadok ang imo na lang guro nga mensahe sa aton nga mga kauturan nga nagapamati subong.
5: Yes, thank you Jan. Kagkabay nga atong mga points or suggestions nga gin-share naton sa sini aton nga program, sa siningaaga, parte sa pagpanubo sa aton risgo, sa aton mga kauturan ng babae sa breast cancer.

0: aton gid nga tinguan. Kag labi na gid ang pagdugang sang aton nga supplement sang Life Extension Vitamin D3 sa aton adlaw-adlaw nga mga regimen.
1: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang kutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Magkano kilo ng karne?
3: 500. Bula! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
2: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
4: Sarap magkasama.
5: All You Want, nasa All-in-One Maggi Magic Sarap.
6: Pantayan ang mahimo madaugan na grocery packs, cash prize, kag ACS gift pack. Halin sa RMN Networks, kaupod ang Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner sa ACS Hulika Promo.
7: Simple kag mapos lamang ini mga kasama. Gani, ano pang ginaulat nyo? Magpamati lamang sa RMN, magamit sang ACS products, ilabi ng Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner, kay pwede kagid makadaug sa ACS Hulika Promo.
6: Subong na ininga bulan sang Hulyo, diri lamang sa RMN Iloilo. ACS Hulika Promo. Kinadulot sa inyo sang RMN Network, kaupod ang Pride Detergent kag Charm Fabric Conditioner. ACS Hulika Promo.
7: Tatak RMN.
8: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabakaba ka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
9: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas tudong kusog mo with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
13: Maayo ang lawas ng bata mo.
14: Sus, masakit naman ino.
13: Ay! Ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap.
14: Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
10: Unilab quality yan.
11: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
15: Buksan na naman ang atun sininga mga dulungan kag maging open-minded naman kita sa mga bagay-bagay nga daw ginabaliwala lang natun. Abi natun, okay na, gali hindi. A sedentary lifestyle. May mga cellphone ka madira, i-google nyo bala ang meaning sang sedentary. Aluya, kag wala sang movement na klase sang kabuhi. Maybe emotionally, pero more on physical aspect. Pero dali lang gid, antes ang tanan.
16: Welcome sa palatuntunan.
17: Edukasyon.
16: Edukasyon.
17: Para sa ikaayong lawas.
16: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalaon naton ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto. Akon man bugal nga ginapagilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
17: Edukasyon.
16: Edukasyon
17: para sa ikaayong lawas.
15: Ambot pala na tingala ko kung nga ang iban sa aton natamaran mag-exercise. Pero kung na pagkaon ganit, dasig, kung sa gwapo, dasig, kung sa gwapa, dasig, importante gali ng exercise mga kabyanan. Ang kulang sa physical activity, makadulot gali inisya sa cardiovascular disease, stroke, kag high blood pressure, mga metabolic disorders, para sabi sa obesity, weight gain, uko ng risgo sa type 2 diabetes, cancer, osteoporosis, musculoskeletal issues, pigaw ang pwersa mo, ang flexibility sa muscles mo, ang imo coordination pigaw, ang imo nga immune system, manubo, nasi kaduktan balatian, ang lawas mo hindi kadali-dali away sa mga infections.
17: Edukasyon!
16: Edukasyon!
17: Para sa ikaayong lawas!
15: poor blood circulation. Abi mo kay tulog lang ubra mong buhi ka. Kasi kapag ni mapatay, pati mental health mo sini apektado. Anxiety kag depression iguhon ka. Reduced cognitive function kag increased stress. Kay dasig kini magbalatian, magastuhan ka. Kag ang risgo nga dasig magtupong ang buol-buol mo. Hindi sa pamahog, pero try nyo bila research para nga masanagan ka mo. Regular exercise kid, kagamit ka mo sa mga produkto ni Doc Higo. Kay kadamo, nag-isa na buligan sini sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang isa pagid ka produkto ining Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin.
17: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas!
15: Ang una nga pamangkot, ano ang mabulig sining mga produkto agod nga hindi kita magluya?
17: Evergreen Herbal Capsules.
15: Makaangkon ka sa mapagsik ni lawas para nga maka-exercise ka.
17: Evergreen Coffee Mix.
15: Mayara man nagagawa ang impormasyon nga sulo sa pagtuon, ang kulang sa physical activity, makadulot sa constipation, na nablang hindi bila kagawa ang imo sining higko. Nagapundo ang higko sa lawas mo, guwa niya hilo, amo na magadulot sa mga nagkalain-lain ng mga balatian. Tikinanglan mo na ng fiber, ara ang wheatgrass, barley grass, kagang saluyot nga nagabadanlog sa pagpagwa sa imo sining higko. Bisan sa mental health impacts lang gani, no? Epekto bala sa aton sining mental health, utok mo iguo niya, kulang ka sa exercise, anxiety, depression, reduced cognitive function, inabalang daw gamalipaton ka. Laban-laban magka-Alzheimer's kapag gani ni increased stress. Tiara makabulig ang barley grass, ang wheatgrass, ang mangustin nga ra sa Evergreen Coffee Mix nga makapahaganhagan ini sang depression kag stress tungod sa niya sining anti-inflammatory properties. Sila ni sang turmeric nga makapahaganhagan sang depression. Tandayan pagit sang barley grass, why na kun musculoskeletal issues naman ang paghahambalan. Ang mangustin perfect man ini para sa pagpabakod sang tulan. Sila sang balunggay, ang balunggay nga ara sa Evergreen Herbal Capsule makapabaskog ini sang tulan tungod sang calcium kag phosphorus nga present sa balunggay. Ang risgo nga magka-cancer kadako man kun wala ka physical activity. Tikon protection against cancer ang halos tanan nga mga sangkap nga ini, halos tanan sila may mga properties nga anti-cancer. Ang manami pagit kun nag-exercise kita kag inom kita adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. Garantisado magwapo, kaya nga magwapa, healthy ka pa, sigurado ma-enjoy ka with a healthy life.
17: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas!
4: Banyos-banyos para sa buton?
18: Mami, ang buton, ara sa sulod sang tiny baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani buton.
19: Rest Time to the rescue.
20: Unilab quality yan.
21: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Pakialam quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Humok ang tig-anga plema. Afford pa.
3: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
4: Ang diskarte sa inong gudira.
5: Rexino Forte!
6: Masasig banat sa abat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Nuns Liniment Oil!
9: Kaspan?
8: Wala problema!
9: Nuns Liniment Oil Partner.
8: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspan. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
9: Nuns Liniment Oil!
10: Sample Plus Gold.
11: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sige-sige kung kapag-inom. Batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsag ang gout ko.
10: Sample Plus Gold.
12: Kal sa mga butika.
10: Sample Gold Coffee Mix.
13: Konsiyan sang sumag. Sakas dyan din. Kada gabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa sharp sang mind. Kagmay collagen kagglutathione.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Diyan ka. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
14: Ako si Darlene. Isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
15: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
16: Ang oras sa mamayan dari sa RMN Iloilo Philippine Standard Time kagora sa bilog nga Pilipinas. 15 minutos na nakaligad sa takna ng alas 10 ang gabi.

0: isang kanginan, emergency hotline, isang punuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong rescue group sa tiyon sang pagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagdulungan sang kagamihon. RMN Patrol 774.

0: Mayong gabi naman sa aton sa limang pinalangga nga mga tagpalamati. Nagapangalagan na naman ninyo palatuntunan na magkahon, magarot, kag isan skandaloso nga palatuntunan. Ang RMN Patrol!
1: RMN Patrol 774. RMN Patrol 774.
0: Patrol 774.
1: RRMN Patrol 774.
0: Yaris kita karon niya adlaw. Katulon ko hamlok sa mga tupiaw.
1: RRMN Patrol 774.
0: Yaris na kita karon niya adlaw. Pitsa 17 na kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga kabiyanan, ikatatlo maringa Biyernes sa silingabulan, mga kabiyanan. At sa aton silingapanahon, karong mga kabiyanan na kalmado, mga kabiyanan ng aton chimpo. At sa payang medyo mapangpaanggiban. Pero mga kabiyanan, kalabanan sa mga kauturan ta mga kabiyanan matapos nga naga ulan-ulan kita. Sus, mga kabiyanan, kadamo sa mga naging trangkaso.
1: RRMN Patrol 774.
0: Gani halonggit sa ato sining mga kauturan, labi na sa mga mahina ang mga immune system. Labi na sa mga kabataan o kabataan sa mga naigo, mga kabiyan, ginasipon, ginaubo. O halongin nyo gina inyong mga kabataan sa mga guardian, no, sa mga nanay, kagtatay, sa mga parents, sa halongin nyo gid ang inyo sining mga kabataan. Kaya mga kabiyan na bangon sa sining klima, mga panahon, mga kabiyanan na madamo sa mga nagasuprir, mga kabiyanan sa trangkaso.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tatlo ka mga personnel darigani, mga kabiyanan sa RMN, mga kabiyan inigo man.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nalungan nyo gin, labi na sa mga elder, mga mahina, mga kabiyan ng immune system. Pero bisan paano pa, mga kabiyanan, mahina man emosyon ng immune system, mga kabiyanan, kung mga kabiyanan, kung dako man ang lawas mo, resistensyado ka, labi na kung isaway ka kwarta, hello, igo ka gida.
1: RRMN Patrol 774.
0: Maya-daya naman niya gabi sa aton sining mga suki, sa aton sining mga tampalamati. Ay magkamunga party sa kalibutan. Itanaga-tamyo na sa inyo sa maaya-daya niya gabi sa inyo tanan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Gabi na mga gabianan sa mga country, sa aton sining mga OFWs nga para sa Middle East.
1: RRMN Patrol 774.
0: Gini mo po punggan, mga kabiyan, ng escalation sining duha ka mga kungsod ang Iran kag Amerika.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagabi na sila na ng mga kabiyan ng sang ano niyo ng missiles ang tagsa, mga kabiyan ka mga pungsod. Pero daw dunuto ng mga kabiyan ni Donald Trump ang Iran na. So tanan to ang mga connection sa mga taytay kag mga ano ni ng mga dalagko ng mga installation sang Iran, ginapang demolish yan o.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya balanta mga kabiyanan, kay kon suno sa mga economist, sa mga business sector, kung magsigi ni mga kabiyanan ang escalation na tunga sang Iran kag Amerika, mga kabiyanan, subong pa lang 61 ang dalara, but kung maglawig pa ini suno sa mga economist, mga kabiyanan, posible magasipa sa 63 pesos per dollar.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang balanta ni mga kabiyanan na dari sa aton sering pagpangalagad. Pinagkalitas mga kabiyanan na muning observation na binasang mga economist sa Makati Business Club sa MBC, mga kabiyanan, na nagkakahangawa sila sa dalagan isang gira sa Iran kag Amerika.
1: RRMN Patrol 774.
0: balanta ni mga kabiyan na dari sa aton sa nga pagpangalaga kita naga. Kami ang nasa aton sa nga mga suki sa aton sa nga bantang palamati sa 180 kabarangay sa siyudad. Kag siyempre sa mga kabanuhanan sa probinsya. Sa aton sa nga mga kaiping nga mga probinsya. Ang aton sa mga kabiyan ng mga kauturan sa probinsya sang Aklan. Kag siyempre mga kabiyanan sa probinsya sang Capiz, Antique, Negros Island Region. Kag probinsya sang Guimaras.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ayadaya din nga gabi sa inyo tanan. Mga kabiyanan daw te, may nabilin pa sweldo nyo ha.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang ginatawag ni sa mga kabalaaman mga kabiyan sa ito nga ang Pizza di Peligro. Ning duha kaadlaw antes ang sweldo. Ginatawag nila ni nga Pizza di Peligro.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pagkatuis mga kabiyan kagway na bilin ng sweldo. Mga kabiyanan na siling sa mga katigulangan. Amuna ni ang Peligro.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kung ikaw naman mga kabiyan na mga job hire, mga para-party mga kabiyanan sa mga lugar, basta ikaw job hire mga kabiyanan, ang ginatawag nila nga kung isang ginatingob ang sweldo walang mga tatlo kabulan, wala siling sang iban mga kabiyan, 1D millionaire, 3 months mantener.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ayong gabi lang sa inyo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Duha na bang kaoras mga kabiyan nga papakalagad naton para sa aton sining mga nagasunod na rin sa aton palatuntunan. Sa mga nagaupod sa aton sining Facebook page sa DYRI RMN Iloilo. At siyempre sa mga nagapamati mga kabiyan ng ara sa mga interior no, sa mga kabanuanan. Gamit ang ila sining mga radio set. At subuman sa mga car stereo nga nagatravel subong. Na nagapamati mga kabiyan na rin sa aton palatuntunan. Sa frequency nga 774 kilohertz.
1: RRMN Patrol 774.
0: Along lang sa pag-travel ha, ang kabay paliwat mga kabiyanan, lagi na pangamuyo talang, kabay pangamatawhay kamalinong, ang ining kagabihon, ining weekend mga kabiyan para sa aton siling mga tapalamati, basta weekend mga kabiyanan kung kaysa, para pagkuha kapoy, hindi na malikawan kung isa mga kabiyang may nagaday, sabi na mga kabiyanan kung isa mag one battle, pero ang one battle na kung kaysa mga kabiyanan, na kadamo sa mga nagakalis da kada disgrasya sa mga one battle.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ani halugin sa mga naga travel labi na sa mga naga motor. Kung duman niyo yung mga kabiyanan daw ginasakyan niyo yung traktura na hindi ba disgrasya tumbaga ni ang apat kariton kamulang duwa lang guma.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ito na pangamuyo talang halong mangka mong kami nagabantay kag nagahulat sa inyong pamilya, sa inyong balay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay mga gabianan, gusto naton nga sininga gabi magkaupod kamo sa inyong mga pamilya. Mga kabiyanan nga nagaupdanay kung sang tulog, panyapon at siyempre pagbugtaw sa aga mati, bangod sa ibang mga kaskasero, alin sa balay nila buhi pa, pag-abot mga kabiyanan, bangkay na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi kita gusto siya na mga kabiyanan, lalong kamong kigida pa manggara, noon yun ang mga tag-iyasang Memorial Park kag mga punerarya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ini sa gihapon ng inyo kubos nga lagad. Radyo Man, Rudel Fulion Agado. Nagasiling sa gihapon sa inyo. Welcome aboy.
1: RRMN Patrol 774.
0: Una na kita mga kabiyanan sa mga balita, sa mga nagabantay mga kabiyanan kay gamuna ni ang piho na nga sinakaay sa presyo sang gatong sa Martes kag next week.
1: RRMN Patrol 774.
0: major pump price ni subong mga kabiyanan ang saka. Mga kabiyanan sa bahay sa mga nagagamit sang gatong. So, nagligad. Mga kabiyan kahapon, mga 10 to 11. Mga kabiyanan ang saka sang tagsaka diesel per liter. Mga kabiyanan bat ang muna ning official. Ang sinakaay na mga kabiyanan ba masak. Kit man ni mga lahog mga kabiyanan sa mga driver naman no?
1: RMN Patrol 774
0: mga nagliligad daw mga 4 pesos pa lang sus nagdubli sobra pa
1: RMN Patrol 774
0: kaya ang major pump price hike para sa masunod niya simana nag-arrange sa mga kabiyanan sa diesel 9.50 to 10.50. Mga kabiyanan, subot silingon, madalagan sa 11 pesos kada litro.
1: RRMN Patrol 774.
0: Samtang sa gasolina naman, maga kakasasang 3 pesos kag 30 centimos or 4 pesos and 50 centavos per liter.
1: RRMN Patrol 774.
0: Oh, grabe man ang presyo sang kerosene, no? Nagtimbuok man siya. Sobra pa sa diesel. Ay ang kerosene, mga kabiyanan, na magasaka siya sa masunod niya simana sang 11 to 12 pesos per liter.
1: RRMN Patrol 774.
0: Now, ano mga kabiyanan ang iban pagid na ginapaabot ang mga kabiyanan ng mangin epekto ini sa aton nagligad mga inadlaw ang dollar ang bayluhan ay sa piso batok sa dollar mga kabiyanan exchange rate ya daw 61.79 nagligad yung mga inadlaw but subong mga kabiyanan July 17, 2026. Ang pilos ang peso batok sa dollar is 61.59. Mga kabiyanan, ari pagid ang masubo.
1: RRMN Patrol 774.
0: According sa mga business sector ka mga economist, mga kabiyanan, the Philippine peso expected to trade as high as 63 peso per $1.
1: RRMN Patrol 774.
0: In the coming months, following the renewed escalation of the conflict in the Middle East and anticipated the season boost in import demands.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagkahangawa mga kabiyanan ng mga business sector. Lakip na mga kabiyanan ang mga economist man. Kako magsigisigi ni mga kabiyanan sa Gyapon kag hindi pa ni maguntat ang karamutsinganay kag buksinganay sang Iran kag Amerika. Mga kabiyanan daw hindi na ni maayo para sa aton mga kabiyanan kay as of now mga kabiyanan suno sa Department of Energy may ara na lang kita mga kabiyanan nga reserve nga good for 47 days ang gatong sang Pilipinas di konsigi to gyapon mga kabiyanan ang tapungulay sang duwa mga kabiyanan mangita naman kita medyo sinikundi naman kita mangita sang reserve ta para sa supply sa mga gatong para sa mga driver kag iban pa nga nagagamit sang fuel.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang kululbaan dari mga kabiyanan ko mag 63 pesos per $1 amoning masubo-subo kaaman kay man ang mga negosyante sa gunto naman wala pa gani makapanghisos-hisos ining sinakaay mga kabiyanan kay ti ang tanan nga mga nagagamit sang makina magamit sang gatong ti mga kabiyanan sa subong ang gatong is 9.50 to 10.50 madlagan sa 11 na kung magsigisigi ini halimbawa mga kabiyanan kag maubos pagit ang aton reserve nga way takwaan to is 8 tip thank you Philippines
1: RRMN Patrol 774.
0: Ano pag ginamatabo sa mga negosyante nga naga import sa mga raw material nagakuha sa iban nga mga lugar, sa iban nga mga pungsod para mga kabiyanan nga maka produce kita sang ginatawag ginakaon ta adlaw-adlaw bangod kay minus ini ang presyo halimbawa sa mga nagakaon sang dilatas.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang mga raw material niya sini imported. Di mabakal ka to kung nag 63 pesos per 1 dollar matipon ka na 63 pesos instead nga sang una 58 lang. So madugang ka sang another nga mga peso para mga kabiyanan makabakal ka sa imo sini nga raw material. Now, may lang kung isa kalibo lang ni ang mga bilis ang ilasin ni mga kabiyanan ng mga raw material. Million of dollars ini.
1: RRMN Patrol 774.
0: Anhon sang ginugusya negosyante, matoko siya. Sing ano nga mauntat ang iya nga pag manufactured sa mga dilatas kag iban pagid nga mga negosyante nga mga nagagamit sa mga raw materials nga mga imported. Anong himuon nila? Ipatong naman nila ini mga kabiyanan sa ila produkto.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ini sa mga dilatas pa lang ha. Paano naman ang iban nga mga makina nga nagakinanglan sa mga fisher folks kag mga farmers?
1: RRMN Patrol 774.
0: Di paano mo nakalihon karon ang imo sini nga mga talaumahon mo? Magamit ka mga kabilang bao-bao, rice tracer, ano pa na dati kinanglan inasang gatong. Di ang gatong subo mga kabilang silingko, sang una, isa pila pa lang, siguro nagadalagan lang 71 ang krudo. Di, plus 11 pesos, 14.50, sa sunod simana, amo na na tutala nyo kag panumduman nyo mayo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kay, kun hindi ka man magbakal sang gato, anon mo na? Anong gamiton mo? Guna?
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga rice planter nyo da, gakinanglan na sang gato. Ano muna kay subong mga iban nga mga membro sa mga purpis, mga tamad na, hindi mo na madali-dali nga magpapamugon. Kay nagasalalig na sila sang ila sininga, ayuda kada tatlo kabulan nga ginatong-its malang sa mga iho di Putin.
1: RRMN Patrol 774.
0: Bot sa inyo da.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kabay pa mga kabiyanan niya mariglo na ni ang away ni isang kuha. Pero di ang nagkatingala kita mga kabiyanan. Ganoon ay ka untat mga kabiyanan niya mga ilang mga armaments ang Iran. Ibotanta pa abi mga kabiyan sa Iran. Ano man, kada minutos may nag-deliver sa ilang missile. Una naman, daw pananaw ko gani. Mga silingko daw bikiri. Nga nagamasa lang sila yung mga kabiyanan pandisal nga malunggay. Pagkatapos, mga kabiyanan, ibutang mo lang sa oven. Pagwaon mo, pwede na magamit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ini naghalalin mga kabiyanan siguro ang armory ni sang Iran tunga sang ila sini nga country mga kabiyanan supply sa mga missile kag iban pagin nila nga mga armament.
1: RRMN Patrol 774.
0: Makalilibog mga kabiyanan pila na kabulan mga inaway nila nagkabunilo paday sang mga missile sa mga drone mga kabiyanan duway ya pag kaubos.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ano muna nga damo gid niya mga kabiyan supply guru kay mang antanan mga kabiyan kung bumbahan sang Amerika ang Iran kabalo sa iya sa mga US bases sang Amerika di makaluluot yung mga kabiyan ibang country nga may base militar ang Amerika sila to yung kakaukpan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, mare kaya kagusip mga kabiyanan na dula ng ila si Spare naman to.
1: RRMN Patrol 774.
0: Away nga, away, away lang na ila. Pero mga kabiyanan, gahido kaya ginatrangkaso ang iba niya mga countries bilog kalibutan, no?
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ambot sa inyo da.
1: RRMN Patrol 774.
0: Samtang sa piyakabahin mga kabiyanan, hining natabo bala mga kabiyanan kapag pasipala ni isang China. Kadamo na mga sanga reaction mga kabiyanan kag daw nag-alalsa ng mga Pilipino sa ubra sa mga in-check niyo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Isan ikaw mga ordinaryo mga kabiyanan, mariak kag mga muning inimo dili mga kabiyanan nga pagpublish sa China Daily sa ila sini nga AI ng mga kabiyanan nga ba pakamalaot kag subuman nga nagatamay sa mga Pilipino. Bisan ikaw ordinaryong kargador sini, mariak ka sini.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pangod sini mga kabiyan ang Department of Foreign Affairs ginpakakas ang AI video sa China, nagapanawagan sila nga nagapakita sa mga Pilipino bilang amo.
1: RRMN Patrol 774.
0: So mga kabiyan, ginapakakas ang Central Department of Foreign Affairs o DFA sa China Daily nga kakason ang AI generated video nga nagapakita sa mga Pilipino bilang mga amo ng mga sapat mga kabiyanan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di, kung mga sapat ni, okay man lang kung mga sapat kita. Pero yung mga nagasimo-simo sa ato nga China, sapat man, sapat batasan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Maluwas sa mga matarong ng mga Chinese, Filipino-Chinese, kada rin mga kabiyan na naglawig kag nagnegosyo na diri sa Pilipinas. Pero abin nyo po kaisa, galing kay bangod sa mga Pilipino nga ma, mapinatawaron, kag mapainubuson, mga kabiyanan daw wala sang kunano nga reaksyon sa part sang ginhimo sini sang Chinese nga dapat sini mga kabiyan nang delikado ini. Kay man mga kabiyan may mga residents pa sila mga kabiyan kag ang iban nagdulugan ni na dari matuod yan ang nangin amigo na partner ng mga negosyos ang ining mga Chinese Filipino. Di kung kaisa mga kabiyanan kung nalang alangon na ning balatyagon sa mga Pinoy sa ginhimo ni mga kabiyan sa China. So hindi mo malikawan kung kaisa basi kung na mga kabiyanan ang kaakig bala maukpa ng ila sini nga mga kababayan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi man kita gusto nga mag-abot sa sinang sitwasyon mga kabiyanan nga basulon mo yang ginimo sa mainland China sa mga ihudiputin nila mga kabiyanan kay bunig gurong paagi mga nga daw ma siling na makulo mga Pilipino pira sila nagsala.
1: RRMN Patrol 774.
0: Damor pagid mga kabiyanan nga nagkaisog nga nag-aakig nagtugas ang pagkaakig pagdumot sa ginhimo ni mga kabiyanan nga pagbully sa mga ihudiputin nga mga incheck.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sini mga kabiyanan nga mga sapat batasan nga mga chikwa.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ito rin sunog mga kabiyan sa DFA ang video nga naka-insulto kag may diskriminasyon kag hindi dapat mga kabiyanan ginagamit sa pagtalakay sang legal nga political nga mga issue bingit nga klase sa mga tao niyang in-check bantito.
1: RRMN Patrol 774.
0: Dum nila mga kabiyanan nga makabalo siya. Kumpo mga diba ipot bulo ng buli mo ni kay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ulang ka pa sa Pilipino mga kumpo kag mga karukarate na just katiting na mga sa mga Pinoy natapat lagi sila ng mga kabiyanan hiwit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ano ka mo pang kanakagi seminar barang eh? Sa... ano ganining lugar sa... Sikihor?
1: RRMN Patrol 774.
0: Ano ni mga kabiyanan nga ginareact subong sa mga Pilipino kag mga kabiyanan nag-trigger inisang kaaki sa mga Pinoy sa pag-insulto sang sining mga chikwa mga kabiyanan nga mga sapat man gani batasan ng mga buwisit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Maluwat sa mga matarong malanagaling nalikawan ta ni mga kabiyanan mabangod sang sininga pagbuli kung kaysa ba si maukpan balang iban niya mga chikwa.
1: RRMN Patrol 774.
0: May pa nga hindi kita magpadulong sa umunang mga bagay galing kay intelektual man sa part mga kabiyanan ang mga Pinoy.
1: RRMN Patrol 774.
0: Bangon sa pagbuli ni sang China, bangon mga kabiyanan sa sining arbitral ruling na daw dihalo sila. Bangon kay mga kabiyanan para nagasuporta ang Amerika kag ang Japan. Ang kwan man Canada kag subuman ang mga European countries sa ato.
1: RRMN Patrol 774.
0: Bangon sa mga kabiyang ginpost ng China Daily ang ining video sa tong kapun kwan sa July 10 duha kadlaw antes sang ika napulo ng anniversary mga kabiyan ng sang 2016 arbitral ruling nga nagkilala sa katungdanan sa Pilipinas sa iya exclusive economic zone sa West Philippine Sea.
1: RRMN Patrol 774.
0: Bangod sa mga kabiyang gipahan sa DFA nga bisan may hindi pag-intindihan ay sa tunga sa duwa kapungsod, wala ini nagatag sang rason sa paggamit sa mga makailinsulto nga laragway. Katulad sa mga kabiyanan, nga ginapaanggid kita sa mga sapat nga amo, pero sila mga sapat man batasan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya man mga kabiyan, madumduman niya ang arbitral ruling sang 2016 nagadesisyon pabor sa Pilipinas kag nagbasura sang ginaangkon mga kabiyan sang China 9-dash line naging kurit-kurita lang sa mga ihudiputin ilan na kuno dayon mga land grabber kon sa mga lokal ta mga kabiyanan nga mga taga-uma kag sa mga interior nga mga hurubaton.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa dinggin basura mga kabiyanan ining ginaangkon sang China nga 9-dash line sa South China Sea apang padayon nga wala ginakilala sang mga ihudiputin nga mga inchik bantito.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay ambot mga kabiyanan kabay pang bo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nga may mga bagyo nga tulutulo ka dito mga gabi matupa sa ila.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga gabi, rin lang kita makabalos. Ang ginoo na lang ang bahala sila da. Pero hindi sila kaasi-asi kay kung why kita sa support sa iba niya mga pungsod. Katulad sa Japan, sa Amerika, sa European country, Canada, kagipan mga gabi nga nag-aapin sa itong nagapabor sa sining decision mga gabi sa arbitral ruling sa 2016 na ano pagiguro maabtanta ni mga kabiyanan kaya hindi man sila kaasi-asi tanawang Taiwan may puro pang aliid sila may amo-amo man ang maginahimo nilang mga bully diri sa Pilipinas galing kahit ang Pinoy mga kabiyanan kabalo mga kabiyanan mag puro pasinsya mahanunot mga kabiyan sang kaakig may sapayan nga nagkakalautod na ito mga kabiyanan ng mga kamalagko ito sang aton nga mga soldado sa pagpakigaway sang aton sini mga kabiyanan nga teritoryo pero mga kabiyanan sige pagyapon ang bully suntanan niya mga senador naghimo na ang ginapaabot talang nga mag-react mga kabiyanan si Inday Nyo Aymi wala gida binati-bati kag ang naga-online na siling si Petra wala man binati-bati.
1: RRMN Patrol 774.
0: Na nakareact na mga kabiyanan niya si Robin, ang pobreng espirito. Pero mga kabiyanan daw, hapyaw man sa spokesperson sa West Philippine Sea, sa kay Commodore Tariela, ni sinibit naman sa isang isa.
1: RMN Patrol 774.
0: Hindi na to mga kabiyanan ng mga senador. Ninanong reaksyon ni Vice President Sara Duterte?
1: RMN Patrol 774.
0: Kabati ka mo nga nag-react ang Vice Presidente. Napanumduman ta mga kabiyanan daw dito sa iya mga kabiyanan nag-star iyang iya sining haligi sa China.
1: RMN Patrol 774.
0: Kung kaysa mga kabiyanan namang pagining utro man nga mga DDS nga de nanong reaksyon ni sa inyo Vice President to amo na nga kinagamo amo na nga insulto ni nanamiya nagkakadlaw pa kamo ha
1: RMN Patrol 774
0: ikaw na mo ni panindugan yung base dito ang inyong body language sa China de mano pa kamo de
1: RMN Patrol 774
0: Matumato na kamo to magbugsay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, kaiho di putin mga kabiyan. Tidaway ko taka kita man sang online ceiling ni Petra.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ano panindugan niya ni? Kaya ang isa tong mga kabiyan na nag-give up yan tong Kalayaan Island. Ti, Kalayaan. Isa gaulat sa Kalayaan niya. Kaya ito na sa BGMP. BGMP sa presuhan sa man mga kabiyan, payatas.
1: RRMN Patrol 774.
0: Yan mo ni mga kabiyanan ng mga klase sa opisyal mo't nga binuto nyo man eh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, mga panindugan mga kabiyanan, dito sila yan katapos na rin naglista ng mga buisit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Dito ang body language nyo tani. Dito ko mo nag-ilistar. Kader pa kamo mga kabiyan na nag-tiner. O matamat ka mo bugsay ka para at least na ma-identify ta na ma-kuritan ta na kundin ka mo yung portion. May boundary na kita. Kaya daw dito ang inyo body language. Wala, dito na ka mo!
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga kabiyan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Wala ay mga kabiyan, bilang palariho lang kita Pilipino, pero may mga kabiyan na traidor.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kunin sila mga kabiyan ng kung sa mga chimpo hapon, mga makapili.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa mga panindugan ta dito ang ila body language dito talaga suporta pero mga kabiyanan dire sila nagapangalagad buisit
1: RRMN Patrol 774
0: eh nanon ang Vice President nyo kag ang former Senate Presidento why kita ana natubuan ng mga burangos mga kabiyanan dire sila nagapangpang marbas mga kabiyanan si Pedro
1: RRMN Patrol 774.
0: Ano na ako mga kabiyanan daw walang alangon na niyang resistensya ni Alan Peter Cayetano matumba wala pilas ni
1: RRMN Patrol 774.
0: Kagangan pangadaan mga kabiyanan halim sa kasunlog ni NBI Director Matibag waya gani ma-mentionar ang alan niya pero daw mapatay sana mauslo na sila sang magulang niya sa ila mga panit to
1: RRMN Patrol 774
0: wala anong gidya mga kabiyanan nga may mga burubinlog nga ginatago ni si Pedro
1: RRMN Patrol 774
0: why man sa ginaminsyonar ang yangalan pero mga kabiyanan dumanos na dumapatay na sayaw depensa sa nga ilang mga duwang mag-ulutod.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ano pa mga kabiyanan, nakareact man diri ang artista nga si Gloria Diaz. Ay, awaw.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tinawag sa mga kabiyanan ni Gloria Diaz nga KSP kulang sa pansin.
1: RRMN Patrol 774.
0: kabianan kaya inambal pag ni Gloria Diaz nga ka-irritating sa tingog mga kabianan ni Gloria Quintano. Ang dipinsa lang nila nga way mangani dia namo-namo mga kabianan ng mga ginambal nga gambal lang si Matibag nga maimbestigala sa 2016 nga mga kabianan budget sa Asian Games mga kabianan. Daw mapatay na gado magwa na sila mga kabian sa ila sila nga panit.
1: RMN Patrol 774.
0: Daw mauslo na yung mga kabian sa ila sila nga panit. Yan si Peter Alan na kaya Cayetano.
1: RMN Patrol 774.
0: Yung bot sa inyo da. Bahala ka mo da. Eh, laban-laban ni. Eh. May blessing na nga daan saka sa ombudsman.
2: Ay, oh.
1: RMN Patrol 774.
0: Lalo gingadaan mga kabiyana ni Ombudsman Rimulya nga ipaimbestigaran ini mga kabiyana. Matuod nga wala ni siya participation mga kabiyana sa itong mga timpo kamanti. Daw may kwan ni siya daw may ara nga kontraktor ka mga board of director mga kabiyana kag board member mga kabiyanan sa kontrata sa sining facility sa Asian Games ang 2019. Pero mga kabiyanan, na link ni ang ngalan mga kabiyanan ni Alan Peter Cayetano bangod sa sining budget sang cauldron ang kawa mga kabiyanan. Kaldirong panawag niya ganin ni Santo sa mga nag-file sang kaso kag-nulis dan sa Senator Kwan ha? Ang aton nga Ilonggo Senator mga kabiyanan komentar man diri nga ang ini nga budget nga 50 million sang cauldron sang kaldero ni Cayetano.
1: RMN Patrol 774.
0: Masama ayo pang nabinakal ini mga kabiyanan sang classroom nga nagabalor ang abutang ta 1 million may 50 ka mga classroom mga kabiyanan na nga magamit tani sa mga estudyante di begin justify niya mga pinakabungga kuno ni sa bilog nga Asia ining kaldero niya but na no mga kabiyanan nga klase sang material yung gamit sini kasi kun imported pa ni mga kabiyanan ang kalaptan niya sini kag ang subuman mga uli sang sining kaldero nga ni si may gold halin sa Saudi Arabia.
1: RRMN Patrol 774.
0: Iba na kaya ma-estimate lang ganing nga mga 5 million okay na ni pero ang kay Alan Peter Cayetano budget niya sini 50 million inudagi ko siguro ba si may iba bulawan ini mga kabiyanan halin sa Saudi sang gin na design ini mga kabiyan sa isa ka artist.
1: RRMN Patrol 774.
0: Eh, mabalaan ta niya kay sunod niya si Mana. Isumon na ang tanan dari mga kabiyan nga mga tao sa likod sang sining may kamalamalahan nga mga facilities mga kabiyanan sang Olympic Games sa tong 2019. Isa na dari ang ginatutukan mga kabiyan ni Matibag ang cauldron.
1: RRMN Patrol 774.
0: Samtang sa piyak ng bahin.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga kabiyanan na sini nga mga binulan sa amon sa Northern Iloilo labi na sa mga fisher folk sa mga farmer sa mga fishermen mga kabiyanan kabalo bala kamo nga ining boriring ining mga kabiyanan kun way kamo makilala sa sining ginatawag nga boriring mga kabiyanan amo ning ginatawag mga kabiyanan sa tawag mga kabiyanan sa English amo ning puffer fish no ang ining nga boriring gamay ni siya mga kabiyanan kag amugilan ni kadako mga kabiyanan pero kun makumpirmo ang iya sining itsura sa mga kwambala butiti kun magdalagko na mga kabiyanan so gamay ni siya kay ang ining buriring wala niya pagdako mga kabiyanan so ginakaon ini sa mga mangingisda Once ka mag-gwa na ini mga kabiyan na magdagsa ini, kay season subong nga mga binulan, ining ginatawag mga kabiyan nga puffer fish, ining buriring, pero ang panawag pag ini sa iban mga kabiyan na sa iban yung mga region, luko-luko, or butiti?
1: RRMN Patrol 774.
0: Now, para sa mga fisher po, mga kabinan ining buriring, nagagwa ini sila mga kabinan sa tiun sa bulan sang July kag bulan sang Agosto.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag indi lang diri mga kabiyanan sa province of Iloilo, kundi mga kabiyanan sa mga Bisayansi, partikular mga kabiyan sa Negros, pero data ni siya, damo ni siya mga kabiyanan sa amon sa northern Iloilo, partikular sa mga coastal town, mga kabiyanan halindiri sa Concepcion, Pagadto sa Carles, Estancia, Patad, Banati, San Bang Cotonio na tanan niya mga mangingisda, ilala nila ni ang buriring na ginatawan. Now, mga kabiyan na pamangkot nyo, ginakaon ini? Yes!
1: RRMN Patrol 774.
0: Ipakita bala kasamang si Tupi. Tupi, aran ng picture bala. Pakita ta sa ila. Kaya mantik, ang iban nga wala makakita ka magkatilaw sini. Kapisan pa makita nila, gamang hingi. Yuck!
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang iban mga kabiyanan, nagaduwa-duwa magkaon sini. Kaya man, ang iya sining nga, itsura mga kabiyanan, hindi maglayo sa butiti.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di magsiling ka nga butiti, makahililo ini kung hindi ikaw kabalo maghikot, magtinlo. Kaya may-ari ni sa mga kabiyanan nga poison. Kaya kung kaso hindi mo ni makuha, nag-imo sining nga lutoon, mga kabiyan may tendency nga mahilo ikaw kag ang pinakamasubo, tunaan pa sang imong kamatayon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Now, speaking of butiti, yung mga dalag ko kay mating gamay niya ikumpirmo mga kabiyanan sa buriring. Ang butiti mga kabiyan, for your information, ginakaon ini abi mo ko ng anong province mga kabiyanan ang mahilig magkaon mga kabiyanan, pero ang ining butiti gina kwan ini ginapakas, ginauga. Pagkatapos, mga kabiyan abin yung mga negosyante nga nagabakal, nga nagadugo kida partikular sa amon dito sa may banwa sa istansya. Madumduman ko ni sa unang mga pakaisahan ko nga pakas ini mga kabiyan kagagi na bulad, ginauga ang butiti. Abin nyo kung sino mga pakumprador. Lugar mga kabiyan ni Senator Escudero.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang iban mga kabiyanan nga mga naga-negosyo sini nga nagabulad sa sining butiti, ginadulong ita, ginadulong ini mga kabiyanan sa order dito sa may muna siling ko sa inyo mga kabiyanan sa tanan nga mga

0: 1074.
1: Now, palakaon ang mga taga Bulan Sorsogon, kag mga kaiping nila nga mga banuan niyo, sang sining uga mga kabiyan ng pinakas, nga gin, pinakas nga butiti.
0: RRMN Patrol 774.
1: Balik kita sa Buriring, mga kabiyan sa na-mention ko na, amo ining mga binulan, mga kabiyan na tigulua ginis ang ginatawag nga Buriring. Mga kabiyan, amo gini ang season, July, August, kag mga kabiyanan, nagadagsa ini sila. Mga kabiyanan, kag amuning ginahulat, mga kabiyanan sa mga fishermen, no, sa mga mangingisda, nga magguluwa ini mga kabiyanan, kaya suno sa mga katigulangan, sini nga nagdugay na sa mga coastal town, labi na mga kabiyanan, nagtiner sa mga kalalawran, sa mga isla, once nga magwa ini, magdagsa ining Buriring, siling sa mga katigulangan, pagkaon ini.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang pamangkot, mga kabiyanan, ano ang pagluto sang Buriring? Mga kabiyanan, makatilaw ka mo sang Buriring. Sumpa ernay.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang pagtimpla, mga kabiyanan, sini, panan ako, pati ang mga kamalagko nyo, mga kabiyanan, siguro, siputo nyo gid ang sarsa sa sining Buriring. Now, ano ang pagluto sini? Mga kabiyanan, kay naka-experience kita nga mag nantaw sini sa akong pinalangga nga mahay niya magluto. Ang Buriring, ginaluto, mga kabiyanan, sa dahon sang ang iyang nga mga ingredients, ha? Dahon ini sang sambag ang lumbay niya gid. Mga kabiyanan, inang hanap pa lang, mga kabiyanan, nga maggulang, inang malinghod siya. Iliyon nyo sini, amuni ang dahon sang sambag. Then, mga kabiyanan, na updan nyo man sa pag sa mga iyasin nga mga ingredient sa ginabutangan sa nga akun sili nga mga kabiyan, pinalangga nga may isang black bean, tapos kung may ara, mga kabiyan, priska nga pineapple kun mga pinya, ina cube ice na mo na ginaslay kagamo ina, mga kabiyan, na nipanakot kagkapagkatapos butangan katumbal, kapagkaluto hulaton yung mga kabutangan sa nga langgaw, siyempre namala pinaksiwan, kapagkatapos nga maglapuyo na nabak ito nyo, kapagkatapos ibasya nyo sa baboy kag mag hidoka hibi.
0: RRMN Patrol 774.
1: Siyempre kaunon eh.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kagang iban sini, mga kabiyanan, ginauga man kung mauga mo ni kapagkatapos iprito mo, mga kabiyanan, sa mantika, inang nagalutaw gisa pang prito ka, hindi maglayo ang sabor, mga kabiyanan, sa danggit.
0: RRMN Patrol 774.
1: So para, mga kabiyanan, kay ining Buriring, isa ka klase sang gamay nga paper piece nga makita, mga kabiyan, sa may bayon, partikular naman na mention ko gido, Sagay Negros Occidental, Manapla, mga kabiyanan, kag kun diri sa Iloilo, makita mo ni sa Carles, Estancia, Concepcion, Banati, kag siyempre, mga kabiyanan, sa may Batan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay ang Buriring season, masami nga nag-abot sa bulan sang Hulyo, tub-tub Agosto, kurkik. Gani amo ini ang pinakamaayong ation para sa mga mangingisda sa Visayan Sea.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay mga kabiyanan, ang unang nga Buriring Festival, ay aragaligyan ni Buriring Festival, mga kabiyanan, ang Kadi City sa tion sang Agosto. Nagkumpisa sila sang 2014 sa tima nga Buriring in August, a culinary adventure. Agod mapasanyog ang lokal nga delicacy, nagturismo, mga kabiyanan, sang Buriring.
0: RRMN Patrol 774.
1: Bangod, mga kabiyanan, sa sining tinaga nga Buriring, diri naglapta ang mga malaswa nga mga tinaga.

0: Kabayanan ining buriring ginatawag man nila mga kabayanan ang iban nga mga nagahimo sa mga malaswa nga mga tinaga ang tinaga nga burikat
1: RMN Patrol 774
0: Clarix na ta ang pamangkot makauyon ka mo sang delicacy mga kabayan nga luto sang buriring
1: RMN Patrol 774
0: Ang iban mga kabayan nang wala makakilala mare ang itsura sa sining buriring pakita bala kasamang tupi na magagmay ini siya nga daw ang katulad niya daw butite
1: RMN Patrol 774
0: Ay pakita bala pi para makita nila mga atong ginasugid diri kay manti mga kabayan na for your information ginapangita gini mga kabayan sa ginawa namon sa Northern Iloilo partikular sa Banwa sa Istansya mga kabayanan ang ini pagdagsa pagagwa mga kabayanan sang sining ginatawag mga kabayanan nga buriring kaysa gad kami sining nga magluto mga kabayanan
1: RMN Patrol 774
0: Yan mo ni Paper Piso, makita nyo mga kabayanan sa aton sininga Facebook page na amula ni kadalag ko siya wala man ni nagadalag ko kay mati ko magdako ni siya butiti na niya
1: RMN Patrol 774
0: Now, ano naman ang itsura sa butiti kagsang tagutungan? Ang tagutungan naman, amo naman ini mga kabayanan na paper piece na may tunok.
1: RMN Patrol 774
0: Kung kaisa mga kabayanan ni mga tagutungan mga kabayanan sa mga lugar gid nga sa partikular sa Palawan mga kabayan sa Buanga City kadalag ko mga kabayan ano gamay-gamay lang sa Sabanyera kag ang mga tunok niya sini mga kabayanan hindi maglayo sa size nga lansang
1: RMN Patrol 774
0: Yan mo nga mga species buriring butiti kagtagutungan daw hindi man maglayo mga kabayanan magpalarintihan na ilan sila
1: RRMN Patrol 774
0: Gantilaw ka na buriring tupi
1: RRMN Patrol 774
0: Ay kung ninsakto lang nga pagluto mga kabayanan sus tilapan mo ginangin mo sin mga kabayan kamalagko sa pagkanamit mga kabayanan sang iya sining asarsa nga kumaluto ng mga kabayanan nang nagalapuyot giga nagasimpon kay man nagasilimpon ang iya sining timpla nga kung kaisa mga kabayanan may turutam is nga mauro aslong bangod mga kabayanan sang dahon sang sambag
1: RRMN Patrol 774
0: Amo ina mga kabayanan delicacy namon dito sa Northern Iloilo partikular sa amon sa ding mga banwa diri mga kabayan sa coastal town aling ka diri mga kabayan Barutak Biho do layo-layo na gani ni diri kido sa Concepcion pagkadto to mga kabayanan sa Banwa sang Carles
1: RRMN Patrol 774
0: hindi mo ni mga kabayan mas small ining mga buriring kay presyon niya sining mga kabayanan naga inagaway ang mga negosyante kay paborito mamaluwas ni mga kabayanan sa mga Bisaya-Bisayan na si sa mga lugar sa Negros palakaon man sining mga kabayanan buriring ang mga taakyanon
1: RRMN Patrol 774
0: perti mga kabayan na pakanon man ng mga taga-Aklan o mga kabayan na pagluto, pagtimpla mga kabayanan sa sining buriring. Kagkon magdagsa mga kabayanan sa sining mga binulan sa July kag August, tanan niya mga karinderya sa amon lugar, partikular sa Banwa sa Istansya, Carles, Concepcion mga kabayanan, hindi inimadula sa tanan niya timpla kag ginadisplay ng pagkaon mga kabayanan sa mga karinderya mga kabayanan kay amo ini ang halos paborito nga magkaon sang mga taga Northern Iloilo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ang botor at galaway, mga kabiyana ng agapanumdom. Naidlaw ko ng mga kabiyana ng magkaon sa sininga. Uriring si Kagawad Bernabillones ng barangay. Ulakin niya mo giniman namin mga kabiyan magtimplaw.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ila-ilaan niya ko rin mga kabiyanan sa iya sining mga ginapadala nga picture? Eh? Asala sa picture na eh?
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, babasi ko ma dumduman niyo man na mga kabiyanan padalaan. Di okay lang ah. Isa lang ka termoches sa sobra na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kiling kaporsyon ng mga kabilang ginadulong na sa inyo gamit ng kita sang D3 Bio Food Supplement. May isa yung natural ng antiviral kag antibacterial ng espesyalista. Epektibo, ginatap na sang D3 Bio mga virus nga nagapantrakaso o mga mikrobyo nga nagapahilanat pero may madamo pang benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kaiman, ang D3 Bio manggaranong sa medium chain triglycerides nga nagabulig pabakod sang resistensya sang aton siningalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Nagahatag man sempre sang dugang enerhiya ang D3 Bio sa aton siningalawas para sa pagkayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon kapag depensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig pakupos man sa mga nagahulubag nga ginaangkon sang aton siningalawas tungod sa mga antioxidants nga ara sa D3 Bio. Kag sempre sa mga GCBL naga kilos ang bilbil, nagabulig man sa pagbuhin sang timbang paagi sa pagpadasig sa metabolismo sa aton siningalawas. Initanan niya benepisyo sa ramaangkon paagi sa pagsuplemento sang D3 Bio Food Supplement adlaw-adlaw. Trangkaso, hilanat kag ubo, relax i D3 Bio.
1: RRMN Patrol 774.
0: At siyempre mag Evergreen Herbal Capsule man kita. Na ini nagalimpyo, nagababako, ka nagabalansi sa mga sistema sang aton siningalawas. Na kung sobra ka mo sang sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, acid, kag kung kulang man ka mo sang vitamins kag mineral, katulad sang vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium, kag zinc. Tumar kita sang Evergreen Herbal Capsule kay ini, nagabalansi sa acid kag alkaline, sugar, cholesterol, nga hindi magsubra kanubo, kag hindi man magsubra kataas. Kay man ang Evergreen Herbal Capsule, may sangkap nga organic katulad sang turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Ini mga kabiyanan, equality product ni Doc Kiko, Alternative and Health Food Center. Aprobado sa Food and Drugs Administration o FDA, mabakala sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pagbalik ta, report sa patrol. Standby! Ang oras na rin maabiyan sa RRMN Iloilo, Philippine Standard Time, alas 11:13 sang gabi.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
2: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
4: Megaman, Herba Capsule.
5: Ginamintain ng imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection, kag inflammation.
4: Megaman, Herba Capsule.
5: Importante sa prostate health, kag overall sexual function.
4: Megaman,
5: mabukal sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Nerelito dayon senior
8: sa kabanban na uton.
7: Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nga solusyon.
8: Ang kipok mo kung isa.
7: Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na batsagan ko nga? Doon na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to. Yaka, puwin ako. Subong yan, nagawa. Sabto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon.
8: Remember ko nga ang Life Extension Vitamin D3.
7: Sigurado, effective.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Biogesic. Halong!
9: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bakit right med ang binibili mo?
11: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
12: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
13: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
11: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med. Kaya ako, kailangan hiyang.
14: Kailangan right medicines, kailangan right med.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
17: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring, kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
15: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
19: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
20: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
19: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
21: Sir Boy, ang topic ko na to, it's all about paano makabulig si D3 Bio sa mga kagaw mo o mayo nga kagaw.
22: Para sa imo,
21: good bacteria. Mayo nga kagaw nga ara sa imot yan. Amo ni ang isa sa mga pinaka the best nga function ni D3 Bio nga di mo makita sa plain nga
22: plain D3.
21: Because ang nagwork diri sa D3 Bio is the BCO, the extra virgin coconut oil. Nga ang mainom kasi ni ining D3 Bio para sa ikaayo sa imo nga probiotics.
23: Ang aton probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka. Kung in an ideal environment ka, amun siya kadamo. Ginhimo na sang nature, bali ang ininga mga good bacteria ni gi-start sa aton lawas, hindi lang sa aton colon, ari ni sa aton baba, ari ni sa ear sta, ari ni sa eye sta, abi ara magi sa underarm. Ara
22: sang panit.
23: Ara sa panit.
21: Ara pagit sa flower.
23: Ara sa flower. Da ang tambay niyan ni
21: 300 trillion, no? 100 to 300 trillion. While ang imocellula is only 37 trillion.
23: Correct.
21: Namuna ka, grabe magdipinsa ang probiotic sa ating lawa, sir boy.
23: Correct.
21: Kaya si probiotic, no, sila, ang mga good bacteria, sila nga produce ang imong B-complex.
23: Correct.
21: Nga produce ang imong happy hormones.
23: Happy hormones. Mm-hmm.
21: Sila ang gapatay sa sobrang kagaw da.
23: Correct.
21: So kung mag-inom ka dito bayo, sir boy, pag-abot sa baba pa lang ang magyan niya, kung qualify, pag-inom mo, kagton mo.
23: Mm-hmm.
21: Tapos pag-abot sa tutunlan, tanan nga magyan niya kagaw, patay.
23: Patay. Mm-hmm.
21: Abot yan, patay. Pag-abot sa tinae, ang mga kagaw to nga damo, mapatay. Lumpat-lumpat yung good bacteria. Lumpat-lumpat
22: yung ginbuligan
21: sila.
23: Ginbuligan sila. Correct, no?
19: D3 Bio.
24: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong bilargo. Nagamay na akong nga buyon.
19: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
23: Sa bata pa lang, may probiotics na ta. So pag inom mo, lalo na kung gikihad mo gamay ang imo D3 Bio, ang bad bacteria sa imo mouth himuson na. Ano ang bilin? Ang good bacteria. This is the beauty and the innate intelligence of medium chain triglycerides present in D3 Bio.
21: Amo na ang superstar nga ara sa D3 Bio, the MCT.
23: Medium
21: chain triglycerides. Nga hindi mo na makita sa plain D3, sir boy.
23: Correct. Wala na niya sa plain nga D3 nga
21: supplement.
23: Subalik
21: ta, pag abot nila to sa tinae, anong gakatabo sa kung magsulod ang D3 Bio, sir boy?
23: Pagsulod sang D3 Bio, ang may imo na sa medium chain triglyceride, lauric acid na siya. Una-una yung ginhimuson ang bad bacteria naman sa colon mo.
21: Lipay si Kwan eh.
23: Lipay ang naman ang probiotics. Ginapromote niya pa ang pagdamo sang imo probiotics. So duwan na ang benepisyo mo. Patsyo niyang kontra ni probiotics.
21: Padamoon mo
23: siya. Padamoon si probiotics.
21: Eh, ara na sa imo nga plain D3 nga ginainom. Wala.
22: Sa D3 Bio lang.
21: D3 Bio na.
22: Luwas pa Doc Sam, kag Doc Ramil nga nagdamo ang imo nga probiotics, no? Pagsulod sang D3 Bio sa imulawas, may gapabili na nga protection para hindi nakatapik liwat ang mga bad bacteria.
21: Yes. Kay padamoon ang imong mucus. Ang mucus lining.
23: Mucus lining mo healthy.
22: Kamulang ka-trap eh.
23: Kung mayo
21: mo trap.
22: Pag epekto niya, Tapos ang epekto, may sunod pa gid nga epekto.
23: The domino effect ang good health benefits sang D3 Bio. Susungan so, sa chan, healthy si probiotics, ang balindok ramil nami ang production sang gut derived vitamin B.
21: So di ang B complex importante na sa imong nga
23: nerves, correct, no? Nga ma B complex kang bagid nga may D3 Bio ka, no?
21: Importante na sa imong kuryente, sa imong lawas.
23: Correct.
21: Ang namiyaan ko sir boy, inang ma-promote niya ang production sang happy hormones. Na blang
0: serotonin kag dopamine.
21: Mama makadlaw lang kan bastante ka happy hormone.
23: Correct.
21: Mm. Mga tawa mo na sir boy mo. Kaya nla kontrolon ang stress. Emotional intelligence,
23: no?
21: Emotional quotient or intelligent quotient. Both ha?
23: Both.
21: Gina-promote niya ang EQ kag
23: IQ.
21: IQ. Wow. Ara na sa plane nga dito.
22: Wala.
21: Wala, no? Because of MCT.
23: MCT.
21: MCT nga ara sa D3 Bio. Medium chain triglycerides.
1: D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa ako natapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Magabuti ka. D3 Bio. Health News.
4: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
9: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
25: ACS.
26: This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
27: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
28: Pagbasa sa mga aklat ng kawikaan, unang kabanata, talata 1-31. Ang kahalagahan ng mga kawikaan. Ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. Sa pamamagitan nito, ang tao'y magtatamo ng karunungan at pangunawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan at katapatan. Mabibigyan nito ng talino ang mga walang karanasan at ang mga kabata ay matuturo ang magpasya ng tama. Sa pamamagitan nito, lalong tatalino ang matatalino at magiging dalubhasa ang kakaunti ang kaalaman. Sa gayon, lubos nilang mauunawaan ang mga kawikaan, gayon din ang palaisipan ng mga marurunong. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama at huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina. Sapagkat ang mga yon ay parang korona sa iyong ulo, parang kwintas na may dalang karunungan. Aking anak, sakali mang akitin ka ng mga makasalanan, huwag kang papayag, tanggihan mo sila. O sabihin nilang, halika tayo mag-abang, bilang katuwa ay daluhungin ang mga walang malay. Sila'y ating dudumugit walang awang papatayin at sila'y matutulad sa patay na ililibing. Ating sasamsamin ang lahat ng lang kagamitan, bahay natin mapupuno ng malaking kayamanan. Halika at sa amin ikaw nga ay sumama, lahat ng masasamsam bibigyan.
29: Evergreen Herbal Capsule.
30: Pagaling si Yamgari Katuyang.
31: May high blood ka ba sa una?
30: Oo, may ara. Umatumba ako lang ngayon doon. Hindi ko pinigyan. Sabot sang nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule, doon nagsulhay ng tanan-tanan sa ako.
29: Mantumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
32: Supple Plus Gold.
33: Ako si JB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
32: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
34: Ang oras sa mabiyan diri sa Arimen, Iloilo, Philippine Standard Time. 24 minutos na nakaligad sa takdang alas 11 sang gabi.
35: RMN Patrol 774.
34: Manahin ka muna kapabati mga kabiyanan dari sa inyo para tungtunan sa RMN Patrol 774.
35: RMN Patrol 774.
34: Nagtaduga-dugay ang aton siring patrol mga kabiyanan sa mga retipo niya mga report. Ato ni Balon mga kabayanan ng palibot sang syudad. Kumusta ka? Kumusta na? Kabay pang matawhay subong weekend mga kabayanan sa aton sa mga palibot, particular mga kabiyanan sa mga nag-travel. So, ginatamyaw taman mga kabiyanan ng atong siling mga sister and brother sa Seventh-day Adventist. Ipunin nga adlaw mga kabiyanan Friday, isa na sa ila siling prayer mga kabiyanan para sa Sabbath day. Happy Sabbath day para sa atong siling mga brother and sister sa Seventh-day Adventist.
35: RRMN Patrol 774.
34: Mga kabiyanan na pagwas ang iyasin nga reaction ining kilala mga kabiyanan nga retired po broadcaster kag columnist umago ni mga kabiyanan sunod ko ni Perving Colom yan mga kabiyanan ni Montolpo so nag matag sa sang iya hibubunot nabudol daw sa akong mga kabiyanan nabudol siya ni Digong
35: RRMN Patrol 774.
34: Katapos mga kabiyanan nag-controversial na ini kag daw may ara na nga investigation sa siring SEA Games 2019 nga ginapaimbestigar na rin mga kabiyanan ni Director Matibag na usunod sa kay Montolpo mga kabiyanan isa ka retired broadcaster and columnist na Montolpo mga kabiyanan nag-express sa iya siring nga regret mga kabiyanan ini sa pagsuporta niya sa to sa kay former President Rodrigo Duterte na nagasiling mga kabiyanan nabudol ako ni Digong dahil akala ko malinis siya. So, iya ginipautuas na rin mga kabiyanan na kaya naman pala di pinansin ni Pangulong Digong ang sumbong ko sa kanya tungkol sa katiwalian sa paggasto ng pera sa nakalaan na para sa SEA Games 2019 sa kanyang Duterte Intelligence Fund galing sa 12 billion pesos. Nga suno sa kay Tulpo mga kabiyanan, nabudol siya ni Digong.
35: RRMN Patrol 774.
34: Sang time to mga kabiyan madumdumanta nagpa-presscon ini si former President Digong nga ginatawag yung attention sa sining investigation sang SEA Games pero sang hindi mo maintindihan pag another mga kabiyan na sinimana lang napapresko naman siya kaginambal niya mga kabiyan justify ining cauldron mga kabiyanan rason niya dahil niya artist ang nag-design we
35: RRMN Patrol 774
34: tingnan natin kung anong at artist
35: RRMN Patrol 774
34: kaya chimpong ato mga kabiyanan maburuwa imbestigar ka kaya at that time mga kabiyanan speaker of the house ato si Petra mga kabiyanan was slick for there man siya kagatapos ang majority sa mga congressman sa to mga kabiyanan na kuga ni Digong
35: RRMN Patrol 774
34: ang nagabanat sa ito mga kabiyanan nga gina-question ini nga gastos ang SEA Games. No list dan mga kabiyanan ilunggo senator ta. Si Senator Franklin Drilon. Kaya mga kabiyanan sa pagkamahal nga klase sang kawa o. Oh.
35: RRMN Patrol 774.
34: Oh, dama durudal man gini mga kabiyanan kilala nyo. Ang mga kabiyanan nagwa na mo ni nagapagwa na sang reaksyon niya nga nabudol kun mga kabiyanan si Tulpo. Sang time nga to na naga putik sa sakay Digong. Mga kabiyanan nga daw may anomalya ini nga si game. Na wal sa kalag malam.
35: RRMN Patrol 774.
34: Ang tala mga kabiyanan, mga natipon, gali po sa aton patrol. Nagiging ka portion na ginadulong man sa inyo mga kabiyanan, gamit kita sa Mega Man Herbal Capsule. Kaya inaamoy ni mga kabiyanan ng number 1 niya capsule na pang lalaki sa bilog ng Panay Island kag Guimaras. Kaya man ang Mega Man Herbal Capsule, nagabahan, nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa mga pampulaw, nagapapaksik ka nagadugang resistensya sa isa kalalaki. Kaya man ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay puro nga herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng, maca, kagoni, goat weed. Safe ini sa heart, kaya wala ini sang side effect. Mag-inom sa Mega Man 2 kakapsula bago maglabing-labing. Pero kung kada adlaw ka nga nagainom, pwede man isa lang kada adlaw. Kaya man basta na nagamigaman, hindi kagit mo yan kay misis mo o kung kay partner mo. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island, equality product ni Tita Arlene kagsang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA o kung sa Food and Drug Administration, gari sa mga kalalakihan, mag Mega Man Herbal Capsule na. Now na.
35: RRMN Patrol 774.
34: Ari na sa linya nato mga kabiyanan nato siringa Patrol upod sa kay Radyo Man Majori Herbo Miane
35: TYRI Radyo Man Report
0: Radyo Man Rodel, mayong gabi sa aton nga mga kauturan. Wala sang ulan, no? Subo nga gabi, dari sa may syudad sa nga Iloilo. And so far, wala sa mga aksidente, gid wala nga dalagpo sa dalanon. Radyo Man Rodel, based dari sa aton nga paglibot-libot. Subong ni nga gabi nga Biyernes, kada medyo maturutawhay, unlike sa mga ordinaryo, wala nga inadlaw, dari sa syudad sa nga Iloilo. Sa mga detalye nga natipon naton dari, pilagso na isa ka motorista, matapos sumangit ang liog sini sa nagawayway nga wire sa PLDT sa Coastal Road, Barangay MBH, Nova Leganes. Las 11 kainan sang aga, ang biktima ginhinago kay Elias Ryan, 36 anyos sa Barangay MBH, Nova Caro. Base dari sa investigasyon sang Leganes Municipal Police Station, halin sa Dumangat ang biktima padulong sa syudad sang Iloilo, apang pag-abot sa Coastal Road, Leganes, wala sini matalupangdan nga nagawayway ang wire, kabangdanan nga sumangit ang liog sini kag nahulog sa iya ginasakyan nga motor. Dugang pa nga bumunggo ang motor sini sa kasugata nga Toyota Uigo, nakaangkot sa kapilat sang salawas ang driver sang motor ka nagpamalibad nga dalon sa ospital samtang wala naman sang nasamaran ang driver sang Uigo. Sa piyak nga bahin, arestado ang duha ka lalaki nga nagabaligya sang paltik nga armas luthang sa ginpatigayon nga Oplan Paglalansag Omega sang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa San Miguel Public Market kay inasang aga. Ang arestado gininago sa kanay alias Julius, 36 anyos, may living partner, residente sa Barangay Don T. Lotero Center, Haniway Iloilo kag alias Kevin, 35 anyos, residente naman sa Sityo Tagbak, Barangay Hibulo, Haniway. Nakumpiskar sa paghinakop sa duha ang isa ka homemade shotgun na ginbaligya sa mga suspect sa balor nga 10,500 pesos kag wala sa nagakaigo nga papeles. Nakumpiskar dugang sa ilang paghinakop ang isa ka steel magazine sang shotgun, budol money nga 10,400 pesos kag 100 pesos nga original nga kwarta, sako kag isa ka motor. Sa karon preso na ang duha sa CIDG detention facility kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 o kanang Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulation Act. Ang ini nga bahin, Radyo Marudan, ang ginadulong sa inyo sang or ang ini nga bahin na ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio ang inyong proteksyon batok sa mga viruses kay bacteria. May power combination sa vitamin D3 para sa mapag-on yung immune system kag virgin coconut oil o kan VCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
35: RRMN Patrol 774.
34: Salamat yun sa aton siringa patrol. Pagi sa kay Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane. Ang posyo na ginadulong man sa inyo mga kabiyanan gamit kita sa life extension, vitamin D3. Pataasong tang ato sa nga vitamin D3 level sa ato sa nga dugo para makabato kita sa anuman niya klase sa balatian, ilabi na gin sa makamamatay nga kanser. Mag-inom at least na duha ka kapsula sa life extension vitamin D3. Adlaw-adlaw ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors dari sa syudad ka probinsya sang Iloilo. Ang numero uno, the super vitamin and miracle vitamin. Life extension vitamin D3, mabakala sa tanan yung mga branches ng Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyo mga lugar. Magbisita kag mag-avail sang libre nga medical consultation kaupor ilang mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulata nga maglala pa ang inyo balatian ka magdako ang mga galastuhon sa mga hospital. Pagkatulang sa Life Extension Clinic kanhantang sa lower ground floor, Robinson's Mall, J.D. Leon Street, Iloilo City, Tagbacaro, Iria Street, Poblacion, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, kag ang pinagkabago nga Life Extension Clinic sa Bangka Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation. Kaupo sa mga medical doctors, Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
35: RRMN Patrol 774.
34: Bangon sa inyo mga kabayan, may ariman minsay si Cho Panso.
3: Bahin dulos inyo sang Evergreen Herbal Capsule for cleansing, nourishing, and balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse sang sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, kag ang kulang kinadugangan. May balancing effect ang Evergreen Herbal Capsule. Nagabalanse sang acid, alkaline, sugar, and cholesterol nga hindi magtaman kataas, kag hindi man sobra kalubo. Evergreen Herbal Capsule, gintingob ang puwersa sang pito para sa aton ikayong lawas. Kompleto ang binipisyo, ang Evergreen Herbal Capsule. May sangkap na turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sang FDA. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Magtumar adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyong katimbang sa inyong ikayong lawas. Sa dugang kasiran, mag-text kay Dr. Crispin Hiko sa 0910-126-4595.
35: RRMN Patrol 774.
34: Salamat kayo mga kabiyanan. Si former DILG Secretary Rafi Alunan III, mga kabiyanan, nagdayaw gid sa kay Attorney Loto, ang witness mga kabiyan kag Regional Director sa BARM, mga kabiyan, matapos ini siya nga nag testify sa impeachment court, nga napahayag diri mga kabiyanan sa pagsuporta, mga kabiyanan, si former DILG Secretary Rafael Alunan III sa prosecution, witness nga si Attorney Jeremy Lutok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nasunod sa iya mga kabiyanan sa iya sining social media post nga iya gini mga kabiyanan nga gina-shareman mga kabiyanan sa iya sining mga followers. Ipahayag mga kabiyanan ni Rafi Alunan kay Lutok nga matapos ini mga kabiyanan nagdayaw siya sa kay Attorney Lutok matapos ini nga nag-testify sa Senado kang naghatag sang iya sining nga testimonya sa sining nga mga issue kaangot mga kabiyanan sa sining grid threat. Sunod sa kay Alunan, ang ini nga mga klase sang tao mga kabiyanan nga dapat nga gina dayaw.
35: RRMN Patrol 774.
34: Pagbalik ta mga kabiyan, report ni Radyo Man Joel Franco. San ba? Ang oras na dari sa RRMN Iloilo, Philippine Standard Time, alas 11:38 na sang gabi.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
5: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw.
7: TTX 500.
8: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
10: Saan nag-inom ka?
11: TTX 500.
10: Ilan nalang subong imo sugar?
8: Katigi ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 na
7: gito. TTX 500. Sample Plus Gold.
12: Ko si Vivo, ako gid ang pagniwang ko bangod sa diabetes, pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, intestingan ko adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
7: Sample Plus Gold, mabakal sa mga butika. D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
1: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, indikit ko makakaon sang sakto, pero may lang kugasuka. Inpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, ati bugit katama.
1: Mighty C, mabaka mga butika. Mataas pala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500, ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo, kagakontrolar sang Ibu Blood Sugar. DTX 500, sa Rikar. Epic DTX 500.
10: CDOI Idol cheesiest, our best idol cheese dog ever.
11: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
10: Ito ang idol ko.
14: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
17: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Umbo!

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-angap lema. Afford pa.
3: Bakit RightMed ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
10: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
0: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang oras sa mabiyan dari sa Aramen, Iloilo, Philippine na Standard Time, alas 11.42 na sang gabi.
13: RMN Patrol 774.
12: Unahin ka muna kapabati mga kabiyanan sa Gyapon dari sa inyo para tuntunan sa RMN Patrol 774.
13: RMN Patrol 774.
12: Din sa mga balita mga kabiyang gikan sa City Hall, arianay ang mensahe ni Cho Panso.
14: Porsyon tulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Himo sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Basta ubo, sipon, hilanat kag trangkaso, i-D3 Bio mo. Virus kag bakterya, patay sa D3 Bio. Sa mga gusto magpakonsulta sa mga doctors of alternative medicine, magkadto lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. May branch sa Haro, Kilid, San Robinson's Haro, Salvacion Street sa siyudad sa Pasig, Barangay Baybay, Miagao, Kulasi Antique, San Jose Antique, kag sa Apologista Street, Sara, Iloilo. Klinika D3 Bio, produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy.

0: balita sa atong sining nga connection sa City Hall pero mga kabiyanan ini nga portion ang gidadulo man sa inyo mga kabiyanan sang DTX 500. Mataas ba lang imong sining nga blood sugar? May family history ka bala sang diabetes? Hindi na pagulatan nga maglalapang inyo mga balatian. Mga kabiyanan, gani mag DTX 500 ka na. Kaya ang DTX 500 ay may powerful extract halin sa amargoso kag disugar sugar cane. Kaya ni epektibo sa pagkontrolar sang imo sini mataas nga blood sugar bangod sang diabetes. Hindi na mapadugay pa, mag DTX 500 ka na. Mugdan mo na lang mga kabin sa Mighty C kay amoning partner niya. Ang Mighty C, ang alkalang niya vitamin C, magkabulit sa pagtapna sa tanan niya maskin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 para sa manaming nga kombinasyon, mabakal na sa mga butika kag ini produkto ni kalidad ni Doc Ramil Oy.
1: RRMN Patrol 774.
0: Viral nga video sang drag race sa Diversion Road, daan na nga information kung daan na suno sa TTMO. Detalye nga reporto po sa kay Radyo Man Joel Franco.
2: TYRI Radyo Man Report.
3: Ang ilang gabahin gindala sa inyo si Kaluan sang Santo Blas Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kangay sa COVID-19, kinala naton ang makapabakod sa ating nilawas. Kaini ang Santo Blas Gold, nagpabakod sa immune system, kinapungkan ang pagtubo sa cancer, kinapabakod ang ating koreson, kinapanubo ang sugar kag cholesterol levels sa ating dugo, kinapanubo ang risgo sa hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuwaan ang lawas sa ginapungkan ang pagkinas ang aton memoria. Ganin sa tagsagad law, mag Santo Blas Gold na kita.
4: Compilation lang sa daan nga video ang viral post angon sa ginaligar nga drag race sa motorosiklo sa Diversion Road sa Mandurriao. Suno kay TTMO Head Oldarico Garbanzos, wala sila sa namonitor nga insidente sang drag race sa sining karon lang. Apisar si nag-deploy sang personal TTMO agod magmonitor sang lugar. Maghingi uman ang syudad sa Department of Public Works and Highways o DPWH nga magbutang sang coming devices sa mga intersection. Pata ni Garbanzos ngang ilan obserboran hindi drag race kundi overspeeding sa mga motorosiklo bangod mataway ang dalan kung gabi. Dugang pa sini nga posible ang nabatian sa mga residente kung gabi among pag-speed off sa mga motorosiklo kung makita nila nga matawhay ang dalan. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tattak RMN.
3: Pinigabaan, gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Blas Gold, ang aton panagang sa balatian kag tagpabakod sa aton lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
1: RRMN Patrol 774.
0: Salamat man sa report ni Radyo Man na Joel Franco. Nagini nga portion mga kabayan na ginaduluman dyan ni Cho Panso.
5: Ang ini nga portion dulong sa inyo sa produkto ni Doc Remily Tuuy. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Himo sa soya, Zantones, and malunggay. Sa puroso, manamit, mahamot, kag masustansya nga kape. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Kag sang Santon Plus Gold, epektibo na herbal food supplement para sa diabetes, hypertension, maduming dugo na nagdudulot ng iba't ibang sahi ng sakit. Santon Plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling. Himo sa Ampalaya, Mangustin, Malunggay, Ahos, kag Spirulina. FDA approved, tag 14.50 pesos lamang. Santon Plus Gold, produkto de kalidad ni Doc Remily Tuuy. Available sa mga suki niyong butika, kag sa Yes to Health Clinic nga nahamtang sa 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper.
1: RRMN Patrol 774.
0: So, salamat kid. Balik kita mga kabayanan dire sa aton sering papangalagan. May gimpasaka mga kabayanan nga criminal and administrative complaints sa the ombudsman. Ini mga kabayan kaangot sang sining pagkonstra ko. Sang Panay East West Package 1, road widening and slope protection project nga gina-question mga kabiyanan nga sa rin nagpadulong sa pag-file sang kaso nga criminal kag administratibo sa Ombudsman Bisaya sa tanan nga mga involved sa proyekto.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kay ang budgetary mga kabinsan sa information mo dala sa giling mga kontraktor pati mga personnel sa to mga kabiyanan sa ambot kun active pa ni ang iba nya mga opisyalis sang Department of Public Works and Highway DPWH sa Region 6.
1: RRMN Patrol 774.
0: According sa complaint, porsyon mga kabiyanan sini sa kabugusan nga 1.16 billion nga Panay East-West Lateral Road Project nga may siyam kasiparado nga kontrata sa EM Oreta and Company Incorporated tapos Alincon Development Corporation kag International Builders Corporation.
1: RRMN Patrol 774.
0: TIBC, nidiri na mga kabiyanan na base sa Iloilo. So, ginpasakaan sang kaso sa mga personnel mga kabiyan daw retired na ni Gani. Si Sunny Boy Oropil, former officer in charge, OIC Regional Director sa Department of Public Works and Highways, Region 6. Pati mga kabiyan na si Kwano, Jose Al Pruto, former Regional Director sa Department of Public Works and Highways, Region 6. Si Pruto, kung di kita magsala, daw gin na-assign ini sa INAYAR.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag-isa pagidari, Attorney Ramal Nier Pascua, Regional Director, Environmental Management Bureau, EMD, Region 6. Ang ikaapat yung ipasakaan sa kaso man, Raul Lurilla, Regional Executive Director sa Department of Environment and Natural Resources, DENR Region 6. Kag si ikalima si Marilo Zamora Chairperson sa Bids and Awards Committee or BAC sa Department of Public Works and Highways, Region 6. Tapos nagapang pitong ipasakaan man sa kaso sa criminal and administrative complaint sa the ombudsman si Helen Editan, authorized managing officer sa International Builders IBC Alakag Alincon Development Corporation or GB.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ini nga gina-construct kali mga kabiyanan nga kuanong kinihad nila gid mga kabiyanan ang bukid diri sa may antique area.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ginatawag ini nga project mga kabiyan nga Panay East West Package 1 Road Widening and Slope Protection. Bukid mga kabiyanan nga kinihad sa mga kontraktor. Di maluwas diri sa mga opisyalis kag kontraktor, member pagid sang Board of Director kag kontraktor sang International Builders Corporation. So hindi ba lang mga kabiyanan na kay Mr. Tan ini, Punso Tan?
1: RRMN Patrol 774.
0: Kalasa, dili silang gagawin pa sa kaansang kaso. Kanday Alvin Patrick Tan, Aljon David Tan, Aileen Grace Tan, Alfonso G. Tan, Helen Edith Tan, Alina Son Tan, Alan Ryan Tan, Kag-U Tan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Puro mga Tan, mga kabiyanan ng na-contractor sini. Mga kabiyanan, so director pagidsang Alincon Development Corporation. So puro mga Tan, mga kabiyanan, nagipasakaan in isang kaso. May iba pagidarigali ng mga jandos, lalaki kag isa kababayi, individual nga wala pa mahingadlan, o kung makilala, o kung hungod niya, wala pa ginpangalanan. So mga kabiyanan, ang muning kano, ang bukid nga ginkihad sang kontraktor kag paagi man sa DPWH ang ginatawag nga Panay East West Package 1 Road Widening and Slope Protection. So kung mga shortcut kuno pa kadto kato sa Aklan, Iloilo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga kabiyanan daw ginatsyangaw gining mga opisyalis sa DPWH kag kontraktor inaway dya sundon tani sa Oda Ombudsman ini nga porsyon ihatag man sa inyo ni Chio Pancho.
5: Ang ini nga porsyon dulong sa inyo sang Herbs Med Pharma ni Tita Arlene. NANS Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Pwede man sa skin problems like buni, up-up, alipunga, lanag, kag arikis. NANS Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Bakal na sa mga suki niyong butika. NANS Super Plus, the new and improved NANS Super Plus. Mas gin pa-epektibo, mas gin pa-baskog, gintingo ba mangustin, guyabano, malunggay, para sa mabaskog nga resistensya, duga nga enerhiya kag mapagsik nga lawas adlaw-adlaw, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants and bulig kontra kapoy kag pagpangluya sang lawas. NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sang Mega Man Herbal Capsule, ang numero uno nga kapsula panlalaki sa bilog na Panay Island kag Gimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing labing kay misis, nagabato sa pulaw, nagapapagsik, kag nagadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule, duwa ka kapsula, antes maglabing-labing, okay ang kayod. FDA approved, kag wala sang side effect kay man, puro herbal ang ingrediente. Testing na ang pag-inom sang Mega Man Herbal Capsule. Initanan, produkto de kalidad ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation. Yari na ang pinakabago mo nga kape. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Saboroso na, masustansya pa. Ang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee may sangkap na collagen, mangustin ng malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, maca root, ginseng, kag kape. Nagabulig pahubin, nagapahilayo sa mga balatian, nagapanami pa sang pagpamuhin, nagaparelax sang pagunahuna kag nagapautay sang pulaw, ginpatamis sang stevia kag ginpanami sang non-dairy creamer. Ano pang ginhulat nyo? Tilawin na ang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal sa mga suki nyo mga butika kag sa Samara Shop Iping, sang Sarabia Optical, sa sulod sang Mary Mart Mall Activity Center. Kape mo, kapihin nyo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Matid, kag mga kabiyanan. So, angot man sila, nagpapariskon man kayo na mga kabiyanan si Ombudsman Boying Rimulya. Mga kabiyanan, kwanya man, na-mention man ang duha ka mga giningad lang ang mga kontraktor, mga kongresman ba lang nga nagpangontrata for ano mga kabiyanan kay impasakaan man sila sang kaso bangod kay nagpangontrata mga kabiyanan. So na-mention man diri ngara na sa PI or preliminary investigation ang lanman sang Uswag Ilonggo nga si Congressman Juang.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi ba maglayo mga kabiyanan sa gipasakaan mang kaso ba ni sa ombudsman ang kontraktor di ka daw tiyo yung maning tagiya sa sining kontraktor nga gina gipasakaan sang kaso sa mga taga Antiquio.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa sining kaso man mga kabiyanan sa pag-construct sa Panay East West Road Widening and Slope Protection. Sige!
1: RRMN Patrol 774.
0: Wala nga lang naging mga kabiyanan nga ito sining panahon na parte ni Sanani para sa ato sining mga nag-upod dari sa aton palatuntunan. So, present mga kabiyanan si Jusa Bataklit Selo. Kag may panawagan magadi mga kabiyanan, dali lang kay gusto tani panawagan man mga kabiyanan ginapanawagan anay napabalo sa tanang nga parente mata kakilala abyan nga si Ernesto Magno Calisterio alias Erning nga siya nagtaliwan sang June 27, 2026 sa edad nga 86 mga kabiyanan. So, bangka niya na hamyang dira sa may Barangay 7, San Roque, South San Miguel, Iloilo. Kagilisa, natala na galubong sa July 25, 2026. pagkatapos ang alas 2 nga misa sa San Miguel Parish Church. Kag pagadalon ni sa iya sila nga katapusan nga palawayan sa San Miguel Catholic Cemetery. Ang nagapaybalo, Pamilya Calisterio.
2: RRMN Patrol 774.
0: Diyosa Bataclita Celo present, Cherry Hildore, si Jana Lorinda Bastan, okay, napatay ko si Mami Elizabeth, okay, gintiro to mga kabiyan sang riding in tandem, identify mga kabiyanan yung mga vlogger, mga kabiyanan, nga nag-support sa kay BBM. Si Jonah Lorinda Bastan, present man. Babol Montalbo, Yolina Arancillo Alcorin, si Edna Mohal, Subuman mga kabiyan si Mark Tristan Di Asis, si Rini Saragusa, Mary Ricabar, Subuman mga kabiyanan si Tristan na White Kulay, Alice Friedrich, mga kabiyanan si Peter Salis, watching and always greeting to my apo, Il Hibor, and my nephew, Aljo, and happy birthday, salamat. Edna Morales Hikanal, present man.

0: sa si Diyusa Bataclit Silo, Singkay Ped, Pagsubuman si Jose Felix Cortez, Gladys Storky Orbe, mga kabiyanan, Gary Akmadan si Parente ko, karami sa background sang jackfruit na imo pagina ko sa daw panam kon kaay. RMN Patrol 774. Buman si Lovely May Celo, pag si Juan Kagpritohon, ang kwani, buriring, ay kampiyon mga kabiyan ng pag si Juan mo. Pero pag pag si mo, managanisin ko butangan mo sa black beans, tapos ng lumbay, nga daon sa ano niyo, sa sambag, butangan mo sa kiada mo cubes mga kabiyan sa pinya, na pinya yun niya nga natural, pagkatapos timplahon mo eh, butangan mo gamay nga sugar, kapag kaluto, ibasya mo rin sa dalamugan sang baboy ka magtiyabaw. RMN Patrol 774. Ariel Diluso, para marumdong ko mga kabayan, nagalalaway ko na dahil mga kabayanan kay hindi ka na magluto nga akong pinalangga nga ama ito. Si Ariel Diluso, watching live. Okay, salamat man. From Ruha City, oh. Mga kabayanan, malimpas sa Ruha sa mga kabayanan Ruha City sa Barangay Gabuan. Mga taga Barangay Gabuan, da! Kailang papamati. Kag sumuman si Maria P. Pedrigo sa Andaya, si Harder Fe, Maria P. Pedrigo sa Andaya man, Job Ministros, no, daw hindi guru katulog si Petra kay imbestigaran sa Kuring. Tapos surusulugon sa kanan ni Matibag, bahala sa da. Maria Rubico na kanonikato watching from Mission Road, Lumalinda, California. Si Georgie Gerard Cristales, si Mariam Siip, Jus Baktaklit Selo, Odi Candelario. Good evening lang, watching from live. Madrid, Spain. Okay, last do si Trisna. Buenos dias! RRMN Patrol 774. Hey, brother ko, nagalantaw man from Saudi Arabia, Baltasar Agado. Gasubo man si Jason Valenzuela Pilena. Kamalo Dilarama. Kagawad ko skulwela. Noel Cusculuela, thank you again. Wala na. RRMN Patrol 774. Ang iba niya na nalipatan ko, bukas naman may utang lang ko sa inyo, ha? Salamat kayo sa inyo pag-upo na rin sa inyo para tutunan sa RRMN Patrol 774. Bihap sa ato sa inyong technical partner, Radyo Man Christopher Tupi Mundihar. Ini naman ninyo anchor man, Radyo Man Rudel Fulion Agado. Tatak! RRMN!
1: Suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN! RMN!

0: Dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
2: Ito si Eunice. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akon arthritis.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
3: Sa mga butika.
1: Sample Plus Gold.
4: Ako si Jovin. Subragid kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung mapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
1: Sample Plus Gold. Kal sa mga butika. Sample Plus Gold.
5: Ako si Bibot. Ako gid ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold, intestinan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto. Nag-normal pati blood sugar ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-atlete. Ako gid ang nibulig sa D3 Bio. Tungod gid na papagonya akon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
7: Oras tatak impunto alas 4.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pakikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming

sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Iniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
0: D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
0: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
2: Tayo na.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog nga pungsod na Pilipinas, alas 4:07 na sa kaagahon.
3: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
1: Unang radyo, unang balita.
4: RMN, RMN, RMN.
2: Maayad-ayad nga aga na raman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga abyan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
1: Unang radyo, unang balita.
5: Adlaw na kita sang Sabado, pizza 18 sa bulan sang Hulyo tuig 2026.
2: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyuman Eric John Pamplona.
5: Tag ako naman si Radyuman Benroy Bernal.
2: Sa kinaanda, nagatamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga, sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuahanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig.
5: Subong man sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas, kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag, maayong aga sa aton tanan.
2: Sa mga nagapamati sa radio, yara kita sa City City 4 sa lilisuan sang inyo mga radio, kag sa YouTube pangitaalang at RMN Iloilo Official.
5: Kag ang ato naman official Facebook page, please like, share, kag i-follow ninyo DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774.
2: Gani din man kamo nga bahin sang kalibutan sa sini nga mga tinion, ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangalagad sang RMN. Unang radyo, unang balita.
1: Radyuman Eric John Pamplona. Kag Radyuman

0: Ben Roy Bernal sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan.

0: mga Ilonggo. Bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sa nga syudad kaga probinsya sang Iloilo. Radyuman Binroy, mayong aga.
2: Mayong aga, Radyuman Eric, mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
3: No, your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. No, your history.
2: Kagkaroon sa aton nga No, your history, July 18, 1979, isa ka landslide ang nagluntad sa Iliwirong Volcano dito sa may Indonesia. Nga mo, nag-trigger sa tsunami nga nagpatay sa 530 kag-missing nga 700.
3: No, your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. No, your history.
4: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
1: Mga dalag ko na nga mga balita subong nga aga. Malapit na lang ipasaka ang kaso nga plunder bato kay Anay House Speaker Martin Romualdez suro kay Ombudsman Buying Rimulya. Hambal ni Rimulya, pag binuo yung kaso at final, hindi siya basta-basta mawawasak ng council. Kaso nga plunder kaga money laundering ang unang nga ginpreparar sang Office of the Ombudsman nga kaso bato kay Romualdez. Angot sa pagkaulamid sini sa multi-billion peso nga flood control a skandal kag kontrobersyal nga budget insertion sa House of Representatives. Amo ni ginapamangkot abi pirmira si Manroy sang aton sini nga mga kauturan si Romualdez nga House Speaker during that time sang ginpanghimo ang ining mga insertion. Paagi kay Saldico nga wala iya ma-filean sang kaso kagadaw nga anga daw na spare sa iya sa investigasyon sang kamarato sang Senate kag nga way pa ma-filean sa subong sang Office of the Ombudsman sang kaso.
2: Kay manti paano mo nakaroon madakop kun wala sang kaso, wala sang way sang resolution sang kaso kag wala gid sang kaso. Kaya amo nang gina-demand sang publiko subong. Hindi taman ni ganing mabaso lang iban nga mga pumuluyo, although nga ti balaan taman nga lining nila sa mga Duterte. Nga ti amon ang gina-counter nila, counter issue sa piyak. Kay wala pagidyamay na puro palang one-sided palang niya subong, no? Ang sa piyak ni nga kadamu-damu man niya tuod sang dapat man tani nga tani subong na pang preso na tani ululupon na ni sila day
1: Bong Rebilla. Sino palang na preso subong?
2: Oo, si Bong Rebilla, si Jingo Estrada. Puro palang gani sa piyak nga side. Ang sa other side of the world, wala pa. Kay may mga congressman
1: ang to. Ang sa mga DPWH, mga nugbo malang turang ko, nga mga taga-DPWH sa mga nagkala preso.
2: Mga bahaw-bahaw palang to. Si Bunuan, pamalang ando, dako-dako. Pero ti hindi man ang most guilty diri ang si Bunuan kay di bala nagumpisa ini tanan bangod sa budget insertion. Ti ang budget insertion puro niya congressman sa likod ni ti damo-damo nga congressman ning pinangtudlo ni sa to may mga saldiko pa may ara ka pa sang big boss nga si Martin Romualdez o ti tanawa sa bong
1: gani nga hindi magpati ang mga pumuluyo o Radyoman Binroy bisan kita hindi kita magpati nga House Speaker ka, wala kaya kabalo sang kinahimo sang chairman sang House Committee on Appropriation.
2: Kaga isa pa yagayag naman to nga ang mando tanan halin sa kaya Martin Romualdez, no? Bisan si Saldico do nga may hugot si Saldico pinabayaan Manila, ginatudlo si Martin Romualdez, no? Ti balaan naman to sang tanan kung may insertion ti wala bal oy balahan amo na gani nga nag House Speaker ka o kag may mga evidence
1: may mga term na sila sa House of Representatives nga tanan nga budget Radyuman Binroy mercy sang House Speaker dito na tanan-tanan pati na mga dumduman mo nagligad nga 2025 by elections tanan-tanan na nga kalagingay isang mga kandidato pati sa lokal nga level di na ginakalaging dito sa House Speaker itapos mambal si Martin Romualdez nga way siyak balo sa flood control anomaly nga ini nga may mga insertion way siyak kabalo hindi magpati na ang tawo ra
2: juman bigro. Kuan abi gi man sini before, no, nga ang linkage bala from mga ordinaryong mga congressman to Saldico to Romualdez. Wala sang link, di bala mo nang ginapringita mo to gani nga may nagtestify mga Marines kay gusto nila i-link gidire si Martin Romualdez nga ginadeliveran to sa mga minalita nga kwarta. Ti subong kay may ara na, at least may nakita na nga buho dire ang aton sining nga kwan nga ombudsman. Dasi kayo na i-file yun na sa Sandigan Bayan para makawawara to baras na para
1: para nga minority ni man magsagad kawangal nga kabilang
2: gani kada mo kayag hayag ang mga congressman to ya ti wala gali niya labot sa mga congressman to wala gali iya sang congressman nga involved sa flood control. Amo man ang ambal tagani nga kung isa one-sided manabi, di ta mabasol ang pumuluyo, mabasok nga ti ginabasol si Buying Remulla, kay ginadribble eh. Siya man ang ambal nga di bala nagligad niya to niya by December 15, tandaan ko gini mo. By December 15, sila niya masulod, may mga big fish nga masulod, kay iara na kaning prisuan dito sa may piyata, si galing big fish kay Bung Remulla kay Jinggoy man Japon.
1: Kwan lang to, abdan lang to sa nga December si Bung Remulla lang.
2: Si Bung Remulla lang to nagsulod.
1: Na-timingan, abin niya nga ti, siyempre si Bung Remulla hindi siya incumbent senator. Pero kung incumbent senator to sa Radyo Man Binroy, ba si Ganiway pa to siya ma-filean or na-filean man, sa subong ba si Uay to ma-priso?
2: Una-una pa ya si Marculita, kaya dugay-dugay ba si Cayetano, ya maka-una pa ya sila. Marius ko. Ano ang klasika?
1: Si Robin Hood Padilla.
2: Si Robin Hood, ti maka-file niya makabil, hindi guro niya, basi kon most duros na, dua kadlaw, tatlo kadlaw sa prisuhan kon idakop sa ngaya niya Biyernes. Pero hindi siya magdugay, basi si Kwan, si Boy Caldero, guro, basi kon unahan pa rin sila ni Boy Caldero sa sulod sa nga prisuhan, hindi mo na.
1: Insakto manikisa ang hamba kataga minority. Kaya dapat prarias di ang investigasyon. Kasi siyempre, hindi malikawan nga si Buying Remulla aras administrasyon, siyempre ilang mga kaliyado, medyo may pitik-pitik nga proteksyon na dira Radyo Man Binroy. Kung mga ganing budlay, kasi siyempre dira sa Pilipinas, sabi, politika kita tanan eh. Diba? Si Buying Remulla, politiko man eh. May mga kaliyado ini. Kaya mo na maburubudlay dira sa aton.
2: Di galing kay... Ama, ang konsuelo lang naton sini. Kay masukot nato ya si Buying Remulla. Kumpara mo ya sa mga previous nga mga ombudsman nga ito, wala kag ito ya hangpon. Wala gito ya public appearance. Ari kay bisan tuod politiko, bisan tuod nga ti the one-sided. Pero at least masukot nato ya si Buying Remulla. Mapamangkot naton sa iya.
1: Transparent saya Radyo Man Binroy. Kapati ngayon sa nga preskon sa mga previous bala nga mga ombudsman nakita yung nga nagapreskon nga ginpaybalo niya sa mga pumuluyo ano mga estado sa mga kaso nga
2: inigilapatutuman
1: sa mga politiko
2: Samuel Martires
1: pagtago-tago lang ganit nila ikibot lang ganit kita kay Joel Villanueva itong nga kaso ganit na-dismiss na galiwa ikmaantawo
2: di are bisan paano kay bisan diin nga forum tumangon ka ni Buying Remulla kay matanda mag-dribble. Kung sa mga basketball ni, why ganyang team ya? Paltos kayo, puro lang dribble, wala shoot.
1: Kung sa mga basketball, ang posisyon na sinay, point guard.
2: Point guard, puro lang dribble na dribble. Tapos ang hampang, 0 points, kay wala gitira.
1: pero may mga kwan, may mga steal, kay may mga assist.
2: Wala na. Pero best in dribble, kaya. Buying Remulla.
1: Kaya mo managani siguro, nga hanggang ginbutang na siya.
2: Manag-dribble.
1: Dribble man. Kwan political operator. So bantayan tani kay tinagpasalig naman liwato si Ombudsman Buying Remulla nga malapit na lang sininya we're very close sa pag-file sang kaso batok kay House Speaker Martin Romualdez.
2: May kantangan kay Buying Remulla gin panginwala niya ang allegation nga ginatarget sang iopisina ang mga miyembro sang Senate Minority. Sa press conference, ginambal na Remulla nga hindi matuod nga ginatarget nila ang minority bloc pagi sa mga kaso nga ginapasaka. Nagpangatubang sang kaso sa nga Graf kag Plunder, Sanday Marculita, Estrada kag Villanueva kag Chis Escudero. Reklamo naman ini sa angot sa obstruction of justice ang atubangon ni Alan Peter Cayetano kag Robin Hood Padilla.
1: Okay, ang hambal na gani, like for example si Joel Villanueva kag si Chis Escudero. Siningang iba nila siningang mga kaso, kwan pa ni, on investigation pa ni. But siningon, why pa ni naman pang dismiss Radyo Man Binroy? Ang kay chisis ko diro, na-dismiss lang to, di ba lang, parte to sa kumilik violations niya to. Pero sa kaso iya, may kang tanan to sa mga insertion. To kay T. Kabalokas, siyang Senate President during the time.
2: Puro insertion ng issue sa ila eh.
1: Siyang Senate President siya ni, siyang chimpo sa mga insertion ngayon eh. Yung chairman sang House Committee on Finance during the time. Si former Senator, Grace Po. Tiyan mo niya nga, amo ni Radyo Man Binroy nga naangot man ini sila sa flood control ano maling ini
2: ini mga oro insertion issue ni mahapos niya nga lutsan nila Radyo Man Eric pero ini yang hinatagay gidya nga kwan abala mo wala sang direkta gidya mo no nga makatudlo nga ginkamkam nila ang kwarta
1: verbal na atin
2: indirect abia bala indirect bala iya
1: way kamot kasulatan da
2: wala
1: manawag ka lang to nga mahambak ka to abi sa DPWH sa director or secretary secretary director may kasundon ko din pila akunda
2: ito wala iya akusasyon abe nga gindulungan sila unlike kaya kay Jinggoy kay Kwan pilang dulungan dito sila ti ini ha tama lang ni kamalisyoso pero wala sang issue nga tigindulong namon sa amon eh ang duwa kamalita ang tatlok malita why? Pero insertion ara ka sa likod sang insertion ti mabudlay maburubudlay bisan paano mapriso lang ni sila kung kontra partido sila sigurado na yan
1: amon ni kay at si Siskudiro Senate President sang una tamo kayo naghambasin nila kung ano ang mga budget insertion to sa House iti House Speaker si Martin Romualdez may counterpart ini differently sa Senate may kumbaga may ara na sila sang win-win da sa House kag sa Senate
2: kanya-kanyang racket racket man to sila racket man ni sila
1: hindi makuan ni hindi malipod manigar nga si Siskudiro may mga naibaluan man ni Radyo Man Binroy kini man na pwede nga ang House of Representatives lang ma-insertion ang mga sinabi Senador Yaway, ano ka mo, Ide? Ide Wow? May inyogin, patas-patas lang niya. Kung ikaw, kung kamo mga senador, sa way pa niya mag-kontroversiya, masugot ka mo nga mga congressman to, ay patay pang insert nila to sa nga budget.
2: Tapos ka mo ya wala?
1: Ano kamo ya?
2: Bali
1: kamo?
2: Pila lang, actually, pila lang ang wala man involved siya. Halos tanan, ang wala lang involvement, kuro, ang bago eh.
1: Yun, laban eh.
2: Pero tanan sila, halos involved.
1: Ang hindi senator sang 2022 until
2: 2025. Eh, apos malala, rason mo lang nga, ti, kung may insertion, so be it. Pero, may violation. Pero, ti, at least wala namon kinawat ang kwarta, ara ang kwarta. Unlike ya sa iba niya nga may nagambal, gito iya nga mga kontraktor nga, ti, gindulungan, gin sila iya sang kickback.
1: Pero doon duman mo, sang chimpo nga si Martin Romualdez, ang House Speaker. Tapos si Chisis Cudero, ang
2: Senate
1: President. Ito may gawa ni sila ka-intindihan ay.
2: Oo.
1: Di ba? Di laban-laban okay. Sa mga i-re-insertion eh.
2: Okay, pala mo, ang isa to yun, dalok.
1: May basod doon man ang isa nga si Martin Romualdez itong kanan daw
2: dalok-dalok
1: dito yan mantanan
2: dalok-dalok ito yan pinanghatag yan sa kita mo ang ila partilis yan nagdalaog ito yung kongresman ng iya bata iya asawa
1: makumang tingog partilis nila nga na kasurubra ang buto
2: di ba para
1: sa maximum nga number of seats nila sa House of Representatives.
2: Oo. Bata ya subong kaya sawa ya puro congressman.
1: Tatlos lang ni.
2: Oo, tatlos.
1: Kaya si Dre isa.
2: Oo.
1: Ay, naku.
2: Kaya dito ya binobo sang tampuhaw yung kwarta mo na ngang balta. Ang kinanglan niya nuputon gini siya.
1: Bisan dari gani sa aton sa Iloilo.
2: Pinanagtag sa washing machine to ba dito sa mga note.
1: May mga single nga motor.
2: Oo, grabe. Matyaga niya ya kwarta. Tidin niya to paano niya to gin...
1: Ang kapanagtag to ka budget niya to mga kontraktor.
2: Gamit siya pa niya sa politika, di ba? Sa mga counterpart yung nagagamit sa to.
1: Ginasto nyo niya kay Boboy Tupas?
2: Oo, kag. Amo na. Din na nagalala ng budget. Amo na nga, wala.
1: Ano nga itong kwanto? Ano nga ito? Iyaka kwanto? Akap? Ano ito?
2: Basta daw, yakap-yakap. Guro kag akap-akap. Nga, panagtag ito sa mga appliances. May mga kwanto, may mga washing machine, may mga anong pagito. Pinanagtag. Ano ba tiyagang ko? Ano, tag-iasa sa Pilipinas?
1: Oo. Di amo na nga ba? Parawag anay-anay ka sa iya to sa House of Representatives, sa iba yung mga nagkakontra sa Radyo Bandidoy. Yung dahak-dahak.
2: Oh, tindirisuli.
1: Yan lang tanan blak.
2: Tindirisuli lo city kay Pertiman Inulan to kaya kapiyakap.
1: Eh, wala nagbumirang sa iya. Nagbumirang sa administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Naman mo man yung problema sa isang ano yung pinabayaan niya man ang iya nga pangkaisa. Samtang si Manpagin yung mga balita, kag mga informasyon, ginanunsyo ni Ombudsman Crispin Rimulya nga buksan nila liwat ang 2019 SEA Games file. Naka-archive na nila yung mga files sa Radyo Manpagin.
2: Aral lang na da.
1: Ombudsman. Duro kay Rimulya, lantaon nila ang posibleng paglapas gratabo sa sporting event kadungan sa pag-imbestigar sa National Bureau of Investigation sa ginaligar ng irregularidad sa infrastructure projects. Samtang ginpahig naman ni NBI Director Melvin Matibag nga isapoy na nila ang official sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o CON FISCOG kag mga membro sa Board of Trustees bilang kabayan sa ila investigasyon. Nung chairman de?
2: Si Cayetano si Boy Caldero.
1: Ang talamag siya subong ni Senator Erwin Tolfo, si Boy Banat.
2: Pero kung ako, sala na yan. Boy Caldero, iya. Nanok mo mga. Boy Banat, yung gas-gas na iya. Tawgas sa bala nga si Caldero.
1: Diba sa biyak niya, mong ginang ginalupok subong ni Senator Alan Peter Cayetano. Kasi siyempre gina suportahan si Radyo Manbinroy sa iya utod ng Senator Pia Cayetano. Kinauyangan gaya nila iya ang impeachment trial kay ma-privileged speech pa sila iya. Regarding sining hambal ni NBI Director Melvin Matibag.
2: Pero laban-laban niya.
1: Buksan nila kag may mo imbestigaran nila ang ining infrastructure projects sa pag-host ng Pilipinas sa 2019 Southeast Asian Games.
2: Pero laban-laban eh. Kumprontahon din nila si Tariela si Martes, si Martes Marisyom, di ba?
1: Si Matibag.
2: Si Matibag, I'm sorry, si Matibag. Ilagin niya kumprontahon. Although nga ti, way manilabot sa impeachment, galing bilang impeachment judge, senator judges, ti laban-laban, dira na nila i-associate, no? Ang ila sining nga pagkumprunta kay Matibag. Pangitaan gina nila sa pagi nga makumprunta nila. Tingaling kay hindi mo ni mapahog ang isa kay ti. Kunara
1: pero,
2: sa imo ang
1: pero tani bala si Senator Chisi Sudero as presiding officer. Hindi pa kung irrelevant ang
2: hindi pa allow
1: nga mga manifestations dira ra Radyo Manbinroy. Tani hindi niya na pag-i-allow. Ma-manifest kay mo iya parte to ya sa kaso to nga base inog iimbestigaran para sa imo.
2: Ano labo
1: iya sa iya relation iya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte?
2: Labot isang isyo.
1: Kasi i-declare nila ining irrelevant?
2: Oo. Ti, laban-laban na mo na gani nga kita mo ilang pasiring na itong istorya nga daw ginapamahog ang mga mga judges.
1: Amo naman ang na-receive nila sumo.
2: Tidira ng entry nila. Laban-laban, amo na, nga ti, daw ginapahog kami. Senator judges kami para nga ma-impluensyahan ang amon sining panindugan sa sining impeachment. Impeachment yapon, malink yapon nila sa impeachment para lang nga ma-dus-dus nila si Melvin Matibag. Rookie gani ni. Actually, mayo gani ni. Nga kumprontaho nila si Matibag para mabalaan ta kung ano ang sabat dire ni Matibag.
1: No. Si Alan Peter Cayetano, may deal siya nga gusto matabo Radyo Manbinroy. Ginambalan niya si ang iya mga kapdaran sa Senado. Sige ati sige ah. Imbestigarin niyo ang kumbaga do blackmail ng iyaya. Sige nga imbestigarin niyo ang 2019 Southeast Asian Games hosting sa nga Pilipinas. Kaya masuporta kami. Pero sila niya, sa isa ka kondisyon, kamo sa majority ang maimbestigar sa Southeast Asian Games, kami naman sa mga minority, upon sila niya sa mga kakaopdanan ko, ang maimbestigar sa flood control
2: pero
1: project. Tinin kayo mo niya kakita, sinador ka, balan mo man nga may rules ka muna sa Senate, Radyo Manbinroy. Amo na gani, nga ang flood control project nga ni, nga controversy, hindi ka dire-diretso imbestigar ang Senate Blue Ribbon Committee. Kay what minority nga gusto nga mag-interest sila?
2: Kaya dapat may minority.
1: Dapat may representative ang minority sa Senate Blue Ribbon Committee, Radyo Manbinroy. Tapos mambal yan si Senator Alan Peter kay tanong, majority ang maimbestigar sa flood control sa 2019 Southeast Asian Games controversy. Tapos minority naman ang maimbestigar sa flood control project.
2: Hindi niya ano ni iyala niya kondisyon.
1: Hindi ano klase na kondisyon.
2: May ara na iya sa maimbestigar yung proper body. Kag may ara sa composition na.
1: May composition ang tagsaka mga committees. Hindi pwede na iya nga minority tanan. Majority tanan.
2: Tingi sa
1: bago na galing ang ambal siya ni Sir Erwin Tolfo. Kalma, boy, banat.
2: Kung ako iya kay kwan ko na kuya kay Tulpo bilang chairman ng balo kun siya. Bahala ka na iya sa kabuhi mo. Pa-imbestigar ka to. Bahala ka na kung paano mo na-imbestigaran, kung anong imuon mo da, magtuwad baliskad ka. Bahala ka na iya sa kabuhi mo. Importante is imbestigaran ang kaldero.
1: Nahamot ko bala sa post na ni Montolfo. Kita mo ito kahapon. Kasi rin nga daw na tandog ang kwanbla? Ang ting ni alam kay Tano. Kaya nga daw nag kwanbla sa bla, nag hindi sa mapakalibla. Subot silingon, nga posible, may
2: nagin ang kutin. Nagin ang piti-piti.
1: Isining tarso na ni si Montolfo. Sini niya, nga ka doon higit sa mapakali. O, doga alsa-alsa, gini niya alatrasan niya. Kasi ni Montolfo, sini niya, amo niya ang ginsungkudan ko kay former president Digong. Kay sini niya, pag pungko niya bilang presidente, nag-istoryahanay kami, kasi rin niya, ako lang di ang outsider, ako lang di ang sagwa, nga mabuligsi mo da, musingon ako ang eyes and ears mo. Pero sila niya, sang nagpinangawat sila niya ang mga tao sa palibot ni Digong, kinambalan ko siya, why masasamay ginhimo? Kaya pagkatapos, kinfailan ako ka mga kaso, ka mga tao niya, why gin siya nagpugong? Hindi sila niya, nanong nga klase? Hindi sila niya, pa isa pinangawatay nga ni sila niya sa 2019 Southeast Asian Games Hostel sa Pilipinas. Sobra pulo ka bilyon ang gingastos diri Radyo Manbinroy. Isa niya, hindi man ako magpati nga ginkuha nila ang budget niya sa intelligence fund sa presidente. Nga, why ni siya kabalo kung din yung ginpanggasto niya? Alangan matag lang to intelligence fund, bayan mo lang ng 10 billion. Supot si Ringon, balaan ni Digong kung din ginpanggasto ini Radyo Manbinroy. Kaya paano gingasto ini? Kaya posible balaan niya man nga pinangkawat ining iban?
2: Ito eh, galagit yung nagpawala man lang siya kay
1: hinugasan niya gani.
2: Oo. Luwas nga nagkuan, iya patininluan ang katuntuhan. Tiki, ila mo.
1: Kabalo ka naman sa doon sa kay former President Rodrigo Duterte, kung kaliado ya ka.
2: Double standard man.
1: Kuan na siya, sa ambos interview, i-clear niya ang ngalan mo. Nga wala-wala nga wala pagkali sa investigation.
2: Dira iya kaya husgaran sa baya.
1: Kaya parang naman paglawag niya bala ka mga kwan bla ka mga involves illegal drugs ang una bla i-mention niya lang kaya nga i-mention.
2: Wala ka sang may memo bisan wala sang kamatuoran.
1: Kung ginutik niya sa iyang business president si Binroy Bernalto drug lord. Pagka nasunod iyang adlaw yan sa Pasko niya iyang balya na iya si Binroy Bernalto drug lord.
2: Ti amo na iya da yun.
1: With the proper investigation and verification Radyo Man Binroy.
2: Budlay. Kaya
1: naman si Alan Peter Cayetano iginugasan niya man amo ni nga na mapatay ginisubong si Alan Peter Cayetano kapag dipinsa sa mga Duterte.
2: Sa piyak nga bayin, nag-issue sa formal nga diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs sa Pilipinas bangod sa pagpangyaguta kag racist nga pagpanggid sa China Daily sa mga Filipino paagi sa video kag editorial cartoons, no? Angot sa 2016 arbitral ruling. Sunusensya nga una na nga ginpabutyag sa Pilipinas ang hugot nga pag pamatok sini kag pag-insist nato sa ato sini-claim sa may West Philippine Sea. Radyo Man Eric viral ini subong kag amo ining ginabaisan ining video nga ginpagwa subong ginapakabalaot sa nga aton sini nga sa mga Pilipino
1: na ang duwa ka mga newspapers ni sa Pilipinas the Daily Tribune tapos ang
2: government run government
1: sa China iya amo ni ang ilang newspaper tong China Daily kwan ini titaran tong mga newspaper yas China ila panagiyahan man iya ka government mo
2: media dia ila mo
1: ila tuya media
2: social media ila may arat man sila kogalingon nila
1: kwan nila ko iya ginauyatan
2: kontrolado tanan sa gobyerno
1: tuya demokrasya sila yo kwan to niya ing ila ya komunista ginauyatan nila tang tanan to karon nagibinaratay ang The Daily Tribune, kaga China Daily, sa ilang tagsa ka mga newspaper, kaya may mga online ini nga mga site Radyo Man Binroy.
2: Na mga component nila.
1: Makon mo ang gini mo sa China Daily, ginanggit nila ang mga Pilipino, nga mga amo. Di karon, si Sir Robin Hood Padilla, daw ginakseptar niya iya nga mga amo gidman ang mga Pilipino. Pwede kita naghalinaw. Mga amo, sila nga mga Pilipino, brown, sila nga ang mga Chinese, kaya ang mga Japanese, yellow. Pero relatively, halin kita sa amo. Oh, tini ambal yan ni kwan, ambal yan ni sang idol mo ni Commodore
2: Tarila.
1: Tarila. So, hindi ko na iya magkwan, hindi ko na iya mag pasugot. Ng ambalon ni Senator Robin Hood Padilla nga mga Pilipino amo siya insulto ini sa 26 milyones nga mga Pilipino nga nagboto sa iya nga hindi niya gipagdepensahan nga kuon niya nga mga amo kita diri sa pungsod Pilipinas hindi, hindi ko niya mabaton hindi ko niya mabaton sila nga amon kita sini sang China
2: kag ginbasol ya ang tanan sa kay Tarila no nga nag-escalate ini kuno bangod sa pinanghimo ni Tarila. Dumduma mo tong karikature ni President Xi Jinping to mo, no? Nga nag-demand ang kuan ang ano ni ang Chinese government sa nga ti magpangayo sa pasaylo.
1: Oh, si Senator Robin Hood Padilla mismo sa Senate hearing ginabalan niya sa Tarila nga magpangayo sa pasaylo sa China.
2: Magpangayo sa pasaylo sa China. Amo tong ginambal-bambala ni Tarila nga dumduman ko mga senador nga nagda-demand para magpangayo kita sa pasaylo sa China. So, gapanindugan karon yang iban puwera kay Robin Padilla. Ina lang daw gapanindugan kaman. Dubay panindugan kaman tani, pero tunga lang ang imong panindugan. Ang tunga nagahawid, no? Ang tunga daw iya pa ka iya pa ka incheck. Ang tunga tuod daw iya ka Pilipino, prong tunga iya no iya ka incheck. Do siling mo daw matuod man nga nagapanindugan, pero kabos-kabos ang panindugan.
1: Oh, kay ang punto abi ni Senator Robin Hood Padilla Rajuman Binroy. Niyaya mo ko sa gid man lagi.
2: Hindi niya.
1: Sulat ni kay ti English dan. Siling ni Senator Robin Hood Padilla siling niya, we cannot deny our relativity to each other. Going down to Mr. Tarira's level is abandoning our Asian and Austronesian heritage. Kabot silingon silingnya ti tarang-tarang kita ba naghalin sa amo? Kaya kita Pilipino silingnya brown, ang Japanese ang Chinese, yellow. Pero ultimately, naghalin kita tanan sa amo. Amo nang nabot silingon
2: ni literal Robin naman
1: Hood, Padilla Rajuman Binroy. Pero sabat sa iya ni Commodore Tarila, ni Commodore Tarila silingnya, ako po bilang Pilipino, ay hindi kailanman tatanggapin na unggoy ang aking lahi. At hindi ko rin matatanggap na unggoy ang mga susunod pang salinlahi ng ating bansa. Siniya ang tunay na paggalang sa ating lahi ay ang ay ipagtanggol ito. Hindi ang tanggapin ang pang-iinsulto. Hindi po mga unggoy ang Pilipino. Kay ginahambal abi ni Senator Robin Hood Padilla nga siniya kay muan mo na Tarila kay gawang nagi una-una da.
2: In gaslight ya kay ibasol ya to kay Tarila.
1: Regarding to bala sa ila wartime propaganda sa Rajuman Binroy.
2: Itong karikature to, tsura to ni...
1: Eh, kabalo ka, sa gira may mga propaganda na mo. Parang ito, ang kwabala, ang simpati, amo na Rajuman Binroy. Di karon, sa Senado Santo, ginambala ni Padilla si Tarila, nga siya pangayo to pasinsa sa China. Ay, sino ni Tarila nga mangayo ko pasinsa kay ang nagkakatabo subong sa West Philippine Sea, hindi na aton obra tungod ina sa agresyon sang coast guard sang China kita ya naga document lang kita sang ila ginahimo sa aton ang nagkatabo to sa mga fishermen to ang nagkatabo to sa mga members sa Philippine Coast Guard nga nagabuhis sa kabuhit nila para bantayan to in fact di ba may mga nagkarutod-tudlo to may ano tong nagkanaganabo to kung magkatapos ang Philippine Coast Guard ta naman mo na gani sila itong gini baklan kami taday para to ngay bulong nila sa mga dugo agin ula nila to sa dagat to para nga dipinsahan ang teritoryo sa Pilipinas. Kaya nga mga ayaw kuya pasinsya. Kaya mo nang balo siya subong tarihat. Kasi sila niya, gintawag kita nga amo sang China. Ti pangayo, abali man to aming China nga mga ayaw man pasinsya sa mga Pilipino. Be.
2: Kay kwan yun niya, be, tama niya ka, kung ikaw magtanaw, tama niya ka, kwan ka racist, niya klase ka, ginimo sa
1: aton. Kaya masakit tira kay Senador Karadjuman Binroy.
2: Oh.
1: Okay na natanay
2: kung... At cost dapat,
1: okay na natanay kung ni... nagatambay lang sa waiting shed, gag naghampang dama
2: hindi,
1: si Robin Padilla.
2: Hindi sila pakon.
1: Hindi sila pakon. Pero, kung senador ka kagin buto ka sang 26 milyones ka mga Pilipino, number one ka, nag-expect ang tanan, nga kung ano man ang ginahaboy ng insulto sa ibang pungsod, dipinsahan mo bilang isa ya ka Pilipino.
2: Tanong ba
1: nakilala pa man nga very patriotic ining si Robin Hood.
2: Bisan pabalo mo do makata gani kung isang
1: hindi ka rin sa gusto mag in English kay
2: ma Tagalog kita.
1: Oo. Nati manan ka paban nga patriotic tapos tirawag nga amo ang Pilipino.
2: Di mayo.
1: Hambalon mo pa nga oo amo gin man kami.
2: Oo. Ginako mo nga amo ka. Di mayo pa ganing mga inchik eh at all cost ya ang mga inchik bisan sala nila ya.
1: Grabe na sila magdipinsa ya.
2: Gina-insist nila ya ang ila siniya nga claim kita ya mga Pilipino ngayon tsaktok kita gani iya hindi iya kita ano na madipinsahan sang mga opisyal pa matagas pang opisyal sang aton sini nga gobyerno ato yang mga nagadipinsa pa ya matutod nga nagasakripisyo gani no amo pa to yang ginapakamalaot kita mo kwan gani half baked gani nga klase ka pang dipinsa sang sa Pilipinas mas mayo pa nga naghipos ka na lang mo
1: gani
2: nga san sambalon mo nga i-gaslight mo pang isa tulod mo pa tong problema hindi ah
1: amo na ginatulad per mini ko Dr. Tarila Radyo Man Binro sila nga na katabo subong sa West Philippine Sea it simply means nga na-expose ang aggression kag harassment sa mga Chinese sa aton nga mga fisher folks kag sumuman sa mga members sa Philippine Coast Guard, kag sa mga BFAR vessels, kaya sa West of Philippine Sea. Sininga, why kita nag-create sang problema nga ini? Ginaras kita.
2: Dugay niya nga ina ni.
1: Ginaras kita. Diba kita sang choice kundi magdipinsa kita? Hindi na, nagyanyo ko ano ang kabudlay nga ginaanto sa mga katapos sa Philippine Coast Guard. Awayon ining high-tech nga mga
2: may bungguan ka, may Chinese. Bungguan ka, may kanyonon ka ka
1: tubig. Ano kaluloy ining mga ordinaryo nga mga Filipino fishermen dito sa Jaman Bidroy nga atong teritoryo tapos sprayan nila kita sang water cannon.
2: Kita mo kung ano bala ka tunto sang mga inchik. Bisan sa ilang video, kita mo, gininsulto na tanila. Nakabarong kita, nakasalakot kita, nga typical nga ginasuksok sa mga Pilipino, nga ginapabalong ang mga Pilipino ni, nga unggoy kita, no, nga kita ni unggoy, nga ginambal nila. Pagkatapos, kay wala kita, yan nag, hindi kita gusto, sila kagustuhan, ay Diyos mio, kita mo to sa video nga, ginhurabog kita, paghurabog kita, diba totoo, ginaginkanyon kita katubig.
1: Gani.
2: O, di sipa kita gito. Di okay lang na. Hindi niya parte sa kundiin kita naghalin niya nga naghalin kita sa amo ah hindi parte sa paggamit
1: kaya kuya
2: literal
1: si kita ma- Robin Padilabi number one niya sa inconsistencies Radyo Man Binroy nagalagani di blas sa impeachment trial nagdigad ng tong Merkules ang balagani kay Atty. Lutok sila nga di bala kung may kaso ka ang dapat ngayon mon is atubangon mo kaso mo di bala sino napakahalaga sinaabi niya nga ano ni nga atubangon mo ang kaso kung mga kaso kin file sa imo pero kahapon lang nagambal si Ombudsman Boyeng Rimulya
2: hindi wala sa nagsama niya,
1: wala sa nagpasa sa iyang counter affidavit sa investigasyon ng patigayon sa Ombudsman sabi ko atubangon ang mga kaso tapos ang mga kaso to sa office of the Ombudsman ng obstruction of justice nga may katunag counter affidavit
2: dito sa masabat guro sa Iran kay mapa-Iran sa kuno mo dani dito na lang sabat ilan lang to kurte ang kilalaha bala hindi nga Pilipinas
1: kung hindi ka magsabit sa counter affidavit mo
2: ati resolve mo lang
1: why magiging problema kaya resolve mo lang yapon sa Ombudsman kung baka ginwave mo lang ang kinamatarong mo nga sabton tani ang aligasyon kaya ang complaints against sa imo iway yagin sabat
2: titanong bala kung ano kabugok ulo.
1: Huwag siya nagsabat. Tiyan ba ni Ombudsman Boyeng Rimulya? Tiyan ko naman siya nagsabat. Ginagin lang iyang rights. Tiyan naman ko kami yan. May mo kami yan. I-resolve na mo ni. Base na to sa mga ebidensya. Nga ara sa mo.
2: Tiyan bala kung ano kabugok. Iba niya nga mga kita mo. Mga iba niya nga mga upod. Bisan amo na ng issue anay. Ano man ang ila siniya nga ano man ang naagyan nila sa administrasyon nga ini ginasabat nila niya head on sa kurte kay gapati sila gyapon nga paamo ning proseso naton di sa Pilipinas bisan na paano ti si Rubin niya mubra siya siniya siniya nga kurte mubra siya siya kakasuguan amo ning ganihan balta dito ka sa Iran dito
1: ka angin tira yung nagligan si Atty. Lutok tapos ang mga memes subong sa social media, kasi nga pinalagyo mo to si Bato ko ng manami, tani, kung may kaso ka, tubangon mo.
2: Tani, binitbit na to pa kanto sa korte. Nato, tubanga to.
1: Ang inbuligan mo to, abing nga makapalagyo. Tapos subong naman, hambal mo, tubangon ang mga kaso. Tingang imo mismo, kaugalingon nga kaso. Nga wala ka nagpasa sa counter affidavit. Tapos kung dakpon ka kay ang resolusyon sa Ombudsman, ma-recommend sila nga pasakaan ka sa nga kaso, mambal ka nga gina-target ka
2: mo. Isipon mo ko na, ano, wala kang pang-insulto sa atong sini nga kasuguan, nga, ginatagaan ka, formal, okay, tanik, wala ka, iba nga nga reklamo, nga away kami ginpabalo, nga gin-resolve, hindi nga wala kami kabalo sa amon sini nga kaso, tiyaya, gintagin, afford siya sa itakto nga proseso, bastoso niyang kurte tayo, hindi kayo magsabat. Puta pa nun, wala mo na hindi nakilala.
1: Balang ko doon yung narrative niya, Radyo Man Binoy, kumagawa ang warat o bares na ganap ko siya. Gina-target sila sa minority.
2: Inungob.
1: Direkta na mga observation sa patrol. Kamusta unta ang aton nga palibot, Radyo Man Mon Kapalihan.
4: TYRI, Radyo Man Report.
1: Orske mayong aga.
5: Good morning, Rajman Eric, Rajman Binroy, kag satun sini nga mga listeners palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Subong iya nga kag naon sang Sabado, matawhay ang aton sini nga palibot diri sa may syudad Subong, no? Damo na kita sa mga kultura nato nga nakita nga naga jogging, naga walking, no? Sa aton sini nga mga esplanade sa pila ka mga public sa spaces naton. Subong iyang nga kaagaho, no? Ang aton sini nga mga kauturan nga nagapaninda masiga kadtuna, no, sa tagsa ka mga merkado publiko, particularly Iloilo Central Market kag Iloilo Terminal Market nato, andres may super Rajuman na Eric Rajuman na Benroy. Matawai ang aton sini nga panahon subong kagahon. Mayo ni mag-jogging at mag-walking ka, no? Kay wala sang kontra, wala sang nagatupa iyang ulan sa kalangitan, no? Peace and order situation naton, matawahay man sa palibot sang syudad sa sini iyang kaagahon, no? Wala sang duro ng mga gamo, o kag-pilag ka mga information kita nga na-monitor, nag-iuntad sa aton sini nga palibot, no? Medyo masako-sako lang aton sila ng mga kauturan nagapaninda na nasiling tanan, no? Sa tagsa nila ka mga o sa mga tagsa ka merkado publiko, Radyo Man Eric, Radyo Man Denroy. Ang aton sila ng mga dalanon matinlo na, kasi aga pa ang aton sila ng mga utod ng mga street sweepers kung nagpatigayon, no, sa pagpanilig, no, kag panghimos sa mga nagalaktang basura sa palibot sang syudad naton. May pila lang ka mga information kahapon ni adlaw dire niya sa may anwasang San Miguel, no, may nadakpan dira nga duha ka lalaki nga nagabaligya sang paltik iyang armas lutang kinoperate iya sang CIDG Rajuman Eric Rajuman Binroy, no, ining mga arestado, isa ka 36 anyos kag isa ka 35 anyos taga Don Lotero center sa may Haniway kag ining taga barangay Hibulo Haniway Rajuman Eric, no, na kumpistar ini sila paginakop ang isa ka homemade shotgun nga ginbaligya sa mga marigyan sa mga suspect ni 10,500 pesos na valor, no? Talaga kagwala sa nagkakaigo iyang papeles. Pamaning rason ko nga ang napigil aristar ini. Kag maluwasan na, may isa pagid ka na kumpiskar, no? Sa ilang sila nga pagid na kopi ng isa ka steel magazine ng shotgun nga gin kagang budol money, no? 10,400 pesos Rajuman Eric, Rajuman Benroy, ining mga armas na niya kung ining ebidensya nga nakuha sa ila, ang nakuha man, no, kalakip ang isa ka sa kukagang ila siningaging sakyan nga motorsiklo, no, nagabaylar sa Republika 10591 kung ining Comprehensive Firearms and Ammunition and Regulation Act, no, ining mga arestado nagtiyara ka rin sa kustodiya man isang CIDG Rajuman Eric Rajuman Benroy, no? Sa nasilingta na matulutaway at ang silinga palibot, may yara kita ka rin isang himanon yung informasyon dala sa may isa ka banwa, no? Kaya may yara isang lalaki initially nag-tutod sa nila sining balay bangod ban nga naakig inisa iya ng asawa. May panood rin karon ang detalye sa dili madugay diri man sa RNN Iloilo. Sa siling tana, mabtawhay ang aton sininga palibot subong nga kagahon. Upod kay Radyo Man Ronald Sanchez, kasama mo sa DYRI RNN Iloilo. Radyo Man Monialis Kapalian, Tatak RNN.
4: Tatak RNN.
1: Salamat gid kay Radyo Man Mon Kapalihan. Ang ini nga bahin na sa aton nga pagpakalagad dulong na sa inyo sang naan sa corn coffee. Bisan tanang aton aga pagi sa pag-inom sang naan sa corn coffee kay experience ta mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kun regular ang aton nga paggamit sini. Nagaboost sang aton nga immune system, nagapromote sang weight loss sa mga overweight, nagapalaba sang aton nga resistensya, nagapataas sang aton nga energy kada gamin tinar sang proper blood sugar level. Nagapa-improve sang blood circulation kada nag-alleviate sang problema ta sa digestion. Nagkisa daw hindi kitabla matunawan nagabutod aton tiyan, imninyo na sang naan sa corn coffee. Detoxify niya ang aton nga lawas kada nag-alleviate man sa problema ta sa migraine, ilabi na gid sakit sang ulo. Naan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mabakal nyo na sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay Kagdira sa probinsya sang Gimaras. Pagabalita mga dalagko na nga mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:50 na sa kaagahon.
4: This time check is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
7: Charm! Fabcon, pamong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bangon ng Charm!
8: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulog-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulog!
7: Pamong kumaka-bloom sa Charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
9: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 at Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom at low-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
10: Make-up! Herbal Rasul! Kina-improve ang gonadal hormones, agon niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kama. Yahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
11: Mega-Man! Herbal Rasul!
10: Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapabaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
12: Sample Plus Gold!
13: Kasi yun is, may ara ako tritis, pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang, nag-ayugid ang akon arthritis.
12: Sample Plus Gold!
14: Mas pinanakas!
12: Pinagaling!
14: Pinahusa!
12: Sample Plus Gold!
14: Sa mga butika.
12: Sample Gold Coffee Mix.
15: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
12: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa. D3Bio.
16: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo lupo, naibaluan kong taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
14: Makakas mga butika.
12: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako galing si Abigail Loser. Sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit rin akong ulo. Tiinom ko Mighty C. Alkaline vitamin C.
18: Kagsubong ka namin isa akong paminsari.
12: Mighty C.
14: Mabakas sa mga butika.
19: Ay emerhensya? Magtawag dayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Akon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, mabadali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandam publiko, halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
20: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
21: Hello, Washi!
22: Hello, Mommy!
21: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
22: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
21: Mula noon hanggang ngayon!
23: All you need is Pride! All you need is Pride!
24: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
25: ACS! Life extension, vitamin D3.
26: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
25: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
27: Evergreen Herbal Capsule.
28: Ako gali si Chloe D. Los Santos, isa ka teacher kung nag-take kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akong ikaayong lawas batok sa stress.
27: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
29: Oras, tatak, alas 4.55.
30: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Birch 3 Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
31: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
32: Ano kunong rason nga agulpyada lang nagalingin ang imong ulo?
33: Maghambal kalingin sa ulo, it could mean also kulang ang supply sang dugo pakadto sa imong brain kag sa iban nga parte sang imong lawas.
32: Muna gani nga kinangangigilin ni Laya Doc magtumar ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kaya ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, amuning aton nga oxygen capsule.
33: Correct na si Sir Gerard. Amuna ang special sa aton nga Dr. Pinoy Squalene Capsule, ang iyang DHA.
31: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
34: Supple Plus Gold.
35: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inong adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
34: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Supple Plus Gold.
36: Ako si Jovin. Subragid kataas ang ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
34: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
37: Ako si Ronald, bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
34: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
38: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag saman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro.
34: D3 Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
39: Kasi sa una yan, iwang-iwang sa akin, wala gitko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ino ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga paminsan. Salamat sa Mighty C.
34: Mighty C.
31: Mabaka mga butika.
34: Para sa matilo nga dugo.
31: DTX
34: 500. Para sa healthy nga tayo.
31: DTX
34: 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Mas sa Liga Epektibo DTX 500.
40: Ako gali si Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipaong pera na kunomi. INB Korea Fly Kamahal. Nag-sistring ko sa Iberi. Tibo man kunom li sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon mata. Na do may matika. Blao, ri, daudid ang improvement sa akon panan-aw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
41: Ang Iberi mabakal sa Mercury. Negus Grace Pharmacy kag sa inyong suking mga butika.
42: Iberry for a clear and healthy eyesight.
43: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingredient nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
44: Mabakal sa mga butika.
45: Hello, anak.
46: Pupunta na po ako dyan. Mag-ready
0: check up kay Doc.
1: Ganyan ang Pinoy!
2: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
42: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: Sponsored by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. Ang mahig ko nga colon, makapalain sa lawas. Dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Alas 5:02 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
3: Radyo Man Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
2: Tambay na sa mga balita nga natipon sa RMN na News Center. Ang inyong bahin durong na sa inyo sa DTX sa 500. Mayara ka ba sang hypertension o kung pagtaas ang pressure sa imo dugo, mag-DTX sa 500 ka. Ini nga panubo sa imo talaga si Rides, isa sa mga kabangdanan sa pagbarasi mo nga mga kaugatan nga nagaresulta sa pagtaas ang blood pressure. Ini man nagabulik panubo sang blood glucose levels, isa man sa mga kabangdanan sa pagtaas ang blood pressure, ilabi na sa mga diabetic. Ang DTX sa 500, aktibo man sa pag-correct sa mga hindi normal nga releases sa imo nga mga hormones. Ilabi na itong may pikto sa vaso constriction. Kaga siyempre, kung nagainom ikaw sang DTX sa 500, dapat parisan mo ina sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagkapabakod sa mga kaugatan, nagulo parayo kita sa peligroso nga epekto sang high blood pressure sa blood vessels. Sa ginamaintain sinang elasticity sang ugat, agod nga maparayo kita sa aneurysm o kung ang paglupok sang naghabok ng ugat sa utok, bago sang tuman kataas nga blood pressure. DTX sa 500 kag Mighty C, manami ini nga kombinasyon, mabakal sa mga butika produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita mga karadyuman, one activation activity sa nga DOE gintambungan sa mga lideres sa Rehiyon 6. Kasama mo sa balita Radyuman, Mon Kapalihan.
3: DYRI Radyuman Report.
4: Tinloy ang inyong colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agod indi magtiner ang higko sa aton colon nga isa sa

0: isang Festivook Mall sa distrito sang Mandurriao. Ang oras natin sa efficiency o kon one campaign ang nagaganyat sa mga government kag commercial buildings. Kalakip na ang tanan nga residential houses sa pagpatay o kon pagkakas sa mga nakasaksak nga appliances kag suga nga hindi importante sa sulod sang isa ka oras. Umpisa alas 8 tubtob alas 9 sa gabi sa tagsa kaadlaw sang Sabado. Kalakip man sa aktibidad ang pagpatigayon sang MOA signing sang Solar Solutions for Government sa tunga sang DOE kag sang mga local government unit. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Mon Iales Kapalian Tatak RMN.
1: Ang Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
2: Tatak RMN.
3: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3 ang kape nga ginapangita kag ginakaidawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado makakapi ka bisan tuwang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Rishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract. Kaya tagsa ka sa say sini may unod pagid nga 200 ayo nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix, ini lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal ini sa mga butika, sumuman sa mga grocery stores kag sa mga supermarket sa bilog ga Western Visayas. Vita D Plus coffee mix.
4: Kag mag-DTX 500 batas balang presyon sa imodugo, ikaw balang may hypertension base mataas ang sugar mo, base may diabetes kakagula ka makaibalo ang mataas nga blood sugar levels, nagapatigas ang arterial walls ka nagapalapuyot sang dugo. Ina ang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension o kung blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta sa pagkabulag, pagka-damage ang kidneys, kag madamong nga komplikasyon, kanga na gilamang sang stroke, heart disease, hindi pagayo sang pilas, pagkautod sang tiil, kag bisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon, mag-DTX 500 kadadlaw. Ang DTX 500 may charantina lin sa marguso nga nagamimik sang insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sang DTX 500 kadadlaw, nagapanami sang tulog, nagatap na sang hypersidity, jerd, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kag madamo pang nga iban. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Nagparisan mo sang may TC, dugay ka na bala nagaantos ang katol-katol sa panit, problema mo bala, pilas, dugay, magayo. Mag-may TC, ang alkaline niya vitamin C, makabulig ini sa pagtapna sang tanan ng mga skin diseases, kag mga allergies. May TC kag DTX 500 sa manaming nga kombinasyon, mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Sa dugang pa nga mga balita, sa police report PRO 6 ginapaimbestigaran ay natabo nga pagpalagyo sang preso sa nga suspect sa Banwasang Uton. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miani.
2: DYRI Radyoman Report.
5: Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve mabakal sa mga Life Extension clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
6: Ginmando sa Police Regional Office 6 ang maidid ng investigasyon. May kaangtanan sa pagkapalagyo sa isa ka preso sa Uton nga suspect sa kaso ng pagpanghimulos. Sunog kay Pro 6 Director, Police Brigadier General Randall Tuanyo, nga luyag sini matumod kung may kapaltahan kag kakulangan ang kapulisan sa pagbantay sa nasabit nga preso. Pahayag pa ni Tuanyo nga mas pabaskugon nilang ila custody and escort procedures agud hindi na masulit ang nasabit nga hitabo. Nibaluan niya nalagyo ang preso nga si alias Ronel, bayad sa isa anyo sa residente sa barangay Bulad Gimbal nga nagapangatubang sa kaso nga pagpanghimulos sang gidala sa Rural Health Unit agud ipaidalom sa medical examination. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Marjorie Hervo Miane, Tatak RMN.
5: Chohan Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand and the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
2: Tatak RMN.
4: Kag mag-Mega Man Herbal Capsule number 1 nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Guimaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagapagsik, nagapadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingrediente. May tungkat ali, ginseng, maca, kagorni gold weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effects siya may ara,

0: ang inom sang Megaman duwa ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nagainom, pwede isa kada adlaw. Megaman Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Panay Island Kagimaras, quality product ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
1: Kung may Megaman Herbal Food Supplement Capsule na nakakapsula, may araman kita sang nakakape. Ang Megaman Gold Coffee Mix. Ari ng kape para sa matuod-tuod ng mga lalaki nagapatindog sa inyong mga ikog tawo kay nagaatag sang dugang nga resistensya. Nagamdig man sang aton nga mga prostate para hindi magdako kon magubag yung prostate problem kung nababayaan mo, pwede hindi nga mahulog sa cancer. Megaman Gold the Coffee Mix para hindi ka mahuyan kay partner o kon kay misis sa tiyon sa inyong paglabing-labing. Tested and proven ang mga sangkap niya, may ginseng, tungkat-ali, maka, kag supalmito. Ang supalmito, kilala man niya nag-aamlig sa prostate sang mga lalaki. Kag manamit ang sabor ha, si misis, si partner, pwede makainom. Hindi na nipapatindog lang sang ikog tawo kundi naghahatag man ni sang dugang na resistensya para hindi ikaw pagkapuyon kag pagtuyohon sa imo nga obra. Megaman Gold the Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, kag pwede niya mabakal sa mga butika sa binugnga isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Gimaras. Alas 5:11 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad ang ini nga bahin dulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinakaepektibo nga panilo sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kagud bamligan ang aton nga kolon kontra sa banatian nga kanser. Tinluoy ang inyo kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension ha Philippines. Kaya para sa sigurado ha, kag-aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpaliyapon, gamit ka mo Super Fiber. Pamakal nyo ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dugang pagid nga balita sa City Hall. Balita nagikan sa City Hall, pagdakop kag pagkaso sa drunk driving, dako nga pagpanghangkat suno sa TTMO. Kasama mo sa balita, Radyoman Joel Franco.
2: City Hall Reports.
3: Ang inyong bahay ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong makuha kung regular nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpabakod sa katong immune system. Nagpromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpalabas sa imo resistensya. Nagpataas sa imo energy. Nagamaintinar sa proper blood sugar levels. Nagpa-improve sa blood circulation. Nag-alleviate sa imo indigestion problems, may kapanubo sa pagbuton sa imo tiyan, nag-detoxify sa imo lawas, kaya nagabulig padula sa migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
4: Dako nga panghangkat para sa Transportation and Traffic Management Office sa Contitim o kag Philippine National Police o kag PNP, ang pagdakop kag pagkaso sa mga motorista nga nigamaneo sa salakyan nga nakainom ukon aras sa impluensya sa makahulubog nga ilim noon. Suno kay Titim o Head Oldarico Garbanzos, bisan ng police, kulang ang gamit agud mag-test sa mga driver on the spot kung ara ini sa influensya sang alcohol. Samtang sa bahin sa syudad, hindi man matag sa Iloilo City Revision Ordinance Number 2008-393 ang provision angon sa driving under the influence sa kundi UI, bangod ang napakit lamang sang Section 1C, amo ang reckless driving. Bangod sigin sila ni Garbanzos nga dako nga challenge para sa ila ang pagpatuman sini nga kasugwat angon sa drunk driving. Nibilawan nga maidiid ang proseso sang apprehension sang nasuspetsahan nga hubo nga driver santo sa Republic Act 10-05-86 o kung Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Base sa pagsulundan, kung may nasuspetsahan nga hubog nga driver bangod sang hindi stable nga pagmaneho, kag may napanimuan sa driver, dapat i-assess iniisang apprehending officer. May paghimuon nga test sa roadside kaangay sang eye test, walk and turn test, kag one leg stand test. Kung mapasalawan bisan sa din lang test ang driver, magagamit sang alcohol breath analyzer test ng otoridad pagod masigurado kung lagpas sa allowable level ang alcohol sa ginhawa sang driver. Manadaad nga ginaligar nga hubog ang driver sa motorosiklo nga naulamin sa head on collision sa isa pa ka motorosiklo sa diversion road samtang nagapadayon ang isa ka fan run sa naligad nga Domingo. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tata RMN.
3: Ang bahin gindala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
2: Tatak RMN.
1: Arin ang new and improved Nance Super Plus. Mas game pa epektibo kag mas mas ginpabaskog. Hinting ubang mangustin, guyabano kaga malunggay para sa mas mabaskog resistensya, dugang nga enerhiya, kaga mas mapagsikilawas adlaw-adlaw. Nang superplus sa capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mabaskog nga korason, buli kontra sa kapoy, kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa Bilogaysta sang Panay, kag provinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi, pilian nan sa Superplus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene, sang Herbs Med Pharma Corporation.
0: Kag Magnans Liniment Oil, kay number one, manini nga balanyo sa bilog nga Panay Island, kag Guimaras. Ang Nans Liniment Oil nagahatag proteksyon kontra dengue, malaria kag iban pang balatian, dala sang lamok, mosquito repellent kay is safe kasi mo pagwa bisan pa sa sulod sang imo sini nga panimalay. May Nemtre extract nga para performance sa citronella, nagahatag proteksyon sa exposed nimo nga panit. Ang Nans Liniment Oil mayuman kontra sa skin problems kangay sang arikis, alap-ap, alipunga, an-an, eczema, katol-katol sa panit kag iban pang mga skin problems. Nans Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit, kagol natural ang ingrediente. Ang Nans Liniment Oil, produkto ini sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakal sa mga butika. Samtang dugang pang mga balita sa Kapitolyo Provincial, nagpirmahanay isang Memorandum of Understanding ang Provincial Government kag Zoological Society of London, Philippines. Agod pabakuron ang proteksyon kag rehabilitasyon sang coastal kag marine ecosystem sang probinsya. Ang agreement ginpirmahan nanday Iloilo Governor at Arthur Defensor Jr. kag ZSL Philippines Country Director Mary Edwina Garchutorina. Nakasaad sa partnership nga ilabuylogan ang pag-restore sa mangroves, improbahon ang management sa marine protected areas kag suportahan ang conservation sa coastal kag marine resources. Ang ZSL Philippines ang magatag sa technical assistance, training kag research sa mangrove kag beach forest rehabilitation, marine protected area management kag blue carbon. Ilaman na buligan ang komunidad pagi sa capability building activities. Samtang mangin tuka sang provincial government ang pag-identify sang suitable site para sa mangrove kag beach forest planting kag iban pa nga mga importante nga kinahanglanon. Nga bahin kala sa inyo sang Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa hindi regular o normal nga pagpagwa sa aton mga higko. Gini mo inipagi sa nagkalain-lain kag purong ingredient nga nagalain sa oat fiber with fiber, spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple, pectin, cordyceps, mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries. Agud tagahan sa nagkakigo nga pag-amlig ang aton tiyan, colon kag bilog, gastrointestinal tract o congat para sa posible nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa tiyan kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, at pagkatugas ang cancer sa colon. Super fiber, pektibo kag garantisado ang proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuin. Super fiber, another quality product of Life Extension Philippines. Mabakal ini sa mga butika.
2: RMN News, panahon.
1: Sekta na pinakauling lakat sang panahon upon sa pag-asa Iloilo po ta Charlie Dipra. Charl, mayong aga.
5: Yes sir, mayang aga sa karang hitag pala mati isang RMN. Yari pinakauling ka, lakad sa panahon karon nga adlaw, Sabado, Hulyo 18 sa 2026. Sa Southwest Monsoon, nagapikto sa western section sa Northern Luzon. Samtang diri sa aton sa Mayo, Western Visayas, particular na siya sa Iloilo. Karon nga adlaw, magapagibabaw kag isa magalumon tumto magalumon nga kalangitan na kung generally, fair weather kita. Magluwas lang sa mga isolated ng mga pag-ulan, pagpagilat panago, dalas ang localized thunderstorms. May natubtob makasarangan niya hangin, magaling na bagat na nakatungdan, magadalas ang makanay tubtob makasarangan niya pagbalot sa kadagatan. Ang tagsato temperatura na sa 25, tubtob 33 sa degree sentigrado. Adlaw, magabot na kalas 5.35 karon niya aga, magatunod alas 6 sa 16 karon sa hapon. Kagamon yung pinakauling lakas sa panahon, kikang diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra.
2: News Panahon!
1: Madamugin nga salamat Charlie Dipra nagikan sa Pag-asa Iloilo. Ang heart attack wala may ginapili nga tao kag estado, basta mataas ang cholesterol sa ugat mo kag unhealthy ang imo nga lifestyle, pwede ka nga maka heart attack. Likawin ini nga matabo sa imo. Subong pa lang magpangaman ka na kag mag-inom sang Dr. Pinoy Squalene capsule. Ini natural, wala chemical, wala preservatives kag wala side effects. Gani aprobado sang Food and Drug Administration. Ang Dr. Pinoy may omega 3 fatty acids nga may kapasidad nga panubuon ang triglycerides sa dugo. Ginapagarman sang Dr. Pinoy ang blood clot nga makaresulta sa stroke kag ginapanubo ang blood pressure. Kinasuplayan pagid sa nga Dr. Pinoy ang imugat sa madamo nga oxygen gani matinduan kag mapagwagid ang mga toxins. Ginapabaskog man sang Dr. Pinoy ang imo nga resistensya. Gani bisan senior citizen ka na, ang pamatsyagan mo daw hubin pa. Kay pirmi ka pagsik, mabaskog kag may maabtik nga memorya. Mabakal saran nga mga branches ang EVC Pharmacy, Lidi Pharmacy, Butika Kaya, CLG Pharmacy kag IS Medicine Corner. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dugang pagid nga balita, balita naman sa patag sang hinampang. Balita sa patag sang hinampang. LeBron James, no comment gihapon kung diin siya mahampang team sa masunod nga season sang NBA. Kasama mo sa Balita Radyo Man Florentino Navarrete.
2: RMN News Sports.
6: Ang balita sa sports ang inandulong sa inyo sa kaluan sa new and improved non-super plus maskin pa epektibo kag maskin pa basko gintingob ang mangustin plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog resistensya dugang enerhiya kag mas mapagsik na lawas adlaw-adlaw non-super plus capsule natural nga proteksyon sa lawas manggaranon sa antioxidants suporta para sa mas mabaskog ka kurason bulig kontra sa kapoy kag palangluya sang lawas. Tikong gihapon ang bibig ni LeBron James angot sa iya masunod nga hampangan sa NBA. Nanging kabahin sang podcast ang free agent kasi LeBron upod kay Tyrese Haliburton sa among live podcast nga gintabungan sang 5,000 ka mga tabo. Ginpamangkot ni Haliburton si James kon may yara bala sang announcement taang isang natabo sang 2010 na desisyon na sang NBA star sa iya pag-upod sa Miami Heat bilang sabat. Ginsiling ni James nga naisurihan na nila sa backstage ang among buta. Gani nagpangayo sang pasaylo sa Haliburton samtang nagayuhom sang ulihi. Ginbuyagyag sang Indiana Pacers point guard nga nag-text siya sa kay James ang nagligad niya bulan na angot sa idea sang four-time champion kag future Hall of Famer kag maka-intra sa ila sa Indiana Police. Apang nag-reply ini sa iya sang nagahibi kag nagakadlaw nga emojis. Madumduman nga natapos na ang kontrata ni James sa Los Angeles Lakers kag nagpabutyag sang luyag niya nga maghampang sa iban niya team. Saya record nga 24th NBA season na kagposible sa ika-apat nga franchise. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man. No consumo na barete, tatak, RMN. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia ang non-super plus, the anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika. Sa bilog nga isla sang Panay, kag probinsya sang Guimaras, produko ni Tita Arlene, sang Herbsmed Pharma Corporation.
2: Tatak, RMN.
1: Alas 5.23 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pamati na kita user sang Evergreen Herbal Capsule.
7: Sa tusang wala po ko nakaano kagamit sang Evergreen, ang ako nga ta, ako magigasak. Hindi kid ako makahigda nga nakatikilid bala sa right ko. So, paibong 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nakatikilid ako sa right. Ay, hindi, uminos ang sakit sa ngang paa.
8: Susubong makatulog, mayon ang tulog mo.
7: Yes, muna akong tulog. Wala akong hyperacidity. Hindi ang muscle spasm ko, wala na. And then makatindog na ako nga, dango strong na lang ako nga pagtindog. Mrs. Remy Quintinales, patong-patong haniway.
1: Nabatian nyo user ta, Evergreen Herbal Capsule. Pang-cleansing, pang-nourishing, pang-balancing. Nagalimpyo, nagkababakod, nagabalanse sa mga sistema sang aton siningalawas. Anong epekto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ang sobra ginabuhinan, kagang kulang ginadugangan. Ano ang sobra nga dapat buhinan nga nakabangdan sang balatian? Ang sobra nga sugar, sobra nga kolesterol, sobra nga uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine, ginapat ikawan gid ang constipation. Parang natawag ino Crispin Hiko nga mother of all diseases. Ano ang mga kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta sa nagkalain-lain nga mga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag mineral sa aton sininga lawas. Dapat mas tantigid kita sa vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium, kag zinc, radiuman binroy.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule, gintingo bining apwersa sang pito para sa kayong lawas, kumplito ang binipisyo. Ang mga sangkap, turmeric for managing general inflammation. Saluyo tong GBT and Beauty Vegetable, Malunggay, the Miracle Vegetable, ang Palaya, the Ultimate Blood Purifier, Wheatgrass, the Green Blood Therapy, Barley Grass, APH, or Acid Alkaline Balancer, and Vitamin C, the Healing Nutrient, quality product of Dokiko Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drug Administration. Mabakalini sa mga butika, malapit lang sa inyong mga lugar. Gani, magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, katimbang naton sa kayong lawas. Sa dugang kasayuran, magkontak kay Dr. Espinico sa numero 0910-126-4595. Sa hello, Attorney Pamangkot sa Tagpalamati, kun bala ano nga kaso ang mahimo niya ipasaka batok siya bana nga nagluib sa iya. Kasama mo sa balita, Radyoman Joylin para onda.
9: Hello, Attorney.
10: Permi na lang nagainulan, magadamo na naman ini ang kaso sang dengue. Kadelikado. Gani mga abyan halungigid ang imo pamilya, ilabi nagid ang mga kabataan nga madali matapikan sang sininga masakit. Bangod lang sa kagat sang lamok mahimo nga magka-dengue na ang imo nga bata. Kaag halinan pa sang kamatayon. Paagi sa kagat sang lamok nga may virus ini pagatunaan sa nagkalain-lain nga komplikasyon. Gani samtang temprano pa magpa-test na sang imo platelet count. Kaag kun manubo ini magaresulta sa hemorrhage. Kaag kinahanglan ka nga tughungan sang dugo para nga makasurvive. Gani mayara sang isa ka suplemento nga makabulig sa imo bata nga may dengue. Iniamo ang Dr. Pinoy Squalene Capsule nga may espesyal nga mineral nga ginatawag nga AKG o kon alkyl glycerols nga ang trabaho sini amo ang pagbabaskog sang aton immune system kag bone marrow nga nagaproduce sang madamo nga platelets sa dugo nga amo ang nagatap na sang bleeding o kon hemorrhage nga tugas sang dengue virus. Gani ano pa ang ginahulat mo? Magkatuna sa botika kag magbakal sang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kung bala ano nga kaso ang mahimo niya ipasaka batok sa iya bana nga nagluib sa iya. Attorney?
12: Well, sa subong, no, kung nantawon naton kaso criminal, no, that could be already considered as violation sa aton Republic Act 9262, no, violence against women and their children. Ang amon nga akto do, kumbaga, na desisyon na niya sa Supreme Court na makonsider natin marital infidelity may be a ground for psychological abuse if it resulted in a psychological and emotional disturbance or abuse on the part sa complaining a spouse.
10: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan, dirigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyoman Joylin Tamayo para onda. Tatak, RMN.
2: MN.
0: Mga kasama, ari ang good news para sa inyo. Ano mo kapalangga si Lolo kag si Lola mo? Ang pagpalangga nga ginatawag, haplos na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika, ang Soft Touch Wonder Oil, may lima inikini, basta-basta ang ingredient, tigit pa inalom sa maid-id nga pagtuon, may aloe vera nga nagabulig pabanag sa panit, nagapakupos ang singaw, nagapatubo sang buhok, may lemon nga puno sang vitamin C, kag nagapataas ang collagen. Ang eucalyptus nagapilayo sa kagat sang lamok, kag sapat-sapat mayo, man nga pangontra, sa rikis kag katol-katol dalasang fungus kag skin infection. Nagapahalog ini sang pungot sa ilong kaginawa kag nagapapali pa sa mga pilas. May virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa makabato sa artista mangin kutis bata ka pa. May rosemary oil nga nagaparelax kag nagapamuhok sang tulog ginabuligan dula ang kurinot naton nga mga panit. Gani mag Soft Touch Wonder Oil balanyos nga may vitamin C. Makabakal ka sini sa mga butika, subong man dira sa may Mary Mart Mall malapit sa main entrance ang ilang activity center kag makabakal ka man online. Check mo lang ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil. Kag sa aton sini nga mga mangunguma, mga agripreneurs, mga kasaka, good morning. Ang Iloilo New Agri kag kubutan, nagapasalamat sa inyong dedikasyon kag pagpangabudlay. Kani makigbayin sila raffle promo ang kubuta kagapay sa mangunguma para sa masarang nga agrikultura. Mundi sa diin may chance ka nga magdaog sa mga brand new kag di kalidad nga kubuta products. Ang imuon mo lang bakal ka sa nga kubuta equipment kung magbakal ikaw kag genuine spare parts para nga magkangkugas ang coupon kay every 3,000 nimo nga pagbakal, no, nga nabakal may isa sa ina ka raffle coupon. Pero kung damo ang imo sining raffle coupon, chance mo na ko nga magdaog. Ang coupon sulatan mo na sa pangalan, ha? Contact number, kag official receipt number, kag hulog sa ila sining mga drop box centers. Ang raffle draw malapit na lang sa December 5 sa Ina Farmers Learning Site and Agri Farm sa May Barota, Canuevo. Kag syempre, ang mga premyo, brand nyo, no, ang grand prize. Brand nyo, bago nga traktura. Ang second prize, Kubota rice transplanter. Third prize, Kubota special power tiller. Kaga madamo pa, no, sa mga exciting nga mga premyo nga sarang nyo nga madagan. Gani ya, magpasakop ka mo sa raffle promo sa Kubota kag Iloilo nyo Agri, Industrial Marketing and General Services Incorporated.
1: Wala nang gawro niya ton nga effects. Sina off mo da?
0: Masinap. Tandog.
1: Why na gawro ni? Ay na pinakapuro kay pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang non-liniment oil. Mayo sa arthritis, rheuma, varicose, palamoypoy, palamanol, panakit sang kalawasan na ipit ka na paralisar nga mga kaugatan. Pwede man nga panghaplas sa mga nagaubo, panakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga mga surok-surok kag sa nagadugo nga mga pilas. Kung na pilas nga siyempre madugo na buboy diritso non-liniment oil. Kaya siguro adong dugo sa pilas, matugon gidayon. Kag sa mga cases na sang dinggi ha, sa ila sining mga lugar, dapat kung magwa sa balay, panghaplas gid non-liniment oil. Para hindi makagat sa lamok na posible, may dala nga virus sang dengue. Tandaan nyo, kung hindi makagat sang lamok, wala sang dengue. May sangkap ini nga Nemtre, kilala kag epektibo nga mosquito repellent. Sa Mindanao, amo ning ginagamit ni nato kaniliwat para hindi kamo pagkanton ka lamok, magwa sa balay, panghaplas gid non-liniment oil. Mabakal ini sa mga butika sa Bilogay sa sang Panay kag probinsya sang Guimaras, another quality product sang Herbs Med Pharma Corporation. Kag mabakal nyo sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Naghinay pe, hinay. Tingala ko ni hinay, oh. Ay na ang adlaw-adlaw nga Anli Paluto and Sugba promo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant sa Bitoon Haro, sumuman sa Pasay City. Tandaan nyo ha, adlaw-adlaw na. Para sa gusto nga mag-avail sang 10% nga discount, ihamba lang sa Remen Iloilo na Batian o kung ibaluan ang promo para nga may matik 10% kamo nga diskwento. Anli Paluto and Sugba promo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant sa Bitoon Haro, sumuman sa Pasay City. Sa mga gusto magpa-reserve, magtawag lang kamo sa numero 0927-8477-110 sa Paluto, Bitoon Branch. Sa Pasay City naman, 0968-1464-675. Or mag-message lang kamo sa ilang Facebook pages. Anli Paluto ang Sugba promo sang Paluto Seafood Grill and Restaurant sa Bitoon Haro, sumuman sa Pasay City. Good morning na sa aton sini nga mga Facebook friends nga nag-upon sumong sa aton nga pag pangalagad. Good morning gid sa kay James Carpedra sa may Dumangas, kay sa Dumangas sa Public Market, kay Neon Von Perez sa Pamplona, sa kay nanay niya Gemma, kay tatay niya Narciso. Good morning gid sumuman sa kay Brad Pitt Madeira Bistuer. Good morning gid sa sumuman sa kay Kagawad Ali Montano dira sa Paraypay Arilaw. Ginagreet niya tatay ulik Montano. Good morning gid, kag happy happy birthday gid sa ila pa kay isa nga si Ara Joy Montano Sudayon, no, nga naga silbar sang iyang kaadlawan ang pagpanamyaw halin sa Montano family. Kag ginagreet naman na good morning si good morning man. Good morning man sa kay Mananalit kag sa kay Manong Tudy Apresto, no, dira sa Maya Camiros Anilaw. Good morning gid sa Yunanit Palma, no. Good morning gid dira sa inyo sa Camiros sa Anilaw. Sa kay Sir Joy Ahino Estiva, good morning man, nagaupod man sa aton nga pag pangalagad. Kag sa makatapo sang Armen Fans Club main chapter, ginapamunuan sila presidente Alain Kabuday. Sa kay Nanay Alin Disin Pareko sa Disin kag Pareko family dira sa Divina Grasa La Paz, good morning gid. Sa buman sa kay Inday Narciso, Armen Fans Club Hong Kong chapter, Armen Fans Club Singapore chapter. Tapos sa Radyo Manibela nga nagabiyay pa sa sila nga mga tineon kay Pareko John Mark Alumbro. Good morning gid. Sir Jake Sirudo dira sa Balagon Anilaw, kagawad Ernie Deza, dira sa Balunos, Anilaw, good morning man. Sumuman sa kay Arnel Saunoy, sa Oroy Family, dira sa Tobias Fournier, sa Provincia Kang Antique. Sa kay Jojo Malio, Lito Binias, Castrex Acuesta, dira sa may Pasig City, Tatay Bugok Acuesta, dira sa may Baidan, Bairan, Kulob, Anilaw. Antilinda Sasson, dira sa may Sitio Ilawod, San Carlos, Anilaw, good morning man. Sa kay Mel Gargaran, Lisel Capada, sumuman sa kay Mary Ricabar, kay Mami Rose Mario dira sa Singapore. Anla Brillaso, Jesly Lauro, Isalita Armada, Bijin Gonzales, sumuman sa kay Marivic Cercado, Ninya Pinyalber. Sa iyo taranda sa Singapore, good morning. Sa kay Kagawad Bunikalad dira sa Leon, good morning. Catherine Balsomo Sakdalan, kay Richard Carigaba, Rodimo Bosilogo, Antonio Bernal Laguna, Alex Defensor Tagodinay, Irol Derikito, Maring Justice si asawa si Melinda dira sa may Agkuyawan Pulo, no, sa Barotaca Nuevo. Sa kay Bongbong Apura, Bong Sobretudo, Joel Sikugal, sa kay Bimbi Bartolome, Randy Hagurin, Daniel Ganyon Taborno Jr., kay Nonoy Sinobrico, kay Toto Ryan Jan Tabladilio, dira sa Adgao, Tubungan, Toto Ryan, good morning, good. Sa kay Virgo Ogab, Ma'am Belen Gabo, good morning, good, ma'am. Alma Ahenga, Akimi Mihares, Tilipifo. Kay Margie Cobillas, sumuman sa kay Tristan Wyatt Gulay, Zaldi Bitaunas, no, good morning, good sa iyo. Nani Binliro Bitsaida, kay Leti Tabaya Quaterno, Jasmine Galilea Fakultad, kay Edwin De Los Santos, kag sumuman sa kay Dignacadaw Sobretudo. Sa kay Berto Balde, Val Pasira, Victor Indicar, good morning gid sa inyo. Salamat sa pag-upod diri sa atong pagpangalagad. Sa kay Wilmer Bilonio, kag sumuman sa kay good morning mandira sa kay okay na pangdirektara ni. Sige. Salamat ha sa pag-upod nyo diri sa aton nga palatuntunan. Kay Kagawad Romar Martires dira sa may San Pedro Mulo. Kagawad, good morning.
13: Good morning. Kumusta ang tangkugo mo?
1: Oh, nanong tangkugo.
13: May naglatay kuno sa tangkugo ya. Basi ta sa bala kuno nanong naglatay.
1: Basi kuno kan lukos.
13: Mayum okrab.
1: Oh, grabe. No, di ba sakay man to sa aeroplano?
13: Basta man ko talang morning sa inyo da. Kay ex kagawad Nelson Franco sa may Pangis, may Malunoy Pangis San Dionisio, kag kay Pre Imok Balumida, good morning. Gad Ayot Arbolonyo, kay nung Edgar Lamasan dira sa may Lambunaw, Lito Binyas kag Subungman, kay Ma'am Jema kag nung Julie Navarro, kay Pre Alex Caras, kay kagawad Naldo Mandulo Saga, kag kay Captain Nairo Jimenez ng Philippine Army, thank you man, and good morning gid no sa inyo tanan.
1: Sa Tatoy's Manukan and Seafood, sa kayo Tato Naray Konseng, good morning na. Totoy Tote Tambaritso, good morning man. Tatoy's Manukan and Seafoods, tara sa may Santo Niño Sur sa Restrito sang Arevalo, may branches sa Etria sa Mandurriao, kag airport sa Banwa sang Kabatuan. Engineer Bibot, Itro Solano, dito subong sa Canada. Good
13: bao,
1: morning, good.
13: Sige pa batasyon niya. Bao, do,
1: panay. Ko nun, eh.
13: Engineer mo, isa katuig. Ang budlay kon kasaho, Canada. Kagindi ka na di magpulis sa mo.
1: Ibot hapon na to sa kwan mo, hapon na to sa Canada. Kaya pamati sa kadaga sa aton.
13: Sawo mo man da. Do, guro, ginatotda ng buli. Muna mapuli din sa Pilipinas eh.
1: Maroon na sa mga pigaro din sa mulo.
13: Ang trupa rin din trupa mo.
1: Pero Ibot, good morning kita sa Ibot and Mila sa Talabahan. Good morning kita. Pag balita lugay-lugay, mga darag ko ng mga balita lokal. Alas 5:38 na sa kaagahon.
14: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. This newscast is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
15: Itrain Bio.
16: Ako si Boyz, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka manipaton. Itrain namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Mimi. Nalili kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Rosang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala, nagid nagbalik ang arthritis ko. Tibog, gid kaayo ang Mighty C.
15: Mighty C. Mabaka sa mga butika.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Nons Liniment Oil!
4: Kaspa? Wala problema!
3: Nons Liniment Oil Partner!
4: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya, nga amo ang kaspa.
3: Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate, amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
4: Nons Liniment Oil!
5: Supple Plus Gold.
6: Ko si Vibo, ako gid ang pangniwang ko bangod sa diabetes, pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, intestinyan ko adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
5: Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. TTX 500.
8: Gina Cano, ang ginibatsa ko ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya baywang.
9: Sa katlo kapila ka mag-inom
10: sa TTX 500.
8: Sa primero katatlo sa subong kaduana lang.
9: Subong kamusta?
8: O na, halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ayun ay ko ginibatsa.
5: TTX 500.
11: Mahal na mahal ako ng lola ko. Lagi ang tinuturuan si nanay maghanda ng masasustansya pagkain para sa akin.
12: Sobrang enjoy kasama ang lola sa pagpapalaki kay baby. Si lola ang gagabay kay nanay kapag nagpapa-breastfeed siya kay baby sa unang 6 months. At nagpapa-breastfeed kasama ang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Kay lola huhugot ng lakas si nanay para tama at sapat ang gagawin niya para kay baby.
11: Yan ang lola ko!
12: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Ang manubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga naga-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
15: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
16: Charm Fabcon, amoy tumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bangon at charm.
17: Charm Fabcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Bangon kumaka-bloom sa charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
13: ACS.
18: Evergreen Herbal Capsule.
19: Ako si May Nano.
20: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
19: Oo. Oh, tumar ko Ibirecreen. Wala na yan. Hampid ko ron. Wala na. Ibirecreen capsule kay Bitibo kayo.
18: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Santon Plus Gold.
21: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3 cm, na gali. Try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika. Santon Plus Gold.
22: Ako si Roy. Kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Nagilawan ko tumara ang Santon Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
23: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen, and guta tayong kapa.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX 500.
25: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320, tapos ipainom ko TTX 500, buntag na o gabi.
9: Parang pila na may mo sugar?
25: 136 na lang. Na-minage ko akong tulog sa TTX 500.
5: TTX 500.
0: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isa kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwa-luha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
1: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kung sa inyo suki ng mga butika.
2: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
3: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyong kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
10: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello! Beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib!
26: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: MX3, tunay, natural at original.
28: Alas 5.46 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
29: Radyo Man, Eric John Pamplona. Kag Radyo Man, Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
30: Life extension, vitamin D3, pataaso ng vitamin D3 level sa dugo para makabato sa anuman niya klase sa balatian na binamakamamatay ng cancer. Mag-inom at least 2 kapsulas ang life extension vitamin D3 at adlaw ang pinaka-rekomendado ng vitamin hormone sa mga medical doctor sa syudad kag probinsya. Ang numero 1, the super vitamin and miracle vitamin, life extension vitamin D3, mabakal sa tanan nga branches. Sang life extension clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sang libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctor sa life extension clinic. Hindi na pagulat nga maglala ang balatian kag magdako ang galastuson sa hospital. Kadto ka sa life extension clinic samtang sa may lower ground floor, Robinson's Mall, J. Dillon Street, sudad sang Iloilo, tagbaklis dito sang araw, poblasyon sa may istansya, Simeon Aguilar Street sa Pasig, SM City, Iloilo, Bangga Dama, Santa Barbara, kag JC Luita Street sa Oton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre ng medical consultation kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
29: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
28: Mga dalag ko na nga mga balita subong nga aga. May bago na kami nga fire truck kag mag-aabot asap.
31: Lapak.
28: Lapak. All right.
31: Wow.
28: Pinalipay. Nalipay gid si Estansa Mayor Maria Angelica Bianca Requinto Espinosa. Mana nagli si Mayor, no? Nga makaangkon na sila sang bag-o nga fire truck. Mm. Matapos ang malawig nga tion, Radyo Man Benroy, nga wala sila naka fire truck. Mako mo, 1990?
31: So, 94 bala?
28: 94, basta mga 30 years plus. Tapos ang isa nila, 2014, yung mga pila, 12 years, 13 years na.
31: Oh, ang ila sila nga, na nga mga fire trucks, hindi na mga moderno iya.
28: Ay, hindi pa. Hindi, uno kay oh. Tisang una yung mga design.
31: Yung mga anos fire truck, mga anos na fire truck na gagmay na siya, ang tangke gagmay niya.
28: Oo. Oh. Finally, maka fire truck iya ang banwasang istansya Iloilo. Matapos nag-viral atong pag-responder sa pagkatapos ang BFP sa sunog sa istansya. Nga kung saliin, may arasang mechanical trouble ang ilang nga fire truck. Meaning, pagpapisuit nila sang tubig, hangin ang nagagawa, hindi makaduso sang tubig.
31: Nagdabok pa yung hangin. Gatayada ng fireman mo. Kita mo ng fireman, gatayada na mo. No? Tapos pitagan sa sang upod niya, hangin ang gagawa.
28: Ang kwan mo ba lang, ang entusiasmo
31: mo. Dumaan naman tanin, pobreng fireman.
28: Hyper-hyper, kabla radyo man
31: namin. Siyempre.
28: Tapos gulpi lang yung nagawa niya, imbis yung tubig, hangin. Tiyak kahapon, nakibot gani kuning nga anga dito niya sa opisina ni Congressman Jamjam Baronda. Nagkanto si Mayor Bianca
31: Nagsimba
28: Espinosa. Mm. Kag dito siya nagkita ay ni Undersecretary for
31: ni Public Congressman, Safety. Ni Congressman Mabilog.
28: Jen Patrick Pabilog, Radyo Man na Binroy. Ang pagdumdum ko ganyan ni kahapon, hindi ka ba makukatutok sa picture bala? Ang pagdumdum ko ni kahapon, nagkantuto si Undersecretary Jen Patrick Pabilog sa Banwasang Istan.
31: Amo man ang ako, no?
28: Kita mo ang kwan ko, ang caption ko sa kwan ko, sa akon nga repost bala sa post na to. Siling kumalangot, gining buot sa iban nga banwa nga wala man sila sa fire truck. Kaya pagdumdum ko, ginkantuan to ni Undersecretary Jed Patrick Pabilog ang banwa ka istansya kag personal kag ginambalan to si Mayor Bianca Requinto nga may bago na kamo nga fire truck kag maabot ini asap kag ko ang iban nga mga mayor sini ma
31: unfair no
28: do malangot man ang buot mo ginkantuan gid sila yan ni Undersecretary Jed Patrick Pabilog.
31: Oo, isipon mo kantuan ka kay Yusek kag slash congressman Mabilog tapos dito ya gid
28: congressman
31: ti congressman Congressman Mabilog ni. O ti dito gidya mas makantugid sa isipon mo mga amo niya mga bagay. Kinakantuan gina. Ti
28: pero si gali.
31: Baliska gali si Bianca Requinto nagsimba gali ni kay Congressman Mabilog.
28: Or ba si pinatawag niya?
31: Ti bisan pa.
28: Kay dunay mo ko magpati nga makanto ni si Mayor Bianca Requinto. Ganito sila makitaay kay Congressman Jamjam Baronda. Kung wala ni saging patawag.
31: Tigali kay malamo kung may good news man. Di sino ka bing nga mag-refuse?
28: Eh.
31: Oh, di bla. Oh. Di excited ka man bisan di bisan diin paniguro kantuan mo.
28: Bisan gani base sa bisan sa pandan ang tike panikon ni balita nga maayo para sa banwa mo.
31: Oh.
28: Ang kantuan mo.
31: Ige kay bala mo tinamaan na to si Bianca Requinto sa mga bashers siya to sa istansya.
28: Kay di man iya gani sala.
31: Hindi man iya sala. Di pati pa mga terminal nga dato ginasaputi to sa social media. Eh kaluluoy man ang mayor ni tiya mo na nga bisan diin paguro ni nga lupalop ni Ma'am Balgor si Mayor Bianca. Kaya bisan di ina takit anay basta may fire truck kami nga bago kay iyawan kami ka panagang isang kwan katawo ambal katawo against amon eh dito nag dito sila nagkitay nagsimba siya sa kay Congressman Jed Patrick Mabilog
28: nga gina congressman mo sir madagat sa congressman nga
31: office of the congressman amo
28: so office of the congressman at dito sa guro kwan dito sa guro
31: ang comfort zone niya
28: ang comfortable bla
31: kaya
28: ginagamit niya man ni siguro ang pisina man gid ni
31: Congressman
28: Jamjam Baronda kaya daw mo man ang iya sini nga daw rendezvous man nila sa mga kinapatawag niya eh.
31: Pero galing kay amo na bala may araman sa opisina pwede mo mahulam under sa imo sini nga department di bala nga dito kagidabi. Pwede ka man kakanto sa regional office ang Bureau of Fire Protection. Ara man lang na da. Di ba? Ari man lang din regional office. Ang provincial office, ari man lang na di. Di pwede ka to kakanto ka dito ka magpapriskon.
28: Pero, para nga... pero ang reaksyon gani kay Iban Radyo Man Binroy, sindi daw ginsakyan lang ni, kaya ang istansya ang nag-viral. Kaga mo to yung nagparawagan ng ilang fire marshal to. Nga munaway sa to sa fire truck kag nagaparawagan sa kay Undersecretary Jed Patrick Mabilog nga kung may imo tagaan sila sang fire truck na relieve gani si fire inspector Biliran nga kung sabagay way man saya sa sala di kay bisan ano mo pa iya ka gusto magbulig sa susunod
31: ga fire truck gapatuyom tuyom gani tong isa sa trono to sa CR sang gulpi lang nagambal nga may sunog lumumpat dayon si Biliran butang balon ang entusiasmo iya. Ang problema, hindi yung fireman. Fire truck yung problema. Hindi yung fireman.
28: Ti, nakibot kita ni, kay tiyan mo na balhambal ko, nga istansya lang iya. Kabalo ka Radyo Man Binroy, sa data to bala nga nakuha ni Radyo Man Reagan, bala.
31: Sobras tintang ko ba?
28: Tintay city, diri ang fire truck sa provinsya. Pero 41 or 42 lang. 41 ata. No, ang
31: operational.
28: Operational. May ang iban sini for repair. Kay iban sini 22 diri ang dilapidated. Nabot sini kon pwede mo ma pwede mo ma voice dagat kag pa pagkano pa sisihan.
31: Ginagano yan ang guro ni mga tapaludo yan kag tambutso niya
28: kay nagahulag.
31: Why na no? Ang gadlaga. Ang gadlaga na lang sumong yung fireman. Ang parto ako niya.
28: Ato ginakabudan ka balago no. Ang iban nga fire truck kanina ginahambal nila.
31: Di kaya kita yan nga pagsunog. Ya, ang gadlaga ni imbes nga fire truck. Fireman ang gadlaga mo.
28: Ako okay man yung katagaan niya ang banwa ka istansya Radyo Man Binroy. Why kita na problema? Okay ginaya. Pabor man niya kay Mayor Requinto, pabor sa mga pumuriyo sang istansya. Pero nga kundi, ang marami tani sini, kapira tani suliton, kaya tani coordinate siya sa LMP. Kaya para matipon ang taran nga mga mayor, kaya balaan taran yung Man Binroy, hindi lang isa kabanwa. Ano yung kinanglan sang fire truck na pwede maasistiran ni Undersecretary Jed Patrick Mabilog. Tandaan, mulihin lang niyang istansya nga nagka-problema.
31: Mulihin na lang
28: na yan. Anilaw.
31: Anilaw, binggawan niya.
28: Binggawan. bisan ang dragani sa kwano sa Pavillao.
31: Oo.
28: Mo to nang digad nga sa Pavia.
31: Na delay?
28: Na delay man sila to. Mm.
31: Oh, yan may trouble
28: man. May trouble man. Hindi lang niya muna nga mga banwa, bala ang takadamo nga mga banwa. Muna ganin sa datos. Nga sa mga banwa sa bilog nga probinsya, kanabudamo nga wala sila sang fire truck. Tinga nga, hindi mo niya abi sila mapatawag tanan. Kay hindi mo lang niya mo ang banwa nga may concern.
31: In fact,
28: may mga banwa nga nagpauna na gani. Before sang sakay
31: wala iya sila pak.
28: Way masapakan gani. Di ba? Tinga nga way ni sila. Kung talit tinipon mo ni,
31: para
28: nga fair man, bala radyo man Pinroy, para hindi ka man masalaan nga nagsakay ka lang iya, sa nag-viral ni nga natabo sa banwa ka istansya.
31: Oo, kinanglan gali mag-viral ka anay, antes ka kantuan, kag English, antes ka buligan ni Undersecretary slash Congressman Jeb Patrick Mabilog, no?
28: Ay, mayor daganan yan eh.
31: Ati Congressman nguro eh. Na dapat mabayral gali ang inyo sininga banwa. Amo gali na ang rekisitos. Kadugay na nga ginhambal tanga kung nag-courtesy call lang gani kung nag-inisturgahan ay inisilatan eh. Kaya mo manin plano niya. O, di ba? Sang iga second o taking niya diri sa Iloilo. Ngati, makiginun-anon siya sa aton sininga mga official diri para mabalaan kung ano ang problema. Tiyas na subong wala. Kay kung tanik nag-meet ka lang sini sa ila, nahambal na ni nila, una-una, guro, bingawan ka ganila, guro, nag-ambal sa inyo. Si Murabi, may, kwan, Yusek, buligay kami nga maka-acquire manabi sang, kwano, sang, fire truck, kay manti ko may sunog li sa amon niya, may ara kami nga gamiton nga mon. Daw, pinanglaghap to si Mayor, sino nga na yun, sa bingawan, sang, pangayuan.
28: Kay Mayor Mark,
31: pasang
28: si Mayor Mark.
31: Oo, ga, pinanglaghap sila, kung diin mga ayo, kay ginakwan sila, o ginaliba katawo to, ngati wala sila isang fire truck. Ang anilaw nga, ang gadlagan na lang to, fireman wala ng fire truck. Ti, wala gini mapangayuan na bulig, bisan may undersecretary kita. Kay wala kaya nag-istorya ya sa mga mayors na ton. Imayo bala na iya?
28: Ang mga tani, kiti, di ba may programa, Gidman Radyo Man Binroy, ang Department of Interior o Local Government. Nga one municipality, one fire truck. So meaning, tagsa ka munisipyo, dapat may fire station, kag definitely dapat may fire truck. Abot sa ano pa nila inimakchip
31: ang fire truck,
28: one municipality.
31: Unfair balaya, Radyo Man Eric. Nga ang iba niya nga mga banwa, nga ating duwa niya gali ang ila sininga mga fire truck, may old, may new. Pero ang iba niya nga...
28: Distansya, duwa man?
31: Duwa gani, oo. Ang iba niya, nga wala gininiya. Tina-deprive yung tumuluyo. Sang, you know...
28: Amo na tani, para amo na ganyan balko. Para nga hindi mo tani maglangot ang mga buhot man sa iba ng mga mayors, Radyo Man Binroy. Request ka na lang.
31: Isahan na lang. Isahan na lang, tipo na sila.
28: Kaya nag-ambal ang League of Municipalities of the Philippines, Iloilo Chapter, o na yung Mayor Associate Mamono. Kaya hindi ka-coordinate si...
31: Gani man.
28: Secretary Jed Patrick.
31: Kasi pligi lang na, pa-kwan ka to, istorya ha to si Mayor
28: Associate. Why magita nag-ambal? Pag kulipatawag mo na sila, kag mag-ayo sila, ihatag mo ganda yun.
31: At least mabalaan ng bala.
28: Ang point ko dire, nga daw, hindi man bala, nga isa lang yakbanwa itong imo, kay kung kagulway pa mag-viral to, why ka pa
31: huwag
28: ka manggani.
31: Kaya kung na maistorya mo ini sila, ti laban-laban na mangayo na sila fire truck, mayo, ti pwede na nga ambalo mo, abi, pasunuron talang. Kung sino, amatamaton talang.
28: Ang muna ganyan, istorya mo na nakulang.
31: Huwag mo na, oo, para pila kadlaw bala, kung tapos ng termino mo bilang undersecretary bala, may madumduman mang ang tao si mo, ti subong na dumduman sa tao ang taking mo, ining servisyo mo, sa pumuluyo. Oo, ti, abi, anong madumduman mo kung magambal Yusek Mabilog, may nadumduman kadi nga may ginimo, may mga programa sa sa aton so far subong sa pila naka bulan nga bagpungko wala no ang madumduman talang ma-recall talang nga kaduwa siya mag-o-taking isa sa Manila kag isa dire sa may siyudad sang Iloilo. Amo na madumduman ta ti bilin ka man sang ligasiya mo kay hindi ba na permanente pisto nga para sa nga pisto ni mo da no
28: amo lang ambal sang iban chance tani ni kiti Mailonggo. Kagi, ti, pila mo lang kabilog ang ato ng mga undersecretaries di.
31: Tanong ba lang undersecretary si...
28: Sa Darna.
31: Tanong ba si undersecretary Jisri Palmares? Tanong ba lang agi nila? Gaaso ang agi nila?
28: Ang
31: split program nila ni?
28: Oo, damo na yan nabuligan.
31: Ang mga collective title ni, pinangkwa nila ni, pinang individualize ni. Pero ti, pasalamat sin isang tao. No, upod sa day, upod sila ni day Director Janelle De Murito, kag siyempre, Secretary Estrella. Mga silent worker ini wala gani ni naga way gani ni kadua mag-o-taking kaysa lang ni mag-take off gani no. Ikaw gani kadua kani mag-take off. Di prutan awa Why lang eh, kung isa, ma-highlight gid ang ila sining ginobra. Pero grabe nga pasalamat sa mga CARP beneficiaries sa ila, bangod nga ti may individual title sila. Ginamat-amat nila ni. Oh. Gatrabaho, tingin mo iya? Sus, ang...
28: Si, ang ako nga niya paglantaw at madayaw sini kay gintagaan niya far track ang istansya. Actually, hangin-hangin pa ni kaya tiway pa magani kaabot mo. Pero amo na bla, kwan ini, hindi, kumbaga, huwag kita talaga pati, nga daw mangin mahamot sa dire. Dugang gali pa ni Maho.
31: Obligasyon niya man eh.
28: Maiban man nga mga manwa, nga nagalangot man ang ilang mga buot. In fact, Rajuban Pinroy, ang balko gani, mas una pa nga mas nagakinanglan sa banwasang istansya. Ganit kiti istansya lang subong ang
31: na-highlight, abi, kay nag-viral.
28: May mata na pa ngayon nga magkasunog ka mo, anay da, before nga ma-highlight, magkamu ka matagaan ka mo fire truck. Tansyan na tansambahan niya nga ang istansya ya. Nag-viral to ang nakuhaan video na nag-papiswit tanin katubig ang mga fireman. Pero ang nagwa, initubig, kundi hangin.
31: Ini mga mayor, abi mo, atat naman ni sila nga mag-kwan, nga mag- may manugpatigayon sila na mahambalila sa manugpatigayon nila.
28: Ito sa amon sa Anilaw, si Vice Governor Lian Diboke, mayor pa ni siya, sabi ni nga suroy-suroy ato sa Manila to. Nga ayaw to ka mga bulig to.
31: Huwag pagin, no?
28: Pero asa sumuway mang Japon daw.
31: Ang galagan, ano? Fireman Japon ang galagan? Dalanot mo?
28: Hindi na ba sa agad kasulit-sulit? Nasagan mo
31: na. Nalaham mo, takabi, sambal mo nga nagadlagan ang fireman. Dala notebook, hindi fireos.
28: Eh, sakto ginman. Pero hindi nasagan ka sulit-sulit lang. Tulad, si Mayor Lian Diboke, na Vice Governor Lian Diboke, nagkapanugin ni sa sakon. Hindi nga manong, damo na itong pangayuan ko bulig to sa... Manila ko. Kaya kabalo ka man, hindi man lang kami di kang kwantay ang magpa-repair. Kaya sa naligan mo lang nga si Mana, i-repair. Pag nasun nga si Mana, kuba naman mo.
31: Full joint sa bong sa sunod. Lain naman ang difference siya sa...
28: Amo na ba sa galing nga magdaan na ang salakyan?
31: Why na na
28: kag magupaan ka kaisa, mabata na lang na. Hindi yawan niya gasto ang LGU Radio Man Bidroy. Kahit ang isa nagpaninguha man tani. Pero sa subong na-approve na nagtintindog ng amon to nga fire station.
31: Wala pang fire
28: truck. Pero ang fire truck,
31: alangan niya guyo. Doon mo ng parta.
28: Hindi man na pwedeng hindi man na pwedeng ang LGU ay ma-purchase na kaya hindi man na obligasyon.
31: May Bureau of Fire kita. May budget man ang Bureau of Fire.
28: Kagi manuwas na kamahal nga daan sang fire truck.
31: Oo. Tiyo mo na ganing ang balta. Pati gayon mo man para nga ang madumduman si mo tra ang imo performance kaya hindi ang o-taking mo. Na ano man si congressman dyan mabilog man.
28: Pero sa ilang goro ng mga banwa goro
31: si Mayor Matek goro excited na gini nga mga tubang man kay Yusek Madilog Mambal goro ay Yusek dugay-dugay na yung problema na mo niyo
28: muno man nga gas multok man para nga maka
31: tigaling kay
28: tigaling kay tikabaloka
31: sa una pa lang abi
28: ang approval abi sa Radyo Man Binroy iya sa DILJ gid sa Bureau of Fire mo na ganang digan doon na lipay kita sa doon nga nagambal ang DILJ nga may every municipality dapat may at least one fire truck. Ang iban gani ka durable. Tinga nga sa subong damo magyapon nga mga banwa ang wala. May ara man gubaon. Kay nang need na gid balay ang Irisland.
31: Irisland na gid. Damo may moderno
28: sa subong fire truck. Hindi na paghulata nga may iban manda nga fireman nga magi-responder man sa sunog. Ang dalaya bullpen man kag notebook.
31: No gid imagine kay fireman gid lagan ang dala notebook ang fire truck why?
28: Mako mo nga. Ari mo ginabalikid mong fire truck nga nagasa.
31: Tay pagaboto ano nga bal ka fireman?
28: Sibre mo mangkot ko sino ngalan na sunugan. Inom kita Life Extension na Vitamin D3 adlaw-adlaw ari isa sa mga users sa Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3.
6: Roberto Guerra, Senyor. Mag-84 na ako sa Mark na may nang tubo sa likod ko nga bukol. Daw may sis balahaw. Rihigin na si Tano ko ka Life Extension D3. 3 times a day ko to. Mga after 1 week, magbuswang at sa magayad. Siktibo ka niyo.
4: The doctors recommend the brand nga na itatak LE Life Extension Vitamin D3 for longer life.
28: Dapat kayo user ta Life Extension Vitamin D3. Dapat consistent ha ang pag-inom nyo Life Extension Vitamin D3 dapat adlaw-adlaw. At least 2 ka soft gel para sa maintenance nyo. 4 to 6 soft gels sa pwede kung may maglabat siyang kamo sa lawas. Pero manami, kanto ka mo Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Libre ang ilang medical consultation Lunes pa kadto Sabado. Lagi na kombinar ang natural, conventional kag nutritional medicine practice gamit ang likalidad matinlo kag science-based nga mga health products na galing pa sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Huwag kita chimpo diri sa aton nga pagpangalagad. Kasama mo sa DYRI RMN.
31: Ako si Radyuman Benroy Bernal.
28: Ako naman si Radyuman Eric John Pamplona.
7: Tatak RMN.
8: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station, Radyo Mo Nationwide RMN Broadcast Center.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras alas 6:07 sang aga.
3: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
4: Straight to the Point Headliners.
2: Yusek Mabilog nagigsapol sa Estansya LGU. Agudambalan ang solusyon sa kinanglanon nga fire truck sang Banwa. Bureau of Fire Protection 6 nagpasalig nga tagan sang bago nga fire truck ang Estansya.
5: Kaso nga conflict of interest ni Oswag Ilunggo Party List Congressman Juju ang ipaidalom sa preliminary investigation suno sa Ombudsman.
2: Viral video sang drug race sa Diversion Road. File video suno sa TTMO.
5: Iloy isang bata nga naanod sa suba sang Leganes na pasalamat sa bully kaginhatag sang Banua.
2: Dua ka lalaki arestado na naman sa pagbaligya sa paltik ng armas lutang sa katapos ang CIDG sa San Miguel. Balita Nasyonal, Pilipinas nag-issue sang diplomatic protest angot sa racist video kag cartoon sang China Daily.
5: Sa international news, dua ka tao patay kasunod sa US strike sa airport Taytay kag railway station sa Iran.
2: Sa negosyo, tubtob pulo kapesos nga saka sag diesel, lauman sa masunod nga semana kerosene. Magasaka naman sang 12 pesos.
5: Sa hinampang LeBron James no comment gihapon kundi siya maghampang sa masunod nga season sang NBA.
2: Sa entertainment, Gloria Diaz gintawag nga KSP si Pia Cayetano.
5: Sa extra wow balita, apartment buildings gintukod sang otoridad sa China sa idalong sang Taytay.
4: Tatak RMN.
2: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
5: Mga karadyuman, ari kita sa adlaw ng Sabado, July 18, 2026.
2: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Novi Malion Guazo.
5: Radyoman Regan Sugabo Arlos.
4: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa straight to the point. Tata RMN. RMN News Panahon.
2: Kumusta unta ang dalagan sa ato nga panahon subong adlaw? Live report nagikan sa Pag-asa Iloilo upod kay Engineer Charlie Depra. Sir Charlie, maayong aga.
6: Yes sir, maayong aga sa tarangya tagpalamati sa nga RMN. Yari pinakauli nga lakas ang panahon karon nga adlaw Sabado, Hulyo 18, 2026. South monsoon nagapikto sa western section sang Northern Luzon. Samtang diri sa aton sa may Western Visayas, particular na siya sa Iloilo, karon nga adlaw, padayon sa eksperyensya sa nga generally fair weather kita. Magluwas lang sa mga isolated ni mga pag-ulan, pagpangilat pa na gobi, labi na pag-abot sa hapon o gabi, dalas lang localized thunderstorms. Mahina tuptob makasarangan naman niya hangin, magaling na bagat na nakatungdan, magadalas ang makanay tuptob makasarangan niya pagbalod sa kadagatan. Ang tadaman sa aton temperatura, nasa 86.

0: 33 sa degree sentigrado. Ang adlaw nagabot lang alas 5:35 kay na sa aga, magatunod alas 6:16 karon sa hapon. Kay gamon ni pinakauling lakas sa panahon gikan diri sa Iloilo pag-asa, Charlie Depra. Tatak
1: RMN. So wala na kita sang low pressure area. So gina forecast gani bo sa idol mga 40 degree Celsius karon ng heat index.
2: Mainit naman sa Radyo Manubi.
1: Gani bawi-bawi man na yang kalibutan. Sa detalye sa aton mga balita lokal. Matapos ang kontrobersiya sa nagluntag nga sunog sa istansya, nagpadulong sa mga banwa si DILG Undersecretary for Public Safety Jed Patrick Mabilog agud makigsugilanon kay Mayor Bianca Riquinto Espinosa kag Bureau of Fire Protection Region 6 sa Director, Police Chief Super Ocon Fire Chief Superintendent Edwin Vargas. Inagod mapangitaan sa solusyon ang kinanglanon nga bago nga fire truck sang banwa. Sa iya Facebook post, ginsiling ni Mabilog na nagpasalig ang Bureau of Fire nga tagan sang bago nga fire truck ang istansya kung mapabakod ang ilang kapasidad sa pagresponde sa sunog kag iban pa nga emerhensya. Una diri nagpasalamat ang ginrelieve nga Municipal Fire Marshal sang istansya sa RMN Iloilo sa pagbalabot sang iya panawagan kay USEC Mabilog nga mabuligan man ang banwa sa ilang problema sa fire truck.
2: Nalipay si Stansa Mayor Maria Angelica Bianca Riquinto Espinosa nga magkangko nagidman sa bagong fire truck ang ilabanwa nga sa malawig nga panahon, ila ginagwanta ang daan kanagapalya nga fire truck. Sa interview sang RMN Iloilo, gimpayag ni Mayor Riquinto Espinosa nga ginpangakuan siya ni DILG Undersecretary Jed Patrick Mabilog nga hatagan sang bagong fire truck matapos mag-viral ang video nga wala gilayon mapatay ang kalayo sa nagakasunog nga mga stalls sa Stansa Port bangon nagpalya ang ila fire truck. Suno sa alkalde, as soon as possible ang order nagikan sa DILG sa papamuno ni Secretary John Vic Rimulya.
3: Visit kita sa iya, and then naka-commit man actually si USEC, no, sa mag-isa ka fire truck, no, para sa banwasang estansya. Paagi man kay Sec John Vic Rimulya. As of now, wala pa man kita sang date, pero sa istoryahan na naman, duasap ang kahambal nato sa ato ni USEC.
2: Ang kabahin sa pahayag ni Mayor Bianca Riquinto Espinosa, yaman ging klaro nga suportado sang i-administrasyon ang BFP istansya kaginabuligan nila sa tiyon nga may kinanglanon ilabi na sa maintenance sa ilang kagamitan. Sa subong ginahulat niya pang resulta sa investigasyon sa BFP Provincial Office, ang usada tabo nga sunog sa dingin kakasapwesto ang ila fire marshal.
1: Tatak RMN. Klaroon talani ang meeting ara iya sa opisina ni Jed Mabilog. Ang opisina may background nga House of Representatives, so siguro ka panghulam ini sa opisina ni Congresswoman Barunda.
2: Kay Congresswoman Barunda na
1: dira siguro naga opisina. Kagdayon si Mayor Bianca Riquinto way gini saya kabati kay John Vic Rimulya. Ang DILG secretary kilala gani siyang Ridwan, itawag niya Rimula.
4: Dokrad lawan.
1: Notice mo interview mo?
2: Actually, gini-edit na. May June, isa. Duwa na kasunod eh. Ang isa sina, lala pa.
1: So, Rimula gadyay ang iya paglambal? Anong isa?
2: Hindi gani Rimula eh. Daw medyo kuwan pagid.
1: No, lapit-lapit lang. Do... So, isa ka kilala sa DLG secretary eh?
2: Kilala yan mo.
1: Di, John Vic Rimula. Why gadyay may gambal sang Rimula di sa... Araw-araw, kapila na na...
2: Ang Rimula yan na... daw, tuti na yan. Kita mo lang.
1: Rimula X eh?
2: Diba may tuti. Ito sa motor na
1: yun. Mga oil niya sa slack yan. May sekretary John Vic Rimula. Amo na hindi ka mamatagaan per truck na kay bisan di LG sekretary ay kaklala.
2: Di ara na ko doon. Ara ko no isa.
1: Patupaan nyo anay.
2: Lutaw mo na sa bawo.
1: Mapusta pa ko kung matupa. Patupaan nyo anay. Pakita mo sa amon Yusek Mabilog nga hindi ni damage control. Tinamin ni Subong kay Gayuhom ang kwan, 42 ka mga banwa.
2: Gami.
1: Yamayog li, mangayo man kami. Nanglang patupon mo kay kami, mas una daw sa istansa, why lang kami nag-viral? Why ka lang galing binakbak sa nga rimen sa una? Tiway pa man sa posisyon sa una mo.
2: Oy.
1: Subong kay ara na sa posisyon, di siyang nitudlo ta.
2: Pero si Mayor Bianca Gigli ang nagpa-set sang appointment kaya makakanto. Oh,
1: si Mayor yan nagkanto.
2: Siya yan nagkanto.
1: Pero sila yabila uman mo si Jed Mabilog. Why? Din tabo man.
2: Dayon ra juman uvi mamangkot nang ko.
5: Nga nga, dira sa opisina sang House of Representatives. Oh.
1: Di, piling ko dira sa office.
5: Pwede na, oh.
1: Di, why man guro opisina ang DILG, di nga yaw?
5: Di, siya di regional office ang DILG. Ibutang katubang ko mo, eh.
1: Di, tamaran sa guro yung mag-impunto si Iban. Nga to, no, nga dira sa iya sa opisina ni diba? Barunda, no?
5: Ang ginaservisuhan mo, hindi ang...
1: May opisina man dito ng DILG.
5: May opisina din DILG kada ko
1: sa opisina. May regional office. Nga dira sa iya, no? Dayon, nakita mo picture niya iya. Gender secretary kang background mo iya. House of Representatives.
5: Ano kuno ina?
1: Kapabulo batsag na sa kung madagan sa congressman na.
5: Ti posible man na, ti iya man na. Kuna ako na yung tanong na dumano video. Dito ka mo sa opisina.
1: Gani, duwet ka kapormalan. Sa fire. Di gani, sa fire ka mo
5: sa meeting fire, eh. Sa fire iya eh.
1: Oo. Hindi mo insindihan. Nung ginihimo yung blay-balay ni Mabilog ang Iloilo, no?
5: Nung pinagampang
1: sila blay-balay ni Congresswoman Barunda, di?
5: Nung pinagusto lang
1: sila. Galay kayo malakas sila sa babaw. Blabat sa kung pinagusto lang sila. Mag-align ganing mga kontra nyo kay Duterte. Naglain pang kalibutan nyo.
6: Straight to the point. Ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI. Tatak, RMN.
1: Ipaidalom na sa preliminary investigation ang kaso ng conflict of interest ni Oswag Ilonggo Party List Congressman Jojo Ang. Isa lang si Ang sa mga gingkasuhan nga kontraktor. Masami maangot si Ang sa duha kadalagko nga construction firms sa Western Visayas ng International Builders Corporation, IBC, kag Alencon Development Corporation. Marunduman nga isa man si Ang sa mga former kag incumbent congressman nga ginrecommend sa Independent Commission for Infrastructure nga kasuhan sa ginaligar korupsyon sa flood control projects. Suno kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, yara na sila sa proseso sa pag-evaluate sang ilang mga investigasyon sa mga mamalida. Payag niya matag sa konstitusyon nga illegal ang conflict of interest.
7: Well, we've been in process of evaluating our investigations on legislators with conflict of interest, meaning to say legislators who are also contractors. And we've been filing cases left and right. There are two that are just about filed for PI, for preliminary investigation. These are the case of Congresswoman Angeles of Tarlac and Jojo Ang of Uswag Party List from Iloilo, who is also a contractor. But there we find other cases before already.
1: Ang gabayan sa payag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya.
2: Compilation o confile lang sang daan nga mga video ang viral post ang sa ginaligar nga drag race sa motorsiklo sa Diversion Road sa Manduriaw. Sunod kay Titi Mohed o Darico Garbanzos, wala sila sa namonitor ng insidente sa drag race sining karun lang. Apisar sini nag-deploy sa personnel ang Titi Mo agud mag-monitor sa lugar. Patag ni Garbanzos nga ang ilan obserbaran, hindi drag race kundi overspeeding sa mga motorsiklo bangod matawhay ang dalan kung gabi. Dugang pa sining ang natbatian posible sa mga residente amo ang pag-speed off sa mga motorsiklo kung makita nila nga matawhay ang dalan.
8: These are compilations ng mga videos na natabo before. Sa amon niya, wala kami ka-monitor. Recently and currently, wala kami isang monitoring na may drug racing or may real nga palumbanay. Ang amon, dira yan na-observe na after sang rush hour, inang aton diversion road from Ungka going to Top North and then from Top North going to Ungka, medyo matawhay na.
2: Ang gabayan sa pahayag ni Titi Mohed o Darico Garbanzos.
1: Kung duha man lang ka motor, malabo ito nga drag race.
5: Waya.
1: Guro ka ang katanay sila nga duha or
5: kasi danay man to gani. Sila gani, inabalang kung limpyo ang dalan, tawhay.
1: Irit-irit.
5: Irit-irit.
1: Pero ti ma-notice, gid kay guro magahod ang tambutso.
5: Amo na.
1: So siguro kay Colonel Garbanzos, launch kablaser sang massive nga dinakpanay sang mga magahod nga tambutso.
5: Kada mo damo kita sa nasundan. Gawd-gawd ang tambutso ay yung manalo.
1: Guro, para mabatian kay kita, i-address ta ni guro kay Mayor Raisa Treñas. Kay parang manduan si Garbanzos. Dayon, tanibulig man ang LTO. No, kay Director Iduspan, dapat ang chimpo mo hindi lang kay Attorney Lira, no? Kay doon obses ikaw kay Attorney Lira. Hungdan nyo bala, kag we expect LTO 6 and TTMO of LGU Iloilo City Hindi lang kay manakop kamo sang magahod ang tambutso sa karsada. Ridanyo ang nagabaligya sa mga tambutso nga hindi santo sa regulasyon. Kay wala na sila sang gamitan, wala na sila baklan, kun wala sa may gabaligya. Ridanyo ang mga gabaligya. Pangdakpa nyo.
5: Kung may basihan ka mo, Radyo Man Novi, may basihan ka mo da, nga may ara ka mo sang rules dara or may ordinance or Republic Act na pwede na imuan nyo. Pero for the meantime, batian tama na ang tambutso sa dalan. Kung big bike na Radyo Man Novi, dako gi man ang tambutso niya kay simpre dako man sa motor. Pero iba niya, gaming-gaming ang motor,
1: nahungod.
5: Pero ang tambutso niya do batiis.
1: So ginahungod gid nila.
5: Ginahungod gid jay.
1: So pero di dugay na ning dinakpanay nga ara lang
5: sa may ordinansa kita pro ang sudad sa inuwi ng ordinansa.
1: Dakpan nyo ang mga nagabaligya. No, kag kung pwede pagid file kamo resolusyon sa City Council, hingyuon nyo ang LTO sa Manila nga mag-loan sila sang massive campaign kontra sa mga manufacturers ini. Kay illegal gid na iya. So nga ang way ini ginapangdakop.
2: Ginmando sa Police Regional Office 6 ang maidiit nga imbestigasyon may kantanan sa pagpalagyo o sa pagkapalagyo sa isa kapriso sa Uton, Iloilo. Sunod kay PRO 6 Director, Police Brigadier General Randolph Tuan yung ngaluyag sinimatumod kung may kapaltahan. Kagkakulangan ang kapulisan sa pagbantay sa nasabit kapriso. Pahayag ni Tuanyo nga mas pabaskugo nila ang ila custody and escort procedure sa gunin din na masulit ang nasabit nga hitabo. Naibaluan nga nagpalagyo ang priso nga si alias Ronel, 26 anyos kag residente sa barangay Bulat Gimbal nga nagapangatubang sang kaso nga pagpanghimulos sang gindala sa health unit sang Uton sang July 15 agud ipaidalom sa medical examination.
6: Tatak RMN.
1: Oras sa 6:22 sang aga, break anay sa balita mga pekita mag Santon Gold Coffee Mex ang kape nga may collagen ginapahinay sinen timprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong nga daw tigulang kinatulukon gani para forever young mag Santon Gold Coffee Mex. Sa piyak nga bahin, traffic management manginisa na ka division sa idalom sang posmo kon maddayon ang pagtingob sang duha ka opisina upod sa TTMO. Kasama mo sa balita, Radio Man Joel Franco.
9: Manginisan na sa mga divisions ang traffic management sa Tion na madayon ang merger sa Traffic and Transportation Management Office o TTMO kag Public Order and Safety Management Office o kung POSMO. Suno kay Olderico Garbanzos, ang head subong sa duha ka mga opisina kung madayon ang merger, manginisa ka division ang traffic management kag isa man ang Public Order and Safety. Sa pag-merge sa POSMO o TTMO, may duha ka assistant department heads nga i-appoint kag magkapabilin ng umbrella office ang POSMO. Pada ni Garbanzos kasi paghimos ang traffic management bilang isa sa mga divisions, may kagoligon ini nga investigation transportation, social media operations section. Doon nga pa sa official na kainalan ang isa ka tao nga magpamuno sa transportation section pangusang tuman kadako nga trabaho sini. Samtang ang Public Order and Safety Division magpabilin ang Green Guards, Auxiliary Police, Special Services kag Response Sections. Bangusigin sini ni Garbanzos nga may panugyan ang Human Resource and Management Office sa Konisha RMO na dapat magtingob ang duha ka mga opisina agod mahimo sang husto ang organizational structure. 2024 sa gid separar ang TTMO gikan sa daan nga Public Safety and Traffic Management Office sa Konpia STMO, gani nahimo ini nga POSMO katuyuan sa pagbuka sang duha ka opisina nga mas matagan sang pareho nga pagtabo ng traffic management kag public order and safety sa syudad. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
2: Pagpatukod sa dugang nga power plant kag battery system nalakip sa three-term solution sa DOE sa power crisis sa Visayas area. Kasama mo sa balita, Radyo Man Mon Kapalihan.
10: Nakaplano ang pagpatukod sa dugang nga power plant kag battery system sa Visayas area para masolusyonan ang power crisis ilabi na sa tiun sa pagsaka sang demand sa kuryente. Ginpahayag ni Department of Energy Secretary Sharon Garin nga mayara na sila sa nakaplastar nga programa nga ginalakipan sang short term, mid term kag long term solution.
11: Ato ya three term solutions: short, immediate, mid term that will take care of us from today up to 2028. ang long term is those four power plants that 28, 29, 30 na ma-install na siya. So hopefully it will all come together, and I'm supposed to meet with the RDC with all the governors. E plano ko na mo niya pati malinya plakayuhon man na para sigurado.
10: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Iales Kapalian Tatak RMN.
6: Tatak RMN.
1: Ang balita ngayon yung nabatian, dulong sang Santhon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Himo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos, kag Spirulina. Makabulig sa high blood, diabetes, kag sa mahiko nga dugo ang nagadala sa balatian sa Santhon Lawas. Santhon Plus Gold. Iloy isang bata nga naanod sa suba sang Leganes, nagpasalamat sa bulig nga ginatag sang LGU Leganes. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
12: Nagpasalamat si Millijean Iloy isang bata nga PWD nga nalunod sa suba sang Leganes Iloilo sa local government unit o kon LGU ilabidagid kay Mayor Junjun Hain sa buling nga ginhatag sa ila. Kinpayag man ni Millijean nga ginsabat sang Leganes LGU ang tanan nila nga kinanglanon na aling sa mga bayo tuptop sa galastuhan sa pagpalubong sang iya nga bata. Suno pa sa iya, luyag nila nga ilubong na gidlamang sa gilayon ang iya nga bata nga nagtaliwan. Nagpagabay man ang Iloy sa mga opisyal sang dugang nga bulik agud makapatindog sang ila kaugalingon nga balay. Bangod kinaapisuhan na sila sang kapitan nga magalin sa ila ginaistaran nga balay. Madumduman nga nahulog kag naanod sa suba sang Leganes ang bata nga PWD sa tung Hulyo 13 kag sinindam laglang nasapuan ang bangkay sini sa Binabista, Guimaras. Natala na naman ang paglubong sa biktima subong adlaw Sabado, Hulyo 18. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
6: Tatak RMN.
1: Oras alas 6:27 sang aga. Ang balita ang inyo nabatian dulong sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 mangaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nilawas. Siniya may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C, alkaline na nasidik hindi mahirap sa tiyan nga vitamin C, gapabakod immune system kan nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason.
2: Duha ka lalaki arestado sa babaligya sang Baltic nga pusil sa katapo sang CIDG sa San Miguel. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Miani.
13: Arestado ang duha ka mga lalaki nga nagabaligya sa Baltic nga armas luthang sa ginpatigayon nga Oplan Paglalansag Omega sa Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG sa San Miguel Public Market kahapon sang aga. Ang mga arestado ginhinago kanay alias Julius, 36 anyos, may live-in partner kag residente sang Donte Lutero Haniway Iloilo kag alias Kevin, 35 anyos, residente naman sang sitio Tagbak, Barangay Hibulo, Haniway, nagkumpiskar sa paghinakop sang duha. Ang isa ka homemade shotgun nga ginabaligya sa mga suspect sa balor nga 10,500 pesos kag wala sa nagakaigo nga papeles. Nagkumpiskar dugang sa ila paghinakop ang isa ka steel magazine sang shotgun, budol money nga 10,400 pesos kag 100 pesos nga original money, sako kag isa ka motor. Sa karon preso ang duha sa CIDG detention facility kag mga pangatuman sa kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 o kung ang Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulation Act.
14: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Marjorie Herbo Miyane, Tatak RMN.
6: Tatak RMN.
1: Oras alas 6:29 sang aga. Ang balita ngayon yung nabatian dulong sa inyo sang Evergreen.
15: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
16: Ako si Joy Ternura, 43 years old, sa GMI Village, Gusmanesena, Mandurriao. Ang Evergreen Herbal Capsule, ginaserve ko gidin nga vitamin sa akon lawas. Kaya nakahibalo ako nga ang Evergreen Herbal Capsule makapaayo sa akon lawas. Madamo gid nga salamat, Evergreen Herbal Capsule.
15: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
1: Sa detalye naman sa aton balita nasyonal.
2: Nagaisyu na sa formal nga diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs sa Pilipinas bango sa pagpangayaguta kag racist nga pagpaanggid sa China Daily sa mga Filipino pagi sa videos kag editorial cartoon sa angos sa 2016 arbitra ruling suno sa ahensya. Una na nga ginpabutyag sa Pilipinas ang hugot kag pagkontra sa offensive content sa gindala ni DFA Under Secretary Leo Herrera Lim ang isu direkta kay Chinese Ambassador Jing Quan sa isa ka face-to-face meeting sa July 16, 2026. Gindemand man ni Herrera Lim nga kakson ang materials kaginsiring nga wala ini nagasanto sa mutual respect nga ginalauman sa tunga sa mga pungsod kag wala nagapabor sa maayo kag istable nga management kag bilateral relations. Payag pa sa DFA, ginsulit sa protesta ang panawagan nga gilayon nga kakson ang video kag nagpaandam nga ang among nga content ang nagapasangkad sa ini pagsalig sa tunga sa Pilipinas kag China, samtang kahapon hugot nga gingkondinar sa mga mamalida kag opisyal sang pungsod ang gipagwa nga sa Chinese state media. Kabahin sa ila si Senador Robin Padilla, apang sa isa kaduha sini nga post, ginbasol niya pa si Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, sa paglala sang wartime propaganda nga suno sa iya genius creation sang opisyal. Bilang sabak, ginsili ni Tariela nga nagapati siya nga insulto ini sa masobra 26 milyones ka mga Pinoy nga nagbuto sa iya nga nagbaton nga o kung nga nagbaton nga amo ang mga taga Pilipinas.
15: Tatak RMN.
1: Oras alas 6:31 sang aga. Pero puntaw go nila kita nga amo, no? What if baranta man sila, di karton man nga pirot man matabla.
5: Ay, di man. Kagi na, yara Jumanovi, kayang kaya ginakapinoy, Brown.
1: Sa piyak nga bahay, ginanunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga buksan nila liwat ang 2019 SEA Games sa Files. Suno kay Remulla, lantaw nila ang posibleng paglapas nga natabo sa sporting event kadungan sa pag-imbestigar sang NBI sa ginaaligar irregularidad sa infrastructure projects.
17: I asked my staff to get the whole file from 2021 to see and to look at the possible violations of law. We're opening it up again. Bubuksan namin yan. Basta pag-aaralan muna namin yung ginawa ng office dati noong 2021 kasi walang double jeopardy, wala naman na charge nun eh. So, titignan namin.
1: Sa moment nga press con, ginpahig ni Remulla nga malapit na lang ipasaka ang kaso nga plunder, bato kay anay House Speaker Martin Romualdez.
17: We're very close to filing the plunder charges, but we still have to cross the T's and dot some I's and probably put periods in sentences. Yun na lang, ganun kalapit na yan. So I didn't deliberately talk about that. Pero the cases are just about ready for preliminary investigation.
1: Ginatagman niya nga madayon gihapon ang mga kaso bato kanday Senador Joel Villanueva kag Senador Chis Escudero.
17: Tuloy yan. Ginagawa pa rin namin lahat yan. Ano yan eh? Alam mo, when you have 500 possible cases to file, at ang dating kasi ng mga tao, ng mga ebidensya dyan, iba't ibang level eh. Hindi naman reliable lahat. Kaya dapat susuriin mo pa ng gusto yan lahat. Pero tuloy-tuloy yan, tuloy-tuloy yan. Andiyan pa rin. Nasa fact-finding pa rin siya, pero malapit na rin yan. Darating tayo dyan. Kasi nga, di ba, yung binigay ng DOJ was not enough for us eh. Hindi namin kayang i-file yon.
1: Ang kabahin sa pagpahayag ni Ombudsman Remulla.
15: Tatak RMN.
1: Ang balita ang inyo nabatian dulong sang D3 Bio ang pinakabag-o garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil nga yara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayo nga suplemento batok sa infeksyon dulot sang bakterya kag virus sa tawo. Fight infection with the best weapon ini ang D3 Bio. Kabulig mo batok sa ilanat, ubo kag trangkaso. Ara lang sa mga butika, kabisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ari naman ang epekto sa mahal nga gatong ngaton lauman next week sa Balita International.
2: Duha ka tawo ang patay kag apat ang pilason sa magatuhay nga pagpangatake sang US sa Iran suno sa Iranian state media. Ginigo sa US Try sa airport, railway station sa Port City sa Bandar Abbas. Kaduwa ka mga tulay sa Southern Iran malapit sa Strait of Hormuz. Suno sa state television nga IRIB, nabatian ang duha ka pagsigabong malapit sa airport kag isa pa ka American enemy projectile ang nag-igo sa Iran Share Airport. Payag naman sang mayor, ginsundan ini sa pagpangatake sa Bandar Abbas Railway Junction Station. Base sa report, duha ka Iranian ang napilasan. Sa airstrike naman sa duha ka taytay sa Hormozgan province, duha ka tawo na patay kag apat ang pilason.
1: Tatak RMN. Matian yo karon ang balita ta si negosyo kay sugpon sang balita nga na ara naman bis tani nga okay na ta. Sa aton nga pagbalik dugang pa nga mga balita sa patag sang negosyo. Presyo sang gatong magasaka na naman sang hindi magnubo pulo padusi pesos sa masunod nga semana.
2: Sa Extra Wow apartment buildings gintukod sang otoridad sa China sa idalom sang tulay.
1: Ini kag iban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Standby sa makadali ang online greeting sang aton nga boss idol. Lasay 35 sang aga.
18: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
19: Mga ka-Pure Gold, padayon ng pabuhos blowout, pisante gululan. Bantayan ang weekend sale para sa bulan sang Hulyo sa palaabuton nga Hulyo 18, tugtog 19. Bakla ang inyo paborito nga brands sa pinakadako nga discounts halin sa food products, personal care, household essentials, kag fresh items. Kay diri sa Pure Gold, pisante gululan, ikaw always panalo. Ang promo magadalagan humalin Hulyo 18, tugtog 19, 2026. Kag available sa selected Pure Gold branches sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Bisitahi ang official Facebook page sang Pure Gold para makita ang kompletong listahan sa mga stores kag promo details. DTI Fair Trade Permit Number FTEB-258020 Series of 2026.
20: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
21: Hello, Washi!
22: Hello, Mommy!
21: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
22: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
21: Mula noon hanggang ngayon!
23: All you need is Pride! All you need is Pride!
24: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
25: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
26: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
25: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
26: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
25: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh.

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Ako, Glissi Carla, taga-Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na kuno ni, ay NB Kuya Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
2: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa inyong suking ang mga butika.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: times niya inom, 2 times niya nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang para sa mata, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
3: Ang Iberi mabagal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
4: Iberry for a clear and healthy eyesight.
5: Goodbye.

0: The pins sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
2: Charmin Fab Con, pamong pumaka blue, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
0: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdong kumaka blue sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
3: Ako, Glisicala, taga-Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na ko nami, ay hindi ko yung fly kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko nami sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagbur ko sa akong mata. Na do may matika, blao, ri, daudyo ng improvement sa akong pananaw. Wala na madayon ang kopira. Nagpasalamat, request Iberi.
4: Ang Iberi mabagang sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang suki ng mga butika.
5: Iberry for a clear and healthy eyesight.
6: Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
7: Ganyan ang Pinoy!
8: Ang Pilipino, mag-ilim sa panauhin.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: MX3, tunay, natural, at original.
1: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
2: Charm Fabcon, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
0: Charm Fabcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
11: Tatak RMN.
12: Oras alas 6:44 sang aga. Ang masunod nga mga balita dulong sa inyo sang Vitali Plus Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract nga may anti-cancer properties, kag 200 ka international units ang puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Gani para super healthy ng aton kape, mag Vitali Plus Coffee Mix.
11: RMN News Negosyo.
12: Ginapananaw nga magalabot sa 10 pesos kag 50 sentimos kada litro ang saka sa presyo sang diesel, samtang 12 pesos naman sa kerosene. Suno sa isa ka oil industry source, inibangon sa pagbalik sang tension sa Middle East. Basis estimate, yaring pagbago nga lauman sa masunod nga semana, diesel 10.50 10 pesos kag 50 sentimos, gasoline mga 4.50, and kerosene 12 pesos. Wow, ari naman. Sa ato naman, bayruhan ay 1 dolyar subong adlaw sa US dollar, 61 pesos and 59 centavos.
13: Ang balita sa negosyo, dulong sang Life Extension Clinic and Pharmacy, libre din ang konsulta sa mga medical doctors. Mamasyari lang sila kung din malapit ang inyong mga lugar. Sa mall, ara sila sa SM City, Iloilo, kag Bacolod, kag sa Robinson's Place, Iloilo City proper. Mayara sa San Jose Antique, San Miguel Jordan Guimaras, Uton, Istansya, Pasi, Bangadama, Santa Barbara, kag sa Tagbakaro. Life Extension Clinic and Pharmacy.
14: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
15: Yung blood pressure ko, as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, mm-hmm, asthmatic yan. The mm-hmm other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really am highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: RMN News. RMN News.
12: Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag-life extension, vitamin D3 ka na. Tikom gihapon ang bibig ni LeBron James, angot sa iya masunod ng hampangan sa NBA. Ngayon kabahin sang podcast kag free agent nga si James sa upod kay Tyrese Haliburton. Sa among live podcast nga gintambungan sang 5,000 katawo, ipamangkot ni Haliburton si James kung mayara bala sang announcement kaangay sa natabo sang 2010 decision sang NBA star sa iya pag-upod sa Miami Heat. Bilang sabat kinsilin niya James nga naistoryahan na nila sa backstage sang among abutang gani nagpangayo sang pasaylo sa Haliburton samtang nagayuhom. Sang ulihigin buyagyag sa Indiana Pacers point guard nga nag-text siya kay James sa nagligad nga bulan angot sa ideya sang four-time champion kag future Hall of Famer nga mag-intra sa ila sa Indianapolis. Apang nag-reply ini sa iya sang nagahibi ka nagakadlaw nga emojis. Panunduan nga natapos ng kontrata ni James sa LA Lakers ka nagpabutsag nga luyag niya maghampang sa iban nga team sa iya record 24th NBA season ka posible ikapat nga franchise. Malikawan tang makamamatay nga stroke kag heart attack kumataas na ito nga vitamin D3 level sa dugo. Gani, ugali ang pag-inom malawadlaw sang life extension vitamin D3.
11: RMN News Entertainment.
16: Wala nagkapugong si Miss Universe 1969 Gloria Diaz kagintawag nga kulang sa pansin o kung KSP si Senador Pia Cayetano. May kantaran ini sa pagdepensa ni Cayetano sa yautod nga si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kaysa kaugalingon sini sa tunga sa investigasyon sa National Bureau of Investigation sa 2019 Southeast Asian Games. Nag-react si Diaz sa video ni Cayetano sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa iyang manifestation. Ginsiling sini nga hindi siya sensitive apang or apisar sa investigasyon sa yautod nga chairman sang una sa Philippine Sea Games Organization Committee. Suno kay Diaz, makailinit pamatian ang tingog ni Cayetano na ginaragway niya nga madrama.
12: Wala'y malam ngayon, pero timinig ko uslitan ba? Di mo?
16: Do, inigis sa guro. Di ako gani, Radyo Manuvia mo ng aton nga balatsyago, hindi man kita gani artista.
12: Ayaw ka-trigger.
16: Kado ka-trigger.
12: Di, kay Gada yun.
16: Hindi sa kuno din.
12: Hindi niya ang impeachment court. Matsag nila nga mag-uto. Daw show nila.
16: Daw show nila. Yeah, daw pinagusto na sila niya. Daw
12: ka-ilinit gidman toon. Kada yun, may kwan gidya si Pia. Bala nun nga may kaugot. May ginasibit sa iya, pero may kadahambal niya bla. Da yun, loka diri sa aton nga daan kung alam ka ginadayaw ka pero kung alam ka kag palahikay ka kung trahon ka gid sang tao hindi lang sa mga mango kundi sang mga parehas human nga maalam loka pangayo tabang actually ang tuno niya loka luluoy loka pangayo sa ibla tabang sa mga kaopdanan niya sinado. Tigaling ka, hindi man ka pabli magtabang abi si Bunggo.
16: Ti ano na ikasara ni
12: Bunggo. Oh, si Bato, ay manda. Si Ruben Padilla, hindi man.
16: Si Mark, ti oh, tahimik
12: si
16: lang.
12: Oh, si Loren, hindi man ka pabli. Hasta mo lang si Duluda Pulay.
16: Si Mark ulit, actually, gimana na yan ka pabli
12: si Lato. Oo, muna tani. Si ano mo kay Atumantos Presuan, si Lulo.
16: Unahan pa siya.
12: Oo.
16: Dasig-dasig yun.
12: Eh, tigilugay, mapasa to si Alan. Sigurado ko makumplitong BJMP, no? Kita mo nang tulo trending ha.
16: Tiyo, BJMP si Bong. Oh. Ang B si Bong, ang J si Jinggoy, ang M si Marculita, ang PY pa.
12: Tinaglihan sila nila Padilla, base kon Peter, no? Kay Balantarman nga kung mahulog ining cauldron issue sa Plunder.
16: Sakit gawan.
12: Why naman na piyansa?
16: Graft and corruption, Radyo Manuvigo. Oh.
12: Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product sang Life Extension Philippines. Inong ka isa lang kasasay sa gabi para pagkaaga, mahumok ang pagpagwa sang higko sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids, kang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber, sang Life Extension Philippines.
17: Extra. Wow! Balita!
12: Sa Pilipinas, madamo sang lugar nga may mga pamalay sa idalom sang Taytay. Iniman ang sitwasyon sang Guyang City, China. Kung sarin hamtang ang Shoykosi Bridge sa ibabaw sang madamong apartment na buildings. Grabe yung tawablaw.
16: Grabe ba?
12: Nakompleto ini sang 1997 kagintawag nga Shoykosi Overpass. Sa report, wala na sang available nga duta para patindugan sa mga pamalay. Gani na desisyon ng mga otoridad nga gamiton ang lugar sa idalom sang Taytay.
13: Bangod na hamtang ang pamalay sa idalom sa taytay, ginalauma na ang tuman nga gahod sang nagalabay ng mga salakyan. Apang pila lang sa ila ang nagareklamo. Agod hindi matamaan ang mga residente, ginadumilian ang pag-agi sang heavy semi-trucks nga nagapaganhagan sang kagahod sang uyog sang istruktura.
6: Subotang
13: balon, ginkali nila ang tubig. Ay, hindi, wala tubig, oh.
6: Wala, kundi...
13: So, meaning, mga building gidya, tapos ginbutangan, alagyan sa babaw.
6: Oo, actually, siguro, Radyo Manovi, una gurong tulay, matyag ko ni.
13: Oo, then...
6: Dayon, kay wala na sang tao dito istaran, o ay na lugar.
13: Ang dalom,
6: ginbutangan nila building.
13: May gurong ungka, flyover, ipabiya housing project ka ni, no?
6: Isan kwan na, mga boarding house ba?
13: I-suggest, Tanip, ang opisina ganis sa mayor na imobilyara.
6: Di pwede.
13: Ayan pa kung balay.
6: Bawa kalaba-laba na Radyo Manovi mo. Piyak ang piyak, ay kalapad-lapad.
13: Dahil dirata pa istaro ng mga badyaw.
6: Damo nga pa.
13: Para bulig na lang na ni Mayor Luigi kay Mayor Richard Garin.
6: Isa ka barangay na.
13: Di may kaso, at least kabulig ka.
6: Pwede eh. May na kayang imo gastusan na lang ding-ding kay gani, no? May atop na.
13: Bawa ko nami tuod mo para mapuslan. Pagti para may matukod dugang sa taytay eh, asa pa flyover eh.
6: Tikon may
13: matuson sa iya.
6: Naan, amo na ang ihambal ko tani. Gapapag-un pag isa kay kung may structure da.
13: May gatuson sa iya.
6: Tus unun niya. Tikon daw ang mga aton da nga tulay, Radyo Manovi gamatamat sa usmod. Hindi sa mag-usmod kay may matuson.
13: Kita mo? Te, sa taga Concepcion, batian nyo na ang nagandong mag-mayor sinyo, Banwa da. Amo na nga putan sa Banwa nyo kung sa mayor nyo. Ang aton nga extra wow balita po sa idol.
6: Magaradyuman, ma-DTX ka. Choy, ang imo sugar! Ang balon ka pirmi nga, wae man ko ang diabetes. Huwag ka man ka patsikap. Kanto ka sa doktor, patsikap ka, pakuha ka laboratory. Bisan once a year lang kung daw alang-alang gid ang kwarta. Pero manami tani kung twice a year or manami tani kung every 4 months. Sa mga suki naton, magaradyuman, sa mga tampalamati naton mo na himuon nyo, inom ikaw sang DTX 500, may charantin isa, nagikan sa Marguso nga nagabulig panubo sa blood sugar, di sugar cane nga naglimpyo sa aton atay, kag mataas ang antioxidant properties niya para hindi ka dali magtigulang. Untatan mong kaon tamis, jutayon mong karbo, jutayon mo man ang karne, damo ang utan kag isda kag mag-exercise. Magaradyuman, mag DTX 500.
18: Tatak RMN.
13: Oras alas 6:54 sang aga. Happy happy 74th birthday sa kay Mama Mila Navasquez. Ang nagapanamyaw ang pinaka
6: wow.
13: Mapinilang gaon mong anak June Navasquez. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Novi Guaso.
6: Radyo Man Regan Arlos.
18: Tatak RMN. Narito na ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Nina Novi Guaso at Regan Arlos. Straight to the point.
13: Good morning and welcome sa RMN Straight to the Point, Boss Idol.
6: Mayong aga, Radyo Manovi. Good morning sa mga suki naton. Ari kita sa adlaw ng Sabado, July 18, 2026.
13: Karon sa aton nga pagpangalagad, part 2, no? STP3, Sapat Turismo kag Pumuluyo. Ang aton nga mangin bisita si City Councilor Miguel Treñas. Istoryahan ta bo sa Idol Sports Tourism.
6: Amina,
13: sa nagliga gid lang bulan, napasar na ining nagauso na gid ni Subungho ang pickleball.
6: Nakita ko lang.
13: No?
6: Pero wipe ako katre ka hampang na iya Radyo Manovi pero damo na iya naging hampang.
13: Sa balay may unay ko sini, nagbakalgi ko.
6: Pickleball?
13: Oo. Kag sa third floor sa parking space sang Robinson Saro, ang half dira gindedicate na para sa pickleball.
6: Matali?
13: Uso-uso na gini, kag nagalampang ko sa idol. Usually, mga kwan, mga social, pero patok man siya sa masa. Kag ang nami, kay makita mo gampang gagmay nga kabataan, no? Kag ang ila nga mga lulo kag lula. Kay medyo hindi sa tama ka strenuous nga exercise. So para ini sa mga kabataan, middle age, sa mga healthy pa nga mga tao, mga pag-gross pa. Pero pwede ang mga malaam sini.
6: Di pa hinahinay man lang Radyo Manovi. Siyempre kung kaedad ka na, hinahinayon mo man.
13: Daw, kwansa, no? Evolusyon sa sang lawn tennis.
6: Pero sa gamay lang sa
13: space. Sang badminton.
6: Gamay sa nga space.
13: Oo, medyo gamay-gamay. Daw,
6: ano kinagamit nga?
13: Badminton man sa gawa. ang racket may iyaman?
19: Ah, may iyaman. Puro gamay, gamay ang racket yan.
13: Gamay sa, dahil ang bula niya, kwansa, ang akon pag-describe ganis isang bula niya daw.
19: Inang gaumpok ang bula yan.
13: Gaumpok sa, pero hindi dribble, daw hindi blang parehas ang basketball nga madribol mo gin. Pero gaumpok sa. Gurugulang-gulang lang siya sa bula nga ginagamit sa sipak takraw. Daw mo nagawang consistency sa iyang make, no? Mm-hmm. Pero daw uso na ginisubong, kadamo-damo na galampang pickleball.
19: Oo, oh, kalabanan, nakita ko Radyo Manubi, dumudamo sa galampas. Kung ano naman, way pa ko katry, way pa gani personal kakita na iya eh.
13: Ti, si Tiyoy Panso, muning hampang niya sa pong luwas baseball, o.
19: Oh.
13: Oo, namian ko si Nebo sa idol, gampang kami sa bata ko si Ti, kay daw mo ni ang sports of the future. Una naman ding Iloilo, pasar sang ordinansa nga ma-institutionalize ni.
19: Kun may
13: so, plano ni Councilor Miguel Trenya sa iyagin pasar nga pickleball ordinance. Ang tanan nga mga gym ta sa syudad, ti basketball gina.
19: Oo.
13: Pero ang iban nag-innovate sila, ginimo nila nga may kurit man for volleyball.
19: May aram na.
13: So kung mabalibol kami, kurit na nga daan. Kung basketball ya,
19: may kurit,
13: may kurit naman yung daan. So, ang ining pickleball, makuret man sa sang iya. So, naimuo na mga gym dere sa aton sa syudad nga multi-sports ang mahampang mo kaysa tuod lang damo tani isang gusto man maghampang sa mga gym ta. Pero ang iba nasta lang sila ya sa basketball. Ti, paano ya ang mga mahilig sa badminton? No, ang iba mahilig ya sa lawn tennis. Mahilig ya sa muning bago, pickleball. So karumla, kay kanamis ang concept, kay luwas nga pintahan ang aton mga gym, budgetan sang syudad, base pila kadlaw sa turismo ginapananaw ni Councilor Trenyas, mag-click kita kay ang mga hotel ta, di ba may mga car park, may mga spaces,
19: yes.
13: Ang iban may mga structure gin sa babaw, ang open space i-convert nila nga pickleball, nga ang stay sa hotel, Ti, imbes nga mag-gym kay iban, hindi man niya kakwat sang bugat.
19: Kagang iban na ang gym Radyo Manubi, boring para sa ila. Nami-abi ako may kontra kaya.
13: Oh, pickleball kada. Oh, ti, base mabot sang time nga may package rate kita. Nga ang mahampang pickleball, no? Sulod ka mo ya sa muning hotel. Dira ka mo tournament. Dira man ka mo star na lang dayon.
19: Pwede man na.
13: Sa bilog na durasyon sang tournament.
19: Or pwede gani yung ang sudad sang Iloilo, mapa-tournament sa Radyo Manubi, invited dito ang iban. Di ba kadto sila di?
13: Yes.
19: Kag ang Iloilo na pag may ari kita diri sang mga manami man, ng mga spaces, kag nami isang lugar, kag diri kita i-invite nato ang mga sikat ng mga personalidad. Turismo iya, kadamo sang ma-entice nato ng tao, Radyo Manubi.
13: So karon istoryahan ta ni diri sa aton nga pagpangalagad.
18: Tatak RMN.
13: Kag may update man kita sa sapat o kun sa animal welfare. Dumduman nyo tong nalasak sang salakyan sa tubang sang Pure Gold, lapit sa Pure Gold sa Plaza Haro. Si Mama Ella nga ido. Busa idol nakagwa na siya kag ginarehab subong sa tail shelter. Team Aspin of Iloilo. So karon, no, ipakita tablang video niya nga gina-feed na siya, kag makusog na siya nga magkaon.
18: Tatak RMN.
13: Kag siyempre, sa piyak nga bahin, yari pa gid ang aton nga mga balita man nga pagadiskusyonan.
18: Tatak RMN.
13: Si Mayor Bianca Riquinto Espinosa sa nga istansya nagapakigangot kag nagpadulong gid kay Undersecretary Jed Patrick Mabilog para sa fire truck sang ila Banwa. So nagmeeting sila kag may post si Jed Mabilog nga nag-commit na ang Regional Director sang Bureau of Fire Protection 6 nga asap, no, tagaan sang fire truck ang Banwa sang istansya. Ilang taon ta kun matupa ina Busaydol?
19: Ipangkod ko si Mayor Bianca, siling ko sa nunang asap.
13: Mm-hmm.
19: May timetable, may sano, dasun simana, dasun bulan, dasun tuig, dasun nga pagkarin ni Jesus. Siling niya asap lang kuno.
13: Tila si lain ng blokang iban blas sa mga sarkaso, bala maginistra na mga ben pre. Kay ina pa kami ni gahulat sa kapihan, ano oras ka maabot?
19: Asap.
13: Ah, coming pre.
19: Coming.
13: Hasta nga na isahan ko oras way pagyapon. Pre, din ka na. Coming pre. Di sabat sinasang mga nakauna hulat, kag nataka na, basing ginamin mo pre, coming or second coming?
12: Yung second coming sang Diyos, huwag pambala
19: na sa tanong. Na, pambalaan.
12: Parehas na sila sa third secret of Fatima.
19: Huwag pambala na. Tiyan mo na mga pamangkot balang ang hambal.
12: Hmm.
19: Siling ni Mayor Bianca, kasi niya nag-set ako appointment kay Yusek.
12: Hmm.
19: Nga magkadto.
12: Oh, sayang nag-initiate.
19: Oo, dayon, tinag-meeting sila kagapon. Actually, late man gani Radyo Manuvi ang pagtawag ko sa iya. Kaya ga-travel siya. Dula-dula ko no iya signal. Pero ti siling niya, nagpasalig man sila. Nga gaan nila ako isa.
12: So kung matabo ni Mayo, so hindi pa ta ka-celebrate si Neymar, mientras hindi magtupa.
19: Tigalo tao pa na iya
12: kaya
19: sa sabaw.
12: Kaya ang Bureau of Fire notorious ni nga gahuo, pero why na siya gatupa?
19: Radyo Manuvi, hindi kita kaisip sa piso. Kung ang itlog ay pamabuto.
12: Hindi rin na nga ang nagawaras gid kita tanan subong. Kay may undersecretary na kita. Kagti, hindi, balapat tikalon si Yusek Mabilog kag si Congresswoman Jamjam Barunda. Gin-reserve gid ni ni Rimulya. Na posisyon sa iya.
19: Siya gid kuno mo.
12: Gipabugal niya na sa UP, ha? Ga-budget hearing kuno. Nag-ayo gid si Secretary Rimulya. Na sila niya, gusto ko siya. Gusto ko siya.
19: Gusto ko siya sa aking department.
12: Sa department. So, i-reserve ko na yung posisyon sa iya. Ti, ipakita mo kay gusto ka man ni Secretary Rimulya. Pakita mo nga ang pangayoon mo sa iya matupa. Di subong abi nyo dalayawon na gid si Mabilog kay mahatag sa sestansya. Way pa na gani ka tupa ula tonta.
19: Way pa na.
12: Pero tiga ang bal ng tanan nga banwa subong. Silin lang stansya lang. Nyang bigawan una pada.
19: Ang badyangan.
12: Ang badyangan una pada.
19: Ang leon.
12: Ang leon una pada.
19: Ang tubungan.
12: Oo, so kung hindi galaya mag-trending ang video sa nga reklamo sa tawo. Hindi tama batsagan ang in-assign nga undersecretary sa public safety, ting sunog concern na sa public safety, kag undergid sa iya ang Bureau of Fire Protection upod ang Bureau of Jail Management and Penology.
19: Pero abi nyo sa mga listeners natin, may mga bago, may mga nami man mga development. Kay ginpropukpok ta Radyo Manuvi. Ti siya ang undersecretary. Kita nyo kay ko naghulag sa dayon. Ti nga amagaan man galing istansya.
12: Sarangan man gali, no?
19: Nga sarangan man gali. Amunang punto namon. Ara kada, kung gatrabaho ka, ti nga matagaan man ang istansya. Ti kung ara ka na da, dugay ka na da, mga lalapit ka na da, tatlo ka bulan. Kung nagatrabaho ka, hindi ako yung magpati Radyo Manuvi nga ang istansya lang ang magaan. Magaan mo man tong tanan, kay ang istansya lang ang nagaan dayon. Kay tiyan mo tong una nga nag-viral mo.
12: Tikon one day, gali, pukpukon mo sa.
19: Tiyara man gali.
12: Gahulag man sa gali.
19: Pero ti.
12: Ti sa tatlo ka bulan kung ginhikot niya na ni, base ko na ready na ni. And mind you, hindi lang ni Iloilo ang trabaho niya.
19: Yeah.
12: Bilog na Pilipinas.
19: Pero amo na ganing ang balta. Kay taga Iloilo ka, Ilunggo ka, former mayor ka, damo di ka pa rin timo. Una-unahan man ang Iloilo.
12: Kanda yun, guro, mangkuton taman si Secretary Rimulya. Diin ga opisina ang undersecretary ni sang DILG sa Manila o kung diri sa opisina ni Congresswoman Barunda.
19: Kaya
12: yung background niya kapon sa picture nila ni Mayor Iquinto.
19: Pag-aibala kami na Radyo Man.
12: House of Representatives. Tiyalang-alang outside Iloilo City ni siya nag-meeting.

0: Sang una sa idalom ra Juma Novi ang gina kun may mga bisita sa dira pero hindi amo nay ang kay kong jamjam mo ay ko kakadto pero ako sigurado kay kong jamjam ni
1: oo tinga dira sa gamiting kay may regional office man di ang Bureau of Fire Protection, may provincial office man, may city office man, luwas sa Bureau of Fire ang iyasang DILG, may regional office man, may city man, kag may provincial office man. Di kay undersecretary sa San DILG. Tani sa DILG, sa opisina eh.
0: Tani,
1: Rajuman. Na, dira kay mo yagay in opisina, kay congressman Barunda.
0: Ano ka na, gadali ka na mag-congressman?
1: Or ano ka pang sabad-sabad kada iya sang espasyo sang congress eh?
0: Kaya nga nag-squat kada iya yusek iya sa opisina sang congressman.
1: Oo, dapat hindi kada.
0: Kung wala ka opisina.
1: Dito ka sa DILG, parang kung may concern ng tao sa province, sa region man, or sa city.
0: May katuan sila.
1: Isa na lang kage. Di makadto pa yan tao, pakadto sa opisina ni Barunda.
0: Ano ina kuno iya Radyo Manong?
1: Sa munang ginambal tabla, ang posisyon ni Mabilog, the white kapormalan. No? Daw ginakomodar lang sa ngalan sa politika, pero samtang ga-akomodar sila sa politika ni Mabilog, kita iya ang gabinayad sa sweldo niya sinikag resources sa gobyerno, ginagamit sa ulag niya.
0: Nakudako sa sweldo yun na.
1: Oo.
0: Sobra 200 mil ang sweldo niya.
1: Oh, sa dani opisina sa DILG?
0: Ang nami tani sina, hingyon mo tong regional director ro, nato Nardi, nga iko da bisang gamay lang ang space, maopisina ko da para nga ang mga nagakadtuda sa DILG.
1: Isa na lang.
0: Oh. Kung wala ka na lamisa, mabakal lang ko lamisa to sa unit top or sa 166, bakal man ko stall, butang lang ko to sa kilid sang guard. Tani, dito ka sa DILG, wala ka na iya sa opisina sang congresswoman.
1: Oh.
0: Kaya hindi ikaw ya, yusik sang sudad lang. Kundi yusik ka sang bilog ng Pilipinas.
1: Yes. Tiyambot din ni siya nag-opisina. Ga-opisina pagid sa diya. Or base kay sa central office ang iya opisina, na timing lang kahapon nga arisa di para maglapit ng hulam lang sa opisina ni Congresswoman Barunda.
0: Pero para sa ako na Jumanovi, granting abi mahulam ka, dito mo butang sa DILG.
1: Gani, no? Kaysa DILG,
0: DILG
1: kaya mo?
0: DILG nagatrabaho eh.
1: Oo.
0: Papariya sa akon.
1: Si, may imagine mo si Undersecretary Jessery Palmares, maopisina sa abi iya sa district office ni Congressman Biron.
0: Diba? Para mentionan nyo ako sa radyo ko, gobra sa RMN. May bisita ko may Radyo Manovi, no? Tidin ko ikadtuon, dalun ang bisita ko sa ibang nga radio
1: sa
0: station.
1: Kwan? Sa Bumbo?
0: Sa Bumbo, sa Radyo Tudo. Sa din pa daan, parang ang mga radyo. Hindi man manami. Kaya nga aton, kung ara kada sa DLG, kundi ang tao, uy, ari si Yusek Mabilo Galio, di ang amon nga sulat, para diri i-furnish na lang sa namon base mapadasig pagit kay ti makadto ko sa RD ihatag ko na lang tong sulat ko i-furnishan ko na lang sa sang sulat ko ini yes. Radyo Manovi makadto ka to sa DILG ay makadto ka di sa kay Congresswoman Barunda
1: ang ginapananaw ko sini base ang gakadto kay Barunda gahapit anay kay Mabilog
2: daw para dalawa
1: kagda yung ginahutikan bala nga base yung lipat kamos 2028 ha.
0: Abi,
1: eh muna.
0: Pero bangod nga naghatag siya kag sa iya kunoy papatigayon. Sa bulig man pero ang hambal diri abi sa akon sa interview ni Mayor. Sila niya diretso gito kuno kay Yusek. Nya kay Secretary Rimulya. Subong Radyo Manovi. Ma-demand na ang aton mga banwa.
1: Oo eh.
0: Ma-demand ka mo.
1: Gaan mo istansya.
0: Gaan mo istansya. Ti ang iban niya nga mga banwa.
1: Oo.
0: Ang iban nga mga banwa, ya Radyo Manovi, nga nagahangla man, ang Limiri. Limiri. Isa ka bilog lang, may pagani istansya, duwa ila. Ang Limiri, isa lang. Pero ang status ng Limiri, under repair. Di kun under repair, kakita ka sa tricycle nga gina-repair, nga ginabiyahe. Wala.
1: Oh.
0: Di kun di way man yapon ga operate.
1: Sa Lunes, balikan tang speech ni Mabilog sa UP, sa ikaduha niya nga oath-taking. Ikaduha ta na mag-oath. Kaduha sa mag-oath, katatlo sa mag-sumpa. I mean, duha ka okasyon ang oath-taking niya, pero tatlo katawag yung sumpa niya.
0: Do, kita mo ning mag-eleksyon. Ang nagdaog nga nga ano, nga mayor, masumpa na to sa banwa niya. Dayon, magpatawag ang congressman sa oath-taking. Masumpa man ato sa kay congressman. Dayon, matawag na ang gobernur. May oath-taking. Masumpa man ato kay gobernur.
1: Di, elected officials mo.
0: Sa Dayon, si governor na unti masumpa si governor. Mm.

0: mabot abi si gobernador masumpa, maboto ang isa ka secretary nga mapasumpa saya. Ato man ato si mayor masumpa man.
1: Ulay hon ah. Pero kag-elected sila. Sa mga appointed yan din ay uso. Kabate ka kay Yusek Jesri Palmares nga
0: kapila sa
1: nagsumpa to siya sa presidente.
0: Sumpa pa sa Pasig.
1: Nagsumpa sa Pasig pagid, nagbutang pagid siya.
0: Or nagsumpa man sa UP kay di pa sa UP man na si
1: oo, UP man, wala lang gasugid.
0: Wala man gasugid.
1: Oo. Aton malaniyang ma-ceremonial of taking pa siya. Di tapos dito, nagsagad sila ka-speech to. Siling niya, sa Lunes, pabati ito ng parts ng speech
0: pabati
1: niya.
0: Pabati ito na bala sa Lunes.
1: Siling niya, makulaborate sa kuno.
0: Makulaborate?
1: Sa LGU, sa PNP, sa barangay officials, kag barangay tanod, sa trabaho niya sa public safety.
0: Hindi na collaboration da.
1: Di, muna gani. No? Parte sa mga gamo-gamo di sa syudad ta. Ang grupo ni Mabilog, pirmi kag ni Barundang, mahilig mang kwan. Magpakalain sa gobyerno.
0: Natawa bala radyo manuwin trabaho
1: magpakalain sa PNP kag sa LGU. Sila ni Perming una-una gid nga ginapang highlight nila ang gamo. Ngaway sila kabalo gabalik sa amo nila. Kay si Mabilog iya ni dapat ubra. Siya dapat ang mabulig di hindi kay para nga magbulig tumuok ang grupo niya every time nga may mga concern sa peace and order di sa sudad.
0: Natawa lang bala public safety ka. Ang imo hinablos gingamit niya sa lakyan sang gobyerno way sa trip ticket sa adlaw nga nga Domingo. Ginbalita sang radyo. Hambalon mo iya ang balita nga anong bulong sa hisa. Abi kun
1: tadlong ka
0: kun tadlong abi. Ang akon radyo Manovis akon niya ang akon common sense wala iya sa reputan mo. Ti kay wala iya sa reputan ang akon common sense. Dapat tuay kaya gintrada. Kiti way man
1: ani niya indiya sa
0: opo di gani ang imo nga i-post nga ate may issue diri balanta may politika sa syudad tagaantasan simpo nga makasabat si Sin
1: iya na
0: kaga,
1: iya
0: maka kwan kun kaga gusto mo gid pero kun ako iya ini na ko mag intra man indi man iya part sang akong trabaho oy eh.
1: Oo tinglain ahensya niya ang nagasaway sa indi usto nga paggamit sang salakyan kon Domingo salakyan sang gobyerno kon Domingo. Way pa sa gani ka pangusisa, declare niya na dayon nga way sala inablos niya.
0: Way sala inablos niya. Tidin ang inablos mo, Subong?
1: Kami way manggambal, may sala inablos mo. Natingala lang kami. Nga sa Subong, way niya pampakita ang trip ticket niya.
0: Diba?
1: Oh.
0: Balan mo man na, Yusek, nga naghalin ka di sa Iloilo, kay nakulbaan ka sa kabuhi mo, kay gambal ka man nga way kasala, sindihan mo na. Kay naagyan mo na kung daw ano kapait nga ginlagas ka, tisubungan mo man ang amon, tikun wala kasala, ang imo nga hinablos, kundi ipakita niya ang trip ticket niya.
1: So, kay Yusek Jed Mabilo,
0: isagi kay mo ka-intra, yasang,
1: hindi po kawalan ang pagiging humble. No?
0: Hindi lang kita maglakat
1: plus tubig. Tagalog, Filipino, sang humble. Ah. No?
0: Mapagkumbaba?
1: Oo, na.
0: Mapagkumbaba?
1: Kay Yusek Jed Patrick Mabilog, hindi po kawalan ang pagiging mapagpakumbaba. No? Just be humble, Yusek. No? Ang posisyon mo, ginatawag mo lang gani na ni Radyo Maninri nga Usek. Usek Jed Mabilog.
0: Ibalan mo na mo hindi ka malang magdugay. Taas mo na daguro.
1: Akomodasyon mala na sa imo.
0: Next year, why ka naman?
1: So, saron mo na, parehas ang ginsugid ni Kongresuman Barundato sa UP.
0: Sarap lang ayo.
1: This is love for Iloilo City and service above
0: above ano ganito?
1: Oh.
0: Above service
1: above all.
0: Above.
1: Oh, service above all. Di matabo lang na siya kung may humility ka. Man, sa muna nga mga trabaho, you need to deal with the various sectors. You need to deal with our leaders and stakeholders.
0: Balaan
1: pero kung taas ang imong paglantaw sa tindog sa opisina mo, no? Kete world mayor mo.
0: World mayor, 1.0 ang
1: I don't think makakommunicate kami yan sa tao.
0: Pero abi mo, Radyo
1: wala ka sang koneksyon sa tao kung amo ka na.
0: Para sa akon kay balaan man sa pumuluyo sang sudad kag daw kamo managapahilom nga madlagan ka sa masunod nga eleksyon gamita bla mayor Yusek ang imo nga poder nga kun madlagan kag gid man kag isa ka man lang katuig da sa posisyon mo tudtura bala nga trabaho ano imo kay ara ka da hindi ka man mabatsagan di, ang ambal mo nga collaboration di man mabatsagan ti anong purpose iya sang
1: kaga dayon gusto nila sang kuan kuno
0: Ano nga mga...
1: Performance, governance.
0: Ano performance?
1: Si kami, ginobrama namon-amon nga papel as stakeholders sa panggobyerno. Gapanaway kami kagapamantay sa nga dapat tadlungon ng mga sala sang opisyal sang gobyerno. Ti ikaw gauna-una ka sita. Ti anong guwatan eh? Are you really for transparency? Dibla?
0: Galain galibot mo kung matalakay ang pamilya mo nga may aras ang isyo.
1: So it pays to be humble.
0: Dari na din ako umpisa, Rajumanovi. Kung nga nga nakilala ta si Mayor Jed, siling ko gani, kilala ta ni sa since nga nagkonsihal siya, nag-vice mayor, nag-mayor, nakita ta ni kung paano magsakang karir niya. Pero first time ko nakita ang amunigali yung batasan niya. Nga kung pamilya niya na, ang gina-question,
1: Lain na gali. Oo. Ano, Yusek, nag-kwan ka? Matsag mo daw, hindi ka naging ma-kwan?
0: Ano ka na, hindi ka ma-marits?
1: Da, hindi ka na malabot subong.
0: Ano, dalakatikas panganod?
1: Oo, damo ka, kwan? Damo ka dayaw-dayaw sa imo sa social media?
0: Eh, bangod nga na, nagkuha mo na ang gusto mo?
1: Nakuha mo na ang gusto mo, kapauli. Ka, binaton ka diliwat sa Pilipinas. Nagwapo ka na liwat. Di na stress ang itsura mo. Open ka na magambal. God bless subong sa Facebook mo. So, kalibog ulo namon, no? Bulo ka, once gani nga may trangka ka na, nga no, hindi ka na mapalapitan bisan sang parehas mo nga mga leader, paano ka mangin mayong opisyal sang gobyerno sina? No? Kung gambal ang League of Municipalities of the Philippines nga rason sila palapit sa imo, or rason ka man magpalapit sa ila, paano ka patihan sa ordinaryo nga taong mahapos ka palapitan? Ano sa anong katuig? Nanon nag-Amerikano ka nag-e?
0: Tawagin man to, nakuha mo ng batasan sa Amerikano, ha?
1: Oo, galing ang Amerikano, do.
0: Do, okay, nami man.
1: Oo. So, do, wala na human touch ni...
0: Hindi lang mayor
1: pa patamigin. Jed Mabilog?
0: Yusek, hindi lang pa patamigin. Medyo humble lang. Kay Radyo Manuvi, balantaman nga, ti may mga plano man ka mo, basi kung para sa imo, maayo man ang ginobra ninyo. Pero ito, subong manakot kami. Tiara ka na sa muna nga posisyon. Hala, pangitain nyo sa fire trucks ang tanan nga mga banwa sa probinsya nga wala fire trucks.
2: Tatak RMN.
1: Si Robin Padilla, wa niya ginsabat ang sabpinas ang ombudsman. Di laban-laban, i-resolve na ni sa ombudsman ang kaso niya, obstruction of justice. Si Cayetano, yan nagsabat. So, abot man ni Padilla, no? Iti bailable offense man eh. Iti magsaka ni sa Sandigan Bayan. Iti abot man na ni Padilla nga... kuan man ah, nga makapiansa siya.
0: Kung anad man sa kuno sa prisuan.
1: Pero inaya sa criminal case. Sa administrative, ya pwede kayo direkta pa suspend sa ombudsman.
0: Sigurado ko. Amo nang kulbaan niya. Ma-suspend
1: ka gani.
0: Amo nang kulbaan niya.
1: Masubo ginang impeachment trial. Kaya nga ah, wala na sa tikalon.
0: Iguon gani, ipasuspend ka sa impeachment trial inang manug patapos na bala? Inang wala na bala, inang inugbuto mo gid?
1: Oo, bo.
2: Tatak RMN.
1: Pero mayon ni Subong, no? Hindi ka mo magpahigot lang sa flood control. Balanta may kulang pa ng investigasyon sa flood
0: damo,
1: control.
0: Damo.
1: Why pa malampas si Saldico? Why pa malampas si Martin Romualdez?
0: Yeah, damo pa ni. Damo pa ni.
1: Bisan ining DBM secretary nga si Amina Pangandaman.
0: Why pa ni?
1: Oo. Pero bisan paano na priso na si Bong Revilla, si Jinggoy Estrada.
0: Diskaya na priso na.
1: Mga diskaya, damo na ah. Di ka mo magambal nga wala gid.
0: Kara na.
1: Pero kinanglan, ubuson ta nalang tanan hasta ni mga kulokaldiro ni Cayetano ne. Kag ining mga parmali sang una, sang chimpo ni Duterte. Na sa panahon sang kalamidad ti kay emergency wala sang biding-biding. Damo gid to sa nagpinagusto. Tiyan mo ng challenge subong sa administrasyon, ubusa tanan. No? Para nga once and for all, mabalanta nga ginaaway tang korupsyon di Pilipinas.
2: Tatak RMN.
1: Radio Man, Novi Guaso.
0: Reagan Arlos.
2: Tatak RMN.
3: RMN Network News. Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
4: RMN Network News. 7:21 po tayo na magandang umaga. Ako pa rin po si Rajman Angel Garcia.
5: At ako naman si Rajman Ramsey Tirona.
4: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan mga kasama, pork ban ipinatupad sa Bontoc Mountain Province kasunod ang pagkamatay ng mga alagang baboy dahil sa hindi pa natutukoy na sakit. Kasama natin sa balitang yan mula sa IFM Baguio, si Idol Nolly Christian Salio. RNN
6: Live Report! Nagpatupad ang municipal government ng Bontoc ng pansamantalang pagbabawal sa pagpasok, pagbebenta, pagbili at transportasyon ng mga live hog at pork products mula sa Sagada Mountain Province matapos ang paglitaw ng hindi pa natutukoy na sakit na pumapatay ngayon sa mga baboy sa tatlong barangay nito. Bagamat nagnegatibo sa initial rapid test para sa African Swine Fever o ASF ang mga sample, hindi pa rin matukoy ang sanhi ng sakit at patuloy pa rin ang masusing laboratory examinations. Dahil dito, naghigpit ng biosecurity measures ang Bontoc at Sagada kabilang ang paglilimita sa paggalaw ng mga live hog at pork products sa maapektadong lugar. Ayon sa Bureau of Animal Industry o BAI, 4 na ASF cases na ang naitala sa Cordillera hanggang Hulyo ngayong taon. Mananatili ang temporary pork ban sa Bontoc Mountain Province habang hinihintay pa ang resulta ng patuloy na investigasyon. Samantala, patuloy rin ang hikayat ng pamahalang bayan ng Bontoc sa mga market vendors, meat traders, transport operators, hog raisers at publiko na mahigpit na sumunod sa pinapatupad na temporary ban habang nagpapatuloy ang monitoring ng mga veterinary at health authorities. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio. Ito si Idol Nolly Salio. Tatak, RMN.
5: Sarangani, Davao Occidental, muling ninyanig na magnitude 5.6 na aftershock. Kasama natin sa balita si Rajman Kirby Manzon ng RMN Davao. RMN
7: Live Report! Wala anyang aasahang danyos sa pagtama ng magnitude 5.6 na lindol sa munisipalidad ng Sarangani sa Davao Occidental kaninang madaling araw. Sa datos ng DOST FEVOX, tumama ang lindol alas 12:12 ng madaling araw, July 18, 2026 na may lalim na 10 kilometers. Base sa reported intensities, intensity 4 ang naramdaman sa General Santos City. Sa instrumental intensities, intensity 3 naman ang naitala sa Jansan. Intensity 2 sa Kidapawan City, Cotabato, Digo City sa Davao del Sur at intensity 1 sa Banga, South Cotabato, Calamansig at Isulan, Sultan Kudarat. Ayon sa FEVOX, ang nasabing lindol ay aftershock ng magnitude 7.8 na lindol na tumama rin sa kaparehong lugar noong June 8 ngayong taon. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad na sundin ang mga guidelines sa panahon ng lindol upang maiwasan ang anumang insidente. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Rajman Kirby Manzon, Tatak RMN.
3: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
4: Mga kasama, nakatakdang ipresenta ni NBI Director Melvin Matibag sa Martes ang full investigation nila sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Si Matibag ang huling testigong isasalang ng prosecution para sa Article 4 na impeachment complaint bago po talagay na aligasyon ng confidential funds misuse laban po sa bise. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon, higit pa sa digital forensic evidence at investigative findings na una nang ipresenta sa impeachment court ang magiging laman ng testimonya ni Matibag.
8: Attorney Matibag will be presented as NBI director. So, baka pwede mong maitanong doon kung if he has in fact information on whether or not there has been a contract to kill the president. Ibig kasi, yung pong limitation ni Attorney Lotok ay sa trabaho lang po niya bilang Cybercrime Division Chief.
4: Una nang kinumpirma ni Matibag na dadalo siya sa paglilitis sa July 21.
3: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
5: House Prosecution Panel, tiwalang magbabago ang resulta ng mga survey kapag nailatag na ang impeachment trial, nailatag na sa impeachment trial ang lahat ng mga ebidensya laban kay Vice President Duterte. Kasama mo sa balita, Rajman Grace Mariano.
4: RMN Live Report. Tiwala ang House Prosecution Team na magbabago ang resulta ng mga survey sa oras na mailatag sa impeachment trial ang lahat ng mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ito ni na House Prosecution Advisor at Spokesperson Robert Ace Barbers at Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. kasunod ng mataas na satisfaction rating na nakuha ni VP Duterte sa Social Weather Station survey na isinagawa noong Hunyo. Paalala ni Tolosa, hindi rin mataas ang suporta ng publiko sa impeachment trial kay dating Chief Justice Renato Corona noon, pero matapos maipresenta mga ebidensya ay umani na ito ng suporta mula sa publiko. Kaya naman apela ni Tolosa sa mamamayan huwag pangunahan ang proseso, sa halip ay subaybayan ito upang mapakinggan at masuring mabuti ang mga ebidensya. Di naman ni Barbers hindi importante kung sino ang popular dahil ang proseso ng impeachment ay hindi naman popularity contest o beauty pageant kundi mekanismong nakapaloob sa saligang batas para papanagutin ang mataas na leader ng bansa na nakagawa ng paglabag sa batas at konstitusyon.
9: But this is not a popularity contest, it's a constitutional accountability mechanism. Ano? And it would be good to remember what happened during the impeachment trial of the late CJ Corona. No? Matatandaan ho natin, at the start, hindi ho mataas, no, yung suporta ng publiko dun sa impeachment proceedings. But when they started to see the evidence, no, that were presented in the course of the proceedings, the tides change.
10: Isa sa mga pamamaraan para ito'y maintindihan ng ating mga kababayan ay mailatag natin ang ebidensya. At dyan mismo, siguro, that will already help, no, the people to come up with conclusions or opinions on the issue.
4: Yan po sina Attorney Benjamin Tolosa Jr. at House Prosecution Advisor at Spokesperson Robert Ace Barbers. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
11: Sa iba pang balita, ilang araw bago ang ikalimang State of the Nation Address, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagsagawa na ng walkthrough sa batasang pambansa bilang paghahanda para sa July 27. Ayon kay House Secretary General Cheloy Garafil, mas simple at mas mababa rin ang inilaang pondo para sa SONA ngayong taon. Wala ding ilalatag na red carpet at inihikayat ang mga dadalo na magsuot lamang ng mga simpleng Filipiniana.
12: Mas simple ang SONA this year because of course we have to also take note of the exigency of the time. So basically yun, it's still the same routine kumbaga. We ask all the lady cohorts and all the guys na ano lang, simple Filipiniana dress, Filipiniana gown na dapat ano lang, pick na look. Pero very dignified pa rin naman.
11: Samantala, sinabi ni House Sergeant at Arms Brigadier General Ferdinand Melchor de la Cruz na pinaghahandaan na rin nila ang posibleng kalamidad tulad ng lindol sa manang panahon at iba pang natural na sakuna sa araw mismo ng SONA.
13: As far as security and safety is concerned, talagang well, primary consideration namin yun. So we cannot afford na may magkaroon ng security glitches. And of course, hindi lang naman yung sa security side din ang kailangan namin pagtuunan ng pansin. Also yung sa safety na if ever may mga unfortunate or unexpected na mga pangyayari like yung mga earthquakes or fire, which we hope na hindi mangyayari sa ngayon during the SONA.
11: Una nang sinabi ng PNP na magpapakalat sila ng 22,000 ng mga pulis para sa seguridad ng okasyon. RMN Network
5: News. Kilos protesta ng mga progresibong grupo sa araw ng SONA ni PBBM, kasado na sa Bacolod City. Kasama natin sa balita si Rajman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
14: RMN Live Report. Planado da ang isa sa gawang kilos protesta sa lungsod kasabay ng nakatakdang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Hulyo 27. Ang protesta ang pangunahan ng taong bayan ayaw sa Magdanakaw at Abusado Alliance o Tabanad Negros na binubuo ng alyansa ng iba't ibang grupo mula sa simbahan, human rights at civic groups, transport, labor at mga abogado. Ibabandera sa protesta ang panawagan na Marcos Singilin, Duterte Panagutin at lahat ng sangkot dapat managot. Ayon sa kay Noli Rosales ng Kilusang Mayo 1, magtipon-tipon ang grupo sa Kapitulyo Lagon bago magmarcha patungo sa Bacolod City Government Replica sa Bacolod Public Plaza para sa isang programa. Ito rin ang pagkakataon upang graduhan nila si Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang administrasyon, lalo't na sa gitna ng krisis dulot ng giyera ng Amerika at Iran. Nilinaw naman ng alyansa ng protesta ay hindi pro-Marcos at higit sa lahat ay hindi rin pro-Duterte. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak RMN
11: Network News. Dako tayo mga kasama sa Iloilo dahil dalawang lalaki arestado sa umunay bentahan ng hindi lisensyadong mga baril. Kasama natin sa balitang yan mula sa IFM Iloilo, si Idol Reynold Arca. RMN
15: Police Report. Arestado ang dalawang lalaki matapos ang sinagawang operasyon ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG laban sa umunay iligal na bentahan ng baril sa Barangay 8 San Miguel, Iloilo. Isinagawa ang operasyon bandang alas 10:30 ng umaga noong Huwebes, Hulyo 10 sa East 2026. Kinilala ang mga naaresto sa mga alias na Julius na sa Hustong Gulang at Hay 35 anyos at sinasabing mula sa Bayan ng Haniway, Iloilo. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Bonitimuat, hepe ng CIDG Iloilo City Field Unit, nagsimula ang operasyon matapos lumapit sa kanilang tanggapan ng isang concerned citizen. Iniulat umano ng impormante na inialok siya ng mga suspect na bumili ng baril. Dahil dito, agad na nagsagawa ng kaukulang operasyon ang mga tauhan ng CIDG na nauwi sa pagka-aresto ng dalawa. Na-recover mula sa mga suspect ang isang homemade shotgun at mga bala. Inihahanda na ng CIDG ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act laban sa mga suspect. Sa ilalim ng batas, tanging mga dealer ng lisensyadong firearms and explosive office ng Philippine National Police ang maaring bumili at magbenta ng mga baril at bala. May kaukulang parusa rin ang ilegal na pagbenta, paghawak o pamamahagi ng armas at ammunition. Kasama mo sa DYIC IFM Iloilo, Idol Real Arca Tatak RMN.
5: Naghain na ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs laban sa AI-generated video ng Chinese state media na bumabatikos sa 2016 arbitral ruling na may pamagat na stupid monkey. Ayon sa DFA, pinaabot ni Foreign Affairs Undersecretary Leo Herrera Lim ang matinding pagtutol ng Pilipinas sa Chinese ambassador. Hiniling nila na agarang tanggalin ang video dahil taliwas ito sa pagrespeto sa pagitan ng dalawang bansa na at hindi nagdudulot ng magandang bilateral relations. Kinondera rin ng DFA ang umano'y racist at mapang-insultong paglalarawan sa mga Pilipino at iginiit na hindi dapat mauwi sa ganitong paninira ang hindi pagkakaunawaan sa West Philippine Sea. Samantala, nagsumiti na rin ng sulat ang Embahada ng Pilipinas sa Beijing sa Editor-in-Chief ng China Daily para igiit na burahin ang naturang video. Para naman kay dating National Security Advisor Professor Clarita Carlos, hindi na dapat patulan ang ganitong uri ng provokasyon ng China.
16: Kung natin sagutin ito on the same level, I'm sure marami tayong mga artists at marami din tayong pwedeng gawing pang-asar. Bakit natin gagawin yun? Yung tit for tat, di ba? Susundan na lang natin yung mga positive na nangyayari dahil yun naman talaga ang dapat patutunguhan natin. The resetting of Philippine-China relation, di ba? Para hindi na siya mag-escalate. Huwag tayong sumagot, pero mag-back-channel tayo to diplomatic channels ay sabihin natin ang ating damdamin dito sa nangyayari na to. Because back-channeling means that you will not allow things to escalate. Hindi mo patataasin yung temperatura, pabababain mo.
5: Si dating National Security Advisor, Professor Clarita Carlos sa panayam ng DZXL RMN Manila.
11: Sa kaugnay na balita, pumalag si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, sa paninisi sa kaniya ni Senador Robin Padilla sa kontrobersyal na AI-generated video ng Chinese state media na naglarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. Ayon kay Tariela, hindi wartime propaganda ang kanilang transparency na layon lamang isa publiko ang ginagawang panghaharas ng China, lalo na sa mga Pilipino mangingista at mga barko ng Coast Guard at ng BFAR. Hindi rin anya sila gumagawa ng mga insidente kung hindi dinodokumento lamang ito. Hit pa ni Tariela, insulto para sa mahigit 26 million na bumoto kay Padilla ang pagtanggap ng senador sa paglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. Samantala, hinamon din ni Tariela ang ilang mga senador na atasan ng China na humingi ng paumanhin sa mga Pilipino. Partikular dito si Senator Padilla at Senator Alan Peter Cayetano na kapwa hiniling na mag-sorry itong si Tariela noon sa China dahil sa ginamit na caricature sa leader ng China noong Enero.
5: National Maritime Council sinabing malayo sa standard ng responsable at etikal na pamamahayag ang ginawang AI-generated video ng China Daily kung saan inilarawan ang mga Pilipino bilang unggoy. Kasama natin sa balita si Rajaman Marjo Domingo. RNN
17: Live Report. Kinundena na rin ang National Maritime Council ilabas na AI-generated video ng China Daily, isang state-owned at state-run media organization ng China kung saan inilarawan ang mga Pilipino bilang unggoy. Ayon sa NMC, ang nasabing content ay malayo sa standard na responsable at etikal na pamamahayag. Anila, hindi mababago ng mga propaganda, maling impormasyon at offensive na paglarawan ng nasabing media ang posisyon ng Pilipinas sa karapatan nito sa West Philippine Sea, lalo na at nakaakla ito sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea or UN Clause at sa final at binding ng 2016 South China Sea Arbitral Award. Buo naman ang suporta ng NMC sa mga pahayag ng Department of Foreign Affairs at ng Department of National Defense kaugnay na nasabing issue. Nabatid na makikita kasi sa video na pinost ng China Daily ang isang unggoy na nakasuot ng salakot at barong na pinakakanta ng dalawang malalaking kamay na may nakasulat sa US at Japan sa kanilang sleeves pagkatapos ay tinapon sa dagat at binombahan ng water cannon ng isang barko. Kasama mo sa BZXL RNN Manila, Rajaman Margie Domingo, Kutok RNN.
11: Si Pangulong Marcos nagpaabot ng pakikiramay at tulong sa pamilya ng mga nasawing TNVS rider. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajaman Chanel Salazar. RNN
18: Live Report. Ipinadala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Cabinet Secretary Benhur Abalos Jr. sa burol ng TNVS rider na si Fabio Norberte Jr. upang ipaabot ang pakikiramay ng Pangulo sa naulilang pamilya. Nag-abot din ng ayuda ang pamahalaan at inalamang agarang pangailangan ng pamilya. Ayon kay Abalos, dapat managot ang responsable sa pagkamatay ni Norberte upang makamit ng pamilya ang hustisya. Nangako rin ang kalihim ng personal na suporta para sa anak ng biktima na may autism upang makatulong sa kanilang pagbangon. Tiniyak ni Abalos na hindi sila pababayaan habang bumabangon sa sinapit na trahedya. Si Norberte, ang nasawing TNVS rider matapos saksakin ng kanyang pasahero sa Caloocan City. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajaman Chanel Salazar, Tatak RMN.
5: Isinusulong ng mga motorcycle taxi at one rider party list ang mahigpit na pagpapatupad ng mandatory customer verification measures sa motorcycle taxi services upang mapalakas ang kanilang seguridad. Kasunod ito ng hiwalay na insidente ng pagpatay sa dalawang rider sa Cavite at Caloocan na kapwa umano pinaslang ng kanilang mga pasahero. Ayon kay One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo Gutierrez, kailangang paigtingin ang passenger verification protocols tulad ng pagpapatupad ng ID checks, facial recognition at iba pang mas mahigpit na booking safeguards. Pinag-aaralan din ang safety or standard safety features tulad ng 24/7 hotline at SOS button para mabilis na makahingi ng tulong ang mga rider sa oras ng emergency. Sa susunod na linggo, nakatakdang makipagpulong si Gutierrez sa LTFRB para irekomenda ang agarang pagpapatupad ng mga naturang hakbang. At balita sa Ibayong Dagat, nianig ng magnitude 7.3 na lindol ang southern Mexico at ilang bahagi ng Central America Biyernes ng hapon. Sa datos ng US Geological Service, ang sentro ng pagyanig ay nasa 48 kilometers ng bayan ng Aquiles Serdan at may lalim na 18 kilometers. Naramdaman din ito sa bayan ng Chiapas at Oaxaca, maging sa kalapit na bansang Guatemala at El Salvador. Wala namang naitalang malaking pinsala ang naturang pagyanig, bagamat nagdulot ito ng matinding takot sa mga mamamayan. Agad ding naglabas ang U.S. National Oceanic and Atmosphere Association ng Tsunami Alert kasunod ng lindol.
11: Kasama binalikan ng international star na si Dolly De Leon ang panahon na gusto na niyang sumuko sa kanyang career bago magbukas ang pintuan ng Hollywood. Kwento ni Dolly, akala niya ay callback lang sa kanya. Pero panayang pala sa direktor na si Ruben Oslan para sa role na Abigail sa pelikulang Triangle of Sadness. Nag-audition siya 3 months bago ang interview at inisip niyang hindi niya makukuha ang role pero napili pala siya ng direktor. Noong 2022, ipinalabas ang Triangle of Sadness at nakakuha ng parangal sa Cannes Film Festival kung saan napansin din ang pagganap ni Dolly na nagbigay daan sa kanyang nominasyon sa BAFTAs at Golden Globes. Ito ang nagbigay daan sa iba pa niyang proyekto sa Hollywood gaya ng Season 2 ng TV series na 9 Perfect Strangers kasama itong si Nicole Kidman. Kasalukuyan siyang mapapanood sa Avatar, The Last Airbender.
2: Network News.
11: At sumainyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako po si Radyoman Angel Garcia.
5: At ako naman si Radyoman Ramsey Quirona.
11: Mula po dito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Magandang umaga at maraming salamat.
2: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN.
11: Oras mga kasama, 7:42 na magandang umaga.
2: That time check was RMN Network News.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi.
4: Hello, Mommy.
3: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
7: Magkaradyo man ang oras sa Pilipinas, la 7:49, antak na sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Good morning, Kyutagay!
8: Good morning, Boss Idol!
7: Kamusta ka na?
8: Okay man.
7: Wala subong si Maggie?
8: Wala subong Maggie, wala subong Joylen.
7: Okay.
8: Sick sa?
7: Ano?
8: Sick.
9: Okay. English to ah.
7: Ikaw subong ang akon upod man newscast.
8: Oo.
7: Bulos-bulos lang ta ha?
8: Oo.
7: Pagkatapos ko sa headline, ikaw naman, bulos-bulos ta. Mm-hmm. Okay, kaya mo?
8: Kaya man.
7: Okay. Give me 5. Ari. Nag-abot gid ang simpo nga maka-upda na gid kami ni Cute na Guy. Isa ini ka pinaka-importante nga simpo gid. Musta tulog mo?
8: Okay man.
7: No oras sa nagtulog?
8: Ang 5-6 aga pa. Last 12.
7: Last 12. Ano oras ka nabugtaw?
8: 5.
7: 5. Pinaka-uras na. Balubat matal mo.
8: 3 ko. 5.
7: 5.
8: Okay.
7: Kamawa na.
8: Maano ko?
7: Ano imuging kaon?
8: Puto.
7: Puto. Ano pa?
8: Puto lang. Dobilog.
7: The best. Anong kape mo?
8: Nescafe.
7: Kaya inom ka nans.
8: Anami, amot na ite, brato pa.
7: Sa mga tabalamati natin, mga karadyuman, nga akin ang lana natin mag-inom sa nans. Kaya man, kami ganit ni Cute na Guy, nagainom kay ang nans corn coffee. Nescafe. Kadua mo sa timplahon, kay naka?
8: Tibak.
7: Tibak.
8: Tibak.
7: Sadya, kita na. Igan, tali ko na ni kape ni nga bravo ni. Ang nan's corn coffee, pamati ah, ang nan's corn coffee, kaduha mo sa timplahon, kay naka...
8: Kagti ba?
7: Tunog, liwata, liwata, tunuga, tunuga. Ang nan's corn coffee, kaduha mo sa timplahon, kay naka...
8: Sibag.
7: Tibag.
8: Tibag.
7: Sa mga suki nato, mga garadyuman, mag nan's corn coffee, anong kape ko?
8: Nescafe.
7: Anong kape ni Radyuman Tupi?
8: Nescafe.
7: Anong kape ni Cute na Guy?
8: Nescafe.
7: Anong kape ni Inday Sara?
8: Nescafe.
7: Anong kape ni BBM?
8: Nescafe.
7: Sa mga tabbalamati naton mga garadyuman, mainom kita sa nan's corn coffee. Anong balanyos ta?
8: Sestat.
7: Ada ang soft touch. Buksan ko ini, logoon ko. Ari na. Buksan ko. Okay. Butang ko sa palad ko. Araw. Ginpatulo ko. Atago ko itno gayang isa, tulo man, oh. Karon ligison kong kamot ko. Ari na. Talikod Cute na Guy.
9: Wow.
7: Eh, hey, oi patagal kasi mot, simot kamay.
8: Wow! Wow!
7: Talikod. Ari na. Ginubay lang ang bayo. Grabe nga. Puti-puti ka
8: gito. Oo.
7: Palagtukon ko na, ha? Ano matyag mo?
8: Nami,
7: no? Sa mga tablamati natin, ano bala news ta?
8: Setat!
7: Sa mga suki natin, subong aga mga garadyuman. Sa mga suki ta, tanmiyawa na, panamiyaw na, greetings na Cute na Guy!
8: Ay, good morning mga totoo store. Ayun pa, good morning.
7: Okay.
8: Dok po na yung pado, good morning.
7: Okay.
8: Paribot, good morning. Lex okay. Sales, good morning.
7: Okay.
8: And Toto Madja, good morning.
7: Sino?
8: Toto Madja.
7: Toto?
8: No.
7: Sino? Toto ano?
8: Dok pado.
7: Dok Pador.
8: Ana.
7: Okay. Si Ma'am Noemi Bihon.
8: Bihon, good morning.
7: Si Pari Raul Banyas.
8: Banyas, good morning.
7: Pari Raul.
8: Pari Raul, good morning.
7: Si sino pa? Si Paribon.
8: Paribon, good morning.
7: Si Pari Tuto Gob.
8: Pari Tuto Gob, good morning.
7: Okay. Sino pa gid ang aton nga mga talamyawunda? Si Nonoy Imidjo.
8: Nonoy Imidjo, good morning.
7: Okay. Si Boss Ingo Bilandres,
8: Boss Ingo, good morning.
7: Okay.
8: Pipada, Majek Barias, good morning.
7: Tanan. Manog birthday gali si Congressman Nuno is
8: dasun. Oo.
7: Dasunad daw?
8: Ibang guro to, ilang guro to.
7: Oh, ay ka na katamyawon?
8: Wala na.
7: Salamat, cute na guy. Oh, thank you, guys. Si cute na guy.
10: Tatak RMN.
7: Ay, da ka lang, bro. Da ka lang. Da ka lang sa gilid ko. Da ka lang. Okay ka lang, da. Da ka lang sa gilid ko. Dengos, bulos, santa pamangkota. Newscast, ha? Okay, okay.
10: RMN News. Diretso headline.
7: Magaradyo man, ari ng ato sa mga headlines. Pagkadakop kapag kaso sa drunk driving, dako nga paghangkat suno sa titi mo. Sa balita, sa hinampang EJ Obiana na record ang season na best kadungan sa iyang pagkuha sa silver medal sa Madrid. Sa showbiz, Pretman Rock Cagniana Guerrero nadala sa 2026 Time 100 Creator List. Ikiban pa nga mga balita, mga karadyumandri sa aton sining nga pampangalagad, subong nga aga.
10: Tatak RMN.
7: Ari na nga aton sinimabian nga mga balita. Dako nga papahangkat para sa Transportation and Traffic Management Office o kung TTMO kag Philippine National Police ang pagkadakop kapag kaso sa mga motrista nga nagamaniho sa salakyan nga nagkainom o kung ara sa impluensya sa makahulubog nga ilim nun. Sunog kay TTMO Head Olderico Garbanzos, bisan ang pulis kulang sa gamit agud mag-des sa driver on the spot kung ara ini sa impluensya sang alcohol. Samtang sabay naman sa sudad, hindi man maatag sa Iloilo City Regulation Ordinance Number 2008-393 ang provision angos sa driving under the influence bangod sa nagpagkit lamang sang Section 1-C amo ang reckless driving. Bangod sinigin sinini Garbanzos gadako nga challenge para sa ilang papatuman sang sininga kasuguan angos sa drunk driving.
11: This is a challenge si PNP because ila ini function part na ini sang investigation process nila. Kita may existing regulation ordinance no sa 393-1D na ng drunk driver, anti-drunk driver, may mga existing na national law kita no sa anti-drunk and drug driver sa ang dapat gina-implement sang other national agencies.
7: Ang gabayan sa pahayag ni TTMO Head Olderico Garbanzos na ibaluan gamaidid ang proseso sang apprehension sang ginasuspitsahan nga hubog nga driver santo sa Republic Act number 10586 o kon ang Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Base sa pagsulundan, gumay na suspitsahan nga hubog nga driver bangod sa hindi establish nga pagmaniho kag may napanimahuan nga sa driver, dapat i-assess ini sang apprehending officer. May pag-imon nga test sa roadside kaangay sang eye test, walk and turn test, kag one leg stand test. Kung mapaslawan sa bisan diin lang nga test ang driving or ang driver, magagamit sang alcohol breath analyzer. Ang otoridad agud masigurado kung lapas sa allowable level sang alcohol ang ginhawa sang driver. Iri ang kabangdanan nga mabudlay para sa roadside officers nga magkaso sang or magdala sang DUI or magkaso sang DUI bangod sa tuman kadamo nga proseso kag gidihanas ang personnel para diri matandaan nga ginaligar hubog ang driver sa motorsiklo nga naulamid sa Bunguanay sa isa pa ka motorsiklo sa Davidson Road samtang nagapadayo ng isa ka fun run sa nakaligad nga Domingo.
10: Tatak RMN.
7: Magkaradyo man ang balita ng inobatian na ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Bayaw kamot ang nakainom sa Life Extension. Tiyoy, ikaw mapaipli ka pa? Ops, huwag kakainom, no? Kanto ka sa butika, 11 pesos lang. Ang Life Extension Vitamin D3 na pamatunan ini sang aton mga eksperto. Aprobado ini sang FDA sa Pilipinas, ilabi na sa Amerika. Gani sa mga suki naton. Ari ang para sa inyo, Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Tatak RMN.
7: Last 7:57 tanan sa aga sa pihag nga bahin. Nagapirmahan na isa memorandum of understanding ang provincial government of Iloilo kag Zoological Society of London, Philippines agud pabakuron ang proteksyon kag rehabilitation sang coastal kag marine ecosystem sang probinsya. Ang agreement gipirmahan na day Iloilo Governor Toto Defensor kag CSL Philippines Country Director Mary Edwina Gatchiturena. Nagkasaad sa partnership sa nga ilabuylugan ang pag-restore sang mangroves, improbahon ang management sa marine protected areas kag suportahan ang conservation sang coastal kag marine resources. Ang ZSL Philippines sa maghatag sang technical assistance training, kag-research sa mangrove, kag forest rehabilitation, marine protected area management, kag blue carbon, ilaman buligan ang komunidad paagi sa capability building activity. Samtang, nangintukas ang provincial government ang pag-identify sa suitable site para sa mangrove, kag forest planting, kag iban pang importante nga kinahanglanon.
12: Tatak RMN.
7: Sa piyag kabahin, gintambungan sa mga leader sa Western Visayas ang ipatigayon nga oras natin efficiency o kunwan activation activity kahapon July 17, 2026. Ginpangunahan ang aktibidad ng Department of Energy Secretary Sharon Garin, Undersecretary Mario Marasigan, DepDev 6 Regional Director Engineer Aristio Casing Jr., kag Iloilo City Mayor Isa Trenas Chu, nga mga representante halin sa mga probinsya sa Region 6 kag opisyal sa Fistibok Mall. Kalakip sa aktibidad ang papatigayon sa MOA signing of the Solar Solutions for Government sa tunga sa DOE kag sa mga LGU. Magkaradyo man sa mga suki naton, sa mga tagpalamati naton, tiuna para mag-inom kita sa Santon Plus Gold, may spirulina, may garlic, may mangustin, may balunggay. Manami ini para sa inyo nga mga bukol-bukol, mahiko nga dugo, hypertension, kamataas nga blood sugar. Sa mga tagpalamati naton, tandaan nyo lang sa maton sini nga mga kumari, kamang kumpari. Magkaradyo man sa mga suki naton, exercise ka, choy, untati aning sigarilyo, untating inom, hindi ginanya makapayo sa imo. Why na ya? Maubos kwarta mo, mapatay ka sa pinakadlaw ang imo sininga birthday sa iluhon sa November 1. Kita mo lang. Gani sa mata para mati natin magkaradyuman mag-Santon Plus Gold.
12: Tatak RMN.
7: Na 7.59 ang tangan sa aga sa piyagkabahin nagdanga sa 476,000 nga balor sa suspected shabu ang nakumpiskar sa duwa ka high value individual sa ginpatigayon nga drug by bust operation sa Leon Municipal Police Station sa Kalumay Street Barangay Poblasyon Leon. Gininagong subject Sunday ang Kanday alias Jan, 29 anyos kag residente sa Barangay Bayag Shore Leon kag alias Aljor, 27 anyos kag residente sa Hibawan Pavia Iloilo. Sa interview sa RMN Iloilo kay Police Lieutenant Cosme Flor Marco Jr. OIC sa Leon Municipal Police Station nga nakuha sa mga arestado ang 70 kagramo sa ginpahayag illegal nga droga. Sunog kay Lieutenant Marco, si alias R. John ang nag-serve nga source ang illegal nga droga ni alias John nga nagalin pa sa sudad sa Iloilo kag ginadala sa poblasyon Leon kag sa kaiping nga kabanwahanan. Lasotso, impunto na ang tanga sa aga, mainom kita sang Evergreen.
13: Kung wala po ko naka-ano kagamit sang Evergreen, ang ako nga taa ka magigasak. Hindi kita ako makahigda nga nagatiklid bala sa right ko. So, paibong 90% na gid ang ako nga pagtulong.